0: from day one to toddler, EQ-tinue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinue mo.
2: Bakit right pad ang binibili mo?
0: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
0: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: I have lagnat and I have sipon. Pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu! Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan! BioFlu! Kaya anumang sintomas ng flu!
9: Unilab quality yan!
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, kinakaya!
12: Bayo na lang, may bago nga Revicon! Ang Strongman's Multivitamin!
13: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon! Hulig para mas tunong pusog mo with proper diet and exercise!
9: Unilab quality yan!
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte! May palagang lakas mo!
14: Maayo ang lawas ng bata mo.
15: Sus, masakit ang man ino.
14: Ach! Ang bata nga mapagsiklang taon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
16: Banyos-banyos para sa butod?
17: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
18: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Matricose Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa mercury, nag-grace pharmacy kung sa'yong suking ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
4: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna, para hindi ako magkamali.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, makatiyos, madasalin.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tunay, natural, at orihinal.
9: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit right med ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Umbo!

0: umaga mga ka-Rajuman. Good morning sa mga kauturan. Good morning, Rajuman Maggie.
1: Good morning, Rajuman Marjorie. Today is Sunday. It's July 19, 2026.
0: Yes, bungadlaw. Of course, it's Araman Sunday Special. Kamusta ang aga, Rajuman Maggie?
1: Aga pa energized? Kami ng balasan. Nag-upod kami sa Parmove Run. Ang ako nag-guest.
0: Yes, yes.
1: So, madamo ang mga runners. 700 strong runners ang nag-upod.
0: Uy, grabe. Nabilang ka mo sa strong.
1: Yes, runners. Lakip na mga kauturan natin yung mga PWDs.
0: Oh, anyway, mga ka-Rajuman, subong nga aga kami sa gihapon ng inyo Double M. Ako si Rajuman Marjorie Herbo Miane.
1: Kag-Rajuman Maggie Erasuelo Malariado.
0: O, diba? Way pa na nahapu-hapu, ari na dibot silingon, pwede na niso medyo malawig-lawig. Mga pila to kainan?
1: Mag-city, lipot lang to nga mo, yung nalaganan kayo mga na. Pila. 21. Sa City Marathon, kita ay kita sa August 15 to 16. Ibot ka na.
0: Kaya, huwag ka kabalik sa Dayon ba? Anyway, mga ka-radyo man, kaya tingin madama ka man fun run, dari sa may syudad, subong dumi-mi sa pagid kaina?
1: I don't know, pero amo lang ng nakaschedule ng event sa aton, ng partner naton, ang partner ang RMN, Rajuman Marjorie.
0: Oo, pero kanami, kiti ang mga kauturan nato, nagaka-encourage kung mag-join ng Rajuman Maggie. Ang iban, actually, hindi magid nga mahiligid bala magdalagan. Patlayin na ba yung feeling kung damo, bala ka mo, damo
1: ka makita, pag nag-suporta sa kausa, bala mo ining dalagan, nga ini para ini sa mga kauturan naton, nga mga persons with disabilities.
0: Oh. Anyway, mga ka-Rajuman, dari sa aton nga pagpangalagad subong nga aga, istoryahan naton dari ang Balangaw Summit 2026. Mm-hmm. When you say that Balangaw, Rajuman Maggie, di ba rainbow na siya sa English? So, ang rainbow simbolo sa mga kauturan naton nga mga LGBTQIA+. I don't know, may sugpo na subong may
1: LGBTQIA+++.
0: Oh, may plus plus. Oh,
1: may plus plus.
0: Ako na community nagi pero damo nagi. Subong sa ibalo na nato. And ang ilang nga mga naka-line up nga activities kay may sugod ini sa July 25 to 26. Duha siya ka-adlaw. Pag sa masunod na ini nga, or next week na ini, Rajuman Maggie, may baluon na naton karon na diri sa aton nga pagpangalagad. Bangod makaupod naton ang aton nga bisita halin mismo sa probinsya sang Iloilo po naton later si Sir Michael Angelo Bitita, ang crown maker sa province sa Iloilo. And at the same time, ang isa sa mga tiglawas no sang ining Balangaw Summit 2026 sa baluon naton. Ang ilang mga nakalinya nga programa sa sulod sang duha ka adlaw kung ano ang tinutuyo sini Rajuman Maggie.
1: Kag subong man nga adlaw ha pila sining gali kay RD Raraganson. RD ang run ka ina sang aga sa may Iloilo Provincial Capital. Subong man nga adlaw abiso sa aton mga kauturan, balantay di mangid super duper gusto kong dala nun because Sunday wala sang klase, wala sa trabaho, gakadto sa simbahan ng aton mga kauturan. So kung nag-agi ka mo dre sa area sang Iloilo Sports Complex, pangita ka mo anay sang dalan nga malikawanin yung area nga ina bangod nga may ginapatuman nga road closure bangod man sa ginapatigayon nga Liga Day 2026. Dara sa may Iloilo Sports Complex, linibo ka mga barangay officials sa probinsya sang Iloilo ang nagatipon subong dara sa may Iloilo Sports Complex. Rason nga kung mag-agi ka mo dira,
0: actually okay pagawa ang traffic kung mga aga temprano ka pa, pero kung may you know naman mga Pinoy pag do medyo late na bala Rajuman Maggie, so may mga rerouting kag may iban dira nga nagasugata man bala, so mo nang medyo magutok kung gusto niyo likaw lang kamo anay diversion kamo agi or dari sa may ano ho, sa may ano ganito, Rajuman Maggie, coastal.
1: Mm-hmm.
0: Sa likod, ina, kung, pero kung nakarantuan mo harot, ina, anto sana lang. Anyway, sa aton nga pagpanumbalik, makaupod na nato ng aton nga bisita, kag-istoryahan nato, and, ang Balangaw Summit 2026. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:38.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
3: ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
9: Drink responsibly.

0: kantamo sa relax sarap. Bed Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly.
1: Miss Lifetime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
2: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fabricon, pamungkong maka-blue, hanggang amoy kulo, sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ang akon routine pag constipated bago magtulog. Paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Ang init sang kilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Fine, Jesse. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa bayo, Jesse. Halong!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ilong Ranger?
19: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C-Plus 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
11: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
21: Oras, Philippine Standard Time. Alas 8.45, pabalik din sa atong pagpangalagad. Subong ang mga tinion ya mga ka-radyo man. Upod na nato ng aton nga bisita dali sa may live studio mismo sa Oramin Iloilo. May kang tanan sa pagahiwaton nga Balangaw Summit 2026 Radyo Man Bagi.
0: Oo, iwaton ini sa Barotac Viejo Iloilo. Amo ini ang host municipality Radyo Man Marjorie. Mm-hmm. Para sa aton mga kauturan sa nagalantaw ka nagpamati sa aton subong nga aga. Hindi man first time. Mm-hmm. Istoryahan naton ang Balangaw activities. Mm-hmm. Sa 4th and 5th districts ng Iloilo, previously, may ari gani kita diri nga mga Diyosa.
21: Oh, Diyosa sa Balangaw.
0: Mga kaupod naton diri. Ang ining aktibidad, kabahin ini sang commitment ito sa Quinto Distrito sa pag-promote sa inclusive and welcoming community sa tanan. Para nga mapabatsag sa aton mga kauturan nga gina-value ka, gina-respetar sila sa ilang gender preference. Kaupod mm-hmm. naton, Risa Studios, ang RMN Iloilo Rajuman Marjorie,
21: mm-hmm.
0: ang Assistant Auditor sa Northern Iloilo United Balangaw Association para istoryahan ining event nila subong nga tuig si Sir Michael Angelo Betita. Sir, good morning. Welcome, Risa Raman Sunday Special. Kaupod ni mo subong aga, Regiment Marjorie and Regiment Maggie. Mayong aga, liwat, sir.
1: Mm-hmm. Mayong aga sa dalag sa talagang pagpumuti. Mayong aga na.
21: Mm-hmm. Actually, si sir is kilalang at crown maker sa province of Iloilo. Sir, pwede mo kami mahatagan sang details regarding sa ining pagahiwaton nga Balangaw Summit. Kagtagaan mo kami sa gamay nga ID. Ano ining Balangaw Summit?
1: Okay. Una sa tanan, ining Balangaw is kung sa English, rainbow. Mm-hmm. So, ang unang activities niya before is nag-start sa estansya.
21: Mm-hmm.
1: Dito ging create way back 2023. So, tapos, ang second na summit namon is Carlis na nag-host, which is akong president before. So, dito ging create, dito sa Carlis ging create ang NIOBA or Northern Iloilo United Balangaw. So, dito nagtipon-tipon ang 11 ka banwa, kag dito nag-elect ang president from president panaog. So, ako ang naging vice president that time, 2024. So, ang naagrihan sa tanan, kung sino ang madaog ang presidente sa pag-eleksyon, siya ang ma-host municipality sa mga palaabuton ng mga summits ng NIOBA.
21: Okay.
0: Sa subong, sir, if you have the number or estimate lang, pila ang population ninyo sa inyong grupo sa Quinto Distrito?
1: Sa record, sa last year, doon sa 3,000 plus kami.
21: Oo.
1: So, composed na isang different municipality nga mga LGBT nga naka-registered mm-hmm. sa ila kanya-kanya mga banwa.
21: Oo. Paso ba mga pila ang inyong gina-expect na magatambong?
1: As of now, ongoing pa ang registration namon. So, nagataas sa amon numbers ang ma-join. Kaya usually, hindi lang taga-norte ang nag-join. May nag-join mga ibang mga kwan districts para mag-observe.
21: Yes. Oh, yes.
0: Ah, okay, so while this is Balangaw Summit sa Quinto Distrito, welcome dari nga magpasakop, sir, ang taga-iban nga banwa sa probinsya.
1: Oh, welcome gid sila mag-tanaw, pero sa registration namon is ang membro gid lang sang 5th district na mga LGBT.
0: Okay. Oh. When we say Balangaw Summit, ano ang mga nakalinya ninyong aktibidad? Anong himuon ninyo sa duration sining event from July 25 to 26?
21: Yes.
1: Actually, sa 25 is opening salbon anamon. Sa ma-welcome ang tanan ng mga participants, mga delegates from different municipality. Tapos sina Arada, ina-invite man namon ang kanya-kanya ng mga leaders sa amon banwa, siya mga mayor namon. Kagdira kami matipon-tipon. The same time, mga activity kami, like for example, mangrove planting, volleyball, basketball, and sa mga pasunod ng adlaw, may mga pageant kami, kag transport. The same time, may HIV awareness kami.
21: Oo. So, isa na ang part, ang HIV awareness pa sa mga members ng LGBTQIA. Okay. Ang ining mga magatambong, may ano ni sila, sir? May pag-abayran or maparegister lang? Anong
1: actually, may registration sila per municipality. So, okay. Ang naka-assign sila na mag-collect is ang president.
21: Mm-mm.
1: Tapos, gina-forward lang naman sa president ng NIOBA, which is mag ang president ng Tanangid.
21: Oo. We do understand, hindi tanan nga banwa, bala sir, like they say inyo, sa Quinto Distrito, medyo, medyo active. May araman iban nga doon, hindi gid bala active, sir, do kanya-kanya. Ano kadako ang bulig sa ginatawag nga Balangaw Summit para sa inyo nga community?
1: Actually, dako gid ang bulig sila kay kita man balanta ang kapasidad ng mga LGBT, hindi lang sila babae, hindi lang sila lalaki, compose sila sa duwa, combination sila sang, yes, sang duwa ka persona. So, like for example, sa mga LGU natin, mapuslangin ang mga LGBT regarding sa mga mga festival, decoration, event, na at the same time, may mga libre, may activities sila nga libre, gupit, mga muna dog, tapos kung mag brigada, nag-participate man ang mga LGBT sa mga kwan sa school.
0: Oo. Mm-hmm. Na-mention ni mo nga sa mga banwa, mga activities, mga foundation day, may mga festivals kada banwa. Kiti, ginadusunan sa probinsya, Rajuman Marjorie, nga halos kada banwa may festivals nga ilagid. Kagahambal ni, ganin ni sir nga, ang mga miyembro ng LGBTQIA plus community, sila ning nagabulig para nga mas mangin madinuagon.
2: Dahatagi sila yasang dugang, ganyan nga kulo.
0: Oo, sila gid. So, in return, no, kamo gabulig kamo sa banwa, patahom, kag panami sa aktibidad, ano naman ka-importante para sa inyong sektor? Nga, supportive man, ano ka-importante sa inyong suporta sa LGU?
1: Actually, dakugid ang bulig sa LGU sa amon, especially sa Carles. Ang nag-create sa amon association, it is Carles Balangaw, isang taga-health. So, the same time, before na mag matukod ina siya, gina-orient na isang LGU or sa health namon ang mga LGBT regarding sa mga activity like HIV awareness or what. Tapos, the same time, may mga activity sa Ms. Carles nga nag-lead sa Sumba is mga LGBT. Tapos, kung may mga decoration, ginapang-tapman namon ang mga LGBT.
2: Oo. Kamu ginabala, Radyo Man Magi mo. Mga activities bala sometimes nga, kisa, di ba may mga ginapang-designate bala nga hindi mo bala in-charge nila ikabalo. For example, sa mga event ka Sumba. Kung kilala, mo nga doon ay butang to sa tubang.
0: Kinanglan taguro sa...
2: Siguro.
0: Maano taguro, ma-call for help. Call a friend.
2: Oo, pero, you know, amo na gani, hambal nila, do lain ko no, ang isa ka environment, kung may LGBT. Although,
0: Gasadya.
2: Although may iban, Radyo Man Magi, nga, bala nato, nga do, asta subong, no? Sa muna rin ka moderno, bala sa panahon, do, hindi pa sila, do, hindi pa nila bala mabaton, or ang panulok nila is lain. Sa part ninyo, sir, paano nato gina-empower ang mga LGBTQ nato, nga, mangin, you know, hindi, may minikita ko nga post nga, habang hindi natin mapilit ang iban, nga batuno nila kita, but at least wala natin sila ginatapakan.
1: Amo na ganyan, i-explain ko sa akong mga member, amo ko, ina-example ko, kulingon ko, I consider as LGBT, pero ako, kilala ko as crown maker sa Bilunga province. So, amo ko, ma-volunteer ka mo sa mga activity which nga hindi lang ma-identify ang mga LGBT nga for the biga-biga lang mga salot sa banwa. Pwede sila mambal nga gabuligid sila sa banwa naton. Kag at the same time, dakugin ang role nila sa mga activities naton.
2: Sir, nung mahambal mo sa iban nga until now, may mga kilala kami abi nga do hindi man gid siya ano do hesitant siguro or anong term ra jud do pa palang alang pa siya.
1: May mga amo gimana sa do mga late bloomers la tapos late same time or naga hadlock sila discriminate ang own family nila.
2: Kung ano kuno ang mangin reaction.
1: Sa akin being aside before ako nagkuan is actually ako after college nakuya nag-open sa family ko. Which is na among basta family ko is ako na lang ginuhulat nila nga mag-open. Kay siyempre bata ko nila, kilala ko nila. Importante gid ang education sa mga parents regarding sa LGBT na kung i-guide nila ang mga LGBT, hindi mapariwala ang mga LGBT.
0: Oo. Sa isa imo personally, sir, sa inyong family, ikaw ang una or may member of the
1: actually,
0: family?
1: Actually, kompleto kami sa family namon.
0: Kompleto.
1: Sa anong kami magulutod is duwa kami ang lesbian ng isa, tapos ako.
0: Ah, okay. So, baka musta ang pagbaton sa inyong family?
1: Actually, okay, kid. Sadya, may kami, kaya ginadjoke kami isang buhay patatay ko. Ayala, kompleto, nagit ka muya.
0: Naka-positive lang sa Yapon, no? May ara sang mga members ng Rainbow Community nga, pili nga magpa-change ang ilang physical appearance. No? Pero kung ikaw gani, Sir Michael, kung lang tawon ka, maglakat ka sa gulo, hindi ka gani obvious, no? Radyo Man Mark, natawa niyo bala sa atin yung Facebook Live, di ba? Radyo Man Mark, hindi mo balaan. Pero ikaw yung sag-ako, dugay ka na yung nag-ako, kati member ka sa Rainbow
1: kaya
0: Community.
1: Kaya mo na gani ang LGBT, lesbian, gay, bisexual, different, may kanya-kanya kami yung identity.
2: Oo. Oo. Sige, sige, sige. Ano ang Rajuan Marjorie, Sir Michael, sa mga upod ninyo, ano kalabanan ang mga problema ng na-encounter ninyo ang ginatubang sang LGBTQIA+ community dira sa may Northern Iloilo?
1: Actually, ang very common sa mga LGBT ay yung amo na ang gina-discriminate sila.
2: Mm-mm.
1: Regarding sa mga sa school, ginabully sila. Pero amo na subong, gamat-amat naman nga sa bulig sang education, gina-orient man ang mga teacher nga hindi ka mag-amos ni, kay tao man na sila, may blatsyago man na sila. So, subong amat-amat na nga gina-accept sa mga community ang mga LGBT.
2: Mm-mm. Okay. Anyway, sir, ang imo na lang, sir, nga pagpang-imbitar sa aton nga mga kauturan.
3: Be curious, to okay. Rajul Marjorie, sir, if you have anon mga rough estimate, no, may ginamba kay na nga population ninyo among sa member ninyo nung pinakadamo sa mga letters nga na.
1: Actually, sa ako, actually ako sa personally gaubra ko yung data sa amon ano kay before ako maging member sang LGBT, statistic na ko sa amon banwa sa Waste sa Tourism Department ako okay. Na assign. So, ginaobra ko na is ginakuha ko na yung mga birthday nila, name, tapos ginasegregate per color. Ang ako na nasa Excel na may color na sa depende na siya per barangay kundi ka nabilong. So mostly gaya sa amon member is mga gay.
2: Ay, okay. Oh. No, amon ang pinakadamo. Okay. Kasi sometimes sabi, hambala lang nila, amo nang term ha, agi or tomboy mo lang na. Pero may iba nga classification. Pero paano mo ginaklasify ang imo kaugalingon? Sir, amo na
3: blasto. Ano sila? Dito pa mang may ginapa fill out ka mga form.
1: Oh, hindi sabi ko transgender. Sabi mo T transgender, B bisexual, L lesbian, G gay. Na kun diri kada.
2: So plus.
1: So game ginachikan na sa may sa form na namon, may ginachikan na sa kung Q kung ang duwa-duwa ka pa butang sa Q or ano da. So may form ko ginobra nga friendly sa ila pagsabat ko ano mas tapos the same time gobra kami sang anong skills mo para ma-identify namo sa community. Okay. So for example nagligad sa isla, nagkatot sila, naglibre gupit sila. So okay. Tanan nga mga may mga skills sa gupit amo ni. Tanan may skills sa pagsaot amo ni sila. Na identify okay. Na. So sa palabuton na sini nag-volunteer gid ako which is nag-ubra gid ako sang among pinaka gusto gid nila ang corona. Ang matagaan nila.
2: Okay, to, oo. Para sa ila, kung sa inyong nga mga runners, medal, ila, corona na iya.
1: So, nag-ubragin ako sa dako-dako nga corona. Kag, may... Hindi masyadat ko kan, taas sa...
2: Taas sa,
1: tapos may onsi sa ka, crystals na different color. Which is represent sang amon onsi ka banwa.
2: Okay. Okay. Symbol.
1: So, pangalan na sa The 11 Legacy. The Crown of 11 Legacy.
2: Bali, ano na siya? Ano nga search na siya? Pwede mo ma-share?
1: Balangaw Queen.
2: Balangaw Queen. Mm. Ang pila ka bilog ang nag-participate or per town ini?
1: Actually, per town. Kundi oon sita, dapat 22. Kahit duwa mo. Kaya may nagsubra. Kaya may nag-insist ka dyan nga ma-join ka sa'ya. Baga, ilog last year, may araw ka dyan nga nag-dutanan kami ng officer, gin message niya, ma-intragid ko, tinitido that time, doon nag-stricto kami. Si Nido, nag-subra, ka isa lang, 23 sila kabila.
2: Paintraha. Paintraha, malas. Paintraha. Sino na saman?
1: Kinapangamo yun na, huwag na itumboy yung ma-intra.
2: Wala, wala.
1: Wala, tumboy, puro gays. Sadya, sina kay last year, ang amon sina is, production pa lang namon, bongga na.
2: Oo.
1: Pag una, entrada, dance sport.
2: Ay. Dance sport. Hindi na, nasta lang kami sa dance. Oh.
1: Dance sport. Tapos pagkuha sa dance sport nga production, magwa naman ang production sa mga pageant. Palitan. Wala sang usik na oras.
2: Ay.
1: Mailis ang mga candidates, magwa ang mga dance sport. Tapos after dance sport, candidates naman. Do, ang mata mo
2: mapuno. Mapuno, gin.
3: Imagine ko, Rajon and Marjorie, kung ginapatakom ganin nila ang pageants ang iba.
2: Ah, much more nila. Oo.
1: Kag do, wala mas laga after sang magasto nila. Ang problema, ma-perform, maka-perform sila.
2: Kuha mo na na-notice mo sa ilahan, gidni.
1: Wala sila laga kung ang pilang gasto nila. Pas importante, maka-perform sila, maka-showcase sila sa ila talent.
2: Pero curious ako bala, sir, why is it nga wala sang event para sa mga lesbian? Bala, sir, I mean like Mr. ano or something ano?
1: Actually, may ara manatani kung may naga sabi sa mga na po community, medyo ang mga lesbian medyo nahuya pa na sila. Do, hindi sila gawa. May ara kami na member pero do ara sa kilid do mga ga-support na sila sa mga ubra, lakwaton, mga ano, do mga manpower na sila yan. Manpower na sila. So, tada sila. May mga member gin sila ng LGBT, ng lesbian man.
2: Oh.
1: Kung may ara, if possible, basi soon, sa papilakadlaw, sa next naman yung mga summit, may ma-join na basi Mr. and Miss na guru na yung
2: ingatan mo. Oh, hindi mo ba siya pwede mabang nga binibining lesbian kaya pinatupis mo to sa iya. Oh, di ba? Ano-ano lang para maka-enjoy. Pero hindi gina, abi, na-notice ko ginman sa mga members, sa mga lesbian, hindi sila masyado...
1: Hindi sila open.
2: No, hindi no. sila gusto.
1: Hindi show up. Hindi sila show up. Doon mga behind the scene na sila, yeah.
2: Mm-mm. Sige, sa likod lang sila. Mm-hmm. Importante na sulod mo tong isa, sir, ang ika 23.
1: Oo, sulod sila.
2: Anong mensahe mo, sir, sa mga nagapamati, especially sa mga family members nga may ara sang LGBTQ sa ilang pamilya?
1: Ang mamba ko lang is, ipakita kung ano ikaw, i-explain sa maayo kung anong imong hitutuyo para sa pilakadlaw, hindi ka man mahuya kung ano ka, kung sa diin ka man bilong, batunan mo kung ano ikaw, kag ipakita mo sa community na mapuslanon ikaw, kag may pulos ikaw. Kag amo na sa akon, for example man sa akon kagalingon nga accept ko isang family ko kung ano man ako.
2: How about sa pamilya nga hindi pa nila accept ang bata nila?
1: So dira guro mabutang ang counseling or orient ang family or pamatamat pa inchindi sila nga hindi man na nila gusto nag-amo sa sila sa sina pagbukta mo sa kalibutan amo ka na sina mo.
2: Mm-mm.
1: So hindi man na nila sala nga nag-amo sila. So gamay lang nga pag-inchindi.
2: Mm-mm. Okay. So with this, madamugig nga salamat, Sir Michael Bitita, sa imong time nga ginhatag dali sa amon. Hopefully no maka-visit man dito ang pila naton kung mga kauturan may ga-observe gani malay mo i-adapt nila. Pagbang imbitar mo na lang, sir, sa mga nagapamati. Sa iban man nga members nga gusto maglantaw.
1: Sa tanang yung kapalamati sa RMN, gina-invite ko kamo tanan sa sininga palabuton nga July 25 to 26 sa amon activity which is ang 4th Noeva Summit. Kung isang arat na ng mga LGBT sa bilog na 50 stick, kag sa mga outside sang district, welcome ka mo nga mag-join sa amon activity, kag mag-enjoy kita tanan.
2: Mm-mm. Okay. Madamaging salamat, Michael.
1: Salamat.
2: There you have it, mga ka-radyo man, ang aton topic ko may kaangtanan sa Balangaw Summit 2026 sa Barotac Viejo i-held. So, ibaloonin naton kay mapadala mo sila dali isang dugang pag-id ng mga details sa event mismo, Radyo Man Magi. Sa aton yung pagpanumbalik, more pa, darigid lamang sa RMN Sunday Special. Oras, Philippine Standard Time, alas 9:02.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit right point ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
29: Let's go. Go with the flow.
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
29: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy.
28: Charmy, let's go with the flow.
31: I have Lagnat and I have Sipon. Pwedeng flu.
32: Mag-BioFlu. Dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
33: Unilab quality yan.
34: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
36: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
37: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
38: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
36: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
37: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
38: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobrana, tanan ginakaya.
3: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
10: Sus, masakitan man ino.
9: At ang bata nga mapagsiklam tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
12: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod.
13: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawan. Sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
5: Rexidoforte!
6: Masasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidoforte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sinusuko.
12: May aking diskarte para magdaming tayo.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang pag-is ng layon.
15: Gerald Anderson,

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisanting hululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisanting hululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19, 2026 kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompletong listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibot, ako COVID ang pangiwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, Sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Calcium Supple Plus Gold.
10: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
4: Drink responsibly.
5: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na ko nun eh. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nulay sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagbur kon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
9: And Dr.
10: Ito po si Dr. Bernian.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
13: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Super Fiber.
17: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
16: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
18: Oras, Philippine Standard Time, alas 9:15.

0: Radyo Man, pabalik din sa atin nga pagpangalagad sa gihapon na po ninyong Double M. Ako si Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyo Man, Magi Eresuelo Malariado.
0: Radyo Man, Magi, subong mga tinion. Before kita mang greet sa aton nga mga kauturan, i-update natin ang ginampatigayon karon nga Liga Day 2026 sa Iloilo Sports Complex.
1: Ibaloon natin, ba? Pilagi ang nag-attend subong. Kahalos mapuno sang tao ang Iloilo Sports Complex. Radyo Man, Marjorie, subong aga sa Liga Day 2026. Siguro doon yung matinira ka mo hasta dra karon ha.
0: Actually, nakita. Kita mo layo yagin libot ko. Kaya ba kung dali ko maagi, oh, naglibot ko sa piyak. Pero iban dito ka gaina, medyo gamat-amat.
1: Basigin ka mo makadto, ha?
0: Pag di ba may attendance na?
1: Check attendance lang. Tapos, exit.
0: Wala na sila.
1: Oo. Pero, ti, mga barangay officials ini halin sa lima kadistrito sa probinsya sang Iloilo. Ibaloon naton ang detalyes ni Dugay-Dugay sa report ni Radyo Man Flo Navarrete.
0: So, istoryahan nato ini mga kay Radyo Man. No? Pero before sina, check ani nato Radyo Man Mark si Radyo Man Flo. And gina-greet man nato ang mga tagpalamati nato nagalanta sa atin Facebook Live broadcast si Luis Victor Garcia, si Laila Nerviol, Rodrigo Montaño, kag Amoroso Glenn, sa iban pagiginakatutok diri sa aton nga pagpangalagad, happy happy. So wala to nato ng update sa ining ginapatigayon nga Liga Day subong mga tinion Radyo Man Magi. No? Pero
1: also subong aga Radyo Man Marjorie Bopert yung hampang kaina kay ti Battle for Bronze naghampang ang England kag France para sa FIFA World Cup 2026 kag nagdaog diri ang England Radyo Man Marjorie 6-4 grabe ba naka pod labot pa sa 4-0 ang score, nakabawi pa ang France pero liwat kay naka-goal ang England para nga lubos na nila makuha ang bronze medal sa subong edisyon sang FIFA World Cup. Pagbuwas nga adlaw, bantayan ninyo ang final game sang Spain kontra Argentina alas 3 sa kagahon oras diri sa Pilipinas. Sino ayhan ang magakampyon? Makuha iyan sang Argentina ang ilang back-to-back win sa World Cup o kon pareho sa ginhimo nila sa France, himuon man inisang Spain sa ila para nga agawon ang kampyonato Radyo Man Marjorie.
0: Oo, anyway, karon na kita makuha sang update no sa inang Liga Day. Radyo Man Magi kaina no nag-join no. Actually nag-join gitong Armin Iloilo sa ginpatigayon nga fun run Radyo Man Magi na dala ka mo sa Shanty Shantos, ka mga strong runners.
1: With emphasis.
0: Oo, so, grabe strong. Saya. Kita mula pa natapos 21 araw na siya dito sa
1: babaw.
0: Oo. Oo, so i-update na nato. And then, dali sa atin yung pagpangalaga. Radyo Man Magi. No, ang ibang dito nato ng mga kautuhan kagiina. Ang sa nag-participate, Radyo Man Magi, pila to 50? 50 ang persons with disability nga nagpasakop sa iningin na patigayon nga Philippine Academy of Rehabilitation Medicine o confirm run no ang making ourselves vigilant to exercise kun move Iloilo run kay ina sa nga aga sunod diri kay Dr. Adrian Leonard Berdin ang physical medicine and rehabilitation specialist nga ang matipon nila diri nga pondo amo ning habal ni Radyo Man Magi kay ina nga for a cause ini ang matipon nila nga pondo para sa pondo ang magakadto ini sa Farm Critical Illness Fund o kon CIF para sa pagpromote sang inclusivity sa mga persons with disabilities sa komunidad naton. So kaina nangin madinalag-on ining run ining farm run upod ang JCI Iloilo kag Philippine Extreme Sports Explorer Club kag syempre ang mga runners sa Aram in Iloilo. Grabe, grabe. Basta naman. Okay man, saka-saka pa masasagda.
1: Okay man,
0: wala, lakbat yan.
1: Sunod naman, a women's run naman kita.
0: Imuabala 42.
1: Sa sunod lang. Talaga, nung ko na lang nahalindri sa Iloilo pa.
0: Ano ganyan
1: na
0: tawag mo yung Marshall? Ano na? Ay,
1: Marshall.
0: Ako bahala, Simo.
1: Ang pacer.
0: Ako bahala. What?
1: Indiana Pacer. Check na to ng sitwasyon kag-update ra sa Mayliga Day 2026 sa Iloilo Sports Complex with Rajuman Flo Navarrete.
2: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman na Magi, Rajuman na Marjorie, no? Saka sulod na tanan ang Dirita Mayliga Sports Complex, ang tanan ng mga barangay officials, no? Kanin sa probinsya ni Bata Distrito sa probinsya ng Ilindo. Matapos kasi nag-parada ang inyong mga opisyal ng barangay kasunod rin sa may Iloilo Sports Complex. No? Ginaangan naman nato, Dre, ang mga attendance, no? Ang ating nagpupot sa Liga Day 2026 na pangunahan, Dre, ni board member Amalia Dibuki. No? Si Amalia Dibuki, ari naman si Dibuki mo sa iyon sa iba pa ang stage. No? Pag makita natin, halos puno na, no? Ang mga stage ang or ang mga benches, no? Ang Iloilo Sports Complex alin din sa mga tubang at sa mga likod, no? Kasi kinakalimutan din sa mga tumalambong ang inyong kasulot sa Iloilo Sports Complex na naman na mag kaga matambong mo rin ang pinasinig sa mga opisyalis man sa mga or mga board member diri sa mga Iloilo Sports Complex, no? Alin ka lima man ka mga distrito at subuman si Governor Arthur Tuto Defensor Jr., no? At mga mayors at mga congressman radiman na Maki, no? Tama ka init ang sitwasyon three subong radiman Maki, radiman Marjorie, no? Kaya nagtuon din ang si Harry Cantao, no? May lang kung maka-igo-igo at may babaw-babaw kitan na tinimang na benches ang Iloilo Sports Complex, no? Pero kung patuhon, kasi mga inisan, si ma-quantitin, no? Although nga pinay tayong pinagunta ka kitang init, no? Sabtang pagkasunod sa mga barangay official, no? Sa isa probinsya ng Iloilo, na isa nang ipakilala, halin sa First District, si Kandil, District 3rd, 4th, and 5th, no? Pinarepresentar nila rin ang taksa nila sa mga kursyong alin man kayo na sinin ng mga kabanwanan na kinalinaan na diman na Maki, no? Mang Kotriga? Naisin pa ka buwanin?
4: Yung pena. Yes, sir.
3: Mga pinakamakasigob? Mga pinakamakasigob?
4: Mga parangay kataan sa 9 kami, 11. 11. Sa barangay lang namon, 11. Barangay ka kalungkuyan yung tena.
3: Kamustangin mo sininga, Padre, pada nakatrip na Liga Day?
4: Okay man lang, aga pa kami nagaling, kag nag-simba pa.
3: Saan ka mo nagaling?
4: Mga 6 man lang, 6 lang.
3: Kita ka mo kapingan?
4: Wa ay nag-commute lang at kung ay nauna kami ay nagsimba pa kami.
3: Nagsimba?
4: Nagsimba, eh, nag-tumahaw. Nagsimba-tumahaw. Diretso na yun.
3: Sino gani, ma'am?
4: Si Kagawan Aydan.
3: Kagawan? Kagawan? Kung kanin mo din ako, pagkatakbo mo sa Liga Day 3 mo, pagkatakbo mo?
4: Pero pagkwetne, sa Liga Day.
3: Premyo kasi may duwa ka motorsiklo ngay kuan mo. Iba premyo diri si board member ni Buke, may 30 mil. Di ko naong tayo, ikaw mo taos.
4: Kabay pa. Alis ang una na wala kita. Ito mo, mapanaran sa
3: akin. Yeah, thank you, kid.
4: Kagawa sa may sa sigayan. Anong po yan yung tupay?
3: Radyo Man Maki, no? Pinalaman ni ka mga pagpahayag sa mga kaparang official. Diri sa mga ganasakong diri sa Liga Day 2026. Diri sa mga Iloilo Sports Complex. Mga ni Madulong na itong balita sa mga aga. Standby sa diri. Sa sining nagpatayon kini na Liga Day sa mga Iloilo. Nasama mo sa RFN Iloilo, Radyo Man Flo, Kusumo ng Marete, sa Bacarmen.
2: TYRI Rajuman Report.
0: So, amo tong update Rajuma, mga ka-Rajumain sa Liga Day, subong dira sa mga Iloilo Sports Complex. Medyo mainit magutok, pero amo na ganyan ba natin cup base din ka move lang karong magkanto. Kita ko to kagayin na
1: mababugnaw sa mall.
0: Wala na sila rin na sila sa may mall dari yun. Sa wala ka sa toon, hindi dito man sa punta. Pag
1: no, lapit lang man.
0: Lapit-lapit. Kasi siya mas CR yun dito sa pinakapunta.
1: But, ano nabi sa mall
0: mo? Oo, tindi ka gutok, dumudamo ka mo doon sa ano ba lang. Sabi kanya kung medyo convenient kay. Anyway, mga ka-Radyo Manula, na kita sang oras dari sa aton nga pagpangalagad. Madamo, giging salamat sa mga nagupod sa aton nga programa, Aram and Sunday Special. Sa gihapon ng inyong Double M. Ako si Radyo Man, Marjorie Herbo Miane.
1: Kag Radyo Man, Magi Eresuelo Malergiado.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Andrew.

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3!
3: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo?
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung paninisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
16: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makabuti ka!
17: GTX 500. Sir and Grace, paglimutan.
18: Ako, may sakit nga diabetes.
19: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
19: Wow.
18: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500, namigit ingi sa aton nga lawas.
16: GTX 500.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 9:31 sa aga.
22: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupanggon. Tap na ah, ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
21: Mayong aga mga karad, welcome sa isa na naman ka episode sa aton programa subong Domingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. Sa subong adlaw sa Domingo, it's July 19, 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kung inyo alagad, Radyoman Magi, Ereswelo, Malariano. Una diri sa ating mental health alert, istoryahan naton sa gihapon, mental health and artificial intelligence kon AI. And sa second part sa ating programa sa sininga Domingo, istoryahan man naton ang itatawag na dental trauma. Ano ba lang ang ginahalinan? Paano nga makaiuliwat o kon malikawan? Kinabat sa dental trauma sa ating mga kauturan base sa ilang eksperyensya sa ilang dental health. Naon naton sa aton nga pagpangalagad subong nga aga ang topiko. Nga very timely man and relevant para

0: sa atong mga kauturan sa subong nga tiyempo nga may arat na sang artificial intelligence o kon AI. Una kita sa mental health alert again, istoryahan naton AI. Arat na kita sa age sang artificial intelligence. Istoryahan naton ang benepisyo nga madulot ng peligro sa paggamit sang artificial intelligence sa pagpamangkot angot sa ikayong panghuna-huna sang tao. Before naka-standby na sa piyak na linya ang aton nga resource person tag sa Kadomingo, in search ko balang Radyoman Mark sa American Psychological Association nga journal. Ginasiling no nga ang mga pasyente may ara nagidya nga nagakonsulta sa AI antes pa man sa professional psychiatrist. Sa data sang American Psychological Association, ginasiling nga 77% gid sang ginpamangkot nila nga mga psychologist ang nagasiling nga ang ilan na encounter nga mga pasyente, ang mga naistorya nila nga mga pasyente nakagamit sang AI for support or question sa ila ikaayong panghuna-huna. And kalabanan man sang ila pasyente based sa ila experience, naga-self-diagnose 39%. Sa ginpamangkot ng mga psychologist, ang ilang nga pasyente, 39% sa ila, naga-self-diagnose with the help sang AI. Kag manubo no, sa data, ang nagakonsulta, gila yun sa subong age sa mental health professional. That's why nga very timely man nga i-discuss naton ina subong diri sa aton nga pagpangalagad kun sa diin chepo nakita subong sang AI kagang cellphone naton kun may mga pamangkot kita one click away kun mamangkot kita Radyoman Mark kun confused kita or anything ara ask AI, ask Dr. Google. Senador ganing nga mangkot lang kay Google. Anyway, no naka-standby na sa piyak nga linya aton partner tag sa Kadomingo, guidance counselor and assistant professor for psychology sa University of San Agustin, Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back diri sa atong pagpangalagad.
1: Yes, good morning, Ma'am Maggie, no, kag sa tanan naton ng mga listeners.
0: Shai, istorya naton subong aga, benepisyo kag peligro sa paggamit sang AI mental health tools because about ko, ang professional in-person psychiatry care nagapabilin nga mahal, kag mabudlay i-access sang iban, gani ang iba nagagamit na lang sang AI, artificial intelligence, sa ila pagpamangkot, angot sa ila ikaayong panghuna-huna, Ma'am Shai.
1: Yes, no. So, actually, sa subong mga tinion, bala no, mamagi, kasi mga tagpalamati na ito, tsakto ng hambal, mga very accessible, nagit katama, ang artificial intelligence. Actually, hindi gid na sikat noong AI, nag-emerge lang siya because during the height of the pandemic, no, ang access nato, ang personal access nato sa healthcare, no, kag sa consult, no, consultation is very limited na gid. That's why nga nag-innovate kita from face-to-face consultations naging teleconsultation na ta, no? And definitely, because siguro tanan, halos tanan, no? Madumahambal, tanang nga tanan nga tao, may cellphone, may internet access, no? May data, no muna. So, very accessible, git katama, no? Para sa ila, ang artificial intelligence for in search for emotional support, gid no, kay ti syempre nang tama ka do kumbaga do one ma type ka lang, one type away ka lang, no, tapos may sabat ka na dayon niya after pila ka segundo, no, para na dayon ng mga sabat sa aton ng mga palamangkotanon, no. Actually, sa amon nga practice, no, sa mental health practice, wala man gid totally ginadumilian gid ang pag-access naton sa artificial intelligence. Galing lang kay bounded kita sang ethical practice, no, on proper use and proper consumption of artificial intelligence. Kay ti aminon taman kag sa indi ma-replace, indi mabayluhan, no, sa artificial intelligence ang expertise, no, ang empathy
0: and compassion sa tao.
1: Ang compassion, yes, correct, no, ang type of emotional support gidya, no, nga mahatag sang isa ka human as in tao gidya nga mental health.
0: Bala mo gitestingan man namon ma'am siya yung AI, yes. Hindi bala ko mamangkot kadra do tao man siya ginistorya mo mong kun mangkoton mo may sabata siya, pero when it comes to emotions siya mismo gahambal nga siya technology siya kag wala siya sa capacity to feel any emotions, oh, di bala?
1: Yes.
0: Nga ara makuha mo sa tao.
1: Yes, correct. Exactly. Gina siya, no, mamagit. Amo gina ang pinaka-advantage, gidya, no, sang face-to-face naton nga mental health consultations, no, ang inabalang empathy, no, nga may pagkabalaka, may concern, may understanding, gidya, no, kagti, siyempre, hapos, no, mag-follow up, questions, etc. ang mental health provider naton, no, kag mas makita niya through verbal and non-verbal cues, no, kati AI chat ka lang daw, wala sa kabalo nga nagahibi ka na,
0: wala sa kabalo gahambal ka happy pero gatulo nagaling luha mo da ang imo nga mga facial expressions.
1: Correct, exactly, good, no, so nang amo na siya mga bagay nga hindi ma-replace o hindi mabayluhan sa artificial intelligence, although syempre, no, gina-acknowledge naton kami gid, most especially gina-acknowledge na amon ng mga mental health professionals nga kung manami maayo, no, kag based on ethics lang, no, ethical ang pag-consume naton sa artificial intelligence, may ara gid siya benepisyo nga madulot sa aton. So number one gid nga benefit sang AI is actually 24/7 availability, no, very obvious ginaya kag instant support maski kagahon kada, no, na feeling mo dun na anxiety attack kay kakaginhawa or ano ka do feeling lonely ka na muna balahaw, no, so AI is there, no, basta may internet ka lang, may internet connection ka, search ka lang da, no, sa chat GPT mo na pinaka-combo na to ng mga AI tools.
0: Bisan sa Messenger, may ara na ma'am siya, nga daw pwede ka maka-chat. Yes. Mm-hmm. Daw may, tapos may meta AI. So kung like yes. kaagahon, bugtawan ka nga daw may anxiety ka or daw may longing ka nga maka-istorya sang iban, wala sang tao nga ma-available for you, pwede
1: correct.
0: Ka naka-chat-chat. Malingaw ka man.
1: Yes, oo. Kag mo si especially kun amo na ko mga patay ibala nga oras nga hindi mo gusto magdisturbo sang
0: iban.
1: Hindi mo gusto tawo ng best friend mo or hindi mo gusto awat, no, kumbaga awat ang term nila, no, mag-awat or manggambala bala sa iban nga tao, no, so ara siya. Kating AI tools na ito, wala na sila gatulog, wala sila ga-require sang appointment.
0: Mm-hmm.
1: No? Hindi mo kinanglan magtawag. No, nga mapa-appointment, kakiti ang appointment sa psychologist usually takes months.
0: Oo.
1: Ang iban, no? Ang iban, kung sinimana lang, swerte mo na.
0: Oo.
1: Na.
0: May isa duha ka clinic schedule sa isa ka simana. Yes. Because limited lang man yung number of psychiatrists, for example, sa inyong lugar.
1: Yes, exactly. Good, no? Kag ang mga ginabaton na clients naton nga sang psychologists, guidance counselors, kag mga psychiatrists, very limited man per schedule. Mga hasta lang na sila pulo. Kahit siyempre, grabe man ang burnout, no? Pulo. Gani, grabe na naka-maximum na gidna, no? Per consultation day or for per consultation schedule. So, hindi Manila gusto nga magka-compassion fatigue, no? Pero si AI, wala siya compassion fatigue.
0: Oo.
1: No, basta pamangkot, kalanda nga pamangkot, masabat man siya yung nga masabat, no? So, wala siya holiday, wala siya weekend, no? Ara lang da siya, nga pwede na ito ma-access, nga maka-offer sa ito, sang madasig, real time, no? Kag de-escalated, no? Nga answers, kumbaga, sa ito, nga mga palamangkotanon. Kag-suggest man siya actually, no? Ga-try-try man kami gani. Kung ano, kung kaisa, no? Ga-try-try man kami kung puro pamangkot man sa ato ng AI tools, no? Kung ano, mga strategies, kung ba paano mabatuan ang amuling nga symptoms, et cetera, no? Pero, then again, dapat, lain gidya, no? Kung may face-to-face kita nga consultation sa ato nga mental health professional, no? Pwede siya siguro pang first aid or pang ano, no, pang kumbaga ng temporary.
0: Oo.
1: No, temporary naton nga means, no, para nga maka-access kita emotional support, pero hindi siya muna gid
0: ano siya guro, ma'am Shai, kun may ginabatsyag ka lang kapung-aw, pwede na siya bulong-gawa. Yes. Pero kung diagnose ka na gidya, hindi guro, no? Hindi guro advisable.
1: Hindi na siya advisable, no? Most especially kung may mga involved na, no, nga mga bulong, mga therapy, techniques, strategies, no? Dapat gina-facilitate, yun na iya sa isa ka-train kag-license nga mental health provider natin. Mm-hmm. No? And ikaduwa, syempre, no, ang cost.
0: Mm-hmm.
1: Wala, libre lang.
0: Libre,
1: lang,
0: no? Correct.
1: Oo, tama. Libre, wala kang ibaya, internet lang hindi yung nino, bayaran mo, no? No, naka-abay na siya sa internet, subscription mo.
0: Mm-hmm.
1: So, unlike yung akong mag-consult ka sa mental health professional, no, mayara kagidya fees na balayran, no, at minimum ang consultation subong kadalaga na 800
0: to 1k
1: per 30 minutes lang na ang consultation. Muna tas may ano ka pa, may intake interview ka pa, may psychological test ka pa, kuluha ka on separate pagid na iya sa konsulta. So definitely ang cost sang mental health intervention diri sa aton sa Pilipinas.
0: Ako unta mahal.
1: Yes. Tama gid siya kamahal, no? Unless of course mapila ka sa public hospital, pero ti mahulap ka naman binulan. Ba mo na balahaw, no? So may trade-off gid siya, no? Kung gusto mo convenient, ti mabayad ka sang mahal, no? Pero ti kung ara ka, kung ara si AI, ara si ChatGPT or ara aton yung mga tools, no, pwede lang nato ma-download via App Store, no, or mga Play Store na, no, sa aton yung mga cellphone. Hindi naton most of the time, no, hindi naton kinanglan magbayad kay free lang gid siya, no, mag-consult kita sa mga AI tools naton. Number 3 nga advantage niya is judgment free. No, although syempre permi kami gahambal, no, nga mental health professionals nga pwede ka mo ka open up sa amon, pwede gid ka mo always open gid kami to any kind of conversation, pero ti syempre hindi mo gid ma-avoid, no? Hindi mo gid malikawan sa iban niya yung mga clients or mga potential nga mga pasyente nga medyo mahuya, no, or ma-awkward, or
0: may katahap ang iban. Oo.
1: Natahap sila, no, kahit siyempre tao lang man kami, no. May aray iban nga nag-assume na, no, nga i-judge sila sa mental health provider. So, ang advantage lang ni AI, kahit siyempre wala siya yagabatsyag, wala siya emotions, no, wala siya feelings, mabypass niya gid ang stigma of being judged, no, on the part sa aton ng mga potential ng mga clients, no. So any any question gid na iya pwede mo ya ka pamangkot sa iya no nga wala siya hindi niya kaya pag i
0: usgaran bisan pero, ang pinaka personal mo pa rin nga pamangkot is atahap ka pa kung tawong istorya mo kay iti mabalaan yung mga sikreto mo dira pero kung sa AI ya wala na siya ilabot hindi yan na pagsugid-sugid sa ibandong na
1: correct. Oo, no? Although kami, siyempre, as licensed professionals, bounded man kami by ethical principles of confidentiality and privacy, no? Sa nga to, ng mga clients, wala ginanamong ginistorya. Pero, siyempre, hindi gid na yung malikawan, no? Sa iba, ng mga pasyente nga, mambal nga, ma'am, hindi mo pagsugid sa iba, doon mo na pala. Maski magamba ka nga, hindi. Ngayon, gid yung iba nga nagaduda. Pero, kahit kay AI, ya, no? Basta i-delete mo lang daya ang inyong chat history kag nang wala niya sa may makatandog sa cellphone mo or wala may makabasa no sa inyong chat histories ni AI hindi kagidya ma-judge no kag ma-bypass gidya ang stigma of being judged and being discriminated no so amo na siya. However, ti siyempre, given nga muna mga benepisyo, no, sa aton nga AI, no, ng mayara man gyapon mga disadvantages, no, or mga dangers, no, kung sa ano nga mga pamaagi sila nag-fail, no, ang aton nga mga chatbots, kag mga tools no sa bagong technology. So ang una gidira is ang crisis management no. Mayara biban nga syempre ang AI naton no sa benefit sa aton nga mga tagpalamati no kag sa mga naka-experience man no kung ano ang imo nga gina-input, kung anong gina-type mo. Amo man na ang iya nga kumbaga amo man ang iya nga sabat kumbaga no so kung hindi accurate for example ang pag pag type mo sa imong mga symptoms mga signs nga napatyagan mo sa kaugalingon mo eh syempre there will come a time nga hindi man accurate no ang i-output or ang isabat ni AI sa imo. Kaya ti mayara yung time sa yung clinical judgment na iya sa mental health professional, balaan na yan nila kung nagabutig ang pasyente mo. Mayara, kumbaga, clinical training, no, ang mga guidance counselors naton, psychologists, psychiatrists, mabalaan ginaya kung nagabinutig or hindi no ang pasyente regarding sa history niya regarding sa symptoms nga nabatyagan niya kung may kulang nga do may wala siya ginahambal do mo na bala no so ang AI ability is naga-base lang siya sa kung anong i-type naton so wala siya kahit hindi siya trained for detailed clinical judgment no sa atod nga mga pasyente mayara times nga hindi niya ma-recognize ang mga severe warning signs ang mga ano gid bala mga emergency no nga mga warning signs sa atod nga mga patients or clients kag syempre hindi man ano hindi man namuna ka accurate no ang pag-manage kumbaga sa symptoms nga nabatyagan or sa crisis nga nabatsyagan sa naton ng mga patients or mga clients naton no so amo na siya ka importante ang face to face no nga consultation even telepsych no telepsychology nga consult nga pareho ning bala nga naka webcam no lain gid ya kung makita mo siya makita na ikam mo no nang kumbaga do gusturya kamo bala kita niyo ang isa kag isa no even sa virtual lang kay ti syempre nang maano gid siya makita gid siya no personally ni mental health professional no so amo na siya ang ikaduha nga disadvantage no sa paggamit naton sang AI is data privacy no? Sometimes, syempre, may mga breach, no, of data nga doon nag-leak, bala, no, via online. So, especially kung public domain na nga ito na ginagamit, no, nga wala, bala sang proper adherence to data privacy laws, no, health confidentiality regulations, kasi wala man niya kabalo, yaya si ChatGPT, kag si Meta AI, nga may, nga ang teleconsultation or face-to-face consultations are bounded by health confidentiality regulations, no, so, mabalaan, nakaroon ng IP address mo, no, ang IP address ng imong location, diba si, na muna, ma-divulge nga ay si Amuni nag-batchag ni siya gali symptoms ang depression or anxiety, no? So, there is a high risk of security breach, no? Nga pwede malapas ni AI, no? As compared to usual natin nga face-to-face, no, nga consultation. And of course, syempre, araman dira, no, ang danger, isaman ka danger, is ang lack of empathy, no, ng, muna, kahit, syempre, ang therapy niya, nag-rely lang sa chat, no, kung ano input, amo man ang output.
0: There are some gani, Ma'am Shai, nga nakita ko sa journal, bala nabasahan ko, nga sometimes, because ti wala empathy, hindi mo makita ang expression niya sa mga suggestions, bala ni AI, basi bala makakosya harm than good sa mga i-suggest niya sa imo. Especially kung diagnosed to be, for example, ang patient, kagdra siya sa AI, nag-realize ang information.
1: Yes, exactly, gid, mamagi, no? Ang tawag dira is, nag-create siya sa illusion of therapeutic alliance. Kumbaga, daw ginapagwa niya nga the care siya si mo, no, or concern siya si mo, no? Pero actually, ginamimik niya lang, no? Or hindi, amuna ka genuine.
0: Sa ginaliwat, yun lang, no, man ang ginatype mo, ang ginahambal mo, Ma'am Shai. Oo. Isa, pagid ang concern ko, pagid, Ma'am Shai, because, balaan mo yun, yung estudyante, ito balang ang nursing, so, nung nilalawas, isa, sa Google, if mag-talk ka about mental health problem, hindi ka na makakontinue, especially kung mention mo ning pag-utas ng kabuhi, helpline ng isugpon sa imo ni Gemini, or ni ChatGPT, wala siya nag-allow. Ang isa is si Meta AI. Meta itong gamit niya. Si Meta AI, wala siya restriction. So, gahatag siya options kung ano ang obrahon mo. So, that's the danger. Wala siya nag-hatag helpline dahil kung may masense siya bala nga, oops, may tendencies. So, wala niya ginasumpunan sa mga ways. Ari helpline. Amo niya sa Google. In fairness sa Google. Kaya gintry na mo nang i-search. Hindi makapadayon ang ways mangkoton mo. Hindi makapadayon sa Meta AI. May ara.
1: Oo, no? So, amo man ang mga limitations, no? Kag mga cautions, no? Naton in the use of AI. Most especially sa mga sensitive topics.
0: Oo.
1: No? Sa mga, muna, suicide, violence, shooting incidents, mga muna, may araiban nga mga AI tools nga maano pa siya, dugatungan niya pabalaw, no? I-feed, ipakas sang more information, no? Kung paano mo siya i-execute, no? Ang isa ka violent behavior, ang isa ka harmful, no, nga behavior nga pwede makahalit sa kaugalingon mo kag sa iban nga tao, no? So good for those nga mga AI tools yayang nang may mga amuna helpline dayon, no, ang ginahatag. Pero syempre, for those, no, nga mga AI tools nga medyo hindi siya restricted, syempre it can do actually good na, it can actually do more harm than good, no? Unlike na magado, kaya sa therapist or sa counselor, tapos mahambal ka nga ng ma'am or sir or doc, do nasubuan ni ko do gusto ko na o taso nakabuhi ko do may mga amo na syempre lain no lain dayo ng treatment ya sang mental health provider or sang tao gidya nga mental health professional
0: nga bale sa red flag niya o
1: nga oo nga amo na no nga amo na ang ginabatsyag mo nga amo na bala it leads to parang ginapamangkot ka sang reason no kung na nga amo na kag syempre it becomes the ang conversation becomes more empathetic no collaborative no nang humanized as in ano gidya nang human gidya no ang pagresponse man pagresponse sa aton kung aragi kita sa actual no nga consult with the mental health provider no so amo na kahit isa na gid siya sa mga gina-highlight no nga dangers gid sang use of AI no kahit wala restriction pag nagahatag siya sang kumaga do false sense of security no kag false sense of emotional dependency no sa part sang pasyente or sa part sang tao nga naga-search sa AI no kay ay nang kaya ya manggali ni sabto na ako nga pamangkot no pero how sure are you nga reliable kag credible na siya nga sabat no kay hindi man siya trained nga mental health professional no yan so isa na siya no sa mga dangers no or red flags no kag syempre ara mandira ang misinformation no kahit syempre amo na gani kung anong gina-input naton amo man ang gwa sang information sa AI so nagarely man siya kung ano aton man nga i-type no so may mga AI models nga nagahatag no sang clinically inappropriate nga advice no or mo to gani nagareinforce no sa mga unhelpful nga mga thoughts mga intrusive thoughts tanabla kong kaysa gina-search talang na no via ChatGPT or via AI tools tapos salaman niya kagatong no kung ano man da no kag sometimes naghahatag siya sang dugi gapamangkot ka before example kung ano paano ano ang tawag sa diagnosis or sakit kung amo niyang sintomas. So, siyempre, niyala iba niya mga AI tools nga daw ginapa-overthink.
0: Oo, oh, may extreme no? Na sila yakis ang sa bat, mga bakalo, muna nigiligin na bansyag ko.
1: Oo. Nang inabalang ng psychosomatic lang siguro or just because stressed out ka lang, no, muna nga nagabatsyag ka sa sakit sa likod or naga ng hindi ka katulog sa mayo, amuna bi, no, tapos nang mahambal siya diyon nga cancer na no doon mo na bala so sometimes kung hindi siya maagapan no nga magkadto kita sa reliable nga medical or mental health provider no all the more nga nag overthink kita no sa response or reply sa aton sa AI tools kag all the more nga nang kumbaga hindi natin ma-address no sang insakto kag appropriately noong aton nga mga symptoms nga nabatsyagan so amo na siya ang red flags no mga common nga mga red flags sa paggamit sang AI so very common gid no ang misinformation no especially sa use sa improper use sang AI no sa subong nga tinion no kag di syempre nang idugang ko na lang no mamagi ko sa mga tagpalamati naton again gina-reiterate na mo no nga mga mental health providers nga as much as possible kung kaya nyo nga mag-access sa mental health professionals mas okay gid pero there are ways to responsibly use no ang aton ng mga AI tools no especially kung may mga pamangkot kita regarding our mental health symptoms concerns no kag mga problems naton so always number one gid nga tip no sa aton nga mga mental health experts is kung magamit kita sang AI, we have to change no or baguhon naton kung paano kita mag-prompt sang AI. Most especially ginasuggest nila nga safe prompt.
0: Mm-hmm.
1: No? Paano maghambal nga safe prompt? Uy, for example, I am currently experiencing prolonged fatigue and lack of motivation.
0: Mm-hmm.
1: Na, ano ang mga psychological bodily no nga mga concepts nga related sa amuni nga nabatsyagan ko based on research. Mm-hmm. Amo na balan. So, amo na siya mga safe naton nga mga prompts. No? So, hindi ka maghambal nga, I have amuna ko ni nga symptoms, hindi na ko katulog mayo, 10 hours na ko nga bugtaw, subong, no? For the entire night.
0: Mm.
1: May major depressive disorder na bala ko, or may sleeping disorder na bala ko, no? Kay, usually, ang gina-pick up na ni AI, ang pinaka-last mo nga statement. Uh-oh.
0: No? Kaya ang sabat ni AI nagadepende sa prompt nga gina-input naton.
1: Yes, no? Amo na siya, very important gid, no? Kag always protect naton, protektahan gid naton ang aton nga digital privacy, no? Strip out ang aton nga personal details, no? Kag always adjust no ang aton ng mga privacy settings kung magamit kita sang AI no parang hindi ma-compromise ang aton nga privacy no and always gid last but definitely not the least it's okay to consult artificial intelligence pero ipa-validate mo siya no sa isa ka human doctor no or sa isa ka human nga mental health professional no. Mm-hmm. Pwede may mga patients ginanga nagambal nga doc kay tinabudlayan kami bala mag-access or kadugay gidya mag-access ang mental health professional nagakonsult ako sa artificial intelligence sa muninga app or sa muninga tool.
0: Mm-hmm.
1: Pwede lang ko ka-validate kung tsakto bala niya ang mga sabat niya no so hindi kita mahuya maghambal sa aton ng mga mental health professionals regarding no sa pag-consult naton sa mga AI tools kay araman kami no ng mga mental health professionals nga mag-assist, mag-facilitate, mag-validate no sang inyong mga concerns no most especially kung nag-consult kita sa AI tools prior to face-to-face or teleconsult.
0: Mm-mm. Sige. With this, Ma'am Shai, madamo, gid nga salamat sa imong time nga ginahatag diri sa RMN Iloilo mayong August.
1: Yes, no. Thank you so much, Ma'am Maggie. Kag sa tanan naton nga mga tagpalamati sa Subo nga Domingo, stay safe. Thank you and happy Sunday gid liwat sa aton tanan.
0: Nabatian si Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa. Sa aton nga dental health alert sa subong nga aga mga karadyuman, istoryahan naman naton ang dental trauma. Amo bala may amuna ka mo na feel nga daw kisa daw gusto mo man tani magpa-cleaning, magpa-butang sang dental fluoride, pero ang mere thought nga makadto ka mo sa dentista o kon sa dental clinic, tumiara ka bala sang anxiety, Rajman Mark, no? Na gapanumdum ka na, ay daw ano na, it's been like 6 months. Manog 6 months naman kami, Rajman Mark, na kapaklining daw kami gani, no? At newsroom daw, kinanglanan naman magbalik na. Ligad, ti July na subong 6 months na kami. Ang mere pagpanumdom pa lang sa dental clinic, ang iba doon nadlok na na. Ano ihan ang rason sini? Kag di ma-overcome, pabala ini? Pero yan naton ang ininga tupiko, dari sa itong napagpangalagad, kaupo na nga itong resource person, tag sa Kadomingo. Dentist, orthodontist, aesthetics implantologist, kag PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, good morning! Welcome back to sa aton nga programa.
2: Yes, good morning, Edmond Maggie. Kag sa tanan naton nga nagasunod sa programa sa RMN ng mga tagpalamati, no?
0: Oo. Doc, first istoryan natin, ano bilang itatawag na dental trauma? Kag usually nga ang anong rason nga ang nagaka-dental trauma ang mga tao?
2: Si dental trauma, so dapat numahangpan, good, no? Especially ang mga talagsalang, no? Nagakadto sa dentist, no? So, nag-refer ni siya sa mga physical injury, no? Sa aton ng mga nipon, sa aton ng ngislo, no? Kaga sa mga supporting bone structure. So, usually, may ara na kita nga ginahambal nga ang mga ginhalinan niya, no? Kung paano nga na-traumatize gid, no? Ang nipon or ang ngislo, no? Or ang jaw. So, wala ko kaysa may mga common nga causes ini, no? So, number one, sa mga accident and falls, no? Ay, kauabi na aksidente, no? Na side swipe ka sa jeep, no? So, may ari kita sini nga mga na-remember, no? Na side swipe siya. So, nag-apokid ang iyang duha ka nipon sa upper, no? Or nahulog ka. So, nahulog ka, nagsaka-saka ka.
0: I-share ko lang ang upod ko. Kay T,
2: yes.
0: Nag-bike kami. Nag-ano siya, papuli na kami.
2: Yes.
0: From Cementado, Gulpiada, lang bala na rough road. Bumalis ka, siyang nipon niya, nag-anugid, na utod.
2: Yes, amo na siya, no? Tungod sa mga, dala na siya, no? Sa mga, pwede, ang mga sports, no? Ang mga injuries, no? Or, usually, no, may mga contact ini siya, no? Or, nag-basketball ka, so, nasikuhan da ang imong ngipon, nag-football ka, so, dragi sa ngipon, no, bino? Basi may mga fracture or what, no? So, basi, ga-engage ka sa mga martial arts, no? Pwede siya mag-contribute sa mga facial trauma, no? And then, so, another cause, no, mga physical altercations, no? Kakita ka kontra, kita ka away, no, mga physical violence, no, pwede na siya, no. So may mga amo nang mga cause, no, nga naga may dental trauma, no, or basi accidentally, no, nagkagat ka lang sang tiga nga mga objects bala kay hilig ka magpangit-pangitiga, no, especially mga eyes, no, mahilig kasi na
0: ga open bala doc, na gano lang kamo, naglunch lang kamo, nagkaga
2: yes,
0: crispy
2: no,
0: pata na bali.
2: Oh, pwede na siya, no, nagkagat ka todo, no. So and then nag-cause, no, sang trauma, no, which pertigid siya ka ano ni katiga and tapos amo na. So usually, no, para mabalaan Manila, no, kung paano ni gina-check man nato, no, kay basi ko nagsuspect ka man ikaw mismo, no, kay nag-suffer ka nagali sa dental trauma, no, so dapat mag-visit ka sa dentist, no, para at least, no, ma-examine sa dentist, no, kag mahangpan x-ray na mahangpan ta, no, sang maayo ang extent sang imong injury, no. But anyway, so ang iba ni nga mga dental trauma, no, kun para at least, no, ma-idea gid ma-picture out sa aton tagpalamati, no. So mga lain-lain ni siya nga dental trauma, limbawa, no, so amo nang ginambal mo kagina, no, fractured nga mga ngipon, no? So, pwede na pingas or basi nag-crack lang, no? Amo na. So, kay tungod sa aksidente or what, no? Or, another thing, no? Pwede siya nga makonsider na itong trauma kung luxated teeth, no? So, amo ni ang mga ngipon, no? Bala nga, limbawa, na nasikuhan ka. So, nag-displace gid ang itsura mga ngipon, no? So, ang position sa central, basi nagbailo na to ara na sa lateral na side, no, tungod sa injury, no, or basi amo na ambal ko kagina, no, pwede siya makonsider ang avulse na teeth, no. So ang avulse amo gid ni siya ang completely nahukas gid or nagtabog gid ang imo nga ngipon, no, tungod sa trauma. Amo to ambal ko kagina ang example na tungtong na side swipe sa sang jeep, no. So nagtabog siya pati ang ngipon niya nagtabog man, no. So amo na ko kay isa at least, no, may idea ito nga tagpalamati kung anong ginatawag nga dental trauma, no, or mga soft tissue injuries, no, na damage gid ang imong ngislo or basi ang imong dila, no, ang imong bibig, no? So, basi na utod pa gida or whatever, no? May mga lagub, may pilas, something like that, no? So, mga soft tissue injuries, no? Or sa imo nga guya, no? Banda, or sa imo nga cheek area, no? So, mga root fractures, no? Na utod or nabuka ang imo nga root sa ngipon mo, no? So, amo ni, no? Kung kaisa, no? Pwede ini siya sa ulihi magsakit, no? That's why nga, dapat gid no nga mag-six ang immediate nga dental care, no, kung maka-experience siya kasang mga amo sini nga trauma, no, para matap na, no, basi may mag-cause ng further damage. So kinanglan ma-insure sa gihapon, no, maayo, no, ang outcome, no, para sa imong oral health. So amo na kung kaisa, no, may era kita nga dapat gid nga ang aton nga mga kauturan, no, dapat, no, nakahangup man amo ni gali, no, ang makita nato, no, kon ang ginatawag na dental trauma, no? So ang mga sintomas ni Rajuman
0: na ano na siya, doc, like may number of hours, for example, nakakasgid ang ipon or nabingaw lang bino, may aran ang certain number of hours or days ka dapat madala mo sa dentista.
2: Yes, no, immediately, no, sa abort na nga case, so which is ano, kinanglan gid ang immediate nga action sini, no, very crucial gid sini, no, sa abort tip, no, kung ang nipon completely nakat, no, so dapat i-handle it by the crown, no, kaptan mo ni sa crown niya, sa may nipon na sa crown, hindi niya sa root, no, sang nipon, so hugasan lang ni sang tubi, no, kung may higo siya, and then i-try na siya nga i-reinsert, no, kung nakahangop ka, pero kinanglan si to it nga ang facial side, no, para din sa insakto nga position, basi baliskad, no. And then, kung imposible nga hindi ka kabalo si Linux, so dapat nung i-keep it moist na ibutang mo sa milk or sa laway sa pasyente, pwede man dira sa babaya. Abalo no siya nga, dira langgit, i-keep niya, no? And i-rush mo ni siya sa dentist, no, within 30 minutes or less than 30 minutes dapat nakaabot siya sa dentist para ma-save. And then, i-reinsert na liwat, no? So, tinluan sa dentist, i-reinsert na siya. And para at least, no, ma-save ang nipon. So, mabalik siya, no, in place. And then, so, amo na, so, i-manage na sa dentist kung ano pa daang further nga ihatag niya for treatment para ma-save din siya. So, that's, we call it a balls nga teeth, no. Nag-apok din siya the whole thing, no. Basta importante nga, wala lang siya na-fracture na, no, sa amo na, no.
0: What so, if, doc, wala man siya nag-apok, gid, nahunga, dra sa ngipon mo,
2: yes,
0: dumakas, di so, pwede pa na, ano, insert mo lang, then, pagka next day, kapag makadto sa dentista, pwede na?
2: No, no. Kinanglan, gid, mag-seek ng, ano, action dayo, no, makadto ka, gid, sa dentist, no. So, because, amuni kung kaisa, no, basi, no, basi bala, nagahunga siya, tamo na ambal mo, nagahunga siya. So, pwede siya sakit later on kung pabayaan mo lang, gib, no? Muna, matingala ka nga, ay nga, ang nag-itom ni, ang ako ni, punsong una, maputi man.
0: Mm-hmm.
2: Because, may crack, no? So, pinabayaan mo lang, nagsulong ang dugo, something like that, no? Pinabayaan mo lang, do you feel good, something, muna, no? So, hindi siya gakadapat nga, i-keep mo lang, sige lang, akay daw, okay man ko, daw wala maninabatsyag, no? Do not wait for the pain, do not wait for nga ginahilanat ka na, or it might ba si naghabok na imuguya, no? So, amun ako kaysa mga dapat din natin ipahangok nga ang ginakinanglan, ginisang immediate nga action, no? Makatugin dahil sa dentist, no? Pero si abot na yung sarili, no?
0: For example, yes. Ang mga naghunga ng ngipon, kung madalagyapon sa doktor, pwede nga, hindi na napagbunuton, maano pa siya, masave pa siya.
2: Yes, no? As long as, no, based, no, sa iyang x-ray, complete sa gihapon, intact siya, wala sa mga crack, wala sa mga problem, no? So, ang mga underlying nga mga soft tissues, no, or mga nerves dira nga wala na involved, no, so pwede pa kay so gina-fix nato na, no, gina-ligate naton balik, no, so para at least hindi siya maghulag-hulag, so amo na, no, kon para at least ma stable sa sagyapon, so amo na gina-splint naton, no, gina-attach naton ang mga halog ng mga ngipon nagulunga-hunga, no, sa kilid, no, sa mga healthy nga ngipon niya para sa gihapon nga stable, no? hasta nga mag-ahyo. So, manakay kong kaysa, no, nag-ano lang man na siya, nag-hunga daw. Siyempre, natandog siya, but not completely, wala siya na fracture, pwede pa siya. So, through splinting, ma-ano ma, nato, no, ma, ang treatment, so, amo na nga pwede nato pa ma- mabalik no nga mag-okay, pero kung kaisa no base ang pinaka-importante nga knowledgeable gid ang nag-obra si Nino kay kung kaisa regimen magi base bala pag sa splinting kung kaisa hindi ma nami gid ang pang-obra pwede nga after sang healing base bala short ang iyang height no sang crown kung kaisa gud dasok siya especially sa mga abols no pag reinsert and then hindi nami ang pagbutang basi magdasok sa nintamil kam wala siya gabalan sa opposite nga ngipon so which when you try to check no kwan siya ng short ang height compare sa adjacent siya nga pariho nga ngipon so that's one thing nga dapat gid no sa ano gid no sa professional nga dentist gid no dalon so amo na ang pinaka importante no para at least ini ang mga symptoms kung kaisa no alimbawa no may mga grabe gid kasakit no ma throbbing pain or grabe gid no ka sensitive no kung kaisa mag-inom ka lang sang mainit or mga cold no so big amo na mga symptoms no batyagan mo no may pressure or grabe ang sensitivity nga batyagan mo na. So that's the symptoms no sang dental trauma. Isa na siya ka symptoms or basi no grabe ang sang time nga to nga may impact no sang ngipon mo grabe ang dugo no. So pwede nga ano ni no ma localize no basi bala basi nga nag-cause sang ano sang bleeding no sa imong nga ngislo or sa imong soft tissue sa any dira no. So amo na mga symptoms dapat no because depende ini sa injury no nga sang trauma no nga nag-impact no sa imong ngipon, sa imong jaw, sa imo da nga whatever inside your mouth no nga pwede siya gali no or it might no amo na hambal po may mga visible nga damage no sa imo nga enamel. So
0: dok, ang iba na bala dok nga gin-save ang ilang nga ngipon daw sa later on daw nagaitumble ang border sa ngipon nila. Ano yung rason no. Sina dok man?
2: Amo na siya kung kaisa regimen namin kung mga halimbawa abi no na bunggo siya, na bump siya.
0: Mm-mm.
2: And then wala siya nagkato sa dentist. So wala gid na x-ray, wala gid further treatment no, wala gid sang ano ni sang follow up no sa after sang healing pinabayan lang so that's one thing makita naton nga because of the trauma so do ang color sina regimen magi do brown nga daw do light gray do, something oh. Like that no when you try to check compare to the adjacent sang ngipon niya lain siya ang color
0: mm-hmm.
2: Only that tooth, no? Isa lang gid na siya.
0: Yes, isa lang siya, Dok. Maano pa na siya, Dok? Makayo pa na siya kung ano nang sitwasyon sa ngipon?
2: Yes, no. Damo kita alternative, no? Sa aton nga mga treatment later on, no? So, pwede na siya nga kung gusto niya yabi, no? Ipa-crown. Pwede mm-hmm. siya maitla, no? Eh, because ano na siya nang naglain na gid ang color, yan, no? So, bali, ano na lang gid siya no i-prepare na lang gid siya complete no so para ma-islan na lang gid ang enamel it looks like the same nga color sa remaining yung mga ngipon no so pwede na siya no mga professional treatment naton pwede siya veneers pwede man siya no kung enamel lang man ang problem no so pwede gid siya because hindi na siya pwede ma-root canal no si root canal abi no so ga-perform kikita ko nalimbawa na utod no ang imong ngipon and then na-involved gid ang nerve no ang blood vessels no sang pulp so na damage so amo na no gina root canal nato no para at least no ma-prevent ang ano ni ang infection no so ma-treat naton ang ano ni ang ngipon sang tao para at least no sa gihapon and then after that no kay utod siya so gin replace naton lang gid ang ano no ang gutta percha nga ginkwatang nerve so i-replacean ta gid na siya nang gutangan ta naman sang crown no para at least sa gihapon intact no wala sa sang bungi wala sa sang space no So amo na kung kaysa may mga ano kita, but if no later on kung nag-apokid ang ngipon and then nag-decide ka ulihin no after sina nga may you can afford man no, pwede man siya magpa-implant later on kung gusto niya sa mga nag-avolts and then pinabayan and then after that no nag-decide siya instead of mga bridge no, fixed bridge no. Oo. Pwede man ang or denture ma-implant
0: ang siya. Implant doc diri sa aton mga pila ang range sang presyo sina.
2: Actually no nagamatter na siya depende sa mga clinic no, may mga high end nga clinic Rajuman Magi but for ano lang gid no, so ang isa ka anterior is atubang na ton ngipon so nag-range na siya from 90 to 110 na subong no na that's ano lang gid no isa ka ngipon no so yes no but sa mga high end nga mga clinic so more or less no may ara na because no nag-vary na siya sa clinic no sang isa ka dentist no and then sa posterior so medyo daw do mahal pagid siya kay because posterior mo nang sa likod nga parte sang aton nga mga ngipon which ang price medyo a little bit no medyo pricey gid siya no but anyway no ang importante no ang replacement no hindi pagpabay-an nga amo na siya nga bungi siya no because naga-displace pagid more ang aton nga mga ngipon no pwede siya no nga mag-close ang sa babaw nga parte sang ipon naton pero ang kun halimbawa abi dugay nga wala mo gin pa replisan bla so amo na kung kaisa gatel nagatakilid or gahilay ang aton nga ngipon so because nga kadugay bala nga wala dayo na replisan maskin mga interim nga denture lang no mga pwede nga after sinabal ang gina-recommend gid natin, no? Kung pwede lang gid, replisan gid dayo no? Sa mga nahukas sa mga ngipon para at least ma-maintain no? Ang space and ang function, ang pinaka-importante, makakaot ka, makambal ka maayo. And sa gihapon nga manami, no? Ang oral hygiene sa pasyente, no? Mm-hmm. Eh, sa gin, ano mo kagina idugang natin, galira juman maagi, no? Itong hambal mo kagina nga, kung severe nga damage, gid, no? Pwede, mm-hmm. Pwede ginaano na lang nato because hindi na siya ma halimbawa hindi na gid siya ma-replisan no
0: oh.
2: Of course ginabunot na lang sa dentist no kay tungod nga wala na gid sang remedy no severely damaged amo na kung kaisa no we have to do ano na lang gid extraction no amo na so and then after sina kung after pila ka ano ni kay because may ara kita time frame na nga pwede naton mabutangan sang denture no we usually advise sa pasyente nga dapat gid replisan no para hindi
0: after bunot mga pila ka adlaw doc or time frame para makapabutang ka na sang postiso
2: usually ako mahatag ko no kung isa man lang kang ngipon ang nabunot no pwede siya no after a month no abutangan no
0: so e paano bidok kung dugay na siya no? Dugay na siya bidok nakapabunot then do after pila pa ka tuig ang nagdecide siya nga mapapustiso siya pwede pa na
2: yes pwede o pwede gid siya because amo na no kay mas okay gid gani no nga ma-replisan niya kag tapos wala na sang chance nga mag-resorb or magkupos pagit ang mga ridge no sang gingabutan so wala na chance nga magbalik halog liwat ang iya nga postiso no yes very very good ang question mo gid mamagi because mi ara na siyang immediate denture kita no for the sake of no nga aesthetics no nga halimbawa no syempre ano siya working person sa so hindi kinanglan gid nga wala siya sang ano kinanglan gid nga ma-replisan gid no maskin temporary lang may ara na siya nga gamito no so we have to ano replace ang immediate nga denture no so the immediate denture so dako ang chance nga maghalog no because ang aton nga tissue nagakupos pagid na dakon mag-ayo amo na kung kaysa masiling kamo ang pobre ko ni nga posisyon naghalog ni siya something like that so we have to understand ang aton nga tissue kag dakon nagatigulang kita nagakupos man na dera okay so ang bone nagakupos man no and so what will happen kay nag-complete na nga heal amo na ambal ko kon maximum 3 3 months, nag-complete na ang yield, no? Kung isa mo lang kabiyol, okay, gid, no? Pariplisa, no? Sa mga full denture, no? Usually, so ginagaan din natin, no? At least, no? Mga 1 year, ah? Oo, okay, kung ka isa nga, wala, para hindi na ikaw magbalik-balik for i-rely pa or relining or i-rebase pa para nga magdasok pagin nga hindi siya palang tapakul-takul nga pagbutang
0: ay
2: nangulog hindi ka comfortable no hindi kaya ka pronounce sa mga S sa mga R something like that puro na lang shishe ka si ano na lang na no so ang pinaka-importante nga kung may ara ka denture ginagamit mo and functional siya so amo na

0: no, something important tingin na. And then sa mga ano ni nag-engage siyang basketball or mga martial arts, so dapat ni ari ni sila ng mga custom fitted mouth guard no nga gamito no para at least maproteksyonan. So pinaka-importante gid no gamito nila ang protective gear no. And then sa mga ano sa mahilig magkaon sa mga eyes no matig-as na mga
1: buka, para gumusot ice no?
0: Kung kayo sa hindi lang ayos mga radyo magbagi, pati mga pencil, mga ballpen, ginapang kagat-kagat, no? Mo na, no? So, hindi niya pag-imuon ang ngipon, no? Nga, ano, daw hampangan niyo or sa, because of your mannerism, no? Or ginapang open niyo sa mga, ano ni, sa mga
1: butila, no? Or limnon.
0: Or basi, ginapang ip bala, no? Amo na kung kaysa, no, makita natin, ay, haladok na buka kita ngipon ko, nag-break ko sa beer, something like that, no? No, so, hindi siya dagaka dapat, no? So, dapat i-break tang mga bad habits, no, nga mga musina, no? And ang pinaka-importante, no, so, nag-visit kita sa dentist, no, may regular kita nga check-ups, no, para at least, no, every 6 months lang man, radyo man magi, so, amo na, no, okay, because sometimes, no, amo na ang sa, kadamo, gid sa mga, ano, ni, no, sang, mga cause, no, sang trauma, kung kaisa, masking gaulbo lang ang imong ngipon, no, so, please take note, no, nag-protrude ang ngipon mo sa upper, so dako ang chance kung kaisa no masikuhan ka kay tungod dusngal na siya da ano dako man ang chance pwede siya magka-trauma no nga na bunggo gid no. And then amo na, so medyo halong-halong lang or basi niara ka na da nga mga ngipon nga basi no guba-guba na siya tapos na igo pa something no, because sometimes ang trauma hindi siya ano eh very ano ni siya no, so pwede siya nga anytime no matabo no wala man ginapangayo pero kung kaisa no galakat ka naka-download ka lang so na ano gid no ano tawag nila ni nadakpa ka especially sa kabataan no, so sa mga parents no gusto ko gid ipahangop no nga kon ni mga amusini no nga mga accidents no sa kabataan. So please hindi gid mag second thought no, please no ang inyo nga presensya kinanglan gid dal-on dayon gid siya sa dentist no kon mga ano ni because hindi na paghulaton nga ang inyo nga decision making nga base late no, please no take note hindi na paghulaton nga ginahilahnat ng bata nyo or base naghabok ng guya or base lain ang itsura sa ngipon niya ngislo niya kag hindi na siya kakaon no. So please no amo na dal-on gid sa dentist no because not all mothers are dentists. So amo nang pinaka-importante gid no sa mga mother no sa mga ano ni sa nagabantay sang kabataan no kay because pinaka-importante no kay basi na hindi lang ngipon ang nabuka no, it might basi pati ang Diyos ang sang tao no sang bata or what no. Amo na kung kaisa no need gid naton maagapan no, amo na ambal ko mag-seek gid sang immediate nga ano ni no nga treatment so because ang dental trauma no so nagakatabo masami no hindi man natong ginapangayo pero mga dental injuries no so amo na kung kaisa may mga fractures may mga dislocations amo na no so mga avulsions amo nang ginpanghabal ko kagina no especially mga nag-engage sa sports no so damo gid ni ang mga precautions naton nga dapat gid no but sa gihapon no kay tungod nga kabudlay gid no kon wala kita sa ngipon no medyo daw kapin pa kon especially sa inyo naghahambal ka mo sa radio no so aesthetics no ang pinakaimportante ma-replisan gid no and see to it gid nga every 6 months radyo man magi no so ginabahangop ginaton sa kanginan no dapat no balik sila sa dentist no may follow up para ba double check no basi may makita naman si doc nyo nga mga na chips nga ngipon hindi lang mga natoma or what no so at least no ma-maintain no so amo na ko kaysa may kadamo ginsang aton nyo dapat no ipa hangop no sa aton nyo tagpalamati no because ang si dental trauma no kadamo gid ni kis amay mga complications paniko kay sa regimen magi amanahambal kong nagakatabo no.

0: because of sang infections no kag ang damage sang nerve no so amo nang ginahabal ko gid nga dapat gid may regular nga follow up no sa imo nga dentist no especially kung nakaagi kasi ni no so tama ka kinanglan no, no para ma-monitor ang healing process no kag malikawan ang komplikasyon so
1: sige okay? Sige, Doc. Thank you so much, Doc, and happy Sunday sa imo.
0: Oh, thank you so much, Edmund Maggie, and happy Sunday too.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Oras mga karatsuman, tatakalas 10:34 na sa aga. Tapaw na kita sa ating oras, standby na sa masunod nga programa dari sa DYRI-RMN Iloilo. Sa mga nag-upo sa ating pagpangalagad, happy listening and happy Sunday sa inyo tanan-tanan. Sa ngalan na gidlamang sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Rajuman Maggie Eresuelo Malariado, kagining ang RMN Mental and Dental Health Alert.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
4: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
3: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
4: Tatak RMN.
5: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mamakal, sumagbuti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, dayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihi. Masami inauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinukot.

0: 2 times nga nutrition. Burst 3 45 twin pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako Gali si Rhea. Ako Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang ako niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gid magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayo sang Biogesic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
9: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
9: Hindi sa mga butika.
10: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
11: Ano bla kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
12: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas. Malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Kaya sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon na para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
2: Dr. Pinoy's Kwaling

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ng kisbot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ang oras sa Pilipinas, Las 10:42 na sa aga.
5: Mr. Kag Mrs. Why is expenses? Sobra bala ang gastos sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisinyo kon paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. Kag Mrs. Why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. Kag Mrs. Why is expenses?
4: Mayong aga mga karadyuman, welcome na sa pagpangalaga sang RMN Mister.
6: Kag Mrs.
4: Why is expenses? Ang financial literacy program sang RMN Iloilo. Subong adlaw, July 19, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag ubatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
6: Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
4: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Joylyn Tamayo para on.
6: Ako naman si Radyoman Lynette Fernandez Villatriz.
4: At syempre, hindi na natin pagpadugayon pa, Radyoman Lynette. Yari man sa amon to nga. Aton nga kaupod tag sa kadomingo, ang aton financial literacy educator, financial educator, si Ma'am Bingbing Josue. Good morning, Ma'am Bing.
6: Good morning, Ma'am Bing.
7: Good morning, Radyoman Joylyn. Good morning, Radyoman Lynette. Kag syempre, sa aton sini mga suki nga sumulunod sa aton sining programa, kag sa mambal natin sa aton nga mga kawais na, kabay na, nga nag-amat-amat na kamumanwais, no, sa pinaagi sa paghatag natin sa inyo sang mga tips, no, kung paano kita makamanage sang aton nga finances, no, kay dako gid sini ang impact sa klase sang aton nga pagpangabuhi.
4: Importante gid ang aton nga mga topiko subong aga, Ma'am Bing. Bangod nga may kaangtanan ini sa bag-o lang man nga pagtuon sang NAPSI, may kaangtanan sa kun bala pila ang kwarta nga o kun ang sweldo sa isa ka bulan nga maka buhi sa isa ka pamilya. Ginkakibot sang kadam-an bangod nga para sa among nga survey o kun sa among nga pagtuon, nagwa nga yara lang sa 13,900 pesos ang ginakinahanglan para nga mabuhi ang isa ka pamilya nga may lima ka miyembro suno sa National Anti-Poverty Commission, NAPSI, Secretary Lopez Santos III. Ini sa Western Visayas alone, kung diri kuno kita nagapangabuhi ang isa ka tawo nga may gina kon income, Ma'am Bing, kag Regiment Lineth, nga 13,900 pesos, makabuhi na sang lima kamyembro o kon pamilya nga may lima kamyembro. Ano yung reaction?
7: Yes, no? So amuna ang makabuhi, pero pigado ka, no? Kaya amuna ang poverty threshold, no? Nga gina, ano sa ngaton sining gobyerno, meaning sa amun sina nga income sang pamilya 13,900 makabig ka nga pigado, pero kung magtaas dira, no, magtaas-taas dira ang income sang family, so hindi ka pigado, no. Basi mambal na medyo pigado lang, no. Pero depende git ina, no? Pero kung lang taon naton, let's say kung five nga miyembro sang family, meaning tatlo kabilog ang kabataan, no? Kung tatlo kabilog ang kabataan nga elementary, kag kung let's say abi, kung ang inyo sining pamilya, no? Dira abi sa uma, no? Ti syempre, ang aton sining hindi mo compare sa syudad, kay ti sa syudad ya, kalabanan sa aton tanan ginabakal, no? Dito ya sa probinsya, so pwede kang makabuhin-buhin sang imong expenses, no? So pwede gid makasurvive, no, ang family of five, no, nga mambal daton nga elementary ang makabataan, kay kun college na gani, so ti ano gid ina iya, no, kulang gid ina iya, no?
4: Mabiyahe pa na di pa kadto sa syudad.
7: Yes, oo, no, so kulang gid ina iya. Pero ti ang ginahambal gani naton, it's not how much you earn but how much you save, no, kag pangita ka sang way nga maka-increase ka sang imong pagin nga cash flow, no, kag ma-manage mo gid ina maayo.
4: Dugangan ta ina, ma'am, pero ang aton anay nga entrepreneur of the day ang aton nga may title na ako lang yung nagmatumato.
8: Kumpasahan lang sa nilingan niya si Mad.
4: Si Aisa Kailongo, si Edgar Injop siya. Actually, ako, bago laman ko gani ka balo, ma'am, nga hayo yung Injop.
7: Injop.
4: Abi ko dala siya sa ngalan niya, bala nga Edgar. Gali, hindi.
7: Oo.
4: Si Edgar Injop siya, as nasiling na natin nga isa siya Kailongo, businessman, nga nangin, founder sang Mang Inasal.
7: Yes. Oo, no? Oo, kaga ginaano ini siya, no? Siya ang ginikilala nga youngest Filipino billionaire,
4: wow,
7: no? Kaga siya ang ginbata diri sa siyudad sang Iloilo, no? Ang Injop nga ina tungod nga ang iya nga father is half Chinese in Czech, no? In kag iya nga mother is half Japanese, no? Injop. So dira, no, kag tatlo sila magutod kag siya ang eldest, no? So ang kunya ang gusto man nato nga i-feature, no, ang mga entrepreneurs kay ni Kitty, diri ginahambal gani naton nga we need to be entrepreneurs kung gusto naton nga mag-ayuhan kita sa aton sining finances, hindi lang kita nga mag-employee kita, so kinanglan may side hustle kita, no, kag kun lang tawon naton may ara kita nga manginggiya naton ang cash flow quadrant nga ginatawag, no. So so sang last week, no, may gin-feature kita kag sa subong si Injop, no, nga ti Ilonggo gid, bugal gid, no, sang mga Ilonggo, diri siya ginbata, no, kag ginraise dito sa Capiz, no. So ang iyang mga parents, ang both negosyante, mga negosyante gid ang ila sini nga pamilya, no. Kag diri siya nag-eskwela sa University of San Agustin sang iya sini nga architecture, pero wala iya gintapos, no, sa pag-edad niya sang 19 anyos, no, nag-ano na siya kay dira pa lang sa ilang negosyo, gamay pa lang siya, na-train na siya, na-expose na siya kung paano ang pagnegosyo. Kag katulad sa iya sining mga ginikanan, hands-on ang iya ginikanan, kag ara siya gina-train. Kaya abo ni common sini sa mga Chinese naton nga mga ano diri, no, nga mga Filipino Chinese kung may mga negosyo, nga gamay pa lang ang bata, gina-expose na ina sila sa negosyo, no. So umuman na si Injop, no, isang bata pa siya, so nagabulig siya, repacking, no, inventory, kag kun ano dira nga mga kinahanglan nun, nga dapat ulubrahon, no, nga wala lang ginasalig sa mga tinao, but sila mismo ang hands-on sa ila sininga negosyo. So dira siya na-train.
4: Ma-compare mo man ang almost, may mga similarities sila ni Molina, Kyle Molina,
7: Kyle,
4: sa naligad niya aton, good feature, ma'am Bing. Kag darima tunan mo, nga ang ilaya, pagsugod sang ila journey, nag-ano sila, nag pag-boom, gidala, may mga invention sila ya. May ila yung sistema nga gintunan, kagin presentar sa market.
7: That's right. No, kay ti amo na gani ang atong ginahambal nga kung gusto mo mag-successful sa imong negosyo, hindi lang nga magsunod-sunod ka dito sa iban, kinanglan ma-innovate ka, no? So amo ini, no, so ti si Injop siya, no? So ti sang 19 siya. So wala niya gidpadayon ang iyang architecture. So instead, nagnegosyo na siya, no, naglaundry, laundry shop siya, and then sa photo processing, no, nga di ba sang una mag-developing no sa mga ano na no kati sang una ya hindi pa digital nga ang sa ano naton
4: Kodak
7: Kodak no kinanglan gid hard copy gid no sang imo nga pictures no so umuna ang una niya nga mga negosyo no and then sang 2009 dira no dira siya nag ano siya no may gin-offer sa iyang lot dira sa likod sang Robinsons dira no so dira kag nakaano siya sang ano naman no sang sang ideya kay kita nga mga Ilonggo diri gusto naton ang mainasal inasal
4: yes.
7: No so instead sang barbecue so inasal ka man no kag gingamit niya nga what if pareho ni sang ginahimo sang iban nga mga fast food no? So ina ang iya sini nga ideya but ang iya sini nga ano lang is ang chicken inasal no ang iya nga
4: kag I'm sure gintun-an niya man ang sabor
7: research,
4: no ang nga pasok sa panlasa sa mga Ilonggo especially sa mga Ilonggo sa mga Pinoy nga doa mo giniba lang med, ang sabor sang ginakaon naton subong manginasal hasta subong amuman gihapon.
7: Yes, so ina kinahanglan niya ang kapital no so that was 2003 by the way no so 2003 ginaano siya no tuti nakita man sang iya sini nga father syempre ang iya nga number one dira nga coach sa iya no sa iya sini nga business ang iya sini nga parents. So ang nag-loan sa iya sini nga naghulam siya sa iya sini nga father sang 2.3 something pangkapital niya.
4: Yes.
7: No. So and then sa sulod sang nagpatok no. So ang iyang nga gi-introduce na dumtuman ko may ano na may sulit meal siya do something maamo na no basta sa 49 pesos that time no. 49 pesos may ara ka na nga ano na nga chicken inasal ka na kag may meal ka na no.
4: The combo meal.
7: Oh, yes, so combo meal nga daw budget meal nga sa amo sa sina no. So nagpatok ato until nga naka ano nga nakalabot sa 100 ka mga branches. So of course una diri sa Iloilo kag ang first dira ang likod sa likod gina sang Robinsons. No ko na notice ang ating nga mga kauturan ara gina nakabutang gina na nga first nga
4: manginasal
7: nga manginasal branch no. So may dako-dako da nga manok no. Kag ang ending 100th nga ano nila nga manginasal branch diri man sa Iloilo ginbutang no.
4: Wow.
7: Dira sa may ang dira bala sa may diversion pasulod ka dira sa kwan no magkadto ka sa Times Square no, sa kita nyo da may ara na da no so ikaw 100th ina nga branch sang mang inasal so nakita no syempre dakong epekto sa dako ato nga epekto man ano ang kakompetensya ya ang number one man nga ano no nga Jollibee so syempre sa negosyo if you can't beat them buy so 70% sang mang inasal no
4: gin
7: acquire ni Jollibee no so amo na nga nangin youngest billionaire siya no sa kantidad nga 3 billion pesos no so that time pila siya I think mga 30s na siya 32 years old siya no kay nag-start siya sa ano sa manginasal sa amo nga business at the age of 26 no so tama kalamharon no
4: sila ka ganin sa buong resume nila
8: kundi tayo may 25 na next month
7: ati yung pwede ka naman ka-start
4: sa ganyan. Pwede, siguro ko nabunabuon mong edad niya. No? Siya 26, ikaw 25.
8: Amat-amatan lang.
4: Amat-amatan. So, this serves as an inspiration sa atong tanan, ma'am. Kasi magluwas sa Ilonggo siya. Ginpakita, iya bala ang pagka-innovative sa mga Pilipino, sa mga, actually, bisan iya mabalunta nga in-chick, Japanese, sa iya roots. Part of him, dari siya nagdako mo, Ilonggo siya, kapisnon siya. So, kung anong mga values nga pwede natin matunan sa iya, pwede gid natin man magamit or ma-apply sa aton nga pagpangabuhi, Ma'am Bing.
7: Yes, that's right. No, kag ang isa dira is hardworking siya, no?
4: Mm-mm.
7: And then of course amo na naga-learn gid siya no kung paano ang business ideas no nga kun sa diin maka-profit siya no so nakita niya ina nga opportunity no nga ideya man no sa pag-ano niya nga ti amo di ang kwan no mahilig ni ang mga Pinoy sa mga inasal no chicken no and then nga pwede gali no nga mag-ala i-sell niya for nga daw ala fast food man no kag ang nag ano pagid ang pag sa pagmarket niya nga nakakuha pagid sa dugang nga ano nga mga customers is ang unlimited rice.
4: Oo, no? Only rice.
7: Oh, ang only rice and then ang naganamit pa gid ang sabor kung may ara siya nga chicken oil, no, di ba? Mm-hmm. Oo, no. So nangin ano ina, ti syempre kung nakita iya kung gusto ka mabusog, ti damuon mo ang rice, mo na bala.
4: Kay damuon mong oil.
8: Para mas
4: ibang daan na ganahanan sila mo.
7: Yes, oh. Pero ti amo lang na sang pag-acquire na ni Jollibee, no. So nagtaas na to ang presyo, no. Mm-hmm. Syempre, ati syempre dako na nga company, may mga ano na, no, may mga advertisements, no, may mga commercial, may mga ano sa marketing, no. So damo na kumbaga sa operational expenses, no. So amo na nga nagmahal-mahal, no. Mm-hmm. Pero ti sa gihapon, no, damo gid ang of course nagdako-dako man i ang ilang inasal nga ina, no. Kag of course nag-diversify sila, nagdugang pila sila sa ila sini nga mga products, mm-hmm, no. Sa ila sini nga gina-offer sa ilang menu, no.
4: May palabok.
7: Oo, may palabok, may ano na, may bangus na, no. May sisig, may amo na. No, sa
4: halo-halo.
7: Yes, oo,
4: so sa sure halo-halo ara nga daan.
7: Oh, may sa una sang ano, I think daw wala pa. Daw
4: later na lang.
7: Oh, daw later na lang na. Oo. So, kanami lang sa mga amo na, no? So, very inspiring ang ining story ni Injap, no? Mako mo, the youngest billionaire, no? Mm-hmm. So, ano pag ang ginhimo? So, wala lang inadara siya. Kahit the remaining, una to, 70% ang gina-acquire sa Jollibee, no? And then, ang the remaining 30%, eventually, ginbaligya yaman, no? Mm-hmm. Pero, tinag-partner siya sa founder man sa Jollibee, no? Kay Tony Tan Kakyong, no? Mm-hmm. And then nag-ano sila sang sa real property naman, amo nang Double Dragon,
4: uh-oh,
7: no?
4: Oo.
7: Oo, no, amo nang Double Dragon, so they're into real properties, no? And then nag-ano sila sa mga city malls, no?
4: Mm-hmm.
7: So, yes, na Mary Mart, so sa iya ginayaw or iya ginayaw, oh, Mary Mart, no, nga daw ano na siya ng mga essentials man, and then may groceries and the ang butika, mm-mm, no? So amo sina, no? So kung diin ang need, so ang city mall, so isa na, no, una na sang mga ginano nila, no, ang project nila sa ilang partnership is to ano naging to build 100 mm-hmm branches, no, nationwide, no. So syempre, so nagtaas pa gid ang net worth ni ano ni Injap nga sa subong 17 point something na billion sa iya sini nga net worth, no.
4: Pag,
7: yes, no, ang Hotel 101 ila man na kag indi lang diri sila naga-invest sa Pilipinas but in other countries, no. So may mga branches na sila sang Hotel 101.
4: Makon mo na.
7: So,
8: kag sana mention kay ina ni Rajuman na Jaylin Mambing ang may ara sila sang similarity sang una naton yung entrepreneur of the day of entrepreneur of the week last week. may similarity sila pero may araman sila sang difference gali, no, kay si Kyle Toya, di ba, ano gid siya gid Toya ang wala siya zero capital, no, yes, siya sa iyang zero capital ariya naghulam siya sa iyang father. Pero ang similarities naman nila pareho silang ang mga parents entrepreneur na nga daan,
4: that's
8: mga
4: very supportive.
8: Very supportive, yes. Pero ang kanami sa ilang aduha kay usually ang mga bata sa mga negosyante gina-label na gani nga do wala na sila labot gawa sa mga makita natin sa mga pelikula, sa mga films,
4: spoiled
8: sa
4: mga
8: bisan sa mga makita man natin diri sa aton nga local scene. Usually ang mga kabataan ay sa negosyante wala sila labot, ug salig nila sila kahit ang mga ginikana nila ga-earn naman kwarta, maano pa sila abi. Pero sila nga duha nangita sila ya sang paagi nag-invent gid sila mismo yang nag-research, nagtuon kung paano sila makanegosyo nga different gani sa negosyo sang ilang mga parents mambi.
7: Yes, tama. Gigaga ano gidina, no, nga importante, no, nga ang kabataan. Hindi na nga ang mga kabataan, sige, gastos-gastos lang. Anyway, dako ang ano sang pamilya, no, ang income, no, kuno man ang business. But importante ang nag-successful gid or ang ginambal naton nga makaangkon sang generational wealth, no, nga families, no. Amuyad tong mga gintudloan ang ilang nga mga kabataan, no. Kay kun bisan dako pa na ang ilang nga business kun ang patuyang, no, ang ilang nga mga kabataan hindi maayo, wala na tudloan kung paano magpadalagan sang business, no. wala sang entrepreneurial mindset, no, ti halalang gasto, so eventually kanugon sang ginpangabudlayan, sang ginikanan nga ginbuild na, mm-hmm, no, nga wealth nila abi, no, or gipatindog nila nga negosyo. So importante nga matudloan gid ang kabataan, no, like sa case ni ano ni Injap, no, so ang ilang nga business o muna, so kumbaga mas nasa na lapawan pa, no, ni Injap ang net worth sang iya sini nga parents, no, kag ang gin sa nabasa naton, no, sa ato nga pag research sa iya sini nga life story, ang 2.4 million nga ginhulam niya sa iya nga father, ginbalikan niya, ginbaklan niya sang car nga amuna, wow, no, si mining luxury car na nainain, wow, mag 2.4 at that time, no. Oo. No, so amuna siya, no, kag ang nami pagid kay yes, daw pariho sila tungod nga ni Kyle, tungod nga ang ila gina sa ilang nga pagnegosyo, hindi lang ilang nga personal nga para sa ikaayo nila, mm, but sa mga tao, no, mm, sa mga tao nga makabulig, no, nga maka uplift man sang pagpangabuhi sang ibang nga tao, no. So sa ano ina sa ila sini nga mga empleyado, no, kay ti kon business owner ka, when we say business owner ka na gid, no, meaning may ara ka na yang sistema, no, sa imo sini nga business, no. And then ano ka, entrepreneur, meaning gapangita ka pag in ways nga mag-expand ang imo sini nga business, no, maka-diversify ka, no. So ang ila sa sina naman is nakita nato nga pareho sila is ang ginaano nila, no, kabahin sang ila sina nga dream nga mabuligan ang mga tao, makabulig sila sa ila sini nga mga tao. Amo man kay Kyle, no, remember nga, yes, may 200 around 200 siya ka mga empleyado, pero ginatan-aw niya nga ang 200 nga ina may kanya-kanya sila nga family.
4: Familia,
7: yes.
4: Oo, ti amulik do kadamo sang rason para mangin entrepreneur.
7: Yes,
4: mangin,
7: oo.
4: Mangin business owner kay hindi lang imo kagalingon ang ginasuportaran mo, kundi ang imo pamilya, ang imo mga friends ang kikinanglan sang income, kay syempre yung mga tao nga nagapalapit man or ginapangita nga mangin parts ang imong labor o kon sa imong workforce, Ma'am Bing.
7: Yes, tama, no, kag ang aton siligan ang mga negosyante, no, so may ano na sila man, no, base man sa aton siling nga mga policy sa government nga may ginatawag nga may dapat may ara kang social responsibility, mm-hmm, nga may mga programs kagid nga para sa ikaayos ang mga nagakinahanglan, no, so muna, no, ko so may ara nga mga negosyo, no, nga mga dalagko naging nga negosyo nga naga-support sila sa mga ano, no, sa mga ano ni sa mga institusyon nga ina, like mga home for the aged, no, mga kun ano da, or magpatindog sila sa mga hospital or whatever, mm-hmm, nga para ina sa mga masa, no, whatever nga mga project nga makabulig sa mga nagakinahanglan.
4: Okay, so more of this pagid, ma'am, sa dugang naton nga mga inspiration halin sa mga tao nga naghimo na yasang ila yang marka sa patag sang negosyo. Balikan ta ang aton nga mayor nga topiko sa mga aga, ay ning 13,900 pesos nga sweldo sang isa ka tawo nga makabuhi na sang lima ka mga miyembro sa pamilya including him or her guro. Pero ang mga comments sa mga Ilonggo man,
7: kati Western
4: na sa mga damo sa
7: nag-comment.
4: Damo gidya sa mga reactions nga negative gidya sa amuni nga pagtuon. Siring sang isa ka netizen, hambal niya tsakto man makaigo basta nga may food stamp, may free hospitalization, may medicines, free electricity kag water. Putambalon pagkaon na lang gid ang imoya. Ang istoryahan naman gini ng Rezi, Regiman Rezi kahapon nga kun na 3,900 pesos ang imo nga sweldo, ideally gurara ka sa uma, may talamnan ka mo nga nagaproduce sang humay. May mga tanom kang ulo tanon, baklon mo na lang, subak na lang ubo. Asiyan na mo na lang gitna. Pwede nga makaigo guro, Ma'am Bing.
7: Yes, makaigo gid, no? Yes, legit gina. Kag ang pagtuon nga ini, no, base man sa ano sa Philippine Statistics Authority, no, ang pag ano da pag ano nila sang poverty threshold, mm, nga ginatawag, no? Nga ti hindi lang na sa income sang family ang ginalantaw nila sa pag ano sa sina, no, pag identify sa sina, no, kay butang sa amuna nga amount, but ang ginahatag nga serbisyo sang gobyerno. So ti kun sa medical, medical services, so ara si PhilHealth, no? Mm-hmm. And then ang ati ang mga four piece nga ini, no? So may ano ina, no? May bulig man ina, sa especially kung may mga kabataan ka, no? And per child ina, mm-hmm. no? So kadamo sa mga ginahatag nga bulig, no, nga ayuda sang aton sini nga government, no? Kung may mga problema, may ara nga mga AX, may mga amo sa sina, no? Pero ti, yes, makaigugin na, pero ti, bisan makaiguin na, no? Ginahambal gani naton, nga hindi lang kita magsalig, mm-hmm. dira, no? Paningiwa kita nga magdugang man ang aton sini nga income, no? So, ang kadamuan sa mga nag-react, of course, negative gid kalabana, mm-hmm. no? Kaya ti, syempre, kung may kabataan katuod, no? Nga sa kuleyo, kulang na kulang gid ina, no? Hambal gani no sa nga ang ako nga ginsakyan nga taxi kagahapon. Nagapamati siya actually no sa radyo, I think sa inyo man ato, no, nga na, ma'am, nabatian mo ina, no? Kung ang ano kay ti mig ano ko sa akong cellphone. Nga bilang hambal nila nga 13,900 makaigo na ina. Mo mo na bla. Ah, okay. Ati oo, 5 amo na ti amo na ang paglantaw sang gobyerno. Pero kung sa umaka, Pwede gid i parisina kun sa umaka may mga gintanom ka to nga mga laswani mo, no? So meaning mabuhi na ya imo expenses, no? Kung may humay ka man nagaprodukto ka sang humay, so ti mabuhi lad man ang imo nga bakal sang ano, no, sang bugas, no? Mm-mm. So ti ang mas nga ginakanan, yes, ang ginambal nga pila na 13,900, no? Kung mag-ano lang abi nga granting nga sa mag-keynote nga tanan abi nga baklo, no? Nga mag-estimate ka sang 50 pesos per meal, no, sa family of 5, no? So madalagan ina mga 7,000 man ina, no, 7,000, no. Let's say sa utilities nila butang taabi 1,000, no. Pero kung ikaw iya may ref, so pwede nga magdalagan niya 1,005, no. Pero tiko na hindi mo na kinanglan ang ref, no, mag healthy lifestyle, no, hindi ka na magbutang sa mga processed foods, no, fresh from the farm ang imo nga i-anon sa sina, no, or kung may ref ka man, gamayon mo lang ang ref nga makaigo, da, let's say magbakal ka man sang meat, no, ang giniling para at least may subak-subak man or tulanda nga ma-ano nimo nga masubak nimo sa utan, no. So pwede gid, no, nga makakinot ka man sa emosyon nga kuryente, no? And then, abi mag-ano ka, no? Ang mga suga, pwede nga ang mga solar lamps, no? May ara kita nga mga solar lamps, no? So, kung diin, pwede ka makakinot. Pwede gini na, makapaigo-igo ina, no? Pero tiginambal gani natin kung may kuleyo, so, ano gini na, no? Ako lang gina na. Hambal sa gani isang taxi driver, gina ma, nabisan sa ano siguro, bisan sa uma, nga ang gusto mo bata ng elementary, nga mag-excel man, nga suportahon mo gin siya. Mm-hmm. Kahit sa eskwilaan, nga dahil bisan public school, kadamo sa mga balairan, sa mga requirements, mga projects, mga muna, mag-compete siya sa mga amu-amuni, no?
9: Make-up pa lang.
7: Oo, no? Kundi sa eskwilaan, sa subong, no? Di ba lang may mga kompetisyon, yes, na din pa na makadto o ano man kinanglan, mabakalsang bayo or whatever, no? Mm-hmm. So, kulang hambal niya, no? So, which is the, in reality, magid, no? Kulang ina, no? Pero especially kung may kolehiyo.
9: Kag, no? Kung may nagamasakit.
7: Yes, no? Kahit hindi man tanan masagot ni PhilHealth, mm-hmm. no? At sa subong, may ara nga yakap, no?
9: Yakap,
7: no? So, dakugin iniman nga bulig sa aton sini nga mga kautan, kauturan, no? Especially sa mga may maintenance, no? Kahit may mga available dila nga mga bulong, no? Mga basic up ina, no? Mm-hmm. Oh, so dako man ina nga bulig, pero tiya mo lang na yawan ka man pila to, mm-hmm. no?
9: O, mahulat ka kaagahon pa, ang igo ka maka... makakita sa itsura sang doktor nga ano mo hapon na.
7: Yes, so ti amo gina, no, kung ginakulang ka, no, so ti amo managani ang aton ginatudlo diri, no, sa Mr. kag Mrs. Wise expenses, no, nga as much as possible makalagpas kita dira, no, sa ginabutang nga poverty threshold nga ina, no, nga hindi kita magsalig sa kun ano nga bulig sang gobyerno. Yes, ara ina, pero sa other nato nga kinanglan nga may emergency fund ka, no? Mm-hmm. Kulang gid ina, especially, no? Bisa naga-income ka pa sang 30,000 ang pamilya or even 50,000 kun damo ang mga ginabayaran nga utang. Mm-hmm. So kulang gid, no? So, diri, amo ina, nga ginahambagi naton nga magkinot gid kun ano ang mga future nga galastuhanan, no, ipreparahan gid ina. Bawas anay ang mga selebrasyon. Pwede nga mag-celebrate, pero sa simple lang nga mga pamaagi, nga hindi mag-gastos ang dako, no? Mm-hmm. Hindi pag i ano pag i ano ni i hindi pag sapakon nga magaworry ka kun ano ang hambal sang tao, bay ida iya kun ano ang hambal sang tao, no, kay kun ikaw kun ang pamilya mo mga kaginanglan sang kwarta, no, ti kalabanan nga mahatag man lang sa imo, especially kun hospitalization or ina, get well soon man lang ina, mm-hmm, no, kung may namatyan, rest in peace, may rest in peace and condolence lang man ina, no. So sa imo gid ina iya, no, nga kinanglan i-manage ang manage maayo ang finances, kag tanan nga pamilya, miyembro sang pamilya should get involved sa saving.
9: Alright.
8: So, damo-damo. Gid sa comment section, do, wala ka dito ganyan. May makita nga, do nag-agree nga, nga makaigo ang 13,900 pesos sa isa ka bulan. Pero may ala ito naghambay nga kung ano, guro, ikon sa pamilya, bala ang nag-earn sa na nga kantidad, both parents, hindi lang nga isa lang, though namin niya siguro ang monthly income sang pamilya, duha times two sa sang sina nga kantidad. Pero ano bala mambing ang mga basic needs sang isa ka pamilya nga kinahanglan gid painan sang pondo?
7: So ti amo ina, no, ang pagkaon gid, no, pagkaon, syempre ang transportation sa mga kabataan si sina, no, kung naga-eskwela kag kun tiempre ikaw naga-obra man, no, ti shelter, ti ara na nga daan ang imong balay, pero kinanglan may maintenance ka man dira, no, nga pag-abot sa mga kalamidad, hindi man nga basta-basta ka nga maguba ang imo da nga balay, no. So, and then, ang clothing, ti, ano man ina, pwede ka man da ang maka-reduce man sang imong expenses dira, kahit ti, hindi mo man kinanglan, let's say, kung may mga okasyon, pwede ka man nga makahulam, no, makahulam lang, no, sa imo sining nga mga relatives dira, kahit ti, isa man lang na kagamit, abi, no, or pangita ka sang way, nga, makakinot ka, no, nga, let's say, mix and match, no, nga mga pamaagi da dira, no. So, ano pa? So, ang utilities, no? Mm. So, utilities, no? So, ang kuryente, no? Ang tubig, no? Of course, ang internet, no? Kinahanglan naman ina sa subunggid, no? Essential na ina, no? So, pero, may mga ways man nga kundiin, pwede ka makakinot, no? Kag may ara nga mga barangay naman iya, nga may free wifi, no? Nga yes, hindi mo kinanglan nga mag, ano, kaya, yes, may public wifi kay ta, no? Ang DITC, no, may program sa sina, no? Kag nag-expand ina sila, no, sa ibang pagid nga mga areas nga sa diin nagakinanglan, no? Like, may internet ka mo sa inyo sining public wifi ina, no? So, ginambal natin din nga kadamo gid nga mga pamaagi nga maka-negosyo ka through sa online, no? Yes. So, mangin, ano kita, mangin madiskarte kita ang aton nga pagkapisan, kinanglan i-learn, mag-learn kita para may diskarte kita nga maayo, nga makahatag sa aton sang ikaayo para sa aton nga finances, no? Nga kung ano man da ang ibutang sang government, nga poverty threshold, sige lang, hindi ita na pag ano, pero kita iya maningiwa, kita iya nga mag-ayuhan ang aton nga finances, nga number one is maging debt-free, no? Kahit ti kalabanan sa aton may mga utang, no? Gag, para maiwasan ang utang, so build emergency fund, no? So believe in yourself, no, mo nang ambal gani ni injap siya nga you must believe in yourself, no, nga kaya mo na nga malabot ang imo nga mga damgo. Yes, may mga rejections, may mga trials, pero purso dapat persistent ka kag hindi ka mag-stop, no. Kay once nga mag-stop ka, mag-quit ka, so that is failure, mm-hmm, no? Sigurado, ginang ma-fail ka kung mag-stop ka. Mm-hmm. Pero magiging persistent ka, keep on learning, kag ang mga failures ni mo, i-focus ni mo kung ano dito ang mga learnings mo dira, no? I-embrace mo ina, no? And then, level up ka sa kung ano nga mga ways nga ma-improve pagid, no, ang imo nga system sa imo sining nga business.
9: Importante gid sa kung amo ni kagamay ang imo nga income, ma'am, dapat kabalo ka mag-manage sang imo man nga kinataan.
7: Yes, importante gid, no, kaya mo na ganyan balaton bisan mag 50 mil pa ina, no, konti magarbo ka, wala mo gina-monitor ang imo sini nga gastos, no, wala mo gina-plano kundi in makadto ina ang imo income, ti laban-laban malayo pang sweldo,
9: paycheck to paycheck.
7: Wala na, di na to ang ako nga sweldo, no, dokasan o lang to nga nagsweldo ako tungod wala kasang plano, wala mo ginaplano kundi ina makadto. Pero kung gina-monitor mo, up to the last centavo kundi in, no, nagkadto, and then i-check mo damo gali once, no, so dapat mga essential lang, no, dapat makasave ako every month abuni, no, para makabuild ako sang akon nga emergency fund para hindi na ako mangutang in times of emergencies.
9: Kung kabalo ka tama mag-manage sang aton nga finances, kag ti given nga may amo kita sini nga sweldo, matamat pa lang katabi nga naga pangita sang mabaagi nga makaangkon sang iban pang sources of income, possible pa ihan mambing nga makasupot ang isa ka pamilya sang kwarta nga kun isat aside ni labi para sa ilang mga emergency needs.
7: Yes, no, so kung sa abuni nga 13,900, pwede paghihapon, no, kahit kung gunsundon gani ang ato nga formula, no, nga income, no, ang pinakaanogin nga formula sa ato nga mag-increase ang ato nga cash flow is income minus anay sang savings, no, save kagid anay, and whatever is left, amo na ang imo pa igo-igoon, no. So, amoy na. So, para sigurado nga makasave ka, no? Ti, ang ginaano natin is 20%. Pero kung daw mabugat pa, tungod nga ti, nag-adjust ka pa lang. So, you can start sa 5%, 10%, no? Up to 10%, no? And, syempre, ginambal natin din nga, hindi lang kita mag-keynote, no? So, ti, mangita kita way nga maka-income kita, no? So, kung ano nga madugang nga ma-income natin sa other source ang ato nga income, so, dito na dapat ma- dugang sa imo nga savings, hindi nga sa imo expenses, no? Kay kun sabayan mo sang imo nga lifestyle ang pagtaas sa imo sini nga income, so amo na ginatawag naton nga lifestyle inflation, no? Di ba lasang una, kung nagasweldo ka, let's say abi 15,000 kaigo man, karon ka nagasweldo ka 30,000 ti daw kulang, no?
9: Kay nagtaas man imo nga.
7: Oo, kay nagaano man ang imo nga lifestyle, no? Nag-level up ka, no? Sang una, okay ka lang sa 3-in-1, karon kay nagasweldo ka na sang 30,000, so kinahanglan na ano ka na, tara, nag-upod ka gid permis sa tara-tara hinagaray.
9: Ang mahal ka isa,
7: yes, or kung ka isa, ikaw payamang hagan, no? So, hindi bala, so, manage natin maayon. Yes, no, pwede ka gid sa amusina, no? Ginambal gani natin is income minus 10% tithes, no? Amo ginang pinaka-effective, no? Nga prosperity formula ina. And then 20% savings and not every slip 70 for your expenses and lifestyle. So, dira man nakaano ang imo nga lifestyle, no? Pero ti, kung gusto nimo nga kung ang pinaka-urgent goal ni mo is maging debt-free ka, so buhinan mo pag-inanay ang imo expenses sa imo nga lifestyle, no? So, yes, arain na ang imo lifestyle because kinanglan man naton nga celebrate small wins, no? O, let's say, naging successful ka, nga nakasave ka, abi, for this month, 1,000. So, ti, pwede man na nga i-reward mo imo nga self, pero budgeted gihapon,
9: basi, no? Basta, malakon 1,000, man ang reward.
7: O, ti, o, ti, abo na na. Save mo to. Ang unang problema, no? So, kinahanglan ma-manage, kinmaayo naton. Kita ang decide, be your own money manager, no? Ikaw ang decide, kundiin makadto, no? Ang imo sininga, nga ginapangabudlayan, no? Kag kinahanglan, reward yourself with something nga makatag sa imo sang value eventually, no, nga makabulig ina sa imo nga goal, long term goal, no, like sa imo sini nga retirement.
8: So possible sige hapon ang pag-save bisan pa nga limited lang ang imo nga income, kun gamay lang ang imo income, kun kabalo lang kita kun paano i-manage ang aton nga finances. Pero syempre, sa isa ka pamilya dapat napahangop man na basi kun ang parents lang ang kabalo mag-save, pero ang mga kabataan hindi kabalo mag-save kag hindi man ka hangop sang sitwasyon sang ila pamilya. So ano ka importante mambing nga kun amo lang ng inyong income, for example ang 13,900 nga na, ano ka importante nga na pahangop na pa-insyendi na sa mga kabataan kag paano sila maka-contribute sa pag-save man para sa ila pamilya.
7: So tama gid ina no nga dapat maintindihan ina sang kabataan nga let's say amo lang ni ang income sang family no. So paigo-igo naton ini pero kinanglan maano gid kita mag goal gid kita sang savings no. Kay ti mambag nga daw ka gamay pero ang importante is maka-start ka no. Maka-start ka save no. Let's say abi sa 13,900 nga ina no in a month abi pwede ka mag-save abi 500 no. Basta maka-start ka lang, maka-start lang ka mo, or even 200, no? Start small, no? Kag make it, ano, make it a habit, nga maging consistent, no? Maging consistent, no? Kay ti, kag goal ka, no? Let's say for a month, no? Una ka abi sa 200, or sunod abi 500. Kay ti, ang members ng pamilya, nag-contribute na para pagid nga makasave. Or let's say, abi, ang inyo abi sa to, nag-ano ka mo sa 50 pesos per meal sa each, no? So, paano ka mo nga makasave pagid, no? Sang, ang inyo sininga nga expenses for the food, no? So, make sure nga ti healthy. Healthy ang ina nga mga kwan, no? Ang ina nga i-prepare naton, no? Kag, syempre, sa ginambaganit naton nga mas maayong nga produce your own food para hindi lang nga makaless, no? Kag sigurado nga healthy, no? Safe ang inyo sininga nga ginakaon, no? And then let's say ti ang pamilya, no? Let's say kun ang kabataan abi may amo sini nga baon para sa ano, para sa transportation. So paano pagid so makapangita pagid sang way abi, no? Ang bata ngay na nga makakinot siya, no? Maludya ti anay nakakinot ako tungod nga nagangkas lang ko to sa akon nga tiyo or the, ano, no? So mga amo sina nga mga ways nga maka ano no or let's say abi sa utilities no sa ginabayran nga kuryente no. So ti ang ano is hindi na mag ano no hindi na magpaandar sang electric fan no. Mm-hmm. Kun kinanglanon lang gid nga mainit no mapaang so ti amo na gamit ang electric fan no. Pero kun let's say abi no ang balay no may mga windows ina no so ang ventilation sang hangin dira kun open tanan nga bintana hindi mo na kinanglan nga mag electric fan. Mm-hmm. No so mga amo sa sina no and then kung may refrigerator no so antes magtulog i-off no kay dako gid na ang ma-save niya sa kuryente kun ti gabi wala man sa may naga-open no. So amon sina ang mga ways nga kun sa diin makakinot no nga every family member makaparticipate dira sa pagkinot no sa kagastuhanan sa sulod sang balay kag kun ano pa man nga dapat gastusan no nga mga essentials.
9: Mm-hmm. Sometimes nag ano ko ma'am nagalanta ko sa mga comments may isa man nga nag-comment nga siling niya kaigo o galing dapat wala ka sang bisyo. E sa bisyo pa lang kag inom sigarilyo wala na kulang
7: no, di wala gid oi.
9: Ti amo gani ko wala ka nagid gani gasunod sa tsaktong financial management mambing tapos ang imo kwarta diretso sa imo nga bisyo. Ano po na karon ang labutan sa 13,900 pesos?
7: Oo. O ti wala ti ano na lang gid ina ti amo pa lang na ang inyong income tapos may bisyo pa. Ang nanay abi nagakinot and here comes ang tatay may mga bisyo no. Mm. So ti amo pa na ang cost no. Yes. Sang hindi pagintindihan nay no. Pag-away so ano na epekto sina sang kabataan no so hindi manami nga environment no sa sulod sang panimalay no kon may bisyo kay ti isa ina no sang mga ginhalinan man sang konflikto sang mag-asawa no ti masubo no kag ang iban gani no ay ina ba lang nga mga budlay bilog nga adlaw and then pagkahapon iinom lang.
9: Ahay.
7: Mga amo na so masubo no. Mm. Nga wala nimo pagpauli hubog na tapos pagkasunod nga adlaw wala na sang gana magtrabaho liwat kay ti may hangover galingin ulo no.
9: Mm.
7: So wala gid sang kaayuhan nga madulot ang ina nga bisyo. Mm. No?
9: Sad reality nga
7: sad reality.
9: Actually nagakatabo gid man ma'am sa aton nga mga especially sa mga pamilya ba lang wala gid la ma-arrange maayo ang ila finances. Kag wala man kaistoryahan na isang maayong mag-asawa, wala man mapahangop ang ila kabataan sa ila financial status. Kag isa pa sa mga masubo nga realidad nga ma-realizar naton ma'am sa amo ni nga balita, amo nga ang mga tao nagasaligman lang sa ilang asbaldo. So they are living paycheck to paycheck. Paano naton mamastop ang amo na nga cycle sa aton nga pagpangabuhi?
7: Yes. No, so amo na nga kita diri financial wake up call, no? Financial wake up call nga take charge of your finances. Nga hindi ka lang magsalig sa imo sining income. Nga bisan dako pa ina, no? Because there is no job security, no? Pwede ka gid madulaan anytime, no? Kung ginhisaan ka sang imo sining office mate tira, pwede nga may ara nga himuimuan ka sang chika ka to nga may amo ni, no? Pangitaan ka sang sang sala, no? Isa pa na, or let's say ang company is naka-encounter, no, na may gado, no, kinanglan nga mang retrench, no? So ti bisan ikaw pa ang pinaka-importante dang imo nga taas ang imo posisyon, pero ti taas man na ang imo nga sweldo. So meaning parang mas makinot kung kaisa may makumpanya nga ikaw kuhaan na lang sang no, isa ka sa mga madulaan sang trabaho sa sina, no? So and then here comes, no, like pag-abot sang pandemic, hindi bala amo gid ato isa gid ato ka wake up call tani sa aton nga there is no job security, no? Ti pasalamat sa tuiya ang mga sa gobyerno kay ti sige sila, no? So ti ang sa mga private kadamo sa mga businesses sa mga kumpanya nga apektado gid, no, ang mga businesses nag-close down, no? Ti syempre ang iban nga mga naka recover or nakaano sila, so nag-adapt sila, no, sa mga e-commerce gay ini, no. So kinahanglan ang imong business is resilient sa amo sina nga mga bagay, no, sa pag-abot sang sina nga mga kalamidad, no. So hindi lang kita magsalig sa aton sininga nga sweldo nga hambal sige lang gastos anyway pagkasunod ga bulan may ara pa man, no. So what if ko may madako nga hitabo nga kinanglan mo ang dako nga kwarta, wala ka sang emergency fund,
9: no? Or hindi ka masweldohan.
7: Yes, or hindi ka masweldohan, no. So ti amo ina ang mga ang mga bagay nga dapat mapaiway ina, no, nga makaangkon kita sang problema sa ato nga finances kun may ara kita other source of income, no. So being an entrepreneur, no, is one way nga makaangkon kita sang other source of income, no, side hustle, no. Bisan ara kita may work kita, no, hindi kita magsalig, no, mas maayo nga may ara kagid other income, no. Let's say kung di kung kaisa dugay na sa work, no, gusto

0: employee, no, pwede ko pagin madoble diri sa akong sininga business, no. Mm. So mga amo sa sina, so being an entrepreneur is very important para nga mag-ayuhan kita sa ato nga finances.
1: Mm-hmm. So dapat hindi lang gid kita magsalig sa aton nga sweldo. Kapin pa kun ikaw lang sa pamilya nyo ang ga-earn, dapat maintindihan man sa mga bugos na pamilya nga dapat hindi ilang magsalig sa sweldo, kay dapat sila mabulig man para maka-earn ang family. Kaya sa aton gani nga mga past nga mga episodes sa aton nga programa, ginatudlo gid naton nga sa isa ka pamilya dapat mera ka mo sang business, family business, nga dapat gani involve ang mga kabataan para sa gamay pa lang sila maintindihan na nila kung ano ka budlay mag-earn ng kwarta. Kapin pa kun amo ka man ni bi family ka mo nga ang set ang applicable ni sa inyo ang 13,900 pesos nga monthly income. Dapat gid nga mera sang negosyo kay kadamo sang mga hindi mo mapaktan nga mga maabot sa kabuhi, mayara sa mga dulaan sang ubra. So importante nga maintindihan na sang aton nga pamilya. Last question on my end, Ma'am Bing. Ano ka importante ang mangin financial literacy sa pagbulig sa mga pamilya nga ma-maximize ang ila limited incomes?
0: Importante gid ang financial literacy because this is one life skill that we need to learn para nga mag-successful kita sa aton nga kabuhi. Pwede kita mag-successful sa aton nga mga career, no? Makuha naton ang mga recognition nga ina, no? Malabot naton ang pinakataas nga posisyon sa kumpanya, no? Pero ang imo nga ginbuligan is ang kumpanya lang nga mag-ayuhan. Pero wala mo, tungod nga kakulang ikaw, ang imo nga gintun-an lang guro, ang corporate finance, no? Pero ang imo nga finances personal, wala mo ato na wala mo ginatun-an nga ma-manage ina maayo. Kay ti anyway dako man ang akon nga income, no, wala mo na ano nga ti ang imo nga income nga ina is that is active income, no, when you retire ti kun sa private ka pila lang bala ang imo nga pension sa sina. Mm-hmm. No, so unless nga ti nakita mo naka-learn ka about proper financial management, hindi lang nga naka-learn ka mag-save, naka-learn ka invest, no? Naka-learn ka kung paano ang mga investment instruments nga ini nga makabulig sa imo, maka-diversify ka. Ano bala ang legit nga mga investment instruments para nga ang akon nga ginpangabudlayan, no, hindi mag-alimunaw sa scam, no? So dira nagasulod ang financial literacy, no? So we must learn gid kita, no? Hindi kita magambal nga amo na ni ako nga alam ko na yan, no? Among binapan alam ko na yan, no? Ti alam mo, pero ti how much is your net worth, how much is your income sa subong, no? Hindi lang na nga atong ginalantaw is ang active income, but eventually may passive income kita. Kaya kung may passive income kita, no, bisan bata ka pa, no, hindi mo kinanglan, no, hindi mo kinanglan nga mag-edad ka sang 60 to 65 nga mag-retire ka, no. Pwede ka na gid yang mag-retire, no, even sa age mo nga 50, no. Mm-hmm. Nga ti your money is working for you na. Kung may business ka, ti nga may system ka na, business owner ka, not only money is working for you, but people are working for you, and at the same time nagabulig ka sa sina nga mga tao nga employee mo, no. Mm. So very important ang financial management kag ini dapat ma-learn naton sa sulod sang balay, no. Amo na nga ang ginikanan gid una mismo maka-learn, tudluan ang kabataan, no. Remember ang atong in-feature sang last week. Mm-hmm. Nga si Kyle Molina, no, may negosyo ang ginikanan, no, pero sila, no, wala ginapabalunan. Mm-hmm. Plete lang, no. So ti masunggod man siya gani tani, no, pero one way ato nga ginparealize, no, nga hindi hapos ang magpangita sang kwarta, no, nga like sa ila compromise nila ang time para sa ilang family tungod sa business, no, tungod nga maka-income para matagaan sang maayo nga puturo ang kabataan. But ang paghatag sang maayo nga puturo, hindi lang na nga makatapos siya sang 4-year course. Mm-hmm. No? Importante nga kung maayo nga puturo ang imo nga ginalantaw para sa imo nga bata, kinahanglan niya sa early age matrain na siya being responsible, being accountable nga bata, nga may positibo nga pagdalagan sang iyang nga mindset bala. Mm-hmm. nga hindi dayo nga magsunggod or what, nga maano na, no, nga bata pa lang naka-encounter na siya sang stress nga ginatawag, no, nga hindi siya nga manubo ang iyang nga coping mechanism, no. So, pag-train sang bata, sang mindset,

0: mindset niya, hindi lang sa business, sa financial management, kundi ang iya nga mindset mismo, nga mangin positibo siya nga kaya nga kabuhi. Kung ano ang gamay nga problema, matagaan inasang solusyon. No? I-train mo ang iyong bata kung paano na nga maghimo sang solusyon sa iya sini. No? Like, galaptada nga, ano, laptada nga toys, no? Hindi mo ipag-ano sa yaya or ikaw mismo ang maghimo sa sina. Ba't itudluan ang bata kung paano na maghimo sa sina nga ibutang dito sa muna nga lugar?
1: Taking responsibility.
0: Yes, being responsible. No? Pag inom sang tubig, o din muna dapat ibutang ang baso. No? Taking care of the self. No? Mag-toothbrush. Mga muna nga mga basic nga mga ano. Taking, pag-make sang bed right after nga pag-ano niya, no? Pag-mata niya, no? So mga simple nga mga bagay pero ina gina-train mo na ina ang imong bata nga being responsible para sa iya nga self.
1: Mm-mm. So sa ini nga edisyon sa aton na programa mambing natun-an ta nga hindi gali iabasihan ang sweldo kun paano ang mga sitwasyon sa imo pangabuhi bangod dapat mo ya nga i-manage ang ina nga kinataan kag mapag-grow mo pa ina.
0: Yes.
1: Sandig sa kung ano nga mga pamaagi sa imo nga pagka-entrepreneur, sa imo nga iban nga sources of income kag syempre sa imo man nga pagkinot, paggasto, santo sa pagkinahanglan.
0: That's right. No, like sa aton siligin feature subong nga entrepreneur nga si Injap, no. So 3 billions ang iya nga nakuha dito sa ano no, sang ginbuy ang 70% sang challenge. So nagreinvest siya, nagpartner siya, nagdiversify siya, no? So ginreinvest ang iya sining capital sa to sa iban pagid nga mga industries, no? So sa amo sa sinado sa early age niya tungod nga sang bata pa lang, na-train siya, no? Na-train siya nga nga magpangabudlay, no? Nga i-learn ang business, no? Hasta ang relationship sa mga tao, no? So importante ina, no? So ina, no, dapat makakabay nga naka-learn kita, no, sa atong gin feature sa sininga nga entrepreneur, no, nga ti Ilonggo gid, no, kag bugal gid sang Iloilo man sang taga Capiz nga the youngest billionaire, no, sang Pilipinas.
1: Alright, we'll take that as your final nga pagpanugyan sa sining aga sa inyong edisyon sa aton nga programa Mambing. Ang 13,900 pesos pwede gid naton nga magamit gihapon sa pagpangabuhi. Pwede gid naton mapatubo kag pwede naton pangitaan sang pamaagi agud nga makaigo sa aton pamilya. Lang be enough nga nagareklamo lang kita, ma'am. Dapat may ginaobra kita kahapon. Amo nagahi ka dapat hindi kita siling ni Ma'am Bing, hindi kita mag salig lang sa sweldo. Dapat may multiple sources of income kabalo kita mag-save. In simple terms. So na pinakasimple na pagpanugyan na ikan sa aton nga programa. Ang oras mga karadyo man, alas 11:37 na. Kasi may matalamyawan ka, Ma'am Bing.
0: Wala man gid, no? So ti ang ato lang ginapasalamatan ang aton sining nga makauturan nga nagaupo, no? So amo lang na ang aton nga ginahambal, no, nga kinahanglan whatever we learn, no, maybe na inspire ka mo, no, pero ti inspiration learnings, no, so ti asta lang inadera, no, makita naton ang pagbag-o kung naga-take action kita. So start kita save, no, save kita, pangita kita sang way nga kundiin maka angkon kita sang aton sininga madugangan, no, ang aton sininga income by using our spare time.
1: All right.
2: At least kita magtako, presyo man Jaylene, ginatamyaw lang naton sang maayong aga si Tito Sandra sa Barangay TV Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calyon Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family, sa Sityo Lignan Arip-Dip, maayong agaman kay Tito Arwin, kay Tita SP Shosan. Kag of course, belated happy birthday kay Tita Vice. Tanga, lamasan picture.
1: Sa happy birthday!
0: Ay, oo! Oh, happy birthday! Oo, kay Vice! Happy birthday.
1: Sa iban pa nga nagasulog sa ilakad na one, happy, happy birthday kids sa inyo. Kag syempre, sa talan nga nagapamati, dariman sa Pilipinas kag sa abroad, thank you so much sa inyong pagtutok na nilang sa RMN Mister.
3: Why is expenses?
1: Ang financial literacy program sang RMN Iloilo. Kaupod sa aton financial educator si Ma'am Bing Bing Josue. Kami ang inyong mga alaga, ako si Rajoman Jaylin Tamayo para Onda.
2: Rajoman Lanath Fernandez Silatriz.
4: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyan sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong tumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa pango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangtog kung baka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kun paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho kun nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
15: Good morning sa atong mga tagpalamati sa RMN Iloilo Philippines. Ka good evening diri sa Amerika. Welcome sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyo nga alagad Josie Moralidad Zaiman. Subong adlaw atong padayunon ang second part sang aton nga interview sa Filipino math teacher nga si John Irish Lira.
16: The research is very useful when solving problem. If there is an existing problem from a community or from our organization, you can do simple research. But if you wanted to really make a sustainable long-term results or long-term outcome or program sustainable for the community, you need to conduct research. Mm-hmm. And so it is also a responsibility of every faculty or every teacher. The faculty, these are high teaching in the higher institution, to conduct research and do research so that the community will benefit. For example, yung mga teacher, they will be able to find out which is the best one to be implemented. And the teacher, they should not be limited on the four walls of the classroom. They really need to, you know, explore some modern findings, they need to also retest those current information, those, you know, factual information, or yung mga in-implement nila, ano pa ba, tama pa ba yun, valid pa ba yun, reliable pa ba, o kaya naman yung simpleng na lang news. So, kailangan natin mag-cross-reference minsan. Kasi meron mga, lalo na ngayon, so online, may mga maraming mga false information, or yun nga, yung mga AI to do, so makikita naman natin doon. Mm-hmm. Yes, sa mga researchers na yan.
15: Yes. So in your case, again, how has research changed the way you teach your students in the classroom, especially when you're teaching math?
16: Yeah, it is really important. My master's thesis about the mathematics cognitive test for college freshman students. So at first, I have seen the relevance of testing or data results. So itong research kasi, magkukunin mo yung ano, kukuha ka ng mga information, tapos i-organize mo yung information, i-analyze mo siya, and then magbibigay ka ng programs or saka ng recommendation on how they can use the data, that simple information. So ganun din sa classroom, yung mga outcome ng mga bata, yung real-time data na, for example, sa test results, o dun sa mga, ano nila, yung mga academic performance nila, yung score nila sa quizzes, o yung ginagawa nilang output dun sa mga simple learning materials na binibigay ng teacher, yun yung parang, hindi siya parang, that is the reflection of what the students have learned, or what the students have mastered on the mathematics concept you are sharing to them. So as a teacher or as a researcher, you can modify the future lesson to guide more or to bring out more to that particular students or to that particular group of students that you have. So yeah, importante talaga ang research.
15: Mm-hmm.
16: Para timely at saka para makita rin nila yung ano, yung relevance, importance, at saka yung mas ma-enjoy nila yung yung lesson mo sa math. Yeah, thank you.
15: John, can you share one of your research studies that you are especially proud of and explain to me how it can benefit our society?
16: Lahat po yung mga ginawa kong paper, especially maganda naman, meron akong yun nga, cognitive test for college students at senior high school student. Meron din akong ginawang career employability sa Quezon City University na kung saan na tinignan namin yung mga graduates and then kung nasaan na sila and then minodify namin yung program. Meron din kaming ginawa na investigating factors influencing learning management kasi before mag-pandemic we were talking about LMS and then by the time the COVID hits sa nag-lockdown, so ginamit yung nagkaroon ng online platform. Most of the universities really are forced to shift from that learning management system. Mm-hmm. So, ayun. And then, nag-develop din ako ng instrument for higher order thinking skills among students. And noong 2023 din, I was able to finish yung research about level of technological, pedagogical, and content knowledge of professors in National University Manila. I presented that in the Fujisawa, Japan. And I won the best research paper and best oral presentation. That was March 2023.
15: Wow,
16: yeah, before I went to USA, I was sent by the National University sa Japan to present my paper with my collaborator Dr. Pasqua. Yeah, we presented the paper and we were applauded well by all of, not only Japanese, there were some Europeans, there were some Americans who were able to present their paper there, and the paper was selected as the best oral presentation and best research. I received that award. And prior to that, September 2022, I received the Faculty Excellence Award also from the National University. And before, I received also like a lot of top five best faculty, top five outstanding faculty. I received perfect score on student evaluation and like the dean's evaluation at the USR. So I'm so thankful how I cannot do that Faculty Excellence Award without the help of or doing research or reading researches, because by doing research and reading researches, I was able to see which is the best programs, which is the best approach or strategies I could implement on a certain a certain population or a certain group.
17: So John, you spent a lot of time reading then, right?
16: I remember when I was in master's degree, I spent a lot of time in the Philippine Normal University Library, every Saturday, even sometimes Friday night, pupunta na ako doon. I did a lot of paper because we were asked to evaluate and assess 100 paper per subject. So yeah, that's where I started reading researches, and I was able, and I get into it, and I learned it, and I embrace it. And I love it. Yeah. Thank you.
17: Mm-hmm. So you think, John, itong AI, malaking bagay sa tinatawag na research?
16: Oo nga. Ngayon na, yung masama ngayon, na-overuse yung AI. May mga taong gumagamit ng AI. Makikita mo kasi kung ito ay, naalala ko pa, when I was, sa IMU pa lang ako nito, kasi nung nasa isang sibasan ako, hindi pa usang AI. Pero dun sa National University, this is 2018, there were some students who were submitting the same reaction, the same reflection, with the same wordings, the same punctuation, but they have different fonts and they have different name. So minsan hindi lang dalawang estudyante, hindi lang tatlong estudyante, kasi nga ito ay lang mga copy paste galing sa online. So makikita mo. So ngayon, although artificial intelligence being as the best that we have right now, but we need to use it in an ethical manner. We need to really we need to paraphrase, we need to recite, okay, recite those particular references and authors before we write that on our paper. At the same time, with what I'm saying on my speaking engagement, check also the grammar error. At the same time, plagiarism. We have the plagiarism checker. This is implemented before in the Philippines, 2016, that it should be an acceptable plagiarism, like 10 to 15%, and more than 15% is like a worse. That's right. That's unacceptable. Yeah, mm-hmm. It's not a good means to write researches. Kasi ngayon, lalo na ngayon, mabilis talaga magawa ng AI, mabilis na magawa ng output. Pero pag makita mo yung output nila ng itong AI na to, ay parang tip of the iceberg lang siya. Mm-hmm. Pero yung in-depth discussion, in-depth results, ay wala doon. Hilaw siya. Kumbaga sa, yun, hilaw siya.
17: Yes.
16: So, that's why we need to always do research and not only see the tip of the iceberg. We can use that AI, but we need to go deeper beyond that because that's what makes us human. And we should not be dependent on AI. They should be the one to be depending on human. Yeah. Thank you. Yeah.
17: John, many teachers want to do research, pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula. What advice would you give them?
16: Yeah, that's a very good question. I always say on my talk, it always starts with the literature. Dun sa chapter 2 or yung mga literature, yung mga, dun sa references ka talaga magsisimula. I remember that when I was in master's degree, we were asked to do like research paper, but I don't know where to get the topic, so I started reading researches, I see the recommendation part, the last part. That is where the researcher is giving recommendation. Meron silang topical recommendation, meron silang methodological recommendation, meron din silang tactical recommendation. Pwede mong gamitin yung isa doon, or kung lahat yun, magawa mo sa research mo, mas maganda. Or basahin mo yung limitation ng mga study nila. Kasi itong mga researches na to, hindi naman siya perfect. Meron pa rin sense of improvement. So dun sa mga limitation na yun, pwede mong i-address yung mga limitations na yun, yung mga graph na research graph na yung tinatawag natin, for you to have your own topic. And I also learned that as I was writing my paper, it's better that you work as a team. Kasi mas maganda if you are in the team. And make sure lang na yung team mo ay talagang okay. Kasi minsan may mga team din na ikaw lang din yung gagawa ng lahat. So, pero maganda yung team ninyo na you are push to each other, sinasabi ko sa mga estudyante ko sa undergrad and even sa graduate school, kasi wala silang grouping eh, they are working on their own. So sa undergrad minsan mag-aaway talaga kayo, kasama yun, magkakatampuan kayo, pero at the end of the day you need to have the same goal, and that is to have a better output on the research. And be responsible. Yun lang. Pag hindi mo alam pa saan magsimula, read some literature, look at the references. At the same time, you can collaborate, and also seek an expert. Ako naman, yun din yung nagugustuhan sa akin ng mga graduate students ko. Even nandito na ako sa US, they invited me still to become panel member, and they are asking also my expert opinion, and they are asking me to be a speaker on to be a panel member on their research endeavor in the future in their school. And that's what I miss a lot, kasi naalala ko yan dun sa Philippines, kalawas kanan, lalo na pag summer, ang dami-daming mga training dyan. Pero dito sa US ay nawala na. So, but it's fine. I'm so thankful to Rono College na in-earn nila ako ngayon.
18: Oh, you were hard today?
16: Thank you. Thank
18: wow!
16: You
18: and, congratulations!
16: I think...
18: so you got great news, huh?
16: Yeah, thank you. So they're excited also to me, I think, to write more paper, yeah.
18: Wow! Thank you. So this is the first time that you're gonna do a research dito sa America.
16: Okay. Although mayroon din akong nasulat na paper, this will be the first time that I will publish again scientifically, yeah. Thank you.
18: And you know, researchers in America, they're very well supported kasi ang tawag sa kanila dito actually are scientists.
16: Yeah, thank you.
18: Mm-hmm.
16: That's what I need a lot, so thank you.
18: Is there a specific topic na parang ito yung gusto mong ma-research?
16: Ngayon na nakikita ko, actually, to be honest, when I attended this Virginia Tech, I presented paper. I'm the one who only presented the research about education, and the rest of them presented researches on environment, presented research about climate change, presented research about what's that? Yeah, those two are striking to me.
18: Mm-hmm.
16: Kasi yung mga ibang na-present ng iba, nagawa ko na, pero yung sila, ang galing, oh. Na-apply niya yung math doon sa climate change.
18: Mm-hmm.
16: At saka dun sa, sa disease. So, mm-hmm. I was very happy. So, sana magawa ko rin yun. Kasi sa Philippines, ang ginagawa ko about sa engineering application ng math, sa engineering, research application sa engineering, sa architecture, sa mass communication, sa political science, accountancy, what else? There were like, I was able to work on art education system,
18: mm-hmm.
16: About more on that. So ngayon, I wanted to really, because parang nakita ko yung trend sa Virginia Tech about health, about mm-hmm.
18: sa
16: mga diseases. And also, I was inspired with Darwin,
18: mm-hmm.
16: Darwin Gomez. She's also
18: a scientist and researcher.
16: He is also a scientist. He has published, I think, 2 or 3. Paper.
18: Mm-hmm.
16: He has also a Google Scholar, so I'm proud of him. I get close to him, brother Darwin niya. Yeah.
18: Mm-hmm. Nakaka-proud ka naman dyan, you know? Yeah. You're only been in the U.S. na mga 3 taon pa lang, or 3 taon ka pa lang, and now you are hired by one of the colleges because of your research.
16: Yeah, thank you. I'm so thankful to that. Yeah.
18: Mm-hmm. And you know, do you see... What's that?
16: Hoping that it will continue and it will grow.
18: Amen.
16: Praying for it. Yeah. Thank you.
18: Wow. So, so far, no, itong pagiging researcher, again, this is a good thing. Kasi hindi madali mag-research. You need time. You need funding. need the brain of the person. You need to be patient, right?
16: Correct.
18: What else would you like to do then after the research?
16: I always wanted to tell to everyone to it's not about doing research, but also documenting the research at the same time, publishing the research paper. Because there are a lot of good scientists, there are a lot of good discovery in the Philippines, but they are not documented.
18: Mm.
16: And unfortunately, there are some neighboring countries who are replicating their output, their conducted research, and they are the one being recognized. Why? Because they were able to publish it in reputable scientific refereed journal. So yun yung buti na lang ngayon, marami na ding naka-register na, mas dumami na. Pero mas namang pa rin po yung mga, ano, mga, ang tawag ko doon, yung mga predatory, ang tawag po namin doon, predatory research journal, na kung saan it's about money making lang.
17: Oh, wow.
16: And, yeah. And then meron kasing mga ibang mga researcher doon that they are really aiming to be able to publish, and nakukuha sila nitong mga predator na to. Nakukuha sila, and then only to find out, at the end of the day, binigay nila yung researches nila, pinapublish nila doon, tapos predator lang pala, hindi pala totoo. Hindi naman pala reputable yung journal na yun. After a year, mawawala na siya, or wala lang, wala lang, doon lang sa mga libro na yun. Hindi katulad nung sa Scientific Index, ay you will be known all over the world, you will be cited. You are putting yourself on the map, on the world map, at the same time, the Philippines, in the world map. So
17: itong pag-hire sa iyo ngayon ng Roanoke College, malaking bagay yung experience mo at masayot ka sa mga research.
16: Yan po yung reason na, ano, na I think they accepted me and they hired me.
17: Nagkaroon ba sila ng background check?
16: Yes, I was thankful, no. I was able to have a conversation with the dean last May, and it took them like almost 2 months for their background check. So dito pala sa US, background check yung yung name mo, yung ano mo, ang tagal, tapos yung ano din, lahat ng mga credits mo, ganun, lahat ng mga crimes. Crime naman sa ating common naman, may NDAs. Pati yung siguro itong tagal. So happy na it came out positive.
17: I'm sure your family is very, very happy for you.
16: Yeah, they are, the moment they are afraid with my visa, but I'm positive that it will come out better. Yeah.
17: So now, because of that, mas, ano, bibigyan ka ng halaga ng Amerika, di ba?
16: Amen, sana po.
17: Kasi kailangan nila yung mga scientist eh. In your, in your experience, John, what qualities make a good researcher beside being, you know, smart and academically talented?
16: Yeah, that's true. That's a good question. Doing research is not only entails being academically prepared, at the same time, being smart or you have your intelligence, but also learning how to persevere, at the same time collaborate. I think these are the two important aspects. It's not, kasi yung ginagawa ko nung 2010 hanggang 2013, I was publishing paper on my own. And then I have noticed that there are some group writers, so I realized na, yeah, you could grow more when you are on a team. At the same time, you need to have perseverance that no matter how hard it is, or how difficult is the situation, when you commit for it, you need to really move forward no matter what. So do what is right, keep moving forward even though it is very tough, because at the end of the day, it will change the climate. Huh? Pagkatapos ng ulan, pag ng bagyo, ano naman yung kapasunod, siyempre it's about naman na positive result. And I believe whatever you have planted, that's the one that you will be harvesting, or you will reap out at the end. So keep moving, persevere, yeah.
17: Mm-hmm.
16: Yeah, that's right. And collaborate, have a team, work with the team.
17: That's right.
16: Also collaborate, yeah. Thank you.
17: And of course, you've achieved success in research, no? Ngayon na kuha mo na to, or naabot mo na tong research na to, yung success niya, both in the Philippines and now in the United States, dahil din sa ginawa mong research. What differences have you observed in the research culture between the two countries, like America and the Philippines?
16: Yeah, nothing bad about Americans. But I have noticed how smart Filipino are.
17: Yes, kulang lang sa resources.
16: Yeah, the way they write their paper is very comprehensive. It's very, tantamount, and it's a lot. However, because of being too perfect or being too high, being too scientific, sometimes the reality of that research is not attainable. Yeah, it's not really complementing the needs of the community. It's not really solving what is the necessary or what is the current problem of the community. But in the United States, simple lang. kunin problema. That's what they're trying to solve, and they have like very simple, they have very simple research format.
18: Mm-hmm. So, mas challenging pa rin doon sa Pilipinas?
16: Yeah, yung iba yung pangit na culture sa atin. Ang daming tanong. Minsan, those questions is not really aligned with the topic. They just wanted to brag down, or sometimes they wanted to pull down the researcher or the results.
18: Mm-hmm.
16: But here in the United States, they are very supportive. And I'm thankful that I think in my class before, I experienced that in my master's, when I was a student master's degree, when I was starting to do research, I have a lot of questions that I received.
18: Mm-mm.
16: But yeah, sometimes I saw that in the conferences as well. But I'm thankful it never happens to me.
18: Tama.
16: Yeah, I
18: kaya parang nahihirapan yung mga estudyante doon, di ba?
16: Yeah. So, I advise to the Filipinos, support one another, and do research that will really address the current problem of the Philippines. I hope to publish more now with the United States of America.
18: Mm-hmm.
16: And
18: you're going to go up there as one of the Filipino scientists.
16: Thank you.
18: Diba? Of course, you're a scientist now. Now, last question na lang. How different is teaching in the United States compared to the Philippines?
16: Yeah, in the Philippines, I was teaching 3 hours per subject, kasi siguro tertiary level. Students are respectful, they are patient, and they have limited, tools for learning.
18: Mas studious ba yung mga bata doon sa Pilipinas?
16: Mas studious sila. Oh, yung magandang culture na binigay sa atin ng ating mga,
18: But you know, our education actually started sa mga Amerikano.
16: Yeah, correct. It was the American who established the first schools and institution.
18: Mm-mm.
16: Yeah, that's true. I remember yung Philippine Normal University, tinayo din nila yung 1901. So, thankful.
18: That's why Philippine Normal University, you know, they were able to produce the best teachers.
16: Yes, thank you. And then, dito sa America naman, maganda, simple lang. Simple at kompleto na lahat. Kompleto na lahat ng mga kailangan mo. Lahat ng kailangan ng teacher, kailangan ng estudyante. Ano sila, 1 year ahead. Parang or baka 5 years ahead sila. So kung ano yung katulad ngayon, 20 yung aming math lesson ay hindi na dun sa until 2028. So unlike sa Pilipinas, kung ano yung trend sa ibang bansa, ina-adapt nila. So parang humahabol lang yung Philippines.
18: That's right. Parang kinukopya na lang natin.
16: Ayun, kinukopya lang natin. Tapos minsan, pag in-implement na natin, late na tayo, iba na naman yung ginagawa, iba na ulit yung trend sa ibang bansa. Or tapos unfortunate pa sa atin, limited tayo sa mga infrastructure, sa support, sa corruption. So it's really unhealthy. Pero the teacher and the students are really smart. They're really intelligent.
18: Mm-hmm.
16: Sana ma-convert natin yun na into really a positive aspect.
18: That's right.
16: Yeah, thank you, Ate. Yeah,
18: so anyway, Jen, thank you so much.
16: Thank you so much, Jen,
18: for joining us. Before we end, is there any final message that you would like to share to our listeners about, again, education, research, mathematics, and community service?
16: Let us support and help one another as a Filipino or as American. And I wanted to, what message did I say? Nawala ako. So, let us support one another and let us move forward to a better nation using mathematics. Thank you.
18: Thank you, John.
14: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kung paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyong himata nga nagatrabaho o nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. 3 sa RMN Iloilo.
19: Man Gold Coffee Mix.
20: Partner.
19: Gusto mo ba ang natural nga energy booster?
20: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
19: Mega Man Gold Coffee Mix.
20: May ginseng,
19: tungkat ani,
20: maca,
19: kag saw,
20: palmetto.
19: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
20: Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Yara na sa mga butika.
21: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner. Sa ACS, Unika Promo!
22: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa
23: ACS Unika Promo!
21: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
22: Tatak RMN.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
24: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
25: ang Physio
24: yung may D3.
25: D3 Bio.
26: My family history ba na kamuusong diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
26: Mag-TDX 500!
24: Ang may powerful compound!
26: Yanagapanubos ang imo blood sugar!
24: TDX 500!
26: Garantisado!
24: Epektibo!
26: Aramisto!
24: TDX 500!
26: Mighty C,
24: ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako galing si Ariel, nagkanto si Red, isang nagligad, sikisaki, kidya katama, di ang basing tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
24: Mighty C,
26: mamaka sa mga butika.
24: D3 Bio with Vizio.
28: Ako si Ana, before problema, ako gidang ako ni regular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio,
26: ang D3 Bio,
24: yung may Vizio.
26: Ang Vizio,
24: yung may D3.
26: Marakas mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: Balita halin sa Kapitolyo.
30: Maayad-ayad nga adlaw Iloilo. Welcome sa programa Balita halin sa Kapitolyo. Sa gyapon inyang inyo lagad si Parekoy Ray Cabarles. Mga kompunta sa gyapon ang aton regular ng mga partners, si Parekoy Early Garcia kag Parekoy Joel Turmon. Sa pagpanang miyaw, si Parekoy Early. Parekoy, mayad nga adlaw.
31: Mayad nga adlaw, Parekoy, kag sa aton mga tagpalamati.
30: Alright, Parekoy Joel.
31: Nakatamiyaw kita sang mayad nga adlaw sa aton mga tagpalamati.
30: Alright, sa siningang simana, padayon kami sa pagtalakay sang mga balita, tuhoy sa mga programa, proyekto, serbisyo, kag advokasya sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sa Hulas Naliwan, kundi ang aton top performing governor of the Philippines, Governor Toto Defensor. May mga nabilin pagliyaw nga proyekto sang NTFL CAC ngaway matapos. Ti hambal sang gobyerno provincial, kami na ko nung tapos. Parekoy?
31: Kay ang NTFL CAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, may mga proyekto ni diri Parekoy sa mga lugar lang nga mga insurgent prone areas, no? Di sa mga kabarangayan sa Nabukid, galing kay sa nagliligad ng mga tinuig, may mga sitwasyon nga wala matapos ang pila kang mga proyekto bangod nga may mga problema sa bidding. Kiti may araabla pa rin ko yung mga kontraktor. Wala gintra sa bidding. Kiti sa bukid mo. Daw kisabla daw hindi worth para sa ila kay ang pundo abi gagmay. So may ara nga wala gid ya ma-implement ng mga proyekto. Mga proyekto ni Preko yung mga kalsada.
30: Okay.
31: May mga tulay, mga gagmay lang ya galing bla no, mga hanging bridge.
30: Mga
31: water system. May ara man nga tag 2 million, may tag 1 million daw ginagmay. So ang iba nga kontraktor siguro kasi sa bukid mo i-implement.
30: Oo.
0: 1 million mo lang
31: bawi. Po. Oh.
0: 1 million ang proyekto mo, Spookin. Pero ang transportation mo, pakatapos Spookin,
31: pasakaan mo sa mga materials
0: mo. So, ang 1 million na pareko, ito, operational expenses lang na, bro.
31: Oo.
0: Why na nag-o kinansyada?
31: Yes, mo na nga damo, nga mga...
0: Ang sila nag-ubas ang pundos naman?
31: Iyas ang national government ni. Iyas ang national government. Di kay ang NTFL kak developer ko yung tuyo sini nga ipabatsyag sa mga tao sa remote areas, mm-hmm, especially sa Kabukiran, mm-hmm, nga ara ang gobyerno, mm-hmm, para nga hindi sila mahilo sa mga makaliwa, makawala nga grupo. Ah.
0: Mm-hmm.
31: Amo nang purpose gin sa NTFL kak. Amo nga nag, may mga pundo, mm-hmm, na ginbubo para sa mga remote areas.
0: Ngayon nati, may batsyagan sang pumuluyo nga ining proyekto.
31: Huwag ka mo ginapabayaan sa gobyerno.
0: May gobyerno nga nag-aulikid ka ninyo. May gobyerno pa nga nag-atipan ka ninyo. Ah.
31: Yes.
0: Hindi ka mo yung mag-apin, tos kontra. Nan, amo nang buwan na balon. Yes. Di tawaan takmo ti dalan, di taytay, di ko gano'n pag yung mga proyekto nyo.
31: Mm-hmm.
0: Para nga hindi ko mahilo. Pero kung isa tutuod nga istorya sa Naprikoy. Di kagi man tayo pa nga may mga parente man tayo nga nagsaka sa bukid mo. So, istorya man sila kung paano nila nga, paano sila nga nag-join mo. Kag nga amuning kausa nila nga palayo nila ni Grimo. Ni nga wala sila gana mo kong touch it. No? Di, siyempre pa rin ko, inintindihan nila yan nga, amuning kausa nila, yung doktrina na sila yung komunista mo. Di, burday mo na kung isa nga bawion mo pa rin ko, i-relinquish mo ba? No, ang inang doktrina nga na kay produgay na imo yang ang gin ano mo na gin dradarabla. Di karon ang mga pamulyo sa palibot na ya parekoy. Kay parente man nila mo. Hindi ka man parekoy kambal nga hindi ka magsimpatiya na sila.
31: Hmm.
0: Ay, dugduman ko niya parekoy halimbawa, bi parente mo sumaka sa balay mo. Kunin ang bal na nila sa una, hindi ka pwede ka parekoy ka. Ano kunin nga pang kayo-kayo ka bla?
31: Hmm.
0: Revolutionary tax. Ni bla. Ti sino abi nga tao abi sa pali sa sa kaumahan, parikoy, o sa remote areas, ay hindi magkatag-revolutionary tax sa ilabi, parikoy.
31: Mm.
0: Nga may kadampig ka itong military nga pwede magdipensa sa ima.
31: Mm-hmm.
0: Why? Kung ano yung mambal nga? Day, gamay-gamay lang ah.
31: Sakto na.
0: Te, ikaw makuot ka ganyan, parikoy. Ikaw muna mambal ko kaisang
31: bisan. Ito mga burugasan mo eh. Tag muna sila da.
0: Tistingan mo na, tistingan mo na, parikoy, nga may parente, ikaw lang mga muna. Tag-apat ka daw, o lima ka daw nga mag-tiner sa imo da. Oh,
31: pakaunon
0: hindi mo pwede na yung isikway na pareko, Joel. Ang bola kabi nga. Ay, takatin yung tuwa. Nga, dinagin mo yun yung man. Di pag mga mahambal kasi na ako na important pareko, ay. Makabalibad tao.
31: Ipsan na lang na gani.
0: Ipsan ka na lang.
31: No, sa mga puluyo.
0: Kaya muna ngayon TFL TAC, I think ako nila paglantaw. Although nami yung maning proyekto, kahit ito ginapagay nila ni sa muna yung proyekto para mga kabil, mga kapanuanan. Actually, doon tinutuyo siya ni Guru pareko, yung access road. Para para nga at least kun magyan basta mga military man.
31: No.
0: Mambal nga ah, tisang una ti budlay sila buton kay ti wise dalan mo. Kasi bung ti agi ko muli kay buta na mo dalan ni kay para nga matamat man ko sipat.
31: Alam mo sa purpose eh.
0: Do mo nang tinutuyo pre ko sing dalan nga namo.
1: Ga susunggod mo yung mga tao sa mga mo malagyo ng mga lugar wala pre ko eh. Idumdum na pinabayan ng gobyerno. Ti pero sa pagkabatuod sina ang mga basic and essential services nga ini. Like for example mga healthcare services, budlayan gi masla pare ko yung makalabot sa putok-putok sa bukid kun sabihin ko ang dalan budlay. Ti amo ra nga feeling kay bando pinabayan gobyerno. Pero pag sa proyekto nga ini, nami gid man kay darayawo ni ang iban nga mga kontraktor kay sakto tugin na balbo pare ko nga iban nga mga bidders naga surrender kay ti ang pundo di gid man naglagko mo.
0: Way ka ginan siya pre.
1: Way ka ginan siya. May ginan siya kay magroon kamay yung dan siya yung roti. Pero may ara ginan ka mga kontraktor pa rin nga hindi lang ginan siya lagas nila kundi nga ma-servisyuhan ang tao. Kaya tingkong mapauman mong proyekto nga amak mo na kung anong beneficyo nga matag mo sa tao.
0: Pero mo that is why nga sa una na dumduman ko nga nag-bulk nila pa rin ko. Pero sabi, alimbawa, amoning barangay Taytay iya. Amoning barangay Dalan iya. Ti pila ni tanan kabilugan ni ti isa lang kabiding para nga isa lang ka kontaktor ang maubras na parikoy para magiran siya ang kontaktor di ba ti ang balta kay na kun 1 million lang ning bili sang dalan nga ni ah sa pakato pakare lang parikoy sang truck mo parikoy yes. Kulang pa ng 1 million mo ti paano na lang nang ginan siya mo nagkontaktor ka pa para hindi ka magiran siya hindi na lang di ba
31: ang challenge sang aton nga back no diri sa province kay gin-download nimo sa province yung paagi ang pundo para nga ang province ang ma-implement.
0: No,
31: hindi man ang national government ma-implement, gintugyan nila sa province. So...
0: Kaya grabe yung pagpasalig nila kanaton parikoy mo.
31: Oo.
0: Nga ti diri sa aton niya, open bidding.
31: Yes.
0: Kag-transparent ang bidding. Kasi parikoy, Joel, gabantay kid.
31: Oo eh. Sobra, sobra 300 milyones, parikoy mo. Huh? Ang pundo, naging...
0: Parikoy pugtak-pugtak. Ano na, ang yes. do sporadic lang ang parikoy.
31: Oh. Oh. So, wala may bitara nga may aragi dyan, wala may implement. So, may mga pundo, naging balik. Kasi nag, ano na, no, hindi mo ma... naglapaw na bala
0: sa fiscal year. Do may timeline na parikoy mo.

0: mga matapos mong proyekto, ti karon kayo wala pa matapos.
1: Oo.
0: Wala pa ninyo siyong mabiding na iban?
1: Hmm. Ti ang iban nga mga kabaranggayan, ti...
0: Pero kayo balik nila...
1: Subo, eh.
0: Ti kayo balik nila ito kung parang kwarta sa national government?
1: Oo, ang ginbalik sa national government, mga... 196 million.
0: Eh bao?
1: No, ang ginbalik.
0: Oh. Ngayon, hindi magamit, no?
1: Yes. Ang na-implementar, mga worth 154 million.
0: Hmm.
1: No? 165 ka mga proyekto
0: right. Amo, sa kabilugan. Isa na sa mga problema na natin rin nga hindi niyo ma-implementar. Well, about sa mga, sa bidder, Beparikoy, nga Maintra, ang isa sa mga stumbling block na niya, ang kwan! Ang pag-imo, isang program of works, Beparikoy.
1: Isa pa na.
0: Oo, sa pagkanamo sa proyekto, meron kong LTFL, kaklang Beparikoy, ang natindiron mga proyekto sa Lilo, pero hindi pagkaduro, ginubra sa engineering office, oh.
1: Tiyan mo na isa sa mga nakapaunot sang buhok ni engineer ni Nindig.
0: O mga nagroga, wala siya nagpapadayon pa rin ko.
1: Nabuhinan buhok
0: ni engineer ni Nindig. Kung pa-extend to siya, o 6 months, yan, hindi ko na kaya na yung another 6 months. Ha? Kaya kung may intention pa siya, kag-willing pa siya magpa-extend, no? Sang iyang pag-opsina sa Iloilo Provincial Government. Kaya di, allowed pa man siya kuno mo,
1: na
0: mag-1 year mo ang extension. Pero after 6 months niya, hindi ko na kaya. Padamo, nagigyas ang problema sa Iloilo Provincial Government ng mga projects. Nga, kailangan ko niya magpaway.
1: Oh.
0: Tagaanta naman
1: sa after more than 44 years niya nga panagservisyo. Gusto niya mga parikoy, mangin libre naman niya nga kabuwi. No?
0: Tama naman na yung pagservisyo, parikoy. Bakit mo, almost half of your life, ara ka sa Iloilo Provincial Government nagservisyo. Di siguro it's time na ginman guro. Hindi ganun siguro half of his life ha. Di 65. Di ko 65 siya, babe, 44 siya pare. Koy, pau. Subray mga 3/4 guro sa kabuhi niya. Ara si Cirilo official government pare koy.
2: Oh, anti sa mag-retire pare koy. Isang katabungos ba ng mga project na inuuran mo?
0: Ah, hindi.
2: Tamaran nga, datang man sa kalipay, sa piyak sang kabudlay.
0: Kabudlay. Good.
2: May kalipay.
0: Kalipay.
2: Tama ko na nga makabing ng legacy project ni
0: Gusto
2: Engineer Andy.
0: Chakto na imo ya pare koy Joel. Ti legacy project niya, may kuha na ya, may makusa pa rin ko, may isulat ka na niya sa biography mo. Okay. Boy, kaso kung palagan ka ba sa limo dyan, be?
1: Kahit ka nalibot-libot mo, simple makambal ka nga.
0: Ako na!
1: Nakabuli ko karehan na patigayon.
0: Ako ka na
1: nagpatigayon. Kahit ka mga pumuloy mismo, makatanda sa iya eh. Nga, hindi nga proyekto. Si engineer sinin nag-dalati.
2: Ang inang una nagambal si engineer na sinin niya galukso-lukso kung akon nga... Ang akin nga kurason ko na sa kalipay. Sa reaction sa mga tao sa barangay, tiyawak mo na halimbawa mga hanging, bisan hanging bridges sa Parikoy, mapauman.
0: Siyempre.
2: Bisan sa awa mo lang ng proyekto, o kung sa mga road projects, tamak mo na ang mga hindi makakanto sa eskwelahan, o kung nabudayan, magkanto sa eskwelahan. Kasi, although nga hindi man lagyo, ginang distansya, pero bangun sang dalan ng budlay, Parikoy, tiyawak mo na nga, ipasiminto ni Engineer Landing, tamak mo ng kalasing na.
0: No?
2: Pwede ang mga maestra, pwede na makasok-sok sang ilang mga sapatos. No? Hindi na mabulit sang dotak, mukun lao, ang ilang mga sapatos. Tila pre ko, tamak mo ng mga proyekto na po ni Engineer Landing.
0: Pero tiri si Engineer, no? TCO na lang, Engineer, sa Facebook. Pare ko, tiyano ni Juan, kita na lang ni ma-implementar, siya matamatan talang ni, no?
1: Ang mga pumuluyo, kag-opisyales ang mga kabaranggayan, Parikoy, dala sa Tubungan, sa Leon, sa Lukin, sa Baras, sa mga Kalinog, nga may mga proyekto ang NTFL-CAC na nagkala pending, hindi ka mo magkabalaka, kaya ang bal ni Governor Toto Defensor, kita na lang ang mapatapos. Ina. So, probinsya na lang yan, Parikoy, ang mapundo.
0: So,
1: ang bal ni Governor Toto Defensor, anti siya magpanaog sa pagka-gobernador sa 2028, tapuson na ang mga nabilin ng mga proyekto sa NTFL-CAC. Kaya tibalaan ni Governor Toto Defensor nga siya daw kamapuslano ng mga proyekto, Parikoy, man mo sa mga kabukiran eh. Mapuslan yun man eh sa mga pumuluyo. Kaya ginkonsulta man na sila mo sa NTFL-CAC kung anong mga proyekto gusto nila para sila kabaranggayan. Muna nga, ang bal ni Governor Toto Defensor, tapuson ta niya. Hindi ka mo magkabalaka. So sa mga kabaranggayan, hindi ka mo magkabalaka.
0: Duro kwarta din yung Iloilo Provincial Government. Hindi ka mo magkabalaka. Kaya ang gobernador di, kuris lang brana. Ay, pura, ang team nanda nga, pala po niyo si Gug.
1: Yes.
0: Oh, nagliganto, pari ko, nga weekend. Nagliganto, Monday. Kundi, do, arigin si Gug to, tapos ang flag ceremony, punsok na to mga barangay kapitan, to sa sinaya mo. Ah, isa sa to sa na, kuhan ko, na witness ko, gaya pari ko, yang bal ni Gobia. Bisa may pundo ni Kap. Para sa ni Kap. Sige. Pirma diyo si Gob. Wait, durus turya. Umakol mo pila itong gina pangayo isang kapitan. Tagsing kumiyones. Grabe si Gob, no? Pero di ka duro kwarta ni Gob. Tiyan mo na. So, hindi ka mo magkabala ka. Matamato naman rin ka pa kayo. Ang inyong mga proyekto ngayon matapos ang NTF-LCA. Ayos. Sa piyak nga bahin, bao, tiyaryaw, moderno nga rice processing center halin sa national government. Ti nagtupa gini din yung tupa ni Parikoy
1: sa Dumangas. Sa Dumangas ni Parikoy.
0: Ti pertip salamat ni Gubtutos na eh.
1: Sa Piedmont Fort North. Pinpunduhan ini sa Department of Agriculture pagiman sa National Food Authority. 350 million ni
0: Parikoy. Wow! Pertip ang gagle?
1: Oo. Dumduman mo ang aton niya
0: rice processing complex
1: sa Pututan. Rice processing complex sa Pututan. Kundi yung puntuhan niya sa Puyka. Mga 200 million man to Parikoy. No, ini mas dako ni siya. No? Sa Banwasang Dumangas. Di nag-abot gidri si Secretary Francisco Chu Laurel sa Agriculture,
0: okay.
1: Si NFA Administrator Larry Lacson, nag-abot gid parang inagurahan ng proyekto kag siyempre si
0: Gobernador man
1: sa Piedmont Fort North.
0: Piedmont Fort North, no? Ah, sibagay ang area nga na Parikoy patag.
1: Yes.
0: Pagdamo da sa Humayan.
1: Oo. Di pa salamat gid si Gobernador Toto Defensor kay ti amugid nga daan ni ang priority sang administrasyon ni Governor Toto Defensor mo ang food security. So dako gid yung bulig sang rice processing center nga ini para sa pagpasanyog sang produksyon naton sa Humay.
0: Okay. Parikoy Ario. Ang Halor project ta manukuman na.
1: Yes.
0: No? So ginexpektar ta nga ko once nga operational na ining Halor dam naton no nga dito sa Mikalinog. May ginexpektar na kita sang whole year round mo. Nga production sang Humay. So kung may production na kita whole year round, kailangan tagid ya Parikoy ang galingan.
1: Yes.
0: Nga pwede kita ya maka-export sa aton bugas. Kay hindi na gra, masyagaan ko Parikoy, hindi na nakasarang ang aton rice processing complex nga gra sa may Pututan. Once nga ang bulko sang Humay Parikoy pertinak duro.
1: Correct.
0: Ti din ta butang di kag paano kita makapagaling sang pertika di kalidad nga klasik bugas, no? Pang export quality bi. Kuhay kita sang rice processing complex. At least may panimbang na sa mga Pututan, no?
1: Yes.
0: No, may panimbang.
1: Kag magluwas sa galing, may drying facility ni Pekoy. Okay. So, ang kundi kalabanan nga problema sa una sa mga nguma, pagbulad sang palay mo.
0: Hindi.
1: Ti way kabuladan, ang una nga sa una sa mga kalsada, ti sumugdi na pwede.
0: No, hindi.
1: Dason ko maglalaki.
0: Pero may ara kabulad. Wala na gyud man kita nga nagabulad sa mga sigdalan.
1: Wala na. Oo, dawala na gyud man Pekoy.
0: Dugay implementar
1: gyud man sa sektor mo.
0: Sa mga kaway pa nga hindi ka lang kakita sa sunod nga mga binulan. Kung makalabay ka to sa norte o di norte na pero may obserbahan ko nga pero may duro ka duro ka bulad mo.
1: So mga wala na gid man
0: sa mga so mo na nga daw daw amoning ano na amoning gamitan sa ano sang rice processing complex ta
1: tiyang iyang rice mill sa ni Parikoy sarang makaproseso sang walo tubtob na pulo ka tonelada
0: walo
1: sa sulod sang isa ka oras.
0: Wow.
1: Oo, makagaling siya. Oo, makagaling siya sang Humay 8 to 10 tons per hour. Kag may ara ini sang mechanical grain dryers, 4 ka unit. Nga may capacity nga tag 30 tons. Wow. Pwede siya makapamala. 30 tons per batch.
0: Humay.
1: Oo, Humay. Kasi amo ni siyang hindi ka na magbulat bala. Pamalon niya na.
0: Dari. May dryer siya mo.
1: Kag may ano na siya Parikoy, may packing na ni siya. So pag
0: so, tapos siya galing.
1: Oo.
0: Pack na yun.
1: Oo, makasarang siya dayon makapack. Pwede siya makapack 800 up to 1000 bags nga tag 50 kilogram rice.
0: Wow.
1: Kada adlaw.
0: Grabe no.
1: Oo. So sa mga rice traders tako gid ni nga
0: bulig
1: man sila no. Iti di na sila mabalayan, di na sila makadto. No? Kaya iti may ara na dala sa Dumangas. So magka-complement ini sa programa ni Governor Toto Defensor sa pagpasanyog sa aton nga rice production sa probinsya. Kaya may ara man kita sa kaugalingon nga mga rice warehouse no, nga ginatukod sa probinsya. Dumdumama ito nagligad sa San Rafael no, pag wala na gininagurahan ni Governor Toto Defensor. Nagtukod to siya sa 20 milyones nga rice warehouse. Iyan niya sa probinsya. Sa Batad, ni Araman, 7.9 million man itong intukod ni Governor Toto Defensor sa Banwasang Batad para nga stakan sa mga ano, bumas, no? Pagumay sa mga mangunguma. Kaya ang iban, wala man na Parikoy sa warehouse mo. So, ginabuligan sila sa probinsya para makastore sila sa

0: dalabi nga ibaligya mo to sa mga malls, ibaligya mo sa lain-lain ng mga restaurants. Yes. Hindi kay di syempre itsura siya na hindi na nami mo.
1: Uh-oh.
0: So ang purpose ni isang rice processing complex nga mas madasig siya nga hindi siya mag pag tapos harvest mabulag, pagbulag magaling.
1: Aha.
0: Pag magaling mapak, mabaligya. Ngayon muna.
2: Kumbaga ang labor requirement niya, hindi ko dula na.
0: Ready.
2: Kay imbis nga mano-mano, imbis nga mano-mano, ti makina or automated na.
0: Ready.
2: Ti mas madasig, mas efficient. Kag ti ang kalidad niya mayo.
0: Ready.
2: Mas mataas.
0: Yes.
2: Ti ang
0: iba pang export na rekoy mo.
2: Yang bintas na rekoy sa mga mangunguma eh. Kay ang rice produce nila high quality.
0: Ready.
2: Ti kun mayo ang kalidad niya, ma-presyuhan mo pagin sa mas mataas.
0: Ready. Kay dumduma ko na rekoy, may inim lang ako magaling siya rekoy, may ara na yang kung gusto mo yung kaya ang rice processing complex pa rin ko eh, hindi niya galing siya nga doon pero sa arusira mo.
2: Oo, oh, ito na.
0: Oh. Ang yan yung galingan sa niya, panitan lang niya lang yung bugas, no, ang humay mo galing nga, mangin bugas siya, nga kung ano, bilog siya po ang pagkain, hindi buka.
2: May meron, ibang kakalabuka na,
0: oh,
2: ipagin mo sa mga galingan.
0: Arusira pa rin ko
2: eh. Oo, ang nakakaano na, kakalautod.
0: Oo, di.
2: Oh, okay. Muna,
0: hindi mo niya pa rin ko yung mabiliga export.
2: Hindi niya pang export, export nga kalidad.
0: Okay. Dumaan mo ito pa rin ko yung nakatoto sa rice processing complex nga pag gusto mo kuno nga medyo puti pagin pa rin ko yung galing niya, may ara pagin niya sa isang ano?
1: Pagyan mo
0: pagin. May tumok-tumok ka lang na. Gap, gap puti ang bugas pa rin ko mo. Hindi mo na yung kalidad nga maubras ang sining ano, sang rice processing complex.
1: Ti, mga 36 nigli kabilog nga rice processing center ang tukuron
0: sa bilog ng Pilipinas.
1: Pero kita ang pinakaunang ano, man.
0: Agalik ka o.
1: Gintagaan priorities ng Department of Agriculture ng Iloilo. Okay. Kaya nabaloan nila ako nga ang Iloilo, di ba, isa sa mga rice granary sa Pilipinas. Okay.
0: Kaya mo nung kumana kita ka na, pre-coy sa ito
1: na mauman na ang
0: Halaordam mo.
1: By 2027, mangin fully operational na mo.
0: So, in anticipation.
1: Kung sinigon, nga ang rice production hindi, ma-ano pagid, masaka, madugang.
0: Yes.
1: So, muna nga, gintagaan priorities ang Department of Agriculture, ang pag-una human sining rice processing center dala sa Dumangas. Kaya iti ang Iloilo parikoy mapati ka 56.4% galis ang total production sa Region 6 no? Halindri sa Iloilo
0: 56%?
1: Oo.
0: Sa rice production?
1: Rice production ang ina nga data sang time nga aray pa gani ang Negros, Occidental no? Eh. Oo.
0: Buto balo bisan ara ang Negros Occidental mas ga-produce mas duro at ang production.
1: Yes, kaya iti ang Negros Occidental more sila ya sa suga sa tubo, di ba?
0: Kita yati more kita sa humay na sa palay.
1: So meaning dako gid ang
0: mabulik. Ang kita ko do pare ko sa mutang balon pero dito do pila la ka porsyento yas ang kapis?
1: Gamaya.
0: Kay ko kay sa pare ko dito ko sa kapis duro man to mga ano mo
1: mga may patag mga,
0: mo. Oo. May mga humayan man sila?
1: Humayan man sila pero iban na tubo man.
0: Ah, okay.
1: So but sa lingon Iloilo gid pare ko ang may dako nga contribution no kung rice production ng Pagambalan. Halindri sa aton sa Region 6. Di kun mapadugangan pagid nato na no kung magbisanyog na mag-operate na ang Halaordam kita ko pagid nga ano eh no dugang sa production para nga hindi na kita mag-import sa gan import sa bugas halin sa
0: Vietnam or Thailand ginalauman ko to parikoy ang hambal sang niya parikoy nga 2027 na parikoy may operational na ano
1: yes
0: ang mga channel na pala
1: mga ano irrigation
0: canals para nga
1: mga
0: ano maya ano ya makalabote yan sa kanaman parikoy
1: o de kiti 33 kabanwa na parikoy mo ang gintayunan sang kanal tanan nga may mga irrigation system may rekta na gid nga tubig nga ano nga makuha no hindi na tambag sari sa ulan at tunaw ginatipon to sa Halaordam kalinog
0: gani man
1: ginahulat na lang ma kompleto ang kanal kay buksan na to ang kuan parikoy ang ganhaan para nga mag-ilig ng tubig
0: oh ilig ang grasya parikoy well
2: namungiran na darawa to nila parikoy tapos na nila buton ang gandom to ni una-una sa nagandom si Gob Senior ang gandom nga may food security ang probinsya ay mati bala mo gakararangga usara ang bugas parikoy ang produkto mo kung ang handling bala sa no sa drying kag sa storage mo guba na maguba na ti kun amo ning gina expectar naton nga mangin operational na ang all year round no all year round nga irrigation alin sa dam mayo ang patubas mayo ang ani mayo pang processing mayo pang storage kaya nung expectar mo kuni sampat nga food supply.
0: Gusto gidi. Oh.

0: food security.
1: Food security.
0: Magumanta na sa masunod ng mga tinawag ko. Oh. Ti salamat gid sa sining mga proyekto ang ginabutang niya. Ginasaligan man yo ngati ang national government ni proyekto grabe sumong iya nga confidence sa sa Iloilo provincial government mo. In so far as implementation sa ilang proyekto ang pagkaisulihan.
2: Nakita nila ang kinanglanon man eh. No, bala nila kung magdamo ang production karon kagkulang di post-harvest facility ang probinsya, ti paano na. No, kami ara kita to rice processing center, pero ti kung magdako ang volume sa production, base may delay. No, makita sa Koyka rice processing center sa Pututan, pero ti delay ba dugay. No, kaya ti damo ang kapila, no, in case. Pero ti mayon isubungo ah, kaya umanang okay, dumanggas.
0: Siyempre kung may delay, parikoy, ang kalidad siyang bugas. Hindi na pareho. Sang ginabaligya sang Japanese sa mga nobli sa mga Vietnamese kag sa mga Thailander ni pare ko yo ama ko ni pare ko duro diga sulod nga mga Vietnamese rice pay
2: oh
0: o Vietnam rice kid la
2: correct
0: oh no
2: okay
0: do bas brato ni ngono pare ko
2: do masamo pa ni brato yung Portuguese rice
0: do naga do ikaw gani ko do gumulong bakal kano ka Vietnam rice ni ngono kid
2: pay ko nga baloko no. Na Vietnam sa Thailand galin basta pagkita mo brato bakal mo pero balaan mo hindi ni local
0: ah ti subong yang makon makatapos niya nga hala or dam kag operational na ang aton nga rice processing complex at Iloilo rice na. Iloilo rice na pare ko. Ayos. Probinsya sang Iloilo ginkilala bangod sang madinalagon nga implementasyon sang real property valuation system. Ano nang buot ang balon pare ko man?
2: May ara kita pare ko ilayi mo Republic Act 12001 ang RPVARA ni bla pare ko. Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ti kay baloka balang ang probinsya sang Iloilo pinakauna nga gin-recognize sang national government sang Department of Finance sa successful implementation sa sining layi no kay may ara kita ya sang successful nga real property valuation kag pag-update sang schedule of market values nga kun nakabulig pare ko sa aton nga mga real property owners nga ang ilay nga bayaran nga tax hindi siya do kataas no ang valuation sang ilang mga propiedad kundi kada banwa pare ko lain-lain ang valuation mo so sa ginpatuman sang aton nga provincial assessor's office nga valuation ginatan-aw ya ang hindi sila nga gasulat lang sila figure nga ay ang ini nga lugar o kay third class ni amuning ano ta ang values ang duta hindi
0: okay.
2: Ginanantaw nila yung economic situation kag ang sitwasyon sa ground mismo so amo na nga ginrecognize ang national government kag in fact si Governor Toto Defensor ginimitargin nila pre ko para mag-share no sang success story sang Iloilo provincial government kung paano niya na implementar sang maayo ang ining layi no ang RPVARA dito gid si Governor Toto Defensor sa Manila nagtambong sang RPVARA National Executive Forum. Ama ko mo, ang mga LGU sa Bilugang Pilipinas, namati sila kay Governor Toto Defensor sa iya nga pag-explicar kung paano nato na successfully na-implement ang ining layi. Kag naka-implementar kita sa bag-o nga schedule of market values nga wala iya nagka, ano bala, nagreklamo ang pamuluyo. Kasi may mga public hearings, pare ko mo. May mga consultation. No? Kag may mga bastante nga information campaign nga ginimo ang provincial treasurer's office kag ang provincial assessor's office so pag-implement kundi ningin masulay wala problema amo na nga gindayaw gid sang national government kag madamo gani nga mga LGU na to ang nagsignify nga sa linya makadto kami sa Iloilo kay ma benchmarking kami to
0: mga pila ka tuig pare ko ilo kita yang gina benchmark ta dino
2: damo lang gani pare ko no ang aton nga GAD no gender and development learning hub damo man diga benchmarking ang provincial population office ng mga programa ginadamo diyang naga benchmarking ang sa aton HR damo man da ang ga benchmarking no ang sa PGENRO nato na sa renewable energy naton bala sus damo ng mga taga iban nga probinsya iban nga LGU nagakadto man di sa aton Trikoy kay mo na bla kun modelo ang probinsya mo damo kasi ang achievement kundi damo man ang nagakadto kag di pa ano man kami bi ipaambita man kami kung paano nyo na naimo.
0: Pare ko Joel.
1: Nakabati ko sina nga isa sa mga main features ni pare ko eh. Kundi ano na siya, digital na siya mo. Digital ano na property valuation system. Ti kung digital siya. Lain siya kung para sa manual. Ay manti ang property valuation kung isandig mo sa manual computation pare ko eh. Prone sa ano na mo? Prone sa human error na. Error. Mm. Pero kung ano siya, kung digital siya, di malayo sa patag na may ano may
0: may human inter why gosh ang human intervention
1: dan kag pagkatapos mas marasig siya mas
0: may, may formula na nangana niya mo
1: may formula siya mo ti kun sakto ang input mo da nga na, data amo nila magbuwag resulta yes. Accurate ka tama iko para mo sa manual computation
0: yes
1: kag pagkatapos ang kinalain sini pare koy kay ti kun ikaw abi gusto mo ma-access ang record mo dasig
0: na
1: dasig lang ang mga access mo kasi kung gusto mo mabalaan ang imo property records, ma-access mo siya. Online.
0: Pero ako, ako pari ko, hindi ko nagawa ka intindi sa ginambal ni pari ko yung property records no sa assessor. No? Kasi pari ko, Joel, may property siya. Ito yung muna gulang kayo, may sa intindi siya. Ang muna nga, kung di-explicar, saka humati ko pari ko eh. Kay doon parang gusto ko maintindihan kay later on mas ko makakwire mo ko property.
1: Oo. Oh. Eh, mabaka ka kulupa ko. Wow. Asa sa sugim lang na ako pare ko. Eh. Namatay lang ko kay Ma'am Jessaw.
2: Dito man no pare ko ay nagliga di ba? Nakabaton man ang probinsya sa Iloilo recognition nga sa bilog nga I think no kalabot kita sa national nga isa kita sa mga LGU kung probinsya nga may pinakataas nga nakolekta no nga real property tax sa forum yun pamangkot sila sa gobernador to defensor ano, paano nyo na naimo paano nyo na naimo sa probinsya nga taas ang inyong collection sa RPT paano nyo yung ganyo ang tao ano blang sabat ni gobernador to defensor simple lang
0: good governance
2: kag ipabatsyag sa taxpayer nga kinahanglan na mo ng inyong buwis para mapasanyog ta ang mga ospital ang serbisyo sa pumuluyo, ang kalsada, ang mga tulay, nga kamo mismo makabenepisyo man kag nagsalig ang pumuluyo sa amon. Amo na nga nag ang mga real property taxpayers nagsalig. Amo na nga nagbayad sila sa gusto nga buwis. Kag ti amo na subong ginagamit para sa nagkalain-lain yung mga programa sa probinsya. Simple lang ang formula ni Gobernador Toto Defensor.
0: Indirect ni pareko nga benefit mo. Para sa pumuluyo ang ginambal ni Gob mo. Like patukod ta sa namin nga ospital. Makabakal kita sa mga may nga equipment sa ospitals ta. No? Maka bakal kita sa mga manami nga mga baridad sa humay. No? Makapatukod kita sa dalan nga nami. Makapatukod kita sa taypay tatay nga nami. Indirect lang ni pare ko kay yes. Indirect mo. Ang direct ta ti ayuda. Oh? Pero later on amo ning mga proyekto nga pang matagalan.
2: Yes.
0: O, oh, hasta mapatay ko niyo pa rin ko, Aradayam.
2: Oo
0: eh. O, oh, ang ayoday, ah, pagsurungan, law, ay na. Agi lang na yan.
2: Kagti kung ikaw pumuluyo sa probinsya, negosyante ka, o kung landowner ka, doon hindi ka magkangilin, bayad sa buwis mo, kaya nakita mo man, no?
0: Yeah.
2: Amo, mismo si Governor Toto Defensor, nagambagan dito sa forum, mo siling niya, ti, hindi ka ma, hindi man kami mahuya nga magsukot, kaya may ipakita man kami nga performance.
0: Okay. Kaya ang performance pa rin ko, kalidad. Amo niyang Iloilo provincial government yang kwan nga pagserbisyo.
2: Correct.
0: Oo, kahit sabagay na saysay ta naman pare ko ya. Kung ano si Gobernador Toto Defensor dumala sang probinsya sang Iloilo. Kung ano katinlo magdumala, no? Do ano ka transparent, kag ano ka sincero. May tagipusoon ko si pare ko Joel nga pagserbisyo.
1: Sa piyak ka pare ko isang tanan-tanan nga katrambak ng mga isyu sang korupsyon may matamwa pa man kita gali nga kasanang pare ko no? May nabilin pa man gali nga matarong nga gobyerno
0: oo nga tamwa pare ko si Lilo pare ko
1: oo oh, may nabilin pa man gali nga matarong nga gobyerno nga ginatangla sang iban tikita mo damo ang gustong magbisita de para mag benchmarking nga gusto na ma replicate nilang programa sang aton nga gobyerno provincial
0: ay gusto ko pagayad nga ko ma-replicate yung mga programa ta replicate ninyo katinuon katinuon niya sa pagdumala pa rin ko. Ang muna yung pinaka-importante mo. May mga programa ka man, Todd. May mga nanista ka na. May gusto ka nga na nakita mo kung din yung direksyon. No? May mga milestones ka na nga ginapakita na. Pero at the end of the day, hindi mo gali batagan ka tao kaya ginalabo mo gali. Pero dire sa Iloilo, no? Kung anong makita niyo, anong ginasaysay naman di, batagan siyang tao. Ang muna nang kinalain naman di sa Iloilo. Kagsayin sa inyo.
2: Correct. Kaya si Governor Toto Defensor pa rin ko, kung malimbawa, hindi maayo ang inobra mo, binaw may mga irregularity ka dire, pinuya ka man guro, magsagad ka, wala man guro may mga imbitar sa imo, no? Nga mag-share sa imo nga mga best practice, kung may record ka. No, nga halimbawa may mga irregularity, may mga anomalya sa proyekto, may mga kaso, no? Nga parte sa paggamit sang kwarta sang pumuluyo, sang paggamit sang kwarta halin sa buwis. Di siguro hindi ka wala man guro may maimbitar sa imo Parikoy para nga mag share, no, sang imo nga mga best practice kag sa mga programa sang imong administrasyon.
0: Gusto gini. Kay dasig man nganan Parikoy ang marites magrapta. Doon. Kung na yung binuhatan mo, dasig ka man kilalahan. Pero kung malain ka, dasig ka man kilalahan Parikoy. Hindi ka magpanago, no? Sabi kay may social media pag ito mo. Kaya bawa. Kung nasala, gamay mo lang ang sala pa rin ko, dasig mo kabalo. Siya nga taga Mindanao ito, kabalo ko. Di ba? So, mayon niya. Ang ginapag-ubras ang Iloilo Provincial Government para sa ato ang sinayang mga pumuluyo. Aryo, kay ti gusto din niyo mabatian kung ano ang mga ginapang gasto sa gobyerno provincial, no? Sa mga proyekto sa probinsya sa Iloilo. Ay, panglawago ni Parikoyo, ang 23 milyon nga kantidado nga gin pang release ba o grabe para sa mga proyekto sa barangay.
2: Amo na niyang Parikoy ang buwis nga alin sa pumuluyo ang kakadto sa mga proyekto niya. Right. Yung nagligan magin release naman si Governor Toto Defensor ng mga cheque para sa mga proyekto sa kabarangayan. Tingala ko sa ako balik-balik ni Mayor Puyo sa Kapitulyo kay.
0: Mayor ni Parikoy Jewel.
2: Amo gani o. Si Mayor Buboy siya gito nagupod sa mga barangay kapitanes o. Nagbaton sa cheque para sa barangay Kagban 5.54 million para ni sa construction sa ilang multipurpose gym. Para sa barangay Tinyuan, 4.22 million para sa multipurpose hall. Sa barangay Itosur, 3 million para sa barangay hall. Kag sa barangay Tiring, 1.63 million para sa ilang completion ni sa barangay healthcare facility sa barangay Tiring. Sa barangay Kapinyahan sa Limeri naman, 4 million para sa construction sa ilang multi-purpose hall. Nami na subong mga multi-purpose hall pero sa barangay no?
0: Gabi.
2: Tag 4 million na yao. Sa barangay Bado sa Kalinog, 3 million road concreting ni. Kalsada niya para sa barangay Bado. Kag sa barangay Hardin sa Dumangas, 1.93 million para man sa pagkayo sang dalan sa barangay Hardin.
0: Daba. Grabe no. Pwede ka namin, pwede ko yung mga projects yung napamutang ito, mga taga 5 million, 4 million, no? Pero lakot lang ako, pwede ko, gamay lang singit ni sa isyo. Parte sa mga proyekto na lang ang ginap-implementar sa barangayan. Hambal mo kayo na mga 4 million. Kita ko lang, pwede ko, isa ka structure, pwede ko yung nagbili 4 million, 5 million. Pwede ka namin. Pero nakita ko nga kaldiro sa pag 2019 itong SEA Games. Buto ko nakita mo, pwede ko, yung kaldiro nga gipost ko. Nga nakadokumento sa kaldiro mo. Tingala ko nga 50 milyones.
2: 50 milyones, o.
0: Nga daw human niya, daw mas nami pang 4 milyones sa proyekto ni Gob. Tuwag na nga,
2: agas na goodness. Ti 50 milyones, pilapatanin na ka-multipurpose hall, no? Pilapatanin na ka-classroom, pilapatanin na ka-barangay health center. Oo, di,
0: pero pakabulong.
2: Oo.
0: Pero okay lang, okay man tanin naman ko. Ikon na ang proyekto nga na, sakto gilbang bili. Kahit siyempre ato niya kung ano gibang yung proyekto, pare ko, basta nga ang pagpaobra, santo gid bla sa kantin sa presyo ni bla hindi kay ang presyo mga 5 milyones lang pero ang gasto 50 milyones no na ti diri sa sinasay ni lowa sa muna no nga ang presyo 5 milyones pero ang human 500,000 hindi mo na kung ang presyo 5 milyones ang human 5 milyones
2: yes. Na kita mo tong barangay hall sa sa uton to bla nalipat ko sa barangay
0: ah to gin og ginaguruan mo nagdiga daw ah hambal mo oh
2: no
0: oh ang diri sa may uton mo na di Parikoy dingan ni antes bla wag kato sa muhon
2: ari balo
0: perte ka nami Parikoy sang ilang no nga
2: barangay hall amo na ang mga barangay hall multi-purpose hall nga ginapunduan ni Governor Toto Defensor sa Badyangan ng Ligad protektahoman sa Mina wow
0: mga kailangan man gid Parikoy kon isa ka barangay hall daw
2: presentable.
0: Line abri mo Parikoy. Namiyan ko ni kay Gob Toto kay ang mga structure na ginapamutang nila, ginapang ubra niya. Daw hindi bla pareho bla sa Parikoy nga mga ordinaryo nga mga design. Nga ti magambal kasi na yam. Pagkita mo lang barangay hall na. No? Subong niya Parikoy ang design. Pagkita mo, ano naman? Kunwai sa ngalan nga barangay hall Parikoy. Hindi mo mabalaan nga barangay hall mo. Kay nga nami ang design. Tapos ang facade sa barangay hall, protect nami. Kampiyon ganyang design. No? para sa Parikoy, halimbawa, may mga design si Bong Amon sa sports complex. Bigyan post ko ng ligad. Mm. Ambal nila, magpatindaw ganun ikaw, Parikoy, isang tangke, Parikoy. Tangke isang tubig, bla? Kay pagkita mo isang tangke isang tubig, apat til, may tangke sa babaw nga siminto. Pero ang Amon niya, Parikoy, kaya toko pala sa Iloilo Sports Complex, may bago to, Subong. No? Nga tangke isang Iloilo Sports Complex. Ang babaw ya tangke, hindi mo pala ang Parikoy nga tangke. Kaya yung second floor niya, butangan naman ito Parikoy isang design nga, imo naman storage area, second floor niya. Ang first floor niya, ginimo naman niya nga, guardhouse.
2: Guardhouse.
0: Oo. So, isa ka
2: niya tangke?
0: Hindi, abi mo. Balay mo. Building isang gawa niya Parikoy.
2: May elevator, wala.
0: Why? Why?
1: Kasi nung idea na?
0: Ha?
1: Kasi nung idea na?
0: Actually, kay mga Dr. Fundal, you know, gin-historyan niya ang taga-engineer. Kasi niya tama man niya ka, isa inyo niya ka kuan mag-design man. The why can bla dating? Nga sa isa ka structure pagkita mo palang makambal ka diyan atang kidi sa tubig na why nagi ka mo ibang design nga para mapanamin na so kay paligban mga grocery architect paano niya nga do hindi ba makonsider nga ang ina nga structure pagkita mo makambal ka diyan ati tangke na pero sang nakita ko pareko ang design pareko ay kasi kuno hindi tangke ni building ni oh galing mo kay damo-damo sa kada layer niya lain ang design.
2: So, ang guwaya, gin-maximize nyo ang space pa rin. Kaya kaya kaya kaya usually, ang babaw mo lang ang gamit mo.
0: Yes, eh.
2: So, ang dalong niya, gin-utilize nyo
0: yes.
2: pa, no?
0: Yes, tama ko, may so, second floor pa rin kaya mo. Ang second floor niya, store room. Tara mga gamit na sa pertaining sa pool, arada. Tapos, ang sa dalong niya, guardhouse. Pero, ang guardhouse pa rin kaya, makambal ka grow. Pero, yung guardhouse pa rin kaya, makambal ka grow nga. Do, ano man yung kasi ka guardhouse nga, do, balay isang taon naman. Hindi niya balay sa ano pa rin ko eh. Sang gwardiya nga ano mo daw, hayob-hayob.
2: Yes.
0: Naami niya. Di, paglantaw mo pa rin ko eh, kay tungod nga tabon sa tanahan, halin siya dalawa at sumabaw, sino mga ambal ng tangki sa tubig? Na, ang muna tani ang pag-design pala pa rin ko eh, nga hindi bala sila nga daw, ordinary nga design. Kundi, paligba naman bala. No, ambal mo gamitan, gamiton ta ang mga spaces nga pwede na itong gamitan. Oh, makon mo na, tangki sa tubig, pero may guardhouse ka na, may store room ka pa.
2: May store room pa.
0: Oh, sa isa lang ka, building. Kita mo?
2: Mayon.
0: Sa isa mga amo nang ginobra ng gob totoo, mga obra dalang nga ginadesign ni PPO head ano? Board superior. Nan. Nagmi mga design subong sang yang youth development center.
2: Yes, so gani. Ti sa nota to inaguran tangki.
0: Na humanay. No humana ti pwede nyo na pare kay subong to ginapatakdan na lang to sang ano. Sang motor. Eh, kung may tiyempo ka mo, palanguyon, takam mo to si indoor pool.
2: Nah. Oo. Makauna to na, kami ni Pre Jewel to.
0: Pre Koy, makita mong indoor pool nga mahuman siya na, o mag-operational na, kung arat. Ay, tangke na mo lang kulang mo. Kaya bilang mo, ang tangke isang tubig na gamito na para sa comfort rooms.
2: Yes.
0: No, kag sa, no, mga pantries. Sang amon niya nga indoor pool.
2: Tapos mo na ang mother provide sa pool?
0: Yes. Ah, hindi, lain niya.
2: Lain pagkid niya.
0: Lain niya, source ang tubig sang, no, sang pool. So, ina iya, para lang niya sa mga pantries, mga CRs. Para nga at least, para ayaw na nga ito. May mga kuwan nga na, may mga, ano gulay ng gas pair la? Ano gulay na? Showers! Ti kinanan mo na nga may mga nami kang showers. Shower rooms.
2: Grabe.
0: Oo. Tiyo mo na, pare ko, mas-share ka mo ito kung machimpok mo. Oo. Kaya ipakita ako sa inyo yan sa social media nga. Pero tiyo ito, Subong. Ang tangke, ngayon hindi tangke.
2: ang pangalan niya sa guro, pare ko, sa kwan, no? Ang pangalan niya sa guro sa iyang project, ano na gani? Project title niya, Multipurpose Water Tank.
0: Alam mo na, guro, pare ko, Oo. Pero, soon to rise ang build, ang admin building sa Iloilo Sports Complex.
2: Oo, may admin building.
0: Ang ngalan sila pareko, may kumo? Art Senior. Anong meaning sa Art Senior nga na?
2: Ano?
0: Achieving reform and transformation through sports and recreation. Oh, art Senior. Kaya tinigin ko niya, iyan na yun. Ang pondong nga na pareko, eh. Kaya halin pa na kay Art Senior. Arturo Defensor Senior na. Sabi nga, Art Senior ang patawag ko.
2: Ligasiya na.
0: Ligasiya na? Oo. So, hindi mo na ipal ah.
2: Paano pag ipal niya kay Chakto man itong ambal mo ngala niya?
0: Achieving reform and transformation art. Ang senior niya is true sports
2: and recreation.
0: And recreation.
2: Eh, natimingan lang niya nga ang acronym niya, art senior eh.
0: Ayos? Wale, may chimpo na tamo na miyaw?
2: Oo eh. Ang kay Maminits, hindi niya acronym.
0: Ano?
2: Maminits Gubuyan. Ato ng avid listener, hindi niya acronym. Ngala niya ginaya mo.
0: Mm. So, hindi ka pwede nga makadayaw sa iyang, makatamyaw sa iyang NG lang.
2: Complete on, tagit. Si Attorney Ray Canindo, SB members ng Banwas ng Sara. Arag lang sila subong parikoy sa Sara. Nag-benchmarking man to sa ila. Ang isa ka banwa sa South Cotabato.
0: Oh.
2: O ano nga banwa man na ipad ko. Basta may mga bisita sila subong mga NGO officials sa isa ka banwa sa South Cotabato. Kag siyempre ang aton yung mga avid listeners isa na dira si Migo Taguyo. Guadalupe nga dugay ta na wala matamyaw. Kag si Migo Tinsoy dira sa babaw sa kabukiran sa San Joaquin no. Nga nagapropatawhay lang da.
0: Sinong natopay?
2: Suki tama na. Kaya Ma'am Inji Pagulong, dara sa San Enrique. Migota Jungjung Nyelo, kag si Ruel Solyesta.
0: Okay, pare ko Joel?
1: Si Brad Dionisio Cordero Supapo, kapatid sa Aton Prime.
0: Okay.
1: Si Unay, unay niya, si Brad Glenn Binayas. Amigo mo?
0: May kwartaran? Ngayon sabi ako si Governor Arturo Defensor Senior. Kag of course, no? Ang aton niyang maalam na congressman sa tercer distrito, no? Gawa pertimbung kaitan sa mga ginapakita ito sa trial, no? Sa impeachment trial. So, wala na kami chimpo, wala na minsan kung nga niya, ni Congressman Lorenz Defensor, no? So, wala na kami chimpo ni Parikoy Duel, kag ni Parikoy Early. Top-top naman, sa masulod ng semana, mayagid nga adlaw.
3: Balita, halin sa Kapitolyo.
4: Let's go! Through Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: flow with a flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy, let's go with the flow.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako galit si Maya. May cysts ko sa ovary. 3 cm na galit. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinanaka, sinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Indijang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Sample Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Ganit most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, sinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
10: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Ilong Ranger?
14: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
13: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
14: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
13: Sip-on gidya dayon?
14: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C Plus 40 with zinc dayon.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0940. 0940-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@tagcor.ph.
19: Oras tatak ala una sa hapon.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
5: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
1: And
2: ito po si Dr. Bernie.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
5: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy life.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
7: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Super Fiber.
8: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber.

0: Bakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Narito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang pia ko ng solusyon, ng kitbot mo ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, day-day. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka lang ko to, yaka kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon, piman, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain.

0: ang D3 Bio.
1: You might be CO.
0: Ang VCO.
1: You might be D3.
0: Matatapos mga butika.
2: Para sa matinong na dugo,
3: GTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: GTX 500.
2: Ang GTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatindo sa imo atay.
2: Basta tindo ang atay,
3: happy kanunay.
2: GTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: GTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulse. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
4: Mighty C,
1: abasa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinaskod, bubong mag-ayo. Pero sa magtumagos ang D3 Bio, ang pinaskod, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3.
1: Yung may Physio.
4: Ang Physio,
1: yung may D3.
4: D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio
2: GTX 500.
7: Si Edding Grace paglimutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
9: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
9: subo. Wow.
8: Mabakal na kamo.
7: Sang Detex 500
8: namigit ingi sa aton nga lawas.
4: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kung alis si Ariel, nagtanto si Reyes sa nagligad, sakit siya katama, yung basintiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
4: Visio,
1: yung may D3.
12: Ita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan kinakaya.
13: Bayo na lang, may bag-ong nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas tunong kusog mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
17: Maayo ang lawas ang bata mo.
18: Sus, masakit ang man ino.
17: Ach!
18: Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
19: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
20: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
19: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Cold.
21: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
1: Plus, pinanakas.
4: Pinagaling.
1: Pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
1: Pili sa mga butika.
22: Oras tatak ala una Jess.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: That time check was brought to you by Tier Gold. Always panalo.
4: Samphone Gold.

0: Pakiramdam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: Misis ko sa ovary.
4: BCM na gali.
5: Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Ener1C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
8: Mag-Ener1C Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanundum, siguraduhon niya may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
17: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
18: Mag-super

0: 1 Silent Killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin K3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix.
1: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficial para sa aton nga ikaayong lawas.
2: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oo, oh, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule, kay tibo kayo.
0: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Batang RNN. Pagtuon, ikayong lawas kag kinaadman sang kabataan, aton pasangkaron programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan. Batang RNN.

Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Drop the 9 na naman kita tubtob alas 12:30 subong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Tirigid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyo kubos nga alagad Radyo Man Ernie Teodosio Alinsyaga. Nagapangayo gigita sang katahuran din man kamong bahin sang kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net. Sa lilisuan sang inyong mga radyo 774. Nag-live kita sa Facebook mga karadyo man. I-search lang at DYRI RMN Iloilo. I-like kag i-share.

Subong yang hapon mangin kaupod naton si Doc G. Sa aton diri pagpangalaga diri sa batang RMN. Istoryahan naton ng aton sini The Bible Says and My Father Says. Subong man istoryahan naton mga karadyo man ang aton sini topiko subong hapon sa aton sini nga pagpangalaga upod kay Doc G.

0: Daily chores sa positive attitude iya sa mga kabataan in a latter life. So ano mga matag-adlaw-adlaw nga mga bulahaton ang sininga mga kabataan nga paghimuon para nga magatuga o kung magadulot magahatag sa ila sa mga positibo nga magana attitude positibo nga pamatasan mga karadyaman. Munang attitude pamatasan. Dirigid lamang sa pagpangalagad naton sa batang armen. Of course, kag sa inyo man mga karadyaman. Gapon upod ninyo si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Magpapdanay kita tubtublas 12:30 sa hapon sa aton sininga pagpangalagad. Sa gapon dirigid lamang sa Batang RMN. Naga-standby na ang aton sininga always masaligan maalam magayon kagmay tagipuson sa pagservisyo sa aton mga kabataan, Doc G. Doc G, good afternoon.
1: Good afternoon, Radyo Man Ernie. Kasi Doc, syempre
0: Doc, sa kung lang pa nga ako nga introductory.
1: Dahil lang wala, dahil lang ka lumakay kayo, may sugpon ako. Sa tanan-tanan nga tagpalamatid natin sa sining hapon, mayong hapon, gid Iloilo, daw pangampanya na na sa barangay, Kapitan Imo, wow.
0: Hindi malay ko, hindi ko mag-dragon yung kapitan eh. You're more than that position. Ako yung agapati, hindi kaya pang kapitan. Parang kalapyutan siguro sa may mga gakinanglanon, bulig, pwede pa.
1: Okay, so sa diwat, salamat kay ang una nagulaw na ang baha sa Happy Homes na dula na. Wow. Ang puli ko siguro sa mga nagkaman ay ni manabaw na ang ano manabaw na ang baha. Salamat sa nagpatigayo, no? Kabay pa ang DTWH, hindi lang magsulod sa maleta ang para sa project sa baha.
0: Yes.
1: Ay, nakita ko, ganyan madasig ang pag...
0: subside?
1: Daludo sa pag-subside sa tubig. Ugaling ang mga motorista sa sulod sa Happy Homes, ambot kung may kalag, man ina sila. Napamatsagan nila sa baha, car wash. Kaya nga, kunya balay, pirmigin ma ano kay tani hindi magsulod ang baha sa doorway.
0: Uh-huh.
1: Pero ti kabay pa pamuyuan ta sila nga matandog ang ilang ako rason Domingo nga daan sa mga radyo
0: ni amo gan amo gan
1: yes away na radyo man ni so grabe gid ya no ang
0: kag wala pa ni Doc G kay bisan pa ano kay nagapasulod naman ang El Nino ginahigop niya pa ni ang tubig nga mga ulan-ulan niya naton tama yo subong lang gid kay may bagyo kag tama ka baskog nga bagyo amo nang perte man kakusog ang ulan nga kag hindi man lawig-lawig gid pero ti sa nagliligad ya tungod nga nagasulod ang El Nino na ginahigop niya ang tubig man ulan sa babaw may ulan man pero hindi na mo nakadamol ang aton sininga preparahan naman pag tapos naman sang El Nino sa sunod nga tuwi kaya kung ano ang ginsuyop niya amo man ang bubo niya
1: gani amo ina so andam din kita no kag syempre preparasyon permira juman Ernie sa mga realidad sang kalibutan kaya ti hindi man sila nga nagatigulang ang kalibutan pero may isa pala kapasayon nga nag-remind sa akon nga ang dinosaur nagsunod sa courtroom.
0: Hmm?
1: So, na-shock gid. Nga mo na, the extinction, are you ready for your extinction? Nga may, na problema, extinct ka na?
0: Oh.
1: Ay, kung hindi ka ka-adapt po, no? Ti, madula ka gid sa kalibutan, eh.
0: Mm,
1: so,
0: mo yes.
1: Na, Rajaman Ernie.
0: Yes.
1: So, kabay pa nga makamarasmas ang mga tao sa sininga sitwasyon, ah.
0: Yes.
1: Amoy na nga ito, nga ginapangabay lang.
0: Mm-hmm. Yo, ti, dire na kita, kay ti, dire-diretso kita. Timing man ang aton topic, subong sa The Bible, says Doc G, kay ang title niya ni Persevering Through Trials. So, mga amunay ba lang ang mga chimpo, subong, ti, mayo gani kay, subong, ang gobyerno, very responsive na sa aton, nga mga, kumbaga, may using of the advanced technology, makita nila ang mga danger nga posible matabo. So early may mga preparasyon na kita, like sa mga nauna nga mga kachimpo sang bata pa kita, ti medyo hindi amugin na ugaling ti resilient man kita sa tong chimpo. Although may mga amo na nga gakalatabo, pero ang resiliency ta sa tong chimpo medyo mataas pa nat compare sa subong, medyo indigit bala preparado ang mga bataan sa mga amo ni mga unos-unos. So kinanglan sang gobyerno naton nga temprano pa makapreparar, Doc.
1: Yes, magdaradyo man, Ernie. Ako, nag-reflect na ako sa sitwasyon, sa sinino, nga kunang taon natin, nga resilient, diya sang una, ang mga kabataan. Di sa nang tao, resilient, kumpara sa subong, kahit di sang una, namataan sa kabataan, napigado. So at the start of life, they are already adjusting and they are already surviving. Mm. So, bata pa lang sila, nag-adjust na sila kag naga-survive na sa sitwasyon nga ara sila.
0: Yes.
1: Yung ganito, isa ko kakilala ay tingati mayo mga aton sa una, kung wala kita sudan, ang Bombay malang kag asin, kag magkakaon makita, kagakadlaw pagani kita, subong magkaon ang kabataan sa hotdog sing mudo na guba na ang kalibutan. Kay tiara na sila sa middle, ano, sa middle class mo.
0: Yes.
1: So, may naradyo man, Ernie, ang ako nga notisyaran, no? Kay ay, singko sa panahon, gidman, sa exposure sa kabataan, sa sitwasyon, bala?
0: Mm.
1: Kaya muna, siguro nga, subong may mga mental issues na ang kabataan.
0: Yes.
1: At first, nga, pagbugtaw nila, silver spoon na, golden spoon na, di pagbatsyag-batsyag nila sa kapigado, nag-rattle na sila.
0: Yes.
1: Amuna.
0: Kaya, so, we are not talking here, Doc, just sa silinga aton, o istorya lang kag-observasyon, but scientific base inang ginapanghambal. Taka muna mga findings, subong, because of so many circumstances and masiling naton nga mga challenges nga naagyan sa kabataan, and ang produkto ini sa mga sobra nga pag-usa sa kabataan naton, giving all the masiling naton nga kasulhayan kung sa hiligay nun pa.
1: Yes.
0: Amuning nagkatabo, Doc G, nga wala nila maagyan ang mga kapigaduhon nga sila mismo makapaminsar how to survive themselves. Ti wala nagatubo ang utok. Kumbaga, bla, ikumparar mo sa fireman nga ga-practice adlaw-adlaw sa sa survival nila, kay ikumparar mo sa isa ka tawo nga golpe lang na sunog, wala gani isang bitbiton bisan ano lang, Doc. Di kitiway saya maanad sa mga amuna nga sitwasyon. Wala niya maagyan, so hindi niya mahibaluan kung ano himuon niya.
1: Okay. Yes, radyo man ay niya mo na ganang siling ko nga ang sitwasyon pala pareho sa story ni Cristiano Ronaldo, bala?
0: Mm.
1: Kay nag-ano ako. At that time, nga nag-football kay, siya, nag-start. Oo, nag-start
0: siya sa football. May FIBA championship na subong sang football. The football ang imo sports naman subong ako.
1: Yes, siyempre tagabarotak ako mo.
0: sabagay.
1: Pero amun niyo, kay nananamian, bila ko sang story niya, kay isang gamay pa siya, garagok-rok ng chan niya, mayo lang, kay may isa ka fast food, nga nagapakaon sa iya. Nga, sige lang, practice siya. Nagpasalamat siya nga may isa ka crew sa isa ka fast food nga nagpakaon gid sa iya, Radyo Man Ernie, every time mag-practice sila. So, grabe, gid bala ang impact sa iya. Nga, somebody cares, somebody feed him. And then, why siya maglaom nga ang football gali ang makadala sa iya sa fame, kahatag sa iya millions, nga muna. Kag at the time nga nag-ano na siya, Radyo Man Ernie, ginpangita, yagid to ang babae, kag ang isa ka ano ang isa ka store in pangalan niya sa sina nga babae.
0: Wow.
1: You see how poverty, how adversity can turn things into gold.
0: Yes.
1: Kaya muna ang kulang sa aton kabataan subong. Mm-hmm. Hamugili na ang kulang sa kabataan naton. Kag nandawa bala most of the successful people, who are they before? Where they come from? So, mo na gani, ingat tandaan, ginasa nga ito, mga ginikanan. But anyway, Radyo Man Ernie, go back to our gospel for today. How words from the Bible and from Father says, Hi, Father Jonick. I'm happy that you are well now. Nagpahuway-huway na sa buong si Father Jonick, Radyo Man Ernie. Kinabalaan na ito, nagmasakit siya. But anyways, balaan ko kung nagpamatikid dyan sa aton. And I'm happy, Father Jonick. Gusto ko lang i-shout out sa Radyo Man Ernie, ha? Hindi ba ako abi nagsimba sa video.
0: Mm.
1: And after isang misa, nag-blessing si Father Rod. No? Si Father Rod, daw 2 or 3 years pa lang nag-inordain niya priest. Pero nakita ko nga, Robby, ang kabataan, gali ang 12 o'clock nga mass, 12 noon nga mass, is mass of the children. So nakita ko ilang pagtubo, isang pagtuo, no, sa Villa. 10 years from now, this will be again another set of people who gonna praise God, no, who gonna depend on God. Nga, kaya ka namigid ti ang sakripisyo mo, Father, sa grasya sa mahal nga Diyos, ano, wala ka ginahimo, no, kung lang taon mo, wala ginahimo, pero ang grasya sa mahal nga Diyos, iya, continues to flourish at Villa. So, congratulations, Father, this is the hope that I think your ministry is trying to grow. Kag amo man na Radyo Man Ernie, pasensya ka na, i-continue ko na lang. Amo ini siguro ang what Father says, sasaling ni Father Rod, kang ina nga, the sower in the seeds, no? Nga, sige lang, panghaboy sang

0: combination na sang psychology, ang kay Doc G mo, basta anong ginahambal sa ginikanan, sa kabataan, nagamatuod, gid ina. Among ina mo, son, ang tandaan gid naton, ang halungan naton, ang mga tinaga, ang ginahambal naton. Kay ti, we are God's representation on earth of Him.
1: Yes.
0: O silingon, ang mahal, kita nga ginikanan, amo ang presentation sa mahal nga Diyos sa aton kabataan sa tuta. We are projecting God to our parents, or our parents is the projection, is our projection of God.
1: Mm.
0: Di kung magsala ang aton perception sa aton ginikanan, magsala man ang perception sa mga kabataan sang Diyos tungod sa aton.
1: Mm.
0: Kaya muna gani nga ang mga tinaga ang ginabuyan naton, amo na ang seed, no? Ang tinaga ang ginabuyan naton sa aton kabataan, tandaan gid naton nga nagatanom ina ila binagid kung sila gagmay pa. So ang binagid kahalungan ya Radyoman Ernie sang ginikanan sa mga nagapamati dira, Ma'am Cheche, di ba? Ang siling bala naton nga samtang gamay pa ang kabataan, all the hopeful things, all the inspiring things, all the motivating things should be done with them. Bisikan ano pa kabuday sa pangabuhi, basta inspiring ang ginahimu mo, nagasuporta ka sa kabataan mo. Hindi ako magpati, Radyo Man Earning, hindi ini magdulot sa ila, tagipusuon, kag sa ila, panungduman.
1: Mm-hmm.
0: Kay balaan nila nga, bisikan ano kabuday sa kalibutan, ano kabuday sa sitwasyon, ara ang ilang ginikanan nga makaintindi sa ila, nga naghihigugma sa ila, kag nagasuporta sa ila. Kag amoy ni, balaan mo pala, Radyo Man Earning, kung naghihigugma, nagasuporta, kag nagaintindi sa ila, amoy ni sila ang mga bata nga may confidence. Biskan mag-ilinaway pa ka mo, biskan hindi yung pa siya migkahon, hindi yung siya pagmiguhon, hindi yung siya pagsapakon. At the back of her mind, I have my family. Amoy na. So sa mga ginikanan, amoy ginangaton, tandaan, siling nila, negative reinforcement. Gabati man kung gihapon, sang positive reinforcement.
1: Mm, yes.
0: Kaya ang bata, nga strong ang foundation niya sa panimalay, hindi maging mahisa, hindi magiging insecure,
1: mm,
0: hindi magiging mentally troubled, no? So,
1: yes,
0: magiging na Radyo Man Earning, nakita ko magiging na ang sitwasyon. Kag despite all these things, through the years, through decades and centuries, this has been proven. Nakita naton ina, kay kunang taon naton, Father says gani, anong hambalya, nadungduman ko ginang hambal ni Archbishop ni Dicil. Ara lang ang Blessed Mother na tulog kay Jesus, pero balaan ginayan ni Jesus, na through all His pains, through all His sufferings, His Mother loved Him. Amun na siguro,
1: yes,
0: Radyo Man Ernie, no? Nga
1: yes,
0: ang Mother kinanglanggit, mabatagin din sang bata ang iya nga pagpalangga sa ila. So continue, no, Father says, continue to sow the seed. Biskan kung isa may chimpo sa kabuhi sang bata naton, kinagatid eager sila, no, they think, gahambal na sila nga, amo to, garebel sila, pero continue lang to inspire, to motivate, and to be caring and to be understanding to them. Kay maabot na ang chimpo, mag-abot ang adult life bow. Lutuin ko na sang pinamalhan ni Iba. Among ginaradyoan ni mo, ang laswada ni Iba, bibi, patikmata.
1: Higo,
0: yes, that is the process and that is the journey of how the seed is being planted in the heart and the mind of our children. Kung kay isa, nung ka-frustrate kita, no? But let it be. Let it process, let it journey, no? Amang lakaton man kita gihapon, kayo nagapatigid ako, Radyo Man Ernie, nga ang tanan, nga mga butang, nga ginhimo sang positibo, may maayogid nga madangtan. Positibo, Radyo Man Ernie, hindi flattery.
1: Yes.
0: Kaya flattery, yeah, that is something that is in excess. So, hindi na iya hindi na maayo. So, Father says, continue to be the Christ-like, no, person in the life of your neighbor, of your friends, of your family. Amoy na, Radyo Man Ernie, kag amoy na ang pamalandungan natin sa subong Domingo, no? despite and in spite

0: spite of all the things that are happening in the world, let's be hopeful to listen to our parents, to listen to what they say, because they are blessed, they are anointed by God to be His representation on earth. So, and what else? We have to listen to God every Sunday, kay nabalaan ko gid, or every Saturday nga kung sa diin makamukomportable sa inyong reliyon, kambal gid na nga manuktok gid na ang mahal nga Dios kag mag-istorya sa aton regarding sa aton ikaayo Radyo Man Arnie.
1: Yes. And with that, Doc, diyan ang aton sining the Bible says makita sa Santiago o kung James 1:12. Basahon ta sa hiligay na nanay ha. Bulahan ang tao nga nagabatas sang mga pagtilaw kaysa tapos nga madaog niya ang mga pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi nga wala sing katapusan bilang padya nga ginpromesa sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Okay. Sa English ti amo ni manyo kay daw kon gisawla do. Amata kay ang mga ano bala do ga adapt kita bala dok di sa mga millennial subong tikon puro nga hiligay non ang verses nga ano daw iba, what's that? I don't understand.
0: Repeat it.
1: So luwas sa hiligay non para makatuon man sa hiligay non, basahon taman sa English. Okay, ari ang English nga version sa James 1:12. Okay. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So, muna aton subong the Bible says, kag may tigulo di Doc, di kay gadaw gin series naton ini, Persevering Trials, sa muning title niya. So, as introduction, siling gani sa James 1 and 2 man Doc, di is, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. So, i-considerar, tapusin ganun, consider it pure joy whenever you face trials in many kinds, because you know that testing of your faith produces perseverance. So, kinanglan ko, kung magambal kita nga consider, ano ba't sing ganun sinati, the word consider means, nga, think, paminsaro natin sang maayo, i-evaluate natin, kag, maghimo kita sang deliberate nga decision. But sing ganun, mag-decide gilayon Doc G, di ba? Kag, of course, when you say consider, si James nagahambal sa ato nga to make conscious decision. Meaning, ginpaminsaran ta, kag sang na-evaluate na nato, nakita na nato, kinahanglan maghimo kita sang decision on those trials to choose joy when we face trials. Kinahanglan ang decision nato nga himuon gid Doc G, bisan ano pana nga kabugat sang nabatyagan ta, bisan ano pana kakadako sang katilaw, pilion naton ang kalipay sa gihapon. Pero kalipay sa ano? Ang pamangkot, kalipay sa ano? Kalipay nga, we should be remain faithful to the Lord no matter comes our way, Doc G. Bisan ano pa na yan, remember si Hobla Doc G, no? Grabe, kung kita ayan si Hob, sa status ni Hob, no? Pero si Hob, kung basahon mo ang bilong istorya ni Hob, di ba nga, ginpadayaw sa sang Diyos kay Satanas? Hambal ni Hob. Hambal niya, oh, Satanas, tanawa ining si Hob, ang akong tao. Wala niya gid ako ginakalipatan. Hambal man ni Satanas sa kay sa Ginoo. Wala, yalang ka na malipatan kay ti maayo pangabuhi niya mo, damo manggad niya, damo man na, pero tistingibla nga kwaon tanan ang manggad niya, kag kwaon tanan ang propiedad niya kung mano siya. But to make the story short, ginkwa tanan ang manggad, tanan papas, kabataan niya ubos, mga tao niya ubos, mga friend niya nagtalikod siya, even his wife daw halos mabiya na siya. Kaya ambal niya, bayain na ng Diyos mo, Hob. Kay amo na ang nagpapabudlay sa imo, pero siling ni Hob gani. ano ang ambal na Doc Jing nga medyo katalandog nga balatyagon, naghalin nagwa ako sa kalibutan nga hubo, magabalik ako sa akon Ginoo nga hubo. So meaning ginaano ta lang di nga, of course sa mga kabudlayan naton, sa mga trials ti kinanglan may perseverance kita Doc G. We should remain faithful to our Lord kag ti silingani nga to make conscious decision to choose joy when we face trials and to anticipate trials. Kay sinuabi sa aton din sa bilog ng kalibutan, bisan ano pang status mo, sinuabi di ang wala nakaagi sa pagtilaw, be? Kay kung wala ka mo yan nakaagi sa pagtilaw, masiling ko nga ate, kayo na. Kayo na. Wala ka mo kaagi sa pagtilaw.
0: Tama na nga. Sabi mo, balaan mo radyo man Ernie, pasensya ka ginaaga ko.
1: Yes,
0: no?
1: Yes, go ahead.
0: Amo ni ang isa nga nakalipatan sang tawo. Kay ti, comfort is really sweet. Doktor, sumunabla sang matamis.
1: Mm.
0: Nga ang matamis ka na meet you, Jaya, but you do not know really the effect of this in the body. Paros mo na sang comfort. Ang comfort na meet you, tawa, wala man kita kabalo kung ano ang danger sini sa life. Wala na ito na bima-introduce ang atong kabataan sa adversity. So, hindi malang mabakod ang ilang kapundasyon. Wala sila muscle sa pain kag sa adversity. Mahamba, diba? Ano gusto mo ginadok? Pain and adversity. But you know, there is wisdom in pain. There is wisdom in adversity.
1: Mm.
0: And from there, you will really grow nga. Lang tawa pala, radyo man, Ernie. Totoo lang ang mga tao nga na tumo. Did you understand what I mean by tomo?
1: Yes.
0: It is saturated, it is marinated.
1: Yeah, it is marinated. Pain. It oh, is
0: yes. And then if you will really see these people, they are really wise and they learn much from life. Only that we don't expose our children to difficulties and adversities in life.
1: Yes.
0: That's why they become dull.
1: Yeah.
0: They do not know what's happening.
1: Tama na, Doc G. Dapat nga ang response naton sa every trial siya will remain faithful sa when in terms sa ano, pero i-relate tagi hapon ini karon kay Doc G. Amo man yung chores man ang ginaobrahan naton, ginaano naton nga ti na introduction gani naton nga may mga health problems ang mga kabataan sa bungso. We should remain faithful to the Lord no matter comes our way. Bisan ano pa na yan, bisan ano pa nakabudlayan, bisan ginabuli ka na da sang pareho mga tao, pareho mga maestra, pareho mga reporter, pareho mga, you should be what you call remain faithful nga ti ang Ginoo lang yan mabalo sa imo. Hindi ko yan magbalo sa imo. Ang Ginoo lang yan mabalo sa imo. Kung ano man yan ang ihatag sa imo sang Ginoo, kakabalaslan sa paghimo mo na sa akon, ti ginapa sa Diyos ko na lang. Ang mga muna bala. So, since kita dapat anticipate naton ang trials, kay why man siling kugani, why man sang tawo nga way kaagi sa trials. So ang verse nga trials, sabi nga ginasiling mga pagtilaw, ti kung tanawon mo Doc G, out of the trials hindi bala nagaproduce kita sang perseverance or endurance nga ginatawag, nagapag-on kita, hindi bala? Kag nagapursigig kita tungod sa mga trial nga at the end of the day, we hang on to that hope nga madula ining trial, Doc G. So, ang endure, meaning ti, gabatas ikaw, hindi bala? To endure.
0: Yes.
1: Maghambal ka endurance, nagabatas ikaw, kasi, halimbawa, ang mga
0: danger ka kay may challenge.
1: Yes. Sa mga ano naton, sa mga athletes naton, balik kita sa ano, sa kay Ronaldo to. Kung wala sa nagbatas, Doc G, nga gina-endure niya ang ano, pain, gutom, kung ano man dirati, hindi niya man malabot ang iyang nalabot subong. So, ang goal sang Christian iya, Doc G, to endure all these trials, ti siyempre kay ti along the way may trials, disappointments, temptation, persecution pa. Ti ikaw, ano abala ang persecution? Kadamo sa persecution nga na agyan mo ti kay ma bisan sa mga office siguro Doc G, kay balaan nila nga from that hour nagapangamuyo ikaw or nagaano ikaw, ti masiling no, kumbaga mo na bala ti persecution ina to kag kundi sa ati season of waiting bala naton dok di nga nga pangamuyo kita ti wala pa mag-abot. Ti kinanglan may endurance kita da, may pagbatas kita da dok di. Sige, latulaton talang ah, kaya maabot yun na. So ang endure kinanglan may tatlo ini ah, magambal kita, blessed is the one who endures. Ano ang buting ganun sa mga puntong ini dok di nga i-stress naton? Ano ang blessings ang endurance ng siling gani naton? Blessed is who persevere under trial, siling sang James 1 and 12. Ti yeah. buting ganun ang endurance is masiling ka nga dapat kung ga-endure ikaw towards your Christianity, dapat may spiritual growth. Spiritual growth is a process nga amuna growing in your relationship with God. Amo ginaya, gina-enjoy, gina-batas ta na bisan ano pa nga hotek di sa atin di inom ta to gab-igab. Sadya to ya kung may ano may diskuhan to kag karaoke. Kanto kita to. Di ang spiritual growth dok di dapat ang trials maka-help sa aton sang to grow, to learn and to experience. And number two,
0: yeah.
1: Number two sa blessings of endurance, deeper intimacy with God. Ti ang blessings yeah. Nga nagdi sa ano natin, relationship natin with God bala. Kung kisa kung wala sang trials, hindi kita ka pangamuyo, kag hindi kita ka ng paino-ino bala nga mapili sa duha ka bagay. Ang piliyon mo ang Ginoo, kung piliyon mang manggad mga marabala kiti nagyanta ka kung isa. Yes.
0: Usually na jaman ay ni hapos lang na i-discuss mo pero kung magyan inaasang tao ay abaw kapiot kabudlay kag masalala mo gid ang luha kag sipon mo sang yes. Na jaman ay ni kag dira mo actually you can only say amo na ganay you can only say things and you can ang ginatawag bala nga you can relate to the situation radyo man Ernie if you can and you can speak the language if you have got
1: yes
0: feedback.
1: Yes oo, so amo na nga
0: mo ginaya radyo man Ernie nga amo ina
1: sa ikaduha nga punto sang blessing of endurance which is deeper intimacy with God ti ang trials draw us maga tulod sa aton nga magpalapit sang Ginoo dok di na notice mo sa kadamo nga mga trials ni sang ako makambal gid ko nga even my nerve even ang tiyan ko ga hulag-hulag dok di sa mga pressure sa tanan but you when you start turning your head and looking up high utter some prayers sa Lord nga gatululo ra balaluha mo dok di. Ang pinaka yes. Namin nga comfort ra mo man gali makita although wala siya hindi yes. Mo siya makita
0: he
1: but when you pray and galtululuwa even yes. Your wife hindi makakomfort yes makambal siya sige lang amugid but the real comfort really Doc G kung ara na sa ikaw sa ital-ital Doc G wala isang tao kundi your prayer because it draws you near to him so
0: yeah.
1: Amuna nga may mga tao kita nakita sa simbahan kung kisa na yubit pa kita nga masaling bo grabe gid sa perte gid pakita-kita nga gahililibion gatululo gid luha niya magpray but you know what amun nang moment nga babatyagan niya nga God is really with her or even God is carrying him. Amo na bala nga mga
0: yes,
1: moment of
0: Jesus.
1: So, ang blessings ang ano, ang ikatatlo, ang blessings ang endurance, number one na ligani sing ko, spiritual growth, deeper intimacy with God. Ang ikatatlo is strength to overcome. Kay kung may endurance ka pareho sang ano sang mga tao nga nagapractice mambalabi matour of panay ako bike lang wala sang naga ano nga ti pag-abot sa lapit na lang gani finishing line hindi masakay ko pabalik hindi na ko kagwanta but this they keep going inch by inch foot by foot under until they reach ang ilang goal Doc G which is nga maalabot nila nga malampasan nila ang mga trials kay mga pagtilaw so muna number 2 natin nga punto diri is ang work of endurance naman ano naman ang ginaubras ang endurance so makita natin kung tanaw natin Ngati ang trabaho sang endurance diri is una nga masiling kita nga maka sa aton dokje maka shape sang aton nga integrity. Ti ano bala kon gin endure mo ang pain, gin endure mo ang kakapoy, gin endure mo ang pagpangabudlay kag nalabot mang finishing line, hindi bala gataas ang integridad ina nga tawo ya ginabatas na bisan ano nga kabudlay, ginabatas na bisan ano nga problema, wala sa gabuhi sa Ginoo. Kay ti ang integrity means having a consistent and upright character and doing what is right even when no one is watching. Simple lang, Dok Jia. Ang may integrity bilang nga tao, magpanit sang dulse, sa higadalan, wa niya ginahaboy, ginasulod niya sa bulsa niya, even no one is watching bala, Dok Jia. Bisan wala sang ano, akong hindi man ko gamo, pero ti, ang mga bulsa ko may mga panit-panit sang dulse, kag kung ano man, Dok Jia. Kay, lao ginamo mo na bala, doon na huya ka nga, ano, whereas makita natin gusto sa iban, may mga salakyan pa, mga nagmi ang mga salakyan, gainaw-inaw, SUV, masundan mo sa dalan, gakinaon sila sa sulod, pagtapos nila kaon, haboy sa bintana. So,
0: amo ina radyo man ay nino, sakto giti na, kagi syempre ang endurance will teach you something, amo na ganyan, it will teach you wisdom, nga you don't even expect, nga it is that kind of lesson, Rajuman Ernie. And what is that? Humility.
1: Yes.
0: Ay, kung nag-endure ka sa suffering, nag-endure ka sa mga challenges, makita mo ina nga nag-reshape ang heart mo, nag-reshape ang mind mo,
1: yes,
0: nag-reshape ang perspective mo sa kabuhi.
1: Yes.
0: Pag hindi ka na judgmental. Amo na, Rajuman Ernie, nga mga tao nga judgmental, no? Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Ang mga tao ng mga judgmental, amunin silang mula experience sa kabuhi.
1: Yes.
0: Pero ang mga tao nga experienciado sa kabudlay, sa mga challenges, sa mga problema, kag na-hardle, bala nila, ang amunin yung mga situation in life, they are so understanding. They know how to listen. They know the signs of listening.
1: Yes.
0: No? And they know nga even by just their stare, ginatulog ko lang nila, mabatsagan mo gid nga naka-insindi sila sa imo, Rajuman Ernie. And that's the beauty of the grace of God.
1: Yes.
0: Out of the suffering. Sa muna gani nga, i-endure, no? Ang endurance, masakit man. Amo na gani sa mga parents, no? Masakit man para sa atong hindi kita gagwanta. But we need to let
1: Amo na lang ni Doc siguro. Champurado na lang kita pirmi. Kwaon to na lang ang topic ta sa Bible says man kagano. Kasi Doc ka nami, kay nag-jive bala, Doc J. May learning kita through the Bible. Kag matudluan kita sang spiritual naton nga life. At the same time, ginarelate ta sa actual nga pangabuhi, Doc J. Sa normal nga wala sang gamit sang Biblia, wala sang gamit tanan. But the act of a person to do right, even without using the Bible or even without going to church, ang matuod lang kay ti ang tanan kita way man siguro sang ginbata, Doc J, nga criminal dayon mo.
0: Yes, Rajaman Ernie, pero ti ibutang lang gid naton sa aton mga tagpalamati, lain gid nga nagabasa ka Biblia, lain gid nga nagasimba ka, kay may grasya. Amo lang bal mo nga, yes, one time if you have that experience nga, yes, you cannot see him, but you can feel him. Amo na ang beauty sang church, amo na ang beauty sang Bible, nga mahatag ya nga, because the word of God is alive, no?
1: Yes.
0: Alive gina iya. So bisan ano nato na imon, ginababalo lang natin sa batang RMN, no? Nga hopeful ang mga parents nga if they find no means to change their kids, no? There is one hope. And what is that, no? It's God. Kaya mo na malara, Jaman Ernie, nga just be enduring. Ma-endure ka lang kay unang taon naton si Saint Augustine bala. Si Saint Augustine, ano lang ang wala iya matilawan nga babayi. Amo lang na mahabal ko. Pero si Santa Monica nga iya nga nanay never stop praying for him. amo nang glacier di man ani. Naglang taon mo nga ang kaayo mo imo lang ina malay mo halin sa pagkatao mo asta nga nagdako ka na kinapangamuyuan ka sang iloy mo. And that is it. And that is also according to the family and family tradition of Filipinos. Nga basta si nanay kay si amo ang namataan naton, it's the tradition and the present. But I still believe nga ano ang tradition na juman Ernie, it still persists because tradition is the future and the future is
1: the tradition.
0: Oh nga ah. Nga ah, mabalikan man naghihapon kay nga lang tawa bala subong gabalik o. Kay sagad naton ka modify, sagad naton ka kalagas nga mag-address kita sa needs ng kabataan, ano ang nagkakatabo? Sigado! A comfortable life in what makes our children out of a comfortable life.
1: Yes.
0: It becomes so messy.
1: Yes.
0: Diba? Radyo so, magani. Anong gani nga ang household chores? Ako niya, tradisyon. But look, there are other families, no? Far, far in America, in Europe, that they are really training their children to endure this. Kaya nga ah, dira mo mabalaan, Radyo Man Ernie, nga bata pa sila, they're used to it. Mm. Bitkan sa ano lang bagay, Radyo Man Ernie, nga naanad ka, natural naman lang.
1: Yes, amugani.
0: Kung wala mo ginpaanad, kung wala mo ginpaanad, sang endure ang kapataan sa kapudlay, kung kita ko ang bata, kapamanan siya. Though 5 years old or 6 years old, kamano na siya mamalansya. I think at an early age, the child was trained to do it.
1: Yes.
0: And it becomes a play.
1: Kage, no? Hindi ta pagpaminsaran as parent nga ti, kung kaisa, kung ginatraining tang bata ta, may ara gid na nga gamay nga setback. Ano yun ang mga setback? Ginatraining mo nga muna kaya hindi ka kabalo maghugas o ti mabukan ginasang plato or ano. Pero dali lang dok, diya, balikan ta na kay champurado kita subong. Amo ni ato na obrahon kada ano, samo-samo na lang. Nag-standby si Radyo Man Mon para sa STL. Radyo Man Mon with your STL report.
2: Tata, RMN.
3: Yari na, Radyo Man Ernie, Dr. G, ang atas ng resulta sa STL. Subong hapon. Will you be 19-26? At ang sining FPL ako ng draw team head na kung subong hapon, Mr. Antonio C. Ako po na at ang sining draw operation specialist, Victoria Custodio. At ang nga SL representative, Mr. Glenn Sunyo. First draw kita sa subong hapon, alas po sa hapon, Iloilo Province. Yari na ang atansining na resulta sa STL sa subong hapon. Standby sa atansining mga tumalaya sa probinsya sang Iloilo. First draw kita. In 20 seconds, ibarunta ang atansining winning number for first winning number sa subong hapon. Yari na nga itong sining apin ang kaunang numero, Rajmano ni Dr. G sa subong na hapo.
4: First winning number is the number 17,
3: numero 17. Numero 17, number 17. Nga itong sining row ako na itong sining registered person, Mr. Barry Cortisano. Kapos nga ito ng mga members, Abin Almirante, Ryan Melgar, Kag Mabel Gimeroy. 20 seconds sa itong sining second winning number. Ay 39 kita ka pulang sa sulit sa machine na pinin. Ano yan ang atong sini? Nga numero. Ito ka numero. Iyari na.
4: Second winning number.
3: 29. Numero 29. Second winning number. First winning number na ton. 17. 19. 17. 29. Another 20 seconds para sa atong sini na third winning number. May 38 ka bola pa na binigay sa Alexandro Machine. Natapusan natin nga numero, magabugos, magkakompleto sa itong sining na draw, subong na hapo. Yan nga, ikatatlo natin nga numero.
4: Our third winning number is the number 21,
3: number 21. Number 21, number 21, nagkakompleto sa itong sining na 3, winning number. Yan nga itong resulta, subong na hapo.
4: 17, 29, 21,
3: 21, 27, 29, 21. Numero 17, 29, 21, 17, 29, 21. Ano nga kung sino nga resulta para sa first draw naton subong na hapon, Julio de Sinwabe de Guzmil 20 sa East. Congratulations sa pansinin ng mga winners. Matumalayan naton sa SDL sa Provincia San Lilo at sa wala pa magdugpat dayon lang kita sa pagkaya para makapulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa SDL Group Court sa PCSO at Eagle Roar Gaming Corporation. Gadjuman mon, kialis ka kalian tap para men.
1: Balik din sa pagpangalagad sang Batang Areven. Sige hapon, upo ninyo ang inyong mga anchorman. Si Radyo Man Ernie Chudusio Alinsyaga kag Doc G. Doc G, welcome back.
0: Yes, Radyo Man Ernie. Amo na ganiin siling naton ang endurance ang nanay. Amo na ganiin ko, tradition is the future and the future is tradition. Kaya kung bilang taon naton sa mga sitwasyon, subong ginabalik na mo. Nagkatingala sila, why is it that this is the effect of it? Kay kung kaisa nagkakalipat ang ginikanan, kung kaisa nagkakalipat na ang mga maestra o ang mga tao nga ara sa the authority bala, amo na Radyo Man Ernie, pero kung ang ginikanan nga kabalo sa futuro sa kabataan, even though at a very young age, they know how to train and how to involve their children. Amo niyo, ang kung bata pa, hindi man na nga kung pabrahon mo, akigan mo siya, katagan mo siya sa concrete nga aulubrahon. But in a sort of a play, you can involve your children. Like for example, magluto ka. Though magulugas to lang, though mahihig ko lang, but that's the price of training your kids, no? Kaya nga, dira mo ma-establish nga ang bata, gali, ay manami, gali, magubra, ay kabalo ko gali, amo na radyo man, ni nga, kati nga, lakita nga, at 2 years old, there are other families that they allow their children to have a knife mo, maka-slice sila sang tomato, wala man sila ganang kulbaan, wala man kapilas.
1: Pero siling ko gani, Doc J, Doc J, may mga gamay na nga setback. Siling ko kay ti, ang bata, although ginamatamat mo siya, pero siyempre, mabukanin na kung kaysa sang plato, or makaano, pero that's normal, hindi nyo pag hinayangan ang nabuka nga na, mas pero na kaya pag ginayang, Doc J, kung hindi siya makatuon sa mga household chores.
0: Hindi. Sa tutod lang, hindi na normal nga natural lang may mabuka. That is if you don't trust your kid. Kaya mo ina ang psychologist ang ano, Radyo Man Ernie mo, nga if you allow your kid to handle a glass, kag hindi at your end ha, sa isip mo, sa emotion mo, kinatrust mo siya, hindi mabuka ah, ginawiyatan niya man mayo. Pero kung ginawiyatan sa bata ang baso, nga nagahalin siya sa mo, tapos ginikaroon, mabuka, ginakaya mo nang napaminitar mo. Kasi nga nang naton, malatod tood sa mga parents, kung ako lang, no? Kung may bata ako, amo na abi, no? Ano hang kung ginawiyatan yung man, you can really prove it right.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Amo na gani nga, kung sa mga household chores.
1: Assuming for the sake, Doc J, okay, sige, may trust kita tayo tanan-tanan, pero ti, kung kisa naton, may ara man bala nga nagatalikod kita, wala kita ga bantay sa iya nga ginapatunan naton, kung kisa ti, under, mahambal naton nga, tungod sa ilang nga gusto man nga i-prove ang kagalingon nila, nagmatomato sila, kung kisa ti, makabuka mo na, pero amo na gani siling ko nga, amo na ang punto ko nga, kung mabuka agad man na, and of course, ang ila, pagpamatumato, tani nga makaubra mo sa nga muna, hindi paging nangayi, hinihingayi, ano nga, hinayangayi, hindi pag
0: gut-guti,
1: oo, hindi pag gut-guti, hindi pag akigi ang bata mo, kay amo na ang, ano po, hindi naman natin, mambala mo, sige ha, nabuka mo na, pero sunod halungan mo, gid nga, ano, amo na mag, ano ka, mag-uyat ko, amo na maghihabon ka sa baso para hindi ma ano hindi ma buka so mga bagay bala Doc nga ang baso mga 100 pesos ang bakal mo o kung gin regalo gid sang boyfriend mo pa to sang una nga ex mo pa hindi na hindi kun mag mabuka sang bata mo hindi na napaghinanga hingayangi bala hindi na pagot-guti move on
0: ah. Ay, abo, bila, mama, radio man, may sequence man ang chores mo, like for example, no? Sa mga bag-uda nga, ano lang, ang mga families, bag-ulang nagka-family. At 1 year old, you can already train your child with a household chore. And that is what? That will come first from themselves. Ang una, siguro, gamay naman ang subong na breastfeed. Kasi magbutang lang sa batulya from one place to another. Amo lang na, magpulot sang basura, ibutang sa basurahan. Amo lang na kasimple.
1: Yes.
0: Magbutang sa ulo niya, and then, amo na gani kay ang life is also a spiral progression mo. Kung gamay pang bata, masimple lang ang magbutang. Oo, amat-amat lang. Kay nagpati ako nga sa sige-sige mo nga train, nagmaang muscles sina, mabuild mo. Amo na, radyo man, eh, bisan sa sports, di ba? The great football players started at one. Sa sipa-sipa lang, sa sipa-sipa lang. Sipa lang katuig mo, maging mo, amo man ang bata.
1: Na, amo na, ubrahon
0: niyo. If we really train children to be good, sorry lang ha, pero may isa ko example. Si Bimpi Aquino, no? Alam tuwa ninyo ba kay train siya? We cannot question Chris as a person, no? Iyan na, yeah, right. Pero as a mother, nakita mo ganyan ka gentleman, nagtakbo si Bimbi, gentleman. Because as a mother, she might be, let's give her a benefit of the doubt, she might be good.
1: Yes.
0: Kaya ah, he raised a good son.
1: Yes.
0: Amo na bala, so it does not started when Bimbi was 10. It started when Bimbi was young. So mo nakita ng mga parents, we are not comparing ourselves to that, but we are just making it as a point of reference niya de. Yeah. As a point of reference, yeah, you can do it. Kasi ang mga, ang mga ano, ang mga ginikanan ba lang, they are really upright. They can do upright things. Amo na gani, sa isa pala ka, ano, sa isa ka scenario. If you really want to know your girlfriend, visit ka sa home nila, visit ka sa family. Kahit kung paano na siya mag-deal with the family, how the parents deal with the family members, and also with the father, that is also the way he treated you. Amo na, Rajuman Ernie.
1: Yes.
0: Kagi, amo na eh. So, it all started with the chores. Hindi man kinanglan nato nga bungaciousness na kaagad. Just start with the simple things at home. Kaya nga ah, if the child, amo na yung, eh, ano nato, i-clarify nato para may mag-get, may takeaways mo na nga to nga parents today. If the child is trained at a very young age with simple chores, you make him feel he contributed a part of himself to the family.
1: Mm-hmm.
0: Okay, liwaton ko ha? Kailigay nun pa. Kung itriningo natin ang kabataan na magiging responsable sa sulod sang balay, mabatagan sang bata nga may ginhatag siya sang iya kaupapi sang iya kaugalingon para sa pamilya.
1: Yes.
0: And if that started at a very young age, it has imprinted deep. Ang ano ba silingon, madalong ang experience sang bata. Kag later on in the latter life, amo man na siya regimen Ernie. Ma ano din na iya, matanong din na iya sa isip sang bata. Ma, ito pala ka example. Si,
1: kung sa ano pa, dukot, yes? Kung sa karay, ako na, tonto yata na sa uma, madukot gida sa Barat Cago na.
0: Madukot gida. Kasi mo na yung Rajawan Ernie, dumduman ko na, syempre apat kami mag-utod. Gaulan, amo na, tapos nagpasakit pa si Nunoy, kag si Nini, sa isip po, that is enduring. Enduring kayo, nagmasakit, gado, amo ni. Pero, nagdumduman ko gid nga, kung ano ang mabulig ko pala, nag-init ako tubig, galugaw, ginapakaon sila. See, at a very young age, you ano that, you experience that. Grabe, experience siya mo. Asa magdako ako, even though nga nag-inaway ka mo, gano. Pero, gahambal ko na sa mga teachers ko, sa mga friends ko nga, malapuyot, di dyan gugo, no? Because I recall that thing.
1: Yes.
0: There is something, amo na nga ang mga magulutod, nga simprano pa, may naagyan nga kasakit, may naagyan nga kabudlay, mabudlay bulagon. Amo na nga ang comfort.
1: Agree.
0: Amo na nga ang comfort, very dangerous gid. matingala ka lang nga ilinawa sa esta magdalalag ko, wala sa pak, kay si wala sa may nag-mind sila. Hmm. Ano ang catalyst? Sang relationship, Radyo Man Ernie.
1: Ang comfort
0: of what is the catalyst? Oo.
1: Ang comfort of Jay, dala na na sa kadamo sa ilang sang propiedad niya tulong nga, onti drangdaan, inaway na.
0: Ang comfort, Radyo Man Ernie, ang muna gani nga, ang delayed gratification has something to do with the catalyst of relationship. Amo na nga kung wala sila yung gina-provide sa imo, pa-value mo gina isa kabutang. Amo na gani nga kung may problema ang panimalay, may pagdapigado, gabuligay ang mag-ululutod, hindi ko magpati nga magdako sila mabulagay, gid sila Radyo Man Ernie, hindi kit katulok. Nadumduman ko anay si Ma'am Sammy, no? Isa siya sa mga alumni, pulo sila magulutod, pero believe ako as tasubong, grabe ang ilang banding, grabe ang ilang helpfulness sa isa kay isa. Kahit tinadumduman ko na istorya, ang kapigado nila mo.
1: Mm-hmm.
0: Hamak mo pulo sila magulutod, paano nila mabuligan ng isa kay isa? Nagmoksi nga isa nila kautod para lang ma-please sila tanan.
1: Wow.
0: Hamak mo sa pulo, kamo magulutod, ma-please nyo ang isa. Kaya muna rin naman, ni nga ang catalyst ang relationship is hardship, enduring hardship, no?
1: Yes,
0: ina-relate na natin sa the Bible says nga, endurance is really a good thing for us. Yes, it might be nga we will be running away from the hardships and problems in life, but if we run away, we will fail the very purpose of it. And what is that? The wisdom of life. Amo na ang kanami iya sang sakripisyo, sang kabudlay, nga sa subong nga panahon, ang mga nagapamati dira, ang sa subong nga panahon, amoy ina ang isa kabutang nga nadula sa aton.
1: Yes.
0: So kung madula ina, among our children, among our relationship, among our friendship, for sure it will not last long. Pag later on matingala ka lang, you will not be valued by your children.
1: Hmm.
0: You will not be valued by the people whom you love. Amo na ganyan sila yung likat nga, bao ma, gatingil ng dulunggan ko nga daw sermon, may hambal ka mo, sino yung hambal, bao di ginaugtan ako. Pero when I teach gamot hugon, and when I do things, ay nabalaan ko uli, ganyan yung actuation ko, ikaw na. And I see how discipline ang take role in my life as a teacher.
1: Hmm.
0: So, muna gani nga, biskan ginaugtanda sila sa imo, ginaano, kay ti, kabudlay ang ginaano mo, ang gina...
1: Tudlo mo sila.
0: Oo. Ti, amo nang makita mo nga, later on, you will really see and you will really reap the fruit of your labor.
1: Yes,
0: kaya mo ina mo, nga if you start things with early responsibilities, early household chores, for sure, ang responsibility, they will own it, Radyo Man Ernie.
1: Mm-hmm.
0: May ownership sa part ng bata. Kung sige-sige ang aton nga pag ano sila sang responsibility. And what happened, Radyo Man Ernie, if they contribute to a shared household, learned how to their actions
1: ano
0: impact others?
1: Ano
0: this, no? Makita na to nga may mutual contribution naman na baka nurture some strong teamwork and conflict resolution skills in adults. But silingon, like for example, makita wala na to na, no? Kung sila lang, kung ma-board na sila, the creative sila, the son, nagano kiti ka buli gayin sila lang, for example, o sag pang ano ka mo to, sag og ka mo to, galing play, wala na bala sa laguban, bala sa buk, o bangin mo, sa mo to sa balay, di, para nga madasig, mabuligay sila, teamwork ina, kago nabugatan ang isa, buligyan sa isa, makadevelop siya in papira, Radyo Man Ernie, and without them knowing it, they are already establishing cooperation, amoy na nga mga bata, nga naanad, nga may ginaopera sa palay, automatic, matita, magdala sa eskwelahan, ano pa kayo nasubuan, kabala, maglibot ko kanaga, ang mga bata, magpungko. Wala, Deborah.
1: Makita,
0: magkita ang panimalay.
1: Makita, magkita ang
0: panimalay.
1: Sa mga diribala sa aton sa syudad ng mga kabataan, sa syudad ng kabataan, kagkita mo ang halin sa umaman ng kabataan, or even adult, even professional, na-notice ko na kung kisa ti, kung kisa ga, ano man tamo ga, I mean ga, upod man ta ko nagaron ta nga makanto to, makanta-kanta upod sila, o sa ano man, sa mga kalanaan, abi, na-notice ko bala, kon, kalabanan sa taga-uma, pagkatapos kaon nila, ginahimos, bisan balaan lang may waiter, man nga manughimos, hindi sa manawag nga, Brad, paan na lang, di, ano, kung ginahimos na nila, ginahimos, pero ang suggestion, hindi man kakabal nga tanan, ha, pero, mabalaan mo, gin nga, nagdako din nga manami, ni sa uma, kay, balaan niya mo nga, pagkatapos na kaon, dapat imuson, pahigaron, para hindi man, so, that alone, ma-feel mo nga daw, maarukaya ya ang mga ginapakita nga ugali sang sa uma magdako sa kadamaan, ha, hindi man tanang yung taga-uma sang sa kadamaan diri sa siyudad, Doc G.
0: Kaya nga may difficulty in life mo, amo mo na sa siyudad, kundi butang nato ng point mo nga sa siyudad, si comfortable ang life mga ano, busy, dasig, amoy na, amo na gani nga nakita ako na ko. Kaya pabalo ko na sa mga ginikana nga kapamati sa akon kasi may mga taga Central School man sa akon sa mga eskwilahan nga naagyan ko na. Dira mo makita ang community sa ano? Sa eskwilahan. By the way, children act in school is the way they act at home and they are treated
1: precisely,
0: at home.
1: Precisely.
0: Yes. Oh, amo na pa sila nila sa eskwilahan, mapungko, wala ginaobra. Not wala. Like those children nga sa tutuod lang, ginabasol nilang mga isa na children are not good. Ginabasol nilang mga isa, children are not good. They should be trained by teachers. No. Amo na nga ba kung no. Children should have learned these characters at home so that when they go to school, they are ready to listen about different subject areas in preparation and preparing them for adult life. Kaya, na-establish na yung character sa balay.
1: Mm.
0: Pero, ang basulan pa, ang
1: maestra.
0: Ang maestra. Ang mga ganoon, siling ko, I need to have a mother class at this. Kaya, most of our parents forgot about this thing.
1: Mm.
0: They all are guided by what they see over mass media. Comfort, luxury, and everything.
1: Kita sa muna, Doc G, mambal kita nga kita, kaya tubo-tubo man ta mo. Although, ti layo gin sa itsura, ay ako nitsura ang i-jazz, Doc G. Di, ginabaton ko man, ha? Rinin lang ko pagbuli, ha? Kaya ginabaton ko na gani. Kita sa muna, pagsulod mo sa aga, sa eskulahan, ay aga kang kanto. Tapos, kun ara si ma'am mo, mambal ka na yun, mama mo niya kami, ma'am. Doon ka presentar ka wala na yun, kun wala man sa gamat tumatok. Naamo mo na kun sa hapon, tapos ni buhi, nga mapuli na, ma'am mo niya, ganay na kag-isa magpuli. But today, I don't know sa, ano kati, why naman ko pirmin sa eskulahan, kun may bata pa ayan pag-abot niya sa eskulahan, diri sa siyudad, ha? Gambal, or even sa probinsya man, ma'am, kaya kung kisa, the same lang na mo, ang, ano ni, memorandum sa DepEd nga, amo na, kaya the same lang ang galing kung kisa sa mga ginikanan when it comes to their children, sa mga, mama, ang buot may ka-presentar pa sa bundok nga, mama, munyag kami, mama, nag-ob kami, mama, limpyo kami, mga silig kami, may 10%, dok?
0: May one time, nagsakay ako sa Baluarte, nanawa ako sa Central School.
1: Mm.
0: Siyempre, may part pa nga lakton ako. May paglakat ko, may bata nga nagdalagan, ma'am, ako lang madalas ang bag mo. Wow! That's a gem for me, ha? That's a gem. Kaya di mo makita nga may parent, pagidman, nga nagtudo sa bata ya to be helpful.
1: Mm-hmm.
0: And I hope it will not only be one, but at least, no, even just 10% of it will happen, meaning to say may nag-grow it man siguro sa Central School. Amo na ang mga siling ko
1: kundi ma-replicate na lang na sa iban.
0: Yes, and it's a big challenge, no, to work it out in the family. So amo na gani siling ko nga ang PTA is not just about alamutan, nation, projects. That is just the skin deep.
1: But
0: the best thing about PTA is revealing or reviewing the things that we need to do and the things that we failed to do. Yes.
1: Ako ka pa nga yung nagdispensa sa mga kapamati nga dre sa siyudad nga ti kung kisa gina-compare ko, gina-ano. Ka pa nga yung ikusang pasensya, masiling si Radio Man Ernie daw ka-harsh gina sa mga bata dre sa siyudad, sa mga ginikanan. But nakita ta, Bidok G, nakita ta nga dre sa siyudad, gamay-gamay lang ginagubat. Or even man dito sa probinsya, may ara man na. Kay ang silingganin natin, wala sila ga-train sang household chores sa kabataan nila. Kag, amo na, sir, silver plate, silver spoon ang gina-offer sa kabataan. Subong, because of the word, I will not allow my children to experience what I have experienced before.
0: Kaya amo na, Radyo Man Ernie, amo na ang pinakadelikado. Si, hindi siya naging amo ina, kung wala ang kabudlay, ya. Ako biskan na itulo ang luha ko, I have to train. Amo na asiling gakadlaw kami ni Katkat nga. Even at a very early age, the child will project things that you have done to them. Amo na ang self-efficacy. And what is that? Yung independence pala. Nga makuha siya sang pagkain. Ihungit siya sa kabalingon niya. Biskan galalap na lang ng pagkain. Tipong na lang. Because self-efficacy starts in that.
1: Yes.
0: No? Awa na, hindi nga, 9 years old na siya, 10 years old na siya, ginahungit mo pa, oh my goodness, you just do not know what you are doing to your kid. Amo nang mambal ko nga. Sa mga parents, ay, bahala ka mo, no? Ako, yeah, I'm just saying the truth. Pero, ang kaugalingon nyo sa mga butang na pwede matabo in the future. Amo na sa lingko, mabudlay man mag-drain sang bata, kay it is just like educating them. Amo na sa lingko nga, hindi mo kinanglan mag-eskwela sa mahal nga eskwelahan, sa private school. All you need to be is a good parent. Kay lantaon naton, lantaon dala ninyo si Senator Drilon. Sinopa na da ang mga mayors. Di na sila naghalin public school. And they were trained well.
1: Governor Art Defensor?
0: Yes.
1: Public school.
0: Oh, di na sila. Si Miriam.
1: Yes.
0: Ginanamin ko. Amo na bala, Radyo Man Ernie. And these things happened because of difficulty. And
1: ako
0: the
1: na,
0: difficulty in challenges makes them endure life.
1: May sugid ako, Dr. J. Sige mo, may sugid ako, Dr. J.
0: Yes.
1: Kaya nga, kung mga kabataan, tigyan istorya kami, hindi ko nung nila sa foundation years ang ila bata, kung nung nila, hindi nila pag-preschool out sa private school. Dapat ko nung magpareho sa ila na naghalin tanan sa public school. Kay Hambal sang isa ko kabata, sang isa, ang isa ko ang subang ko kag ikaduha. Ma'am Monhe, si Ma'am Monhe tong principal nga nakita nila nga may pagkananay-nanay pero pag-abot sa discipline may pito to saya. May pito. Pagpamito. Sulod pero kanami magtudlok, kanami magpalangga sa kabataan. Ang duha ang nakagraduate sa bung. Ang graduating sa bung sa college kay ang third year college sa imo na time si Shen kag si Toffee. So ginabida man ni Shen kag ni Toffee kung ano ang kanami isang pagdala ni ma'am nila Malasarte, ginabida man sa duha ang kanami sa pagdala nila ni ma'am nila Munhe as principal then. So, siling nagambal sila, kami ha, ano, isa sila, ikaw ya, kasi Debbie, una ka hambal ang ikaduha, yan ako niya, hindi ko yung pag-preschool sa private akong bata sa elementary. Nga, tuluan ko lang yung ano. Kaya nagsinlabat mo, oh, akon man. Sinin ko ba, oh, mayo, maka, ano ko, maka-save ka mo sa early life sa inyong marriage. Imagine mo, 120,000? 100, ano, pero...
0: Ay, besides, practically, Radyo Man Ernie, practically, masiling ko lang, invest as a good parent and you have a good school.
1: Yes.
0: Oh, yes.
1: Ako kapatid ko na yan.
0: Nga idoso mo sa eskulahan, who are you anyways? Kung wala kasaling sa kaugalingon mo.
1: Man, that's one. Hindi mo matundaan, yes. Bata mo nga manami. Aw, hindi mo na kaya. Kahit yes. Kung elementary, basic pa man lang na ang ginatudlo sa ila. Oh, ang apprehension niya mamat-amat pumana sa ginaistorya mo permi, ginatagaan mo sang task permi, ginapabalo mo sa mga balita, gina-involve mo even sa decision making. Kay isa gali nga bagay Doc Jing ang makagain sila sang trust nga ano, ang ginaistorya mo bala sila kag kun may mga decision making kung kisa gina-solicit mang ilang ano nga advice.
0: Yes, right on, Ernie.
1: Hindi man gin ni sa sarili nga patihon mo na sila, pero the fact bala nga bata mo siya, tapos ma-feel niya nga, ay, gina-consider man gali akong opinion sa parent ko kung may inistriyahan kami.
0: Oo, right on, Ernie. Ang managani nga, ang family dynamics, ang family time together, can really establish so healthy communication. Kag kung healthy communication, syempre, amoy na nga mga bata, ang trust and confidence sa parents may establish. Pero kung wala ka nag-communicate sa parents mo, for sure, isa ina ka mga problema sa teenager until mag-young adult, ang mga kabataan, yung makipot niya lang, what is happening to your child?
1: Pero as parents,
0: amoy na radyo man, Ernie?
1: Kaya apat na ako, may mga time nga they need to be alone. Ginatanaw ko man na yan. Kumbaga, obserbaran mo man sila kay may mga time nga kung gisa halin sila sa eskwelahan, grabe ang bugat sa exam, ang nang balang gatilindog ang buhok sa tuon sa pressure kag sa pulaw, medyo pabayaan man ay hindi man ay pag kuti-kuti honda kay siyempre tanan nga tao may gamod swing man dok di mo.
0: Yes, pwede mo na ni, ang malagyan na yung siling ko, na self-efficacy, na mag-learn na sila to be independent. Kung may mga stages man sa lahat, ang bata nga kung gusto sila independent, di na sila nag-apulang sa ilang parents, but it's important to say, they will let go of you. Ang muna radyo man na ni, alalay lang ang sinaglan sa mga bata. Ang malagyan ni nga, ang household chore from 1 year to 13 years should be established. Kahit pag 14 years siya, pag teenager yan na, amo na lang siya, yung mag-self-efficacy siya, magiging independent na siya, but with your supervision, with your lookout, amo na radyo man earning. Kaya kung ng taon naton, basta communication is that really matters. Kaya nakita kong yun na, na-experiencehan ko. So until now, I am experiencing it. No, the fact na I am not perfect, but then, makita mo natin na naman, I mean, it matters really if you communicate with your children mo.
1: Mm-hmm.
0: So, sabihin nga, Rajaman Ernie, amoy na rin yung feeling ko, na once na isabay isang bata, ang iyang routine, no? Pag later on, makita man natin, even though sa workplace, my work ethic and resilience ang bata. Kaya like, for example, sa balay mo, kaya mo gani, spiral progression ang household chore and responsibility mo. Una nay, pulot-pulot lang sang higo, kasun manilhig, kasun mamap, mamap si babaw sa balay, mamap si babaw sa balay at sa talong. No, nag-complex ang responsibility. But without you knowing it, it is the foundation of resiliency and work ethics. Kaya nga, pagkatapos sila, mag-young adult siya, mangita siya sa ubra, automatic lang, hindi pala radyo man rin eh, ang bata nga nag-ubra sa balay, pag-abot siya sa office, pag-abot siya sa, ma-ubra gina siya.
1: Sure.
0: At the back of his mind, ang iyang subconscious, yeah, this is my routine, this is my work. Ang gina iya radyo man rin eh, ang maragani nga, hindi kabutig ang mga parents, if they train or they do not train their children, ay mabalaan mo gina kung sino ang ginapinipinsahan, kung sino ang mga parents nga conscious, no? Na doon ginahadukan, bala. Hindi na mo ginabalaan doon ginahadukan, yung mga heart ang bata nila, nga maanong sila. Though, nahampot na lang ako, radyo man earning, nga naluoy ako sa umuni nga klase sa mga parents. But anyways, through Batang RMN, they can really learn much of the things, no? They pick all the pieces of wisdom out of this, and then they train and they try to train their children regarding how to teach their children household chores.
1: Yes,
0: na,
1: yes.
0: Radyo Man Ernie. Kaya nga, later on, makabalaan pag ina nila Radyo Man Ernie, nga children who contribute to a shared household learn how their actions impact others. In this understanding of shared responsibility in and mutual contribution nurtures strong empathy.
1: Yes.
0: Amo na gali, amo na nga, once ang bata naka-realize, naga-ubra sa iya obligasyon sa balay, maka-empathize siya sa iya utod. Amo na nga kung hindi naton mapa-ubra ang bata sa balay naton, hindi ina nga, ano ah, hindi ina nga child labor. No, it's not. It's the wrong notion, it's the wrong understanding of having responsibility at home. Lantawa subong, ang kabataan hindi ka-empathize, hindi ka-understand. Because of that thing that they lack in their life. So, kung ako ya, ang parents ya, try to, try

0: the adaptability, but look at now, may mga mental health issues. Buti lingon maginhimo ang mga parents sa sininga panahon, sa sininga panahon sa kabataan, maginhimo sila nga really weakens the mental health of kids.
1: Yes, yes.
0: Amo ina ra man ay.
1: Sila kag sila lang so, yes. Maa na linabot ang iba niya nga ano abi si kwanto ano abi si kwanto kay hambal ko gadyan eh kay ginasulit-sulit ko na bisan pila pa kadtabungos ang ibuli niya sa akon sa una ginabuli man ko I will not be affected and I will say that the truth is the truth.
0: Kaya actually ang bullying radyo man Ernie pag hindi siya matamaan gid ka ano bala ka pain ka risky. Though it is painful, but you know that it at least the strength. Ano pa kung ginahikayan ka sa ulihi, mas maano ka lang tapos lang mga bullied children before they succeed in life.
1: Challenge ka
0: basta hindi lang sila, basta hindi lang sila mag-ano, hindi lang sila mag-i-pa-affect. So, give nga grabe. It will make them that bullying act as a means of motivation and encouragement to raise up from...
1: Maapiktuhan man lang ang bata. Do, kung wala gina, ano, sang ginikanan nga o kung sunlugon nyo yan, iba ilang, okay gina mga sunlugan na yan, normal gina. Pero kung tamaan ka nga daw, hindi ka nakagwanta, palagyo lang, palayo lang to, kagi magtuon sa ulihi. Perdihon muna sila kung maalam ka. Mga positive ba lang bagay nga ginahatag sa aton. Instead nga, imbes nga, gatungan pa naton, do, kag maakig kita kung mga mamuna nga makita sang bata naton. Dahil resulted ko kay nanay, ni kay dalaan ya gali garab si ma'am.
0: Yes, tama na ra jo manoy ni. So it's 2:34 4 minutes.
1: Da.
0: Okay,
1: bye. Pads. May so, pads.
0: Yes.
1: Ari na naman kami ha, pasabay naman ha.
0: Yes. So,
1: duga nga tani dok ya. Actually ti white man matapos ang aton nga the Bible says kati gina ano natan ha. Gina in gina ano lang gina samo-samo lang ang discussion naton nga masulod lang naton kung may idea nga magsulod sa aton tagi utok pero in totality it is a preserving our faith with God, preserving with our family through faith and preserving our family through their action as parent Doc G.
0: Yes, Radyo Man Ernie. So, kabay pa nga, mag-inasyana natin sa subong hapon. Maulanon, nagpamatin sa aton. Kabay pa nga, may mapulot ng mga wisdom out of these discussions that we have. And you may try with your children so that the problems will certainly be resolved. Hindi ba kami mga maalam, pero may mga experience nga dapat ninyo mahipaluan. Naginig yung mga experience out of the wisdom of the people who got successful in their raising up of their kids.
1: Mm-hmm.
0: So, sa liwat, sa dasal na Domingo, pamatian ninyo kami, agad na ibalian pag naton, ano mga ka-importante sa mga wisdom para sa aton mga kabataan? Ini ang inyo apyan sa kahanginan gasling. Mayong hapon, Iloilo.
1: Alright, wala naging kita, chimpo. Itaay kita sa masunod ng Domingo, same time, same station, God willing. Bye pang nakakuha kita sa pagtulunan subong hapon sa aton sinipagpamati diri sa Batang RMN. Sa gihapon, nagabiling kita sa mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa ato nasyon, dapat natin sila palanggaon, kag higugmaon. Ako naman si Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak, Aramen.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Tay, kain na po tayo.
5: Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby.
4: Mas masaya, magsama-sama tayo.
5: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
6: Bio. Ako si Richard, isa ka stressful driver. Ang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO!

0: ang VCO.
1: You may D3.
0: Mga buti ka.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga uhas.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhas.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
0: Ang visio
3: gamay D3.
0: Mabakal, sumaguti ka.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzon, sa estudyante. Ka problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa rin akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
3: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
3: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon, among bumaka blue. Tanggal amoy ko lo, sa bango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bango bumaka blue sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Palagi kami napupunta ni nanay sa health center. Lahat sila, tinutulungan si nanay. Lahat din sila, friends ko na.
2: Salamat sa lahat ng mga barangay health worker, barangay nutrition scholar at midwife. Sa walang sawang paglilingkod at pagsuporta kay nanay pagdating sa nutrisyon, laging handa ang health center upang gabayan si nanay sa pag-breastfeed kay baby sa unang 6 months. At pag-breastfeed kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
1: Buti na lang po nandiyan kayo.
2: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: Oras tatak alas 2:40.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglag pamagmakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ko si Arlene. May aragi ko problema sa kidney. Bakal ko kasoon sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
5: Ang diskarte sa inong gudira.
6: Rexido Forte!
7: Mas kasig banat sa abat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oo, ikaw! Nagkapanglimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
11: Oras na?
10: Para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ng mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbanatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na!
11: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: Life extension, vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
20: Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
21: Merlito Dayon Senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung asurusyon ng kisbot na kong isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ang nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
23: unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: Santo Plus Gold.
8: Ako si Joven, dubragit kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kong kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
7: Santo Plus Gold. Sa mga butika. Umba!

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinok.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Mahigpo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo?
2: Nga sa masami,
4: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
4: DTX 500!
2: Masalikan!
4: DTX 500!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sali, si ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabasa mga butika.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang ako irregular nga regular. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabagats mga butika.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
14: NANS Herbal Capsule.
13: Mabakal sa mga butika.
15: Cellphone Plus Gold.
16: Kuya Sir Mercy, hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
15: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
16: Pinagaling.
15: Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
17: Oras tatak alas 2:50.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
0: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Canton Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Canton Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Akong regla nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma ko ya gali. Pero nabatian ko ni Canton Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo git ang resulta sang Canton Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong nga regla.
0: Canton Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, grab, con, among tumakablu. Tanggal amoy ko lang sa pangunan charm.
6: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangtong kumbaka blue sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Red Horse Beer, manamit. Suwabe sa kada tulo, sulit ang inumay, kasangka mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Life extension, vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Payong Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Payong Jessic. Halong!
5: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Let's go!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with a flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy,
3: let's go with the flow!
17: Maayo ang lawas ng bata mo.
0: Sus, masakit naman ino.
2: Achoo! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsilin Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsilin Plus, araw-araw.
18: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
22: D3 Bio!
23: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Pamakal sa mga butika.
22: D3 Bio!
25: GTX 500.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
27: Imo nga blood sugar test.
28: Ila tong score gani?
26: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
27: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
22: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Mimi.
30: Dali kasi napit akong tuhod.
29: Rightis nag-ali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na ginabalik ang rightis ko. Tibog, ikaayo ang Mighty C.
22: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
31: Ako si Darlene. Sa ka-full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio.
24: D3
22: Bio.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
7: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
6: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
7: Tatak RMN.
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
11: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
12: Ang diskarte sa ilonggo dira.
13: Rexilo 40.
14: Basta si Banat sa abat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
8: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
17: Oras tatak impunto alas tres.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
20: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Happy! Everybody is happy!
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cellphone Plus Gold.
25: Ako galing si Shirley.
26: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
25: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Cellphone Plus Gold.
27: Mas pinanakas,
8: pinagaling,
27: pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
28: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
29: RMN.
30: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time. Tatak impunto las tres sa hapon.
31: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamang kutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
30: No one is above the law. Ang matasang kasuguan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon mga karadyumano, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello Attorney.
31: Hello Attorney.
30: Sa subong adlaw sa Domingo, it's July 19, 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga, Drajuman Magi, Eresuelo, Malaryado.
31: Hello, attorney?
30: Sa subukapon sa aton nga pagpangalagad, isa na naman katupiko ang aton nga pagatalakayon, kaupod ang aton nga legal counsel on air, si attorney Mark Pian. Para sa mga pamangkot ka nagakinanglan sa legal advice, mahimo gid lamang i-comment sa aton nga Facebook Live broadcast, ipadala sa inbox sa DYRI-RMN Iloilo o kung i-text sa aton nga text line 0917-155-5710. Saliwat 0917-155-5710. Istorya naton subong nga hapon, nagagawad naman na sa bilog nga social media ang ining issue sa 2019 Southeast Asian Games. Ang pagpatindog sa pila ka mga pasilidad ginaimbestigaran karon sa National Bureau of Investigation o kon NBI. Natala na ang ipasabpinas ang NBI ang pila ka mga opisyal sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga ginapamunuan sadto ni former congressman kag karon Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano angot sa mga anomalya sa hosting sa 2019 Southeast Asian Games. Lakip sa mga projects nga ginausisa sa karon ang sports facilities kag ginpatindog para sa mga hinampang sa New Clark City sa Capaz, Tarlac. Nga ginaimbestigaran ini karon sang NBI ang nasambit nga sports complex. Suno sa kay NBI Director Melvin Matibag, iga usisaon ini sang NBI bangod sa ginapayag maanomalia nga procurement sang pila ka mga proyekto nga konektado sa SEA Games matapos nga nakabaton sila sang impormasyon. Kay suno sa kay Matibag, may mga irregularidad sa pagpatukod sang sports complex kung sa diin binilyon, hindi lang minilyon, binilyon ka mga kwarta ang nagsulod diri kag nagapabilin nga unliquidated. Kag ginapahayag nga nag-agi ini sa budget insertions sa kamara. Ano bala ang natabo sa nagligad? Kag ano ang finding sa kawadri? Ang Commission on Audit nagsiling nga madamo siyang mga pondo nga ginpasulod sa pagpatukod sa proyekto nga ini. Kag hambal sa ombudsman ang ining aligasyon angot sa manumaliya nga mga proyekto nga ginpatukod sang 2019 SEA Games usisaon Manila on top sa iya sang payag sang NBI.
31: Hello, attorney.
30: Ini ang aton nga pagdiskusyonan sa subong nga aga sa subong nga hapon kaupod ang aton nga partner si attorney Mark Piad naka-standby na sa piyak kaninya. Attorney, maayong hapon. Welcome back to sa aton nga programa.
1: Yes, mayong hapon na dyan ang Magi. Mayong hapon sa aton nga mga atapalamati.
30: Oh, attorney, ang magluwas sa impeachment nga magapadayo naman buwas kaadlaw, ari pagidang isa ka isyo subong sa aton nga pungsod ang pagbukad sang mga anomalies sa 2019 SEA Games pagpatukod sang pila ka mga sports facilities ang siling wala nag-agi sa husto nga proseso. Ang bidding, hindi ni sigurado, wala nag-agi sa husto, wala nag-agi sa husto nga public bidding ang mga dokumento sa pag-procure sa mga gamit sa 2019 SEA Games. Ano bala ang ginatawag natin nga competitive bidding? Kag ano ang salabto na attorney kung wala mag-agi sa public and competitive bidding ang procurement sa gobyerno? Pwede bala nga hindi na mag-agi sa competitive bidding ang isa ka-government project?
1: Yes, so may hapon na dyan mag-agi. No? So, ang sa una nga pamangkot kung whether or not ang isa ka-government project pwede nga hindi na siya mag-undergo sa isa ka competitive bidding, the answer is it will depend, no? May ara kita ng mga small value procurement na ginatawag natin sa atong procurement act, no? Of which may mga ginagmayag ng mga routine ng mga purchases na it's possible na hindi siya mag-undergo sa competitive bidding, no? Pero if we're talking about specific projects, no, projects na are not regular, no? For example, may mga infrastructure projects, no? By law it requires, no? It should undergo competitive bidding on the basis ng ating Government Procurement Act, no? Si syempre kung hindi ang isa ka project, kung hindi siya mag-undergo sa competitive bidding, no? May ara posibleng salabdon dira, isa na dira ang violation sa 3019, no? Ang ginatawag natin na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, aside sa pag-violar niya sa ating Government Procurement Act.
30: Okay. Sa bahin sa pondo, hindi lang ni daan niya minilyon at turning ang ginaistoryahan diri sa pag-procure nila sang mga butangan nila sang pondo sang 2019, kundi binilyon ang pondo nga gingamit nila attorney kag ginasiling nga wala nag-agi sa competitive bidding and paagi pa ni sa budget insertions sang nagligad nga set of representatives sa kamara sang among tiempo.
1: Yes, so that is correct, no? So but nevertheless, no, it should deserve scrutiny as well and review. Hindi ang butsilingon na this was more than 5 years ago nga exempted na, no? It should be, especially if nasiling natin may mga it's an open-ended pa or an open case pa, so to speak, no? So with all reason, no, especially what was involved is syempre may mga government funds, no, it's a government project. Kasi it involves not only the national pride natin, but it also involves other countries, bala, no? So nasa may mga guests kita, may mga delegates kita na nagkadto for the sporting competition, no? So medyo nahuy, shall we say, siguro do if hindi insakto ang pagpadalagan sa duty, medyo may liability ang mga nasambit ng mga personnel, no, na directly involved sa nasambit na pag-organize.
30: Oo. Sino ni attorney ang dapat manabat? Ang liable sini, is it the chairman alone or sino pa ang pwede attorney nga madalahig sa sing kaso? Because the way I understand, may isa to ka, like for example, si Subong Secretary Vince Dizon nga sang nagligad part man sang committee na dismiss ng iyang kaso because of lack of evidence ng 2021. Pwede pa ina siya maukay attorney sa piyak nga na-dismiss ng kaso niya? Pwede pa na bukaron liwat?
1: Well, kung dismiss ng kaso niya, no, for lack of evidence, no, unless there is new evidence that was produced, no, that were not included during the first hearing niya or the first case that was filed against him, then there's a possibility na pwede ma-revive ang case back up sa iya on the grounds of there were newly discovered evidence that were not readily available or were not or were left concealed at that time. So pwede kung amo na, no, kung nangyari ang mga newly discovered evidence. Otherwise, if it's for the same set of facts or evidence, then wala na, because as to the weight sufficiency of those evidences, nag-rule na ya ang ombudsman na it's insufficient to hold him accountable.
30: Oo. Kun wala sang bag-o, naghambal to si NBI Director Matibag na may mga bag-ong dokumento nga ginhatag sa ila rason nga usisaon nila ini. What about ang chairman sang SEA Games sang among ation, and now Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, siya ang chair sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee sang 2019.
1: Well, if there is direct evidence, no, directly pointing to him as a persons responsible for it, then pwede siya manabat, no? Because for example, especially kung may mga signature siya or may mga required na mga for him to be signatories on certain documents which approve release of funds and this and that, then yes, he can be held accountable, no? Pero nevertheless, for as a matter of course, no? If maybe the fact na ikaw ang overall chairman, in short, the buck stops on you. But sulingon, kumbaga, kung may mga lapses da, kag wala direct evidence against your subordinates, possibly nga ikaw yung ang manabat on those allegations, no? Mm-hmm. So, depende sa facts, depende sa circumstansya, no? Depende sa evidence, to whom does the evidence point to? No? Kung for example, kung makita dahil sa evidence nga may mga falsified documents na din forward sa iya, and he may not be in a position to know these documents that were falsified, then yes, possibly may ara siya defense on his own being the chairman.
30: Mm-hmm.
1: Pero kung if those matters cannot be undertaken or cannot be approved without his signature, without his approval, then it's just sort of saying that he also agreed or consented to these wrongdoings, no? So, in short, may possibly nga may liability siya, no? At this point in time, we cannot get ascertain as to who may be directly responsible or liable, because the what was stated on the news is that they're going to conduct an investigation, no? Mm-hmm. So, siguro if the good senator is do medyo defensive siya, then do medyo something nga ang maging defensive ka, because investigahan pa lang man.
30: So,
1: diba, kumbaga, you're not yet in a position, wala pa ganyan ginambal na ikaw ang mga manapas.
30: Wala pa ganyan ginambal nga may sala ka na o si saon pa lang.
1: Oo, wala pa may ginambal, so kung may sala. Ang ginambal, so kung is they're going to review, they're going to conduct investigation, and then that's it, no? Because di syempre, ang investigation nila could also result in non-findings. Oh, no? For example,
30: nga nga makalbaan ka kag daw feeling mo ginaipit ka kun bal ano man lang attorney nga wala man dra sang anomalya. So if bukaron yun na kag usisaon, go ahead. Kay anyway, yeah, mas maatagan kag matinluan ang akon ngalan kun makita kag mabukaran sa tanan ang mga ebidensya nga wala man gidadra sa mga anomalya.
1: Yes, so that is correct. No, muna ang do what I find in a way though disturbing, kasi syempre ang hambal lang niya is investigation.
30: Uh-huh.
1: No? So wala, there's no ano, kasi wala pa man may ginahambal nga tin manabat kina din chairman.
30: Mm-hmm.
1: No? Kasi wala pa
30: eh. Ang ginahambal
1: lang nagtawon pa lang. So I mean that could lead to that could lead to the dismissal, that could lead to clearing any person's name, kasi syempre may controversy eh. So, admittedly, pwede na siya yung why did it take so long for you guys to investigate?
30: Uh-huh.
1: Even it's possible na there may be newly discovered evidence na subong lang nag-surface.
30: Uh-huh.
1: Nga that was concealed at that time.
30: Uh-huh. And if you are for accountability attorney, go ahead. No? Nga makulbaan ka, makontra ka dira. Kay kun para man lang na sa katagan sa tanan, kag matinluan. No, ang kun ano man nga duda sa natabo nga pagpundo sang dako nga sporting event kina.
1: Yes, of course. And all of it are documented.
30: Mm-hmm.
1: No, it's documented. So if these documents will be reviewed, and if you don't have anything, you know, wala ka sang guilt feeling, then by all means, no, you can always validate and you can always check these documents, because again, it's the documents will speak for itself. Unless otherwise, na magamba ka nga ito, medyo may deficiency ito, base mo, at that time siguro, since they were in
30: pro
1: the
30: admin
1: administration side. Yeah, sila sa administration side, possibly, nga ginpalusot na lang, you know. So,
30: and the defense attorney balang why investigate? Because during that time, mabalya, nga ang kinanglan pa investigaran, because the event was successful. Kita ang number one, damo-damo sa medalya nga natag sa pungsod. Ang ibang atleta, dira, amo pa inang panugod sa ilang career nga i-discover sa ibang pagid nga hinampang. What's there to investigate kay successful man kunong event? Amo na lang ginagamit sa as defense, no, ang narrative nga successful hosting kano ang 2019 SEA Games, attorney.
1: Yeah, oo. What the subject of the investigation, man, that you man, Maggie, is not whether or not the event was successful.
30: Uh-huh.
1: It was whether or not the funds were properly used, there were proper the settled law that is required to be complied, whether or not na-comply na siya, ang regularity ma lang. Mm-hmm. Wala siyang ginaistoryahan na successful or not. No? Mm-hmm. The event may be successful, but it's full of, questionable disbursements, questionable funds, unaccounted for, unliquidated, then it will raise a question.
30: Mm-hmm.
1: Siguro, ang point lang na da, nga, ang ano kaya ang subong, it's because, syempre, ara sila sa point na doon ka daw sila.
30: Mm-hmm.
1: Then they got the attention of people na may have certain knowledge, no? Sa mga katabo nga. For example, okay, gagawa ka kada nga tinlo ka,
30: mm-hmm.
1: pero I know nga mayara ka sa lasang una, kung dira na hungkat, no?
30: Nabukaran so, gina mga binlod attorney.
1: Yes, yeah, so the more nga being a showy ka, the more people will dig into your background or mm-hmm. your history. So, si Ara karon, especially kung at that time nga do medyo confident ka man, hindi ka man mabukaran, subong siguro times have changed. So, we will never know, no? Siguro, it will be interesting to see what happens in the next few weeks, no? Or a few months.
30: Mm-hmm.
1: Especially kung may mga results ng investigation, no?
30: Yes.
1: Siyempre, yung investigation will be based on documents.
30: Mm-hmm.
1: So, these documents will be counter-checked. They will be verified sa iba ng mga government or public documents na readily available. So, lang taon ta, no? Mm-hmm. This may be interesting because, siyempre, takot man siya ng issue at that time.
30: Oo. Isa pag attorney is magluwas ni sa sports complex na controversial. Ang siguro kita tanan, no, madumduman tang controversial pagid nga cauldron nga 50 million pesos ang gasto dra attorney. Ang isa sa mga digital footprint sina sang time ni President, former President Rodrigo Duterte, wala gid gin question, although nagakwestiyon ang pumuluyo, pero the government, the administration during that time, wala nagkwestiyon sa kadakwa unsang pundo nga ginalat dira nga amo lang ang reklamo mga pumuluyo. Aho cauldron 50 million pesos gid ang gasto. Ang rason sa to attorney, balaan mo gin komisyon dira ang ano, ang national artist. So may national artist defense sila sa pag-spend sang amo sina kadako nga kantidad, attorney.
1: Yeah, ang nantawon lang manada is whether or not it was in accordance with the appropriate budget at mm-hmm. that time, no? Well, actually, siyempre, kung mag-appropriate sila sa amuna, mag-propose sila abi for funding, siyempre may ara na sila ng mga itemized na mga proposals mm-hmm. for funding, no? So, amo pala nang nantawon whether or not nag-sulod siya or whether or not there was a funding for this particular item sa sinanga project. Karon kung wala, then they have to question what
30: Uh-oh.
1: Is now the basis for this. If it is of great significance, it will cost 50 million, dapat it should have been there in the first place, no? Nga ngati kung gininsert lang siya ay nalipatan, no? Kung nalipatan, if it only cost a few million, siguro it may be justified. Pero it will cost you that significant amount. So, medyo questionable siya nga ang gulpila siya gininsert, no?
30: Mm-hmm.
1: So, the reason behind it should also be put into question, no?
30: Mm-hmm.
1: Hindi siya pwede nga hambalon mo, ay nalipatan ka lang, Uh-oh. Insert ka lang siya. Pero ang budget niyang cost na, it's 50 million. So, kumbaga,
30: also, bala, attorney, when it comes to liquidation sang mga government procurement, di bala usually may ginahatag na sila nga certain period of time to liquidate, kaya balderi sa report nga unliquidated ang iban nga mga projects nga gin-procure sang 2019 SEA Games. Di bala sa COA, attorney, like ginahatagan sila 30 to 60 days iban para i-liquidate ang pundo nga ginahatag sa ila.
1: Yeah, they have to. They have to. That's why I'm also surprised mm-hmm. na atin may nagagawa ng mga report na it's unliquidated.
30: Unliquidated,
1: paano siya nakalusot kung unliquidated siya? And syempre, ang question dapat, did ako wadu?
30: Oo. No? Sang amo na nga tiyempo, hindi bala ka stricto sa kong attorney?
1: Yeah, oo. They should have flagged the office na you have unliquidated. No? But then, syempre, on the part of COA, if there is an unliquidated amount for this, then ang presumption and that is it's unlawful spending. So I think it will amount to result into an anti-graft, no? A graft and corruption case. So, amo malang lang taon da, what did COA do? No? Kung may finding siya nga amo ni, did they endorse it to the ombudsman? Then what did the ombudsman do? No? Siguro, it's possible na at that time pag-endorse base na tabunan or base na ano. Mm-hmm. So, that may be now the subject for investigation. No? That's why gina-investigahan kasi para mabagaan nga anong purot dulo nga anadam mo.
30: Oo. Imagine, attorney, nadugayan pa no 2026 na subong kung wala pa sila nag inaway, wala inabukaran nga munigalikad ako nga pundo ang gin pinagaan lang nila sang una sang 2019 kada ko sang pundo nga ni sa attorney sa for example no sa for the sake of discussion yung ginflag sang COA ang for example kada ko nga proyekto nga ni sang 2019 na SEA Games ang mga transaction nga makabi grossly disadvantageous to the government kinanglan bala attorney may aragid sang proof sang actual kickback para makasecure sang conviction.
1: Well, the actual kickback is kabudlay siya ito because definitely that's undocumented.
30: Mm-hmm.
1: There's no paper trail to it. Siyempre, it's more on a presumption because siyempre, if it cannot be liquidated, if it cannot be justified, the presumption is that it was unauthorizedly used or disbursed. No? So, tama na ang ano dara, let's say it's a disputable presumption because tama na, that's the reason why there are liquidations. That's the reason why there are reports. That's the reason why there are audits.
30: Mm-hmm.
1: And if hindi magbalance, then there is a presumption that somebody benefited from it because undocumented siya. No? You don't need to have an exact evidence. Kasi nag-direct na ng kickback. All of it are mostly based on presumptions and collateral evidence to show nga si nag-agi sa Silinga office, may disbursement ng Silinga office, wala nila na-liquidate or amulan nila justify nila sa ila advances, so may kulang nga amun eh. So, sino ang manabat?
30: Mm-hmm.
1: So, lang tawo na da, standby sino nag-agi, no? Sino ang offices nag-agi, sino ang offices ng firma, sino ang most probably nga head of office, sino ang mga probably authorized to collate documents or to disburse payments. Ang most of the time ang nagkataigo ang cashier, ang controller, disbursing officer, accounting kung kisa, no? Kasi siyempre sila ya ang task na mag-make sure na amo na. So if magambala bigaran ng head of office niya na hatag ko na datanan, na justify ko na datanan, tapos may mga nagkaladula. So kung kis ang kataiguan si cashier o si accountant o si ano na. So, bila sila nagakwa, no? Most of it, kung may mga allegations sa kickback, it's because it's unjustified or it's unliquidated or it cannot be explained. So, siya nag-raise siya. Kasi kung di mo ma-explain, the presumption is that yung packet mo, no? So, dira na nasunod ang kickback. Pero, wala, do seldom, kasi, or wala ka din na may makita nga nagsiling ka o may allegation sa kickback. Aside from the fact that there may be list, aside sa kay dugduban mo kay Biskaya sa muna na pinayara siya ng book na nabba siya, ang amo ni 20 million nagkanto mo na mo ni 10 million nagkanto mo na. Then, it may be evidence na may nag-kickback siya amo ni, pero that's more of a bribe. No? No, pero it's na nature man sa kickback. Pero ara ya na amo na, there's a list prepared by person disbursing amount sa inyo sa muna. So, kaya, may ba na yung sakit ba? Pero, kung office adding, hindi ka explain, hindi ka liquidate, then may disputable presumption na siya. At somebody benefited kag nakikbak sa pundo sa sinakapadya.
30: Oo. Sige, damulan taon ta pa, attorney, kung ano mag-unfold sa masunod nga inadlaw, si Manor binulan sa pag-usisa sa NBI and at the same time, nagambal ba na nga ang ombudsman nga si Sao nila ini, ang kontrobersiya, may kagdanan sa 2019 SEA Games na hosting sang pungsod. Anyway, attorney, lastly na lang ang imo nga mensahe sa atong mga gauturan nga nagapamati kag nagalantaw sa atong subong hapon.
1: Yes, madam, mga salamat sa atong yung mga nagparamad sa subong hapon. Kagabay pa, magkakanay naman kay Taliwat sa dasong simana sa atong na programa dali sa RNN Iligile. Sa liwat, ako si attorney Martian, nag-agreed sa ito na sa isa kamaarang Domingo, kagad niya si Tanan. Salamat.
31: Hello, attorney.
30: Nabaktaan si attorney Mark Piad ang aton nga abogado sa kahanginan. Ang oras tatak alas 3:27 sa hapon sa nabilin nga minutos ang aton nga pagpangalagad. Check anay naton ang update sa ginapatigayon nga Liga Day diri sa may syudad sang Iloilo, subong adlaw with Rajuman Flo Navarrete.
28: DYRI Rajuman Report.
30: Sige, standby no sa aton mga kauturan kay linibo ka mga barangay officials sa probinsya sang Iloilo ang ari karon sa syudad sang Iloilo para nga magtambong sa ilang Liga Day. Suno sa kay punong barangay Amalia De Buque sang nagligad, record breaking ini kay kadamo sang mga nagsignify nga magtambong. Kag indeed damo-damo kay duhalos puno to ang sports complex kay ina. Sa picture ni Rajuman Flo, Rajuman Mark, no? Okay na, Rajuman Flo?
2: Rajuman Magi, nag-post na ang ining ginatapigayon subong na Liga Day, no? Subong adlaw kay iti nag-ambalgan ni si board member Amalia De Buque nga tina, overwhelmed siya sa kadamuon sa mga tao, no? Nga nag-upod sa
30: Ilazimik. Mga pila?
2: 15,500.
30: Wow.
2: To be exact, no? Kahit last year, na almost 11,000 lang, no? Ang nagtambong sa ilang kaiwatan. Kahit balante naman, kasi no, mga kaya Manila De Buque, nga sa mga previous nga Liga Day, bumubo ang ulan, ara man ang nagkadabo-dabong simpo, pero subong na-overwhelm man siya kahit balya, nag-naming simpo, nagsobra ang init, no? So, no, kay board member Amalia De Buque. So, Rajaman Magi, no, kaina, araman si Governor Arthur Pipinsor Jr., si Vice Governor Lian De Buque, nag-upon man siyang kahiwatan, o kung Legal Day, mga congressman, diri naton, congressman naton diri sa probinsya sang Iloilo, nag-asamtang nag-hatag man siyang malipot nga mensahe, eh, si Honorable Maria Katrina Jessica G.D. ang Liga ng mga Barangay National President, no? Kag mga konsehal sa San Juan. Sa minsay ni Liga President De Buque, nagpasalamat siya sa tanan ng mga opisyalis sa paghatag sang pagsalig, no? Kag nagapakita lang ini sa matutuon niya kusog sa kabarangayan at kusog sa kabanuanan sang probinsya sang Iloilo. Suno kay De Buque. Rajaman Mark, may din ano ko da, may din sa'yo ko da, bago lang. Ang report lang, no? Ang report lang na pagpahayag ni board member De Buque, Rajaman Magi, may pulo to ka motorsiklo ang parapol nila na subong hapon, no? May araman siyang kwarta, concash price, no? Ang kwan nga nito kasi, ang pinakadakogit is 30,000, 20, 10, 5,000. Tini ang mga kadto sa mga barangay officials na nga nagtambong sa sining kahiwatan sa Juman Magi kung di gati 2026. Si board member Amalia De Buque sa iya sining minsay.
3: For the first time after 3 years, wala

0: barangay. It is a back to our 24/7 job again. No, kagami sa Provincial Liga, balik naman kami asikaso sa aton SCPF fund nga mamat-amat na naton distribute sa mga kabaranggayan sa probinsya sa Iligan.
1: But to clarify lang, mandated ang mga barangay officials doon or voluntary ang pagkakas?
0: Voluntary. Wala kita, nagpadalhatag lang kita invitation. Tapos sila na yung ma-decide whether they go or not.
1: Again, na-mention ni National League President the Honorable Jose Cadena, probably next year, if manami ang performance or ang outcomes ng bawat barangay makikinabang program, ano ang chance board nga by next year may lauman pa nga 200,000 na ito ng mga barangay?
0: You know, that also depends on our barangay captains, our barangay officials, on how they take care of the fund that is given with them. Pero kita sa province of Iloilo, as I've said before, we have a monitoring team after ma-start na releasing ang mga checks. We will have a monitoring team sa kada distrito para ma-double check if mapang-purchase kag paghatag ang mga scholarship per each barangay.
1: Pero initially sa inyo sa...
2: Board Member Amalia Diboke, kadungan sa sining kaywatan, ginpang tagtagman sa mga kabaranggayan, ang 200,000 peso ang ano nabla, alin nabla kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa mga barangay nga 200,000 pesos, no? Kay ang 100,000 pesos makadto sa proyekto sa barangay, kaga 100,000 pesos makadto naman sa mga lima ka scholarship, no? Program sa kada barangay Radyo Manna Magi, no? So kanami, no? Ang ningin kuha nila Liga Day nila Subong kag may concert na iwaton ang kuha ni River Maya, no?
3: Wow.
2: River
3: Maya. Until what time sila dra?
2: Why ko lang ma-check pero hasta ni Koro mga kasisigmon Koro Radyo Man Magi, no?
3: So sarado gyapon ang dalan dra sa sports complex magsaysay.
2: So ginbuksan naman Subong ang dalan, open na. No, kaya ang iban nga mga salakyan no, nagpull, ang iban nakapuli naman no, pull out naman, Radyo Man Magi. Iting nabilindri, amun naman lang ng mga pila ka mga officials, barangay officials ang kada barangay sa probinsya sa Iloilo, nga ti maupod din sa sining patagayunon nga concert. Muna madulong nato ng information sa pagpanagad sa programa, hello attorney. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: RMN. Dabati ang report ni Rajman Flo Navarrete. Oras, tatak alas 3:34 sa hapon. Happy listening sa kay Rosel Guillapagumilia, Michelle Cortez Laranio. Mayong hapon kay Marilyn Pasadilla, kag sa iban pagid, Ariel Abunda, kay Sir Stephen Panega, Sir Joel Eheno Termon Esteva, Ma'am Nurses Fortuno, dras may banwa sa San Miguel, Teresita Drihe, kag sa iban pa.
4: Hello, attorney.
3: Kapag kita sa oras, dari sa itong pagpangalagad, ang matas ang kasuhan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo, butiga. Ang katarungan, dapat ipaambit sa tanan. Top-top sa masunod ka Domingo, sa kaangay nga oras, dari sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alagad, Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado. Tandaan gid naton, ignorance of the law, excuses no one.
5: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX Extraordinary.
8: and my people who are called.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Lungs. Corn coffee.
2: May vitamin A,
3: vitamin B,
2: and B12.
3: Vitamin C,
2: vitamin E,
3: potassium,
2: magnesium,
3: iron,
2: zinc.
3: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
2: Good blood circulation.
3: Kag good eyesight.
1: Lungs. Corn coffee.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pasang mataas ng kolesterol na tinawan ko. Tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Oras, tatak, alas 4:30.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon, hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nahambaya, Dok, sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom, nagdami ang ako niya lawas.
13: Wow.
12: Kaya gusto yung pari dyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sa lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambaya niwang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
14: Para di madaling masira,

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: O, si Karen, nandang mong isang akon hair fall, nag-indik man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3!
3: Pamakal, sumanguti ka.
1: DTX 500
4: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500
1: DTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makakasin.

0: sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and gutatayon ka pa.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Nagkape

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
7: Charm, grab, con, pangong tumakablog. Tanggal amoy tulog sa bangon ng charm.
8: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakablog sa charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
11: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa

0: Lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw ang laos ng super fiber. Mabakal sa makabutika. Vita D Plus Coffee Mix.
1: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
2: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Life Extension Vitamin D3.
0: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 4:40.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
3: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokbo, ipo ang pera na kunomi. I and the Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudib ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ri ko sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Makikiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Salamat, iho.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinayang ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
11: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: all-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Ang sumangmuti ka.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound.
9: Yan ang kapanupo
7: kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
9: asalika
7: effective.
9: DTX 500
7: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C,
9: mababa ka sa mga buti.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, mga buti ka.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang kami.
2: Charm and Fab Con, ang mungkong makablog. Tanggal amoy tulog sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pantong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si Yon, narito ko yan.
6: May blood ka ba sa una?
5: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Donald Solhay ng tanan-tanan sa ako.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Gig.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, nirmilang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao Mayalibiyogid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
4: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Sample Plus Gold.
11: Oh, si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan ko.
4: Sample Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
12: Sa mga butika. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya,

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: quality.
1: Ora statak alas 4:50.
2: This train check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras alas 4:51 na sang hapon.
10: RNN kasama celebrities.
11: Gugma nga nabulilyaso, balatsyagon nga nagabako, relasyon nga wala closure. Pamati ang programa nga para sa imo, problema mo, laygayan ka sang eksperto, bangod basta nagahigugma ka, celebrity ka.
10: RNN kasama celebrity.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpagalagad sang RMN kasama celebrity program. Sa karon yadlaw sang Domingo, July 19, 2026. Inaabi-abi ta nga aton sini nga mga tagpalamati. Sa karon nagapamati via YouTube channel sang RMN Iloilo, pinagi sa DYRI RMN Iloilo. What's kwan ka muda, no? Kay na daw na nga ton sining Facebook live subong hapon. So hindi nyo makita si Flo sa Facebook kay bangod nag backdown, no? Kabilugan gid nag backdown ang Facebook mga karadyo man. So ara kamo sa switch on kamo sa may YouTube channel para makita nyo man ako kag makita nyo nga akon sining kaambong kaambong man. O sige. Kag sa mga nagapamati naman sa 774 kHz sa inyo sining mga radyo. Mayong hapon mga karadyoman. Dangat kita la 5:40 subong hapon sa pagpangalagad naton diri. Aton sini nga pagpangalagad. Mga karadyoman, ay aton istoryahan ang pila lamang ka mga topiko kay ti may mga balita kita diri nga naka-plastar. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Angot man sa sining ginpatigayon nga Liga Day 2026 sang Iloilo Provincial o Provincial Government. Ay, may mga na-interview kita dito sa event venue sa Iloilo Sports Complex. Sa kinangdan kada Domingo, ako niyo sining mga kaupod sa sining programa. Ako si Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
1: Tatak RMN.
0: Panami sang aton sininga adlaw sang Domingo. Ay singulan. Nakapanglabata na ng mga ginikanan naton sa mga panimalay. Ang mga uniforme sang ila sininga mga tagsa ka mga estudyante. Kay man Lunes buwas nga daw balik eskwela kita mga karadyuman.
2: RMN kasama

Sige, ang aton sining topiko karon istoryahan ta, paano mo bababalaan ang isa ka o kon paano mo mahibaluan kon seryoso ang imo sining partner. Liwat. Ang aton sining topiko magasintro. Kung ano, kung paano mo mababalaan kung seryoso siya sa imo. Kasi bala pang ano lang blaw, pang takip butas, pang ano lang, pang joke time lang, bawa joke time, kung dulo diskarte lang. Sige, ibaloon ta na karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa RMN Iloilo. Flow

Agili nga bahin, ginadulong sinyo sang kaluan sang yun gadget. Nagapangita ka bala sa mga singundang mano nga mga cellphone o kung mga brand new man. Pangitaan nyo lang ang yun gadget. Namtang sila sa Maya Luna Street, La Paz, Iloilo City. Sa kilid lang sang RCBC Bank. Di sa may unhan lang sang Aramen Iloilo Station. Kung pakadto ka mo sa may Gaisano, halin ka mo sa may Haro District. Available dira ang mga cellphones sang yun gadget, kangay sang LG, Samsung, mga Note Series, kag S Series, ang iPhone, halin sa mga iPhone Pro, iPhone, iPhone Pro Max, available dira sa Mayon Gadget. For more information, you may call or text 0912-471-4824, 0912-471-4824. Kagini ginapanagyan ni Miss Jinky Himoto, kag ni Yun Jun Hu, Yun Gadget.

0: And of course, ginaupdan lang kita sa Mulita Memorial Chapel and Services. Kung may nagtaliwan ka mga himata, hindi ka mo kasarang sa pagpalubong, dalaan nyo lang sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Kaya sila lang gidya may pinakabarato dira nga presyo sang mga lungon kag maayo ang pagserbisyo sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. For more information, yari bala sa aton siningalinya si Nung Umay Mulita. Nung Umay, mayong hapon.
1: Ang hapon na floor number 18. Kadalada kung sino ang mga nagkapagmati na ang
0: patutunis.
1: Sa ang barato na ito, kapangalipag mo.
0: Abati lang alang pa nung umay. Ate, sige, ako lang di bala nung umay. Sige. Alang alang git si nung umay kay ga. Gapangadi sila. Ti siling nga gani sa kon. Flo. Kon gusto nila lay away. Kon pa utang bala. No? Pwede gid ang mga mga kauturan naton nga magpalapit no sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. No? Hamtang sila sa may barangay Igtuba, Miag-aw, Iloilo. Sa luyag mag-avail dira, no? Sa mga promo sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation, magtawag ka mo kay Nung Umay. Siya tong naistorya ko bago lang, no? Call ka mo sa number ngayon ni 0917-722-2505. 0917-722-2505. Listahan nyo din ang number, ha? 0917-722-2505. Sinong umay ng maistorya ninyo? No? Kaga mahapos, no? Istoryahon si Nung Umay Mulita. Kaya man sila malang ang pinakamataho nga chapel sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Kaga damo dira nga nagapalapit, no? Mga gamit ninyo sa bat niya sang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Mga trapal, bangko, lamisa, mga dulasi, mga kaldiro, kompleto ang servisyo nila. Kangay pagidsang mga funeral car, mga auto punibre nila, madamo sila kag mga mataho mangilasin nga mga auto punibre. Ani sa Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation, we lighten your burden, spreading hope. Mga karadyo man, kaya ang patay mo daw nagakatulog lang, kag daw nagayohom lang. RMN. Kagang importante dire mayong aton sining lawas kondisyon gid ang aton sining lawas, no? Ti pagi sini sang non super plus buabuligan ang aton sining kondisyon sa matag adlaw nga tanan. Kay man na yari na sa Iloilo ang new and improved non super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko. Gintingo bini nga mangustin plus goyabano plus manunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Di magtumar ka mo isang non super plus capsule. Kay man natural nga proteksyon ini sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason. Kagbulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang non super plus ni anti-cancer food supplement. Kaga hindi man magkalipat, ha? Banyo-sanyo sang ang lawas ninyo kung nagapalanakit ang lawas ninyo, kung may pilas ka mo, kung nagandugo, dira? Kaga iban pagid nga mga ano bala, ara bala sa inyong lawas, no? Kung nagapalangatol, banyo-sinyo lang sang non-sediment oil. Kaiman ang non-sediment oil, mayo ini sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ihapla sa managaubo. Kung nagaubo ka, pwede man eh. Sa managaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, kag sa mga nagadugo nga pilas, iya ini patugunon, paunta ton, bubuilang sang non-sediment oil. Kay ang Nan Super Plus Capsule kag Nan Slenderman Oil available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag sa probinsya sang Gimaras. Kagabi nyo, lunsay ini produkto ni Doc o ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Nan Super Plus Capsule kag Nan Slenderman Oil. May isa pa kong ginarekomendara sa inyo, magtumar ka mugid sang Evergreen Herbal Capsule. No, kay wow, subong ko ni sana gaulan-ulan. Ina ang resistensya ninyo. Tiguon ikamo sang mga balatian, sabi nyo. Pero testingin nyo, bla, mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, pag nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingo, bininga puwersa sang pito para ikaayong lawas, kompleto ang binipisyo. Kag-aprobado ini sang FDA. Kag-mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Produkto ini ni Doc Crispin Hico. Kanino panulat ninyo? Tistingin nyo bala? Katuin nyo dala sa may sa ila sininga clinic sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Para na da sila. Bisan Domingo, bukas sila. No? Sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Evergreen Herbal Capsule. RMN. Kag siyempre, hindi kompleto ang inyo sininga bakasyon diri sa siyudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, kung hindi ka mo makahapit kag makatilaw sang mga pagkaon sa Tatoy's Manukan and Seafoods. No? Kay na balga ni ara sa Liga Day mo kay na sanday San Juan Mayor Francis Zamora, Konsihal Paul Artade kag si Konsihal James Shop. Wow, na mention niya to kay na ang Tatoy's Manukan and Seafoods, the best gid ko no. Na mention nila to kay na. Ya Tatoy's namit-namit gid ya. Bal ni James Shop. Tatoy's Manukan. Pahugpa pa lang ang eroplano sa airport. Panghamot niyang aso mo. Aso pa lang na. Ano pag yun ang mga pagkaon, nabis ang Tatoy's Manukan and Seafoods? Sos. Makakadto ka mo dara sa may sa ilang brand sa Kabatuan Airport. Diri pag yun sa Atria Park, sa San Rafael, sa distrito sang Mandruyao. Sos. Kastante na dang pulungkuan. Ano kung kaysa? Huwag man lugar eh. Ibang ganing ka, take out na lang. Huwag bangod sa kadamuhon sang mga tabo. No, kag, kung dito man kamo sa Villa, mas nami pag ito kayo makita yung ambience, ang view sang Gimaras, makita ninyo kung nagdara kamo sa kilid sang baybay. No, kayo may mga cottage sila. Labi naging agin na panami nilang cottage sa Villa Arevalo. Sus! Ano panulat ninyo magbisita kamo kang magtilawan ninyo mga pagkaon sang Tatoy's Manukan sa NC Foods, no? Kangay sang pa litson manok, native litson manok, litson baboy, baw sinugbang pumpanosos ka namit namit. Doon ginagutom gani ako subong Radyo Manmark, no? Ang sinugbang lukos, baw namit namit pagin mga sinugbang lukos. Ang sinugba pagin nga sibingan, sos, panamit. May baked talaba kapag yun. May buttered shrimp kapag yun. Sosa. Kag may padalundon kabi nga mga shake ng kangay sang mango shake, sandia, buko shake. Damo-damo, kamuda pilian sang mga pagkaon sang Tatoy's. Sinabawan nga isda, kangay sang lapu-lapo. Madamo dira, no? Sa Tatoy's Manukan and Seafoods. Yan ano panulat ninyo. Bisitahin sila sining mga branches sa Kabatuan, sa Atria Park, sa San Rafael, sa distrito sang Mandurriao, kag sa may Villa Arevalo. Kag siyempre, ginapanagiyahan ini ni Tay Tatoy Espinosa. Kag ni Nay Kunsiho Kunsing Espinosa. Kag ginadumalaman ni Toto Hector Espinosa. Tatoy is manukan and seafood. Sige, tamyaw ta ka mo da sa kay Nay Kunsing, kay Tay Tatoy. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, ah. Nagsay la kabataan kay Isya, kay Ninia, kag kay Max, kag kay Tita Arlene. Kaya naman na sila mga utod man ni Toto Hector. Si Boss Oka, gapamate ni Subong. Si Cap Cesar, akon si former kapitan na Cesar Espinosa, kag si Nestor Espinosa. Perminis laga pamati sa RMN. Magkilita ay kami di malya. Tamiyawa man kami datlo sa programa mo.

0: So, Tatoy's Manukanen Seafoods, mga karadyuman. Mga karadyuman, subong ginahiwat dira ang Liga Day 2026 sa Iloilo Provincial Government. Headed by Governor Arthur Toto Defensor Jr. kag ni Vice Governor Lee Andy Boque. Kaga siyempre si ang ila sininga Liga President, si Board Member Amalia Di Buque, no? Ti damo-damo to sang mga tawo ang nagkadto, no, mga estimate naton or mga ang naglabot ini sa 15,500 ka mga barangay official salin sa kapitan, tubtob sa iske kagawad, no? Ang nagupod sa Liga Day 2026 sa Iloilo Sports Complex. So, halin sa 1st District, 3,676 delegates. Halin sa 2nd District, 2,447. Halin sa 3rd District, bawsa mo ni, 4,450. Sa 4th District, 2,322. Kag sa 5th District, 2,974 delegates, no? Halini sa may ano sa lima ka mga distrito sa probinsya sang Iloilo. So all in all 15,500. So mas ginlapawan niya pa o kun ginlapawan niya pa ang last year nga Liga Day. So naglabot lang to sa 11,000 plus, no? So no, sa aton sini nga pagpapamangkot kay board member Amalia Di Buque, no? Na overwhelm gid si Board Di Buque tungod sa mainit kaga pagsuporta sa mga official sang barangay, no, alin sa mga kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, no. Na interview ta diri si Doc Cati, no, si Doc Cati Goreseta. Tida ko gining bulig man kay tigen kuan man to, no, kadungan sang Liga Day. Gin-distribute naman ang 200,000 pesos kada barangay, no? Which is halin ini sa national government. Ang 100,000 for para sa mga project naton sa or project nila sa barangay, depende kung anong nila sininga proyekto nga ti makalabot abi sa 100,000 pesos, no? Kag 100,000 pesos man sa scholarship program, no, sang Iloilo Provincial Government. Ti dako gini nga bulig, no. Yari bala ang reaksyon ni Congresswoman or Second District Congresswoman Doc Catherine Joyce Goreseta.
1: Pag-agi sa taga-Palamatino sa IMF, ang atong nga reaksyon sa ginatag sa atong mga kababarangay ng 200,000 nalipay din kita, mayara naman kita ng assistance alin sa atong gobyerno para sa atong kabarangayan. I'm sure nalipay din niya, no, mga barangay captains sa ato, ng mga atong officials, kaya para nga matamong pagiging mabulikan nila sa ilang mga kabarangayan at mayugin na gina sa liga na ginasuportaran din kita sa atong gobernador, no, sa atong
0: ang kabahin sa pagpahayag ni Congresswoman, Second District Congresswoman na Doc Catherine Joyce Goreseta. Dako na ni nga bulig, no, sa mga barangay official sa mga pila ka barangay diri sa probinsya sang Iloilo. No, kaga iniinisyatibo man sang national government, no, sa kay President Ferdinand Marcos Jr., no, ang ining inisyatibo nga ayuda sa barangay. And hopefully wala lang kita biases sa tagtagan na ibala sang 100,000 pesos nga scholarship, no, sa kay ti maagi gini sa kapitan, no. Kwanta lang, piliyon ta lang ang kag-ihatag sa kadapat gid nga maging scholar, kon scholarship program, no, sang barangay ti 100,000 pesos ini. So mayon ni kay ti may development sa mga proyekto sang barangay, no. kaga na interview taman si kay Araman kay na si Kuan mo si National Liga President GC Kadi no ang nagkwanto siya nagatag sa sang mensahe kuan siya nag dali man lang to siya do nagpakita lang to sang pagsuporta man no sa sining Liga Day 2026 kay pamatian ta si Kaiti ambal niya kuan gid ni no dako man nga bulig ang ginatag ni President Bongbong Marcos Jr. Kaiti si Maria Katrina Jessica D. Amuni ang liga ng mga barangay national president. Yari siya sa akon sining nga ma-interview.
2: Nga ang pagkang ataon, tayo po sa history ng barangay, lahat ng barangay nakakatanggap ng 200,000 pesos kulang piso sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakakaswerte po natin sa ating barangay. Itong 200,000 pesos na ito, 100,000 para sa ating mga priority projects, 100,000 para sa ating limang scholar kada barangay. Dapat siguro na sila ay graduate. Alam niyo po ba kung paano nagsimula ang programa ito? Noong nakaraang taon po, around October po yan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makasama ang aking mga pangulo sa kalanganyan. Diyan po, itinala po natin ang dahil ng mga mahihiya po natin mga barangay. Yung mga barangay po natin na nasa 5 milyon pababa ang kanilang pondo. That's more than 70% ng lahat ng barangay sa buong Pilipinas, ganyan lamang po ang kanilang national tax allocation. Doon sa kaliit-liit na mondo na pinagkakasya mo nila sa isang buong taon na halos wala lang pong makatagumang sweldo ang kanilang mga barangay officials at barangay workers. Dinala po natin ang mga dahil ng aking mga barangay kay Pangulo, yung mga barangay mo na hanggang ngayon wala pong printer, wala akong computer, naka-typewriter pa rin. Yung mga barangay na napakabibilin dahil kulang po sa kailaw sa kanilang mga kalsada. Yung mga barangay na nagawang mga mga tarap, eh, wala naman pong masakyan. Wala po silang patron, vehicle na masakyan. At many, many more. Dinala po natin ang mga daigayan sa aking kakulo at siya po ang nakinig. Siya po ay humaksyon. At lagi dito lang ano tayo ngayon, tatanggapin na ang 200,000 pesos kada barangay. That's 8.4 billion pesos para sa lahat ng barangay sa buong bansa Pilipinas. Kaya maraming salamat dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pangkakataon ito. At ngayon sa ating mga kapabarangay officials na narito, sana gandaan ko natin itong mensahe natin na ito. Ito po ibinigay sa atin na 200,000 pesos. Isa lang po ang pag-iusap po natin sa aming hilang. Sana po gamitin po natin ito ng wasto at ng tama. Na ang bawat piso na ang pinagkatiwala po sa atin, mailalagay po natin yan sa talagang makabuti para sa aking komunidad. Alam niyo, simula nung nagkaroon po ng blood control scandal,
0: si Katrina D, o kon Katrina Jessica D, ang Liga, o kon National Liga President, no, diri sa Pungsod, Pilipinas. Siya sining paghatag sa mensahe. Di ambal niya, dapat tagamiton gini sa husto, kaga dapat ihatag man ini sa nagkaangay man ng mga scholarship, no, sa kada barangay, no, kahit ini... sa paggabinuligay man sang Office of the Executive Secretary Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, no, agod nga mapadasig, no, ang pagproseso sa pag hatag sining ayuda mga karadyuman, no, iniangot man sa nagapadayon man nga crisis man sa Middle East mga karadyuman, no. Di ining 200,000 pesos nga bulig pinansyal at inaibaluan nga halin ni kay President Bongbong Marcos Jr. bilang dugang, no, sa mga dugang sa mga barangay sa bilog nga barangay diri sa Pilipinas. No, kag bulig yan eh, parang masiguro ang dapat kid no nga makasarang no. No, maka may kasarang balang pundo nga mabuligan ang aton sining mga pumuluyo. So amoy ni ang nangin pahayag ni Jessica di mga karadyoman. Samtang nagahatagman sa mensahe si Governor Arthur Tuto Defensor Jr. no sa Liga Day 2026. Yari sa siya sining nga paghatag sa mensahe.
3: Niyado na ang huling kumbaring niyo, inapuyan na ang gobernador, ang mga mayor of Born Bender. Mula na sa siyang mayat, ang album nga pag implementar ang pagkiti kayo. Kanilin, huling ang number one strategy sa probinsya San Iip. Okay, salamat. Kung masalamat, kung takit na dalan, ang mga tulang hindi ang hindi ang lagi sa si President Bongo Mangos, nawayan nila pabaya sa probinsya San Iip. Parang depende niya para Linda President Jessica D. No? Salamatan naman din. Roy man, yung banda kawayan man, yung limban, sa Liga President sa buong linya na Lutus. So, pagkaya niyo ito naman trabaho. Kapag ba sa mga bagay at hindi na sa bagay ng iso, importante sa ato, ang mga bagay ng hindi natin din mo. Tamo ang punta. Tamo ang punta sa mga anak ng ngayon. Kaya na lang na pinapangunay ng puray di sa uso natin ng sa imbi sa parangay. At this way, ang relasyon natin sa parangay ang mapengyo. So again, board member na may salamat dito yung mga wapa at yung isang mahalagong mga kapitan. At ganoon din rin, yung isintapin ka, si Francis, Mayor Francis, may gano'n sa galing din si Mayor Francis, yung isa
0: arbitan. May pagpahayag ni Governor Arthur Tuto Defensor Jr. No? Higin siling niya nga dapat gid nga magbinuligay gid ang mga opisyalis ang barangay sa probinsya no kagti mapasiguro no nga ma-implement gid sa gusto ang proyekto no kon nabaton nilang ayudalin sa gobyerno mga karadyuman no di kanami gid kon may kaangay sining ayuda no budlay bala kon ibulsahon naman sang kapitan. Kasi bulsahon nyo, hindi nyo napagbulsahon kay iyana sa mga pumuluyo, kwarta. No? Kamu nga mga kapitan, kamu nga mga opisyalis, alagyan lang kamu, palaagyan lang kamu sa mga ayuda nga ini. No? Kaga sa proyekto sa barangay, sa probinsya sa Iloilo. Oh, patukod yung mga proyekto, mga manami, lang nga mga, ano, mga project dira sa barangay, ang makabinipisyo gid ang mga pumuluyo naton. No, hindi nyo pagbulsahon. Tapat gini kon bulsahon nila po. Oh, base bulsahon nyo bla. Di sa mga kapitan dira kuan ini. Na nga maayo gid ni. Nga may mga ayuda nga kasubong sini nga halin sa may national government no sa kay President Bongbong Marcos Jr. Igay tibo ginabuligan na kita gani base i kuan nyo pablahaw, kuan na, i-raukon nyo pagin ang ining mga, ining proyekto nga ginhatag sa inyo, o ining kwarta. So, mas mayo gid, no? I-implementa sang mayo ang ining mga proyekto o kon cash assistance, no? Nga ginhatag sang provincial, o kon sang provincial government, halin sa may national government. Oras alas 5:24 na sang hapon. Rada pare!

0: Mga karadyoman, magabuhi kita na isang pila sinika mga importanteng pahanomdom. Magpanumbali kita sa Dili Madugay, palihog standby. Oras sa Pilipinas, alas 5:26 na sang hapon.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS
1: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fabcon, among pumaka-bloom, tanggal amoy tulog, sa pangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Oras alas 5:30 na sang hapon.
1: Tatak RMN.
0: Kasama
18: Celebrity.
0: Padayon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Kasama Celebrity program. Ari na lang natagan ta kamo sang mga tips kung paano nyo balaan kung seryoso ang partner ninyo sa inyo. Okay, number one diri, interesado sa saimo. Kapag kung seryoso sa saimo, he will show interest getting to know you. Interesado sa gusto yung balaan ang mga nag-agi kung mga inagihan nimo sa kabuhi. Pag interesado gid na siya, sa imo sini nga mga family background. Interesado man siya kung ano ang mga like and dislikes nimo, no? Bag kun ano pa ang mga bagay nga basta related sa imo mga karadyuman. Pero warning dira, magakwan ka, magahalong kamo sa scammer kapag kung bago pa lang kamo, mag-chat, magay, tahapyaw lang at chat, mga istorya kores-kores. So hindi gid magakwan. Never ever give your personal information kung bago lang kamo kakilahay o kung magkakilala. Nagti dasig siya mag-reply, no? Sa mga chat, siyempre, mangin non-stop inang mga pag-inistorya ninyo. Kag, isa sa pakon mo man ang mga maayo sining pagpahayag niya, no? Kung nadasig siya mag-reply, bisan pila lang ka oras. Kag kung mag-delay lang gani ang imo sining reply online, gaduda na na siya. Eh, but silingon siya nga hindi lang ikaw ang kachat niya. Number 3 diri para ng ano ng permission nag-una message bala sa imo. Kung permission nag-una message sa imo, but silingon siya gusto ka sang imo nga partner. Eh, mayuhom ka na lang, no? Kung mabasahan mong mga mensahe niya. Angay sang good morning, good evening, take care, asos, take care. Eh, dira na nag-umpisa ang maayo sining pag-inupdanay ninyo bilang mag-partner. Kag siyempre ha, ang honest sa imo, no? Eh, paano mo kung mabalaan or paano

ay baloon ang mga nalilain nga Photoshop and original pictures para hindi ka maisahan online romance camera. Amo nang tawag nga online romance camera. Mahalonggig ka muda. Amo ni ang pila ka mga kwanti dapat may ano man may oras sa imo. Bisan offline siya. Any relationships, no? May importanteng paghatag sang oras para sa imo sini nga pinalangga. Ina nagapakita lang nga seryoso sa imo. Bisan nga lain-lain ang inyong oras, for example, ara sa abroad, mapulaw gina para nga makaistorya kanya kaya mo ng time. No nga para nga maka banding man kamo nga duwa. Bisan na halin pa na sa iya nga ginaobrahan, i-chat ya gid kana. Pero dapat amo ka man na sa iya. So amo ni angaton sini nga topiko no 5 tips lamang nga makahatag man bulig no sa mga magpartner diri sa aton diri sa Pungsod Pilipinas. So ay natachempo diri sa aton sini nga pagpangalaga ginatamyaw naton gali si Pare Jerry Banyes ang Mandurriao Public Market. Pare Jerry, mayong hapon gid. Kagay Tatay Kuboy Navarrete, kagay Auntie Noemi Gallego Navarrete, kagay Attorney Mary May Navarrete. Congratulations sa Mary May, kay Attorney Mary May Navarrete. Natapos mo na ang tanan nga pagantos sa pag-imo nga pag-eskwila. Nagagraduar na nga ako nga manghod sa College of Law. Sako sa subong sa review para sa pagkuha sang exam sa masunod niya mga binulan. Okay, Tatay Boy Galida, baw ka namit na meet gid ya mag hindi ko niya ka get over sang kwan mo, hindi ko ni ka move on bala sa ginatimplay nga manok nga Bisaya. O ka namit na meet gid, sayang ang pabo ay kumatilawan kay Mingo. Hapon na be, ngagaw mapuli. Kanamit namit, kito ko nagamatika ganaya sa kanamit blas ang adobo nga manok. No, nga Bisaya. Oh. Gusto ko gina. Kapin pagid ang inasal nga manok, ni Tatay Boy. Namit namit mo. Tita ni makabalik naman kami da sunod ah. Para makakaon naman kita. Ayong hapon lang da sa taga Kipot kay Choy Marlon Navarrete sa akong nga tiyo no, gapamati man da permi sa ano. Sa Kipot Haniway man.

0: ay naghapit ko to galisa ano ha sa Banwa Sanganiway kay Mayor Paul Parian. Condolence kid sa pamilya ninyo, no? Kapagtaliwan sa giya sining Iloy ni Mayor Paul Parian. Rest in peace, kaga condolence sa pamilya Parian sa Iloy ni Mayor Paulino Paul Parian. Sige, why not a tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad sa isa namang ka-edisyon sang programa RMN Kasama Celebrity Program. Kaupon nagid lamang diri kay sa aton sininga technical partner, Radyo Man Mark Daniel Sukaldito. Ako naman si Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak, RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774.

0: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kay atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kay si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mayong adlaw sa aton mga pinaranggang tagpalamati, kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Philippines. Ining aton advocacy on vitamin D3 supplementation, kag ining aton nga kampanya or advocacy on nutritional medicine. Kag subong, kaupod na gihapon ng aton nga regular nga partner nga isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa, agod nga istoryahan naton ining breast cancer. So sa aton galing nga mga kauturan, basi may mga pamangkot kamo dira regarding sa aton nga mga aton topic subong ining breast cancer. So ang aton text line, diri lang anay kamo temporaryo mag-text sa aton nga text line ining 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Breast cancer subong aton nga topiko, kag ang first question siguro dok nga luyag ko ipamangkot ining mga signs and symptoms sa nga breast cancer.
5: So number one, kung nanok talo pang dan ninyo nga may changes sa size, sa shape or appearance sa inyo nga breast, hindi lang pag-i-ignore nga base ano lang na, no? Kundi mas maayo nga ipa-check up eh. That's why ang aton nga mga Life Extension branches, may mga doctors kita, may mga babae kita, may mga doctors kita nga pwede magbulig examine. Number two, kung may na-notice ka mo daw medyo nagapula sa portion sa inyong nga breast or sa panit sa inyong breast sa palibot dira, mas maayo nga hindi maina pag-ignore. Ipa-examine, no? Siyempre, kung na-notice ninyo nga daw may dimpling, nag-dimple dira ang inyong bahin sa breast, especially dira around sa nipple area, that's not a good sign nga i-ignore lang naton.
4: Okay.
5: Or dapat talupang doon tagid ka ipa-check up. Tapos, siyempre, kung may mahikapan ka mga bukol dira sa inyong nga breast, no? Hindi lamang dira sa breast mismo, kundi dira mismo sa ilok. Eh. That's why nga, kung mag-advise gani kita sa mga babae nga mag-perform sa ginatawag namon nga self-breast exam, ang pati sa ilok, kinapahikap, tagid na. Mm-hmm. Agod nga, base may mga bukol dira, sa una wala, pero subong may ara na, no? Ang dira pagid na yun sa may collarbone nato, dira sa aton bala nga clavicular area dira, may space dira, nga pwede man natin examine, no? Kaya that could be something that is hindi matalupang dan lang, no? Ano pagid? Ang pag-invert sa imo nga nipple, o sa una, hindi inverted ang imo nipple, karon nasapuan mo doon, nag-uplock na siya. So, isa yung nakabagay nga talupang doon, na ipa-check up gid. Or may abnormal nga nipple discharge. May pain ka nga nabatsagan, may sakit ka nga around sa nipple area or sa breast tissue mismo or sa imo mismo nga dughan dira. Siyempre, ang pag-change ng color, no? Kaiban pa nga mga daw unusual nga mga signs, no? Dapat dalupang doon ina sa atong mga hauturan ni babae.
4: Kay again, makabiyanan, kung nga ang nga gina-practice natin diri ang integrative approach sa aton nga mga clinics, kag gina-kampanya natin ang regular na check-up, kag ang aton diri nga ginahatag, more kita sa nutritional products para nga matagaan tas ang proper nutrition ng aton nga mga cells sa lawas ta. Especially ning vitamin D3, so gahatag kita sa high dose para nga masupport ang iya nga mga cells dira nga hindi dali-dali mag-mutate sa aton nga lawas. So, we would like to emphasize nga ining aton nga mga nutritional products na ginahatag sa aton nga mga pasyente are products nga based on clinical data, gidya, or scientific evidence ang formulation. So, lain-lain ni siya ang ginhalinan ng mga extracts. Extracts from fruits, vegetables, natural antioxidant, vitamins and minerals nga scientifically validated may mabulig gidya sa aton nga health paagi sa pag-boost sa aton nga immune system, pag-delay sa aging process, pag-prevent nga mag-damage sa aton nga DNA, mag-damage sa aton nga mga cells. So amo na siyang ginaubra naton diri sa aton nga clinic kag natagaan ta man sang mga conventional nga mga bulong nga ginagamit nga daan sang aton nga mga medical doctors sa ilang practice. So that's why nga kinahanglan gid nga magpa-check up sa aton nga mga medical doctors kag ang Life Extension Integrative Medical Clinics Makabyanan nagapatigayon sang quality nga medical check up para sa tanan. So bisitahan na ninyo ang aton nga mga clinic branches kay more than willing gid ang aton nga mga clinic staff dira kag aton nga mga medical doctors nga mag-assist sa inyo for whatever medical condition nga may ara kamo dira. So hindi naton pagtagu-taguon. So doc, ano ang papel sang vitamin D3 supplementation sa breast cancer?
5: Okay. So akong i-cite din isa ka systematic review and meta-analysis no ni Baydon et al. Ang iyang conclusion or basis sa sining pagtuon, basis sa sining 22 no, tuod ng observational studies ni sila, still no nagapakita ni nga ang mga babae kuno diyan nga may vitamin D deficiency had nearly twice the risk of breast cancer. Meaning kung deficient ka, babae ka, deficient ka sa vitamin D3, nagaduwa ka pilo ang risgo nga magka-breast cancer ka. So, amo nang ginsiling sa amo nang pagtuon.
4: Itugang ko lang, Dok, ining study, Dok. Most recent gini ni siya, Dok, kay published ini siya sa Journal Nutrition and Cancer sang April 22, 2026. Kagagin conduct ini siya makabyanan nga pagtuon sa mga medical students sa isa ka medical school sa Brazil. Kag ang ginhimo nila, Dok, they recruited mga cancer patients.
5: Okay.
4: So 80 ka cancer patients ang ilang gin-recruit. Gin-divide nila makabyanan sa duha ka grupo.
5: Okay.
4: So ang first group 40 patients gintunga gin nila equally. Second group 40 patients man. Pero ang first group ni Doc naga-chemotherapy sila.
5: Okay.
4: Okay, chemotherapy plus 2000 IU nga vitamin D3.
5: Okay.
4: So ang 2000 IU ni makabyanan ang equivalent niya sini sa aton nga life extension is 2 soft gels.
5: Okay.
4: Kagin consistent nilang paghatag sang vitamin D3 kag chemotherapy for 6 months makabyanan. Kag ang result, Doc, very significant ang difference sa ining survival rate. Kag syempre ining pagkadula sang bukol dira sa breast sang mga cancer patients. So sa grupo or sa group ay nga gintagaan nila sang vitamin D3 nga 2000 IU plus chemotherapy makabyanan, 43% gid sa ila out of 40 patients. 43% gid or 19
5: patients
4: ang konsidiin ang ilang nga bukol sa breast totally nadula.
5: Okay.
4: Yes, totally nadula gid ya totally makabyanan ang bukol sa breast sang sining mga cancer patients sa gintagaan sang chemotherapy plus 2000 IU nga vitamin D3. Kag sa grupo nga gintagaan lang sang chemotherapy pill,
5: okay,
4: pero wala sang vitamin D3 makabyanan, only 24% lang ang nagpakita sang positibo nga improvement sa ilang breast ultrasound. So meaning out of 40 only 9 lang sa ila ang nagpakita nga positibo ang result sang pag-undergo sa ila sa chemotherapy.
5: Okay.
4: So dinhi nag-conclude ang mga study authors makabyanan nga very significant ginang difference kung tagaan mo sang additionally ng vitamin D3 even gina-chemotherapy ang mga breast cancer patients. So liwato naton ano ang mekanismo or anong ginahimo sang vitamin D3 sa aton nga lawas kung nga ang may ara gid siya nga very favorable nga result sa mga cancer patients kung tagaan mo siya sang high dose nga vitamin D3. Gina-supercharge niya mga kabyanan ang mga cancer patients nga ang immune system hindi mag-backdown. So kina-boost niya, ginadugangan niya ang ining immunity sa mga pasyente para nga hindi madali sang sini mga cancer cells. Number 2 makabyanan ining pagpugong nga maglapta dali-dali ang cancer cells sa different parts ng lawas naton or tissues. So always naton ina siya gina-discuss gid sa aton nga mga topic nga gatok kita about cancer kag ning apoptosis, angiogenesis, amo gihapon Doc ang ila gin-explain. So gina-cut off sang vitamin D3 ni magagmay nga mga blood vessels nga ginahimo sang cancer cells as alagyan para nga makakuha sila sang foods or nutrients para nga magdamo ang ilang population sa lawas sang isa ka pasyente kay ining apoptosis.
5: Yeah.
4: So ang programmed cell death. So cancer cells will not survive sa aton nga lawas kung ang aton nga vitamin D is sufficient. Pero kung deficient ang isang cancer patients, Doc, makita nila nga ang chance ba lang nga daw naglalala ang ilang sitwasyon.
5: Yeah.
4: Makita mo get very visible gitya sa mga cancer patients nga deficient sa vitamin D.
5: Yeah, yeah.
4: That's why ini mga study authors, Doc, nag-recommend gitya nga dapat tagaan sang bastante nga vitamin D3 supplementation.
5: Mm-hmm.
4: So dapat piliun natin makabiyanan ang quality.
5: Mm-hmm.
4: Kaya nag-matter balandok ang quality nga sahi sang vitamin D3.
5: That's true. Mm-hmm.
4: So dasig man siya makapasaka sang aton nga vitamin D blood level kung ang ginatake natin nga vitamin D3 makabiyanan is quality. That's why sa aton nga mga kauturan nga nagapamati, always ginatong gina-remind you have to choose the brand Life Extension because you can rely sa credibility, sa effect kasi kag sa quality sang produkto natin.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kagbay aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasig City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasig City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1195. 20. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangadama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1194. 1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose, Antique. Text 0917-318-1153.
7: Life Extension Vitamin D3. Nagsubong aton pamatian si Ma'am Gina Takda. Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Life Extension Products, kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Aton siya pamatian.
4: Pwede ko maka-istorya si Ma'am Gina Takda?
8: Ako nga niya, sir.
4: Kumusta nang imo subong breast cyst bala? All right.
8: Okay lang tayo.
4: So nagkupos lagi totally ang bukol?
8: Wala lang, sir.
4: Dako to nga bukol ang nagtubo, ma'am.
8: Ang bahal to, sir. Una ka to, nagbuswang to akin didi kan o.
4: So nagasakit siya before?
8: May nag-ano ka na akin nga tingnan natin sa Life Extension ko nakara nami ganda mong ko nakara. Pero nag-ano lang ako kala antes ako para mag-to dyan sa Life Extension, nagpa-check up sa dao.
4: Tapos, sa iba nga doktor?
8: Sa iba nga doktor. Tapos ginmanhan ako kang bulong, wala nagkupos, may bukol patana. Tapos may nagtuduan akin sa next nga doktor. Manhan na pagid ako kang bulong, siguro ang bulong katudo. Hindi ta nakasaho, nag-ano rigid akong didi, nagbahal.
4: So nagdako pagid ang bukol mo?
8: Oo, naghabok akong na didi, nagbanag balaw. Tapos pag-at akong pamatsyag balaw, init. Tapos mangkot-mangkot pagid ako sa iba. Imo to na ato ako, ano ba imo to ang nagtuduan akin?
4: Na magkat po sa Life Extension?
8: Oo, tingnan natin. kay sa Life Extension na karanami ganda mong nakara. Paano bala kami diyan sa San Jose?
9: Nakita so, yung Life Extension.
8: Pero ang tuyo naman karamagto kami to sa may opisina kang ano bala karahaw ng atong may free ng mga operasyon mga imo bala karahaw. Karing kanali, dugi na ano gid ako kaakon kahit nga masulod bala diyan kara sa Life Extension now.
9: Oo.
8: Ingan gid man natin kun ko kara. Tapos, naging pakita ko man yung result. Tapos mo ito, ginisitahan ako kang bulong. Kung nakarakanakan, kung nakarainan mo gudya sa tama ang oras, gudya, mga 2 days ka, no, maano rin bala, mabuswang.
9: Oo, so tapos, anong result?
8: After kang 2 days, man, ano gudman, nag-ano, buswang ako ng didi.
9: So nagbuswang siya? Tapos, ano natabo da yun pagbuswang? Nag-amat-amat heal?
8: Good. Wala ang tanang sakit ay nagbuswang.
9: So, subong wala na gid, ma'am?
8: Wala rin. Nakapakapa ko na wala man. Wala rin. Wala ang tanang ako nga, ano? So, may tubo paluan. Wala rin.
9: Balin man 9 years ka nagalik na nagagamit sa Life Extension. So, wala na gid yung nagbalik?
8: Wala rin.
9: So, ano ang inyong mahambal sa mga products ng Life Extension?
8: Well, nami, gid yung tanang, sir, ang bulong, imora, imora kayo nga, ang bulong ka lang ng Life Extension, nagayad ako ng didi. Effective, ano nga, basta nami tana. Siyempre, nagsalamat ko sa Life Extension. Ngayon mo dyan nami ang tulong, effective gid.
9: Sino gani aton yung complete name ni what, ma'am?
8: Si Dina Casabrena Takda sa Barasanan, California, Antique. 45 na ako kaya, sir.
10: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: So anyway, ang aton siguro nga other products ining Life Extension or ining Vita D Plus Coffee Mix Makabianan, so gina-recommend man nato ni siya. Isa sa mga ingredients ni is vitamin D3. Isa ka sa shay sini may ara ini siya unod nga 200 ayong nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag available naman ini siya sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag ining aton nga super fiber sa mga hindi regular ang inyong bowel movement nila. Kagpirmi na kamo constipated, so guaranteed ang result niya sa pagpagwa sang aton higko nga nagtipon bira sa aton nga colon or large intestine. Tunawon lang naton ang powders ang super fiber sa 200 ml nga tubig kag inumon before magpanihapon para sigurado ara kamo sa inyo nga mga balay kay within the next few hours right after nga gintake naton ang super fiber mangita kagin sang toilet para mapagwa mo ng higko nga nagtipon bira sa inyo nga colon. So available ini siya sa tanan nga mga branches kag sa tanan nga mga pharmacies diri sa bilog ng Western Visayas.
10: Kag-inyo na batian ang Life Extension Clinic at Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Gamay lang ang belta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
14: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gamay lang ang belta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
14: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
17: Rest Time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina
18: sa B-Complex? Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
20: D3 Bio.
21: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod yun na papagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
22: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
20: Mighty C, mabaka sa mga butika.
23: PTX 500 27 lot.
24: Ano ginabatsyag mo sa
23: high blood gid ko?
24: Ano sa una ang imo?
23: Blood pressure 180 over 100.
24: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
23: 3 times a day gina ko ang PTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang PTX 500.
20: X500 D3 Bio.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Marakas mga butika.
26: Oras tatak alas sa isang punto.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS.
29: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
30: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
26: ACS.
31: 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
32: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
33: Happy.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
36: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang kami.
37: Char Fabricon, among pumakablog, tanggal amoy kulo, sa pangon ng Char.
38: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
36: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
37: Pangkong kumakablog sa Charm.
38: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
26: ACS.
20: Nance Corn Coffee.
39: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
20: Ang Nance Corn Coffee
39: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
20: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
39: para magpabilin ka nga healthy,
20: focused kag energized.
39: Nance Corn Coffee.
20: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aray ito problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santum Plus Gold. Santum Gold Coffee Mix.
3: Ako si Reddit. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santum Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santum Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
8: Oh, si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod yung duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry Mabakal sa Mercury na Grace Pharmacy kag sa inyong suking ng mga butika.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras sa atin mga karadyuman, Philippine Standard Time, 6:06 na sa gabi.
7: RMN Ronda Balita sa gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, Mabatian. RMN Ronda Balita sa gabi.
6: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
8: Adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 19 to 2026.
6: Sa ating mga karadyuman, kita mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
8: Kaginyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
6: Subong agabi, kaming inyong mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Rezzy Danioso Bordon.
8: Radyuman Laneth Fernandez Silatriz.
2: Headlines!
6: Sa dalaguan nga balita sa balita lokal, 15,500 ka mga opisyal sa barangay nagtambong sa Liga Day 2026 sa Iloilo Provincial Government.
8: Balita national, masobra 20,000 ka mga pulis i-deploy para sa 2026 SONA sunod sa NCRPO.
6: Sa balita international, US naglunsyar sang panibago nga pag-atake sa Iran matapos mapatay ang laduha ka military personnel sa Iranian attack.
8: Sa balita sa negosyo, LTFRB nagset sang price cap para sa booking kag platform fees sa passenger taxis.
6: Sa hinampang, England kuwang 2025 FIFA World Cup bronze matapos ginlutos ang France.
8: Sa showbiz, Yazzie Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
6: Oras, Philippine Standard Time, 6:08 na sa gabi. Kakaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Nagdangat sa 15,500 ka mga opisyal sa barangay sa Bugos nga probinsya sa Iloilo ang nagtambong sa Liga Day 2026 subong Sabado. Ukon subong adlaw sang Domingo. Present sa nasabit ng programa sa ni Governor Arthur Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque, Liga President Amalia Dibuque, kag mga congressman halin sa lima ka distrito sa probinsya. Samtang yara man si Honorable Maria Katrina Jessica D., ang Liga ng mga Barangay National President, kag mga konsehal sa San Juan City sa Manila. Sa mensahe ng Liga President Dibuque, nagpasalamat kini sa tanan niya opisyal sa paghatag sang pagsalig sa iya. Payag niya nga nagapakita lang inisang matuod ni kusog sa kabarangayan kag kabanuhanan sa probinsya. Samtang nagpanugyan man si Governor Defensor nga padayunon lang ang pagserbisyo sa barangay agud makabulig sa mga pumuluyo.
8: Sa iban pa nga balita lokal, ginupdan sang halos 700 ka runners kag advocates ang Philippine Academy of Rehabilitation Medicine, making ourselves vigilant to exercise ukon Parm Move Iloilo Run kay inasang aga. Sa among nga numero, 50 ang persons with disabilities ukon PWDs. Sunod kay Dr. Adrian Leonard Berdin, physical medicine and rehabilitation specialist, makaukon magakadto ang nalikom nga pondo sa Parm Critical Illness Fund ukon CIF para sa pag-promote sang inclusive festivity sa mga PWD sa komunidad. Payag niya, nagalaong sila nga paagi sa mga aktibidad, mabatsyagan sa mga PWD nga wala sila nag-iisahanon, kag may nagaulikid para sa ila.
9: We look forward for a more mas nakapagid nga for move run next year. Tapos, after sini, at least maging aware ang mga tao natin din na huligan natin mga PWD na hindi natin sila i-feel na alone sila din sa
8: ang kabahin sang pahayag ni Dr. Adrian Leonard Berdina para sa isa ka polio patient nga nagupod ginpahayag ni John Kin Lambuson nga ginkalipay niya nga nangin kabahin siya sa dalagan nga may kausa pag ni Lambuson nga nangin polio patient siya halin sang tatlo pa ini ka tuig nagapakita sa aktibidad ang nga dapat hindi lang magpanago sa ilabalay ang katapos sang PWD community.
10: Nakita ko mga negative lang ang mga pagkudlaya sa PWD. Kay isang una, isang bata pa ko, medyo kay amuli ko din siya, so medyo isolate ako. Sa Subong, part na ko sang lapad nga advocacy sa PWD, ang ginahimo ko sa Subong, ang ginakalipay ko nga isa sa Subong sa advocacy sa PWD.
8: Ang kabahin sa payag ni John Kin Lambuson, kasunod sang madinalagon nga advocacy run, nagpasalamat si Berdin sa tanan nga nag-upod ilabi na sa katapos sang uniform personnel, mga rehabilitation specialists halin sa Manila, Cebu, Cagrohas, mga runner halin sa US, kag mga grupo nga nag-upod sa sininga kausa. Partners ang Parms aktibidad ang JCI Iloilo Incorporated, Philippine Extreme Sports Explorer Club ukon PSEC Incorporated, kag RMN Iloilo.
6: Sa dugang panaton nga balita lokal, ginapaimbestigaran sa karon sang Police Regional Office 6 ang nagalapta nga impormasyon nga may extortion ginatabo sa by-bust operation sang Molo Police Station. Sila sa PRO 6 nga nagapatigay na sila sang validation kag fact-finding agod matumod kun anong kamatuod ang nasambit nga impormasyon kag matumod kun sino ang tao sa likod sini. Payag pa sang PRO 6 nga sa tion nga mapamatud-an nga himo-himo lang ang nasambit nga impormasyon kag matumod ang tao sa likod nga nagapakuno-kuno nga pulis basa kanila ini sang kaso kriminal samtang magapangatubang man sang kaso kung mapamatud-an nga pulis ang sa likod sini. Ginpanagyanan man sang PRO 6 ang publiko nga indi maghatag sang kwarta sa kun sino man nga nagapakuno-kuno nga pulis para buyan ang ila priso kon kabaylo sang piyansa.
8: Sa katapusan na nga balita lokal, ginakalangkagan ang nagkalain-lain ng mga aktibidades na igatanyag sang LGBTQIA+ community members sang Northern Iloilo United Balangaw Association o Konyuba sa Balangaw Summit 2026. Pagahiwaton ini sa Barotac Viejo, Iloilo, sininga July 25 to 26, 2026. Sa interview sang RMN Iloilo kay Michael Angelo Bitita, Assistant Auditor sang Nyuba, ginpahayag sini nga nagprepara sila sang sports competitions kaang isang basketball, boxing, kag dance sports para sa sining edisyon sang summit nga pasakupan sang nagkalain-lain ng mga LGBTQIA+ groups gikan sa nanuhay-tuhay ng mga banwa sa Northern Iloilo. Dugang pa ni Bitita nga mangin sentro man sang kahiwatan ang ila pageant sa diin pagkakoronahan ang Nyuba Balangaw Queen 2026.
11: Actually, sa 25 sa opening salbon, anamon, sa dula-dalang ma-welcome ang tanan ng mga participants, mga delegates from different municipality. Katapos na arada, ina-invite man namon ang kanya-kanya ng mga leaders, among banwa siya, mga mayor namon. Kagdira kami matipon-tipon. Same time, mga activity kami, like for example, mga group planting, volleyball, basta mga pasunod mga adlaw, may mga pageant kami, kag-transport. Same time, may HIV awareness kami.
8: Payag niya nga yara sa ginabanta masobra 3,000 ang kabilugan nga numero sa ilang mga miyembro sa nagligad nga tuig kag padayon pa ini nga nagadamo sini nga 2026. Suno kay Bitita nga ang Balangaw Summit isa kapag tililipon sang LGBTQIA+ community members agud iselebrar ang ila diversity kag inclusivity pagi sa ila tuigan nga mga aktibidades. Panindugan ni Bitita nga pagpakita man ini nga ang ilang mga miyembro mapuslan gid sa komunidad bangod madamo man sila sang masarangan nga obrahon bilang kontribusyon sa pagpasanyog sang ila mga lugar.
11: Kita man balanta ang kapasidad sa mga LGBT, hindi lang sila babae, hindi lang sila lalaki, compose sila sa duwa, combination sila sang, yes, sang duwa ka persona. So, like for example sa mga LGU natin, mapuslan gid ang mga LGBT regarding sa mga mga festival, decoration, event, na at the same time, may mga libre, may activities sila nga libre, kupit, mga munadog, tapos kung mag-brigada, nag-participate man ang mga LGBT sa mga kwan sa school.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Michelangelo Bitita, ang assistant auditor sa NUBA, ginaagda naman niya ang publiko nga saksihan ang mga aktibidades sa Balangaw Summit 2026 kag mag-enjoy sa kalingawan kag selebrasyon nga dala siniya.
6: Oras sa ating mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:15 na sa gabi sa dugang pangabalita sa Balita Nasyonal. Ginpakigbahin sa National Capital Region Police Office kon NCRPO nga masobra 20,000 ka mga pulis ang i-deploy agud maghatag sa seguridad para sa 2026 State of the Nation Address kon SONA sa Hulyo 27 sa Quezon City. Sa isa ka interview, ginpayag ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo nga 100% ready na sila para sa palabuton niya event kahiwaton sa batasang o kon hiwaton sa batasang pambansa complex. Sa subong na paidalam na sa heightened alert status ang NCRPO kung sa din gin-suspender ng tanan nga leaves kag day offs para sa police personnel. Ginsaling man ni Asilo nga wala pa sila sang may na-issue nga permits para sa mga grupo nga magapatigayin sang rally malapit sa venue sang SONA.
8: Sa iban pa nga balita nasyonal, liwat nga ginsabat ni Philippine Coast Guard o kon PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang pahayag ni Senator Robin Padilla batok sa iya. Sa saka social media post, ginatag ni Tariela nga ang China ukon nga ang China kag hindi ang mga Pinoy ang dapat nga basulon para sa racist nga AI generated video higin pagwas ng state run media outlet nga China Daily. Suno kay Tariela nga ang iya university lecture sa dinagamit siya sang caricature isa lamang ka satire kag hindi isa ka wartime propaganda. Samtang una na gindepensahan ni Padilla ang iya pahayag pagi sa pagsiling nga ang natumod nga caricatures madugay na ginausar sa wartime propaganda kag ginakusaran si Tariela nga nagatarget sang kasubong niya nga Pilipino imbis nga China. Ang pagsabtanay ng Daypadilla kag Tariela kasunod sang kaakig sa PCG official sa natumod nga AI generated video nga ukon nagapakita sa mga Pinoy bilang mga sapat nga mo ukon nga amo samtang nagapakamalaot sa aktwasyon sang Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
6: Ginanunsyo sa United States nga nakompleto na nilang 8 sa sunod-sunod niya pag-atake batok sa Iran. Hindi matapos ang patayang 2 ka US military personnel sa Jordan, kag isa ka US service member ang nagapabilin niya missing kasunod sa Iranian attack. Nahibaloan nga mas na nagbaskog pang pagbayluhan na isang pag-atake sa US kag Iran, halinsang wala na nag-epekto ang ilagin permahan ng interim ceasefire deal sa nagligad niya bulan. Sa subong nagdangat na sa 16 ka US service members ang napatay, kag masobra 420 ang napilasan, halinsang nagsugod ang giyera sa tunga sang duha ka pungsod.
2: Balitang pangnegosyo.
8: Nagdala na sang price cap ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon LTFRB para sa pagbayad sang booking ukon platform fees sa passenger taxi. Sa idalom sang Memorandum Circular number 055 years of 2026, ang authorized booking ukon platform fee ang mahimo makolekta sang taxi units gikan sa mga pasahero pagi sa digital ukon online transport platforms ang dapat 20% sa total approved rate ukon 60 pesos. Ang nasambit nga memorandum circular aprobado na sang LTFRB. Gindihon ini ukon gindihon ini sa tunga sa mga report angot sa dugang nga balayran nga ginasukot sang taxi operators nga naggamit sang online platforms para sa booking sa mga pasahero. Nagpaandaman ang ahensya sa mga operator, platform provider ukon driver sa posible penalidad nga ila atubangon kon maglapas sila sa pagsulundana.
2: Balitang Sports. Balitang Sports.
6: Nakuha sang England ang 2026 FIFA World Cup bronze pagkatapos sa ginuta sang France sa score nga 6-4. Ining ila best finish win sa tourney humaling sang 1966. Nakahimo sang hat-trick goal si Bukayo Saka samtang nag-isa ka goal ang nahimo nanday Ezri Konsa, Declan Rice kag Jude Bellingham. Sa pagkabahin naghimo man sang maragta sa Bellingham bilang first English player nga nakakuha sang 7 ka goal sa isa ka World Cup.
2: Balitang Showbiz.
8: Officially engaged na si Yasi Pressman kag 2nd District Camarines Sur Congressman Luigi Villaucon Villafuerte. Inang ginanunsyo sang magkahagugma si ila joint Instagram post. Napunan naman sang congratulatory messages ang comment section gikan sa ila celebrity friends. Madumduman nga gin sa publiko ni Yasi ang ila relasyon ni Luigi sang Pebrero 2024 pagi sa pag-share sang ila video nga nagahalukanay.
6: Before sila kasla ng Radyo Malinet, anong ma-message mo kay Yasi?
8: Nga, ma-message ako sa iyo. Wala lang. Good luck mag- lang. Good luck sa iyo sa imo, Daya.
6: Oras sa ato, mga ka-Radyo Man, Philippine Standard Time, lasa is 20 na sa gabi. Importante ko nung message mo, makabulig sa ilang relasyon.
8: Baka pa na makabulagan. Antes kita magtakop, ginatamiyaw lang natin anay sang maayong gabi si Mama Elod, si Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, Nesho Fausto, kay Auntie Dide, kay Uncle Juvie Villavicencio, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel Pareño, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Toto Ford, kay Nini Nice, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, kay Lulurito, maayong gabi man, kay Nini Buni, kay Auntie Bibot, kag kay Auntie Minadira sa Singapore, kag of course, happy belated happy birthday kay Tita Vice Panga Lamasan Piksyo.
6: Happy. Happy birthday, Tita Vice. Enjoy lang sa imong party.
8: Kita ilang absent, lang
6: sunod. Absent lang kami, anay. Kita ilang ta sa sunod ng mga inadlaw. Sa ademan niya, Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Kagawad Noel Cuscalwela, Bubble Montalbo, ginapatamyo niya dira ko na si Christina Kagsian Kim. Dira sa may Bye Bye Norte Miagaw. Niel de la Riarte, Romel Palmares, Miley Adasol, Laila Nerviol from Sinibaan Dingle, Brad Pet Madera Bistuer, dira sa Haniway, Laila Nerviol, RV Chris Caceres. Kag sa iban pa natin niya, tag palamati, mayong gabi of course, kay Maninay Hector sang Tatoy sa Manukan and Seafoods, at kay Maninay Maritso, maayong gabi. Oras sa ating mga karadyaman, Philippine Standard Time, na 6:22 sa gabi. By the way, palagas ko lang at tamyaw ang isa sa mga teachers ko sa West Visayas State University. I don't know ko na maestra mo, si Ma'am Edeline Prado Gomez. Or may na siya ga-monitor. Wala mo na na-abdan sa social science, social studies, I think. Mayang gabi, ma'am. Sa ating mga karadyo man, inyo nabatihan ang pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
8: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 19, 2026.
6: Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa ating technical partner,
8: Radyoman Mark Daniel, sukal dito.
6: Kami naman ang inyo nanging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danyosa Bordon.
8: Radyoman Lenath Fernandez Silatriz.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, RMN.
14: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Horse extra strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Nabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo kung maka-experience ang stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi, ay hindi ko yung fly kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon panganaw. Wala na madayon ang optera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
1: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyo suking ng mga butika.
2: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
1: Maulan man, no worries na apoy kulubang damit.
3: Charm and Fab Con, ang mumpumakablog.
4: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
3: Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: BM Extraordinary with MX3 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige, tigpulang utikog buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis did pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumasang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsabot.
8: D3 Bio ang D3 ngay Visio.
10: Ang Visio
8: ngay
10: D3.
8: D3 Bio GTX 500.
11: Rosel, ako yan. Taga-Kabangkalan. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500.
14: Uy, concerned lang ko kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
16: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
17: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Oras, tatak, alas 6:30.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay.
22: Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
21: Nay, salamat po sa tiyaga.
22: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
23: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan kinakaya.
24: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin.
25: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
24: Rebicon, hulig para mas tunog pusog mo with proper diet and exercise.
26: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
0: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Vigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex V. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex V. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex V araw-araw.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal lang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
5: Mag Super Fiber,
4: the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA.

0: one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent and concentrated ng vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Gina-improve ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya kag performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
4: Ang iBerry mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suki ng mga butika.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako kasi si Captain Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
11: Mamtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Kung gali si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sakit ko dyan katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Magkats, mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Indigit ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit ka tam.
0: Mighty C.
1: Mabakal, mga butika.
0: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag TDX 500 ka.
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag TDX 500 ka na.
0: Mag TDX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang panugro sang imo blood sugar.
1: TDX 500.
0: Garantisado.
1: Epektibo.
0: Aramis.
1: TDX 500.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Bad, oh my condition ta priyaw.
2: Ah, oh good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule. Kansubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
1: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, fab, con. Amoy tumakablog. Tanggal amoy kulob sa bangon ng charm.
7: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinahin ko kuno inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na sakit ang akong ulo.
0: Cellphone Plus Gold. Mahal sa mga butika.
9: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokbo, ipo ang pera na kuno ni IND Queen of Like Amahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sunod si Sakabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
11: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisante gululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton ng Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyong paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisante gululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19, 2026. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako Vanessa Abigail Luza, sa estudyante. Na problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kag subong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX 500.
5: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako ni UTI. Kasakit gid sa ako niya bayuwang.
6: Sisakad lang kapila ka magiging
7: sa DTX 500.
5: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatsa.
2: GTX 500. G3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. For problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: G3 Bio.
9: Ang G3 Bio.
2: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
2: Yung may G3.
9: Makakas mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na gid nagbalik ang rites ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
9: Masami inauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
9: Ang DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compact.
2: Nga nagapanubo
9: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
9: Garantisado.
2: DTX 500.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, ganun lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao Mayali Diogid. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang ako nga all set.
4: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Pontian sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, kag gaganda ka pa.
7: Hello, anak.
8: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Sample Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magpumaro sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyo

0: all-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Nons Liniment Oil.
1: Kaspan?
0: Wala problema.
1: Nons Liniment Oil Partner.
0: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
1: nga amo ang kaspan.
0: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
1: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
0: Nons Liniment Oil.
2: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: I'm Dr. Shazette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras sa approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Oras, impunto alas 7.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: Ako dili si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko noon ni INB Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa IBR. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagu.

0: Salamat, Recalls iBerry.
1: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang suking ng mga butika.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Salit, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa ang butika. Para sa matilong nga dugo.
5: DTX-500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX-500.
3: Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Api kanunay. DTX-500. Sa Liga Epektibo
5: DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life extension. Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! I-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers, from day one to toddler, i-continue mo!
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
8: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
9: Let's go!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy,
5: let's go with the flow.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charmy, Fabi, Con, Pamungkong Makablu,
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst style, thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatak la 7.04 na sang gabi.
20: Langit no namon nga amay, nagapasalamat kami uno-una sa kabuhi ingay mo ginhatag sa amon, kag sa mga bugay ingay mo ginhatag man sa amon Ginoo. Ilabi na ang mga pagkaon namon nga sa matagadlaw, sa gihapon ikaw nagahimuno kag nagatag sa amon sing mayong lawas kusog kabakod kag kaligon sa lawas kalag kag espiritu. Amay, nagapadayon kami sa pagiamba diri sa DYRI Arimen Iloilo sa Harana Ginoo, agud makadala kami sing kalingawan sa taamon tagpalamati. Kabay Ginoo nga sa sining mga tinion, ano man ang mga pagtilaw nga nag-abot sa amon kabuhi, hatagi kami sing kabakod Ginoo. Gilabi na nga sa sining mga inadlaw, Lord, ang imo kubos nga alagad nag-aatubang sa mga alatubangon Ginoo nga nagakahanabo sa kabuhi sang tagsa katawo. May nagapasalamat kami sa imo sa gihapon, labi na sa tanan nga nagapalamati kag sa mga nagablatian nga nagapamati. Ginoo, ikaw mapakamayo sila sa amon station manager, production manager, upod ang mga staff sang Arimen DYRI kag sa tanan-tanan nga nagapalamati. Ginoo, ikaw ang magpakamayo sa ila. May nagapasalamat kami sa kabuhi nga ginhatag mo sa amon kag ini nga kabuhi Ginoo, magabot ang mga tinion nga magabalik man inis sa imo. Ginapasalamatan ka namon sa gihapon sa imo kaayo sing matako nga gugma kag kaluoy sa tagsa-tagsa sa amon. Labi na sa tanan nga mga Arista Ginoo, ikaw ang magpakamayo kay Ma'am Ninette, ikaw ang magpakamayo. Amay, salamat sa imo sa giyapan ng Maya, pagdaya o kapagpasalamat. Tawgon ka nga Emmanuel, nga kung sa'yo ron, ang Ginoo, kaupod namon. Salamat, Ginoo.
8: RMN Harana Live. Kultura sa Iliwilo, musika sa Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: Yes. Lechon manok, sudanta.
1: Tatak, RMN.
2: RMN Harana Live.
3: Lechon manok naman ang sudan ni Brad Rafi Sebanyes. Maayong gabi na sa aton mga karazuman. Welcome sa aton programa Tag sa Kadomingo. Ini ang RMN Harana Live.
2: RMN Harana Live.
3: Adlaw kita subong sang Domingo, Hulyo 19, tuig 2026. Sa aton mga karajuman, kami inyo live nga makitaan, kag mabatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo, kag sa YouTube, sa aton mga OFWs, makita nyo man kami kag mabatian sa DYRI, RMN, Iloilo, all capital letter. Kag, of course, sa inyo mga radyo, sa 774 kHz.
2: RMN Harana Live.
3: Subong nga gabi kami ang inyo mangin kaupod. Kaupod ang bugos nga puwersa sang RMN Haranista plus may recruit pa. Ako naman si Razumang Lenneth Fernandez Silatriz.
2: RMN Harana Live.
3: Absent gihapon si Sir Lando Garcia sang Concepcion. Pwede may nag-substitute sa iya. Subong nga gabi nag-upod gid sa pagkanta natin si cute na guy. karon si 3414 wala sa absent siya gyapon. Duha na kasi manang yung absent. May nag-substitute anay sa iya. Si cute na guy. Karon lang taon takon masample. Masample ka karon. Masample sa gyapon karon. So kami gyapon ang inyong mangin kaupod. Subong nga Domingo.
2: RMN Harana Live.
3: Sa kinaan magdan, magadulong kami sa gihapon sa mga ambahanon para sa inyo. Haranaho namon kamo subong nga gabi nga for sure ang iba nagapahunay-hunay na bago lang katapos panyapon. Nagaready na magtulog kay may klase kag may opisina naman buwas nga adlaw. So stay tuned na kamo dira, patunugan ng inyo mga radyo kag magpamati na diri sa aton nga programa. Of course, hindi na naton pagpadugayon pa, kaupod na naton ang aton una nga manugambang aton RMN Haranista, si Tay Perot Pichalier. Maayong gabi, Tay Perot.
4: Maayong gabi man. Wala sa payag na basa naman takaulan.
3: Ano ga-ulan naman gilis mo? Ulan
4: sa niway na sa Santa Barbara.
3: Oh, Jesus.
4: Pro pagkabot na muna sa kwan, isang nga ang uga-uga ang karsada.
3: Wala gidya sang, Adri, wala gidya ka ulan, Tay Perot. Ang perte gidya ka ina, talin ka ina.
4: Astagid sa bangga, dama, adabla. Pagkwa na mo na, malan ang karsada.
3: Nag-inulan gito, yung sa pila ka banwa sa probinsya, gainulan.
4: Sa kabatuan nagsaniway, ito, nag-inulan subong, no? Amot lang, ito, nakalumbos na kami, kung sige, pinulan to.
3: Ang basa pa si Tay Perot. Pag gintingwaan, gindi hapon ni Tay Perot nga magkanto di para makakanta sa inyo. Ba, grabe, gindi ang mga fans si Tay Perot. Ga, bantay na ni Subong Gurot. E ano ang imo nga ginpreparan nga ambahanon para sa atong tagpalamati, Tay Perot?
4: Hindi ang ambahanon nga nagatikulo, no? Ang paghangop lang ang kulang.

0: RMN Harana Live.
1: Daya linit no ginalad din naton guli no sa sino ni sa kay Philip Silva no Silva mga daw kwan po ning mga apelyido no
2: maparente mo sa,
1: hindi man ang igsuon ko kag kwan sa mahinay babaye siguro base sa Capes hindi ay hindi man no sa barangay sa Pau Dumangas mayong gabi lang dira sa inyo no sa kwan happy lip galing Silva no kaya basta mga Silva ngani mga igsuon ko na to sa Limirino paite garing sa Dumangas te wala kita ka kon gyud pero te malipay mga pagpamati dira sa imo no
2: kadamo sa mga Silva sa dito sa 5th district do miara man to mga apelyido nga Silva
1: damo
2: damo
1: mga Silva
2: mas ibang kato di mas mga perdi sa kabatuan bisan diin lang nga ano akaka common yung mga apelyido ti maayong gabi lang dira sa mga nagapamati sa aton yung pamilya Silva sige tay pero tanong pang iban mo nga ambahanon nga gin preparar para sa aton yung mga tagpalamati subong nga gabi
1: ari nang galiya ng ari ang kuano
0: RMN Harana Live.
2: Sige, karon guro ma ang basa kita tay pero ta para ano karon sa later part sa aton nga programa mangbasa kita sa request nila para hindi ka mabudlayan sa pagpangita. Oh, sige, ang imo anay na prepared sa bo.
1: Diyari pa rin para gid sa labi na git sa mga taga Kwangli no taga Sambag Saragada no malipay na pagpamati sa inyo no karon ako manamyaw sa mga kwan mga kaparintihan pada no yari ang ambahan ng nagatigulo punyal nga dalitan

0: RMN Harana Live.
1: No? Kaya wala na ito. Nabi mo ka na iba. Hindi ang gitara ko. Doon na keyboard lang ako. At siyempre iba. Manupo ka lang. Lipat ako sa nga ako ng mga pits. Sige lang. Okay lang.
2: Namaguhan si Tay Perot sa iya nga. Ano, sige lang. Importante. Sige hapon ara ang tingog.
1: Nalipat ako sa kina. Manupo ka lang. Sige lang. Okay na.
2: Okay lang na sige hapon. Ang importante ang tingog, Tay Perot.
1: Sa kwangalin na, no, sa Pizza 25, no, condolence lang ulit da sa mga Pasgala family, no, sa pagtaliwan sa akong karnal gid nga amigo, na si amigo Fred Pasgala, no. E, galubong siya sa kwa, no, sa Pizza 25 sa Badong Adlaw, no. Condolence lang sa tanan-tanan ng mga kapamilya, no. Mayong gabi lang dira siya tanan man nga mga taga sambag sa raga sa mga sulugas tuwa pamilya, sa mga kahong pamilya, no, kag sa mga orkesta pamilya. Mayong gabi lang dira siya tanan-tanan, no.
2: Sige, antes magpadayon si Tay Perot sa iyang pagharana sa aton mga tagpalamati, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Resha Group of Companies, ginabugasan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, and Distill Depot Corporation, Anli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Namtang sila sa Barangay Napnud, Leganes, Iloilo. Sa dugang nga palamangkutanon, ukon impormasyon, mahimo nyo gid bisitahon ang Facebook page nga Resha Group of Companies.
0: RMN Harana Live!
2: Diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mga nagapamati sa RMN Harana Live. Tay Perot, may iban pa ikada nga napreparar nga ambahanon para sa aton mga tagpalamati.
1: Yari gali, no? Para niya sa mga kwa, no? Sa mga laon.
2: Damo, giniguro ka pamati sa mga laon ay.
1: Iyat siningati ko, no? Wala chance para makayumyo, manta.
2: Para hindi man matulugan si, ano, si Sir Larry Hiron.
0: RMN Harana Live.
1: Yari ang wala chance.

0: RMN Harana Live.
1: Kalip kalipot lang sang ambahanon ngito ni Tay Perot paibaw ang mga malam ni Gurong nga nagapamati subong kapin pangatod mga laon ba na kay humyuho man sa ambahanon ni Tay Perot. Dugay mo na ang ambahanon Tay Perot.
2: Ah, masang ano pala mi pagka isa ta pala ano yung makanta mo.
1: Wag ko pa lang ah.
2: Sa kwan sa nakantal na kung dali sa Facebook no. Kay isa lang na yun ako makanta, doon nalipatan ko na dayon, nga wakay ko mga kwan-kwan, kay ina ko lang na sa lupang dan.
1: Okay, mayo man nga ang mga ambahan nun, mga nakalipatan mo, mga kanta mo from time to time, kaya mga nagapamati diri sa aton subong, especially mga nagamonitor sa aton nga Facebook Live, nakabati naman sila sang bag-o nga ambahan nun ni Tay Perot. Bag-o niya ginkanta. Daan na, pero bag-o ginkanta. Sige, Tay Perot.
2: Bag-o gin man nga ginpangwan, wakay pag sing isa ka tuig na itong nga nahibo, no? Galing ito yung kung isa kalipat-lipatan ta, hindi ba mga ano, tiyari naman, no? Dungan-dungan lang ni sila. Tiyari, no? Ang isa kambanon na nagatigulo, ang aton nagligan.

0: RMN Harana Live.
1: Sige, para makaburuboylo anay si Taiperot, ang inyanay nga bahin ang ginulong sa aton sa Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Bat Choy. Gusto mo bala sang inasal Bat Choy, buko pay kag madamo pa? Magkato lang sa Next Chicken Inasal Seafoods Restaurant and La Paz Bat Choy. May siyam na tanan ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag soon lapit na lang gid. Magabukas na ang ila ikapulo nga branch sa Banwa sang Pototan, Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilabi na dira sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ang next sa ila branch sa Sara kag sa Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga-Cuarto Distrito naman, ang next ang nahamtang sa Barotac Nuevo kag sa Pasay City. May duha sila ka mga branches dira sa Punong kag sa Gabaldon Building. Sa mga taga 1st District, 2nd District kag mga taga-syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabala ka bang

0: Madamok kamos ang kaladtuan. May next sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital. 24 hours, pwede gid kamo makapadeliver. Kung natamaran kamo ya magwa, pwede gid kamo magka-book lang sa inyong rider para mag-pa-deliver, mag-order kagad ara na yan, mag-dira na lang kamo ya sa comfort sa inyong apuloyan, idulong na lang dira sa inyo. O kung gusto nyo man ya mag-midnight snack, magwa pa kamo ya nga kaagahon, pwede gid sila open man ang ilang physical store dira sa may Don Benito o kung sa kilid sang Don Benito Hospital. Meron man sila sang branch sa 1688 building sa tubang sang Robinson's Mall, kag sa La Paz Public Market. Next, Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batsoy. Mayong gabi lang kay Sir Nick Peñasales.
1: RMN Harana Live!
0: Balikan natin si Typerot. Typerot, may mga ambahanon pa ikaw dira nga na preparar pa
2: sa itong tagpalamati. Ngayari, no, kayo pangabay din sa mga taga-Gimaras, no?
0: Mm-hmm.
2: Ining ambahanon, no? Na parte ni Sakla, no? Ginatawag ini Himalos, no? Amo ini ang ginhalinan sang Gimaras, no? Kaya ginapangabay nila kung pwede na itong makanta. Yari ang ambahanon nga nagatigulo, Himalos. Himalos.

0: RMN Harana Live.
1: Kay na mamasakit at anisang request pwede alang-alang gid karon ng aton nga tiyempo sa mga masunod lang nga Domingo ama plus masaylo kami ani ni Terperot sa iya mga gina-endorso nga produkto.
2: Okay.

0: RMN.
1: RMN Harana Live.
2: Sa RG Pharmacy, no? Sa tubagsang public market sa Nganibay, no? Kung subog man sa E&A Pharmacy, da sa kilid sang Shiel, no? Sa malapit, da sa Bangga Hospital, no? Kantuin lang ninyo, da. Ara, da, ang Evergreen. Kung ano ang kwansang Evergreen, no? Nga kundi ato, internal yos, yan ay anay naman, no? Ang para sa external yos, no? Nga inyo, nga makabulig sa aton kalawasan.

0: RMN Harana Live.
1: Kung da galing bayaw no sa kay ni Aureng no magulang ni Mrs no sa Barutak no sa Barutak ni Bo no birthday na ni Mrs mo kapila na ana ika 24 na niya no.
2: Wow.
1: happy birthday lang sa imo na yan eh no bahay kung dito ikaw pagtabayon basi bang bawi o na ang ba manghod na blab
2: tapos sigid.
1: Okay, madam, huwag salamat. Kagumali pa yun lang pagpamati dira sa inyo tanan-tanan.
2: May nabilin pa yung kita nga shampoo tayo. Pero tantis magkuha sa nga ito nga STL. Subo nga gabi, ang imuan yung mga talamyawon.
1: Dira sa Kwara, sa Limiri, no? Dira sa Limiri, sa mga Gonzales pamili, kag mga Pitsilier pamili. Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan sa aton ng mga kapamilyahan, no? Sa mga Zamora pamili, sa Kalubya pamilya, no? Pag-Espinas pamilya, mayong gabi lang dira sa inyo, Amanggas pamilya, no? Pinyero pamilya, Kabakas pamilya, mayong gabi lang dira sa inyo, tanan-tanan, no? Para nga, ay sing kwan lang, eh, kagtapos dira man sa Haniway, no? Sa Barangay Kararas, no? Sa mga Hawla pamilya, da, mayong gabi lang dira sa inyo, no? Kagsubong man sa mga Ranyo pamilya dyan, no? Kag sa mga Tahunira pamilya, no? Ang madumduman ko lang, ha? Dabay na ko gawasin na.
2: Per family para wala magsunggod ah.
1: Mga pamilya lang ganin ang ginagawa no, sa mga hawla pamilya sa Liwat no, dira sa Barangay Karanas Haniway no.
2: Kaya sa mga OFWs nga nag-monitor sa aton tay pero
1: OFW no, labi na gid sa kay Ma'am Mary Recabar nga yara sa Florida no. Kag sa kay Ma'am Emilien Pedregosa nga yara sa New York, subong man sa kay Ma'am Mapi Pedregosa andaya no nga yara man sa New York no. Kag sa kay Abdian Bupoytan no, kag sa kay Ma'am Health Chances nga yara sa Hong Kong, kag sa kay Yada Jima nga yara sa Singapore no, upod sa iya grupo dira sa Old But Gold Friends no, sa kay Ma'am Jojo Unyati. Oko, ano na pag-pronounce Unyati kung Unyati. Unyati siguro. Ito ay sing hyphen mo. Kagilabi na gid sa kay Toto Edward Rivera dira sa Canada no. Regards lang dato sa imo mga pamilya no. Mayo lang pag kon happy watching lang dira sa imo.
2: Sige, maayong gabi, maayong aga gid sa aton mga OFWs nga nagamonitor gid sa aton nga Facebook Live kag sa aton nga YouTube account nga mga usually nga aton nga mga overseas Filipino workers dira ginadaga monitor sa aton nga YouTube. So, maadamo gid nga salamat sa inyo nga pagtutok diri sa amin.
0: RMN Harana Live.
1: No kun belated happy birthday na gali sa kaya kwan nga ara kita da kagabi no dira sa Barangay Ungol Ilaya no ang tapaan no na nang dumaraw kapis no madamo gid salamat kag ginakalipay gid naton kag nagadako gid ang pasalamat na kun sang inyong pag abibar dira sa amon bago sa kadamo gali sa ilang pamilyahan sang mga pamilya Prado no labi na gid no sa kaya inday Dayday Prado nga nagkuan sa aton ang birthday celebrant amo si Ma'am Lucita Prado no. Ikaduhar na ako ni nga kuan na sila Ma'am Linet kay komo nga kasang nagligad tong tuig no pagdibos ang apo nila gina-invite man nila ako sini no. Te bilang siguro te sa subong ang lula naman ang nagkuan, tigin invite man nila ko sa Gyapo, no?
2: Sige tay, pero tantis kita magpadayon, kuhaon naton anay ang resulta sa naton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo na standby na Rajuman Mon Kapalihan.
3: Iyari na Rajuman na nagkatin sa inyong resulta sa SDSS mga gabi para sa probinsya sang Iloilo. First winning number, numero 5, number 5. Para sa inyong resulta, first winning number. Kedua natin nga numero sa subong gabi, numero 21, number 21. Ang atin sa inyong team head, Sir Kenny Punea, upod sa operations assistant, Michelle Slory. At ang operations specialist, Raynan Pinyol. Best representative, Mr. Glenn Sonia. Third winning number para sa subong gabi. Numero Jess, number 10.
4: Line 19, 2022, number 1460, ikan draw sa buong gabi, yung mga numero. 5, numero 21, kag numero 10, dalawa 5, 21, 10. Jadi,
5: numero 5, 21, kag Jess, 5, 21, 10. Congratulations aton sa inyong mga winners. Mga tumalay aton sa STL sa probinsya sang Iloilo. Ang aton sa inyong registered persons mga gabi, Mr. Abin Almirante. Kaupon sa inyong mga members, Ryan Melgar. Dave Danoy, Kagmabel Gimeroy. Sa mga wala pa magdaog, pagayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa gawang gawa. Direkta diri sa may STL draw code sa PCSO, sa Eagle Road Gaming Corporation. Radyuman, Moon, Yeles, Tapalian, at Takarinan.
2: Madamo gid nga salamat kay Razuman Mon Kapalihan sa resulta sang aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong nga adlaw sang Domingo, Hulyo 19, tuig 2026. Sang aton tatlo ka mga mapalaron nga numero, to recap, 5, 21 kag Jess sa liwat, 10, 21 aukon 5, 21 kag 10.
0: RMN Harana Live.
2: Madamo gid nga salamat gali kay Tay Perot Petchalier sa mga gindulong niya nga ambahanon subong nga gabi. Sa mga nag-request, mga nag-comment dira sa aton nga Facebook Live, hindi ka mo magkabala kabangod mga may mga masunod pang episodes, pwede gid naton masalot ang inyong mga request. Kaya ina nag-aalang-alang ang shampoo ni Tay Perot, but don't worry, bangod madamo pa kita sa mga RMN Haranista nga mag-aamba, mag-aharana subong sa nga gabi sa inyo tanan. Sige, yari na ang aton masunod ng RMN Haranisa, kaupod na naton Sir Serge Villarreal.
6: Oo, mayroon gabi si Imo, kasama linit, inilantuno bilang pagsik para kaya larihiro na. Larihiro na para gitsi Imo na nga lalantunon ko.

0: Norman Capre, Arara Subingkawan, ang HPK MSWD, nawalaan kong ina-record mo na tanang kong kanta, ang mugid na paborito ng kanta mo. Kagang Bingkawan, anagid ka baluarte ka DYRI, dyan na ito mag-uli ko, dagni, artista. Di mo na si Norman Capre, gapamati ma to, si Joram Kalyasagid, ang MSWD na tape na record ang kanta ko na da. Kapag abot sa ebenta, hindi napatukar, hanggang na screen, duwak-dupa ng screen to sa Bingkawan. So, may ang kawesin niyo, tarantaran dyan ah. Sige po, nangako na amigo dyan, kapamatikid gali. Ba, uhong kapamatikid ho. Si, Bianong, Bumasa. Subuman si Bitlo Botloy, Bumasa. Kag si Amo, Gabasa. Subuman si, Tagoy, Baha Villegas. May kami sa inyo, tanatalan dyan ah. Okay, sige hapon, atensyon na sa Marquez de Lorenda sa third floor sa Iloilo Central Market. Baka nagatahi sa mga Debayo, Largo, tanan ng mga uniforms sa kabataan. Kagtanan ba sa ang iyang sportwear, mo lang ang gusto na gid nga tahian. Baka namiang gid mo. Kasi Hermi Marquez ang nagpahibalo man ako dyan sa iya, kag subong man si Wilson hapon ang tagiya sa Okamoto Genera na Master Cutter. Sang ina nga Marquez del Ring, may kabiyanan na tubang sa Central Market na sa third floor, tubang sa nga natawag nga UI. Okay, may kabisiyo tanan-tanan dyan na si Okamoto Bihira, subong man si Hermi Marquez. May kabisiyo tanan-tanan dyan. Kaya subang iyo telepon number 0950-5290-490 na aming hapon si Imo. May kabisiyo hapon. Subong man si Bernadette Trading, ang sa Puente Street, mga kabiyanan, ang may bagas, mais, kagmunggo. Bawak namin dyan mga bagas, may mais pa. May binlad pa ganin, may klamay. Bao na manis may parisitong Garcia na may gabisi yung tantanan dyan. Na, pumatigil sila mo. So, ban si Guapa Sharon sa Saksinter, may gabisi mo tantanan dyan. Sa piyak na bayan ng amigo natin dyan, bao si Bongbong Alguso, Joy Galidya, Muroburo Dingli, may gabisi yung tantanan. So, bungban, ginapalayugan kin si Mr. and Mrs. Judy Madhos, ang pinakagwapa sa kasing-kasing mulo, City Proper, si Judy Madhos, ang iya asawang gabyanan, na si Jimmy. Subuman sa Poblasyon Bingkawan, bago ka pamatigil si Norman Capre, taganay ko itlog muna ni Joy, buhay ko kuhay ko akantuda. Okay, Norman Capre. Subuman si Roy Ruta, si Plo Diasis, si Michael Gabadan Balcos, Manila, ka pamatigil. Kagsubang natin idol da, si Jasmine Abila Idunga, na nagpadaras ang mga kaso, ang mga kanta na kanakon. Ay, mga kabili, si Moday, subong, nagkamonitor ka sigurado dyan. Kagsubong man, sa Tiger Shark, kay Abian Digo, bago pumatik si Digo, Hilugo, Bilyano Iba. Okay, si Tiger Shark, subong man si Abit Huyanan. Kag si Chris, si Nonoy Sukgang, subong man si Sammy, may kabili yung tanda-tanda dyan. Kag subong sa Bilog, Kalibutan, nagarana kita, sa Canada, Roberto Mallorca, matik sila, may nablusan ko da. Sa Australia, in Thailand, na may kabisi mo tanatanan dyan sa overseas si Jomon Mallorca na entering sa China na mga kabataan ka magulang ko na da sa Europe si Gingging Mongato subong man sa Saudi Arabia si Tisa Mi na kagsubong man si Saudia Bukya ang hayo Mallorca Hirawa Plido dyan sa taga Muruburing la pero ara na siya sa Saudi Arabia mga kabiyanan kasamang Linet ma'am thank you.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villari.
2: RMN Harana Live.
1: At kas kita magsaylo sa aton masunod nga manog amba ginatamyaw la naton sang maayong gabi ang Farelyuan family dira sa Mawang Tapas Capiz. Maayong gabi lang dira kay Ma'am Elvera Farelyuan kay Ma'am Mary Jane Farelyuan kay ginapatamyaw Manila ang ila pamilya sa poblasyon Igbaras Iloilo kay Nonoy Ganzon kag sa mga staff sang Ganzon Construction Supplies. Good evening kag happy watching dira sa inyo ba nagapa-request sila pastor na store Marites ko no. Karon bantayan nyo kasi kantahon ni Pastor Nestor ang inyong request. Mayong gabi Farelyuan family. Sige, yari na ang aton masunod nga manugamba. Kaupod na naton, Pastor Nestor, kami ni Ana.
3: So, ining amba nun request ni Kasanimfa, kag ni Kasa Junior, Pamplona, kag sa Bumakache, Tibay, ang ila dirigin request, kailangan ko ikaw. Kung di ako umpos, hindi, kinahanglan ko ikaw. Kag ang nagahulat, kag ang kay ni Nanay Ilbing
1: Farillon
3: Marintisari na narik ako natin dyan. Yeah.

0: RMN Harana Live.
1: Okay, supunan natin ini sang ginapangabay ni Nanay Ilbing nga kanta no na Imaritis ari nga di kagina sa aton dire. Ipastarta na lang. Kagi sa tanan-tanan namon gali nga mga pamilya no may ipanawagan na ako sa inyo karon kon may pahibalo la ako sa inyo matapos ining aton ambahanon nga Maritis dinadisya no. Sige.
0: RMN Harana Live.
2: Ari na ang request ni Nanay Elvira Farillon.

0: kabuhi mo magmatarong. Ay, Nanay Ilbing Ilbira, no? Nanay, daw medyo gaslo sa grating, huwag tatungod sa mga ulan kaginit man siguro, ano. Natamyaw gli na to, no, sa ngayong gabi. Ang ginapangabay ni Ma'am Gingging, no? Dira sa poblasyon, Igbaras, Iloilo, Sinunoy, Ganson, no? Ang request is ng laligad, chismis, kag kutso-kutso. Kagsubong man kay Ma'am Gingging Parilyon, kagkay Nanay Ilbing Parilyon, mayong gabi sa inyo. Kagsatang ng tanan namon nga mga pamilya kami niyan, Hakusalim, kag Hamandri, kag Gabyo, no? Kag ang iban pa namon nga mga pamilya gid nga hindi ko masambitan nanti tungod sa kadamo sa ato, no? Ginapalinton ko sa inyo nga ang lubong sa nga kon bata sa Sabado, dito sa Dungsol, Pututan, sa Pizza 25, sa Agan, Asya, no? Hasta alas 12 siguro, no, ang programa. Ginapayalintunan ta kamo nga kunduyag kamo magipamasyar dito sa amon dito sa Dungsol, Pututan, kagag sa tanan-tanan kay Inday Rosario Adorador mayong gabi kay Brad Unyok Kapitana maayong gabi man sa imo, no, kaga sa tanan-tanan nga nagapalamati dira sa amon sa Barangay Irugori, labi na kay Barangay Captain namon Lukon Montilihaw, kay Dayto Remy, kag sa mga kagawad namon nga nagbuligid suporta sa mga kinanglanon kaburuligan sa pagpatigay nga madulong sa katapusan nga palhuwayan ng akon ikaduha nga bata, no, subang ko nga babayi. So sa tanan-tanan, mayong gabi sa inyo, no, kag
1: RMN Harana Live. RMN Harana Live.
2: Sige, Pastor, may arap pa ikaw sang mga talamyawan, okay naman?
0: Okay na siguro. So, mula na na yan. Yata si Ipan.
2: Sige, madamugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminian. Ayari na, sa ilo naman kita sa aton masunod nga manugamba. Si Sir Larry Herona ang bugal sang kabatuan sa iya ambahanon Tuburan.

0: RMN Harana Live.
1: Barangay Tabunan, Iloilo, si Joe Posa, kag si Danilo Posa, kag si Chiri, kag si Nato, kag si Santino, kag si GB Posa, kag si Katkat, si Paul Ramsey Brinsion, kag si Ilin Posa, kag si GB Posa. Kung kamo may traksan nga mga lupa, kadto lang kamo kay GB Posa sa dira sa may barang sa may Pototan, Iloilo. Kag dira sa Mansil, Puneraria Service, Barangay Bulurakaw, New Lucena, Iloilo. Kadto lang kamo kay Larry, kay mayong gabi lang sa imo na kag sa imo nga mga sakop diyan. Agada dira sa may barangay Bakan Kabatuan, Iloilo. Ako nang natamyaw da si Nanay Nita Kabanyas, kag si Cookie, kag si Oni, kag si Noel, kag si Ricky, kag si Bukay, kag si Edna Kabanyas, kag si Lansoy. Kag dira sa may barangay Hanipan Isti, Kabatuan, Iloilo. Ako nang natamyaw da si Buyet Portodo, kag si Junjun, kag si Tungtong, kag si Laning, kag si Kisada, kag si Pangga, si Pusing, si Linda, si Tikbo, si Grace, si Burn, kag si Minty Talamor, kag sa tanan-tanan nga mga taga ni Panisti, kag ako naman natamyaw dira sa mayong gabi sa inyong atana. Kag happy birthday kay Pusing, kay Pusing Malcontento, kaina 84 edad na, kag si Benji Kalma, tamyaw ko man nag si Arlene Kunihar, kag si Ronilo Kunihar, kag si Elsie Kamba Malcontento, kag si Herman, si Herman Sadya, kag si Ikit, kag si Linda. Kag mayong gabi sa inyo nga tanan-tana.
2: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon sang bugal sang Kabatuan, si Sir Larry Herona.
0: RMN Harana Live.
2: At is kita mag-style sa aton masunod nga RMN Haranista, ang inyo nabatian nga ambahanon, ang gindulong sa aton sang Soft Touch Wonder Oil. Yara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ang Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural nga ingrediente nga among aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag virgin coconut oil. Ang balanyos nga may vitamin C, makapare relax na mahamot pa. Mabakal sa inyong mga butika o kung mabakal sa mga butika kag sa Marymart Mall, sa Shop at Samara, malapit sa main entrance sang Ila Activity Center. Sa mga taga probinsya sang Iloilo, mahimo niyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil sa Banwa sang Barotac Nuevo, DNC Pharmacy, Ted's Pharmacy kag Sonji Pharmacy. Sa mga taga Barotac Viejo naman, yara ang Soft Touch sa Medes Pharmacy, Jovi Pharmacy, kag Gems Pharmacy. Sa mga taga First District, dira sa Igbaras, ang Soft Touch mabakal sa Farmacia Escorpion, Farmacia Tres Marias, kag Ernie Drugstore. Kag sa mga taga Jordan Guimaras, mabakal niyo ang Soft Touch Wonder Oil sa JTM Business Ventures Incorporated, kag sa Budget Mart Pharmacy and Grocery. Para naman sa mga online order o kon online orders, e-check nyo lang ang Facebook page nga Soft Touch Wonder Oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso.
0: RMN Harana Live!

0: Amalong nga gabi. Ha?
1: Ano ganitod ano?
0: Abas ko gabang rosyo daan ta subong ko na lichon manok. Duwa ang tudan ta. Pero mayong gabi ana sa bukas loob, no? Sang kagapon, ara kita sa anniversary, no? Sang bukas loob kag sa family focus nga. Ina naga anniversary man na ara man kita, no? Nag-join sa ila. Kag sa nga barangay mayong gabi sa ato mga opisyero labi na kita ato nga si Inspector no Warden Attorney Mark Malabor naman gabi si imo sir kag sa ato nga female kag ang breed of bride na tundira no kag sa ato nga mga family Abakaro no raki no kag sa kay Sister Nets Abakaro mayong gabi kag sa imong mga pinlangga nga mga kabataan. No, madamo kita nga itamyaw pero daw gasyot ang oras para sa aton mga utod man nga nagasunod. Kag mayong gabi man dira sa Tapas Cafe sa Mawang, kag dira sa San Julian Tapas Cafe. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan, no? Kag si Ma'am Linit, salamat sa harana sa liwat, no? Nga oras naton. Kabay pa nga. Ang grasya sa Ginoo ang espiritu sa aton nagaubay sa Japon. Labi na gid kay mo ma'am. Thank you.
2: Madamo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sibanyas. Pwede na siya kapanyapon sang lechon manok. Madamo gid nga salamat sa yagin dulong sa aton nga ambahanon.
3: RMN Harana Live.
2: Sailo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Yari na si Sir Zomar Sayas sa iya ambahanon. Standby.

0: Di maras na ako, may dahil yung pagpamati dira sa Doko Bata, siya si Junior, subong si Shai Shai. Subong man, madamig niya salamat sa ginhatag ni Madam Kagina, no? Nga pa masahe, ta, gina. Madam, muni na binubal, salamat kisang ginhatag mo Kagina, sang munugbakal dira ka po to. Katulad ka mo dira kay muni na binubal, no? Subong man dira ka sa among balay, no? Baratakbiyo. May dahil yung pagpamati dira sa kay Junalin. Kay Junior Jumar, subong nga Jusilin, kay Yanya, no? Subong man sa pinalangga ko dira ng asawa, may daling pumati kay Arlene Magbanwa Sayas. Subong man sa tanan-tananda nga kagawad, may daling pagpumati ta sa inyo. Tayo sa tananda sa nga naga sa palibot na naman, no? May daling gabi sa inyo, Dan. Kag madamong salamat kay Ma'am Ninit.
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa atin nga ambahanon.
0: Ay, pag-gul, ma'am. Advance happy birthday kay Mama.
1: Dason pa gadi nga si Dason pa nga si Mana. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Jomar Sayas.
2: Tata RMN.
3: RMN Harana Live.
1: Atis kita magsaylo sa aton masunod nga RMN Haranista ang inanay nga bahin ang gindulong sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo na hamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Sa liwat, sa mga luyag mag-order, magbisita lang kay Sir Johnny Figuro o kon mag-order sa iya pag-agi sa pagtawag sa iya numero nga 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
3: RMN Harana Live.
1: Yari na ang aton masunod ng RMN Haranista. Bawsang na umpisahan niya lang katukar-tukar sa gitara daw. Hindi na gid siya magbuya sa gitara, ha? Daw dalayo nun. Yan lang gid niya ang pagtukar sa gitara kag pagkanta. Yari na ang bugal sang kapis si Sir Joneto Sapida.

0: nagiatam ya kung kita sa balay ang ako na sa awang nga monitor sa buong naga live sa Facebook kay nining sa Rishel ning may kapila sa imo kaga kabay lang may mapagpamati kag siyempre hindi natin malipatan ang mga sponsor sa aton sang aton panyapon kada Domingo sang gabi sa mga Parillion family sa kay sa panimalay ni Ma'am Elbing Parillion kag kay Ma'am Gingging salamat. Salamat gid sang imo mga pagbulig sa amon. Kag ay dira gali sa may ano kay na baydan ko ng utang ko sa inyo kay pirmi niya og sumbatan dira sa may prutasan. Nga wa gid natamyaw nang hulat sa mga alas 9 sang nagligad nalipatan ko gid natamyawon ang mga Mariano family dira sa prutasan sa may plaza. Ara wala na ko utang sa imo, madam. Okay. Salamat, ma'am.
1: Madam Ugid, nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Zoneto Sapida.
2: RMN Harana Live!
1: Makanta ka pa isa, Pastor?
3: Oo.
1: Pwede pa isa.
3: So, ini nga kumpos natin, dugay na gini, no? Dugay na gini siya, wala sa day makulukanta, protestingan, ta subong. Ini siya, yan iya para ni sa aton mga amigo, no? Nga nagapalamati ang ginkumpos natin nga gurayan nga kinilaw.

0: RMN Harana Live.
1: Aton programa nga Harana.
2: Dagin guto man ta sa kanta ni Pastor ba?
3: Balik.
1: Ha?
3: Yendo.
1: Din.
2: Ginapanawagan ako na si ano, Sir Lando Garcia.
1: Ginapanawagan namon si Brad Lando Garcia. Brad, balik ka dire ah. Maagot nga maka palayag ka naman sa imo mga ambahanon para sa imo mga tagpalamati. Balik di ah.
2: Nahidlaw na ko na sa imo si ano si Sir Larry kay wala na di siya upod tulog kung gabi. Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Pastor Nestor Caminian. Kag of course sa bugos nga puwersa sa RMN Haranista nga nagupod gid sa aton subong nga Domingo.
0: RMN Harana Live.
2: Kita magtakop, manamyaw kita anay, mangharana kita anay sa aton mga Facebook Live viewers nga nag-upod gid sa aton subong nga gabi. Ma'am Laila Nerviol, good evening. JG Gonzaga, maayong gabi. Ginapatamyaw ko lang ang pamilya Gonzaga sa Nueva Valencia. Na Pandong Guimaras, especially sa Genre Security Agency. Kag kay Sir Toto, kag Ma'am Lani de los Reyes, maayong gabi dira sa inyo. Sir Carigaba Richards, Cecilia Balsomo, good evening. Adrian Gumape, watching live from Barangay Hawayan, Silay City. Romeo Getter, Richard Maido, maayong gabi. Arlene de Guzman, watching from Cuartero Capiz, maayong gabi. Florencia Socaldito Kalimpay, Bong Sobreto, Romeo Procalia, maayong gabi. Alex Friedrich, Digna Kadao Sobrido, Ivan Tahom, good evening. Kay Sir Stephen Fanega and family, always good. Nagatutok diri sa aton. Kay Ma'am Mary Ricabar, good evening mandra sa imo ma'am. Andy Kabaya, maayong gabi. Sa iban pa natin yung mga tagpalamati. Kay Howie Sikugal, watching from Barangay Danawan, San Joaquin, Iloilo. Maayong gabi, John, Judy Talaman, watching from San Remedio Antique. Jeffrey Villaluna, Hibionada, Sally Galanza, Barney Barniza, Christian De La Cruz, watching from Barangay Medina, Anilaw, Iloilo. Maya na diyo hari ding iyang kasimanwa. Bibi Moiko, Ronel Albino, Rochelle Tagakay, Jessa Bodiola, Arnold Matapha, Neon Pamplona, watching from ka San Juan Crisostomo, Anilaw. Daw mo diga monitor ng mga taga Anilaw. Irene Laguna, Rian Lodero, Joel Lagotang Tolentino, from watching from Barangay Bungloy, Dingle, Iloilo. Christian De La Cruz, Emily De La Cruz Alvarez, watching from Guimaras. Nagaulan-ulan to ko na sa Guimaras. Gerald Aliador Abeliano Jr. Sa iban pa diri, Emily Alvarez, maayong gabi. Judy Talaman, Bernil Vasquez, Francis Ismudia, good evening. Jean Valencia, watching from Bacolod City. Janelle Gayas, kay Ma'am Rosel Gaya Pagumilia, Bubble Montalbo, Sally Cortuna, sa iban pa diri, Inagase Masetrala, good evening. Felix Baliesa, watching from Maricalum, Sipalay City. Kenteo Serin, from Pasig City, Imbong Siloberis. Kag sa iban pa naton ng mga tagpalamati, managamonitor sa aton ng Facebook, kag sa aton YouTube, sa aton mga OFWs, maayong gabi sa inyo tonight.
0: RMN Harana Live!
2: gina-congratulate naton ang tiglawas ang Iloilo. Bisan wala. Bisan wala nagdaw gi-congrats lang na igihapon. So natapos ng Binibining Pilipinas 2026. Syempre gina-congratulate man ang ginkoronahan. Duha ang crowns nila, duha ka mga kandidata ang magatiglawas sang Pilipinas sa international stage ang Binibining Pilipinas nagikan sa candidate nagikan sa Baguio City amo na siyang ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2026 si Gwendolyn Melis Frias Soriano kag Miss Binibining Pilipinas Globe naman si Sasha Julie Bell Lacuna. First runner up si Julian Rain Antonio sang Dumaguete kag second runner up si Tracy May Sunyo. Ang tiglawas sang Iloilo si Patricia Lynn Bierda apisar na paslawan siya nga makasulod sa top 12 top 4, top 12 nagtapos ang iyang journey, pageant journey sa top 12. Damo man ang nag-believe sa iya. Kaya ang iyang pagsabat sa question and answer portion, very fluent. Tambal ganit ni Catriona Gray, very well-spoken. Kaga, bisan mo siya nagdaog na kapauli siya sa isa ka-award ang Best in National Costume. So, congratulations sa aton nga mga bini-bini.
0: RMN Harana Live!
2: Congratulations man sa aton nangin madinalagon nga par move run. Bisan daw wala lang katapos kami kadalagan 5 kilometers. Na congratulations sa tanan nga nagparticipate mga 700 man ka runners kag advocates kag hopefully sa mga masunod nga tuig mas madamo pa ang mag-intra sa nasambit nga running event.
0: RMN Harana Live.
2: Kaya nga ito nga siyang podri sa aton nga pagpangalaga. Ay, by the way, ginatamyaw mo na ito sa maayong gabi. Ang RMN Fans Club Singapore Chapter, ang admin officers, kag members, maayong gabi lang kay Ma'am Rosie Simario, G. Pares, Ma'am Melay Yebra Tirucha, kag kay Ma'am Belhart.
0: RMN Harana Live!
2: Ang oras sa taklas 9:04 na sang gabi. Wala nagikita sang champo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton technical partner kay Rajuman Mark Daniel Sukadito kag sa ngalan sang bugos nga puwersa sang RMN Haranista, ako ang inyo alagad Rajuman Lenath Fernandez Siratriz.
4: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Ang sarap talaga ng gulay!
3: Kapag 6 months at patas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
2: Nay, bukas gulay po ulit ha!
3: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
11: Ang iBerry mabagal sa mercury na Gus Grace Pharmacy kung sa inyong suking mga butika.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Para di madaling masira ang

0: talaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! D3 Bio!
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Pamakal sa mga butika. DTX 500.
4: Ilay Lady La Crosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500 na
1: gito DTX 500.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Ah! Ilong Ranger?
10: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: all-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Sample Plus Gold.
4: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko, ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
5: Gold. Sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang mga Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglo. Bangodyara na sa Sample Gold Coffee
3: Sample
6: Mix.
3: Sample Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
3: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
3: Sample Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para matis sa ato sa inyong pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o po ng ato sa inyong mga guest consultants sa natural sa inyong pamagi sa pagbulong sa ato sa ring mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ring pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa ring duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ring pagparayag diri sa The Secrets of Health.
10: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health kag sa aton nga pagpalayag aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton. Malista ninyo kay kung hindi ina malista may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Gesto Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building Iyolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amugid magatudlo sa inyo kung paano ninyo inimanage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan aton bukas inahalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928-287-4637.
9: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
1: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan nga mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
9: Karami gid sini unay pangapi.
1: Oh, siyempre. First thing nga ginahimo gid sa aton mga kauturan pagmata, dapat painit-initan ng sulok-sulok.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
9: May nagapamangkot bala dari Doc. Doc Erwin na Doc Nelson. Ano ang recommended nga pag-inom sang Santon Plus Gold kag Vision X Plus and then sa kape? Ang sa kape selling niya ti ano kinanglan aga ko lang gid imnon. Ang sa Vision X Plus kag sa Santon Plus Gold, ang hambalya, ano ang ginarekomendar nga tion sa pag-inom antes magkaon or pagkatapos ang pagkaon?
1: Yes, aton mga kauturan, kung gapapayat ka, gapaniwang.
9: Ah.
1: The best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasuppress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magdako ang lawas niyo. What I mean, hindi mag taas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold is before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasuppress niya yung pag ang imuha gana, hindi kadali magtambok. Pero kung gusto kaya nga, medyo nami ang gapadako mo niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Kaya nga, simpre, nami ang kaon mo, and then after sina iya, nabusog ka na, amo po, 30 minutes sina iya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. Sa muna sa itong mga kauturan. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila, ang isang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Vision X naman, nami siya inom after meal kay ano, soft gel in siya. So, after meal, nami na siya inom. Kag nami, mag-inom kasi na 2 times a day. Inom ka sa aga, inom ka sa gabi. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day. Pwede gid Santon Plus Gold kaya na puro man na siya mga prutas kag utan.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
1: And then siyempre, inom gid vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi kamo makainom sa vitamin C. Ang vitamin C makuha man naton ina sa mga prutas kay mga utanon, most especially sa mga green leafy vegetables kag siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subo nga panahon tungod sang kamahal sini. Kag siyempre hindi ka man lang magkaon sang isa duha, kay dapat makakaon ka 8 hasta 10 sini kabilog. Pila man lang isa kabilog nga orange kay ug Dok Erwin.
9: Subong 3 yen ang orange, 3 yen.
1: Ang ginahimo pa na imbis na nga pulo kabilog mo kaunon, ang isa kabilog tungaon. so ang vitamin C mo nga kinanglan, hindi mo gid makakuha Dok Erwin. So nang himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
9: Kompleto pa.
1: Ang kinanglan nun sang lawas mo, automatic, pag tinik mo yung kapsula, okay na.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sa mga bata, Doc Nelson, hindi makatulon sang kapsula, pwede lagi siya kakasun sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang iban ga ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto ga terminal sila ga sinat-sinat Doc Nelson. Mga buligid na ang pagtik sang vitamin C nga in a liquid form mo no, kay ibutang na siya sa tubig tanggalon sa kapsula. The best na siya nga gamiton man wala kontra tempo bangod kay ang vitamin C Sir Jusel amo lang ni siyang vitamins nga hindi kaya nga magdugay sa aton nga lawas. Magamit na siya dayon. So, kung wala ka pirmi ginaintik, may tendency nga may panahon sa imo lawas nga wala ka vitamin C. So, kalaway, kung wala ka vitamin C, kay nga man, imo nga immune system, wala sang pagkaon.
13: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aral sa dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
10: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
1: yes,
10: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may VCO.
1: Yes.
10: Ang Premium D3 naton, hindi lang VCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. So friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag indi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya kaintig sina, malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So amo na niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang Premium D3. Sa mga pagtuon, ang Premium D3 mataas ang ketones. Ang ketones, amo ni siya ang gabulig pang tinlo dira sa aton circulation sa brain area, Doc Nelson, agud nga madula inang pagkamalilipaton naton or Alzheimer's, ano, ning problema sa Alzheimer's. Ang pagkamalilipaton, dako man nga kadaot sa aton lawas. Like for example, malilipaton na kita o nalipat kita pagkaon, nalipat kita pag inom tubig. Ti anong matabo sa aton lawas, madehydrate. Mapasmo kita kay nalipat kita sang pagkaon. O, lipat kita inom sang atong suplemento. So, hindi gid man nami. Dapat mag-inom gi kita pirmi sang Premium D3, Doc Nelson. Agod nga inang pagkamalilipaton naton, madula ina. Kag makabulid pa pag-delay sang aton nga aging. Ga edad na agataas na edad naton, pero aton itsura ga bata. Kay nga aman, ang suplemento nga Premium D3, vitamin D plus BCO and moringa na makabuligid pagpakusog sa aton nga circulation, sa aton nga defense system, agunin ang mga free radicals, madula sa aton nilawas.
13: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
14: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Plasmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
13: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
1: Sa mga utulan naton nga obese, mga utulan naton nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients, kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. a glass of lukewarm water. Hindi masyado sa init katama, inang labaab nga tama-tama.
9: Mainom mo dayon.
1: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban Doc Erwin nakulbaan sila.
10: Nya mga acidic.
1: Oo, kaya kay basi mag-acid chan ko.
10: Basi mag dugang sulabang sulok.
1: Oo, basi mag may ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
10: So, unang-una mag-react Sir Jose lang aton chan, maghapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga calamansi juice with lukewarm water.
1: Yes, no. So the best na siya nga neutralize ang acidity sa aton tiyan kag hindi lang ha ga-help siya nga mag tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si Abdo. Pati ang aton nga gallbladder dira, o isa gakatubuan sang gallstone. Mm. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado ka kulang tungod sang hina ang aton nga atay.
11: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subukan. Santong Plus Gold.

0: Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya. Oh, nami si Atay.
2: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
1: additives,
2: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
1: ginapangkis na,
3: amo na siyang classifier no, hambal mapuslan hindi ni, mapuslan hindi ni.
1: Niya daw kun niya dapat i-neutralize na kinahanglan diba.
2: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga fatty liver siya, masiling nga namitani kay ga tambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya, sang chemicals nga na-intake mo. Matay ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Matay ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra. Kaya nga,
1: paano mag-function si atay?
2: Yes.
1: Ang sales ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, wasang kapati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats te, tungod wala sa imo nga pagpagusa.
2: Dira na mag-umpisa ang mag-awaken.
1: Wala na sang mga cellula si atay dito te, da nag-kuan ang ano ang proseso. Te, kung wala na sang cellula, wala na siya, puro na tambok to, te, ano pa na mag-function, ano pa na magbulig, cleansing sa lawas nato, pagtinlo o pag-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato, mahilig sa sigarilyo, mahilig sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine, paano naman neutralize ang alcohol, kay ang cellula ni atay kulang-kulang na tag nagadugang pa damage sa imo atay ang imo ginahimo, part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni atay.
2: Yes.
1: Pwede maka-cleansing sa aton atay, kalamansi plus lukewarm water.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sini sa kumigo, Premium D3, ang inunong ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang Basbo ko.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
3: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Euro Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Arada nga ito sa inyong clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa inyong lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. At uba lang yun sa Marayo Bank. Available ang tanan sa inyong produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta ng mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley. Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika. Nuntoa. Gakaon gali kita toxin and free radical. So only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang naga...
1: Gakreate sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka mong gakaon sa itlog. Hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi mo palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso. Siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso. Ga-overheat na siya ang oil. Gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mo gamitil ko lantrin na siya. That is a cancer stimulating agent. But silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, wala lang nag-akuan, kaya ginakontrol sa imong immune system, mas mag mo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung palakaon kita sang sina klase ng mga produkto. Pero ang pamangkot, sinati yung basing iban niti, eh, wala naman ta subong mga kabublay naman magsagod sang manok dira sa aton nga, ano?
6: Backyard?
1: Sa aton nga balay, kaya hindi man pwede magsagod-sagod subong. Mm. Oo. Kabublay man kung magsagod ta, kaya siyempre, ikaw nagpadako, lay nang gakaon.
3: Makagwalas kudal mo, hindi na imo.
1: Oo, makagwalas kudal mo, hindi na imo. Tiyan mo na, ang na problema. Kag siyempre, sa kadamos ng populasyon nga nag-gutok dira sa syudad, gamay ang space niya tamnan nga makakaon sang utan. Gamay ang space nga tamnan nga makatanom sang kahoy nga makapamunga sang prutas. Kay nga nahadlok ang iban nga balay basi matumbahan sila kumulugan sila sang sanga. So, amuna ang isa ka problema dira sa syudad subong. Ti ang solusyon sina kung hindi mo kaya magtanom sang utan. Mm. Kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
7: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, lang ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginatawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Santon Plus Gold.
1: Muna mo lang ang solusyon. Kung hindi mo makaya, bata mo, magkaon ang palaya kay ikaw mismo kaysa hindi mo man kaya. Mm. Ikaw ba lang gapakaon?
6: Inauyat-uyatan lang ng paampalaya sa iban mo.
1: Oh.
3: Nahimo na lang ni panakot para makumplito kuno abing isa ka menu. Pari sa bisang tawag na to sa pinakbit. Mm. Do hindi kumplito kuno ay isang palaya, di ba? Tingin na butang na lang na pagkatapos pag galo, pag ara na sa pinggan. Mm. Kay kaygon na nasa higad ng
6: mga iban gani samtang galuto sila ginapili nila tong ampalaya kay para hindi ko nung maipiktuhan ang lasa sang ila nga pinakbit. Kay pagbakal nila sang sari-sari ara na dito mo so before nila ginluto ginpili nila tapos may makita pag sila na ato dito sa ila giluto ila pag inaipa go wala sila kabalo nga ang pait gali na nga property nga yara sa ano ampalaya mataas ina sang antioxidant nga amo magpababa sa aton nga blood sugar.
1: Yes.
6: So kung matanggal na to na ang iban galuto ang palaya, butangan nila sang itlog.
1: Mm.
6: Pero before nila giluto, ginabutangan nila as in kaginakumusan, ginakuha nila ang katas ang palaya. Mm. So paano naton mahambal?
1: Tapos
6: nga ang ginakaon naton healthy food kung amo na ang proseso nga aton ginahimo.
1: Tapos ang balon Dok Irwin, yan namit na, may pinisod na namon, ano? Mm. Ang palaya, wala na mo, ikaon sang akong bata.
6: Yes, tapos
3: galing tanan niya
6: tapos pagkatanaw mo sang ilagin luto, gali. Ang palaya, mga 1-8 lang, tapos ang itlog, damo-damo.
1: Mm. Ano to sa itlog nga ginhaluan sang ampalaya?
3: Hindi nga ang palaya, initlogan.
6: So, amo na na mga
3: pinugaan pa.
6: Yes, amo na na mga example naton nga kung kisa, ini bilang mga practice naton nga gusto naton tani maging healthy ang aton nga family.

0: So, tiyan mo, hindi na ito magreklamo ya. Hindi na ito magreklamo. Dream lang niya sa dila, actually. Pag makasulod na ito sa tiyan, wala na. At least, kung gainom ka sang Santon Plus Gold, nakuha mo ang benepisyo sa mga utang nga wala mo ginakaon. Nakuha mong benepisyo sa prutas nga hindi mo makaon pirmi.
1: Oh. Nga, kamahal sang mangustin.
0: Oh, purti kamahal, tapos seasonal.
1: Oh. Oh.
0: Tapos kauno mo lang panit. Hindi ang...
2: tapos ang ginakaon mo, kulamog lang yun sang iyang aliso. Aliso, ihaboy mo man. Ang panit, ihaboy mo man.
1: Tapos wala man dira ang damo nga Santon Phytochemical sa, ano,
2: sa unod?
1: Sa unod, sa iyang aliso na, ang puti na, sa mangustin. Wala, dira.
0: Oo, dito sa pericap
1: dito
0: niya.
1: Dito ang damo.
0: Sa panit.
1: Sa panit.
0: Oo.
2: Ay, lang sa sulod niya nang daw mahumok na.
0: Wala, daw masya. Wala, dito yung vitamin C, ara, dira. Pero ang
1: Santon pa ito.
0: Santon antioxidant, ara sa panit. Ang makita mo na siya, color yellow. Ado dagta siya nga yellow sa panit, nga pilit. That's the Santon antioxidant. Te, pila mo lang na kanahot ng ara, dira. Pero kung gusto mo siya maano, gusto mo ma...
1: Gusto mo ma-abel 100%, kaunon mong panit.
0: Eh. Kaunon mong panit.
1: Galing ka pa.
2: Hindi gani ka, hindi gani ka sapar ang kanding mo na gito sa mga kanalo, kaklase ka sapat. Bisan makatol, ginakaon, hindi gani ka sapar ang kanding, pausapon mo sang...
1: Oh, hindi siya.
2: Panit sa mangustin.
0: Oo, hindi nila, sa dito kami sa Dabao, ginapanghaboy ng panit sa kilid, sa amte pagkaon sa mga tao. Kinaing mo, ginahaboy ng panit. Wala sang kanding, kakaon.
1: Amo na, kung kisa, hindi naton nabaluan ang ginahimo ta, nga which is wrong gali. Pag-prepare pa lang naton, galuto kita gulay. Kung ga-prepare kita ang mga dahon daan sa malunggay, Doc Nelson, ginapahumok ta na mayo mo.
2: Oh.
1: Ginapabukalan mayo.
2: Kay kuno kung hindi maluto, malangto.
1: Oh, kag ang iban pag-idra, kung hindi kuno magluto, maglain ilat yan. Pero sa mga pagloon, inagali nga preparasyon, ginatanggal mo lang ang medicinal properties nga yara sa malunggay once nga amo na ang preparation mo. So ang manami, gid sina nga preparasyon, sang una, sa wala pa kami kabalo, amo na eh, luto, mas nami kaunon kung medyo humok ka, tama. Pero sang nakabalo na kami, pag bukal sang tubig, ibutang mo na siya. Pag butang mo sang dahon, patyon mo na dayon ang ano,
2: ang kalayo.
1: So ang magluto sa iya amat-amat ang kainit na lang sang tubig, which is amo na siyang proper. Gusto ninyo makuha ang benepisyo nga yara sa malunggay. Kaya ang malunggay, Doc Nelson, may pila gani ka ano, pila gani ka super antioxidant, sobra 100.
0: 110.
1: So bisan ang pulo lang ka ano, ka antioxidant nga makuha mo sa imo ginakaon, pirti na nimo ka, no? Pirti na nimo ka bawi. Kaya nga aman, damo na na nga mabulig sa imong lawas. Agod, awa yun inang mga free radicals, inang mga oxidative stress nga natuga sa aton nga palibot, sa aton nga mga nga ginakaon. Iyan na nga awa yun. Kung may pulo lang, ti, may 100 pa nga reserba ang malunggay. Nga mo ni siyang magbulig, manami ang daloy sa aton dugo. Magbulig na siya tanggal sa mga nagabara dira sa aton dugo. Kag siyempre, buligan niya man ang aton immune system nga pirmi magbakod. Kaya kung mahina ang aton immune system, amo pag ginagadugang lala ang aton nga lawas kung may mga balatihan.
3: Vision X, sumay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Kung may ara na problema sa mata, masolusyonan. Kaya kung isa, busy kita, sige kita atubang sa mga gadgets, Sir Jusel, labi na sa mga bata. Subong hindi mo na mapauntat, Doc Nelson, gamit sang cellphone. Biskan patyon mong suga sa gabi, kung gusto nila magamit, sir, gamit. Pagid, ang lain lang, kayang ipikto sina sa mata, gamat-amat damage, no? Gaburon yung mga panulukan, ang iban, ga-develop sang katarak, glaucoma, kag pterygium. Pero may solusyon para mapunggan inang pag-develop sang problema sa mata, nami mag-inom na sang aton nga Vision X. Ang Vision X may ara ina siya lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Ini nga combination, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami, agod nga ang inyo nga panulukan, mamintinar nga pirmi clear. Amo na, inom gig ka mo Vision X, kada adlaw ang Vision X naton, pwede naton eat twice a day, three times a day, kung may mga problema, gid man ka mo sa mata. And then, ang nakanami sini, natural siya, wala side effect.
0: Yes.
1: Kag pirmi, masuplementuhan, ang kulang nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin sa aton nga lawas. Nga, amo gini siyang need, nga makombine, no?

0: ang vitamin C gina-intake naton agod nga magpawakod pag ito mga ugat sa aton mata.
1: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulega rin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakasat ka pa.
0: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men.
4: Kung may budget ka mo para sa whiskey, may budget ka mo para sa beer.
0: Ang budget sa whiskey, cancel ang anay. Inuman ay Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing niyo ni Mrs.
4: Kaginit ang pagkalipatan, speaking about quality as far as mga herbal products ang paghahambalan and supplements sa Yes to Health Incorporated products. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Huwag na kita tiyempo sa ato sa lingang pagparagan. Ako naman si Jose Albanias.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Shirley.
9: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Varex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.

0: all-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one bag yung magic sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Tri Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat kay gubala kay ama to nadula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sangkong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sangkong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang kami.
6: Char, tap, car, pangungkong makablog, hanggang amoy kulog, sa pangon ng char.
7: Charm Babcon with Bloomthrush technology. Kills 99.9% of cloud-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangtong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Oras, tatak, alas 9.50.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magpumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunon ni IND Kuya Fly Kamahal. Lansistring ko sa Iberi. Tibo magkunaw li sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
12: Iberry for a clear and healthy eyesight.
13: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang immune resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman mabakal sa mga butika.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio!
5: Ang D3!
4: Yung may BCO!
5: Ang BCO!
4: Yung may D3!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Pagali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
2: PTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
8: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
9: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa PTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaulo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganaga panupo. Kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Sa likas. Epic. DTX 500.
13: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ilong Ranger?
17: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
16: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
17: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
16: Sip-on ganda dayon?
17: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Seedless 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Seedless 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0940. 0940-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Bal. Mirbe lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alipyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nagulang ako nga Polset.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
20: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
19: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Bakit RitePad ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan RitePad medicines. Kailangan RitePad.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
27: Let's go!
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: flow with a flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
29: Charmy, let's go with the flow.
30: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
31: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
32: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
33: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
31: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
32: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
33: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: D3 Bio with Physio.
34: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3.
35: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
35: Yung may D3.
4: D3 Bio.
36: Mabakal sa mga butik.
4: D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
37: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
36: mabakal nga buti ka.
4: Para sa matino nga dugo,
35: GTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
35: GTX 500.
4: Ang GTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay, happy kanunay. GTX 500, masalit. Epektibo! GTX 500!
38: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, kinakaya!
39: Ngayon na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
40: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
39: Revicon, hulig para mas tunong pusog mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
33: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
41: Maayo ang lawas ng bata mo.
42: Sus, masakit naman ino.
41: At ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
14: Unilab quality yan.
33: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
43: Oras, tatak, impunto alas 10.
26: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
43: ACS.
26: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
44: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang Johnny Baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
45: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
33: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sample Plus Gold.
46: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sanfon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
4: Sanfon Plus Gold. Sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang namon.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
0: Sample Plus Gold.
5: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
6: Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
8: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sinusuko. Liyak King Discarte para magdamintay. At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba. Yan ang pag-istang layon.
12: Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBDK.
13: Ngayon, extra strong sa iyo. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Drink responsibly.
16: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo. Mamakal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
18: Charmed Fab Con. Ang mungkumak ang blue. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charmed.
19: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pambang kumbaka blues ka Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
0: May GC.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may GC, ang alkaline niya vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay. Kigit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
0: May GC.
2: Mabakas sa mga butika.
0: TTX
4: 500. Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko.
5: Sa una ang
6: blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Yes, Doc. Let your medicine be your food and let your food be your medicine.
9: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
10: Maayong gabi sa kapaturan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Yes, Doc. This is Radyo Man Joel Franco. In a while, may kupod na ito si Doc Bamitupas at ang singa partner sa tagsag ka Dibigo sa singa programa Yes, Doc. Subong gabi, isuryantang natuhoy sa maternal nutrition. Ano ba yung importante ang maternal nutrition sa health, no? Sang bugos nga pamilya. Tibalanta naman, no? Kung ikaw ang iloy, ikaw ang nagamabdos, no? Importante, kag very vital gid ang imo sining health, bangod man nga ang imo sining estado sa ikang lawas, nag-apekto ina mismo sa ikang lawas man sang imo sining bata, no? O kung imo sining lapsal. Kag paghatag sa nga nagakaigo nga pagtamod sa aton sining mga kababaihan, no? So, diri sa aton sining pagparisulan na diri karon sa aton sining palatutunan. And of course, no, pilaman karon ka mga balita kay may information na ito yung kadulong diri sa ito sa pagpangalagad. This time, naka-standby na ta, sa ito sa linya si Dr. Bamitupa, sa ito sa Dr. Medical Nutrition and Internal Medicine sa ito sa pagpangalagad. Dr. Bambi, mayong gabi.
11: Good evening, Sir Joel, and sa aton mga listeners. Good evening. Tonight's topic is very relevant sa aton nga mga kababaihan, Sir, no? I-discuss talang ang mga importante nga mga kinanglan ninyo mabalaan, especially sa mga kauturan natin nga nagabusong.
10: Sige ko gani, Doc, no? Kung ano ang maternal health, dako ang factor niya sa pag-determine sa future health sa entire family, di ba na, Doc?
11: Yes, very important gid ina siya kay hindi lang i-address mo ang health status sang aton nga nanay nga nagabusong, kundi kung maayo ang aton nga nutrition support, ang aton mga nutrition practices while nagabusong kita, or even prior nga nagaplano kita nga magbusong, makahatag ina sang direct effect sa aton nga kabataan o sa aton nga ginabusong. Kaya kung ano ang insakto naton nga ginakaon, positive gina nga may, ang iya idulot sa overall health man sang aton nga baby.
10: So Doc, no, sa pag-umpisa sa aton sa discussion sa mga gabi, magsiling kitang maternal nutrition or maternal health, no? Anong nagasakop sina? Ano ang kumbaga dapat namin baluan about dira, Doc?
11: So usually balaan, sir, ang based sa mga nakita nakon ng mga gina-refer, no, ng mga patients sa akon, ang aton gina diri nga gusto ihatag sang klaro do parang karuhon sa aton mga nanay is ano ang nagakadapat nila kanon while sila nagabusong o pagkabalunga or na-confirm na sila nagabusong, ano na dayo ng unahon nila nga ubrahon, kanon, ang pagpili sa pagkaon, may mga bawal bala, may mga buhinan bala sila sa mga components ang ginakaon nila. Ikaduwa, ano lang ang limitation sa weight gain nga mambal naton pasok sa acceptable weight gain sa first trimester or sa nauna nga tatlo ka bulan sang pagbusong, second trimester sa from 4th month to 6th month of pregnancy, and sa last trimester 7th month to 9th month, ano ang mahambal naton nga acceptable na pagtambok sang mga ano naton pasyente nga nagabusong tama bala ang maghambal kita sige kaon lang kay kung ano lang da kay ti gina ano man sang aton baby. Anak ginakuha man sang aton anak ang nutrition nga ginakaon naton so pagusto kita insakto bala ina kag ano pag yun on top sa nutrition ano ang mahambal naton nga acceptable bawal bala mag-exercise kung hindi bawal ano lang ang acceptable how about alcohol panigarilyo bawal bala siya
5: yes
11: so amuna siya ang mga dynamics nga kinanglan naton i-address sa mga concerns sang aton mga iloy usually amuna ang common nagakadto sa clinic na mga questions sang aton mga nanay di ba
10: So to start doc no sa first trimester how do you suggest sang mga foods nga dapat kaunon sa pasyente sa kaunon sa nagamabdos nga babae and at the same time advice about supplements no nga pwede niya matay
11: sige so i-ano lang natin as we go along Sir Joel butang lang kita sang aton nga mga inputs no
10: yes,
11: so pasunuro
10: yes.
11: nato ng aton nga mga discussion so
10: yes,
11: first things first we have to understand nga kung kita nagabusong isa na siya sa grupo sa mga pasyente nga masami magdevelop sang malnutrition so ang mga grupo sang individuals luwas sa mga nagabusong nga very prone nga magdevelop sa malnutrition would be mga lapsag or kabataan or young children elderly kag mga pasyente nga may mga masakit nga bagsak ang immune system kag mga nagabusong so kinanglan nato na intindihon nga very prone na sila sumala lang kita sa pag-advise sa mga nagabusong nato nga pasyente pwede gid na sila maghulog sa malnutrition nga state kay tungod nga lain ang ilang metabolism kay may ara sila yung bata sa sulod nga dapat naton i-consider nga nagakaigo ang hatag naton nga nutrition support ni sa ila
10: Dok, magsiling ina doon, ang ina point na doon kay malnutrition doon, kung wala rin nga pagniwang ha, pati ang pagtambok doon ha.
11: Yes. May iban, abi man sir, nga mga nagabusong naton, nga mga kauturan nga, double-edged sword siya eh. May iban nga naganiwang sila kay tungod hindi nila makaya ang nausea o yung gasuka-suka bala nga presentation usually sa first trimester ina siya di ba amunang common naton yung mga pagpati no but not all individuals nga nagabusong nagaka ano na ang do hindi kabala kapasulod sa pagkaon naga digwa
10: siya ho
11: so kung amunang ang
10: pundok.
11: Gapanamkon. So, ang aton masami nga makita sa mga pelikula, no? Ang isa ka mga senyales, ang very common, para mabalaan natin nga basi gabusong ang isa ka individual, ang suka-suka.
10: Suka-suka, oo.
11: So, sometimes, may mga pasyente kita or mga gabusong natin nga mga kauturan nga hindi din makontrol ang suka-suka, no? Nga amuni siya the limit sa pagpasulod sa pagkaon nga ang ila i-present would be tamaan na sila kaniwang malnourished na sila while gabusong sila that's one pero hindi siya dako gid ang percentage compared sa mga pasyente nga wala sang masyado nga pagpalanuka or sukan do kasukaon nga presentation but ang ila ya presentation grabe ang kaon nila nag-crave sila sang whatever nga daw sang una daw hindi man amugid na kadamo ang ginakaon nila kay tungod kabusong na daw grabe na ang pagpangita sang lawas sang pagkaon na particular nga pagkaon kag damo siya mag-take so this would lead to overweight or probably kung hindi natin makontrol pwede mag-obese ang isa ka pregnant na woman so either dira pero madamo kita ya sang na-encounter na on the other side nga tambok gid kaayo kay hindi mabantayan naga lead sa obesity while even pregnant no so ang ato na di nga gusto ipaintindi is ano ang mga pagkaon na nagkaangay nila kanon while pregnant. So ang ginahambal gihapon sang DOH, sang amon nga society, when we say nutrition for pregnant women, kinanglan gihapon ang basics lang for the community setting would be the pinggang Pinoy gihapon, sir. Always go back to the pinggang Pinoy. Kaya amo na siya ang kung baga sa basics in nutrition support, da amo na siya ang ginahalinan sang tanan.
10: Do generally diba, acceptable siya, Doc?
11: Yes. So ang pinggang Pinoy, dira man kita gihapon, mabalik gid kita gihapon sa pag-edukar sa aton mga gabusong mga pasyente or mga individuals in the community sa pag-educate kung ano na siya ang pinggang Pinoy. So ano man lang ang pinggang Pinoy, ang basics niya, di ba? Number one, eat in moderation, both ang balance ng moderation, dapat kung magbutang kamo sang pagkaon sa inyo pinggan ka isa lang, hindi na pwede magbalik-balik, di ba? Kag ang maghambal kita pinggang Pinoy, almost half of your plate dapat vegetable siya. One fourth of your plate protein sources is the lean meat, karne, baboy, pero wala lang sang masyado nga taba component. Karne sang baka, wala lang masyado taba. Kag ang 1/4 na remaining would be 1 cup of rice. Tapos man lang siya tandaan actually. Diba? Mulang man lang siya, sir, ang dapat sa isa ka pregnant na woman mo.
10: Unless siya, Dok, may mga special gin sila, Dok, yung mga considerations.
11: Yes. May ara. Kung let's say, normal BMI, normal weight man lang ang or acceptable weight ang isa ka pregnant woman, wala man siya sang malnutrition in the sense nga tamaan siya kaniwang or undernourished siya nga kinanglan natin habulon, sinailay naman yung nga story.
10: Correct.
11: Or obese siya nga tamaan siya kadako pagkadto sa clinic, kinanglan natin ibuhin-buhin na ng iya nga pagkaon or intake, lain naman siya nga istorya. Pero when we say patient nga nagkadto sa clinic gabusong normal BMI, butang balon ng iya nga weight insakto man lang sa iya kataason, always think of sa mga dietitians natin in the community, always think of pinggang Pinoy when educating this group of patients. So muna. Yes, sir.
10: Oo. Ang inasinig natin, Dok, pinggang Pinoy, inibala sa makuturan, Dok, yung hindi iya bala makakadto sa doktor, nga daw, nga hindi siya makahamba, ingag daw, normal man ang iyang yung kondisyon, no? Kahit ti common ni, nag-prescribe man ang kita, Dok, sang diet, if, ang buton siling mabla kaina, may nakita kita ng mga considerations ni Wang or obesia.
11: Yes. Ina a special group of individuals na siya. Now, we are talking of pregnant individuals in the community setting na seems to be normal. No? Ang aton lang dira pagid, isa pagid ka factor na gusto ko ipaintindi sa mga possibly may nagapamati sa aton sa mga barangay health workers or mga individuals nga naka-assign sa per barangay nga nag-evaluate sa pregnant individuals or mga bisan pregnant patient o mga individuals nga nagapamati subong sa aton, no. Ang mga common health issues abi na hindi naton malikawan kung sumala lang kita sa aton intake while pregnant kita would be the following. Pwede gid kita mag-develop sang amo nang hambal ko kagina, obesity. Kung di naton makontrol, tambok na kita masyado nga ang complications of obesity, pwede naton i-experience while pregnant. Ano na siya, taas BP, lingin sang ulo, taas blood sugars. Hindi naton gusto ina nga while pregnant, amo pagid na nga duga nga problema ang ginaatubang. Hindi, I'm not saying nga problema ang pregnancy, no. Ano siya, that's the normal nga gina-experience ang body, pero what I'm trying to point at, hindi nyo napagdugangan sang problema ang inyo lawas. Kahit medyo lain niya ang physiologic status sang isa ka pregnant woman mo. So, hopefully, wala na sang mga idugang pakita nga mga komplikasyon while nag-undergo ang aton nga mga gabusong nga mga individual sang amoni nga stage sang life nila. So pwede na sila magka-develop, in addition pwede mag-atake sa asthma. Sang una wala man sang asthmatic presentation pero nga anag asthma ang isa ka kagabusong, no? Pwede nga mag-depression. Kaya may mga pagkaon na maka-trigger sang depression pagid sa isa ka gabusong nga individuals. What are these mga highly inflammatory food? Example, fast food, no? Soda. So hyper ano na siya, highly inflammatory na sila. So pwede sila maka-trigger sang depression. So tingala ka lang nga ang ano ka subo sa imo pirmi, wala ka man sang rason. Though hindi nami ang imo nga mental status, no?
5: Nga pangasubo ka, nga daw hindi mo may sindihan.
11: Nga pangasubo, hindi mo may sindihan. So check, ano ayhan ang kinaon mo for the past few days? Base ng ang imo nga food choices would be fast food.
5: Okay. Grabe, galindok mo.
11: Oo, pwede, good. Kasi ang isa ka pregnant ni individual, may mga hormonal changes na nga nag-occur sa lawas nila. So kung magkaon ikaw sa mga pagkaon nga high in fat, high in sugar, tapos ano pa siya, hyperinflammatory pa nga mga pagkaon, pwede niya i-trigger nga maglain ang status o mag-topsy-turvy o butambalon, mag ginamo ang imo hormones dira. Nga instead nga pakalmahon tani sang imo ginakaon kay tungod nga gabusong gani, ikaw dapat steady lang imo hormones. Sige ka kinaon sa mga fast foods kay ti amo na bi ang imo nga ginacrave. Tingala ikaw nga daw hindi ka mapakali.
5: So importante kay Giridok nga we should keep track, no? Keep track sang imo nga ginakaon sa whole duration, no, sa imo sining pregnancy, para ma-track mo kung anong nag-epekto, kung ano kag-ano ang nag-influence sa imo nga behavior sa matag-adlaw matanan.
11: Yes, oh, very important kid ina siya. So kung nang taon naton, hindi na siya simple nga nagkaon ako, di ba, sir? So kinanglan mo gid siya i-review, evaluate, kagbantayan. So kung ano na siya ang butambalon sa aton nga, or what I'm trying to point at is kaon di kita gihapon sang healthy na pagkaon while being pregnant.
5: Pero Doc, no, may mga tao ya, Doc, nga nagapiki sila, nagapiki eater sila kung nagabusong because ang ilang pagpatis dalas ang ilang pagpanamkon.
11: It's hormonal. Hormonal.
5: May panamkon din man, Doc, ako.
11: Wala sang scientific explanation for that. I think siguro, sir, because of hormonal change, nagalain ang imo nga preference sa pagkaon. Amuna siya ang pinaka for me, ha, as a medical nutrition doctor. Amuna siya ang scientific explanation for that. That's driven by hormonal change sa lawas ng isa ka patient na pregnant or sa isa ka individual na pregnant. Because naglain ang imo hormones, dalas ang pagbusong mo, may mga hormones nga nag-trigger nga amunang pilion mga pagkaon.
5: Okay. That is why, Doc, may ara nga mga nagabusong, may extreme cases yas ang pagsuka. No. Pero may ara man niya, Doc, na nagabusong. Wala ka balo, nga nagabusong ka rin sila.
11: Oo. So hindi lain-lain niya ang ano eh, hindi uniform. Wala sang one size fits all, di ba?
5: Yes.
11: Sa tanan. So bisan sa mga nagabusong, wala sang dekahon nga mahambal naton kung gabusong ka, ibutang mo siya sa isa lang kakahon nga amo nang imo i-present. Like iba-iba. Kay iba-iba man lang aton genetic makeup. So depende yan sa aton reaction sang lawas naton sa hormonal changes nga nag-occur during pregnancy.
5: So lain-lain ang management.
11: Lain-lain siya. So dumduman ko gani isang una sang ako yan nagabusong sa akon mga kabataan, wala ako yan, sir, sang nausea or suka-suka. Wala ako yas ang amuna nga presentation.
5: Wala ka man, Doc, nga pangaki gumakapang ni mahaw kasang uga.
11: Wala. Wai ko ya nagaano ang
5: ako lang. Or Bombay.
11: Wala.
5: Oh.
11: Ang at full lang kaya sang una, basta maka-coffee lang ko. I don't know.
5: Oh.
11: Siguro, siguro na, prior to me being pregnant, coffee person, naging man kuya, pero though, nagtaas pagi lang ako niya nga
5: cravings.
11: Nga oo, nga craving for coffee at that time.
5: Mm-hmm.
11: Kasi so,
5: hindi mo lang indok ang kape sa pregnancy.
11: May, we will go there.
5: Okay,
11: in
5: okay.
11: A while.
5: Okay, doc.
11: Oo, may mga amos na ako karon nga i-mention. Anyway, so amo na siya ang mga masakit. So, high blood pressure, pwede ka man dayon, sir, because of your hormonal changes, kag immune responses during pregnancy. Pwede ka mag-autoimmune disease presentation, ha? One most common nga autoimmune disease na pwede magtuhaw during pregnancy would be lupus.
5: Mm.
11: So, amo na siya. So, may ara ako natandaan sang una, sang residente ako nga pregnant, naman nagtuhaw ang SLE or lupus.
5: Mm-hmm.
11: Ititungod niya ang immune responses niya. Naglain man ang plastada sa lawas or nagbagsak.
5: Mm-hmm.
11: So, nag-trigger ang genetic makeup niya siguro sa lawas niya nga nag-cause na mag-develop siya sang autoimmune disease, which is lupus, SLE.
5: Pero mabalik mo na siya, Doc? Manormalize mo na siya, Doc?
11: Unfortunately, sir, once you are diagnosed with an autoimmune disease, that's for life, Abby.
5: Ah, okay.
11: 90% or 100%, most of the time, for life muna na siya daloon.
5: Mm-hmm.
11: Na masakit.
5: Mm-hmm.
11: Makontrol lang ina siya sang mga bulo. Meaning, ang mga presentation mo ng mga symptoms from the autoimmune disease na din-present mo, makontrol lang siya sang bulong. Mm. Pero it doesn't mean na ma-erase siya.
5: Mm.
11: Amo nang kaladlukan sa autoimmune disease.
5: Mm.
11: Once diagnosed ka with that, you will have that for life.
5: Mm. Okay.
11: So, amo na siya. Okay?
5: Mm.
11: So, next, we will mention here the normal weight gain during pregnancy, sir, ha?
5: Mm.
11: So, sa mga listeners natin na nagabusong, take note. I hope na balaan nyo na kung ang inyo ginabusong singleton or butambalon, isa lang.
5: Mm-hmm.
11: Twins or kapid, triplets or quadruplets. I don't know kung nakapa ultrasound na kamo, no? Kay usually, very common naman subong ka ultrasound, though seldom na lang kita ka-encounter sang mga traditional pangagina kap-kap-kap-kap na lang. Mm. Do basic na subong ultrasound.
5: Mandatory na gid subong dok, no? Kung sa,
11: kung sa
5: sentro ka o kung sa hospital ka mag-paprinita.
11: May ultrasound na, diba,
5: o, sir? Part sang mother class nila na kag sang ilang requirement dapat
11: correct.
5: Ultrasound ka gid.
11: Oo, kay sang una sang nag-duty pa ako sa San Joaquin Maternal Hospital na dito bala sa First District.
5: Mm-hmm.
11: The
5: Mother and Child.
11: Mother and Child. Pabata kami na dito sa isang una mo. Kinanglan may ultrasound gid. Kaya hindi kita kasigurado kung ano ang gina-evaluate natin. Kay risgo ang mag-handle sa isa ka-pregnant nga nag-present lang ang managbata na. Anyway, so, may mga recommended nga weight gain sa mga nararisari ng mga pregnant women.
5: Mm-hmm.
11: Depende sa unod sa ilang nga uterus. So, kung isa lang ang inyong nga ginabusong, ang recommended nga weight gain sa bilog nyo na nga pregnancy, ha, would be from the range of 25 to 35 pounds. Dira lang na siya dapat.
5: Mm-hmm.
11: Kung kapid ang inyong nga bata, dapat ang inyong nga weight gain. Sorry sir, ha, do you have a calculator, sir? Kaya ang iban ba hindi bala di nila ma-picture out pila na isang kilo butang balon.
5: Ang pound so, is 2.2 is equal 2.2, to 1
11: kilogram.
5: Kilogram. Yes.
11: Oo. So kindly be sir 25 to 35, so kindly divide 2.2 damo ng kilo.
5: Mm-hmm.
11: Nga dapat lang. So, kung 35, sir, pila ang kilo dapat?
5: Da ilang gid. Tanong ko rin sa kay Mr.
11: Sorry, calculator. Sorry, wala ako. Abi, calculator.
5: 25, Doc?
11: Yes.
5: 25 divided by
11: 2.2
5: equals 11 kilograms.
11: Kilos.
5: So,
11: ang maximum is 35 pounds.
5: Mm.
11: So, kung 35 divided by 2.2, Ilan siya?
5: 15.9.
11: Okay, so from 11 to 15 kilograms, amula na siya dapat ang i-gain ninyo nga weight sa bilog ninyo nga 9 months being pregnant. Kung kapid, liyog ko na lang sa mga listeners na nato, basta aari, di pounds abi ang ako, di rin nga ano, i-divide nila sa 2.2 for you to know the kilograms. So kung kapid ang inyo bata, for the entire pregnancy ninyo, dapat ang weight gain ninyo is 35 to 59 pounds. Kung kapid.
5: Kung i-maximize na ng ginman natin, Dok, mga 59 pounds, no? Divided by 2.2 equals 26 kilograms.
11: Nan. O, mga amula na. So, meaning, amunang i-add sa inyo nga
5: bugat.
11: Nga baseline weight.
5: Oo. Saan wala ka ba kibusong?
11: Oo. Kung triplets, ang iyang nga range would be in pounds, 58 to 75 pounds. Kung triplets. Kung quadruplets naman siya, sige sir. So kung okay na sir?
5: Oo, 34, mga 34 kilos ah.
11: Na. Kasi siyempre, tatlo kabilog yan ang unod mo, sang imo, yung uterus. Kung quadruplets, ang range niya would be 70 to 80 pounds.
5: Wow.
11: That's for the entire pregnancy.
5: Mm-mm.
11: So amula na siya dapat.
5: 36 kilos, no?
11: Na.
5: Ang mga bata, doon sa lusang tiyan, may, ano, doko, may individual amniotic fluid na sila.
11: Ito yes, kay may ara, siya bal answer. Kung, let's say, mafocus tabi sa, ano lang, anay ha, sa singleton or isa lang ang bata sa sulod.
5: Mm-hmm.
11: Ang weight balan niya would be, in pounds, would be 8 pounds. Para maximum na siya, no?
5: Mm-hmm.
11: Tapos, ang amniotic fluid is 2 to 3 pounds.
5: Mm.
11: Ang placenta mo is 2 to 3 pounds man. And then, amuna siya ang i-contribute na added weight, no, sa imo bata, abi.
5: Yes.
11: Ang sa nanay, gada ko ang inyo, abi, nga breast. Kaya in preparation for lactation, meaning magpadede ka mo sa inyo nga bata.
5: Mm.
11: Tako man siya. Bugat siya during pregnancy, 2 to 3 pounds ang inyo nga breast.
5: Mm-mm.
11: Ang uterus nyo separately from the fetus or from the baby, nagabugat man siya kay naga hypertrophy siya or naga adjust man siya sa changes during pregnancy, gabugat siya sir 2 to 5 pounds.
5: Mm-hmm.
11: Ang blood, nagabugat man siya 4 pounds.
5: Mm-hmm.
11: Nag-add ang kasi siyempre ang aton nga baby, gapangayo man na siya sang added blood mo. Hindi lang ang lawas naton. So, ang baby.
5: So, normal reaction sa lawas, ina?
11: Yes. Ga-produce kita more blood para nga makasupport man kita sa aton baby sa sulod.
5: Mm-hmm.
11: Next would be ang iyang nga adipose ng tambok sa aton lawas, sa mga mother.
5: Mm-hmm.
11: Nag-add siya 5 to 9 pounds.
5: Mm-hmm.
11: And then, ang muscles naton, hindi siya that described good, pero ang may a little bit of bugat, pero wala na state.
5: Mm-hmm.
11: So, kung i-add mo siya tanan-tanan, ang muna siyang nag-total siya 25 to 35 pounds.
5: So how much more?
11: Yes. So, how much more kung nag-add up pagid ang ginabusong ka, nagadugang siya ng nagadugang.
5: Mm-hmm. Wow, ano grabe, Dok, no? Mag-triplets pag ginabusong mo, grabe, gini kabugat ginadala mo, no?
11: Oo, bugat siya. So, sa akon, yung experience, nabudayan ako gani sa isa, ano paihan kung triplets.
5: Mm-hmm. Grabe.
11: FYI, kapid, gali ako, sir, ha? Mm-hmm. Ako mismo, kapid ako. So, ang sang una sang nagabusong ang akon mother, tinuwa kami sang akon kapid sa sulod. Mm-hmm. Hindi ko ma-imagine ang nanay ko na nagabusong sang duwa kami sang akon nga kapid.
5: Grabe, no?
11: Eh, kabudlay nga daan nga isa lang gani, budlayan ko gani, ano pa ihan kong kapid.
5: Mm-mm. Di mga sinauna pa na, Dok? Sinauna pa na yung pagbusong, di ba?
11: Oo. So, amo na siya. So I hope na klaruhan ang aton ng mga nanay na nagapamati subong kung ano lang nagakadapat ninyo na i-gain.
5: Mm-mm.
11: Okay?
5: Anong risgo, Doc, if mag-excess nila ang mag-gain nila ng weight?
11: So, obesity, sir. Mm-hmm. Ang ginambata na sa gina.
5: Ah, okay.
11: So,
5: okay.
11: Pwede ka mong mag-present with obesity. It comes with it ang elevations ng inyong blood sugar.
5: Mm-hmm.
11: Kaya being obese would lead to diabetes or yung tawag natin gestational diabetes mellitus or GDM.
5: Mm-hmm.
11: Problem sina. Nag-develop kita sa diabetes sa sige-sige natin taas ang blood sugar, ang aton bata madinako siya. Instead of 8 pounds lang siya, mm-hmm, dapat tani, pwede siya mag 9.
5: Mm-hmm.
11: Pwede siya mag 10. Ang iya itsura pagwa daw, binulan na ang iya itsura.
5: Oh,
11: diba yung mga amo sina?
5: Mm-hmm. Diba, Dok, nag-viral niya recently ang isa ka bata, mm-hmm, itong ginbunag siya daw, pero 10 kilos siya.
11: Mm-hmm. Kaya dapat ano lang siya, diba? Kung 8 pounds in i-ano mo siya sa kilos divided by 2.2,
5: mga 4 lang siya. Mga
11: 4.2. Oh.
5: Mm.
11: So 4.8. May iba na ginabunag siya 10 pounds.
5: Mm-mm.
11: 9 pounds, di ba?
5: Mm-mm.
11: So amo na siya ang complications ng GDM na uncontrolled or gestational diabetes dala sang sobra ka tambok nga nanay or excess maternal weight. So, mm-hmm, diabetes, high blood. Tapos pwede na mag-pre-eclampsia. Ang ginatawag yun ay mabatian kita. Eclamptic siya, nag-eclampsia siya. Sa mga layman, bala?
5: Eclampsia. Eclampsia, so, kuno ah.
11: Oo. Ang problem mo, ang maghambal kita, eclampsia, meaning nag-present na ang patient sa complication na nag-include sa problem sa utok. Pwede, okay, pre-eclampsia, wala, nagtinaas na ang blood pressure sa patient, may edema siya, naghabok ang tiil, pero wala pa siya nag-present sang senyales na may problema sa utok. So, once mag-present ang patient sa problema sa utok, pwede sa layman, do presentation, do kuyap, bala sir? Seizure, gamo na. So, that's eclampsia. So, delikado ina siya sa iloy kag sa bata man mismo.
5: Okay.
11: So, hindi pwede nga mahambal lang kita, ay tambok lang na siya because ay gabusong siya. Okay lang.
5: Normal na siya kay gabusong
11: siya. Oo, okay lang na. Madula lang na once makabata. Always remember the complications that

0: So, ang healthy weight gain na ginatawag tagid para lang na may idea lang kita, no? On the first and third trimester. So, dapat, ang weight naton nagataas lang siya 1 pound per week. More or less, 1 pound per week lang na siya. Hasta nga matapos ang aton nga ginabusong hasta makabata kita.
1: Less than half a kilo, ha?
0: Oo. But for those na obese na nga daan to start with, di may mga computation man nakita yung nga hindi nakita guro mag-target sang 1 pound per week, probably lesser than that. Kaya ang gina-manage natin is obese na nga daan nga mother mo. So, hindi na 1 pound per week, probably 0.5 to 0.6, 0.5, 0.6 pound per week na ang aton nga i-target. So, lesser na siya compared sa mga normal lang.
1: Pero normal gyud man ya, Doc. Of course, aside of course from gintang mention mo kay na Doc to nga mga ano nga mga parts na nawas nga naga normal nga nagadako o nagabukat as it goes with the pregnancy, tendency gid man ya, Doc, sang ano sang lawas sa babae nga magdako gid man siya kung nagabusong siya because of the hormone
0: man. Yes, kagdi syempre may mga cravings during pregnancy because of the hormonal changes, so may tendency gid man na siya nga magdako. Ang aton lang hindi luyag is mga mag overboard sila sa recommended.
1: Okay.
0: Kaya mamroblema kita as mothers. Kag ang kaluoy ang aton bata kay at the same time mamroblema man sila sa ila health, no?
1: So grabe gid dokto. It's about time gid dogali nga i-integrate gid ya rigidly ang medical nutrition, no, sa ano sa mga nanay during their prenatal stages,
0: yeah.
1: No?
0: Oo. It doesn't mean na sa doktor di ka mo makadto. For community setting or for the usual clinic setup, no? Bisan may isa o duwa ka beses lang may bisan dietitian lang ang mag-evaluate. I'm not saying lang, no, but at their level, dietitians, kahit wala man ni sila yung mga masakit ng mga pasyente mo, prenatal normal check-up man lang ni sila. So, kaya na iya sang kapasidad sa mga dietitians naton kay sagad na mga dietitians naton, nga clinical dietitians or probably ang mga community dietitians naton kay partner sang ilang tawag proficiency ang mag compute, mag-advise, mag-screen, mag-assess sang mga pregnant naton nga mga kauturan or patients or mga gakadto sa aton clinic. So at their capacity, hindi man kinanglan nga doktor gid insigida ang kadtuan ninyo, kabalo gid na iya ang mga dietitians mag-evaluate kag mag-compute. So bisan isa or kadua kamo magkadto. Gina-encourage
1: din naton. Usually, Doc, balante subong sa mga community, sa mga kabanuhanan. While nga may aras ang scheduled prenatal sa health center, may isa ginadukadlaw nga ginapain every month ang health center nga dapat ang mga pregnant women dito sa hospital magkadto, Doc. Sa DC hospital magkadto.
0: May amugid na siya.
1: May amugid na siya.
0: May
1: requirement din na
0: siya. So why not ulayhon nila ang pagkadto sa mga hospitals may mga dietitians, ha?
1: Oo, Doc.
0: So why not ask your doctors na kung pwede makapangayo sang advice or meal plan sa mga dietitians kay ang bisan tuod gatag kita pinggang Pinoy nga amo ni, no, that's the basic that we can advise our patients. But may mga patients nga sa nasiling naton kagina may mga food preferences because of hormonal changes. See, what if hindi nila ya kaya magkaon sang ara na butang sa basic tinggang Pinoy? Ano ang mga alternatives? So dira na nagsulod ang capacity sa mga clinical dietitians or mga dietitians natin sa hospital na maghatag sa mga choices. Ano ang mga pwedeng alternatives, no? So very important, very essential ginatani ang pag-consult naton sa mga dietitian sa hospital kay ulay punon na lang naton kay tito ara naman lang kita sa hospital.
1: Sa manantaho gani, Doc, kung ano ang overall health sang bata pagwa niya sa nanay, nasandigin na siya sa diet sang Iloy.
0: Correct. Insakto.

0: Kay kung anong ipasulod mo sa lawas mo, gadaloy na sa inyo, kabataan, sa bata ninyo, dira. So kung ang ginpasulod mo sa lawas mo while pregnant, ang ginangkaon mo, hindi akma or alanganin, it would follow nga makita mo ang effect sa imo bata. Hindi man pagwa, but as your child develops into probably school age children, makita mo ang capacity sa ilang immune system, though nubo siya or pigado, kay dira pa lang sa imo chan, wala mo na siya ginsuguran nga nagkaon ikaw sang masustansya para nga masupport nga magnami ang iya immune status sa sulod.
1: Bisa na intellectual capacity niya, Dok, apektado.
0: Intellectual capacity, yes. Ang kataason niya, ibang mga balaton doon, stunted niya
1: doon.
0: Quote-unquote, bansot ni siya yaman. May
1: dwarfing tawag niya, Dok?
0: Oo, kay tungod niya ang nutrients na kinanglan niya sang ara pa siya tani sa imong at chan or ano na siya ang ilonggo, taguangkan.
1: Taguangkan, oo. Oh.
0: Hindi na adequate, so kaluluoy ang inyo kabataan pagwa. So helpless sila, balakula sila ni mahimo. Kay kung ano na lang ang ilang ginbaton ng mga practices ang ilan nanay, iti amo na eh.
1: Amo na itawag nila daw ang first 1,000 days sa bata.
0: Correct. Very important man ina siya. Kay ti, also, kung magpa dede kita sa aton kabataan or lactation part na kita, no?
1: Mm-hmm.
0: So, gina-encourage, di bala, nga mag, ano kita, mag-breastfeed sa aton kabataan. So, kung ang ginakaon naton hindi akma, ang nag-flow nga milk from our breasts, ang quality niya, hindi man manami, ang muna siya ang ginakaon sa aton kabataan.
1: And this is where the danger comes in, Dok, kung ang nanay bisyuhan. Gainom, nasirilyo, di ba, Dok?
0: Inom, sigarilyo, ano pa nga bisyo, pulaw, naganubo ng inyo nga immune responses sa lawas nyo, masami ka mo magtrangkaso, hilanat. So kung maghinilanat ka mo, magtrangkaso ka mo, some mothers, hindi dahil kakadto sa doktor, iimnan-imnan ng anay nila sa whatever nga pwede makahatag alibyo. Wala man kita kabalo kung ang gininom nila okay para sa
1: bata.
0: Ilang quality sang ilang bata o kung gabusong sila or kung nakagwa na ang bata, maka-affect bala siya sa quality sang milk na ginaproduce sang aton nga breast para sa bata naton.
1: Grabe gid, no? Amo na ka vital, Dok, ang dapat nga ginakaon sa nanay, no? So dapat ang mga husbands mamati man, Dok, no? Kay ti kung naga busong ang nanay, gabusong ang asawa, manog bata ang asawa o nakabata ang asawa, it's the husband nga dapat magprepare sa pagkaon sa ilang asawa, di ba, Dok?
0: Correct. Hindi siya barabara. Kung ano lang, kung anong ara lang ang makita naton sa ref, amula na siya, or kung ano ang nabakal naton, pagkaon man siya gihapon, okay lang na. Hindi na siya ang insakto nga practice. Dapat panundumon nyo gid, ano ang pwede naton i-prepare nga mahambal naton acceptable kag masustansya siya para sa aton mga asawa. Kaya amo man ni siya ang madiretso sa aton kabataan. Diba?
1: That is why, Dok, there are some parents nga o mga nanay na hindi kaya makapadidi sa bataan nila kay wala kuno nagatubod ang ilang adidi. It is because man sang resulta man nagurodok sa diet nila since sang nagabusong sila until na nagbata sila.
0: O wala na stimulate ang ilang mga structures ang ila breast sa sulod. Kaya may mga pagkaon nga nag-stimulate pagid sang lobules na da or ang mga areas nga develop ang mga ano naton gatas naton sa sulod. So ang aton kinaon probably wala nag-stimulate sa aton nga breast tissues nga mag-create more milk or may ara man siya nga gatas sa sulod, hindi lang siya kagwa. Kay may mga areas sa aton nga guluwaan sang aton nga gatas tani nga sarado.
1: Okay.
0: So, di ba may iba nga sakit. May mga nanay do reklamo do tender ang ilang breast, do may makapa sila nga daw hindi manami na masakit. There are some nga gatas nga namuo na sa sulod, hindi lang kagwa.
1: Mm-mm. May iba niya, Dok, nga bisan wagi na didi isang ila anak, nagatubod lang ang ilang gatas, no? Nga mas ang tingin ang production sa ilang niyo.
0: O kay tungod ang kinaon nila to start with mga manami nga nag-stimulate sa pag-develop sang tissue sa breast, manami ang estado sang guluwaan sang gatas.
1: Mm-mm.
0: So it would follow nga gatubod lang gid siya. And may iban man sir nga nami man ang ilang quality sang food nga gina-take but nga awala gatubod because sometimes genetic siya, unfortunately ina niya hindi natin makontrol.
1: Okay. So, may ara mga kalidok na genetics in nature, no?
0: Kung okay.
1: Oo.
0: Yes, kung makuton mo ang history sang iya nanay, iya lola, iya tiya, mabagi nga dok, may amo ni siya nga ako nga tita or sinanay ko mismo, budlayan, kaysang gagmay kami, wala man sang milk. Ako amo man. So, that's genetics.
1: Doon naman ko, Dok, no, sang nag-start pa lang kami isang family, no? Basta ganun nga, may magbago, bisan sa akon mga utod, magbago bata, ang ila asawa, ila akon sila man mismo, no? Ang akon man utod ng babae. Ginambalangin na pirmin na nga, lutuan mo ang asawa mo sang manok na may kapayas, or pakaunon mo ang asawa mo sang shell. Pakaunon mong asawa mo sang alugbati o kung may balunggay. Gastin mo na di mo na, Dok, sa pag-atas ang mga mong pagkaon?
0: Hydration siya, Abby, sir.
1: Mm-mm.
0: Ginahydrate mo ang lawas sang bag-o bata, no?
1: Mm-mm.
0: Or bisan wala pa kabata, mga nagabusong naton, ng mga kauturan. And then, on top nga gahydrate, kagahatag ka-adequate fluids, ang mga leafy vegetables, mataas sa mga micronutrients.
1: Okay.
0: Folate, iron. So, ini ng mga micronutrients, kinanglanon sang isa ka gabusong, di ba? Kay amuni siya ang mga micronutrients nga nagabulig support sa mga structures nga nagadevelop sa aton lawas in preparation for lactation, in preparation nga magwa aton bata.
1: Okay.
0: So insakto ina siya sa mga katigulangan naton amo na ang ilang advice na maghigop sa baw, may mga malunggay sila nga ibutang sa mga tinola, sa mga kung ano na lang para nga ma-stimulate ang aton structures diri sa sulod.
1: Pero may iban man sila daw ang pagkaon na ginaprohibit nila kay makabulughat ko ng mga pagkaon. Tuloy na daw mga pagkaon yung makabughat. Like, nung dumako sa una, hindi sila magbusong mga pakaunon mo ang bago bata isang pagkaon niya madanlog kay delikado ko, no? Basi ikon mahuluwa ang iyang abalataan, no?
0: Wala man.
1: Oo, amo na daw kung like mapapati sa mga tigulang. May araman nga, hindi na papakaunon sang linuto nga may langka kay makabughat. Amo na bala, Dok?
0: Pamahiin lang gid ito, sir. Ang mga bawal is ang mga hyperinflammatory ng pagkaon. So, ano ni siya ang mga hyperinflammatory ng mga pagkaon? Fast food.
1: Mga fried niya pagkaon.
0: Oily. Oily food, no? Fried. Mga dilata.
1: Processed
0: preserved
1: food.
0: O processed. Amo na niya ang medyo alanganin gid mataas sa asin. Di ba? Kaya pwede siya maka-lead sa mataas na blood pressure. Tamaan ka carbohydrate laden ng mga pagkaon. Kaya pwede makapataas ang blood sugars. Amo na siya ang dawalanganin. Pero sila nga may mga particular nga ng mga pagkaon kay madanlog or whatever. Yung gina-mention mo sa mga vegetables.
1: Yes, vegetable. Oo, yes.
0: So, hindi siya contraindicated. In fact, indicated siya kay vegetables. Gani siya good for. Kay kinanglan man sang isa kagabusong ang 25 to 30 gram fiber per day para hindi sila makonstipate.
1: Kahit o na, Dok, no? Basta gani nga bago ka bata, ang isa sa mga problema nila, Dok, is constipation. Gid.
0: So, ang mga, in general, kinanglan natin magpakaon sa ilas ang vegetables, Kag ang mga mahibla gid gani kikinanglan nila sinisang fiber.
1: Mm-mm.
0: Kag fruits kabat limited lang kay hindi man natin luyag nga base. Isaman kabandihado ang kanon nila ng mga whatever fruits dira nga makapataas ang blood sugars.
1: Mm-hmm.
0: So controlled lang gihapon nga amount of fruits, controlled amounts of vegetables.
1: Mm-hmm. Dok, sa mga nanay nga nag-breastfeed, hindi gid man sila advice na magpangape kasi nila kung nagpangape ang nanay, affected man ang sleeping time kumbaga sa bata.
0: Mm-hmm. Ang affected, tanan-tanan. Kaya caffeine siya mo.
1: Mm-hmm.
0: Pwede, stimulatory siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang caffeine. Pero, may mga recommendations nga, kaya what if the crave di ang nanay, kaluoy mm-hmm. man karon kung hindi mong hindi siya pagtagaan. Diba?
1: Yes, yes.
0: So, may mga acceptable na choices or amount ang gina-allow sa isa ka pregnant individual.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginangambal sa recommendations would be 200 mg of caffeine per day. So ano niya siya ang iya? 200 mg of caffeine. So kung i-interpret mo siya, ano butang balon? Kay kung tiliman ka, ano butang balon sina Doc sang 200 mg?
1: Mm-hmm.
0: Hindi man kami ang calculator, no? So ang pasok sa 200 mg would be pwede siya, actually pwede kamukat siya, pwede occasional ng soft drinks.
1: Mm-mm.
0: Pwede energy drinks, actually energy drinks though alanganin ganit ito kataas ginisang caffeine, but there are instances nga daw munang ginacrave ya sang isa ka gabusong, so pwede acceptable.
1: Mm-mm.
0: In controlled amounts. So, ano ni siya ang equivalent niya? So, kung 200 mg of caffeine per day, lantawon natin pila ang unod na caffeine sang kada drink. Okay? So, kung decaf coffee, so, ang or black coffee, be, pila ang unod yan ng caffeine? 3 mg siya, sir.
1: Mm-mm.
0: Of caffeine. Ang probably 200 ml cup. So, kung ako ya, hindi ko man gusto nga dabuton ko gid ang 200 mg na recommended. Siguro okay na ni siya kay tungod ang unod man lang sang black coffee is 3 mg of caffeine.
1: Mm-mm.
0: Kag kung coffee person ka, pwede. Kaya mo man na nang idugang nga caffeine sa lawas mo mo.
1: Mm-mm.
0: Hindi ka na magdugang pa. Kung ako, hindi ka na magdugang. Let's say coke ang gusto or soda ang gusto sang pasyente. So, di ba may mga can kitang soda?
1: Oo, yes,
0: pila ang caffeine sina. That's 40 mg caffeine per can.
1: 40?
0: Oo.
1: Utaas ka rin, ha?
0: 40. Pero, di ba ang recommendation is 200 mg caffeine para sa pregnant.
1: Mm-mm.
0: So, kung mag-inom ang isa ka pregnant sang ini caffeine lang niya nga component ang ginastrihan ta, ha?
1: Mm-mm.
0: Sang isa ka can of coke, kung caffeine lang ang istoryahan naton, acceptable.
1: Mm.
0: Di ba? Mm. But problem mo is the blood sugar. The sugar component of sodas.
1: Mm-mm.
0: One can of soda will give you approximately 20 to 25 teaspoons of sugar.
1: Mm.
0: So, okay ang caffeine, acceptable, pero ang sugar naman niya nga idulot sa imo nga sugar spikes nga idulot sa imong lawas, too much.
1: Mm-mm.
0: Kaya di ba ang recommended naton on top of the food nga meal na ginakaon naton, kung gusto naton mag-pick sang added sugar from the snacks, from pastries, from whatever, dapat ang i-add lang nila the whole day would be 6 teaspoons sugar sa babae, di ba? 6 kag 9 lang na eh. Di ang isa ka can of soda, that's 20 to 25 teaspoons of sugar. Too much.
1: Sobra-sobra na, no?
0: Sobra-sobra.
1: While abidok nga within the limit ka of your caffeine, pero ito may ibang kaya pa nga dapat i-consider.
0: Mm-mm. So, another would be, ano siguro, green tea. Acceptable siya.
1: Mm-mm.
0: How much caffeine ang isa ka green tea? One cup, probably 200 ml or lesser than that. Kaya ano man lang siya eh, water man lang na siya nga ging soak mo ang tea, diba? It won't, mm-hmm. it won't change the caffeine component.
1: Mm-hmm.
0: It would give you 20 milligram caffeine.
1: Mm-hmm. Taas man gali ang caffeine sa kwa, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa tea, no?
0: Mm-hmm. And then, one shot of espresso. Diba ang gamay na bala, diba?
1: Gamay nga tasa.
0: Naka mga kape.
1: Uh-oh. Pero pan siya, concentrated siya.
0: Concentrated. How much caffeine? 27 milligram caffeine.
1: Okay.
0: Hot chocolate. 200 ml or probably 250. How much caffeine? Cocoa, diba? May uh-oh. Caffeine na okay. siya.
1: Oo, mga isa ka tasa, sabi Doc.
0: 19 milligram caffeine.
1: 19?
0: Oo. So, sa tea, gali, sir, it would depend. Green tea ba siya? Black tea? Kung green tea, ang matong kaginaan, 20 milligram. Kung black tea, let's say black tea ang gusto sa gabusong, may difference? Bala, yes, there is a difference. Kung black tea, may shoot up ang inyo caffeine to 45 milligram.
1: Mas mataas gali ang black tea.
0: Mm-mm. So, decaf to ang coffee kaginaan, ginistoryahan ta, ha?
1: Mm-mm.
0: Decaf nga black coffee, probably. Ini naman niya, ang instant coffee, 3-in-1, whatever, dira ng mga instant coffee, how much caffeine? That's 82 milligram caffeine.
1: Grabe.
0: I need to correct myself. Magambal kita brewed, amuni siyang black coffee, gali ha, sorry. Ang ginambal ko ito kagina is decaf coffee, antong 3 milligram. Mm-mm. Decaf, di ba? Wala sa sang coffee. When we say decaf,
1: less
0: or caffeine
1: siya.
0: Or wala decaffeinated wala ka caffeine hindi man wala
1: hindi man siya zero gento manubo siya
0: manubo
1: siya
0: pero when we say black coffee that's 95 milligram caffeine.
1: Okay, tingala ko Doc nga ako nang inom ko isa ka stick na black coffee in a day. Masurvive ko na in a day kaysa na ko yung mga pidok mo sa isa kadlaw.
0: Aga lang
1: gina. Kaya taas gali ang caffeine sa black coffee.
0: Oo. Diba? So, muna na siya ang aton ng mga recommended na component for pregnant. But, kung lang taon mo siya, kung normal man lang na intake of whatever na dimension natin, kagina, pa isa-isa, hindi mo ma-reach ang 200, ah.
1: Oo.
0: Unless nga super, ano kagid, the crave kagid, nga daw, kumbaga, basi addicting na for you. Dira
1: kasi
0: nagtatlo
1: pa yaka black coffee sa isa ka adlaw, di ba?
0: Oo. Or wala may nag-advise sa imo, coke ka lang na coke.
1: Chef doing
0: or so sorry, okay. Sorry for mentioning a brand. Soda ka lang na soda, whatever soda it is. Eh wala man may naghambal sa imo nga may limit gali or kani bawal. Di ma-reach mo gid siguro eh. So, kung 200 with 40 milligram caffeine per amuna nga soda, so pila ka soda, guro, ang ma-take mo para ma-reach mo ang 200, problem mo is the sugar.
1: Mm-mm. Amo-tama, Dr. Nati, you're within the limits for caffeine, pero ti ma-shot up ka naman sa imusing sugar intake. Kapin pati mga 3-in-1, ining mga soft drinks, no, sinasiling mo na, sa discussed before sa pinata ka mga programa, mataas kini ang iyang sugar content.
0: Mm-mm. So, ano ang effects ng too much caffeine, di sir, no?
1: Mm-mm. So, na,
0: wala may nag-advise sa imo. Oh. Pwede ka nga mag-miscarriage or mahulugan. Pwede ka, why ka man nahulugan, nag-proceed ang pregnancy, pero low birth weight infant. Hindi siya normal. Pagwa, do,
1: gamay siya sa dapat. Kaya gina-expect sa iya.
0: Dapat, di ba? Tani, mga, ano siya?
1: 4.5?
0: 4 kilos, oo. Yung imoya, tulang, no? Damay siya, tapos dokupo siya lang tawon.
1: Dobotilya, lasang soft drinks ang bagay. Di ba?
0: Review mo ang imo nga practices.
1: Oo.
0: Too much caffeine may cause this. Then, of course, kung pregnant ka, hindi ka maka, maka-experience ang adequate sleep kada gabi. Doon po pulaw lang ang imo nga pero hindi ginabat siya. So, hindi na siya manami for you as a pregnant individual.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ma-stimulate niya ang imo nga nausea or ang suka-suka. No, kung may ara ka na nga presentation, dalas ang hormonal changes mo, nga muna yung i-present mo ang nausea or persistent nga suka-suka, madugangan pagid siya.
1: Mm-mm.
0: Okay. And then, may mga major birth defects. Pwede nga, may mga abnormalities, na physical abnormalities na makita, nakita sa aton ng mga babies.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nga sungi, pwede gid.
1: Mm-hmm.
0: Pwede nga may spina bifida ang sa likod sang ilang nga may mga ano, may mga structures nga wala nang develop bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa ilang
1: spinal area nila.
0: Oo, may nag-usli dira o may na may makita kita nga do may unod ni nagagwa. So amo na siya. And then madamo siya nga mga birth defects actually nga pwede i-lead ang too much caffeine.
1: Grabe dok no. Sumuna ko ni kay Balo dok sang danger gli isang caffeine no sa kung na-excess ka no sa mga pregnant women naton. So it might be nga ining naguluwa nga abnormality sila sa mga kabataan, it might be caused sa ilang excessive caffeine content. Wala lang nila manotisyahan.
0: Wala lang kag wala sila na educate no. So kung kaisa hindi man naton mabasa lang aton mga nanay, kiti wala man sila may nakuha nga information do. Zero information or sometimes misinformation pa nga, okay lang na. Di ba? Wala sang mga medical practitioners nga naghambal sa iya nga dapat amusini, hindi ka mag-amusini. Nakakuha pa sila sang mali nga advice or advices from others. So ginsigi nila only to realize eventually pagbata nila amunan ni.
1: Kaya dito po yung mga kabataan, baladok nga, manubo ang ilang IQ, ano, kasi na pagwa. Normal man siya, no? Pero, may iba nga pagwaan niya. Delayed ang ilang motor development, no? Delay ang speech development nila. Part may nadok sang, ano, sang mga ginapang kaon or sa nutrition sa nanay, no?
0: Yes, pregnancy. Oo. Kagati ang mga bawal or ang mga tani controlled limits lang wala na emphasize. So wala na control amo ni ang resulta sa aton ng mga kabataan kag sa aton lawas no.
1: Mm-mm. So grabe gid no, ka importante no ang ano ang maternal nutrition no? while sa mga prenatal sa mga nanay no, they are so concerned dok about sa positioning sa bata no? They are so concerned about sa iban pa no nga problema nga posible
0: vitamins
1: pero wala least ang concern nila usually dok ang diet no ang ginakaon
0: kung ano ang insakto, ano ang bawal, ano ang limitation do wala bina-emphasize sa mga kauturan naton ng mga gabusong nga nag-prenatal check-up.
1: Or probably na-discuss min sa doc sa mga mother classes nila basi kung na
0: kwan
1: na.
0: Pahapiyaw.
1: Kag daw wala gid ma-digest sa mga ginikanan.
0: Yes, though in passing. Pero kung lang tawon naton, very important gid siya.
1: Pati abidok nga kung nagabusong ka, kinalan mo magkaon sang damo kay duha ka magkaon, no?
0: Correct. Amo na siya ang isa kalinyahan sa mga health centers, birthing centers, nga wala na realize ang iba naton ng mga practitioners nga hindi siya dapat ihambal sa aton mga gabulusong nga mga kauturan. Kay kung lain ang ila pag-interpret, mapinagusto sila kaon. Pinagusto take whatever. Kaya amo na iya mo ang aton nga ginhambal.
1: Hindi dapat dok mag-focus sa quantity.
0: Yes.
1: Dapat mag-focus sa quality of the food kaya ginakaon nila.
0: Yes. Quality, quantity, timing, no?
1: Oo.
0: Every 30 minutes, every 1 hour ba? Sige, aton kaon. Ano ang insakto nga timing lang, no?
1: May iba niya na kung nagasuka-suka balani, no? So every time, umpawan sa suka, kaon, suka naman, kaon naman.
0: So kung magsuka ba, ano ang bawal, ano ang kinanglan ba, hindi pag-ihatag ang amon nga particular na pagkaon na individualized sa balaan. So dapat nagkadugid sa dietitian para at least matagaan sa nagkaigo nga giya po, hindi man doktor gid nga kadtugig kamo sa akon insigida, dayisians makabulig na nat sa inyo.
1: Okay. Anyway, Doc, no, nagdub na gid ang gabi subong, no. Ang imo na lang final take away and advice sa atong sini nga mga ginikanan.
0: Happy Women's Month, no, sa aton nga mga kapwa babae, kag lalo na sa aton mga kauturan nga mga nagabusong, especially sa mga G1 or Gavida 1, butang balon sina first time nga mga gabusong naton nga mga nanay,
1: first time mothers,
0: first time mothers, hopefully may nakuha kamo bisan jutay lang sa aton nga discussion for tonight nga nakabulig parealisar sa inyo sa kung anong nagakadapat in terms sa inyo nga intake, ano ang mga bawal, ano ang dapat nga i-limit naton. Kaya hindi lang ang aton kaugalingon ang dapat naton panumdumon, kag hindi lang naton dapat paghambalon nga kita man lang ni ang mag-suprehir sa ulihi. Remember na may bata dira sa sulod sang aton nga lawas nga naga-depend sa aton kung ano mang ginapasulod, kag helpless na sila. Hindi na sila maghambal nga, mami, bawal, ini, hindi pwede.
1: Dependent sila, Doc.
0: Dependent, yun na sila yun sa inyo. So, kinanglan, wala pa kamuga busong gani, dapat gakauna kita sang insakto. Kag on the onset, sang time na nabalaan nato nga gabusong kita, the more pagid kita nga mangin stricto, bantayan nato kung anong gasulod guwa sa aton lawas, kay makahatag man ini siya sang benefit sa aton mga kabataan.
1: Anyway, Doc, thank you very much, Doc, and see you again next Sunday.
0: Yes, thank you, man, sir. God bless. More blessings for this coming week for all of us.
1: Thank you, Doc, and good night, Doc.
0: Thank you, good night.
1: Na batian si Doc Bambi Tupas ang ato singa partner sa buong gabi sa ato singa diskusyon na tuhoy sa maternal health. No, ang importante, no, nga magsugod ang maayong nutrisyon sa nanay, because ina siya magatranscend sa si mga kabataan kung ano ang way sa pagkaon sa nanay, ina mag-epekto man sa pagwaas ang iya sini nga mga kabataan. Always remember lang, no, sa ato sini nga mga ginikanan, mga nanay nga ang pag halong naton, kag ang pag determine naton sa mangin ikayong lawas sa ato sa mga kabataan, nagaumpisa pa ina sa sulod sa taguangkan, no, sang mga iloy. So that is why dapat ya sa sulod pa lang sang tiyan, no, nagabusong pa lang, or even before magmagnos ang iloy, may ara na siya sang kaigo nga diet nga enough, no, mag-provide sang physical kag subong man development sang utok sang bata, no, para nga mangin physically fit siya, and of course mangin maayo, no, ang iya sininga mental capacity sa iya sininga pagwa tubtob sa iya sininga pagdako. Mag-pause kita for some reminders, pabalik nato, we'll have na sa mga report sa ato sininga Patrol Reporters. Standby.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary.
2: 3cm na gali.
3: Ini-try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
6: Ganda ng Pinoy!
7: Ang Pilipino, maglilang sa panauhi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original.
9: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Van, hindi lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyogid. Salamat din sa Sample Plus Gold, kay nagulang akong nga ulcer.
1: Sample Plus Gold, mamahal sa mga butika.
11: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halo, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imong ulo?
18: Maghambal kalingin sa ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imong brain kag sa iban nga parties ng imong lawas.
17: Muna ganing nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, amuna yung aton nga oxygen capsule.
18: Correct na si Sir Gerard. Amuna ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang iyang DHA.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
19: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epektibo DTX 500 D3 Bio.
11: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapagal, I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2 pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, kinakaya.
20: Mayo na lang, may bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
21: My 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
20: Revicon, bulig para mas tudong kusog mo with proper diet and exercise.
22: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
24: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani butod.
25: Restine to the rescue.
22: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Anmoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulit ang duwa kabulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: one sa sasarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want na sa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RitePoint.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: I have Lagnat and I have Zipon. Two! Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oh,

0: ISO certified world class quality.
1: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nans Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
2: Nans Herbal Capsule,
1: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS! Taka na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine

0: NewStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Last 11:38, so balik na rin sa ito sige pagpangalad sa programa Yes Doc. Sa Dilimadugay, magkakuha kita sa report sa ito sige para reporter. Ganda kalibot karoon sa siyudad sa Iloilo. Mga balita ng tipo ni Radyoman Marjorie Hervo Miani. Sa ito sige pagpangalagad, subong gabi, no? Buwas nga adlaw, pila naman kabalantayan ng mga balita, mga informasyon na ito sige patutukan, no, sa diri sa DYRI RMN Iloilo. Ang naligad to nga nag-viral nga ginaligar drag race sa may Diversion Road. Hambal sang TTMO part ini sang ano, hindi drag race kundi pag speed off lang, no, sa mga motorsiklo nga sa tagsa ka makita nila nga mataway ang dalan sa Diversion Road, dira sila nag kumbaga nag-sibad, no, sa ila sininga pag maneho. Nonetheless, ang TTMO nag-deploy sang ila sininga personnel sa mga area sa nagalinay nga bahin sang Diversion Road Mandrio. Very conducive abi ining Diversion Road bangod nga malapad, no, kag kung wala sang salakyan matawagid man, no. That is why sa ato si mga kauturan ng mga motorista dugin himo nila ning playground kumbaga, especially sa mga naga motorsiklo naton nga mga kauturan, no. Pero ti ang advice sa gihapon nga dapat maghalunggit, no, kay tuman ka delikado ga katumba ka gani nga four wheels imo gidala ho much more ko na motorsiklo pa, no. Amo ni nga maluwas sa danger, no, nga gidatuga ang kontugaho sa sining mga pagginarera ang disturbo sa mga pumuluyo, no, dira sa palibot ng lugar nga apektado sila sa kagahod sang mga tambotso, no, sa sining mga motorsiklo, no, nga tumangid ka gahod. Di kabay pa, natutukan mainis ang titimo, hindi lang because issue sang drag race, kundi sa issue sang magahod, no, nga mga tambotso sa mga motorsiklo na naglabay dira sa area. Nga it seems nga naglapas inisang aton nga anti-muffler ordinance dira sa siyudad sang Iloilo. This time ko nato na yung mga natipon ng mabalita sa patrol upod sa kay Radyoman Marjorie Hervo Miani.
2: DYRI Radyoman Report.
3: Radyoman Jowel, mayong gabi sa aton ng mga kauturan, no, ang maturutawhay man ang palibot nato ang dali sa may siyudad sa Iloilo kaga wala sang so far, no, sa mga balagko gidbalang incident. Radyoman Jowel nga nagluntad sa aton diri nga pag-check sa aton nga paglibot sa syudad. Sa detalye diri sa mga balita nga aton natipon, ang unahon naton ang ining update, no, sa PNP IMEG. Bangod din kakas na sa pwesto ang chief sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG, Visayas Field Unit. Sang damlaglang bangod sang kontrobersyal nila nga raid sa Molo PNP Radyoman Jowel sa Hulyo 1, agud kong tani nga serbihan sang warrant of arrest ang dismissed police officer nga si Jerry Villanueva nga may kaso nga murder. Base sa reliable source nga nalabot natuan kay napakigangutan kay naka-courtesy call naman ining bag-o nga director Radyoman Jowel nanging kakas diri si Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba kagital usan ni Lieutenant Colonel Noel Lumente. Amulan na galing Radyoman Jowel, wala sila sa opisina diri sa aton sa Western Visayas. May ara man pero always sarado. Bangod man kay ang ilan ikaw nga main office gid is ara sa Cebu. Nang sa karon, nagapadayon diri ang investigation sa National Police Commission o kanapolcom naman. Sa nasambit na raid pati na ginapahayag paggamit sa Molo PNP sa dismissed police officer sa ilang mga drug buy bust operation. Sa piyak na bangin o sa angot-kaangot sa gihapon ni issue, ginapainbestigaran karon sa Police Regional Office 6 sa nagalaptang recorded phone conversation sa ang utod sa isa sa mga nadakpan sa drug buy bust operation sa Molo at sa ginapahayag lalaki nga nagapang extort, no, sa kwarta agud buyan ng ilang himata na preso. Ang base sa istoryahan na yung ginpahayag sa extortionist na asa utod na nagapangayo

0: 150,000 pesos kabaylo sa kahilwayan sa ilang himata. Nang wala ini magpakilala, Rajuman Joel, kag nagpahayag pa na hindi na ko naipagpanugid kung ano man ang ilang na istoryahan. Mm-hmm. Ang lalaki naka-mention pa dito, ang tinaanggamit niya nga pulong Tagalog, ang term na ginagamit niya is CO, or commanding officer. Kumbaga din eh, siyang technical term para sa mga police ba, Rajuman Joel. And ang managani kay napagawa sang advisory ang ICPO, ngayon di dapat magpadala-dala sa mga kaangay ng mga information. Because, sabay ba sa operation, pag nadakpan ka, na-document ka, may media, tapos napreso ka, kag nabalita, kag na-spot report, hindi na pwedeng ubuyan, muna siya or isettle, dahil yun, Rajuman Joel, kiti inan-available na siya mo.
1: Correct.
0: So, kung operan ka mga, taga, ito may dito 100,000, pag-aon naman, boss, dahil yun, sugata, di sa PNP, scam ina, because, dumduman mo tong case ang sikat na fashion designer sang ginservihan sang Warrant of Arrest sang kapulisan.
1: Mm-hmm.
0: May nag-off, may automatically, I don't know kung di ina ang connection, pero mo nag-trace subong sang PNP, kaya hindi lang na di sa city, mayara na sa province. Every time na may madakpan, kag Thailand, wala ka kaso, Rajuman Joel, kag the moment na maghaling ka sa Hall of Justice, or after nga nadakpan, may nagatawag na dayon, na doon nag-ano ba na nag-transact sa imo kung nag-apakilala nga police pero wala gahambal kundi in nga unit kung anong ngalan. Now, kahit yung nadakpan imo himata, gusto mo makagwa, kagway kakabalo sa mga nagkakaigo nga proseso, nga ti hindi nagali pwede nga makagwa nga without bill, kapit pa nga ti na by bus operation, well documented na, hindi na pwede dali-dali guyan, makagat ikaw, kahit iabi mo pagwaon, pero ulihin mo nalang matalupang dan nga biktima ka nagali sang scam, Rajuman Joel. Hindi lang scam sa mga nagbalik bakal ka, nagbaligya ka, transact sa mga bangko. But of course, sa mga amu-amu man ni Rajuman Joel, amu pa nang
1: ginatay. Pero paano ma-access ang sininga mga tao ang record sa pamilya sa nadakpan?
0: Amu na gani, gina-check kay ti base may mga tao man bala. Amu pa rin gina-investigaran ka ron?
1: Hindi yan, posible nga may ara man contact sa sulod nga ginapasa.
0: Base may ara man contact nga nadakpan si Amoni, Amoni yung pamilya niya. May posibilidad. Isa na sa mga ginalantaw sa PRO6. Pero, mabalaan ta na buwas, Rajuman Joel, because may ara sa press conference na pagapatigayunon ang Police Regional Office sa pagpumuno ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, buwas na adlaw, Rajuman Joel, para masabat ang piladay ka mga palamangkotanon kagang usad man sa ila ginapatigayon na investigation.
1: Pero was with Molo, nga Molo naman, subong.
0: Molo, good for me ang target, gani, oh, no?
1: Dumduman mo itong may naka-FB live man, no? Nga,
0: yes, oo. Ilam
1: ito, gani, medya ang ginhagad na mag-cover sila, pero na-pick up itong party sa planted ba?
0: Ang ginareklamo, ang
1: ginexport,
0: kada ang operation nga ginatumod, isa lang na Rajuman Joel, ang munang si alias Lobby po, nga gindako. Dara lang ginanagalibot ang tanan nga reklamo, ang muma na ito, ila ito, himata ang naka-Facebook live to bala nga talaga operation nga na may Facebook live ang sila sa balay nila. Pagsakay lobby po man itong operation ang itong ginapahayag na planted kag sa ilawan niya nga himata subong ining extortion nga ginapahayag Rajuman Joel.
1: Di ba duha na naka-insidente sa Molo ang isa to amutong si lobby po tapos may isa pagid nga nabatian man na pick up man sa live nga something daw siguraduho kung na-plantida na?
0: Lobby po, operation to siya, Rajuman Joel.
1: Pero prior siya na may harap pag yun nga incident, di ba?
0: Amuna siya. Kabel, ano, during, amuna siya nga operation. Isa lang na siya ka-operation. Galing kay, ano to siya, na-pick up to siya sa Facebook Live, nga gin-re-upload the next day, nga gin-delete man sang apiyak na istasyon nga nag-cover, Rajuman Joel. So, masabat ang tanan.
1: Anong dalagaan sina na investigara na?
0: Actually, may ongoing investigation. Mula na, gina-check natin. Bala mo ang kakapot sa investigation is ang National Police Commission o kung NAPOLCOM. Pero, umuna gani, for the first time, ang NAPOLCOM subong, wala gahatag sa ilang specific na sabat. Hindi sila ako nakakomment, hindi sila makatugda. Rajuman Joel, no? Kagado ka, before abi, makutan mong NAPOLCOM, gahatag na sila dahil sa detalye. Subong do medyo the way gid sila anay kay para kuno protektahan ang integrity sang ila ginapatigayon na operation Rajuman Joel.
1: Bay husto man na ano kay ti init man mahambal nga guilty ang tao eh presumed innocent until proven otherwise man eh. So pwede hindi man pwedeng i-characterize sa Senate mo sa dayon no sa mula
0: yep,
1: pero ang pamangkot na da, what's with Molo? Nga ang Molo, yung permi ang...
0: Siya gilang target.
1: As a matter of fact, ang Molo PNP, isa man na sa mga multi-awarded nga police station, di ba? In terms of the operations.
0: Top performing siya actually, yes, Regiment Joel. Pero ti, ilang taong ta na, kami press conference ko man, napatugal yun ang boss nga adlaw. Ang ini nga bayo na ginadulong sa inyo, sa Klinika D3 Bayo, ang inyong proteksyon, batok sa mga viruses kag bacteria, may power combination. Sa Vitamin D3, para sa mapagong immune system, kag virgin coconut oil o kag BCO. Klinika D3 Bayo, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Ili Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
1: Maraming salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, no? Doon makapamangkot kita, no? What's with Molo PNP? Nga sila ni Permi ang butang sa controversy, no? Sa sining issue, Permi, sa illegal drugs, no? Kay dumduman naton na may isa man ni ka ano, may isa man ni ka isa ka abot mo ning isa sa ang tomboy to ang gin nagasingitan mga samtang ginaaresto siya nga ginplantidan siya no Molo PNP man no tingala kita kay among the police stations no diri sa siyudad sa Iloilo. Molo lang permi ang ma-issue sang ano sang planted no while we support sang kapulisan naton sa kampanya sa sining illegal nga droga pero dapat ang dakpon naton ang mga taong mismo nga involved no sa sining no kun naga kadulaan na kita sang target para sa sining mga operations no hindi ba naton pag gamiton ang ibanda nga kumong sa intelligence monitoring no ibutang na lang sa ulay huno na lang sa statistics no para sa accomplishment no hindi man naguro matarong no despite the fact na madabo man sa ila masing naton nga may mga record gid man or naga iba sa mga previous record nga involved sa illegal na droga no. Kita yan nagduso kita sang legal kag mga tao no nga implementasyon sang kasuguan no a good man nga malabot naton eh kung ano ang nagakadapat no nga sistema sang away kontra sa illegal nga droga dari sa aton sa siyudad sang Iloilo. So bantay naton ang development sa sining mga balita kag mga informasyon no kay ang pamilya sa karon nag gwa na no agod nga i-divulge no pero tiko sino ining tawo nga posible nagasakay sa mga issues no magasakay sa mga insidente sang drug operations or I mean sa series sa mga drug operations sa ginamonitor nila kag ti amon ning ginasakyan nila kag tawagan ng pamilya kag magano mag bargain no you know ang bargaining iya pag na record ka na pag na blatter ka na hindi niya basta-basta nga palapitan ka lang to sa pulis sa balong nagwa ka na okay na no no pag na blatter ka pag napasakaan ka sang kaso ang korte lang na iya makamando sa imo sing release no korte lang na siya makambal nga pwede ka ma-release basta ma-filean ka na sang kaso pero kung napreso ka pero wala ka na filean sang kaso kag naglagpas ka sa reglamentary period ang imo sing detention ti pwede ka mag pwede ka ma-release and then tito follow lang ang filing irregular filing sang kaso. Pero kung na-filean ka isang kaso, kag daw non-bailable pang kaso mo, no? Tapos na preso, himata mo, tapos may magtawag sa inyo nga, bayad lang ka mo sa certain amount para mapagawa ang inyong himata, for sure that is scam, no? Scam ina siya. So mo ina nga dapat mangina, may nalungon man kita, no? While we desire man, kati kung ikaw may pamilya ka matod ng na preso, hindi mo man atod mabatas nung no? Atuktulo ko lang din siya nung no? Atong cost mangita ka ba sa papagi ko paano mo siya mapagwa pero tikon bala mo naging mabudlay ang kaso sa imong himata plus recorded sa police no na-filean sang kaso, you should always remember nga, pag na-filean sang kaso, subject sa bypass, no, dasig na ang inquest dayon mo, no? Pag ni-inquest ka na, hindi ka na basa-basa makagwa, no? Hindi ka na makagwa unless may order yang korte na makagwa ka. Pero titi ka naman sa mga insidente sa mga o kung, mga kaso sa illegal drug operations, madakpan sila dawala man sa council nga nagapetition sa korte nga tiga question sang mano sa pagdakop kag ti dapat nga kag naga motion nga pagwao nila nga kliyente dawala man, no? So therefore, kun ikaw ang pamilya, tawagan ka dira, maduda ka na, no? Or the best nga himo ni mo kung may kaagay sa nga sitwasyon, kadto ka sa police station concerned. Mag-istorya, magpanugid, no? Para nga matagaan sang nagkakaigo nga lihok, no? Ang ini nga sitwasyon, no? Hindi ka mo magpagwa sang kwarta. Kahit sa kapigaduhon, sa buong sa kabuhi, madamo, ginadayang madiskarte para nga makakuha lang sila sang kwarta pagi sa pagpanunto, no? So muna ang away siligir nga droga, tama ka tricky ni, no? Tama ka syndicated, no? Ang away siligir nga droga ni mo balaan ko sino ang kakampi mo kag sino ang imo sini nga mga kaengkwentro. Samtang sa piyakabahin ang public safety and order public safety and or public order and safety management office kag ang traffic and transportation management office mag-merge sila, pero ang mangin umbrella office among posmo kag ang titim o mangin isa sa mga divisions o kon isa sa mga divisions sang sining opisina, no? Because suno sa kay Titi Mohel o Darico Garbanzos, kinanglan ini kay magatukod sila sa organizational structure, no, sa sining opisina purposely para nga mapabakod pa, no, ang kampanya kag ang pagdumala sa sining mga opisina. Now don duman niyo 2024 gin separate ining duha ka mga opisina, gin controversial man tugon yung pag separate because madamo ni gasiling ang separation sa to for the purpose nga ma-accommodate, no, si retired Kenner Garbanzos nga mo tong gin sang tiempo nga to gin appoint siya as executive assistant for peace and order, no, sang ni former mayor Jerry Trenas. Now gin push ini kag gin separa ini do ka opisina na himo nga post mo kag nagtuhaw ining team. Oh, during the time ang nag handle sini amo ang Committee on Good Government, no, committee Blue Ribbon Committee kag Committee on Personnel, no, si dalom ina siya ni Councilor Rex Marcos Sarabia sang last session sang nag-abot yung komunikasyon endorsement from Office of the Mayor, nag-inhibit si Councilor Rex Marcos Sarabia because siling niya sang una ako muna nag tuon para sa ila nga pag separate karon siya ako naman na mabalik sa ila, no? So bangod sini nagtukod sa kanho committee, napilian nga chairman ang chairman man sang Committee on Transportation si Councilor Cedric Cabaluna, and the members of the ad hoc committees ad hoc committee amo sandaya Councilor Jose Maria Dilaliana and Councilor Alan Zaldivar, no? They will study sang necessity kag practicability sang sininga re-merging, no, sang sininga duha ka mga opisina. Kaiti more on human resource issue, on human resource reason ang gina justify isang titim o nga tingbon liwat ang ini nga mga opisina. Tinong dumaan yung magsado sa 2024, diba? Si Mr. Jeco Noda ang head. Pero later on, nag-resign siya, no? Kahit may mga sugilanon to nga madalagan siya under sa kay Mayor Jerry Trañas, pero sa Nagbulagay, no, ang grupo nila with Congresswoman Baronda, then nagpauli din si Mayor former Mayor Jed Parik Mabilog, no, tin may mga istorya nga madalagan siya as mayor sa siyudad sa Iloilo. Dito na kagti nag naginitay, nagburulagay na ang grupo, no. Nagresign si Mr. Jake Conlo as head sa TTMO, and eventually na-appoint siya as assistant regional director sa LTO, and currently siya man nag-uyat, no, sa Negros Island region sa Land Transportation Office. Pero during the time may mga pananawan nga ang pagbuka sa Sindok opisina agud ma-accommodate si Garbanzos, no, nga muni nga gintukod ang TTMO. Pero abi niyo ang TTMO, hindi daya si Garbanzos kasi technically ang head, no, ikaw tanaw ni mo, no, ang head daya amo si Mr. Michel Tan kay ti office na siya ang chairman, no, si Mr. Tan kag ang co-chairman si si Garbanzos, no. Pero ti siya managaserbi nga executive doon, no, executive director, no, or director, executive director, no. Tamo na nga ti siya man ang nagadumala kag naga pamuno, no, sang TTMO. Plus siya man ang nagapamuno sang POSMO. So tikon paborali ni depende kay ti may mga hearing pa man ni conduct ang ad hoc committee ang sa sining hingyo nga emerge liwat ang duha ka mga opisina. Mada tiyempo, diri sa ito si pagpangalagad. Salamat din sa managopo, diri sa ito si palatutunan. See you again next Sunday, diri sa ito si pagpangalagad. Sa ngalan ni Doc Mabidia, Doc Mabitupas, ako naman si Radyo Man, Joel Franco.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tihoy.
2: Bye nga ka mga karadyuman. Tatak RMN Time. Philippine Standard Time. Alas 12:17.
0: Tatak RMN.
3: Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Prepare na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tioy! Kaupod ang pinagkagwapo, pinagkamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit ang money in the bank, Tioy Pancho, sa programa Isugid kay Tioy, sang RMN Iloilo.

0: kulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: Mayaga Western Visayas, mayaga Pilipinas. Good morning. Alas 12:23. Welcome na sa programa Kinagigiliwan. Kada kagahon, welcome na sa inyong pangape na. Welcome na sa inyong caffeine every morning. Welcome na sa programa. Isugid kay Tioy with yours truly, ang pinakagwapo at pinakamacho sa mga nagapanamkonda. View lang kamo. At your service till 3 o'clock. Rajman Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for shorts. And in yung programa isugid kay Tioy on a Monday. Ang daming ganap. Lunes na Lunes, Petsa 20 na kita. Mapulon lang ka daw. Kasig ba? May bilin pa sa sweldo ninyo. Kung wala, sama-sama tayo. At sa Monday, ikapat niya Lunes na ini para sa bulan sang Hulyo, sa mga nag-asaulog, sa mga nag-celebrar, sa ilang mga birthdays at lad, happy birthday! Pabalo lang sa amon na. We are broadcasting nationwide and worldwide. Mapamatiya na aton programa sa YouTube, RMN application, and syempre sa Facebook. Sa aton mga netizens, mga nagapulaw-pulaw, damo gining nagapulaw-pulaw sumong, or damo niyang mapulaw-pulaw sumong, damo mga nakabang yung mga watch party no, dira sa may CPU, Central Philippine University, sa may Kabatuan, and lain-lain yung mga LGU siguro sa Kabanuhanan. Ang iba na itong mga classmates ni Ambot, kumakaobra pa ni sila. Ila binigit ang mga football fanatics. Pagkatapos naging dominar sang England, ang France, subong alas 3 mga kasama. Buluban tayo ng championship FIFA World Cup Finals between your favorite, Spain, and Argentina. Sino ayan eh, maging high scoring inibala? Mangin niya kagparehas ni sang England kag France. Kaya nagtapos sa 6-4 daw ang England. Makascore ayan si Messi. Malagas ayan ni Messi si Mbappe. Kay sumong sa FIFA World Cup, biskay na perdi ang France, si Mbappe ang sole player sumong na may highest score o may highest goals sa FIFA with 22 goals. Si Lionel Messi may 21. So kung makascore sa isa si Lionel Messi karon, laban-laban hindi na sa score karon. Matay siya. Pero kung makaduha, aba, may world record na naman ini. Guinness Book of World Record na naman eh. Si El Rata, si Lionel Messi. So sa mong banse, si Mbappe, 1 point, mga kasama. 22 goals sa FIFA. So sinong inyong mga bet? Dito sa may si Odi Ryle, sa may Spain. Sir Odi Ryle, basi pwede mo kami, pwede mo ko mapadalaan sa mga pictures o mga videos nila sa nagkakalatabo sa Spain. O kay Spain versus Argentina. Pila na bala nadag-an sang Spain nga FIFA World Cup na dumduman ko ni sang arap ako sa Africa mo na kadaog sila. Ang Argentina, pila. So wahi balon naton karon no, pila na ka pila na ini ka FIFA World Cup ang Spain and pila na nadag-an sang Argentina. Hindi lang yan, maramdamo gid mga ganap subong. Dito sa may Houston, sa may Texas, nagapadayon man ang Pony League Softball. Kung sa diin, semifinals na ini. Ang Team Pilipinas will be going up against Team Mexico. Dugay-dugay, masugod na Pony. We are Philippines are being represented by Sagay Little Giants. Kumagdaog ang Pilipinas karon Pony League sa softball ng babae, kumagdaog sila sa Mexico, matik ang kontraho nila sa World Series Championship is Texas man. So karon interview nato ng head coach team manager sa Guy Little Giants na si Coach Guy Fuentes. Ang mga sports balita, punong-puno tayo niyan. Entertainment balita after Bea Alonso, tapos sinundan ni Yasi Pressman. May isa pa ang bulan galis ang July, damo mapakasal. Radyo Man Jason, ano pang ginahulat mo? Ayan ang mga pangunahing mga balita na dapat mo malaman sa adlaw sa Lunes. Pati nga, diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama nyo sa News Center, Radyo Man Resident nyo sa Bordon. Updated ang ating Facebook. Ilabinigit karon. Bantayan ang halftime na FIFA halftime. Kundi mag-perform the biggest names like Madonna. Alam namin, kantaw niya ng Like a Virgin. Kantaw ni Madonna, damo makanta mo. Tapos ang SISB, BTS, maparaman. Araman si Shakira, syempre ang iyang theme song, no? Ikaduhanin ni nga FIFA, iya, siya nag-ubras ang theme song. Ang una to, ang, ano ganito, una? Ano ganito, una kanta ang, waka, waka, waka, waka, to, ano ganito, ano ganito? Lipat ko! Kag si Justin Bieber. Amo na nga mga biggest names nga bago nga perform sa halftime. So binigabulubang tayin man de sa mga fans ng FIFA. Kahit kilala na at kilala ni basta halftime ang NFL or National Football League, kundi biggest names man eh every halftime. No, kung nga pila ka minuto ni, will it last 17 minutes o 30 minutos? Kahit pila ginang pahuway sa player every halftime. Eh nagadugay inis ang 30 minutos. Di ba lang halftime ang ilang break ang pahuway inis ang kada team every 45th minute. Kaya ang football 90 minutos ina ngadlaganay. Kuwera na lang kung may mga extension depende sa referees. No, pero ang not ng normal tinandaan is 90 minutes. So on the 45 minute may ara inis ang halftime break mga 30 para makahydrate, no? Baka palupahuay, makashower-shower, makapamasahe. At para makaset up, mga 30 minutos na eh. So, ginabantayan natin kung ang halftime sa apat ining mga dagkuan, ng mga ngalan sa showbiz, kung pilaman ka minuto, makulab sila eh, ha? Mag-obda na yan sa stage sa US. No, para sa FIFA World Cup, ang apat, si Shakira, si Madonna, ang SM BTS, kag si Justin Bieber. Ano yung maupod sila, no? Parehas ang FIFA, di ba? Nag-upod si Dr. Dre, si Snoop Dogg, kag si Eminem, di ba? Nag-updanay sila to sa Honda Halftime. So, bulubad tayo ng mga updates. Para updated ka sa mga balita, kag impormasyon, tutok lang sa ating Facebook page. We are updating it by the minute, by the hour. E man ang ari men, hindi na tutulog ang balita! And palayog na lang sa mga nag-view, sa mga gusto maglantaw sa programa Isugid kay Tiyoy, di rin nyo makitaan. Kagmabatian sa ating official Facebook page, DYRIRMN Iloilo. Palayog na lang i-like, i-share, and i-follow. Wala nag-problema ang inyong Facebook subong. Kaya kagapon, Domingo, nag-problema una sa desktop. Tapos nagabulo bisyo-bisyo sa inyong mga cellphone. Abi na, na-hack na naman. Mga problema man, guro. Ah. Wala pa, guro, nakapagwa ang meta. Pero basi, nakabalik-balik naman. Ang iba, nag-utod-utod ko, no? Hindi na sa meta, signal mo na, day. Wala, alod. Gawawagas ka man, no? Nag-problema, meta. Kaya galiway sa load. So palayog, like, share, and follow Facebook page, DYRIRMN Iloilo. Pakitalan ng programa, Isugid kay Tiyoy. May makita kang gwapo? Ako na! Sa YouTube, pakita kami at RMN Iloilo Official. And syempre sa RMN application ng inyong cellphone o rin yung radyo sa inyong mga mobile phones. Pakita lang sa iTunes at sa Play Store ang RMN Iloilo. Alas 12:33, ka-check man taton dugay-dugay ang ating weather update. Ining LPA, naging bagyo na ba? So, kamusta ang aton manging weekday? Umpisa ng ubrani. Umpisa sang klase na naman ini. Lunes na Lunes, sakoay na naman ini. Pero antes ka maghatag sa mga mainit ka mga balita ka impormasyon, aton anay tamyon ang aton mga kauturan sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan ang aton nga component city ang syudad sang Pasig. And syempre, ang anom naton ka mga kaprobinsyahanan, ang Tabok Islabe, good morning sa inyo da. Dira sa may Negros Island Region, nakatutok man na, may mga watch party na. Nagapadayo na abi ang hampang, no, hampang sang sa nga Mexico kaga Team Pilipinas. Ang Sagay Little Giants sa mga taga Guimaras. Good morning! Ang iba na lunes, laban-laban, mapatugong naman ini. Kaya panibago naman oil price hike. Yes, pagsaka na naman sa presyo sang gatong buwas nga adlaw. Adlaw sa Martes, ako nakapatugong na kuya. Nabulubad tayo man di ang presyo sa mga basic commodities. No, kumaga saka naman ini. Kay sakay naman nga sakay, pati na ang flag down gani sa taxi ni ho. Nagasakay na. Kamusta sa aton mga kagawad, aton mga kapitan? Naka-attend ka mo kagina sa Liga ng Barangay? Pinuno ang Iloilo Sports Complex. Damo mga papremyo kaging panagtag na dang tag 200,000. Please use it wisely, hindi palapit-lapit luwag ni ha. Tag may ginarapol pa nga mga motor. Aba, teso mong guro, nagapulo pa huway na. May nga gaman sa aton mga netizens, sa aton mga senior citizens, sa aton mga PWDs, sa aton mga pinalangga nga mga suki nga nagapamati sa aton nga may ubra, may obligasyon sa disoras ang kagahon, sa nakalain-lain nga mga merkado publiko. Sa aton mga drivers, diskan poraot, sige lang, biyahe lang, biyahe. Sa aton radio, Manibela drivers and grab car drivers, hello? Sa mga nakalain-lain nga mga sari-sari store, convenience stores. So, sa mga paborito yung mga tambayan, bayad ayad gid nga ga. And our OFWs working and living abroad. Good morning, good afternoon, and good evening. Sa mga kayo naroon, ano man ang oras nyo na, ano man ang adlaw, gabay lang ayara ka mo sa mayong kahintangan. Ako ang bahala diri sa programa isugid kay Tioy.
2: Atak! RMM.
1: Kagapon daw hindi taka move on. O bisan gabing kaon natong sang pansit molo, likap ising, daw hindi taka move on. Nga na perde ang pambato ng Iloilo na si Patricia Lynn Birda. No? Kagapon, sa question and answer daw, sa mesa, sa question and answer to daw, patok man to. Wapong sabat sa aton nga pambato na si Berda. Ay sus, huwag pa nakalusot. Ang tiglawas pa sa bagyo ang ginkoronahan bilang binibining Pilipinas International. No, si Gwendoline Meliz Frias Soriano sa nga bagyo. So 35 dire ambot kung nga away nakasunod. Kung hindi gin sila gusto sang guwapa o palakas-lakas gini sa bining-bining Pilipinas. Kada mo man sa mga nag-comment no, sa ining mga desisyon sa aton ng mga hurado anong naging resulta sa binibining Pilipinas International. Amba na nga, law-law! Pero sige lang, bato, we're proud of you, darling. Pag-abot ka di, kita na ita. Alas 12:36. Wow, mainit-init man nga balita ginistoryahan kagapon kay ginsupalpal ni Senator Ping Lacson ang alegasyon ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagdoble ang iyang net worth kay ginbuyagyag nga may ghost project man sa Taguig si Senator Alan Peter Cayetano daw daw na lapakan ko noong pride no amin yung ginahalungan ni Senator Ping pero amin niya Senator Alan Peter Cayetano has crossed the line. Sa isa ka post ginpahayag ni Lacson nga wala nagdoble no wala ko na nagdoble ang iyang network sa iyang sal-in sang 2025 ko ipaangid sa 2022 iyang sal-in nga wala kiklaruhon ko wala nagdoble kung hindi nagquadruple. So sala ang impormasyon na naman sa live selling ni Senator Alan Peter Cayetano. Gipatutsadahan sa ni Senator Lacson. Wala gin-deny. Kung wala nagdoble, nagquadruple pa. Imbis nga to, sang sa nagligad to ka mga tanoy, halin sa 244.9 million, naghimo sa sang halin sa 58 million, no plus, just round it off, naghimo 244 million para mahibaluan mo lang. Pero patag niya Senator Lacson, lihitimo niya nakuha ang kwarta halin sa real estate deals. Kagibad pag ang mga lihitimo ng mga negosyo. Eh nasa kabaylo, oh, ginakusaran man ni Lacson si Cayetano nga may 6.79 billion budget insertion. Kag may mga ghost project sa Taguig. Sambal yan ni Senator Tulpo para mapamatudan ha, bao matindog witness. Matindog ang utog. No, ang utog ni Senator

0: Sports, entertainment, and lahat ng yan mga kasama, pamatian. Sundan diri sa programa isugid kay Tioy.
1: Atak RMN.
0: And adlaw kita sang Lunes as a guide sa kinaandan. Bantayan karon ha. Bantayan karon ang aton nga horoscope. Anong inyong magiging kapalaran? Ayon sa bolang kristal ni Tioy Panso, sini nga Lunes. Bulo bantayan. So if I were you, just kick back, relax. May kape ka da, may tsaa ka da, may taho ka da. Bulo pamahaw, labinigid sa mga malantaw karon sa FIFA World Cup, alas 3 ang kick-off time. Timing it, pag-up ko deo, malantaw kaya pipa. Spanish sardines ba madaog o Argentina corn beef? Sir Odi Ryle, if you're there. Sir Odi Ryle, basi pwede mo kami mapadalaan. Sir Odi Ryle, sang picture, no, mga video sa mga nagkakalatabo da sa Spain. No, ang watch party da, kamusang atmosphere. Mga nakasulob na sa mga sombrero. No, ara na mga turutot, ara na mga nagamariachi. No, nagalain-lain. Mariachi, Mexicano. Mariachi, Mexico ang mga nang ang aton mga kauturan sa Spain. So Odi Ryle, bulo bantay kami diri ha sa imong update. Bantayan susunod ang ating weather update. Tinigabain builog ang ginadulong na sa aton sang Santuan Plus Coffee Mix and Santuan Plus Gold ni Doc Remelito Uy.
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santuan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santuan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santuan Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madaling dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santuan Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santuan Plus Gold, produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga suki niyong butika kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Atak RMN.
0: Sa ato mga pinalanggang ang mga suke, kung kape, Santuan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Namin ni makabulig din sa mga kababaihan yung may mga hormonal imbalance. Ang mga lapit sa menopausal stages tungod sa iyang sangkap na soya. Makabulig man ang soya sa aton mga lalaki. Pag kupos-kupos, no, paghaganhagan sa aton nga prostate. So kung kape, Santuan Plus Coffee Mix na.
1: RMN News, panahon.
0: Yari na, bantay panahon na mga kasama. Kobod ang pag-asa, Lunes nga Lunes. Ikaw po dato sa linya live from Pag-asa, Engineer Ferds. Hello, good morning, Engineer Ferds.
3: Yes sir, good morning, no, sa itong mga suki ng mga tagpalamati, no. Sa latest analysis natin para sa sunod na 24 oras sa karon, southwest monsoon mag-aapekto siya sa western section ng Luzon. Pero kita diriya sa western Visayas, general fair weather kita gaton. Expect naton sa subong adlaw, isa mainit pag mapa ang panahon naton sa araw sa ugto na may posibilidad sa mga pag-ulan panggat panag-uob sa hapon or sa kadubihan dala ang aton nga mga localized thunderstorm. Kinatugtog sa sarangan hangin alin sa nabagatan ng tundan ang mga ibabaw sa western Visayas at makanagtugtog sa sarangan aton mga pagbalik sa kaligatan. Temperatura naton 25-31 degrees centigrado. Adlaw nagatunod alas 6 sa isang hapon kagapon kung mabutla kini alas 5.36 karoon ng kaatahon. Ang muna itong latest weather update for this na magiging salamat.
0: Engineer Ferge, good morning!
3: Yes, sir.
0: Ang ining LPA nga ginabulubantayan sa pag-asa, kamusta na ni? Ano na natabo ni sa ining LPA, Engineer Ferge?
3: So far, sir, wala kita may gina-monitor nga LPA na lang sa subong sa sulod sa gawa sa ating Philippine Area of Responsibility. However, may possibility of LPA development sa gawa sa far line na ton. Pero sa sulod pa ni, nga duha tungtong patlok at law, may cloud cluster kita actually mga galaw nga ginamonitor sa buwas ng parnaton na possible mag-develop pero ang medyo matugay din nun sa tunod nito at yung tatlong adlaw sa muna pa dahil ako tinis monitor na
0: so sa subong sa nasiling mo ini nga simana ini nga abris ang

0: Ibaan na ton maging mapaang o mainit ang aton nga chimpo o liwat ta injured first, no?
1: Yes sir, yes sir. Generally maging fair weather pag sa dalya sa sunod nga doon po tatlo kadlaw. Pero still, no, may posibilidad niya po sa mga pag-ulan sa ito nga practice mo rin natin sa either sa hapon or sa kagabi. No?
0: And last question, Engineer Ferds. Spain ka o Argentina?
1: Depende sa kung sila.
0: Hindi ka, ano team mo sa football? Spain ka o Argentina, subong?
1: So far sir, wala gawa sir, wala gawa ka lang tao football.
0: Ah, wala ka football. Anong favorite sport mo, Engineer Ferds?
1: Basketball sir.
0: Okay, anong team mo? Lakers ka man, Glino? Lakers, te, ano update ha, Engineer Ferds? Basi may nakusagap ka update, kaya ako galingin na gidong ulo ko. Diingin bahampang si Papang Lebron naman. So, pati ako galingin ang ulo ko, pero bala ko, mga NBA fanatics, Lakers fans, may bala na kung diingin na matupa si Lebron James mo. Say mo ba, panguna-una, Engineer Ferds?
1: So far, sir, ako wala magkosang idea din kung sa DMJS. Pero may damay man tanga suspitsa pero hindi pa.
0: Sige be. Ay gamay nga suspitsa ako. Sugid ko. Ang gakong gamay nga suspitsa mabalik sa Cleveland ah. Kay daw digto sa nagadaog man una kag digto sa ma-retire sa Cleveland kaya taga, di ba, lapit ang balay da sa Cleveland. Ang iyang hometown.
1: Yes, sir, yes, sir. Amo man actually yung gina, ano ko, possible kung mag-manog tapos na gimman ang iyang kwan, ang iyang season sa player, no? So, possible may homecoming na kwan na matabo. So, isama lang na sa mga possible nga option na or mga posibilidad na ginalantaw.
0: Okay, may bugal kung sa Cleveland, sa Miami, ti-big three sila, pero sa Cleveland, ya, pag-champion niya daw, syagid ang nagpa-champion kag kauna-unahan nga kampiyonato sa Cleveland, ngayara si LeBron James, di ba, Engineer Ferds?
1: Yes sir. Pero ironically, no, subong sa Cleveland, sa hit daw, I think si Giannis, ata daw nag-asilo.
0: Oo, Giannis, kag si Portis Jr. Bla, sa Bucks. Sila to inaanot sa tatlo ni Bam Adebayo si Portis kag si Giannis Antetokounmpo nga pirmi ng injured.
1: Yes sir, amo na yan sir.
0: Sige, buluban tayo na to ni and sa kita nga la ko DJ Perch pang basketball gindi mo. Good luck sa aton nga LeBron James. Silingganin nato nang ako idol ko si LeBron kung diin sa tidigto tayo no.
1: Yes, sir.
0: Engineer Ferds, have a good morning and have a good weekend. Regards sa mga kaupod mo dahil sa PAGASA.
1: Thank you, sir. And good morning man sa ato. Sa ato, good nga mga tagpalamati.
2: RMN News, panahon!
0: Salamat gid, Engineer Ferds Robin! Sa ato, mga ginikanan, sa mga estudyante, wala ka may klase gid subong. Hindi na pag-trangkaso, may klase mainit kag mapaang ang aton nga mangin na chimpo subong kagahong. Sa mga bagulang bugtaw, good morning! Sa mga may hangover, hello! Ramdam ko kayo! Ang aton nga weather update, bulog na ginadulong na sa aton sa nga numero uno nga produkto ni Dr. Ramil Uy para sa ubo, sipon, hilan at kagtrangkaso. D3 Bio.
3: Ang ini nga porsyon tulong sa inyo sang klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkatulang sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvation Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
0: sa mga pinalangan natin yung mga suke, kung nagapangita ka mo sa nga inyong everyday use, no, pang adlaw-adlaw, pwede din eh. Hindi lang sa ubos, sipon, hilana, trangkaso. Pwede din pampadasik sa ato metabolismo sa mga nag-diet. No, nag-hatag inisang insigidang enerhiya sa aton lawas. Nagapatanlas ang aton nga paminsaron sa aton mga senior citizens. At sa mga estudyante nga pirmi lang kakalipat sa ilang mga tulunan. No, mag D3 bio. Kaya may sangkap ini nga ketones nga halin sa extra virgin coconut oil. Nagabulig din na para patanlas ang aton utok, ginasilhig sang ketones ang beta amyloid plagues. Marikawan nato ng Alzheimer's kay dementia. No, kadamo ni sa mga health benefits para sa inyong diabetes. No, nagapabaskog man ini sang aton metabolismo, nagadugang sang aton nga good bacteria. Kompletong-kompleto ang imong natural nga antiviral kag antibacterial specialist, Clinica D3 Bio. Bumisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine. Alas 12:49 na. Good morning sa mga palapu. Palapu-pu-pu-pulaw. Oh, ano ang team nyo? Sige na. Ay, para malawag ko, mga team nyo, Spain o Argentina. Tamiyaw ko ano eh, basi madula naman ninyo. Tamiyaw naton si Melanie Harjolin. Sa mga sukita nga wala ko matamiyaw, basi nagsalaka ng iyong mga message, i-copy-paste nyo liwata. Adri sa aton niya comment section sa Facebook Live. Sir Stephen Fanega, good morning, Sir Stephen. Ara ka pata sa gua, Sir Stephen. Anong Mayo da Subo? Si Ma'am Margie Cobillas, kake may lahago ko'y gansya. Baw, nagatulotong its naman sila. Oh. Sino ang team to beat nyo? Mayo nga ka, kay Ma'am Telly P. Fur, kay Juda Severo sa Benhor. Salamat ha. Ang again post sa RMN, ang again na share ni Juda, ang nadula nga ido dito sa may telecom compound sa may Quintinsalas. Tuwad sa post ang RMN, baw na balik git. No, nakabalik ang ilang nga ido, ang shih tzu nila sa iyang nga fur parents. Salamat git sa mga nag-share sa ining nga post. Ama Myla Hagokoy Gansha, good morning. Oy, tiyo, oy, tamyaw ko, happy birthday. Uy, birthday ni Ma'am Jonalee Caro Saavedra. Very, very good morning, Simo, and happy birthday. Daw, subo ka, Ma'am Hao. Ma'am Jonalee, subo ka sa birthday mo. Para maging malipayon ka sa birthday mo, let us help you celebrate your birthday. May watch party subong di ang RMN, ang kulang may ara na sila ng isang soda. May ilimno na sila. May ara na sila sang mga crackers. Pero ang main dish wala pa, ma'am. May 24 hours diri mga fast food. Pwede namon may spaghetti pagpahaba ng buhay yan. Pansit, i-celebrate naman ang birthday mo di, ma'am. Galing kami lang kakaon, hindi ka, ma'am. Pero okay lang yan, ma'am. At least we will celebrate your birthday with you. Tiyoy, Argentina kami. Argentina, kayo man si Messi lang is. Sinabi, gaya ko may ibang ngangalan sa player sa Argentina, be. Wang Yudrilon, ang mga taga-dakyu. Ang mga pang sa dakyu, may arad na sang watch party. May, di ba may TV da kada kwarto, Wang Yo? Adrilon, may arad ang TV. May FIFA da. Kahit kung may ara, madiran ako man ang tao karon after duty. Ma-check-in ko da, anay. Pa, at isa, ma-lisensya ko kay misis. Patay, ma-check-in ko, anay. Manantaw lang ko FIFA. Kay ma... pulupot ball ko to sa sulod. Yoy, pa-shoutout lang dari sa may Antalya, Turkey. Kay Aling Belen, Aling Sonia, puro Aling. Irene, Jenny, Loida, Jeline, Jade, Orospo. Sa liwat, nagpamati sa aton da si Belen, Sonia, Irene, Jenny, Loida, kay Jeline, kay si Jade. At si Mama Margie Cobillas, nagatulotong, it's ready ng inyong mga wine. At kita mo gid si Radyo Man Racy. May sapatos ka na, kaon pa gid. Sulusobra ka na, spoiled ka na karon. Ahay, naluoy ko din kay Radyo Manresi. Totoo, ano? Kaya sa sobrang adlaga niya, pareha sa kay Angel Oxin, she has lost 50 pounds na. Gutom gini, hamba ko sa inyo, hindi ka musagay dalagan. Dapat kaon-kaon man. Sa mga naga-birthday da, pahiliyog, ipiding program ta si Resi. Ano ganun tinapay ng sa City Hall, sa Iloilo City Government? Ano na ang tinapay na blang ginapahatag sa mga malnourished? Ano tawag na ang do? May cream, ano ganun tawag na? Kay bakla mo sa Resi, tapunta mo na. Ano ganun tawag na? Hindi ba na-tanyo pa na? Ang piding-piding program sa eskula, may tinapay na ginatag siya. Tiga-tigang nga tinapay kang una, blang. Si Oscar. Oscar! Hello, Oscar! I hope you're not a grouch. Si Sir Jespal, tiyoy Viva España. Si Mama Nanay Rod, mayingaga Kabertin, Papang Milin, Tatay Enchong. Mayingaga man kay Angelita Gonzalez, kay Kagawad Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano. Ma'am Susan P. Scar sa may Lebanon. Good morning kay Rosalie Alba. Yoy daw lutong Macau man to ang binibining Pilipinas. Eh siguro kung maperdi ka, manang promisa sige na, perdi ka subong sa dasun pag-intra mo, padag-on ka na mo na. Na may 150,000 ka mo da. Kung wala, kung pila lang makaya nyo, di hatag lang di, pero isikreto talang ha. Nagaanta lang ka-instruction. Kadto lang di, pero hindi nyo git pag-ihambal ha, sa iban. Kay basi mo na nga sa binibining Pilipinas. Yoy daw, hindi man sa binibining Pilipinas daw sa may tawag. Ah, ugali, tawag kagina. Tuod-tuoyhan? Mayong aga, palakasan gito yung binibining Pilipinas. Pero hindi na ta mag-comment, kaya mo na nga aton ni aton nga sadyang nga amugid ng aton nga reaksyon. Kung maperdi ta gani, maperdi gani ang aton team, o maperdi kita, o maperdi ang aton pambato, may daya. Patunon ta na lang. Rebecca Grandezella Alminaza, good morning. Paul Cesar, he's on Villarreal. Good morning, Tiyoy. Wala ka naga-on air sa AM radio. Sir, naga-on air. Ang YouTube mo, ang Facebook, ang cellphone mo, i-bluetooth sa radio, bla. I-bluetooth mo sa radio. Wait, sa mga nagreklamo nga wala kita sa radio, ang himuon nyo, amon eh, nagapamati ka mo sa cellphone din nyo, di ba? Sa cellphone. I-on nyo ang Bluetooth. Kag i-Bluetooth nyo sa radyo nyo, o di, paano aralan ito sa radyo? Ma'am Moni Hoffner sa Australia, good morning. Ambali ang Angelita Gonzalez. Bakit namiyaw, happy birthday kay Bebe Mitra ng Barangay Kirayan Sur, Miagao. Ma'am Melanie Harjoline. Uy, Ma'am Melanie, sorry ha, kay wala mabaluan sang guard to nagligad. Pero ang t-shirt mo, yari na diri. Pwede mo na makuha ang imo nga t-shirt. Imugid to yaya mamya. Nabili na di sa guard. Tristan Abonado de Asas kay Doy Arthur. Nenizela Blancada, mayong agagid. Si Ma'am Rona Mahandukon, ang nagkanta sa Christmas song nato nagligad. Basi may mga OFW to da. Kaya hindi ka celebrar sang ilang sang Pasko diri sa RMN karon. May halad kita. Kung may Christmas song ka mo nga ihalad para sa ato mga kauturan, tawagin niyo na si Tiyoy sa Messenger ha. May nga kay sino ne? Si Carigaba Richard Nonoy Celubrico Broadpet Madera Bestower kay Rosel Gayapa Humilia. May nga ka Berna Sotiar Laura Sumagaysay. Si Ma'am Sylvie Guanzon Horman saying hi and hello kay Ma'am Ruana Mahandukon Feka Pada Carmela Rios Amar Felina Po Marie Maris Marie sa tanan-tanan ng mga Ilonga diri sa may Minden, Germany at ang mga miyembro sa OFWs at atakaramen Tropang International. Good morning, Ma'am May Subang. Hoy, si Ma'am Margie Argentina ko, Tiyoy. Ang ako niya nga paborito to sa Argentina, ang player to nga wala pika. Siya lang to wala pika, no? Jim Kilarto, may nga gaman sa iyo. Tagat din ka, Sir Jim. Oo, kailangan na kailangan ni Resi subong diet. sobra na gani, Ma'am Alice. Amo ko na ganhiwang gani. Nya okay lang yan, kailangan niya talaga mag-diet. Kay Sir Lon Rojo. Mahingaga, Sir Lon. Mahingaga, Simon. Si Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo, ang mga tag-iyas ng City Furniture Appliances Store. Mayong aga. Si Ma'am Mary Ricabar. Good morning kay Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Judith Aragon Jucades, Sir Noel Jimenea. Mayong aga, good. Inday Mary Lou Estelliore Patino. May watch party man sa inyo da, ma'am, sa taga-diin gani si Switzerland, asa may Sweden. May nga nga sa Dakel and Montero family. Abal ni Juna, Judah Severo sa Benhur. FRMG Nono watching from Riyadh. Si Ma'am Beth Concepcion. Good morning. Welcome, Ma'am Beth. May nga gaman kay Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Gemma Pendon. Good morning. Kaya... okay, kay Mayora dira sa may Taiwan, kay Ma'am Cici Jackwix, Ma'am Cher sa Modal, may ngaga, Ma'am Grace Soberano Dorende Sudusta, Ma'am Mafe Pedregosa Andayang, and Ma'am Angel Cuevas, ang aton mga OFWs. May ngaga man kay Sir Gilfred Jonyo, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family, Ma'am Mercedita Almirante, ang Maria Luz Escamillan, Justine Analiza de los Reyes, Diana Marjenado, kaga Jonalee Saavedra, Ormiel de Pamalio. Mayong aga sa inyo pa nga. Salamat sa mga viewers. Bonifacio Apil, Marites Francisco, si Mamay Subang, Tristan Diases, Aronel Sonio, and Nanay Rod Evangelista. Mayong aga man kay Sir Romeo Manaay Jr., Sir Marlon Franco Supremo, Buds Jr., Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Ruter, kamusta dira sa may hall nyo da, sa may Philadelphia, kamusta ang watch party, asang football subong, da sa may Philadelphia. Sir Bots Gorilla, Sir Shokoy Shokokoy, mayong aga man kay Bong Bong Apura, mga taga Medina Anilaw, and kay Doc Boboy Pueyo. Good morning, Doc. Timprano pa, bugtao ka na, Doc. Para kay si Elelo, mga Reyes family, kay Raymond, kay Atan, aka mo ma-set up sang watch party na sa may Kabatuan. Tauhaya! May libre kape pa ko, no? May libre pamahaw pa, may pandisal pa samtang nag-watch party ka, no? Good luck, good luck. Kaya Chenny Hinugaling. Tama, Hinugaling o Hinunggaling? Hinugaling! Ang galing-galing! Sige, dugangan ta na, dugay-dugay. Kung may mga messages, opinion, suggestion, panawagan, no, i-PM nyo lang or pwede nyo i-butang sa ato niya Facebook page. DYRI RMN Iloilo. Please don't forget to like, share, and follow.
2: Tata! RMN!
0: Ang hindi mag-share, maperdi team nyo. Mga kasama, nagdangat sa 15,500 no, 15,500 ka mga opisyalis ng barangay sa probinsya ng Iloilo ang nagtambong sa Liga Day 2026 kagapon nga adlaw dira sa may Iloilo Sports Complex, no, ay may arada ang nagtambong, no, syempre ang aton nga pinalangga nga gobernador Governor Arthur Defensor Jr., si Vice Governor Leanne Dibuque, Liga President Amalia Dibuque, kay mga congressman asang halin sa lima ka mga distrito, no, sa kabilugan may 1,721 ka mga barangay sa probinsya ang nagtambong sa aktibidades. Ginapanagtag o subong ipanagtag na ang tag 200,000 pesos no, ang para sa inyong mga scholars and para sa mga projects. Pero sorry, kaya mga wala pakaliquidate mga barangay, hindi ka mo kabato. And mga kasama, daw daw nabuhi ang dugo sa mga kapinklawan. Okay, ginun siya rang ang isang Angat Buhay Foundation, ang Angat Bayanihan Run 2026 kagapon man nga adlaw sa Makati. No, kagaging tambungan ini sa masobra 8,000 ka mga runners. Nagpasakop man sa mga event na pila ka mga kategory. No, lain-lain yung mga kategory kag ginpangunahan ini ng aktibidad ni former Vice President kagkaroon Naga City Mayor Lenny Robredo. And paghambal ni Mayor Robredo, grabe yung silinggitan sa mga tao. Tatakbo na yan! Tatakbo na yan! Ay, Ma'am Alice. Ay, Resi, oh. Ari na ang sapatos mo, oh. Ay, wow. Ari siya, oh. Kita mo na, ano niya? Ay, wow. Kay, ay, kalaw ay isang color, Ma'am. Kalaw ay dapat mga, ano? Dapat mga, dirty black. Mga green. Pati ko na kanami, oh. Nakabutang pa. Memory foam. Wow. Kung mapuno ang memory sa cellphone, pwede di. Ipasa ko ni Ma'am kay Resi, kay do hungod niya ginwasak ang sapatos. Bow, grabe, grabe, bonggang bongga si Inday Resi. Mayo pa si Inday Resi, may shoesy. Quatro minutos makalipas ang alauna sang Mayong aga. So amat-amat na naman yung mga balauman nato ng pagsaka sang presyo sang gatong. So, masaka na naman ini karon may price update kita. And nagtala na sang price cap ang LTFRB para sa pagbayad sang booking o kung platform fees sa passenger taxis sa idalom sa Memorandum Circular 2026-055 ang authorized booking o kon platform fee nga mahimo makolekta nga makolekta dalingit makolekta sang taxi units gikan sa mga pasahero pagi sa digital o kung online transportation platform ang dapat 20% sa total approved rate o kon 60 pesos.
2: Atak! RMN.
0: Ang nasambit ng Memorandum Circular aprobado sang LTFRB.
2: RMN.
0: So, mat-amat ini kaya ginalauman nato mga kasama nga sa buwas nga adlaw no Martes amo na ni masaka na naman ang presyo sang gatong. Ginapananaw nga magalabot sa 10.5 o 10.50 no just 50 kada litro ang saka sang presyo sang diesel samtang top 12 pesos naman ang kerosene. No, base sa estimate, yari ang bag-o nga lauman sa ininga simana. Sa diesel, masaka may posibilidad nga magsaka sang 9 pesos and 50 centavos. Tob-tob, 10 pesos 50 centimos. Grabe nga lumpat niya from 9.50 hasta 10.50. Sa gasolina, may posibilidad nga magsaka ang presyo sang gasolina sang 3 pesos 50 centavos, tob-tob 4 pesos 50 centavos. Sa liwat, diesel, 9.50 to 10 pesos and 50 cents. And sa gasolina, 3 pesos and 50 centavos, tob-tob 4 pesos and 50 centavos. So, karon buluban tayo yun eh. Pero if I were you, mga kasama, amat-amat na kamo patugong sini. Kaya amat-amat na ini ang pagsaka sang gatong.
2: Atak! RMN.
0: Tungod sang nagaginamo na naman to sang ginamo sang Estados Unidos kag Iran. Ginanunsyo sang United States nga nakumpleto na nila ang 8 kasunod-sunod nga pag-atake batok sa Iran. Ini matapos mapatay ang 2 ka US military personnel sa Jordan kag isa ka US service member ang nagapabilin nga missing kasunod sang Iranian attack. Nahibaluan nga mas nagbaskog ang pagbayluhanay sa pag-atake sang US kag Iran halin sang wala na nag-epektibo ang ilagid pirmahan ng interim ceasefire deal sa nagligid gabulan. Sa subong nagdangat na sa 16 ka US service members ang napatay kag masobra 420 or 420 ang napilasan halin sa nagsugod ang gera sa tunga sang duwa ka pungsod. So wala na ni guro, amat-amat na ni ang pagsaka na gitini. O hindi natin paglauman nga mabalik na naman. Nagbalik na ang gasolina sa 70, ang diesel sa 60. Lauman natin mabalik naman ini sa tag 80, tag 90, gabay lang, hindi pag 100. So pag tulutipid-tipid kita ni, inabulubantayan mo natin ini ang presyo sa mga basic commodities, no? Umamat-amat na ni saka, presyo sa bugas, presyo sa tanan ini, basta gasolina gani, diesel gani magsaka, tanan domino effect, tanan git ini masaka, pliti sa jeep, tanan ini ang patiguro kundom ni saka ni guro. Samtang ginabuluban tayo ng SONA, no, ang SONA sa aton nga presidente sa Hulyo 27, no, madugay-dugay pa ini, dason pa ini nga semana, pero naka-ready na ang aton mga kapulisan. We'll be giving you more updates on that, mga kasama. Kaga sa aton mga OFWs, kung magapadala ka mo sa inyong mga remittance, bo timing gid ka mo. Kaya ang balor sa peso kontra dolyar, ginapananaw nga magalabot ini sa panibagong record low sa 63 pesos to a dollar sa masunod nga mga binulan. Sa ibang pagid naton nga mga balita, trending na trending subong. Ang ining gin-post naton sa RMN, mga Facebook page, ining istoryahanay sa ginapahayag pagpang-extort sang kwarta sang wala matumod nga lalaki sa utod sang gindakop sa buy-bust operation sang Molo PNP. Naglapta na ni ang inang conversation sa ato na batian, ining babae nagapakitlooy kung mabuyan ang iyang utod gagang live-in partner. Ang nagpakilala tong taga Molo PNP, nung wala pa matumot kung sino na Tagalog ito, yaya. Hindi to Ilonggo, kay pati ang iyang accent, wala gito sabit. No, wala sabit. Tagalog ito saya. Nagapangabay, no, kama nami siya mag-transact, no? No, nami siya mag-transact na kung kaya mo, kung pila lang kaya nyo. No, para sa duha, pero dapat sa duha ka oras, mapahatag ng kwarta. Kahit kung mag-abot niya ang accounting, ba, base marimit sila. Daw kakalmado. So sa tingog niya pa lang, taman kakalmado, wala nagapanik, pati ang instruction ng iyang chain of thought do scripted, no, bala niya kung paano nga, hindi ka magkanto dire, ako ma-text sa imo, tagaan ta kasang info, may masugat sa imo nga admin namon, no, hindi mo nang pag-ilapta, kay hindi ko na gusto, wala niya maging threat, kay palapta mo na, eh, amon ko na, wala niya maging threat, very calm, nung iyang pag-transact. So sa iyang pag, the way siya mag-transact, daw anad siya. Daw anad siya sa amoni nga pang-extort. Kung tuod gid man ina, no? So, atani matumod kung sino gid ini, kung matutuod nga personnel gid ini, police gid man ini, intel gid man ini, atani matumod kung sino, kay daw hindi ini insakto, nadakpan sa drug buy-bus operation, kapagwaon mo, no, may transaksyon nga baylo kwarta. Ang iban, baylo ulo. So, sige, tapreso ka. Todlo sa amon kung sino niya mga drug dealer, kaya babuyan ka namon. Amon ang ilang transaksyon, amon ang baylo ulo. May araman nga baylo banga. Kung babae, oh, pasugot ka sa gusto ko, kay pagtapos ko si boy, buyan ta ka. Amon yung tawag na baylo banga. Ang ini naman, kwarta gid ya. No, may gigtumod pa sa gani nga CO. No, nagambal nga may terms yung gamit niya mo ang CO. O kung pagkaibalo na ton, sa terminologya na, sa military is commanding officer. So 150 kung hamyo, pero kung pila lang ang kaya nyo. Sa uli, nagsiling ang babae nga, kumakaya ko gilig yung 100,000. Kaya mo nang gusto ko, anis. Sige, kung 100,000, wala problema. Pero antes mag 2 hours, antes mag-abot ang accounting, kung makakamarimit na ini sila, diba naman na mabutang na sa libro ini, di wala na pag-asa, 150,000. Amo ini, guro ka pa matuod man, kung matuod ini, naga pang extort, basi matuod man ang istorya, nga ginplantedan. Kahit kung nadakpan mo gid ina iya, no, nadakpan mo, lihiti mo ang operasyon.
2: Tatak! RMN!
0: Buyan mo, lihiti mo ang operasyon, buyan mo ayhan. Yung buyan mo pa ni, kung drug dealer ini, kung high value individual ini, sisiw lang ini ang 100,000 o 150,000. Kahit pagbalik sinaya, pagbalik isang droga, minilyon. Pero ini siguro ba si tuod niya hindi inilihiti mo nga operasyon, suno sa ilang pagbailuhan na yung istoryahan ay, kung hindi lihiti mo, amo nang yan, pwede mo pagwaon na 100,000, pagwaon. Kako mapagwa mo tuod no nga sa balor nga 100,000 o 150,000 but sinon all in no tanan dira sa istasyon kumatuod gid ini ang tanan dira sa istasyon nga mga on duty kumplutan nay sila tanan sila ini nga kabaton guro sa nga ayuda halin sa parintito sa utod sa nga gindakop. Eh kung anis ka nga polis, huwag ka kabaton, mambal ka sir, dalingit niya, wala di sa, wala naton marimit, wala marimit, dinadakpa naton sa bypass, accomplishment ina mo, basta bypass operation, ina media ina, may mga padungog ina iya, ako mga dagko-dagko, may, di ba, may award ina kada bulan o kada quarter, kung sino may pinakadamo o madakpan, pinapadunggan ina, sa nga aton nga RD, kung sino pinakadamo, gusto mong high value individual na dakpan kagko nadakpan nambal nga mabuyan sa balor nga 100,000 pesos buyan mo ang isa ka kriminal sa balor nga 100 mil. Oy satana sana mahuli ka na sir. Ay, kasi hindi ka magandang example dyan sa presinto. Dapat ikaw ang kinukulong. Pero I'm very sure. I'm very sure sa tono sa tingog niya. No, matumod gid ini pero laban-laban ini. Mamba naman sila nga, hindi namon inaya ka, tropa. Ginaguba-guba naman kami niya ila. Tani ganing ginhimo ni madam to tani way siya nagpanik o tani wala niya ginreport tanay tani gin preserve niya lang tong tingog kagin transakto pero antes sa transact tani dakpon paghatag sang kwarta i-entrap ako nang nami tani aling te okay na lang niya kasi tod way man sila 100,000 nga natipon nga kwarta kaga sa iba pagit naton nga mga balita ang sa flood control ini kaya dugay na ini nga ginahulat-hulat nato ng parte sa flood control hambal sang blue ribbon panel ang flood control nga issue ining hearing mag-resume ini no pagkatapos ang SONA sang aton nga presidente sa petsa 27 subong ari pa lang sa impeachment damo-damo na ini matubang ayan ini si matibag ang NBI director ni matubang kag pagtubangay sila ni Senator Peter Cayetano tapos kay si Senator Alan Peter Cayetano dapat na kuno maghanda para sa imbestigasyon sa flood control sa Taguig suno naman ini sa iyang isa pagka best friend na si Senator Erwin Tulfo nagpaandam si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo kay Senator Alan Peter Cayetano nga maghanda para sa palaabuton ng imbestigasyon sa flood control projects sa Taguig City halin 2022 to 2025 suno kay Tulfo mangin ang utod ni Senator Alan Peter Cayetano na si PTV General Manager Lino Cayetano ang nagpanawagan man sa mga otoridad nga usisaon ang ini nga mga proyekto. Pahayag niya pananglitan nga magbalik na ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Imbiteron si Lino Cayetano upod sa mga bodyguards niya ni Congressman Zaldico kag iban pagid nga mga resource persons nga magapasakop sa imbestigasyon. Amo na gani nag-live selling na naman ni si Senator Cayetano. Alan Peter Cayetano. Mahilig sa Facebook kay dramo sa Facebook kada kung damo ka followers labi na gid ang mga diehard tapos hapos ini magapalapta sa mga istorya. Pero again, ang ato nga panawagan, stop spreading or sharing fake news. Dapat diri ka mo sa mga lehitimo mo like DYRI RMN Iloilo Facebook page.
2: Tatak RMN.
0: Bantayan man karon ha ang inyo nga horoscope. Kamusta ang inyong maging kapalaran sa love, sa career? Tag ano kaya ang inyong maging lucky charm nga dapat nyo dalon? Sa ibang paginaton, mainit-init nga mga balita. Kinka ka sa pwesto? Ang chief sa PNP Integrity Monitoring Enforcement Group o mas kilala na IMEG Visayas Unit, isang damlag lang bangod sa kontrobersyal nilang raid sa Molo Police Station sang Hulyo 1, 2026. Agod kung tani serbihan sa arrest warrant ang dismissed police officer nga si Jerry Villanueva nga may kasong a murder apang negatibo ang resulta base sa reliable source sang RMN Iloilo. Nga ang ginkakas amo si Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba kag gintalusan ni Lieutenant Colonel Noel Luminte. Nahibaluan nga mga nanging kontrobersyal ang nasambit nga raid bangod ila ginpahapa ang mga pulis sa nasambit nga istasyon. Upod ang tatlo ka sibilyan kag gindisarmahan. Sa karon may nagapadayon pa nga imbestigasyon ang National Police Commissioner NAPOLCOM sa nasambit nga raid pati na ang ginapahayag paggamit sa Molo PNP sa dismissed police sa ilang mga drug buy bust operation.
2: Attack! RMN.
0: So separate case ini. No separate case ini. Gin dismiss Lieutenant Police Lieutenant Gamba tungod siguro para imbestigaran. Kagagin dismiss niya tungod sa ginhimo guro no. May kapaltahan guro ni ang ginpahapa, gindisarmahan nga wala notice o wala man abiso sa hepe sa Molo PNP. That's another case. Ang isa pang ikakaso sini nga ginabantayan sang IMEG kung matutuod. So hindi na po pwede halo, no? Hindi na pwede isagol. Lain ini nga kaso, hindi porke na dismiss si Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba, ma-dismiss man to ang kaso tungkol sa ginaligar nga paggamit nila to, na pagsungka ni police niya Jerry Villanueva. So that's another case. So bulubantayan natin ini. No? Kung nga padayon, kaga kung napamatudaan nila bala ini, nga ginagamit sa Molo PNP, ang isa ka-dismissed police officer sa isa ka drug buy bust operation. So daw nag-aangot-angot ini. Kaya kung nag-ausar ka sa isa ka-dismissed police officer sa mga buy bust operation, hindi ayhan ang nagtawag man to nag-extort sang kwarta sa pariente sang arestado. Isa man ka-dismissed personnel, amo na medyo maisog sila mag-transact kay civilian na sila mo. Dismiss ka na, civilian ka na rin. Hindi ayan, pati ang mga na-dismiss ng mga police officer ang ginausar man sa pag-extort sang wawart.
2: Attack! RMM!
0: Ambot! Ang sabat ko pa na, ambot! Pero bantayan ang mga mainit ng mga balita karon. May mga sports kag entertainment balita and ang aton nga hula-hula horoscope! Excited na ako sa horoscope. May nga ganay sa Kuwait si Agosto 5. Morning TOI watching from Riyadh. Hindi ko mabasahan ang ngalan mo, ma'am. Kay ano, Arabic man yung imo nga ngalan. Pero sa nakita ko sa picture mo daw, katahom-tahom gid si mo, ma'am. Ay, oy, ang euro subong 70. 70 pesos na per euro, taas man ano. Pero katingalan nga ako magtaas ang dollar, nagunubo ang yen. Good morning, Embong Saloberes, sa mga taga Barotac Nuevo. Noel Tacoyo, good morning, Te Punch. Nagpamati kami din sa may Barangay Giso, Kalinog, Iloilo. Especially sa Tayoko family, salamat. Si Engineer Bebot Edro Solano, ng Bebot and Milas Talaban, good morning, sir. Nami, picture-picture nyo na sa Canada. Enjoy your vacation, Engineer Bebot. Balbonico Bembang watching man from Kuwait. Assalamu alaikum sa ato mga kauturan dira. Si Ma'am Edna Mohal, uy, si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Sa mga kauturan naton, mangumpra, preskang baboy, preskang nga karning baboy, karning baka kinanglan nyo. Bisitada si Boss Johnny Figuro sa Iloilo Terminal Market. Sigurado, preska kag wala dayo nagapas nagpasaka. Kung iba nagpasaka na, biskan way pagawa, kaso ang ESF, si engineer, si Sir Johnny Piguro, maintain. No, kaya kung mapasaka ini, may abiso siya at least 1 week or 2 weeks, ginaabisuhan niya ng iyang mga customer. At to ilanda, labi na git sa mga nagabulo-baligya na may mga tiyangge at mga kananaan, na para makadakod, medyo makaguluginan siya ka mo, direkta ka mo sa puno, Piguro Meat Shop. Shoutout lang tayo sa Dakil Family sa Havillana Haro, Montero Family sa Telecom Canteen Salas Haro. Salamat man sa pag-share. Ah. Si Ma'am Inday, Mary Lou Estelliore, pati nyo mo, grabe oh. Sa diin ni Ma'am, watch, tiyo'y ari ng watch party namon. Ang Sweden, agampang Sweden versus Japan, isa ko ka nag-organize ng watch party diri sa Heart Park sang Stockholm sa Sweden. Wow. Tesor mong ma'am, why ka mo watch party sa hampang sang Spain kag sang Argentina? Ambal ni Ma'am Alice, oh, kay Resi. Resi, uy, maganda yan. Malambot at magandang sapatos yan. Yung Saxon, August 26 pa darating. Wow, ganda naman ito, ma'am, no? Sigurado, grabing dlagan ni Inday Resi. Biskin katulog ni dlagan, ganyan. Ang wala niya maintrahan, ah, intrahan niya gid ni pudpudon, upudon niya gid niya, ma'am. Hindi na maguntatlagan, hindi maupod, ah. Ma'am Lori Alejero Goriseta, good morning sa tanan nagapamati no sa programa isugit kay Tiyoy. Kay Benji Galino, good morning. Long time din ano? Makalantaw ko sa live mo. Watching from the Bahamas. Good morning, Sir Benji Galino. Nami Bahamas ano? Sa din sa Bahamas man. Ang akon nga parintis, ano mo, ang si Jamaica, si Ate Cora, Corazon Pedrosa. Ano ang lingwahe nila sa Bahamas, sir? Sir Benji, ano ang lingwahe nila da? Bahamas, eh, Bahamas. Puro flood control na gurong, ano? Alam mo na, 25, mga kasama, let's take a quick break and pagbalik ni Tiyoy Pancho, yari na ang aton nga sports and entertainment balita.
3: Ang inyo ba?
0: Ang aton nga sports and entertainment balita, mga kasama, builog nga ginadulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: O si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang inihibahin dunong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol na hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingod bang puwersa sa pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Babakal sa mga butiga malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Dr. Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
3: Isugid kay Tiyoy.
0: Tatak RMM. Mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, imno nato nini, no? Hindi lang para sa may mga balatian nini. Adlaw-adlaw, dapat gid. Highly recommended nga mag-inom adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya tungod sa pag-inom nyo, no, sang Evergreen Herbal Capsule, ang mga sobra nga kabangdanan sa mga balatian iya ginabuhinan. Sigurado, mabalansin niya ang sobra nyo nga sugar para malikawan nyo ang diabetes. ang sobra naton sa cholesterol, sobra sa uric acid. Wow, kung nga sobra ka sa uric, ari na ang gakiang-kiang ka. Daw na lansang na kula, pakalansang arthritis, gidni. Ang pinakamasakit pa da, ang gouty arthritis. So, adlaw-adlaw, exercise, proper diet, and inom. Evergreen Herbal Capsule, ginabuhin na niya man eh. Ang sobra naton sa asin, fats, creatinine acid, kagang constipation. Kaya ginasiling nga ang constipation is a mother of all disease. So inom kita ha, Evergreen. Available po yan sa tanan-tanan ng mga butika, wala kontratsyempo. Kung nagainom ka sa maintenance, pwede mo ni idungan. And ang ginadugangan niya man, ang kulang naton yung mga vitamins. So pwede sa aton mga kiddos, sa aton mga teens, sa aton mga kabataan. Evergreen, nagadugang sa ang kulang naton nga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. And sa aton mga pinalangga, pwede man kabo kabisita sa may Green Food Supplement Trading Center sa may Cisco Building, Mabolo Delgado. Pangitaan lang da, si Doc Crispin Hico.
2: RMN.
0: Buluban tayo man aton karon mga kasama ang aton nga live interview, no, live interview sa nagapadayon nga hampang sang Team Pilipinas. Hindi ini siya Blue Girls ha. This is our Philippine team represented by Sagay Little Giants nga naghampang na subong digto sa may Texas. So semi-finals ini, semi-finals. Kung magdaog ang Sagay Little Giants, bumatik finals na kita. Base kita pa makampiyon sa Texas. Try na itong tawin si Coach Guy Fuentes. Nag-ring, bebe. Ara, si Guy Fuentes, kaya nag-coach-coach pa ni sa samtang nag-apadayo ng hampang sa nga Sagay. Gabay lang, pangamuyuan ta nga magdaog niya ang aton mga girlies. Ah, wipe pa. Sige, wipe pa. Eh, relax si Tanay. Ala una, 30 sa aga.
2: RMN News Sports.
0: Sa ating sports balita, mga karadyoman, nagapadayon subong ang hampang. Ah, nagapadayon. Ginabulunta, bantayin nato na ni ang hampang sang Spain versus England. Spain versus Argentina. Alas stress ini sa mga nag-watch party, matamat nila nga set up ni, no? Gabay lang nga hindi nga makaproblema ang ilang nga mga ISP o internet service providers, no? Sa amon di, why ka mo problema di, kay man naka na Starlink kami ay may watch party ka mo dati, yoy, party lang. Wala kami watch party. Ay ma watch party di ang mga na aras sa news center. So alas stress, buluban tayo mo nato ng halftime kung sa din. Nasiling na nato at halftime, mag-perform si Shakira, Madonna, BTS, kag si Justin Bieber. I don't know the numerical order kung sino ang pasunod sini. Pero buluban tayo. And alam nyo ba na ang Argentina, no, nagdaog na ini isang tatlo ka FIFA World Cup Championship. 1978, 1986, and 2022. So, maging record ini bla kay Lionel Messi nga sila ang maging back-to-back champion sa FIFA World Cup karon. Samtang ang Espanya o Spain, isa lang ini ang dinag-an na nga FIFA World Cup. This was way back in 2010 nga ginhimo ang ginhiwat sa South Africa.
2: RMN News Sports.
0: Sa ibang bagay naton nga sports sa balita, mga kasama, dalingit nagalag ang number. Sige. Dito to arerere. Sa aton nga ibang bagay nga sports balita. Ang San Miguel Beer, mga kasama, sa PBA ang San Miguel Beer daog kontra sa Jeep, pero daw nabudlayan sila, no? And si Messi Galeno, ang na nag-trending, kaya may nakita sa UNICEF sang una, na si Messi, no, sa tanan-tanan yung player, bataon pa ini si Messi, wala pa gawa, pikan eh, nakita yun ang ginang-kong-kong niya ini, si Yamal, ang star player sang Spain, no, sang sa bata, si Pabla, pila palang binulan palang ni si Yamal, si Messi around 19 or 20 years old. And subong, sila niyang magatubangay sa FIFA World Cup. Is this coincidence or is this faith? Kag kumaperde ni Messi si Yamal, ah, pwede niya na yung, ah, naperde niya sa akin, pwede niya na yung sigurado ang hampako na sa bulay. Ah, bato-bato ka kay Manong mo, ha, Rimuay. Sports. Bulo-ban tayo man ang import sang San Miguel, asang Hinebra San Miguel. Pumunto sang 45 points. Daw bagay na bagay ala Justin Brownlee kuno ang hulag. So buluban tayo naton ining Hinebra San Miguel. Samtang daog man ang Fiber Xers, ano, tatlo na ni ang Fiber X. Daog na. Tatlo na kasunod-sunod nga daog sang Fiber Xers, X's. And si Yanes Adadikumpo, mga kasama, ari na, gin-present na kagapon ng iyang jersey number 7. So, sulubon ni Yanes Adadikumpo para sa iyang stint sa Miami Heat ang number 7. Suno kay Yanes Adadikumpo, this is the best path towards another NBA title.
2: RMN News Sports.
0: And yan mga kasama, ang natipo naton nga sports balita, bulabantayan man karon ha. Alas 3 minutes out, just an hour and a half away sa World FIFA Finals.
2: RMN News Sports.
0: Ang sports balita, dulong sa aton sang Nans Liniment Oil, ang pambato nyo para sa mga panakit sang kalawasan. No, basta panakit ng kalawasan, pati na ang rayuma, arthritis, varicose, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Ito ang katapat Nans Liniment Oil, mas rekomendado na mga manughilot kag mga masahista. Sigurado kuha ang sakit sang inyong kalawasan sa Nans Liniment Oil. Alaw na 35 na!
2: RMN News Entertainment.
0: Sa Entertainment Balita, talo ang pambato ng Iloilo.
2: RMN News Entertainment.
0: Sa aton nga entertainment balita, pagkatapos ang engagement ni Bea Alonzo kag ni Vincent Ko, si Yazzie Pressman kag ang Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte na nagpakita ng kanilang engagement ring. Uy! May mga fans naman na nagtatanong na. Kaga nagahulat-hulat na ko, no, kay James Reed para sa iyang engagement kay Iza Pressman. Magkapatid sina Iza at Yazzie kag may mga parehas na fan group. So naginabulubantayan na subong ang pag-propose ko, no, ni James Reed kay Iza Pressman. Samtang bulubantayan na si Darna!
2: RMN News Entertainment.
0: Pagkatapos ang mainit-init nga issue sa pagitan ni Angel Oxin at ni Robin Padilla, kung sa din tikom pa rin ang bibig ni Daniel Padilla sa mga statement ni Angel Oxin, may panibagong pasabog na naman. Hindi ang as hindi si Angel Oxin, kung hindi ang kanyang may bahay. Ah, kanyang may bahay, kanyang iyang abana. Suno sa iyang abana, tara na Darna, hanapin na naman natin ngayon si Bato! Imbis hanapin na, Darna, ang bato! Ang balsambahan niya, Darna, hanapin na natin si Bato! Banat na banat, bira ng bira ang si Angel sa actor na politician, ano, na si Robin Padilla. Pero aside that issue, pumayat na daw si Angel Oxin ng 50 pounds. And excited and ready na. Sa mga fans ni Angel Oxin, ready na daw siya. Ang mga fans sa pagpamakita ang pagbabalik ni Angel Oxin sa big screen.
2: RMN News Entertainment.
0: Samtang Kayla Estrada, Flinex, ang Instagram photo ni Daniel Padilla nga may infinity symbol.
2: RMN News Entertainment.
0: Ito na kaya ang ginahulat-hulat, no, nga symbol ni Daniel Padilla kay hambal niya para sa kay Aga Mulak. Nagahulat-hulat siya sang sign o simbolo no? Para sa babae nga kanyang papakasalan. So ang infinity symbol ay han, amo na yung hudyat nga pag-propose ni Daniel Padilla kay Kayla Estrada, and will the month of June be the month of engagements?
2: RMN News Entertainment.
0: Samtang si Nadine Lustre tikom mangyapon ang bibig sa kanilang kasal ni Christopher Barrio, and subong effective yesterday, LDR daw muna ang dalawa. Ginabulubantayan man din si Catherine Bernardo. Kung may mag-propose na kuno kay Catherine Bernardo, kay patot sa dahay na ni kuno.
2: RMN News Entertainment.
0: Kada mo tayo dulungan na lang sila tanan, no? Nga kasal, no? Namiguro lang taon sa mga fans, no? And sa uli naton nga sports balita, bulubantayan subong ang sa big

0: Ang artista pala si Tom Holland, amo na sa news. Kag si Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, si John Leguizamo, and maraming marami pang iba pasabog sa bawat eksena. So kung malantaw ka mo, I recommend the No Ining Odyssey.
1: RMM News Entertainment.
0: And yan mga kasama, natipunta ang mga sports and entertainment balita. Iningabahin, builog ng inadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Roberto Guerra, Senyor. Mag-i-tipor na ako sa mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
5: Aha.
4: Daw may sis balaw. Rihigan ni si Tano Kukal. Life Extension D3, D3. Three times a day ko to. Mga after one week, nagbuswang. At sa sumagayag. Tiktibo ba niyo?
3: The doctors recommend the brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamating cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Atak! RMM.
0: Sa aton mga suki, sa mga life extension users, ano, nabinigid ng Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber, amo nang naming kombinasyon. No, kaya ang Super Fiber nagapalimpyo ina sa aton nga colon. Constipated ka, hindi normal ang imo nga pagpamuhin, delikado ang constipation, it could lead to colon or colorectal cancer. Mga kasama, pwede ka mo kabisita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kung hindi nyo napaghulaton nga maglala pa inyong balatian kag magdako ang galasuson sa ospital, magbisita sa Life Extension Clinic para ma-avail. And please, no, i-avail ninyo ang libre na medical consultation. Kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon Street. Tagbak haro, malapit sa Iping sa Barangay Hall, Barangay Poblasyon Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street, sa Pasig City, SM City, Iloilo naman, lower ground floor, lapit sa may food court area. Bangga, Dama, Santa Barbara sa may Santos Arcade. Sa Uton, Tubang sang Iglesia ni Cristo dira sa may JC Zulueta Uton. Sa mga taga-Tabok, taga Negros Island Region, Kabangkalan, Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod, SM City Bacolod. Sa mga taga Antique, ara sila sa Tobias Fournier Street Antique. And sa mga taga Roa City Capiz, bisitahin sila sa Arnaldo Boulevard Roa City Capiz. Bantay kay dugay mga kasama. Ang aton nga horoscope. sa pinakauna. Ngayon ngayon, magatubang ni ready na mga watch party. Oy, wala una, 44. Pangapingapi na. Bulubog taw na. Basi madaranan ka sa imo nga tulog.

0: ulo, tapos kagid, ma-replay ka na lang. Okay man tayo ilang tao replay, pero, ha? Ah, si Shakira, rin ka ready na Shakira, kapulo pang api na Shakira, oh. Si Shakira. Preparado na ang New York, New Jersey. Sa mga taga, mga OFWs na sa may New Jersey, no? New York, New Jersey Stadium para sa 23rd edition sang FIFA World Cup. Sa subong edisyon, hinampang tatlo kapungsod ang nag-host ng World Cup, pamilyang Canada, Mexico, kag Estados Unidos. I don't know sa Canada, na may mga OFWs na sa Canada, sa may Ontario, sa Toronto, kag sa may Mexico, may mga OFWs na amot sa stadium sa Mexico and sa Canada. Kung may watch party man da, may big screen man da ayhan, no, na malantaw nila ni ang FIFA World Cup. Kay ready na si Shakira, ho. Ang mga picture nila ni Burnak. Si Burnak? Burnak. Because si Burnak, tulog na si Burnak. Mabugtaw nga rin si Burnak, tapos kami. Nag-ready na gali si Shakira upod ni Burna Boy para sa ila headliner performance sa halftime. Games of Argentina versus Spain. Hamanya, getting ready for Sunday, Burna Boy. See you sa World Cup Final. Ang kantaya pa gali ni Shakira is Day Day. Na Day Day gali. Lakip sa mga artista na nga upod ni Shakira, mga mag-perform amo ang sanday. Justin Bieber, BTS, Coldplay, mga kasama idol. Coldplay, kag Madonna. Damo gali mga insertions, ano? Damo pagid ang mga iban, Coldplay. Ang sa Brazil to, na sinaganik kag South na si Andrea sinaganik. Sa wabuluban tayo ni Shakira, ready na, oh. Wala nyo ang bana ni Shakira sang una. Amo na ang goalkeeper sang Spain, oh. Pero subong waay na sila. Kay hambal ni isang lalaki, sino nga ni ngalan nyo tuman? Amin daw, dako ng goal ni Shakira. Laban-laban na pre, damo nag-pre-kick na ko sa goal ni Shakira. And batian nyo niyang kantan, mga kasama, ang aton nga gina-play diri, pirmi nga, ang kantang nga pagbabago, himo na aton background music ini, no? Ang kanta sa nga, ay, daligid din ito man, nagsala, ano ni man? Ugayong sa hindi ugayong ang play naton ining nabatian niyo ning aton gina play pirmi ining pagbabago play ko bay background music
1: ah. Iwasan na isang
0: ay hindi direta pagbabago ang nagpatigayon sang Nutribud 2026 ang Iloilo City District Jail female dormitory, no, kabahin sa pagsaulog sang Nutrition Month. Amo ni ang aton mga kaupod ang sa pagbisita naton dito kan nagdahat nakita sa mga gama mga regalo, no, mga hygiene kits sa mga inmates, no, mga female dormitory. Ilan sila nagpasa sa aton sang ilang own composition nga pagbabago. So no, kay Jail Inspector Maria Jemima Filebanan, acting jail warden, inclusive ang pagpili sa mga partisipante si Nino. Kaga dugang pa ni Filaban nga ang programa kabayan sa padayon niya pag-atipan sang rehabilitasyon sa mga babae nga PDL pinagi sa pagpaligon sang ilang dignidad kakayon. Kadamo bla sa mga gwapa, gwapa-gwapa gid ni mga PDL to, makita mo. Sus, galing ti anon mo kay nalunun sa illegal nga droga. Para malikawan nato ng illegal nga droga. Ari ang mensahe sang Iloilo City District Jail female dormitory sa ilang ambahanon na may tigulo pagbabago.

0: Pagbabago by Iloilo City District Jail Female Dormitory. Sa nga samtang kinakantan lang ni Samo, nag-taragos luha nila mo. Grabing hilibio nila na. Ah, ambag ko nga te, napakuging paliwap. Bagay, silingga na nila, aragid sa ulihi ang paghinulsul.
1: Atak! RMM.
0: Sa mga napreso tungod sa pinagbabawal nga gamot, pinagbabawal na droga, ini nga most rampant is shabu. No, na you learned it the hard way, na preso, napalayo sa ilang mga pamilya, sa ilang mga bana, kabataan, nagubang ilang mga puturo, nadulaan sa mga obra, negosyo. Kaya aragin sa ulihi, no? You've learned it the hard way. Ang tani, no, sa mga nakagwa na, kaga patuloy nagapamati sa ito, ang tani, likawan nyo na, no? Ang pag-usar sa illegal nga droga. Kahit kung hindi, ang base may part 2 ang pagbabago, upod na kamuda makanta sa Iloilo, sa female dormitory. May karir ka ba sa pagkanta? Magpapreso na! Maganda ba ang boses mo? Magpakulong! Amay nga ga, kaya Neyama Poras, thank you, Nonoy Silubrico, kaya Jonali Saavedra, thank you, ma'am. Thank you sa for appreciating our program. Si Rosalie Alba, Gladys Estorque Orbe, Sir Jess Paul, welcome na. Back on duty ka na sa amon. Ma'am Jenny Halyorina, thank you kaya Justine. Mamoni Hoffner, thank you, Mamoni. Si Maria Luz Escamillan, salamat man. Sa mga OFWs na pagedo, are. Si Lynn Landoy, thank you. Jose Leo Obligar, Jaime Morin, Balbonico Bembang, Gracia Roni. Si Mary Jane Rojas Baradas. Ma'am May Subang, thank you kay Tristan Abonado de Aces. Gina-try natin tawagan si Coach Ray Puentes, pero base ara pa sa tunga-tunga sa hampang ni, base nag-augtas pa niya, paluta! Si Ma'am Myla Hagokoy Gansha, may nga ga si Ma'am Mafe Pedregosa Andaya. Naka-ready na ba sa paglantaw sang FIFA World Cup? Ayapon tayo. Uy, hala, 1-0 na, oh! Hala, ari na. Sugod na galit. Timprano pa nagsugod. Daylight savings time gali sa ila to. Ari na, mga kasama. Nagapadayo ng hampang. Tinira. Ayan, tinira. Shinot sang Spain. Na, Korea kontra ni man. Ah, nagligad pa rin nga to. Eh. Tingala ko may Korea. Ang akong prediction dire, ako na, ang prediction ko lang dito, maano ni mo, ma 1-0. Ang nakita ko, 1-0. Galing nga nakita ko, color lang makita sa bolang kristal, pula. Pula ang 1-0, ang blue. Sige lang nga, base sala man niya akong bolang kristal. No, kag yung mga nagapusta-pusta da, hindi nyo pag seryosohan ang ginambal ko, base magpusta ka mo sa ako nga nakita sa bolang kristal, tag ako naman ang basulo ninyo. Sige mga kasama, yari na ang ginahulat-hulat ninyo. Hulat-hulat ka mo. Uy, hindi nyo pagkalipatan gali ang anti-cancer food supplement, ang NANS Super Plus. NANS Super, NANS Herbal Capsule yun noon, NANS Super Plus na po ngayon yan.
1: Atak! RM.
0: Kagang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Mega Man. Alam nyo ba, may ibang nga player sa Argentina nga nag-inom Mega Man. Kayo ang Mega Man, no? Kung isa lang imnon mo nga kapsula sa Mega Man, nagapagsik ka ini. Nagadugang sang imo nga resistensya. Lantawa si Mrs. si Missy, do tirik-tirik bla. Sa edad niya subo, no, grabe ang iyang endurance. Ito nagbalik sa pagka 20 anyos niya. Hindi ko magpati ang kaya habla Espanyol, senyorito, sikreto. Mega Man, amigo. Mega Man! Testingan nyo, inom isa kabilog sa kakapsula sa Mega Man Herbal Capsule. Ah, grabe, nagampang ko sang Domingo, asang Sabado. Isa ka kapsula ginam ko megaman. Sus! Why ko kahampang? Kaya nalipat ko sang aga, nakainom na ko isa pagkahapon. Abi ko, mainom ko liwat. Why ko nakahampang si Mrs. to nagapalakit kalawasan. Para happy ang wife mo. Nag-happy ang life mo. Mega Man Herbal Capsule. And standby, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, kag Goiter. Ini Cancer kag Leo. Ano ba pronouncement ni Andy? Leo o Leo? Basta O. So kung ikaw ang zodiac sign mo, pasensya sa nagpadala sa aton ding kangaroo ya zodiac sign wala pagigod. Aries, Taurus, Gemini and Cancer. Yari na aton nga horoscope. Alaw na 59, bolang bilog. Wag patulog-tulog. Sabihin. Ano ang kanilang manginging kamalaran ngayong araw? Para sa ato ng mga kauturan, Aries, pinanganak ng Marso 21 kag April 19. Yoy ang zodiac sign ng nga kangaroo, ila-ila na sang penguin nga zodiac. Abali Sir Jasper. Ari na mga kasama, para sa mga Aries sa career, o sa inyong career, unahon nato ng career, unang-una yun. Sa ato ni mga dito man din, baby. Ari. Aries, huwag masyadong aggressive sa mga kasamahan sa trabaho. Hindi karera ang trabaho. Magpulo pa huway-huway ka man. Huwag masyadong magpasikat. Kay man, ara ng ngalan mo sa HR, nakabarakang. Relax lang. Ang trabaho, hindi karera yan. Enjoy lang. Sa inyong love para sa mga Aries, masyado kang mabilis ma-in-love. Konting tawanan, konting kwentuhan, nai-in-love ka na kaagad. Hinay-hinay lang. Hindi love yan. Chokaran ang tawag dyan. Baka base ko no speed bump lang. Hindi magpadala-dala. Kilalaning mabuti ang imong magiging forever. It takes not forever to know somebody, pero spend time anay. No guy propose, wag kang makigaya kay Bea. Kay man, pilingera ka. Ang lucky charm sa mga Aries, isang lumang barya. No, biskan anong daan nga mga coin, ibutang sa bulsa. Para may pangkapi ka kung stress ka. Sir Roque Binya Salute, good morning. Yoy, lapit na lang ang game, yes. Isa ka oras na lang, sir. Kick off na o, mapag-kick off nila, makakick out ako din. Ari na, para sa mga Taurus. Para sa mga Taurus sa imong karir, kung nag-iisip ka nga mag-resign, huwag mag-resign dahil lang sa galit o sa kainit sang ulo mo. Paminsara ang food budget mo. Hindi sagay resign. Feeling ira ka, why ka na gani obra? Ano ma-resign? Resign man? Sa love, mag-chill-chill lang sa love. Hindi kinanglan nga perfect date ang sa love date mo. Basta may pagkaon, okay na naiya. Ang lucky charm sa mga Taurus, isang matibay na ballpen. Dapat permi kang may ballpen ini nga semana. Para kung mag-loan ikaw sa SSS o Pag-ibig, hindi ka na maghulam sa ballpen sa kaiping mo. Sa mga Gemini, sa mga pinanganak May 21 to June 20, sa career, tutok lang sa isa. Kadamo sang imo nga ginasugudan, biskan isa, why ka man may tinapusan. Pahala ka lang nga pahala, kalma, tutok sa isa. Sa love, piliin mo ang isa. Nakakahilo ang maraming love life. Hindi donation box ang puso mo. Pili ka lang sang isa. Kalapad sang mata mo. Piling guwapo o guwapa ka. Wala ka kabalo, ginakwartahan ka lang. Ang lucky charm mo, isa ka papel. No, para sa mga Gemini, lucky charm, isa ka papel o isa ka sticky note. Ang isulat mo sa imo nga papel is focus. Makabuli din eh sa imo ang tinagang focus. Tama na ba? Ipila na to, isa, dua, tatlo, Gemini. Ah, may cancer pa, okay? Cancer, ikaapat, inaitas karo naman, ha?
1: Tata!
0: Marilax-relax na, anay, cancer naman. Ha? Para sa mga cancer sa career, huwag dibdibin ang feedback ng boss mo. Trabaho lang yan, walang personalan. Sa susunod na linggo, wala ka ng trabaho. Sa love, para sa mga cancer, untati na ang pag-stalk sa Facebook profile ng ex-boyfriend o ex-girlfriend mo. Magpatotoo ka, hindi na siya babalik sa'yo. Mag-move on ka na. Ang imong lucky charm, ang lucky charm mo, salamin. Nga ah, para makita mo kung gaano ka kaganda o kagwapo kahit single ka. Yan na ang magiging itsura mo habang samtang nagalaon ka. Kaya tapuso natin kay minang damo nagapadala. Di ako naman yung Leo, ako naman Virgo. Sige, sige, sunod-sunod. Dunto na lang ah. Kay kada Lunes na ning aton nga horoscope. Sige ah. Para sa mga Leo o Leo, mag-share ka naman ng spotlight. Sa karera, mag-share ka naman ng spotlight. Hindi lang puro ikaw ang nagtatrabaho sa opisina. Hindi sagay-agaw sang obra sang iban. Nga daw, sungak-sunga ka. Kahit anong gawin mo, hindi ka mapropromote. Kay man, duha lang kamuda nga empleyado. Sa love, para sa mga Leo, minsan, kisa, makinig ka rin sa partner mo. Hindi laging kailangan na ikaw ang bida. Lantawa, nagdamo na ang utang mo tungod sa panghuring-huring mo. Ang lucky charm mo, para sa mga Leo, isang highlighter. Highlighter. Ibutang sa kilay mo para ikaw ang laging mapansin. Highlighter mo. Ang agtang mo. Para ara ka permiso sa spotlight. Sige, anong susunod ba? Virgo. Sa mga Virgo. Untati na ang pagkayos ang imong mga gamit, like mga aparador, nung imong mga bayo, ang imong mga frame. Untati na ang pag-ayos ng gamit. Magtrabaho ka naman!
1: Tata! RMN.
0: Oy, Ma'am Radyo Man Resi, may sunog ko, no? Dining sunog. Dali lang git, Sir Lors Piad. Di nang sunog. Wet lang, sir. Dali lang git, kayo makuha kita update na parte sa sunog. Sa itong mga Radyo Manibela drivers, base Malacan, abay ka mo, info-info, pwede ka report, ha? Sa itong mga Radyo Manibela na nga nag-bugtaw subong. Kung di nang sunog. Sa love naman ng mga Virgo, huwag kang masyadong perfectionist. Tao din ang partner mo, nagkakamali din yan. Huwag masyadong perfect. Lan tawagan ni Imukilay, kibag. Ang lucky charm ng mga Virgo, stress ball. Stress ball, bakit kita nyo nandang humok yan? Stress ball, para hindi ka mag-sermon. Kung gainit ang ulo mo, tulutumo ka lang o kumusa ang stress ball. Kung hindi makuha sa stress ball, kumusa itlog mo. Para sa mga Libra, September 23 to October 22, sa karir, mabilis na desisyon, hindi yung paiba-iba ng isip. Make up your mind. Mabilis ka magdesisyon, pero para sa ilo-sailong imong paminsaron, daw hangag ka. Sa love, huwag masyadong pa-fall. Masakit din ang ma-fall. Lalong-lalo na sa kursonada mong best friend mo. Pili. Best friend, U-turn. Ang lucky charm sa mga Libra. Relo. Relo. Wall clock o kung ano klaseng relo, digital man na o kung ano, isang relo. Bakit? Para hindi ka malate permi sa istoryahan na yun. Pare na Scorpio, pares kay Tee Pancho. Sino mga kaso, jack sign ko? None. Scorpio! Bawasan ang magpagiging spy sa opisina. Focus ka lang sa sarili mong output. Napagkakamalan ka ng chismoso sa opisina. Ah! Oh my gosh! Sa love, ang sex toy, walang damdamin yan. Huwag kang main love sa sex toy. Amo na, amo niya, kalaway, amo mga, ano ha, subject ha, kalaway, isang amon nga horoscope ha, lucky charm, isang kandado, para ikandado mo na, ang feelings mo, sa miga mo. Apa! A Pisces, dali lang yun, Scorpio, ano sunod Scorpio, Sagittarius, dapit na lang ini. Sa Sagittarius, sa career, gusto mo naman mag-resign, ano? Well, kung gusto mo mag-resign, mag-ipon muna bago umalis. Lalong-lalo na, kung mag-resign ka, kay may mga utang ka. Hindi mag-resign, by di anay ang utang mo sa mga kaupod mo sa opisina. Sa love, huwag kang maging ghosting expert. Tandaan, may karma and karma is real. Sa lucky charm sa mga Sagittarius, kompas. Kompas, bakal ka kompas ko no, para mahibaluan mo kung saan ang direksyon ng buhay mo.
1: Tatak, RMM.
0: Alas 12, Capricorn, Aquarius, Pisces, tatlo na lang antes magpapa-G. Para sa mga Capricorn, ikaw na ang pinakamasipag, pero mag-break ka naman. Mag-break ka naman sa obra. Hindi ka robot. Ang imo pagkapisan, ibutang sa lugar. Pati ang kwarta ni Mister mo, ginahimos mo. Sa love, Ibutang anay, ipahuway anay imong laptop, ipahuway man ang imong mga cellphone, makipag-date ka naman. Ang true love, makikita sa pagkakapagpakikihalubilo, hindi online ang true love. Ang lucky charm sa mga Capricorn, isang cup ng iced coffee. Ang pambansang pampaswerte yan ng mga busy. Lasto na lang, ari na, Aquarius sa spices na ho. Tapos Papa J na ho. Sa Aquarius, iba sa career, iba ang diskarte mo. Pero siguraduhin mo, naiintindihan ka ng team mo. Kay abi nila, scammer ka na. Hindi ko kinukuha ang pera ni hubby ko yoy. Ang mga nagakuha lang Ma'am Alice, ikaw nag-react agad. Asa ano kagal? Capricorn. Ano? Aling Sagittarius ka. Sa din natatuman? Natulan ako ari-ari rin sa Aquarius na galing. Sa love ng mga Aquarius, huwag tratuin ang love life na parang math problem. Minsan, nararamdaman lang yan. Hindi pwedeng puro ka-equation. Dapat i-equal mo man. And ang lucky charm sang mga Aquarius, isang notebook. Kay dira mo sa notebook isulat, labi na gid kung nagdamgo ka o pagbugtaw mo aga, dira mo isulat. Kung sa din fresh pa ang memory mo, dira mo isulat ang tanan nga nagngutang sa imo nga wala pa kabayad. And lastly, Pisces, February 19 to March 20. Sa career, gising na. Kung minsan, nag-aobra ka, daw lipong ka pa. Abi ni boss mo, daw alilanganga ka. Matulog, kung dapat matulog. Magtrabaho, kung dapat magtrabaho. Huwag lang puro coffee break. Sa love, tama na ang fairy tale expectation. Sa totoong buhay, hindi nakaka-survive ang Prince Charming kung wala kang sariling career. Ang lucky charm sa mga Pisces, alarm clock. Para hindi ka malate sa obra ni mo.
1: Tatak! RMM!
0: Sa paglintaw ninyo, tuod ang ayhan ini mga gina. Basa ko sa hagikan sa aking bolang kristal. Kada Lunes, bantayan ang inyong daily horoscope. Swerte ka na, busog ka pa. Lucky me. Ambal ni Jespal. Ang lucky charm, lucky me. Para busog ka pa. Lucky ka na, busog ka pa. Lucky me, gidya. Nanay Floor, kahilig kay Ma'am Melanie Harjuline. Salamat, may sariling pera ako, no? Excuse me. Aba ni Ma'am Manis. Ma'am Mafe, Pedrego Sandaya. Halasing ng saway. Sige mga kasama, alas 2:17 na. Nangit, try natin tawagan si Coach Guy Fuentes. Antes kita magpapa G, kagabantayan ta kung ano na maging resulta. Excited na ang bilog na kalibutan, ang Ilonggo. Bobantay na ni sa hampang. Ay, sampang sang Spain versus Argentina.
1: Tatak! RMN. RMN
0: Exclusive. Kapod naton sa linya, halin sa Texas, sa USA, ang coach, head coach sang Sagay Little Giants na si Coach Guy Fuentes, kung sa din sumong, nagapadayon ng hampang Team Sagay, Team Philippines versus Team Mexico semifinals. Coach Guy, mayong aga si mo, ano oras na sa Texas, Coach Guy?
2: Ang oras ko subong is 1:30 ang hapon.
0: 1:30 mayong nga hapon, mayong nga hapon na si mo da coach guy. Coach guy, kamusta ang hampang? Kamusta ang hampang subong sang nagapadayon ng hampang sang Mexico kaga Pilipinas? Ano inning na? Anong score?
2: Magulang natapos ang hampang.
0: Uy!
2: Na perdi ang Pilipinas sa last inning.
0: Perdi ang
2: Pilipinas? Ang Pilipinas sa score nga 3-2.
0: Uy!
2: So, ang twice to beat subong ang Mexico.
0: Ang Mexico?
2: Umampang kami sa USA after sine. Umampang kami sa USA after sining kung magdaog ang Pilipinas mabalik sa Mexico championship
0: twice to beat.
2: Twice to beat.
0: Ano natabo coach guy last inning? So ang score 2-2, so last bantay ang last palo ang team Mexico, no, I assume.
2: So bali nag shout out lang na Nag-break lang gid from grabbing ang pang sa mga mata. So, Tio Hiwi Pancho, no, ipa-interview ko sa imo ang head of delegation sa Team Philippines na si executive assistant for sa Negros, si Nonong Verdiplor.
0: Nonong Verdiplor, sige. Sorry, si Coach Nonong Verdiplor.
2: Oh, pero may chance pa.
0: Uy, Pilipinas. Areo. Puso!
3: Sir,
0: hello?
4: Oh, yes.
0: Coach, Sir Verdiplor, mayong hapon sa inyo dara, kaya mayong aga na din sa Pilipinas sa Ilino, alas 2:20. So, kamusta ang kamusta mga kabataan? Kamusta mga player sa ining heartbreak loss sa Coach Verdiplor?
4: Yes, after 7 wins, nasilat kami sa Subong Ampang.
0: Gani. Ano na tabo? Can you take us a brief...
4: Actually, it's part of the game. It's part of the game, no? To make an error, the breaks of the game is muna akong deciding.
0: Yes.
4: Kasi nag-error kami dito, nag-decide ang ampang.
0: So sa last inning nag-error cost run.
4: Yeah, abansi kami 1-0.
0: Oh, 1-0.
4: Kasi nagdaganan kami. Yes, all the way. Abansi kami all the way.
0: Pila ka inning ni, sir? Semi-finals, is it 6 innings? 6 innings ba?
4: Until the fatal error. Bali, diri daw, kuwan na di daw, time na di, time.
0: Ah, okay, time 1 hour and a half. Mga muna, 1 hour, which
4: one hour and 15 minutes. 1 hour, 15 minutes.
0: 1 hour, 15, whatever comes first, ang ining or ang oras.
4: Naglambot kami mga 7 innings.
0: 7 innings, so heartbreak it, no? Pero kamusta mga kabataan, Subong? Kamusta ang ilang...
4: Ati Subong, medyo... Medyo, they could not accept the defeat. Anyway, may duwa pa man kampang. Dala ito na mabalaan ka ron.
0: Gani. Pero it's part of the game. Amo na gani. Kung maperde, normal na maperde. Normal na maperde. Kinanlan na shut out, reset, kaga preparar, focus sa dasunong hampang, which is going to be Texas. So, Sagay, Little Giants, Team Philippines versus Texas. Ano ang ginalauman natin, Dre? Sa ining hampang, Coach Verdiplor.
4: Amo na ganing hampang ko breaks rin eh. If the breaks will favor us, we will be champion, sigurado na.
0: Pero sa paglantaw nyo, I'm very sure na may scouting report ka mo sa Team Texas. Kamusta atong chances dire, Coach Verdiplor?
4: At ako yung chances at kaya po na.
0: Okay. Yeah. Sino ang atong magiging
4: ang moral na i-build up pasaka ang lang build up lang balik ang moral sa kabataan.
0: Sino ang atong maging starting pitcher for this game versus sa Texas sa Coach Verdiplor?
4: Aba mangyapon si Arabella ito mangyapon.
0: Ah, okay, so press ka pang iyang braso.
4: Pwede na wala ka sarang.
0: Sige, Coach Verdiplor, salamat gid and good luck sa ining hampang kay deciding ini kung nga magdaog te balikan ng Mexico twice to beat perdi utang Mexico.
4: Ari si Coach. Yes.
0: Sige, Coach Guy. Ah, press ka pa man ah. Dapat eh, bala mo ka, bala naman niya. Balaan man niya, kilala ka di when it comes to motivating your players. Kilala, kilala ka di eh. Sa pag-motivate, so per day isa, why problema kay ang, ang dapat natandaan sa mga kabataan na per day, pero, no? Pero, may chance pa. Pero may chance pa.
2: Oh, may chance pa.
0: May chance pa. Hindi pa tapos ang boxing. Hindi pa ni third fourth. May tangtaog eh.
2: Pero yas na subong na ba this game? Ato ang na-perdi na mong ang na-perdi ang tanga Mexico. Wala man to twice to beat. Kaya may perdi man to sila mo.
0: Ah, may perdi man sila.
2: Oo, may perdi man sila. Ito ang Pilipinas sa subong. Bago lang kita perdi.
0: So,
2: sa palang kita perdi. Pala Reyes, na nobody's game na gani.
0: Ah, okay. So, pero mahampang yapo ng Pilipinas versus Texas. Kung magdaog ya, championship directa, one game na lang ini versus sa Mexico.
2: Oh, yeah, yeah. Oh.
0: Dako ang chance agad.
2: Oh.
0: Dako agad ang chance. Ha? Bala mo, ang softball ya. Para sa basketball, the game of errors. Sini mo. Naka-error ka, normally na, bounce back. Bounce back sa error. Pagkakabi ba na?
2: Oh.
0: Ano alauna na da sa inyo? Ano oras ang hampang sang Texas kagati Pilipinas?
2: I think 2:30.
0: Ah, 2:30. Sige. Coach Guy, ah, buluban time ako. Abdullah, update sa akin. May mga pictures ka da. May mga picture na padala para mapapost natin din. And Coach Guy, good luck sa hampang sang Sagay Little Giants versus versus sa Texas. And ginalauman namon baka karon pag bugtaw ko champion ng Pilipinas.
2: Oh, para ma-report mo naman, boss. Thank you.
0: Good. Hey, Coach Guy, salamat gid, Coach Guy. Halong kada.
2: Thank you.
0: Nakasama, bago na natin nabatihan, si Coach Guy Fuentes ng Sagay Little Giants. Ah, kalugo na, perdi ang Pilipinas. Pero silinggan eh, may chance, dako pa ang chance sa Pilipinas. Kaya kung maperde nila ni, makasama ang team Texas, balik one game versus Mexico. Isa lang ang puntos, oh. Sino yung error lang yun ang dinagaan sa Mexico sa Pilipinas. Alas 2:25, ang ining update, dulong na sa aton sa pinakamanamit nga kape.
3: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Marymart Mall Activity Center. Kape mo, kapihin nyo.
5: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Diri sa numero 1 ng programa kada kaanggahon, RMN isugid kay Tinoy Pancho.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Alicia, sang binalbaga Negros Occidental, 32 years old. My best friend ako, Papa G, pero 2 years na kaming wala makakitay tungod dito siya nag-aobra sa Manila. Pero sige-sige man gyapon ang communication namon, Papa G. Makasiling kita ko nga bisan hindi kami makakitaay ang amo niya friendship nagapabilin sa gyapon. Pero daw nagsala gali ako, Papa G, tungod may isa kay hitabo nga nagapalain nakapaguba sa amo niya relasyon bilang suod nga magabyan.
1: Han, may seminar gali kami sa Manila, ha? Bali, 3 days and 2 nights.
2: Amo balahan? Kuna mo, mabilin gali ako diri nga nag-aisahanon sa balay.
1: Sorry, Gidan, ha? Hindi ko manabi ikaw madalay.
2: Don't worry. Nakahangop man ako, han. Ikwan, hindi lang abi ako, at least nga ako lang isa diri sa balay. You know naman, basi bala kung sudon ako sa kawatan diri. Nahadlok lang ako.
1: Amo balahan? Ano abi kung sa ila ka nalang ni Mama? Dito ka lang ni matiner samtang wala ko. O kung sa parents ko?
2: Sige, han. Sa ila na lang ko ni Mama anay matiner. Pero at least, himos ako.
1: Sige, han.
2: Ha? Hidlawon gid ako sa imo, han.
1: Kadasig man lang sa mga inadlaw, ah. Daw, ginabutong na nagani mga inadlaw.
2: Kung sa bagay. Ay, haogali, han. Bisitahin na lang tayo ng best friend ko nga si Cora. May ipadala ko nga gift sa iya kay timing gid nga birthday niya sa adlaw nga malakat ka.
1: Ate, sige, han. Ihatag lang sa ako ng address niya, ha? Pero, han. Antes ako maglakat, pwede nga pabalo ni anay ko sa matamis mo nga mga halok at bubuos mga lawas.
2: Sure, han.

0: Bisan makapila na makapasulod sang Milky Way ni Gabi sa akon, hindi gyapon kami makabuo-buo bisan wala man sang problema sa among gidua. Siring para mong dyan ipapajay, basi hindi pa yun ang hustong tiyo na good makabata kami. Kagsa naglakat na si Gabi sa Manila.
1: Oh, naano ka Alicia, nak? Gabi na nga ang wala ka pa magtulog. Ay, hindi abi ako makatulog, ma. Dotong hindi ako mahimos. Feeling ko, may nagkakatabo nga hindi amo. Ano? Tawgi si Gabi, basi kung ano nang natabo sa iya sa Manila. Hindi ba na sa sunod pa siya nga adlaw mapauli? Oo, ma. Bago ko lang siya natawgan. Kag okay man siya ko na dito. Ambot na, basta. Do, hindi kita kumahimos, ma eh. Oh, basi kung nag-overthink ka lang. Abi, pilitang makatulog ka sa sina makapahuway ang utok mo. Ma, sige ma. Ay, kabay pangawala lang sang malain nga matabo. Kabay pangawala lang. Oh.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, ang pataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Gintulog ko na lang papaji ang mga worries ko. Kag pagkaaga, nadula man lang ini. Asta nga nakabalik na si Gabby halin sa Manila nga luwas. Pero so good sang nakabalik niya, daw na feel ko nga daw may hindi amo na sa iya. Daw ato bulang may ginatago siya.
1: Gabby, hon?
2: Oh.
1: Okay ka lang?
2: Han? Ah, oh, oh, oh. Okay lang ako, han. Okay lang.
1: Sure ka?
2: Mm-hmm.
1: Ano, abi kay sugod sa nakabalik ka diri daw atong may hindi amo si mo eh.
2: Ha?
1: Feeling ko daw may ginatago ka sa akon.
2: Ha? Oh, wala. Ah, wala. Kukuan. Ano man bingitago ko sa imo, han?
1: Isa wala. Pa. Wala pa tayang lantaw mo sa cellphone mo.
2: Ha?
1: Ano? May ginahulat ka nga text o kung tawag?
2: Ano? Kung ang siling sang boss ko sa opisina, base ko nudugay-dugay, matawag siya, may istorya sa sakon about sa bago naman blang kliyente. Daw ginakulbaan ako, han, kay base pala kung hindi mag-approve ang kliyente naman sa offer naman sa iya. Muna nga daw hindi ko mahimos.
1: Amo bala?
2: Oo, han.
1: Sus, ah. Ma-approve na, ah. Ikaw pa, han.
2: Han?
0: Siling ko, Papa G, finally, naibalaan ko na kung ano gid ang ginaworry sang bana ko. Abi ko, amulang ato ang mga tion. Pagkaligad sang pinakabulan, nagkita ay kami sa mga friends ko kay may ginsugid sila sa akon.
3: Mega, nagabusong nagaling ang best friend mo, si Cora.
1: Ha? Nagabusong? Tumala man?
4: Ay, tiyan.
1: Wala man siya nakamunong sa akon.
4: Ahoy. Best friend mo, tapos wala kayo makahibalo.
5: True.
4: Nahibalaan namun sang magkadto kami sa Manila. Nakita siya namun nga kadako na sang Chania. Wala niya kami makita kay nagsakay siya sa taxi.
1: Ha? Sigurado ka nga siya gidato? Basi ko nagsala lang kamo, kag imposible nga. Hindi niya pag-isugid sa akon, titi nagachatanay kami gani. Ay, husto. Ang last namon niya chatay, ang siling niya, mapauli siya kuno diri next week, may ihambal siya kuno sa akon.
3: Ate, basi kon amo na ina eh. Ihambal na niya nga nagabusong siya.
4: Amo.
1: Mega!
0: Sang nagpauli na diri ang best friend ko, Papa G, napamatud-an ko matuod ang ginasiling sang mga abyan ko nga nagabusong si Cora. Kag anon mainikabulan. Sagit mamangkot ko siya kung nga ang wala siya manugid sa akon.
1: Wala ako manugid sa imo best kay wala ako makaibalukon sa ano kay niyambal. Nahuyagid ako sa imo eh.
3: Ano?
1: Kag nga mauya ka sa akon.
3: Tungod ang amay sa mangin anak ko. May asawa na.
1: Ano? Nagpakabit ka kun amo?
3: Hindi man sa amo sinaa. Disgrasya lang kun nga ang natabo kami sa tumakadto siya sa apartment ko. Ano, api kay hubog man ako sa tiyon nga to eh, kay ti birthday ko. Hasta nga natentar kami nga duwa, bes. Kag nakahimo kami sa sala. Pero kutob lang itong natabo. Wala kami sa relasyon. Pero kinahanglan niya ang panindugan ang kinadala ko, best.
1: Cora, dapat yun lang eh. Kay duha ka mo ang may sala. Taga Manila siya, ha? Papdan ko ikaw. Kadtuan natin siya.
3: Taga din siya, best. Amo gani nga nagpauli ako din eh. Patawara ako, Alicia, best. Patawara ako.
1: Kag naasa ako ka mga isang patawad. Ha, best?
3: I'm sorry, tungod si Gabby, ang bana mong amay sa ginabusong ko.
1: Ano?
0: I'm speechless, Papa G. Wala gid ako maguna-huna sang ihambal sa ako ni Cora. Wala gid ako kahibalo kung ano ang mga reaksyon ko sang iya ginsugid sa akon. Ang nahibalaan ko lang nga akig gid ako katama sa ila. tungod daw gin iputa nila ang akon ulo. Hasta nga ginsuknaan ko sila nga duha. Kag ako, sa balay-anay nila ni Mama nag-istar, tungod hindi na ako kahibalo kung mapatawad ko pa sila nga duha, labi na si Gabby. Ginutod ko man ang pag-abiyanay naman ni Cora. Kag adlaw-adlaw nagakadto si Gabby sa akon, agod mangayo sang ikaduha nga tsansa. Siling niya, suportahan lang ko nung niya ang bata. Pero ako gihapon ang pulian niya kay ako ang iya palangga. Kag inasubong ang nagbalik-balik sa akon nga pensar papachi sa tagsa nga magtulog ako. Hindi ako makatulog bangod. Nagaduwa-duwa na ang ako ni pensar kung bala hatagan ko pa sang second chance si Gabby. Laygayin mo ninyo ako papachi. Ako gali si Alicia sang Binalbaga, Negros Occidental.

0: Purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pampero magkakandang mga...
2: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labi kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duwa ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Ang mga programa kada taagawon alas 12 tugtog alas 3 inidya sa pagkakasukit
4: sukit kay Choy,
3: ang programa na may puso kaupod si
4: Choy Pacho.
5: Tamang oras alas 2:42. Good morning, good morning. May dayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy. Lunes nga adlaw, petsa 20. Ginabuluban tayo na di kay minutes away na lang ni. Ang hampang sang Argentina versus Spain, sino ay ha na madaog? Ang greatest player of all time, ang may nakatungtong sa trono na si Lionel Messi, or ipasa na bala ang corona kay Yamal ng Spanya? Problema ni Gabby aton na problema ni Alicia ang aton nga ngalaygayan. Sa mga gusto maglaygay, pwede na katawag, pwede na ka-text. No, sa 0933-879-0931. You can also place your comments or post your comments sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo, or tawagan si Tioy Pancho sa Messenger, Tioy Pancho. Amunay kung nga kita nga mga lalaki, hindi kita mga kig kung hindi tapagpasukta ni Mrs. nga makadto sa iban nga lugar. Tuod gid na ako kapati ko na itong intuition, ano, may kutob ka. Ang akutob mo, hamba mo tani, hindi lang hindi matuod, pero kung may... So, Mrs. ako na may kutob, ah. Mga pambabae ka, katuod gid mo. Ambot! So, napabusong hubog. Nag-ako man, ah. Nag-ako man ang lalaki, anong himuon? Kung kamo ang babae, tagaan nyo pablas ang second chance si Gabby? Yan ang bana o hindi na? Depende sa inyo. Inyong comment yan, labinigid sa mga babae. Amo nang kinahanglan nila subong, eh. Ang laygay, labinigid ang mga nakasala, natintar. Ang ilang ang mga bana, natintar. Ari na ang aton lalaygayan. Dalingid, may caller kita. Hello! Good morning!
6: Morning!
5: Oy, Papang Miling! Hello! Ngayong aga!
6: Nag-iaga kay Alicia.
5: Gani, Alicia, te. Natintar, hubog.
6: Okay, bubek di sa miga ito. Kasi yung tintar itong bana ito.
5: Pero best friend, araw-araw ay... Best friend niyang babae, araw-araw ay kilala ang best friend niya sa banaya, no?
6: Nag-iagyan, dahan siya ang niya best friend to. Inuminom lang na ito, then nalistya siya.
5: Pandispedida, guro
6: ito. Ito, tumaro na eh. O, isang lagi ito.
5: Ay, sa agi, pero gabi. Isang agi, pero gabi. Te, busong mo.

0: Isa tuod ka agi, galing gabi, may gabi, tingin niya, gabusong.
1: Okay, ito, dahil ito, pertamang bayad siya mo. Iya, pilatuan sa ito, ito, ayam mo nga.
0: Ambot, kung
1: pilatuan. Kami, alam mong bayad na, di ba?
0: Gano? Kahit perte ka sakit, lang, ikaw handom mo busong. Tapos si mister mo, nakapabusong sang iban.
1: Kasi yun niya nga, kung lagi pinja yung mister niya.
0: Pero hamba niya, nagpatsak-tapan sila, wala man sa kuno diferensya, pero tsakto hambal mo, no? May iban ganyan nga babae, nga daw, hindi dali-dali magbusong, iban ganit, tagpila na ka tinuig niya, anong katuig, pito katuig, antes magbusong.
1: Oh, ako yung nasawa ko, lima kami tuig. Magbusong. Nang may arabay nga, pamulan mo niya, tag-isa dua kabulan. Tag-isak tuwi, kumuna ko yung nagawa ko mo.
0: Basi tiko.
1: Hindi yung mag-alima.
0: Basi...
1: Hindi yung mag-alima sa bisong.
0: Basi tiko ang tinggil.
1: Hindi, okay. Yung natin ko yan, yung pagbata ko, so yung bago ako kaya dulin ko nagawa ko ba? Kaya doktora ba? Yan, tagdong ito, kung may ikot, kung may ugat ba nga, kaya tiko ko mo.
0: Yeah, basi tiko ka ang tinggil. Diba si Ingla?
1: Ito diba yung bago yan?
0: Ha? Kasi tiko eh!
1: Buta kaya yung mumar mo, mo yung doktora?
0: Ano ba siyang doktora? Ay
1: doktora, kaya patay naman po. May tiko ko nung yan nga ko ando. Yan nga kayo kusulod na. Bagyan mo siyang bata eh. Ginat na naman doon, pero bayan na mo. Ikaw, kaman, nagkamot na tayo sa lima kami questions sa pagbata ko yung yakon. Mabuhang busi itong egg na. Eh, huwag mabuslan. Kaya kayo na tatlong po, nagdodwa ko yung egg na, batlog yung. Eh, nakapito kami. Ipo mo ba? Kaya muna yay, pa, kaya sa
0: doktor. May iba, tood, no, daw, doon na sila magbusong. Pero once magbusong, sige-sige na, no? Do katser na bla, do limpura ng matres bla.
1: Oh, muna. Kaya muna eh, isa gila, hindi papsawaron, di ba nga nga tagpuno na inilog.
0: Hindi, kung siguro may agreement sila ng kung sagot doon, ti sustentuhan niya eh, di ba? Muna, ti sustentuhan niya lang. Hindi na maliwat.
1: Kung nagiging mga bata.
0: Galing doon.
1: Kung nagiging bata, yung sa guru niya.
0: Galing ba si
1: Makuan?
0: Galing ba si Madimat, blaw? No, Madimat eh, gabi.
1: Madimat at
0: yun. Madimat niya!
1: Sabi na, yan, nakarihan na ito ni Bala. May harap ay, hindi ba lumang gandaan mo?
0: Ti, sustentuhan, ti, hindi araw, hindi ni malayo nga makita na sila ni kumagatag sa sustento.
1: Ato eh.
0: Te, bahala ka sa buhay mo.
1: Te, hindi ko manintong nang nasusintuhan niya lang.
0: Oo, kaya mo na susintuhan eh. Kami may susintuhan. Kung may pang sustento ka lang, diba?
1: Nang yuko mo siya, insang mo. Ibaayin mo talaga siya. At ako yan, hindi ko yung wapo. Walang yun, buto nga niya, lugar yung wako niya.
0: Ati, bala mo, kibag itlog mo. Basta kibag itlog mo na.
1: Los Tegalos ni Pino, maginan na man ko sa akin. Wala siya yung subanto sa, di ba? Aray!
0: Aray!
1: Yabiwan mo kung ba't sa radyo, ano ko yung ito sa radyo, sa cellphone.
0: Ay mo, upgraded na tas mong Facebook na naman.
1: Bungan nga eh. Baka ko nung ginapanso mo, ano, lima kabilog mo naman na yung isa. So, baka ko nung kabilog nga, na panisusa, yun, manay ako isa. So, ikakapin ko nga, puro kabilog yung migo ko pagkain. Ay, hindi ko ito dami eh.
0: Ba, puwerte?
1: Imodo.
0: Sige.
1: Mga ba?
0: Sige pa, salamat din pa. Ano ka da? May lang ka pagpakapingapin na.
1: Lugat yung tanday ni si Ugas ako, no?
0: Patandaya sa, eh. jackpot bulasa. Sige, kay Papang Miling. Kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, this is just the beginning. Do your best, kids, in the next few hours. Go, go, go, Pilipinas! No, ara sa Houston, asa may Texas sumong eh. Ang Team Pilipinas softball team represented by Sagay Little Giants. Hamba ni Madam Alice Friedrich, give him a second chance. Paistaron ko na si Gabby. Kay Basi, kung hindi, Basi, magbalik sila ni Balikanay sila ni Sharon. George Torreña, mayang aga. Tamiyaw ko lang si Kagawad Rico Dongguines, ang Balud Uno Zaraga. Renante Pedroso, Kagawad Noel Coscoluela ng Vic Vic nung Marsing. Sang Siwalo Maasin, party tech kay Dante Torillo sa Tubola and Torreña family sa may Tigbawa ng bali George Torreña. Kagawad Noel Coscoluela, mal na mayang aga. Ma'am Mafe Pedregosa, anday, nalipat ko sa pandisyo. Sa kanami, turn, ginay sa usaw sa kape. Teyoy, amugid man na ang relasyon eh. Hindi kapugong si mister niya. Pero ako, tudloan niya leksyon si mister niya. Hindi niya pagpapulionda sa balay. Palayoon niya, anay, atis makahinulsol, anay, sa salaya ah. Abayid na si mister mo, hindi sa kontento sa isa, pabay. Eh, sa daan, na importante, harasin mo sustento. Antes pong palakton, kuha ATM. Ay, mayong aga kay Ma'am BC, Ma'am Beth Concepcion, mayong aga sa imo, Ma'am BC. Ang pagpanamiyaw, halin kay Mayora Gina. Bauti yoy, tabo, manasako, nakumbana. Sumong, may bana, mangkunga iban, sumong. Kung kaya nila mangita, kaya manamon nga mga babae. Kung hindi sila kontento sa ginahatag namon nga pagigugma, ngita sila to sa ilaya. Dangit makasama kadamon na sa mga watch party nag-amat-amat na bugtaw ang mga kauturan, ang mga football fanatics, no? Dito sa may Central Philippine University, suno kay Coach Jane Damudamod nag-amat-amat na bugtaw ang mga estudyante. Kaya alas tres ko nung hampang, why sila kabalo, nagasugod ng ceremony. And dito sa may kabatuan, bago lang kita ka istoryahanay kito kay Elimel Gidurriagao, ang assistant ni mayor, ang promoter, no, siya ni ang nag-promote sang wifi dira para sa watch party sa may banwas ang kabatuan. Raymond Reyes, nag-aamat-amat na ang iban to nga mga supporter, no, may mga nagasulob to nga t-shirt sang Spanya, pero kalabanan ko, no, vamos Argentina. Adamo and yes, mga kasama, nagasugod na.
2: DYRI Breaking News.
0: Nagasugod na, mga kasama, ang ceremony dito sa may New Jersey, sa may Estados Unidos. This game, this championship game, a once in a lifetine, yumalantaw na ito nini. Argentina versus Messi, the king, Lionel Messi, the greatest player of all time, or the GOAT, no, versus Yamal, ang iyang caretaker ni, ang iyang ali-ali ni. Balaman natin nga si Lionel Messi, dugay ang hampang yan sa Espanya with FC Barcelona. Ano, mas kilala isa bala sa mga coaching, scouting reports ang FC Barcelona, which is Spain. And abuntabuluban tayo natin, ari ang update natin with Radyo Manresi Danyoso Bordon. Ngayara subong sa may Texas Street sa Delgado. Radyo Manresi, good morning.
3: Yes, good morning to your fans sa Tagapadayan Subong, ang closing ceremony.
0: Opening?
3: Sa FIFA World Cup 2-1 ceremony, closing ceremony. Sa FIFA World Cup 2026. So, ang magumilang naghambal, nagtapos ang naghambal, ang special guest sa Subong Atuhig, si Tom Cruise. And right now... Oh, yes.
0: Ano si Tom Cruise?
3: Special guest. Na nag-speak lang yun sa message lang. Then, ginapakita sa mga players sa Spain. Nag-aftanay si Messi. Tagang player sa Spain, si Ipanso. So, of course, ang Argentina, ang defending champion, nag-suksok sa ilan ng na naandan nga of course colors ng Argentina while ang sa Spain amuni ang Spain is nung color navy blue na siya with orange red amun ang color sa
0: ang sa Spain, while ang sa may Argentina ang soksok nila nga uniforme subong ang pambabaw describe nila ang pambabaw nila amun ang white nga may navy
3: wala,
0: blue
3: wala pa ma ano put navy blue ang navy di royal blue
0: royal blue sa flag nila
3: light blue
0: o
3: ang colors ng flag nila ang okay. Na ang ila subong ang ginastos
0: tapos ang sa Spain
3: while ang dark color
0: okay
3: ang ilaman niya color sa ilang flag
0: here
3: pancho so ginapakita sa buong ang players ng both teams by the na ang trophy before pa man nag humble diri si Tom Cruise so ang
0: anong mensahe ni Tom Cruise da I'm just curious anong mensahe niya nga siya ang napilian si Tom Cruise ang Mission Impossible
3: inspirational binaka Arabic ang translate ang audio
0: okay
3: pero ano siya more in inspiration tiyoy Pancho so right now gina flag sang duha ka mga pungsod pag subong man ang magaserbe nga referee tiyoy Pancho
0: Wala so, magipakita na, wala magipakita Rajuman Resi kung nagtambong si US President Donald Trump.
3: Wala pa. Mabala natin ang dugay-dugay kung matambong ang mga leaders sa host country. Si President Donald Trump para na si Pancho. So nagasalad na ang mga players and of course nagatumuno din sa Argentina si Messi and ang tradisyon no, na mayara sila nga ginabit-bit or ginadapit ng mga bata tiyoy Pancho. So buta jam-packed at subong ang New York New Jersey Stadium dito sa New Jersey. So mainit, mabasagan na makita natin nga mainit and ma-feel mo din ang spirit sa FIFA because ina-play ang Dayday. So right now
0: ang ina-play ang Dayday. Ako curious ko kay balang ko ang una ano ganyang team sa Shakira sang una ano ganyang una
3: Waka-waka.
0: So, waka-waka. Anong paano ang Dayday?
3: Are Dayday. Are rin.
0: Hindi mo mabatian?
3: Hindi mo mabatian?
0: Sige, ikaw, paano ang kanta? Ang tono lang.
3: Hindi ko kabalong.
0: Dayday. Hindi mo batian, Bayda. Pero ang gina-play, hindi si Shakira pa na. Ang team song pala na ang gina-play.
3: Si ano?
0: Wala si Shakira kakanta
3: na. Hindi live performance. Okay. Hindi pa. Karoon pa okay. Sa halftime. Okay.
0: Te ano na ang naka-toss coin na sila sino ang unang
3: makapot
0: sa mula wipe so ara pa lang kita nga ginapakilala
3: wala pa
0: ng mga players.
3: Nagasunod sila ara sa center.
0: Sa tunga-tunga pa na sila
3: makanta pa sa national anthem ng both countries. Mauna ang Spain. Spain, wala ni sang ano no? Amo ni ang wala sang lyric.
0: Oo, daw pasadubre ng ila.
3: Ano lang gid lang?
0: Oo.
3: Wala ni sang lyric.
0: Oo, wala.
3: Wala ni sang lyric.
0: Daw mo na, daw militar na eh. Pero sa buong Rajuman Resi, makita natin dito sa may New Jersey, sa may USA, ang stadium, sa ginapalibot ang camera, is it full pack? Amo na, ano ka puno, ano ka gutok sa buong dito sa may stadium, sa makita mo lang. Puno-puno, again?
3: Puno-puno, jump pack, Pancho, of course, the finals nga daan. And sila ni ka, ano ho, ka, tawag sini?
0: Hindi, ang gusto ko, diba, jump pack siya, no? Pero kalabanan, ano makita mo mga colors? Kaya mo, basta mga World Cup, color-coded. Eh. Color. Ano makita mo na, anong pinakadamo, ano mas dominant, ang pula ba, which represents Spain, o ining blue, which represents Argentina. Sa makita mo nga, ang makita na sa may video, ano mas dominant color na, o, binibot sila yung mas pinakadamo nga supporter. Being a neutral country ini, no? Argentina versus Spain. And balaan man naton, dira sa may Amerika, mas damo ang mga Spaniards kumpara sa mga Argentinian. Both are European teams. Ano mas dominant color na Radyo Manresi na makita mo sumang sa video?
3: Pulo pareho lang. Pulo pareho lang, Tioy Pancho. May ara isa ka area na ano lang Argentina lang tanan
0: meron
3: at
0: Spain
3: lang tanan pero may ara man yung combination so hindi mo gid mahambal kung sino ang pinakadamo. Of course si balanta naman ang mas damo subong yan nag-ano sa defending champion
0: kaya Argentina
3: defending champion eh
0: bisan sa mga sa mga betting odds na amo na subong alyamado ang Argentina being of course defending champion in tatlo ka beses na ini sila nakadaog sa nga World Cup ng FIFA World Cup samtang ang Spain sa isa ka beses nang ini sa nga 2010 lang ini sila nakadaog sa nga kampeonato sa jagid ni karon. So ang alas 3:02 na di sa aton Philippine time. So wala pa kasugod ang kickoff, may flag sa may ceremony pa inis na no singing of their national anthem for both teams sa Radyo Manresi.
3: Yes. Gina-play pa ang national anthem. Again, ginuna ang iya sang Spain and magasunod naman ang iya sang Argentina.
0: Argentina.
3: Ay, ano po sa mga play na ang iyas ang Argentina and of course, natapos na. Natapos, bago lang gidamang ang iyas ang Argentina.
0: Grabe ka intense.
3: So may paaso, ano na, may pa-color.
0: Amo na, basta makatapos gani, matapos ini, may pyrotechnic, pyro ini sila, mga colors that represents the nation.
3: Nagkamustanay na sila nga doon.
0: Kamustanay na, so mamata-mata na
3: eh. Oo, yes.
0: And lastly, so, Radyo Manresi, antes kita mag, antes na ito ni turnover sa live broadcast with the Department of Agriculture. May live kita sa karon, no? May live kita. Live ang Department of Agriculture karon. Ano ang prediction? Ano ang prediction ni Radyo Manresi? Kag ni Radyo Man, ni Indy Magi. Ipasa kay Indy. Ano ang prediction? Ipasa kay Radyo Man Magi. Ano ang prediction? Yes, Argentina. Kay balang ko nga, all the way fan ka. Hindi ka mamagpulaw-pulaw ni kung hindi Argentina ni ang gampang.
3: Pero ano? 2022, Radyo Man Tioy. Wala ko katulog sa 2-3. Eh, sadyatan mo 3-3. Tapos nag-penalty shootout. Isubong. Kina-expect natin. Kaya ang record ng Spain, tanan niya kontra nila 0.
0: Okay.
3: Kaya ang kontra nila, mga magulang pa sa ilang na may record na defending champion. So, hindi ko man ma-underestimate. So, pwede nga makalabot gihapon sa penalty shootout just like sa kampang sang Argentina at France na nagligad niya 2022 World Cup sa Qatar.
0: 2022 Argentina versus France penalty shootout to
3: natabi. Oo, penalty shootout pero subong Radyo Man Tioy itanawon naton kun kay sino magpabor no ang fate kun sino na katadhana kun bala himuon man sang Spain ang ginhimo sang Argentina sa France ang yes. France na nagbigay 2018 champion dapat 2022 back to back ato pero nakuha sang Argentina si subong Argentina subong ang chance sila nga may kahimo history back to back champion pero basi ko ni mo sa Spain nang ginhimo nila sa France ka maagaw ang titulo
0: right kaga ginabalabantayan man de because si Mbappe already has scored 22 siyang highest scoring subong sang sa France siyang highest scoring si Lionel Messi 21.
3: Oo, tita, naunta ko naka-goal tonight. Subong nga kagahon rin sa Pilipinas. Si Messi, kay kung lantawon mo, Radyo Man Tioy, Pancho, ang mga, ang kontra sa Argentina, dalana nila kung sino ang ilang target para na ma-cripple ang Argentina, and that's Messi. Mm-hmm. Kayo bala sa hampang sa nagligad nila against England, no? Si galing kay kung ibantayan mo si Messi nga hindi maka-goal, sa mangyapon nag-set ng play para sa mga opdana niya nga nag-goal.
0: Ang last goal, o nag-assist. Ang last goal so, si Messi man to nag-assist.
3: Siya to tanan, okay. Assist. Mm-hmm. Oh, iya to tanan. So, tanawon natin subong kagahon kung ano ang iset na play sa Spain para nga ma-contain, para nga mapunggan ang pag-score sa Argentina against malawig-lawig ni Rajaman Tiripan. So, kapin pang halftime, di ba, Rajaman Reci, 11 minutes, re-expected kay number nila, kasi makalabot 25 minutes ang halftime daw daw, ano ba, no? Oo, kasi may show, naiblaw ka kay Michael Buffer, kung nabatian mo na sa kay Pacquiao, so kung nasubong, re-discuss siya ng announcer diri. Oo, siya rin nag-singgit, pakilala sa kada, team
0: players, oo.
3: Oo. Ready.
0: Mas surprise. Pero antes kita.
3: Ari na, it's game antes time. Kita, antes kita. Ari na, nagsipa. Nagsipa.
0: Sino ang nagsipa bola?
3: Spain.
0: So Spain ang bola. So Rajuman naman, antes kita. Antes kita magbuya dire sa programa, isugid kay Tiyoy. Sa liwat, anong imo prediction? Una, sino ang una makascore? Spain, Argentina?
3: Gusto ko Spain para matrigger okay. Si Messi.
0: Sa Spain, isa. Ano ang ginapredict mo nga score? Final score?
3: Ay, kabudlay. 3-2?
0: 3-2 in favor of?
3: Argentina.
0: Okay, ano ang prediction ni Rajuman Magi? With that, Rajuman Magi, Rajuman
3: Reci. Rajuman Reci, eh?
0: Rajuman Reci, ano yung prediction? Ano yung maging prediction? Final score, prediction?
3: Final score? 4-3 pabor sa Spain. Para lang may kontra.
0: 4-3. Pero ikaw Spain. Okay, sige. Salamat din. Extra na. Pabor sa Spain.
3: Kasama mo sa DYRI, Orman Iloilo, Radzuman Magi, Manariyada, Hag Radzuman Rezi, Daniel Sabordon, Tatak Orman.
2: DYRI, Radzuman Report.
0: Salamat guys, Rajuman Reci and Rajuman Magi Malariado. Ayan ang palapulaw amo nang amon nga watch party. Dreninggit, Rajuman Reci, basi pwede pindot sa patrol. Rajuman Reci, pwede pindot sa patrol kay may natumba kuno nga poste. May natumba sa buong nga poste ang video ginpasa ko no. Dahil sa may tupad sa simbahan sa may Altachera. Natumba ang poste amo nagurugin sipa ni Messi. Kinsipa ni Messi ang poste. Mga kasama, kanya-kanyang prediksyon, kanya-kanyang panalangin. No, salamat git sa update, Sir Stephen Sobremisana. I-forward nato rin sa patrol, no? RMN, gaya sa Altatiera, poste, tumba, subong. Ano nga natumba, gid, sir, ano nin, naigo, na bungguan. Tamayan ako kay Annabelle Dungka, happy birthday. Si Ray Lino Ruiz, thank you. Lolet Fundal, Ma'am Telly P. Fur, Ash Azelbon. And si Jonalisa Avedra. Tayo minatumba ko nung aposte, kapi. Again, forward na naton sa aton patrol, pati ng video. Salamat, Gid. So, kanya-kanya panalangin, kapit Spanya, kapit Argentina. Bantayan ang latest update ng FIFA World Cup Finals sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Just minutos, makalipas ang alas tres. Basta din lang ako nga pagpangalagad. Kitay naman kita, buwas nga daw. Dari sa programa ay Sugid kay Tiyoy.
2: Tatak, RMN.
0: Sa ngalan sa aking technical partner na si Rajuman Jason Renzi Cabatania. Inesityo ninyo Pancho, it's a Monday, July 20. See you again tomorrow. Be good and be safe. God bless you. Ciao.

Maayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa ito niya mga suki, nga tagpulamati sa ito niya programa, kadalagaan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduha naton kamaambong kagmapisan na Regional Technical Directors, Director Sarlene Aquelio and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod sa aton nga programa. Ayan, alagid kamo sa inyo, tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sa mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate, samtang nag-prepare sang aton nga mga hilikoton, aton nga pamahaw sa subong nga adlaw. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma, James, ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out kay Sir Vic Malones sang San Enrique, Iloilo, subong man kay Ma'am Misa Villalobos, kay Sir Gabayaron, aton nga Municipal Agriculture Officer no sa Banwasang San Enrique, kay Mayor Fernandez, subong man kay SB Villalobos, no. Salamat sa mainit ninyo nga pag-abi-abi sang aton nga team sang nagligad nga simana. Una nga tagaan naton igtalupangod subong nga aga ginpadayon sang Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry Export Marketing Bureau ang plano nga magbutang sang structured kag long-term nga direction sa nagadako nga ubi industry diri sa aton pungsod Pilipinas. Sa isa ka consultative meeting nga ginhiwat 249 ka mga stakeholders halin sa mga mangunguma, processors, exporters, traders kag cooperatives ang nagtipon agod istoryahan ang kinhanglanon nga mas maayo nga koordinasyon kag standardization sa ubi industry. Ginpabutyag sang aton nga Agriculture Undersecretary Philip C. Yang nga booming na ang demand sang ubi apang nag-struggle pa ang supply kag sistema sang production diri sa aton pungsod Pilipinas. Isa sa mga ginatukod nga solusyon amo ang steering committee kag technical working group nga mangin backbone sang industriya sang ubi. Ini nga grupo mangin referee kag architect sang sistema, magahimo sang rules, maga-harmonize sang quality standards kag magapadayon sang koordinasyon sa supply chain sing ubi industry. Sa subong, ang production nagalabot lang sa 50 to 60 metric tons kada operators apang may posibilidad nga mag-upscale tub-tub sa 500 metric tons kung maayo ang supply kag koordinasyon. Ang global demand para sa ubi powder, halaya, jam, kag paste nagapadayon nga nagaalsa nga nagapangita na sa Canada, Middle East, Asia kag nagasulod na ang sa United States, South Korea kag Europe. Ginemphasize ni Agriculture Secretary Francisco Chu Lawel Jr. nga ang development sang ubi mangin kabahin sang mas lapad nga export strategy sang pungsod Pilipinas nga makabulig magtaas sang income sang aton nga mga mangunguma kag magapabuhin sang farm trade deficit nga naga-extend sang $10 billion kada tuig. Kag ginalaoman naton ang aton nga departamento diri sa Western Visayas Department of Agriculture mangin isa man ka major player kon ubi production ang aton nga pag-istoryahan. Mayala na kita ginahanda ng mga protocols sa aton nga mga identified ubi production areas labi na gid sa mga 4 case beneficiaries naton
diri sa probinsya sang Iloilo kag iban pagid nga mga kaprobinsyahanan. Kag parayon man ang pagtutok sang aton High Value Crops Development Program para mapasanyog ang ining booming nga industriya. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton sa local government units, no, sa aton nga mga agricultural municipal officers naton diri sa probinsya sang Iloilo, kay Sir Gilbert Timba sang Pototan, Yong Mendoza sang Estancia, sumuman kay Sir Francis sa Kabatuan, kag good morning man, no, sa kay Ma'am Marfikin Lat sang Dingle, kag Ma'am Jo Takardon sang Tubungan, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Sir Vic Malones, no, shout out sa imo. Subong man kay Armando Imano, Cesar Ciudad, kay Jun Jun Amalante, subong man kay Inday Daday, kag to Harley Kasipi, no, dala sa Bangka Patlad, kay Ma'am Mary Jane Kapalya, kay Jun Jun Gabinete, no, kag Risti, kag Bingbing Lamit, kay Sir Henry Custorio, no, dala sa Dumangas. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Subong man kay Celso Gallieto, Elsa Nalumin, no, Isbi Romulo Galfo, kay Nung Pauls Manulat, kag Sir Jun Panyergo, Sir Jerry Monsale, kag Judy Somes, kag kay Sir Ariel Taton, kag kay Sir Boy Villavicencio. Thank you gid sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton nga tagaan sa Tolopangod, subong nga aga ang mangin, fully operational na ang Halaor River Multipurpose Project Phase 2.

na mga tinuig sa nagapadayon na construction sa irrigation component. Kalakip na ang Highline Canal ang nagapadayon kag target nga makumpleto sa Hunyo 2027. Sa subong, yala na sa 81.16% ang physical accomplishment sa ang proyekto. Padayon nga nagabulig sa pag-supply sang irrigasyon ang proyekto sa 10,336 ka hektarya sa existing national irrigation system sa probinsya sang Iloilo nga nakahatag sang benepisyo sa 5,404 ka mga mangunguma sa probinsya. Gani dako gid ang ekspektasyon sang aton nga mga mangunguma sa bulig sang Sininghalaor River Multipurpose Project Phase 2 nga mapasangkad pagid naton kag mapalig-on naton ang aton nga third cropping sang aton nga mga rice land diri sa probinsya sang Iloilo. Lauman naton ang kooperasyon sang aton nga mga irrigators association kag pagpapag-on sang ila tagsa-tagsa ka mga asosasyon para nga maamligan naton ang interes sang sining nga proyekto kag malabot naton ang aton nga mga production target diri sa Western Visayas. Sa taangot naton nga update subong nga aga, sa labing una nga tinion nakasugod sa third cropping ang Agbato Kalinog Irrigators Association Incorporated sa Banwasang Kalinog Iloilo ini kasunod sang madinalagon nga pag-ilig sang tubig irrigasyon halin sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2. Sa pagsaysay ni Sir Steve Cordero, Officer in Charge sang Institutional Division sang National Irrigation Administration 6, sa malawig na tiyon, ang mga mangunguma nga membro sang asosasyon ang nagasaligid lamang sa tubig nga dalasang ulan. Ang nasambit nga asosasyon ang isa sa mga natukod nga grupo sa sulod sang Zone 1 Main Canal 2 area sang proyekto. Sa pagtakop sang tuig 2025, ginabanta 500 ka mga farmer beneficiaries naton sa nasambit nga area ang nakabenepisyo na sa partial na operasyon sang Halaor River Multipurpose Project bisan pa nga nagapadayon pa sa karon ang pag-obra sang iban nga mga bahin sang proyekto. Gani nagapanginbulahan ni kita sa Agbato Kalinog Irrigators Association Incorporated nga ang ilang mga membro ang nakasugod na sa pagtanom sa ikailang third cropping nga mahimo makapasanyog sa aton production diri sa probinsya sang Iloilo. Kag sa padayon nga roll out sang aton nga irrigasyon halin sa GRMP2, madamo pa sa mga asosasyon naton, mga irrigators association nga sang una nagasalig sa ulan ang makaangkon na sang third cropping pagi sa pag-ilig sang tubig nga ginalauman gid sa pag kompleto sang serbisyo sang GRMP2. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Ricardo Rosendo Hintolia, subong man kay Richard Godinez, kay Armelin Joy Mospa, kay Amado Padilla, Sir GC Valenzuela, kay Sir Danny Galientes, no, mayad-ayad gid nga aga, mayo lang nga pagpangapi-ngapi Sir Cesar Ciudad, Sir JC Valenzuela, subong man kay Sir Norbing Gonzales, no, dala sa Alipdip San Rafael Iloilo, sa mga saad beneficiaries naton sa kabanwahanan sang Batad San Rafael kag Binggawan Iloilo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Gin istoryahan na sang mga opisyal sang Iloilo Provincial Government ang pamahog dala sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa industriya sang kalamay sa probinsya sang Iloilo. Nagsapol sa Provincial Administrator Raul Banyas, kaupod ang mga katapo sa Provincial Agriculture Office tag Sugar Regulatory Administration agud hambalan ang pagpamis

0: Ortiz ang RSSI sa mga banwa sang Anilao, Dingle, Pasig, kagbahin sang Northern Iloilo. Ginpangabay ni Administrator Banyas ang Provincial Agriculture Office nga magpatuman gilayon sang mga tikang agud matap na ang pangeste kag malikawan ang dugang pa nga mga kahitan sa sugar industry sa probinsya sang Iloilo. Nahibaluan nga sa ginhiwat na stakeholders forum sa nagdamlagid lang ginako sa Sugar Regulatory Administration nga ang infestation sa Negros Occidental naglabot na sa 14,447.83 hectares sa katubuhan mo sa diin masobra 5,000 ka mga mauma sa 365 ka mga barangays ang apektado, no? Padayon ang pagmonitor sa aton nga opisina sa infestasyon sa RSSI diri sa probinsya sang Iloilo, kagpadayon man ang pag-roll out naton sa aton nga mga biological controls kag husto nga pag-manage sang sining masakit sa tubo diri sa aton nga mga mangunguma. Kung may mga sightings kita sang RSSI sa tagsa-tagsa naton ka mga lokalidad, magpakig-angot gilayon sa pinakamalapit nga agriculture office para nga ma-validate, ma-inspect kag makatagaan naton sang nagkaigo nga rekomendasyon kung paano naton i-manage ang ining red soft scale insect infestation diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rick Guilos kag sa tanan niya katapo sang Guilos Fish Farm dira sa Dumangas, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Ma'am Mansanas Glory dira sa Maasin, Iloilo, kag sa mga mangunguma naton sa banwasang Maasin, shout out gid sa inyong atanan subuman dira sa Lambunaw kag Kalinog, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Formal na nga gininagurahan sang aton nga Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag National Food Authority NFA Administrator Larry Lacson ang modernized rice processing center sa banwa sa barangay PD Monfort, banwa sang Dumangas, Iloilo. Ang proyekto nga nagabalor halos 80 million pesos ang kabahin sang Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program sang Department of Agriculture nga ginapangunahan gid sang National Food Authority. Suno sa kay Administrator Lacson, ang pasilidad sa Dumangas ang labing una nga nabuksan sa 36 ka moderno nga rice processing centers nga ginatukod sa Bugos nga pungsod. Samtang ginpaambit naman ni Secretary Laurel nga bangod sa proyekto, lauman ang mas magataas pa nga drying kag milling capacity sang National Food Authority sa probinsya, ilabi na nga may ikasalang ini sa pagbaton sa mga basa nga palay. Ang pasilidad gindisenyo para suportahan ang socio-economic agenda sang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Katuyuan sa programa nga obrahon nga moderno ang mga post-harvest kag storage facilities sa Bugnos Kapungsod, Pilipinas para mas mapaayo ang production sang mga mangunguma, mabuhinan ang post-harvest losses kag mapabaskog ang agricultural supply chain kag mapasiguro ang pangmalawigon nga seguridad sa pagkaon para sa tagsa-tagsa ka mga Filipino. Panginbulahan gid sa mga kaupod naton sa National Food ang authority, no, labi na gid sa mga farmers naton nga maserbisyuhan sa sining pasilidad adala sa barangay PD Manfort Dumangas Iloilo. We hope nga sa masunod na cropping season, no, sa aton harvest season, sining wet cropping season, dala na naton ibaligya, no, para maka-accommodate na sang tanan naton nga produkto ang ining processing center sa National Food Authority dala sa Dumangas Iloilo. Maayo lang gid nga pagpangapi-ngapi kay Sir Jairos Sorwe, kay Sir Ayan Kalibala, subuman sa kay Sir Ryan Lasgo, kag Attorney Rolyn Asuncion, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Sir Elvin Paragua, subuman sa kay Sir Andrew Palomar, no, dala sa Gibalas, no, kay Sir Alvin Naba, kag Sir Joseph Dilahiyo, Sir Frankie Garke, no, dala sa San Antonio, Nueva Valencia, Gibalas, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Nakaabil na sang binting bigas, meron na program ang pila ka mga pumuluyo sa siyudad sang Pasig City sa idalom sang kadiwa ng Pangulo, Rice Program for All. Naghiwat sang rice distribution sa City Agriculture's Office sining karon gidlang. Masobra 500 kasakos ang bugas ang ginallocate sa mga kwalipikado nga registry system for basic sector in agriculture o kon RSBC registered farmers. Kada manguguma sa lang nakabakal tub-tub 50 ka kilo sang bugas nga nagabalor sang 1,000 pesos o kontag 20 pesos kada kilo. Lakip man sa mga benepisyo sa mga naka-avail sang aton nga binting bigas meron na program, amo ang mga senior citizens, tricycle drivers, persons with disabilities, solo parents, kag mga membro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries, no. Ini nga roll out naton sang binting bigas meron na ang padayon naton nga ginapasangkad sa aton yung mga participating municipalities o kon local government units para nga ma-access ini sang aton nga mga target ng mga vulnerable sectors na magaserbihan sa sining programa. Nauman naton nga ang bugas nga ginabaligya sa 20 pesos kada kilo ang fit gid for consumption kag produkto gid sang aton nga mga lokal nga mga manguma diri sa Western Visayas. Kani sap dagon gid naton ang ini nga programa. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Ermelando Miniel, no, Sir Ernie Rosendo Villanueva, kay Sir Eric Piñas, kag Kagawad Erning Piñas, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa siningat inyon, aton nga pamatian ng aton AgriBit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas, aton nga intern alin sa West Visayas State University College of Communication. Welcome naton si Neil Francis Nelly. Neil, sa imong report, subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita, halin sa Department of Agriculture, Western Visayas. COICA DA Vesca PMU nagpatigayon sa site visit sa Bago City Project Site. Kasunod sa madinalag-on na paghiwat sa Operational and Management Planning Workshop sa Hunyo 9, ang COICA DA RFO 6 Vesca Project Management Unit nagpatigayon sa site visit kag monitoring activity sa Vesca Project Site nga nahamtang sa Napoles, Bago City, Negros Occidental, Samdamlaglang. Tinutuyo sa aktibidad nga mahibaluan ang kahimtangan sa mga preparasyon para sa proyekto. Masiguro nga handa na ang proyekto nga pagpatigayunon kag masiguro ang kompleto nga mga kinanglanon antisugdan ang implementasyon. Nanging kahigayunan man ini para sa mga kaupod kag naglain-lain na stakeholders nga maistoryahan ang mga importante nga isyu kag mapahamtang ang isa ka nagakaangay nga pamaagi kag masiguro ang epesyente na pagpatuman sa proyekto. Pagkatapos ang pagbisita sa proyekto, nagpadulong ang grupo sa Bago City Agriculture Office para sa katapusan ng meeting. Dito, ginestoryahan kaging plastar ang mga importanteng mga butang, lakip na ang pagtapos sa operational plan, pagpatapod sa mga schedule sa masunod na mga aktibidad, pagbahin sa mga responsibilidad sa tagsa-tagsa na nagapatuman sa proyekto, kag-iban pa nga mga preparasyon, agad masiguro ang mga organisado na pagpatuman sa proyekto. Gimpresentar Manifesta Field Manager Dr. Moon Cahe ang mga Excel-based instruments sa pag-record sa produksyon kag paghimo sa forecasting ng mga importante nga kabahin sa implementasyon sa proyekto sa tagsa ka lugar. Ang ini nga mga formas gindesenyo agud mapadasig ang gusto kag organisado nga pag-ipon kag pag-record sa datos, forecasting kag pag-monitor sa performance kag epektibo nga pagdumala sa datos sa nagkalain-lain nga bahin sa proyekto. Hali sa produksyon kag pag-fourth harvest nga buluhaton tugtog sa pagpamaligyang. Sa mga helikoton, sa pagplano nga malapit na matapos kag ang mga sistema sa operasyon nga ginatukod. Ang proyekto sa VESCA padayon nga nagauswag padulong sa hugna sa implementasyon sini. Ang proyekto sa Bago City ginalauman nga opisyal nga magasugod sini nga Hulyo 2026 nga nagamarka sa isa ka importante nga milestone sa pagpauswag sa mga inisyatibo sa agrikultura nga climate smart kag value chain enhanced sa syudad. Paagi sa padayon sa pagbuligay sang COICA, Department of Agriculture, Local Government Unit sang Bago City, kag sa mga benepisyaryo sang proyekto, ang inisyatibo ginapananaw nga mapabaskog ang protektibo sa agrikultura, mapasanyog ang mga oportunidad sa merkado, kag makabulig sa tayuyon nga pag-uswag sang kaumahan sa komunidad. Ini si Neil Francis Neri, nagabalita.
0: Thank you gid Daniel Francis Neri sa imong balita subong aga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga farmers agripreneurs diri sa Western Visayas nga magparehistro sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
2: Ang pagpanikasog patutom pagkapisan sa mangumak ng mga isda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa lungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto at patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ila ginastos, kundi makahatag sa matarong magkita para sa ila pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat ini nga problema, ginpasangkad sa gobyerno ang sakit sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act, nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mga isda ang makabaligya direkta sa mga ahensya sa gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agud masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton manguma kag mga isla, welcome ka sa PDIS. Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na, uparehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture Western Visayas. Pangitaon lamang si Ma'am Leah Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon, dala ang inyong nga mga business permits o kon ano man nga mga requisitos nga nagapamatuod nga engage kamo sa agri negosyo. Wala na kinasing panahon sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Salina Coelho, ang Director Maria Teresa Solis. Ako ini, inyo kasubong nga mangunguma, James Ugatis, ang nagasiling sa inyo sa tag sa katapak sang aton tapalapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kagpagkaon sang aton tanom kagkasapatan, kagtalaksan sang aton kapisan, kagang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hiningi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamumuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Shirley.
2: Negid akong inatubuan sa mga hubag-tubag.
1: Naghambal sa ako na inan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod sa duha ka sumana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakad, sinagali, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Ito nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisag sobrana, tanan, kinakaya. Bago na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, huling para mas todo ang pusok mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Yeah!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Maayo ang lawas ang bata mo?
3: Sus, masakit ang man ino.
2: Ach! Ang bata nga mapagsik lang tamon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsaline Plus araw-araw.
7: Ako si

0: Ascension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
7: Oras sa RMN Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:10 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
10: RMN, RMN, RMN.
7: Maayad-ayad nga aga naraman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
11: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa 20, sa bulan sang Hulyo, tuig 2026.
7: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
11: Kagako naman si Radyuman Benroy Bernal.
7: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
11: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga Pagwaragwa, good morning, mayong aga sa aton tanan.
7: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
11: Kag ang ato naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
7: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
12: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Dahil karoon sa aton nga No, Your History, July 20, 1969, ng Apollo 11, ilang crew, ang successful nga nangin na first human nga nag-landing sa bulan sa Sea of Tranquility. Ang mga Amerikano nga sanday Neil Armstrong and Buzz Aldrin, ang labing una nga mga tao nga nakalakat sa bulan sa sulod sang anom kag tunga ka oras.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Halftime, Radyuman Binroy,
2: yes,
1: sa FIFA World Cup Championship or FIBA World Cup Finals sa tunga sang Argentina kag Spain nga ginapatigayon subong sa New York, New Jersey Stadium not dito sa may pungsod Estados Unidos. Subong mga tinion naga patigayon sang halftime show for the very first time sa history sang final sang FIFA nga may ara sang halftime show. Radyo Man Binroy, pareho bala sang Super Bowl, no?
2: Oh,
1: sa pungsod Estados Unidos man nga may ara sang halftime show kag drag ko nga mga artist, no? Kag mga celebrities ang mga perform
2: kun sa sports mga powerhouse team ni powerhouse personality ni ang nagaperform subong.
1: Oh, sa halftime show ginintroduce ini subong atuig kun sa diin mga 30 minutes no ang halftime break, usually 15 na subong imon nga 30 minutes ang halftime break nga kun sa nagperform si Justin Bieber, si Madonna, ang idol mo nga si Shakira, kag siyempre ang ginahugyawan sang tanan
2: BTS.
1: Na BTS.
2: Grabe no, gintingob sila para mag-perform sa halftime sang FIFA. Grabe nga pag-promote sa bagay Amerika kaya mo. Wala pa rin natabo ya sa kasaysayan sang World Cup sa iban nga pungsod, no? First time nga ginimo ini kag amunin ka na ko sa pungsod Amerika. So ang ilang finale sa Amerika, ito ang venue sini, di ba? Canada, Amerika,
1: Mexico.
2: Pero ang finale, ginkuha nila ti Amerika kaya mo, hindi mo pag amunin nga sungunsan o naman magbalik sa inyo na ang FIFA World Cup. So amunin ka bungga subong sa FIFA World Cup.
1: Imagine mo, Radyuman Binroy, ang bilis ang ticket sa upper deck seats, $4,210.
2: Mga 200, sobra, no? 200, sobra 200 mil. Mato 40?
1: 4,210, be.
2: Mato 40?
1: Sa upper deck pa lang, no? 4,210 times 63 na tumong. Tango 16 na lang.
2: Mato 40 to 250, ah.
1: Mga 261.
2: Baw!
1: 261,000 pesos. Kung sa pesos.
2: Hindi mo pa na maya makita.
1: Ang sa babaw naman, kung sa dalom-dalom naman, ara sa ang closer to sa ang lapit naman lampis sa gulihan, 6,730. Mga grabe nga presyo.
2: Mga 400.
1: 6,430. O, pilani, mga 385.
2: Oh, lapit 400.
1: Mari Yusip Santisima, ang pinakamahal, Radyo Man Binroy, ang sa likod, jagid na balasang bench, no, ang mga players. 10,990.
2: Oh.
1: Wow, grabe nga.
2: 10,000, mga 600.
1: Grabe nga presyosan nga ticket.
2: Oh.
1: Mga 659,000.
2: Oh, 659,000. Oh. Tigalin kayo, pwede kayo ka-picture sa actual sa mga players mo.
1: May interaction muna. May interaction ka mo kay Diraria nagdalagan ang mga players mo.
2: Oh, kagang malahalon si Nadia. Nga maka-picture, ma-imagine mo kung maka...
1: Kagalapit na sila, Radyuman Binroy's tunnel.
2: Oo. ang ginagawaan sa mga player, magsulod bala sila. Imagine mo, Radyo Man Eric, makapapicture ka sa kay Lionel Messi. So, ano nga klase ka oportunidad, no? Nga makapapicture ka sa pinakasikat nga footballer sa bilog nga kalibutan? Oh, dako-dako na mo na nga bali, wala na iya sa mga magrano na.
1: Kaya mo na yung ginamagaling nila, balaan mo pag guwasang ticket pricing ni, damo ang nag-bus ni sa FIFA, nga purtigid kamahal sa nga ticket na Radyo Man Binroy. Pero, subong nga finals, ginamban nila nga daw bargain pagani ini ang presyo. Imagine mo ni ang Kwan Subong, ang most watched sa sporting event ini Radyo Man Binroy. Ang Kwan Subong, ang FIFA. Kung sikat ang Super Bowl sa Amerika, sikat ang EuroLeague sa Europe, sikat ang NBA, sobra pa gini niya kasikat ni no ang World Cup.
2: Labi na gid sa Amerika, sa Europe, even sa Asia, bisikat na gid ang football mo. Sa una, basketball lang din kita. Yati, sa basketball, step up man ta, makarelate man ta. Pero ti, gin-embrace na naman ang football, bisan diri sa pungsod Pilipinas. Tikita mo Subong, sang una, wala pa ni, hindi pa ni Amunikada mong watch party. Subong, bisan diin lang, may ara sang watch party sa bilog na Pilipinas. Bisan diin lang, makita mo sa iba niya mga lugar, sa iba niya mga syudad. Nagabulog tao, Subong, ang mga football enthusiast. Kaga mag-tanaw sa ginapati ngayon nga watch party lamang. Makita ining very exciting nga pang Subong sa Espanya. Kaga sang pungso da Argentina, wala pa sang score sa halftime, 45 minutes halftime. Wala sang score, although may mga manami, tani nga mga attempts diri ang Argentina. Very aggressive ang Argentina, pero wala ginila. Kahit mayo man sa depensa mo, both team ang maayo sa opensa. Kag depensa mo ning balta, daw final gid. Nga until now, wala pa sang score. So ibaloon tani karon sa second half kay late bloomer niya ang Argentina, no? Perme niya sa ulihiya, dying minutes niya perme ang ilaya tirada, base kundra makascore ang Argentina or base man ang Espanya. Pero way pa man balta kwan lang, kapit lang, kapit kamay lang sa mga taga sa mga supporters sa Argentina. Kaga sang Espanya.
1: Damo subong nagapatigayon sang WhatsApp party Radyo Man Binroy, no? At dira subong sa Central Philippine University, may ginapatigayon sila nga WhatsApp party. So far dire sa Iloilo daw si Pio lang, no, ang may WhatsApp party.
2: Ang Barutak may ara, do may ara.
1: Ang Barutak,
2: may ara sila sang watch party man.
1: Dito sa Argentina, dito sa Spain, Mario Josep Santisima. Sa kanan nila nga mga football grounds dito Radyo Man Binroy, may mga big screen, mga big wall. Kay nagalantaw sila live sang mga hampang.
2: Imagine mong NBA gani nga regular playoffs pa lang may watch party na gani, may mga watch party kung sumagay, hindi man muna ka exciting kay ti. Hindi pa man championship, ining isipon mo sa apat katuig, kaisa ka lang magpatigayon sa FIFA World Cup, hindi mo pag-i-enjoy ining moment kay ni Radyo Man Eric. So amo ning tanan kita, kinanglan naton nga enjoy ini bangod nga ti laka man lang ini nag-aagi ang FIFA World Cup sa aton.
1: Okay. So standby ya, diri sa aton nga pangalagad from time to time mag-update kita sa siring lasabit yang hampang. Half-time pa lang Subong, kadugay-dugay mag-sugod ang second half Radyo Man Binroy, 0-0 no ang score sa sining nga mga tinion. Samtang sa madalag ko na nga mga balita nasyonal, Melvin Dominion, may palibago naman nga hirit si Senator Alan Peter Cayetano bato kay NBI Director Melvin Matibag. Gintawag niya ning Dominion, no? Si NBI Director Melvin Matibag sa iya sining Facebook live stream kahapon nga daw, do kapila ka busy sa kahapon mag live stream do kasi wa katapos sa mga live stream. Amo na yang tira si Matibag, tapos ang ulihi si Senator Ping Lacson. Ang giyatira niya kahapon. Ay gigatawag sa ni Senator Ping Lacson nga senator nga naga-live ceiling. Tingin tawag ni kay
2: do online sealer
1: gilin. O kani gitawag sa ni Caetano si diretanay kay Matibag. Gitawag ni Caetano si Matibag nga minion kaging tumod nga may mga mastermind sa likod sang mga nagakaratabo ang parte ni sa ginhambalbla ni Atty. Matibag nga magapatigayon sila sang investigation may kaang tanan sa hosting sang Pilipinas sa nakaligad yang 2019 Southeast Asian Games nga kun sa rin siyang nagpamuno bilang chairman sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o kon FISCOG.
2: Oh, ano pareho lang ate kun hindi mag kun wala hindi sa pagdiktahan o may nagadikta sa likod ni Matibag.
1: Oh, tinga malukad. Kada dikta ya minion daw kumbaga daw may kwan ba may lubid may lubid ba lang mastermind kag kunin ka i butongon didto ka.
2: Ate oi, kun anong hambal sang master mo amo nang tumanon mo. Oh. Ate, amo nang guwa ya ni Matibag nga daw tawot kwan ido tawo lang ate. Pag singgit, paghambal, luhod, paghambal, hapa. Ate, ang pamagkot, sinong ginatumod ya sa likod ni Matibag?
1: Ate, laban-laban si Marcos.
2: Oh, ay naman sa iban.
1: Ate, balantayan, subong Radyo Banbinroy, kambal sa National Bureau of Investigation. May team na sila nga magakandak sang investigation. Kaging payag man sang Office of the Ombudsman nga i-reopen nila ang mga documents nga ini kuno kin file gid man isang una si Caetano
2: na dismiss
1: hindi wala lang matigayon wala lang mapadayon bla kay bla nagkuan ni pandemic tapos sa pila ka mga public speaking engagement ni former President Rodrigo Duterte ginambal niya nga wai sala si Caetano pero hambal ni Ombudsman na Buing Rimulya i-reopen nila ang ining nasambit iya nga kaso.
2: Angot sini nagpandam si Senate Blue Ribbon nga Committee Chair Senator Erwin Tolfo kay Alan Peter Cayetano nga maghanda sa palaabuton ng investigasyon sa flood control project sa Taguig.
1: Tapos
2: sa 2022 kag 2025 ano man nga
1: magluwas si PlayStation Games ano mali?
2: Oh, si Cayetano nagambag nga ma-investigate sila iya sa flood control kung nag-investigate kamo parte sa mga senador nga ini nga kalyado ya sila ma-investigate sa flood control. Tapos ang ilang lugar mo investigahan sa flight control? Sunod direk kay Tolfo, mangin ang utod ni Caetano, nga si PTV General Manager Lino Caetano, ang nagpanawagan sa mga otoridad nga usisaon ining mga proyekto. Payag niya, pananglitan nga magbalik ang hearing sa Blue Ribbon, imbitaron si Lino Caetano. Suskontra ka daan isang ni Alan Peter. Upod sa mga bodyguards niya ni Congressman Saldico, kagiban pa nga mga resource person nga magpasakop sa investigasyon sa Facebook Live. Yun panginwala ni Caetano ang aligasyon nga ginsiling nga sa iya na ibaluan wala sang ghost control project sa flood control project sa ilang lugar sa Taguig.
1: Tamo na masadya kay nagahinabuyanay na sila kay ti di ba una nagangkat si Alan Peter Caetano. Kasi sige investigar ka muna sa Southeast Asian Games. Kay kami may investigar kami sa flood control project. Kasi kay ti niya daw istorya lang niya. Kay ti di man siya ka investigar iya kay ti di man siya sa Senate Blue Ribbon na committee. Oh, kay ti ginatumod diri subong ang plano nga ni nga investigaran ang may kang tanan sa Southeast Asian Games
2: Radio Bandung. Ang pinakamasakit sini kay ang gafid dito si Lino Caetano, Director Lino
1: nga ti. Si Director Lino mayor sa sang Taguig na
2: Congressman. Kuan isa Congressman gin kuan isa gin disog to sa. Pinakontrahan sa sang iban. Ma-imagine mo bala nga utod ka tapos gusto mo man mag-alagad, disogon ka. Timo ning ambal ta kun madamo sang sekreto ang mag-amigo, mas madamo sang sekreto kag mas labi ang salig mo sa imo sining utod. Ang lain kay kontrahanay sila sang sining utod, butang balon nga very credible ini kun magambal si Lino Caetano. Kay utod yan eh.
1: Kag tapos tay siyempre ang madalagan man sa nagyapon ang kwan eh, ang mga dokumento Radyo Man na Binroy. Kahapon sa isa ka interview kay Senator Ping Lacson, kay ginaguba subong ni Caetano si Lacson, ang kubagang iyang integridad. Hindi may post si Senator Ping Lacson nga sining iyang kapital ko sa pamulitika ko, pagserbisyo ko is my integrity. Sining since nagumpisa ako bilang senador sang Pilipinas, wala ako sang kwandi, way ako sang pork barrel, way ako sang PDAF,
2: like in maninga o uniform,
1: si nga kung sariin may ginahatag na sa mga senador, Radyo Banbinroy, sino may kunaya nagkuha, no? makuha na iya, makita mo na iya sa records ko. Since nag-umpisa ako bilang senador, kag wala ko iya sa mga kickbacks, kag wala ko iya sa mga SOP.
2: Ingon di man na, binigido, gusto ko dyan nga i-project bala ni Lacson. Amo ni nga grabe, respeto kay Lacson. Nga, career gid sa iya. Career personality. Career person gid sa iya.
1: Sumungabi, gina-question na ni Sir Alan Peter Cayetano, nga naglumpat ko no pilo, ang... kwani ang network ni Senator Ping Lacson sila niya kunhambal ni Alan Peter Cayetano nga nagpilo ang akon nga network sila niya sala siya actually kaapat magpilo ang akon nga network pero sila niya inaya because sa mga negosyo gagin pang invest niya kuno Radyo Banbinroy hindi iya halin sa mga kickback kag hindi iya halin sa mga isupe sa mga proyekto kaya ginapatigayo
2: actually si iya bata gani negosyo yung iba ginpasay naman sa bata mga siminto to sa una di bla gani negosyo gin man iya mga Lacson kay si Pampi Lacson gani di bala mo naging dugana niya sa mga negosyo yung iban ang bata iya tini ko siya ti man ibisan paano
1: ang bot silingon ni Ping Lacson kasi siling niya ti ang mga negosyo iya among nagpataas ang akong
2: legal ma- legal man iya
1: legal iya hindi iya because sa mga kickback at hindi tungod iya sa mga
2: na bansagan ni sila iya duwa malang ni sila ni Miriam sang una di bla ang nabansagan niya nga wala niya wala ginigakwa sa pork barrel kumbaga ang baltagan ni career person ginatindugan niya pagka-legislator nila yan nga ma-legislate ka lang di kayo magkuha na isang pork barrel kaya hindi naman natani mo trabaho ang mag pa-facilitate sa mga proyekto tinduwa sila ni Miriam malinsang una wala ni sila yung nagakwa
1: kita no? Mo natin man anan si Senator Miriam Defensor Santiago nga way gawat mga proyekto sa Iloilo.
2: Ginambalan nga ito wala labot sa Iloilo. Kaya tiyo wala proyekto sa Iloilo.
1: Kaya ito yung proyekto mo. Defensor Santiago. Kasi sila hindi man akong trabaho. Yung trabaho ko yung legislation.
2: Hindi man na kay Lacson.
1: Kaya sila nga damor ka damo ka project. Damor ka damo ka kickback.
2: Kaya mo ni sa aton. Di ba ka mati ka nagpatindog James si Lacson. De? Si iba niya mga senador yay. No? Damo iya sa mga James nga ginpatindog. Di? Si Lacson ka batik ang may proyekto si Lacson wala because amo na ganing ang balta nga ang trabaho ginilatan is to legislate amo na yung primary obligation nila hindi yung mag pinanagtag sa proyekto ya
1: ari ang bakapon ni Senator Ping Lacson no sila niya nag-build sila sang case against kay Senator Alan Peter Cayetano over sa alleged irregularities involving the 2025 General Appropriations Act o kung gaa budget insertion sa mga proyekto sini sa Taguig City. Kag sa information ng ilang rabato ng Radyo Banbinroy, sunok kay Lacson, nagpakita dire nga may na-receive siya ng mga kickbacks no less than 25% halin niya sa mga proyekto. Di subong gina amat-amat din ako ini pang-identify subong pati ang bagman nga link sa mga project kag ang kwantoy kung di na nga mga project kamo nagurong inambal ni Senator Edmundo Focapon nga umpisahan nila ini mismo sa Taguig kung sarin amo ining lugar ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero ginag-decline si Senator Ping Lacson sa pag-disclose sa mga persons nga identify kasi nasambit sini nga kaso because nga still nga gi-develop nila ang ining nasambit iya nga kaso ra
2: din. Ang kasulo sina sa mga proyekto si Lino Cayetano.
1: Kaya masadya kay do may ma-provide na kuno ni nga mga documentary evidence.
2: Sa ulo mo
1: nag-gather na nila kuno sini. Ha kag ang iban nga mga information ang nasubmit na sa Office of the Ombudsman.
2: Sipon mong informant mo daya. Utod mo dikit sa imo.
1: Basi ang letter.
2: Hindi ba sa ulo?
1: Basi ang letter P sa BGMP.
2: Peter Cayetano. Ang ano gani, B gani, ano gani, ng
1: Bong,
2: ang J, Jinggoy, ang M, Marcolita, ang P, at yun muna, Payitano.
1: Ay, ka na mid-turn ka sa diyan isang sitwasyon.
2: Ang budlay, kung mag-una pa si Payitano kay Romualdez. Kag kay Saldi ko kag si iba niya mga kongresman niya magsulod sa prisuan. Wow, si Cayetano. Eh, kumambag si Cayetano. Nga una pa ko yung isang sila niyaw.
1: Teka, karon Radyo Banbinroy kay kahapon may kwan pagid may Facebook Live pagin si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Mm.
1: Nga upod gin sila ni Pia.
2: Mm.
1: Nga upod sila ni Senator Pia Cayetano kahapon.
2: Mm.
1: Nga nag-waswas sila sa Facebook Live.
2: Hindi man sila kasik o gens to sa...
1: Kaya mo nang masandiya, kay ginatira nila si Erwin Tulfo, Ping Lacson.
2: Si Ping Lacson, ginapersonal.
1: Sa ila yung Facebook Live, Radio Man Binroy. Pero... pag-abot na to karon na batay bala karon kundi pirang ka 7th day karon sang kwan
2: buwas pa buwas do Martin ginisol nila mo
1: ginisol nila no ang impeachment
2: na.
1: Trial ginisol nila pero man time lang magibalik magresume ang trial laban-laban may kauno naman ni sila mga isa may 30 isa lang ka oras may kauno naman ni sila nga timpo
2: si bagi bagi ni unahon nila to kag ti ang ilan nga ining investigasyon sa Caldero kag sa kwan sa flood control bag-o naman mo bag-o naman ni wala pa rin ka ligan si mana ang investigasyon sa flood control sa Tagig hanuto naman ni nila kanuha nga mag-utod.
1: Dawre, ababal yati impeachment trial ni. Tapos naga kwan sila yan naga man, ang manifestation na labala irrelevant sa trial ron man binuhat. Well, parte man niya sa mga Southeast Asian Games ano mali flood control project kasi pirit na iya sa trial
2: dapat sa regular session ato nila yan bal. Tingali kay mo ning opportune time para sa ila nga ti makita sang tanan nga sa mga Pilipino nga amo na nagakatabo. Oh, i-take nila kay grabe nila ang oportunidad da Radyo Man Irik, kag pangitaan gid sa pamaagi kay mga bugado man sa mga tanda man sila nga ma-associate nila sa impeachment ining issue against sa ila kay kun sabagay kalayo di isang issue against sa ila sa impeachment trial pero si kay Matibag i-relate gina nila waswasan gid nila si Matibag nagpersonalay nagid sila ni Lacson abi kalaway tani bala nga muning gakatabo sa mga senador wa niya tani nagakatabo sa amang sa mga senators nato na so first time niya na amon niya
1: ang isyuhan na natural man ni Radyo Man Binroy pero the first time ko niya nabatian kanabalaan nga ang mga senador nagawaswasanay sila isyuhanay sagwa sang
2: binaryo
1: sang senate
2: sa sulod niya sa susunod niya sa senado matapungulay gani ni sila yamo sabi na isay nila okay na may problema pag gawa yo sa whole key okay naman pagkatapos sa session okay naman pero first time ko yung nakabati kay Ping Lacson niya nga amo gani niya kaakig kay ay senator Cayetano so personal lagi manabi yung ginahimo ni Cayetano against siya ati nag-al sa baluta nag diyan si Lacson
1: so bantayan tayo na mag-resume ang Senate sila siling session kaga siyempre sa impeachment trial
2: sa piyak nga bahin hindi pabor ang pila ka mga influencers o content creators sa pag-promote sa nga sugal particular ang online gambling gamit ang ila social media platforms sa tunga sang issue sa actress nga si Vanna Alawi nga nagapanagtag sa nga malalon nga cellphone kabahilo sa pag-endorso sa nga sugal sunok kay Bernicular Vlogs no madamo sa nga pamaagi para makakita sang kwarta kag bisan na balis karon pa ang kalibutan hindi maging grasya sang Diyos ang kwarta nga halin sa sugal.
1: Damo sa mga influencers kan actually natunga ini subong Radyo Man na Binroy. No natunga ini subong pero kalabanan sa mga influencer subong. Kag bisan pa sa mga kwani blao sa mga netizens. Do natunga man ang ila sining bahin. Kasi si Vanna Alawi 50 million Radyo Man Binroy ay nga followers sa iyang Facebook.
2: Ma-imagine mo, una nung influence na. Taas pa sa kay Marian Rivera, no?
1: Taas pa. Siya ang pinakataas.
2: Siya ang pinakataas
1: 50
2: mo.
1: Million. Imagine mo na yung paglubo kag pagdamog sa iyang mga followers bala. Tapos damo ang nakibot kay isang una, duway mainis si Ivana nag-resort nga ma-endorse ang sugal o ng sistema. Yung nakibot sila sang nag-post siya regarding sa pagpamakal niya sang 100 ka unit sang iPhone 17.
2: Panghatag.
1: Kag kuno ipang hatag. Kag sang ulihi, ang partner niya gali, amuning Casino Plus. Nga konsariin, amoy ni ang kumbaga daw promotor gid sang damo-damo nga mga ampang online.
2: Ang Casino Plus daw grabe ning promotion subong sa mga vloggers nga mga local man diri sa aton
1: no? Grabe.
2: national.
5: Oh.
2: Imagine mo kung si Iban na alawi mag-promote
5: niya. Gin-disclose ang iban nga mga influencers na Juman Binroy nga halin sa 1.5 million to 4 million pesos ang offer nila siya depende sa ibang influence kumbagay. Depende sa kanabon sa ibang followers.
2: Malakutan sa ibang
5: mga kon ano ka na mo ang mga views mo sa ibang mga vlogs na Juman Binroy. Hindi kay Iban ako no mag-amo-amo ni mga 4 million a month ni ang offer basta sobra pa gani.
2: Sobra duro eh.
5: Okay si iban nga mga si iban nga mga influencers nga ilang nga mga followers tag 5 million, 6 million ara sa mga 2.5 to 4 million. Si iban na 50 million.
2: Kasi may 10 million is lang duro ni.
5: Tiamo ni nga
2: sugal niya mo damo kwarta ni.
5: Tiamo ni nga damo ang nakibot sini nga ti very kwamani although nga ti panagtag sa bulig amuning unod sang iya sini nga
2: ang vlog. Content ka muna.
5: Oo pero nakibot sila nga nagpartner siya sa sugal.
2: So ginabaylo muna na yung kalag mo ya sa katuntuhan magamuni.
5: Si Kuya si Kuya Bubbles na bilang nga daw ginairog diba si Kuya Kim.
2: Oo. Oh.
5: Gagapon ka vlog siya nag live
2: educational niya katama
5: educational siya.
2: Ginakwalify na mo.
5: Ginaofiran man sa Konrad Juman Binroy.
2: Yes, ginakwalify na.
5: Tama gani Kuya man nakapigado. Kinanalon dugi diyang kwarta.
2: Oo.
5: Tigulpi man ni nagtaas na ng iyang views bala, ang views kag followers bala. Ginaofiran sa Konrad Juman Binroy, waya man gidisclose kung pira. Pero siya ginkwan ko gin pamalibaran ko. Oh, tindi bala sang una. Karamo nga mga influencers sini nga ginkuan gani ni sang Facebook ang ilang kwani, ang ilang ano ni, ang ilang page.
2: Oh.
5: Tungod nga naga-promote sang sugal.
2: Oh.
5: Wa mosto.
2: Day tapang-tapang na.
5: Oh, si Boy Tapang.
2: Oh.
5: Oh, pero subong nagbalik.
2: Si
5: Dugo Bagado, wa nga daw komo nga ti may lisensya sa pangkor, legal ang ining sugalan nga ini online. Ang iba nagambal nga ti why man problema kung mag-endorse kay ti illegal man pero mo nga ambal si iban nga mga influencers Radyo Man Binroy nga
2: responsibilidad
5: hindi makabayad hindi dibot silingon nga kung legal mangin moral na sa aton sini nga mga pumuluyo nga nagabaligya ikaw sang sugal.
2: Oo. Di mo nga kay Kuya Bubbles, namiang ko na kay educational na katama sang iya sini informative na katama sang iya nga content. Tapos wala pa nag-promote. Ginakwalify gina ang rason ko nga wala sa nag-promote sang sugal. Tindi bala makamayo nga influensya kay mga influencers kamo. Millions ang inyo sini nga views, di bala manami nga makabulig ka sa mga viewers mo sa mga ilabi na gid sa mga yang subong nga ti mangin maayo ila direction bangod nga gina-idolize ka. Ti paano ni karon kun tanan nga mga vloggers sugal ang gina-promote? Ti would you think ang inyo audience da sa Facebook hindi na pag hindi na nila pag ilugon hindi na nila pag ano ni patronize ang ginahambal nyo da kay mga influencers gani kamo ti amo na nga tani at panumdumon naman nga mayara kita sang responsibilidad man sa aton sini nga sosyudad hindi kita mag resort sini mga desperate move bala nga ti para lang nga mag-milyonaryo ka, para nga mag-gulpid ako ang imo sining nga manggad, para nga magnami ang mag-ayo ang pangabuhi mo, ma-resort ka na sa sugal, pwede ka man ka pangabuhi nga patas nga ti, bisan hindi lang kung tama ang income mo, pero ti mabuhi ka man, kaga hindi ka mag-resort sa sining promotion sang sugal. So amo ni, sa mga vloggers naton, sa mga bagwanon ng mga vloggers, inyo man panumdumon ang inyo sining ano na yung responsibilidad sa aton sininga komunidad na binagid sa mga kabataan naton. Nga ti, kamo ang nag-influence sa ila, dapat mangin maayo kamo nga implo, no? Hindi nyo pag-ibaylo sa kwarta, no? Ang inyo sininga dignidad, no? Hindi nyo pag-ipromote ang sugal. Oh, tikite nag-believe sa iban nga mga vloggers nga nila decline ining mga offer, bisan patuhod ka dako sa mga offer, sini mga sugal kang sa atong taningang gobyerno. Dula ayo na bala ni mga sugal-sugal nga ni. Tugay nga ni ang ginahambal nga.
5: Kaya instead nga dulaon ang sugal, dumagdamo na gid gani.
2: Di mo na gani nga di pala.
5: Kaya kondinar to tong pugo-pugo to.
2: Oh.
5: Pero after sang pugo, Mariusep Isantisima,
2: mas
5: tagdamo na gid gani ang online na online nga sugal nga ni Radyo Man Binroy. Kagkapos nagko pang mga kwansine, mga financier sa mga online.
2: Diyan mo na gani, because of money, ginabaligyan naton ang kalag naton. Ang gobyerno ta, kamutani magpamuno sini nga unta

0: O sagbay, nandiri sa aton nga pag-pangalagad. Nilagid, masik tanay observation sa aton nga patrol sa Radyuman Flow, skip tanay sa mga merkado. Kay subong dito siya sa Central Philippine University. May watch party to.
1: Grabing ang, attempt ka, ano?
0: Ang galing ang mga banwa, Radyuman Binroy. May mga watch party.
1: Oo, may ara ka na.
0: Pati itong San Joaquin, no? May ara man siya to sa ilang COVID gym. Sige, check tanay, Radyuman Flow na Varite.
2: TYRI Radyuman Report.
3: Recording Radyuman Eric Radyuman Binroy diri kita karon sa may alumni promenade concert park tang Central Philippine University no sa Dindri Namtang ang dako nga white screen no naging pamtang diri agot lantawan sa sinasini sa mga estudyante taga football enthusiast no ang ining nagapatayon o nagapatayon sa ining FIFA final between Argentina and Spain no nagkaroon ng score subong 0-0 no sataksak mga tipa sa duwa ka lang nila mga pungso Radyuman Eric Radyuman Binroy nagahinigaw no ang
0: mga damo na
3: damo din no kay arada makita sa aking source na to na nakuha na to no nga matapos rin ang naglantaw no kasubong seryoso kit sila no ang iling mga estudyante no na naglantaw subong nga Sir Radyuman Eric sa final sa FIFA sa tungkol sa Argentina kag Spain no
0: anong mga kwanda anong mga team nila din sila nagkwanda din sila nagcheer sa Spain or sa Argentina
3: tunga diri ang kwan no ang ila diri kini suportahan nga team may ara sa Argentina may ara man sang Spain ako na nakasunod
0: ha
3: why
1: dutaya nang ani makasunod nag assist si Yamal Lamin Ibana
3: Away gani, why
1: pero nasalo sang goalkeeper
3: Dugina.
1: Dugala yap atay ko. Mud lay ko sa Argentina.
0: Abi ko daw, abi ko lay ni mo yagin lang tawanda.
1: Ganay sini ko nag-score pag iniya lain pag iniya nga pipa.
3: Nasalo mo, nasalo.
1: Hindi man pa pina, hindi man pa pangamuyo abi ninyo. Da ka magdaog.
0: Spanyang sa duration yan isang World Cup pa Radyuman Binroy. Wala ya ka gi-score ang Argentina sa first half.
1: Wala.
0: Doon sa second half
1: ang dying minutes
0: mga score.
1: Kita mo nga nila to sa atong nagreklamo nga team to blang 3-1 at 3-2
0: may kwanso may hydration break
1: ano man ay tubig ah
0: oh, pero may mga plus naman ni karon nga minutes
1: ano gundo tayan do tayan ng sumulod oh
0: pero ano yung nalamitan mo ang corn beef o kon ang beef loaf
3: away ko di sa duwa kasi kala ko ang akong team, ginasuportahan yung India, ang mga kuhan mo, ang mga dugo ko na sa mga Afrika, Afrika-git.
1: So meaning kay kuhan ka kay Yamal, Amin?
0: Oh. Hindi, oo. Kenya, ingaya.
1: mga Samuel Ito.
3: may Kenya na
1: Tumawang ni sa Afrika, Samuel Ito.
0: May mo, taka-team ka Kenya eh.
3: Oo, mamang, kuhan sa Dibla, ariyo kayo doon naka-Argentina, subong ano ka na kinasuportahan mo nga, Tem? Argentina.
1: Nate.
0: Bala mo na ka jersey na Argentina.
1: Alam ka mga sa Espanya ko.
3: Yeah. Abo lang nila ang bayo ko. Sino ang paborito mo nga player? Si Messi. Dahil siya naman dahil kilala ko. Ha? Ako? Jesuat Rabinia. Okay, si Jesuat Rabinia, no? Ano ka nga estudyante? Ano ka estudyante? ABM Greenwell. Si Joshua Trabinya, no? Iba't mag-itribe, mangkot na nila. Okay. Live niya sa Remena. Okay. Mamangkotagin kita diri sa... Sir, ano yung mga kinasuportahan ni Kem?
4: Argentina.
3: Messi. Tamok pa si Messi. Ano mang pala mo subong sa Sambuha at ang tuwa ka, Kem?
4: Golbaan. 50-50. O, laban, Spain, ano?
3: Yeah. no?

0: Ang laban nga atin, Spain.
1: Oo.
0: Ang kasi, ibo lang ang Spain sa second half.
2: Civil engineering. I-cancel ko to, anay.
0: Taga-West niya, toto.
3: Hindi kayo dumabas tira sa kung saan sa
0: iyo. Pwede.
2: Tama na. Okay. Thank you. Okay, dama. Rin na nag-support naman ang ano, ang...
3: Sige, balikan ka na, munda ka rin. Kay kumag-score ka rin, dapat kuha kaginda ka mga reaksyon nila, ha?
2: Yes, correct. Kaunta ka rin, Radyo Maneri.
3: Sige.
2: So, kikad rin sa mga Central Philippine University. Kasama mo sa DYRI, RNN, Iligilo, Radyo Manslo, Kutsumo, Navarrete, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
3: Salamat kid kay Radyo Manslo, Navarrete. Dito sa Subong sa may Central Philippine University. Ay meron dito sa WhatsApp party.
0: Grabing
3: sa FIFA World Cup finals.
0: Grabing binugtaw ko mga footballers. No? Uh-huh. Mga wala stress.
3: Ang kilala mo kanila, last G's.
0: Hindi nito mga runner ni sila, ya. Ambot niya nag-footballer man ni sila, ya. Ay, day for news lang.
3: Uh-huh.
0: Si Rizzi, ano, wala giniya ka amor-amor sa kwan, ah? Sa football? Sino ginalagas sa football man?
3: Si Yamal.
0: Si Yamal.
3: Pero ang story ni Black kay Yamal kay Misay. Si kay Misay ni 19 years ago, may pictorial ni ang barka.
0: Ano, charity pictorial ni?
3: Event sang ang Juan Blas, ang football club sang Spain. Ang Barcelona blang barka. Si Yamal ni na-feature ni sila Radyo Man Bidroy, nagigwa ning picture nila, subong nga matubangay sila sa finals.
0: Kaya na-assign to sa pictorial siya, si Missy mo.
3: Oo, no prophecy ba lang? Imagine mo ang sa pictorial no sa una 19 years ago,
0: subong.
3: Matubangay ka mo sa kwani, sa World Cup pa final.
0: Oo, ang ginukul-ukul mo lang sa to, ginukul-ukul mo lang, subong rival mo na.
3: Oo, ano naman, nag-attack naman ang Argentina, ano naman Argentina. Sa right wing naman si Missy. Nagaw sang
0: kwani. Nag-agresibo ng Argentina. Subong, okay, na daw medyo agresibo ang Espanya.
3: Alam mo, hindi nila karoon ka score Radyo Man Bidroy.
0: Magtabo
3: nga
0: mag- penalty ni, no? Penalty kick?
3: Ano? Penalty shootout.
0: Shootout,
3: Alam mo, gambal nga, basi marimalasong Argentina. Di, powerhouse ni ang Spain mo.
0: Hindi lang popular mga player. Si Yamal, Lamin, Ibana, subong nag-popular lang.
3: Popular man kati mga team nila si Barca mo.
0: Dari sa aton, duro hindi. Si Ila to, very popular na ni si Kwane. Si
3: mga homegrown talent, sinita mo si Yamal ni ang ilang bata pa nga player. Muning star player subong sa Barca. Number 10 man ang jersey niya. Kay siyempre, amumang na yung team sang una.
0: Yes.
3: Ni Misay. Ara siya sa Euroleague.
0: Tungod sa pag-idolize man guro kay Yamal. Kay Kwan eh. Kay Misay.
3: Bantayan ta niya. Dugay-dugay ha. Diri kay basi makascore na.
0: Ang Argentina.
3: Ang Spain or basi ang Argentina man.
0: Argentina ang paskura.
3: Basi Spain.
0: Ang bayo sang Argentina last. Ta FIFA amo man nimo no kinabi blue pag ina sila nga isa ka daw dark blue subong amo man ba si pang champion ah
3: grabe no siya mal bata pag tama ni
0: si Bibino ang
3: the next
0: ang,
3: superstar ni kubaga
0: ang net worth niya subong 2.250 do 2 point something
3: imagine mo 7 years old
0: yan million US dollars
3: kuha na niya sa nga marka para nga mag kwan para kay i-practice bla.
0: Nag-champion na ni sa champion na sila sa
3: under 14, 16, 17, under 18 ni nakampang na ni siya.
0: Grabe nga.
3: Basta nga subok ara na sa national team no sa ngas.
0: Mga 19 mga lima pa ni ka FIFA World Cup ang pasakupan niya.
3: Oo.
0: Sa 40, mga lima ka ng FIFA World Cup.
3: Pa. Misay, kapirayan na ni ka anom?
0: Kalima naman guro eh.
3: Basi last yan na ni. So stand by ha, dari sa ato nga pag-pangalagan. Ang ini nga banduro na sa inyo sang naan sa Corn Coffee, umpisaan tanang aton aga pagi sa pag-inom sang naan sa Corn Coffee, kag experience anta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Naga-boost sang aton nga immune system, naga-promote sang weight loss sa mga overweight, naga-palaba sang aton nga resistensya, naga-pataas sang aton nga energy, kag naga-maintainar sang proper blood sugar level. Naga-pa-improvement sang blood circulation, kag naga-alleviate sa problema ta sa digestion. Nagkisa na wini kitabla matunawan nagabutod aton chan imnin nyo na sang Nan's Corn Coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kag naga-alleviate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Tabakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta mga darag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
4: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
6: Rest Time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Different bio.
10: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Ako si JL, magpangumang pangabuyaan ko. Hindi ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, magtumar ko sa Don Plus Gold. Kayo kikid ko nun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay, kid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
0: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Gigan sa

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, asa kong sugar. Pilasko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig nilang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
0: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa batag sa prevention sa mga lifestyle diseases at pagpasaka sa ating immune system batok sa COVID-19 virus.
4: And
5: ito po si Dr. Bernier.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
8: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
9: Life Extension.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Pagkaman Gold Coffee Mix.
3: Partner.
2: Gusto mo bala ang natural nga energy booster?
3: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Pagkaman Gold Coffee Mix.
3: May ginseng,
2: tungkat ani,
3: maka,
2: kagso,
3: palmetto.
2: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Pagkaman Gold Coffee Mix.
2: Yari na sa mga butika.
4: Sa Butlas Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, magtumar ko sa Don Blas Gold. Kaya okay gid ko nun isa arthritis. Matungagin na luwat na uman ang pag-inom. Okay gid kay wala nag-atake ang arthritis ko.
4: Sa Butlas Gold.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
4: Southern Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: nanakas,
2: at gaganda ka pa.
4: D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio.
2: Ang D3,
4: yung may Visio.
2: Ang Visio,
4: yung may D3.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, gigidya. Wala na akong ginadudlan sa balatian.
4: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
10: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
13: you need toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, meron lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatihan ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko rin. O mayalip yung gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kaya nagulang ako nga polset.
1: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
3: Alas 5:03 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Update anay sa finals Radyo Man Benroy sang World Cup. 0-0 sa gyapon ang score, do kawalo na mag-attempt ang Spain. Salo sang goalkeeper sang Argentina ang bula.
5: Doon pinasalig na lang yan ka Argentina.
6: Naya sa goalkeeper nila yan.
3: Kadawkan.
6: Hindi sila yung agresibo. Daw hindi yung kakapot, kabulay ang Argentina. Grabe puro yung Espanya.
3: Grabe yung atake sa Spain. Radyo Man Benroy.
6: Radyo Man, attempt naman o.
3: Kubong ang Spain.
6: Na may mga attempt nila. Galing kay tanda lagi ng goalkeeper. Ang Argentina daw wala yung attempt.
3: Din si Misay Subong.
6: Ang butado ga!
3: Ito nagburo bakasyon pa, anay?
6: Pinakuro lang sila iya. Na ano man.
3: Pilan ng time?
6: 84 minutes.
3: No? 85. So, basi may mga extra time pa ni. Radyo Man Benroy, mga plus-plus pa na. Depende na karon, no? Kagabasi, malabot kita sa penalty shootout. Kung wala, ginsang score. Ari na ang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay. Masabi ka bala nga nagatigam. Masabi bala nga may hangin ang imo nga tiyan. Basi may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa uliban pa nga mga phytochemicals na galing sa extract sa hindi sugar da sugar cane. Nagmatunan sa pangtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit na naguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, parisan mo gina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Inukar ginabalanse, kinapabakod niya ang aton nga immune system. Nagkataplas tanan nga mga infeksyon o bose pontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pinakabag-o nga landmark sa syudad sa Iloilo ginbuksan sa Mega World. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
4: DYRI Radyuman Report.
7: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higo sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system, kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Ginbuksan sa publiko ang pinakabag-ong landmark sa syudad sang Iloilo sa pinakaunang anibersaryo sang Mega World's Iloilo Business Park bilang Center of Arts and Culture sa syudad sang Iloilo sang Hulyo 17 to 2026. Ang pinakabagok nga art landmark na pagsinapol ang obra sang AR Skultura na nagapakita sang Ilonggo Creativity. Ginpangunahan ang Mega World President kag CEO Lourdes Gutierrez Alfonso, MREIT President kag CEO Jose Arnolfo Bata, kag Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kaupod ang mga representante halin sa business sector sa syudad ang unveiling ceremony sa pagsinapol. Makita ang isang kaparaw na nagapanakayon sa tubig na nagarepresenta sang padayon nga pag-abante sang art and culture community sa syudad, samtang ang imahe nga nagadala sang sulo sa ibabaw ang nagasimbolo naman sang paglaom, progreso, pagpanguna kag ang ginapakigbahin nga handog sang komunidad. Ang unveiling sang pagsinapol ang pinakaunang aktibidad sa mantlong cultural festivity sang Iloilo Business Park nga ginhingadlan nga experience Iloilo City. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN. Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Tatak RMN.
3: Nagbalik ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago ang kape nga sigurado magkakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Katag sa kasasay sila may unod pagid nga 200 ayo nga puro kanikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery stores kag sa mga department kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
6: DTX 500 mataas bilang presyon sa imodugo ikaw bala ang may hypertension base mataas ang sugar mo base may diabetes kakagula ka magkaibalo ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sa dugo yun ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kunay blood pressure ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag pagkadamage ng kidneys kag madamang nga komplikasyon kaangay na gilamang sang stroke heart disease hindi pagayos sa pilas pagkautod sa tiil kag bisan pa impotent sa mga lalaki hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantina lin sa marguso nga nagamimix ang insulin function kunubo ang blood sugar mo kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw nagapanami man sa tulog nagatap na sa hyper acidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pangaiban. DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo yun sa may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo bala. Pilas, dugay, magayo, mag may TC. Ang alkaline niya vitamin C makabulig din sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon. Mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita sa police report. Istoryana isang ginapayag nagpang-extort sang kwarta sang wala pa matumod nga lalaki sa utod sang ginakop sa bypass operation sa Maya Molo nagalapta. Kasama mo sa balita, Rajuman Marjorie Niani.
9: TYRI Rajuman Report.
10: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
11: Ginapa-imbestigaran karon sa Police Regional Office 6 ang nagalaptang recorded phone conversation sang utol sang isa sa mga nadakpan sa drug bypass operation sang Molo PNP. Kag sang ginapahayag lalaki nga nagapang-extort sang kwarta agud buyan ng ilahi mata nga preso. Base sa istoryahan ay isang ginapahayag extortionist kag utod sa nadakpan nagapangayo ini sang 150,000 pesos kabaylo sang kahilwayan sang ilahi mata. Wala man nagpakilala na samit nga lalaki kay nagpahayag pa sa iya nga kaistorya nga indi magpanugid sa kun kay sinuman ang lalaki nga nagahambal sa pulong nga Tagalog. Kagang term nga ginagamit sini amo ang CO upon commanding officer. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN.
10: John, vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
9: Tatak RMN
6: Megaman Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Megaman Herbal Capsule gatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis nagabato sa pulaw nagapapagsikag nagapadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani, mag-inom sang Megaman, duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Titarlin kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nagkakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyong mga ikog-tawo kaya nagahatag sang dugang resistensya. Nagamlig man sang inyong mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem kung napabayaan mo, pwede hindi ka mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito kilala ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Kung manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainoma. Hindi man niya pampatindog lang sa ikong tawo kundi naghahatag man idugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon o pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag bakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. May extra time 5 plus 6 minutes na. Oh, plus 6 minutes sa Radyo Man na Binroy. So, extension pa gid, extra time para sa finals sang FIBA World Cup. Ang ini nga bahin doon man sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindo sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag mabligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mong magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Sa City Hall, Barangay Tanod, kag Lupon, nga may maayong performance, ginpadunggan sang DILG. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
12: City Hall Report. Hindi yung makikita dala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga nung nakuha ko ni Gilar nga nung paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapalaba sa imo energy. Nagpapalaba sa proper blood sugar levels. Nagpapalaba sa blood circulation. Nagpapalaba sa imo digestion problems. Nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nag-detoxify sa imulawas, kaya nagkapuling patula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakala sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
13: Ginpadunggan sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang Barangay Tanod kag Lupong Tagapamayapa o kung Lupon sa pilaka barangay sa siyudad sa Iloilo. Hindi matapos, nagpangibawa ang maini sa search for outstanding Barangay Tanod o kung SOBT kag Lupong Tagapamayapa Incentive Awards o kung LTIA. Nagpangibawa ang Barangay Guzman ni Sena Manuriao sa LTIA kag maging official nga nominee sa ang syudad sa national level samda ang barangay pagkapadunggan naman sa DILG Regional Awards. Sa Outstanding Tanod Individual Category, nagpangibabaw si Mr. Robert Mugaitan sa Barangay San Juan Molo bilang kampiyon kag mag-aabanse sa regional evaluation. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
12: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, loko sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutikang malapit sa inyong lugar.
9: Tatak RMN.
3: Ari na new and improved Nance Super Plus. Mas ginpa-epektibo, kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangustin. Kuya Bano, kag malunggay. Para sa masabaskog resistensya, duga nga ineriya, kag masampagsik kalawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Arlene. Doon nalingaw ako sa nalingaw ako sa nga penalty kick. Nance Liniment Oil number 1 maniniga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nance Liniment Oil agatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kaning safe ka sa iba pagwa bisan pa sa sulod sa imo sining nga panimalay. My name to extract ka pare performance sa citronella, nagatag protection sa exposed imo sining nga panit. Gani mag Nance Liniment Oil mayo man ini kontra sa skin problems kagay sang arthritis, alap-ap, alipunga, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural lang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Balita naman sa Kapitulyo Provincial, mga estudyante sa Barangay Pandan Dingle nakabaton sa serbisyo dulot sa Project Tibong Kabataan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
14: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors. Nagtingob ang nagkalainlain nga grupo agud ipatuman ang Project Tibong Kabataan sa Barangay Pandandingle, Iloilo nga nagatuyo nga mapasanyog ang ikaayong lawas kag kaayuhan sa mga estudyante sa White Elementary School. Lagip na ang mga katapos ng Indigenous People kon IP Community. Sa tiyon sa Integrated Health Services Activity, ang mga estudyante ginpahibalo na hanungod sa importante ng mga tupiko pareho sa anti-bullying, mental health awareness, pagpaglikaw sa pagpanigarilyo kag pag-vape. Tinutuyo sini nga magiyahan ang mga pamatanon sa paghimo sang husto nga desisyon para sa ila ikaayong lawas kag kaluwasan. Magluwas sa diskusyon na kabaton man ang mga estudyante sang libre nga serbisyo sa ikaayong lawas kaangay sa medical consultation, dental consultation kag HIV screening. Napatuman ang programa sa bullying sang PPSK Iloilo, Sangguniang Kabataan sa Barangay Pandan Dingle, Sangguniang Kabataan ng Bayan ng Dingle. Barangay Pandan Officials, Department of Education Iloilo, Midshift, Team Dugong Bughaw, Fab Cares Foundation Incorporated kag AstraZeneca Youth Health Program. Balita na gikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
15: Tatak, RMN.
6: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ni pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredyente nga nagaling sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agutagahan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kagbilog ka gastrointestinal tract o kongat para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubog nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, na pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika.
15: RMN News Panahon.
3: Sa iktanay pinakauling alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo punta Ferds sa Robel Ferds. Mayong aga.
16: Yes sir, mayong aga. Isa ito mga suki nga tagpalamati. Sa latest analysis natin sa buong adlaw, southwest monsoon o hangin habagat nag-apekto sa western section sa Luzon kag Visayas. Wala man kita magin monitor nga LPA or bagyo sa lugar kag guwasang power line as of the moment. Kita sa western Visayas, general fair weather kita. May posibilidad sa mga isolated nga mga pag-ulan, manglat panag-uob sa hapon or sa kagabihon dala sa aton nga hangin habagat. Samtang hinatubtob kasarangan ng hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan at ang mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura naton 25 tubtob 33 degrees centigrado at laon mabutlak. Subong alas 5.30 isang aga, kamatuno din eh, alas 6.16 sa hapon. Amunya to the latest weather update, Fred Rubin, madam, magiging salamat.
15: RMN News, Panahon!
3: Maraming gid nga salamat Fred Rubin nagikan sa Pag-asa Iloilo. Minsay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na capsule ang liver o kun atay isa sa pinakaimportante nga organ sa lawas ang tao nga responsable sa pagwa sa mga higo o kun toxin sa aton lawas. Gani hindi nyo na paghulatang makaangkon sa problema sa atay kag magresulta sa kamatayon. Yari nang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabakuron ang atay sa nga tao. Dr. Pinoy Squalene capsule. Gatinluan ang aton atay kag ginapagwa sa lawas ang mga toxins nga mo ang gina halinan sang balatian. Kung ikaw pirmi nagainom sang makaulubog ng ilimnon, ini ang kinalan mo para nga makalikaw ikaw sa kanser sa atay. Madamo na sa nabuligan kay napaayo sa nga Dr. Pinoy nga mga balatian. Mangin problema man ini sa atay, kurason, alta presyon, tanan nga tanan ginapaayo para sa kabuhi nga malawig, mag Dr. Pinoy Asqualin Capsule Langkit. Mabakal ini sa Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, Familia Pharmacy, Abacting Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Dugang pagid nga balita naman sa patag sang hinampang. TNT gindutos ang Macau Giant 106-103 sa PBA Governor's Cup. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino na Varite.
17: RMN News Sports.
18: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kanwan sang new and improved non-super plus mas gin paipitibo kag mas gin pabasko gin tingo bagmang gustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko ng resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw non-super plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabasko nga korason bulig kontra sa kapoy kagpalangluya sang lawas. Ginluto sang 10T Trupang 5G ang Macau Giant Pandas 106-103 sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup Hulyo 19. Nagpanguna sa kadalagahan sang 10T si Ray Nambata pagi siya 23 points kag 6 assist. Nagbulig man sa 10T Sanday RR Pugoy sang 21 points kag Glenn Cobuntin nga may 11 points samtang 33 points ang ginkamada ni Devontre Perry para sa nalutos nga Macau. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamagi, pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
3: Alas 5.24 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad, amati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balance. Nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalance sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nagabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat likawan gid ang constipation. Ang ginabali Dok Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante gid ang lawas ta sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binroy.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saluyot longevity and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable. Ang palaya the ultimate blood purifier. Wheatgrass the green blood therapy. Barley grass a pH acid alkaline balancer and vitamin C. The Healing Nutrient Quality Product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa kayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, kontak kay Dok Crispin Nico sa numero 0910-126-4595. Sa aton nga ilo, attorney pamangkot sa tagpalamati, kung bala may lagas pa ang iyang utod sa lupa nga ginbakal niya sa iamay sang buhi pa ini. Kasama mo sa balita, Radyuman Joylin para Onda.
20: Hello, attorney.
21: Nagabatsyag ka bala sang diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o kon may nagatubo nga bukol kag iban pa nga masakit? Kon kisa nagakabala ka kita nga kon magtumar kita sang suplemento base may side effects kag delikado ilabi na sa aton nga kidney. Mga karadyuman, indi na kamong magkabala ka pa. May mga suplemento nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy Asqualin Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyong kidney. Madamo na sa nagapamatuod sa pagka-epektibo sang Dr. Pinoy Pasqualin. Ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule ini, buot silingon, dasig matunaw kag safe ini sa imo nga tinai, atay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini sa imo nga kidney. Bangod nga bisan sa tubig lang gani, nagatunaw na ini, ano pagidayhan sa tiyan nga acidic. Ang Dr. Pinoy Squalene mayara man sang powerful healing properties. Bangod sa mga natural nga ingrediente kaangay sang alkyl glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, D3 kag E. Bangod sini, madamo nga balatian ang mapaayo sang Dr. Pinoy. Mabakal sa Eves Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
0: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kun bala may lagas pa ang iya mga utod sa lupa nga ginbakal niya sa iya amay sang buhi pa ini. Attorney?
2: Wala na. So, siyempre, at that time na ginbaligyaan niya na iya, mabuhi siya, no? So, at that time na baligya niya, kaya ang may poder kung kasino niya baligya o kung paano ang umbrahon sa nasambit na propiedad. So, kung may pirmahan niya, kami na nagbibaligya niya na iya sa inyo, no? Sang una pa, no? Kag pinapatay niya sa subong, hindi na accounted as part sang estate cause at that time niya nabuhi pa siya, baligya niya na iya, no? Kagpig bangod niya din baligya niya na pag-abot sa iyang kamatayan, no? Sa simpo nga napatay na siya, ang nasambit na propiedad niya din baligya siya, no? Hindi niya parte sa niya estate pag-abot sa niya, ino na iya, no? As a buyer na ginbakal mo na iya at the time sa buhi pa siya.
21: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jailene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
22: RMN. Mga kasama, aring good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingredient nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit nagapakupusan singaw kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ayo kaliptos nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat mayong man nga pangontra sa kis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog ginabuligan dula ang kurinot nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil mabakal sa mga butika, makabakal ka man sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ang ilang activity center kay makabakal ka man pagi sa online check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Tag mayong aga sa aton sini nga mga mangunguma ang kubuta kag Iloilo New Agri nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbayin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Sa ini ka raffle promo, may chance ka nga magdaog sa brand new kadikalidad ng kubuta products. Ang imo imuon na bakal ka lang sa ilang nga mga equipment or genuine spare parts para magkaangkon ka sang coupon. Sa every 3,000 mga purchase, isa ina raffle coupon. Pero kung dako ang imo binaklan mo, damo mo na nga raffle coupon. Damo ang coupon mo, dako man chance mo nga magdaog. Sulatan mo sa pangalan, contact number, official receipt number, kagihulog sila mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 na ini sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dira sa may Barota ka Nuevo Iloilo with DTI supervision ina. Ang mga premyo, ang grand prize isa ginaya ka brand new nga traktura, ang second prize kubuta transplanter, ang third prize kubuta special power tiller kag may damo pa sang iban nga mga exciting nga mga premyo. Gani sa mga farmers naton magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
3: Ari na pinakampuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede pa gid ini nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, panakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung napilas nga ni siyempre madugo na buboy diritso, non's liniment oil sa pilas gid kay siguradong dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa mga cases drasang nga dinggiya sa ila sini nga mga lugar, dapat magwa sa balay pamanyos gid non's liniment oil. May sangkap ini nga M3 kinalagang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ni ginagamit nila to ganiliwat para hindi ka pagkanton kalamok, magwa sa balay, pangaplas gid, Nance Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaganda wadlaw na nga may ara sang ani paluto ang sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro kag sumuman sa Pasig City nga mga brands nila. Para sa gusto maka-avail sang 10% nga discount, ihambal nyo nga sa RMN Iloilo nyo na batian nga may ara sila promo para nga matik may 10% ka mo nga diskwento. Ani paluto ang sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sumuman sa Pasig City. For reservation, magtawag ka mo sa 0927-8477-110 dira sa Bituon Haro kag 0968-1464-675 dito naman sa Paluto, Pasig City. Or mag-message ka mo sa ilang mga Facebook page. Ani Paluto ang sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro sumuman sa Pasig City. Batas diapon ang score, Radyoman Binroy, ara na sila sa 102 minutes.
6: Extension na ni, no?
3: Extra time na. Extra time na ni. Kinatapos kina sa ika 90.
6: Grabe ka, gamay na lang sa mga
3: 5 minutes.
6: Sa mga attempt ang Spain, gamay na gilang hairline ang diferensya kag mag-miss na sang goalkeeper. Galing tanda gining goalkeeper.
3: Kalaban sa mga attempt para Radyoman Binroy, iya sang Spain.
6: Is damo ni attempt ang Spain.
3: Kita tawhay guro subong goalie ang iya ka kuno, ang iya ka Argentina.
6: Pero iya yang
3: Argentina, iya ka Spain.
6: Spain, pero iya ka Argentina, galibog ulo niya, do ginapinasa na lang itana sa ako now.
3: Pulo ka dosi lang may
6: Tisi pa bala.
3: Siya nga kuno tempo.
6: Da balan ol naguro ni dughan ka linumpat ka damhagya sang bulan ni kay do mga tigulang na niabi ang mga 30s 40s pa lang galing kay mga bata gin man nating Espanyol niyo do hindi na magulurag ang mga taga Argentina
3: do mga toro tigulang do maabi ang mga taga Argentina
6: si mi siguro na si mga kasi may mga arthritis siguro. Bullshit.
3: Ang longevity ni Missy ni,
6: ay, na, ni.
3: Hindi kaman ni ma-question pero te edad naman mo.
6: Ayun na ay, sa aggressiveness ayawan sa Espanya.
3: Pero
6: kauno ni sa ka Espanya.
3: Hindi kay nang ang bula, ari lang tanan sa tubag.
6: Kung hindi ni matanda ang goalkeeper sang Argentina. 6-0.
3: 6-0 na galing score.
6: Ay, bullshit.
3: Tiyan mo niyo, basi ko, ari-ari na ang Argentina. Galing kay maagaw sang Spain ang bula.
6: Kato, wala gani sila yung kakapot bula.
3: Daw makwani, daw lunsay lang silang dipinsa.
6: Oo.
3: Kaya sin eh, daw laban-laban sa penalty shootout gini karon Radyoman Binroy.
6: Oo.
3: Sige, pass kita anay sa mga greetings ta, kay para mabalikan ta niya ang ampang. Dali na lang ni matapos, kakaroon sa penalty shootout, i-cover ta ni Radyoman Binroy.
6: Kaya isama lang ni sa isa katuig. Isa katuig, sa apat katuig. Tuig.
3: Oh.
6: But...
3: Kung wala na gid man ni may makascore karon, tigikadto kita sa penalty shootout. Standby ha, pagbalik ta dugay-dugay, dugang pagid nga mga balita kag update sa FIFA World Cup final. Alas 5:35 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Ako galing si Sherry.
23: Pahimigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
7: Naghambal sa ako na inan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalaka, sinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
24: Kung siyan sa sumag, sa kasudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa may, kagmay collagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Happy sa mga buta.
25: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Unika Promo.
26: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaog sa ACS Unika Promo.
25: Subong na ininga bulan sang Hulyo. Diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network. Kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
26: Tata.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika. YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: So si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, hindi kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang YTC, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
0: YTC, mabaka nga butika. GTX 500.
2: Rosel, ako yan, nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
0: GTX 500.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
4: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang iBerry na bakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kag sa suking ng mga butika.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
11: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Ako si Dr.

0: our expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatihan sa kidney.
2: Nagpapitap ko, may kidney stone ko kasi isang nabatihan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatihan ko gin ang epekto, hindi na kapuntay ang pagpangili ko pag wala nang sakit ang ako likod. Nagpapasalamat ko sa kidney care, dahil nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
3: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
4: Mga kapaalala, ang kidney care ay hindi lamot at hindi dapat gamitin pang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Pinoy's Kwaling Capsule.
2: Ano ba kung ang rason niya may dugo sa inuhig ko?
3: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa aton sa Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Kaya sa pag

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Alas 5.44 ang oras, dari sa aton nga pagpangalagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita, TYRI. Breaking news.
1: 1-0 ang score pabor sa Spain. Radyoman Benroy, inapasunod ni Ferran Torres sa ika 106 minutes ang goal. 1-0 para sa Spain.
3: Daw matabo gid ang istoryaw.
1: Pinakabata nga. Why isang kwani, why isang ma back to back. May kwan pa, may pinapalo mga
3: extra time.
1: 13 minutes pa.
3: Oh, extra time na nga, 15 minutes. Di na-consume guro. Pila pa lang to, later part lang sa 15 minutes so ang na-consume.
1: May time pa, no? May time pa.
3: May time pa. Pero magamo ni ngampang Argentina. Why ni? Yan ni kay nagdula ang aggressiveness ka
1: ng mga team pabiyara sa Spain.
3: Tikay aggresibo sila bisan sa depensa nila ya. Aggresibo sila ya katama.
1: Tinakuran gid na skuran gid ang Argentina.
3: Good line na ni.
1: Sang Spain 1-0 subong ang score.
3: Ang pamangkot ma repeat ba lang history ngang dying minutes ma goal pa sang Argentina. I don't think ko nako mag lain na niya nga level sang pang
1: finals. Kontrolado sang Spain ang bola radyo man. So standby. Nabilin pang 10 minutes. Radyoman Benroy.
3: Ini nga bahin, dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Clinic, hindi na pagulatan nga maglala ang inyong balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic sa lang sa may lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, sulod sang Iloilo, tagbak distrito sang Aro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasi, SM City Iloilo, Bagadama Santa Barbara kag JC Solita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Tama ka tahom sa nga goal sa Spain, no? Radyo Man Benroy. Imagine mo mga aragur sa mga almost more than 15, no? More than 15 attempt. Ang ginpatigayon sa nga Spain, finally nakascore gid man sila. Ang Argentina, daw ay gawang gid ka wala attempt radyo man.
3: Sa amo na nga nga baltingi na sa first half, may mga attempt sila, daw agresibo sila, opinsa ni pinsa. Pag second half ay sos kinao na sila yak Espanya. Kung hindi lang matanda ning goalkeeper nila guro basi, mga 8-0 na ni
1: subo na
3: siguro. Oh, mga 8-0 na, may mga attempt mga nami mga attempt nga aralan sa fingertips ang ila goalkeeper mo.
1: Kuha na pinakata

0: buhay niya, trabaho subong.
1: Oo.
0: Goalkeeper sa
1: galing kay ini abi, bumalik to si Dalom Mabulag, hinatag to si Dalom, binalik sa tunga, sinipa, pagsipa, tumupa sa right side, sa opposite. Naglumpat sa piyak, sa opposite yun naman nagtupa ang bula, tilulayo na, hindi na mahingagaw sa goalkeeper. Ang tansya bala sa lakna, hindi nang lain ang tansya, imbis nga mapatuo ka, nagpawala ka, di sa opposite nag-agi ang bula, Diyos mio, sumulod.
0: Ang goalkeeper ni sang Kwan, si Martinez.
1: Si Martinez na.
0: Oh.
1: Grabe man.
0: Ang nakascore, Radyo Man Binroy, si Torres. Ang ilang kwan ni striker nila ni si Torres.
1: Tama gyud man ang striker.
0: Tapos ang nakakuan na naka-assist sa iya si Zubimendi.
1: Si Torres ang kwan ay ang gatindog ang buhok. Ang itom nga gatindog ang buhok. Nami man ni pampangon daw si Yamal man.
0: Bata pa man ni?
1: Mga bata pa. Mga bata pa ni mga guro early 20s ang ila sini nga mga edad. Wow, daw matabo daw colonizer gin ang ang madaog ang
0: daw kwani daw wala sang back to back. Kaya ang last nga team nga naka back to back Radyo Man Binroy is Brazil. Di mga kwan na mga 70 years na.
1: Dugay na to ya.
0: Oo.
1: Tapos ang tiyan mo ni ang back to back tani makun mo mga pila na mga 50 years tani nga ma-repeat no nga maka-back to back pero wala pa
0: tani ma-history tani no ang kwani ang Argentina ang madugang sa credentials ni
1: Messi after sa retirement ya tigaling duma medyo takao na ni base sa last 3 minutes galing kaya mo na yung balon Espanya niyang
0: pa mga 7 minutes pa
1: Espanya niyang kontra mo galing hindi niya sa mga pares ng iba niya
0: wala naman ara naman 2-0 ang score. Ano daw, offset? Offset.
1: Hindi man pagpakulbain tag Argentina. Kaya basi mag-tie pa niya. Duga ka tulala.
0: Why kasi agit mga kilala?
1: Why? Eh, puro missing na ni. Ay, ambot gina. Wala, kwan pa lang, gakadto pa lang sa gulian, sa piyak, tinumbo ng mga kilala ta.
0: Gawa, nag-enjoy lang iba.
1: Ay, sumong daw na pusan.
0: Sa performance lang sa BTS kay na, kay ni Justin Bieber.
1: Ay, sige lang, bawi ta sa mga FIFA.
0: Oh, tira na lang.
1: Wala na ko na
0: 6 minutes. Eh, base may kwan pa
1: man. May milagro pa man.
0: May milagro pa man. Kaligan to gani, last
1: time. Kung sabagay, 1-0 pa man lang mo.
0: 1-0 pa man lang.
1: Oh, dali kay budlay-budlay man ang man.
0: Kaya yung problema kay why attempt ang kwan, ang Argentina, Radyo Man Binroy, Ario, may penalty, pero kalayo galing sa kwan, kalayo sa goal, or sa
1: half-court. Hindi pa kwan na ni Guru, bigay ni ka Argentina sa Espanya. Tanan nula pa sa ligon tanan ko ligon tani. Ay, sige lang.
0: Sige lang nga buot nyo eh. Ano yung mag-kaon, mag-amon ni Karon? Kaon ka mo si Nika, ano ning sa Espanya ganiya?
1: Ang
0: corn beef.
1: Corn beef. Kauno nilang corn beef ka, gabi flop ka, Argentina. Sudan nila. Sudan nila ng Argentina.
0: Oo, wari naman.
1: Siyagit ang kapirdihan. Ang mga assist ni kapirdihan.
0: Si Subong, arima corner kick si Misay, pero kalabanan ka mga attempt nila intercepted sang kwan, no? Sang Spain na Radyo Man Binroy. Ari-ari. Lapaw ang...
1: Namining balabos namin sa corner si Missing. Namin ito atong last nila daog sa England, to bala.
0: Usually sa right corner na sabi.
1: Oh, perfect mo. Mag-assist sa da. Perfect. Galing kahit hindi man tanan, perfect.
0: Right wing, abisa Pirme. Sige lang. Daw, why gid sang back-to-back ni? Anyway, may pila pa. 4 minutes na lang. Standby. Dari sa aton nga pagpangalagad.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo. Unang balita. Unang radyo. Unang balita.
0: Mga drag ko nga mga balita, subong aga. Nagdangat sa 15,500 ka mga opisyalis ang barangay sa probinsya sa Iloilo ang nagtambong sa Liga Day 2026. Matigayon kahapon nga daw, Radyo Man Binroy, sa Iloilo Sports Complex. Nagtambong man sa nasambit ng programa si Governor Arto Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque, Liga President Amalia Dibuque, ang mga congressman halin sa 5 kadistrito sa probinsya sa Iloilo. Kanang dinapit nila nga bisita si... Honorable Maria Katrina Jessica D. Ang Liga ng mga Barangay National President kag si James Yap. no, ang konsyal sa nga San Juan City. Siyempre, James Shop, diri na sa unang kahampang sa Kwanlibla, sa Wasong, kagdira sa naghampang sa Iloilo Sports Complex.
1: Grabing audience to kapon, damo, no? Mga gintipon sa ang, ano ni, mga miyembro sa nga liga, the aginting of diri sa bilog na probinsya sa nga
0: Iloilo. Tingin, magkumumag 1,000, pinagano, 721 ang kwanaton, ang barangay sa bilog nga probinsya, 1,721. I-times mula na sa pulo kay do gaten man ang kwano treasurer kag secretary or sa walo lang
1: hindi magkagawad abi kapitan
0: di mga 13,000 plus na sa dagdag mga 13,700
1: gipasalamatan ni sa governor defensor daw gamay nga pamilin-bilin nga ti mapanaog sa kuno sa pwesto siya sa speech kapon kay ti lalapin na to yes na lang
0: may duha pag tuig sila niya may mga dapat pagkita nga tapuson kag may ara pagkita mga talapuson for the past pila 7 years hindi mga 6 years plus sige governor Tutor Defensor ginasuportaran gid no, sa mga barangay official niya mas kinanlanon kung suportan niyo sa nabilin ng mga tinuig sa nga konsining nga pagkagobernador diri sa probinsya kay may mga dapat pagkita nga tapuson kag may ara pagkita dapat nga talapuson radyo man abidra.
1: Sa Piyakabahin, Yusik Mabilog, ginatag nga hindi sakop sa nga responsibilidad ang mga LGU. Pero ginaenggan yung mga LGU nga mag-kig-meeting sa iya.
0: Hindi, kay Radyo Man Bindroy, ang LGU, may ara man sang Yusik no, for local government. Pero, tandaan ni Mayor, ni Undersecretary Jed Patrick Mabilog, nga hindi man niya concern sang mga mayor para sa LGU nila ang ila ginapangayo. Ang concern nila is ang fire truck. Ang fire truck under sa Bureau of Fire Protection. Kaya ang Bureau of Fire Protection under sa iya bilang Undersecretary for Public Safety sa Department of Interior Local Government. Ano nga hindi kabahin sang iyang obligasyon man? Ang mga mayor guro hindi under sa iya pero ang ginapangayo sa mga mayor nga fire truck is under sa iya kay para ina sa Bureau of Fire Protection sa sining mga banwa.
1: Bala mo na ginambal tagid nga.
0: Do na pagod
1: do. Ang kaseryoso bala. Ang kaseryoso bala ni Jed Mabilog sa iyang trabaho. Ining iyang pinamatasan, pakulahaw amo ning ambalta. Pakulahaw. Do hindi bala sincere bala nga ti magserbisyo gid man. Do ita kabalo hindi kita kabalo kung ang tuyo iya man serbisyo gid man sa tao. Kay logical ang balon mo imo nga ti wala kaya hindi niya sakop sang imo sina nga puder ang mga LGU. Pero tanawa bala ang ginaistoryahan ta di bla public safety. Yuseka for public safety. Ang ginaistoryahan ta Bureau of Fire Protection. Ang ginaistoryahan ta fire trucks ang Bureau of Fire Protection. Ti kay sino nang Bureau of Fire Protection?
0: Para nga mga kwanta blang konteksto bla Radyo Balbidroy. Hambal niya kay ti may mga undersecretaries man kuno ni ang LGU. O galing oo. Pero ang ginapangayo gani nga mga fire truck gani. Ang need gani for fire trucks sa mga local government units is under ini sa Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fire Protection is under sa imo.
1: Wala man tani naghambal sang ibang affairs sang nga LGU ha. Ang ginambalan ta malaga.
0: Mga ngayo guro sila tubugas.
1: Hindi na naiyay mo
0: sakop guro.
1: Di ba lagi na istoryahan ta niya fire truck? For public safety. Paano nga, Bureau of Fire Protection. Amo na ginaistoryahan ta niya. Ano para klase ka istorya ni man?
0: Paano nga hindi under sa imo naman? Ngayo sila guro iya sang coaster to guro.
1: Tilay naman nila istorya.
0: O galing gina pangayo nila fire truck.
1: Tiko hindi under sa imo. Okay, hindi under sa imo. Ti nga makigsapol ka man sa mga LGU kay balaan mo nga ting concern nila is for public safety. Balaan mo nga concern nila about sa Bureau of Fire Protection nila.
0: Ayan nga namin niya Bira Juman Binroy kon siya kuno ang magpalapit sa mga mayor sa LMP. Agutong nga magpakig-meeting daw encroachment kuno sa
1: hindi ka man niya mag-istorya gani
0: sa kwan sa iya kuno nga duty. Kay may undersecretary man nga iban nga under sina dira.
1: Ini ang istoryahan
0: niya. Galing agaling kati DILG. For public safety ka, kung talaga yun mo na karo parte sa mga fire truck, paano na encroachment sang duties man?
1: Amo na gani, nga istoryahan nyo na iya ang mga labay-labay, lain niya nga mga bagay nga hindi i-under sang imo sininga puder, under sa puder mo. Ang istoryahan nyo, nung istoryahan, tani nung tupiko, tani yaw, fire truck ang tupiko ta, Bureau of Fire Protection ang ato niya tupiko ni. Tingay si Rune.
0: Tingay nga sa speech niya sa iyang outtaking Radyo Man Bidroy nga nga may mga ginaminsyon matunga makolaborate siya sa mga barangay captain.
1: Tingay kag sa iya sininga.
0: Hindi man under siyang barangay captain.
1: Kag sa iya sininga dipinsa sa katapusan to sa iya sininga letter nga gine-encourage siya nga mag-meeting sa CLGO. Titapat pa nindugan mo hindi ka mag-meeting sa CLGO.
0: Tapos mo hindi under sa imo ang LGO.
1: Ikaw pa tanong ba sa katapusan sa letter ya ni Radyo Man Eric kay gine-ganyo yang ati. Mas maayo nga mag-istorya sila sang LMP. Tita, hindi ka mag-istorya, panindugan mo?
0: Muna ka na ang balko. Kung gina-istoryahan tadi ang kukuster, bugas, kung ano pa na nga assistance, tiway ka ginman daya labot. Kaya may mga undersecretary sa andadira. Gano'y gina-istoryahan tadi ang fire truck.
1: Amo na gani, fire truck yung istoryahan nyo. Ang kakulang sang fire truck, ang mga guba nga fire truck sang mga LGUs.
0: Paano abing lang hindi? Paano abing lang hindi? Under Simo na man?
1: Kabudlay ba lang inang gabulig kaya naging lang bala
0: tingahawin pa bala tingahawin mo to yung istansya
1: amo na gani napilitan lang amo na yung hambal tagid napilitan na ni siya kaya nag-viral ni ang sa istansya kung wala ni nag-viral wala ni galing napilitan lang to siya kaya tingin na tukbol siya kaya na pinanawagan na siya kita mo may reservation gali kita mo manipinsa saya imbis tani nga
0: gani.
1: Ang gina-expectar tani nga ang sulat ya address to LMP nga naga-encourage sa LMP nga mag-meet sila mag-conduct sila sa nga meeting ang yaya nagdipinsa sa kugalingo niya nga balik awot pa di pala
0: paring statement niyo sila nga as undersecretary for public safety my responsibilities are focused on the Department of Public Safety sector including the Bureau of Fire Protection Bureau of Jail Management and Penology National Emergency Hotline 911, Disaster Preparedness and Response, and other public safety related offices and programs. Silingya, for me to independently initiate official meetings or engagement with the LMP without coordination or instruction could be construed as an encroachment upon the functions of the Office of the Undersecretary for Local Government. Hindi gano'y gina-istoryahan tali gani, hindi man iya...
1: Ma-encroach kayo. Paano ka mag-encroach kayo? Hindi ka man niya mag-istorya to iya.
0: Kagi Radyo Man
1: Bidroy,
0: hindi man gulukitid katama ang pinsar sa Undersecretary for Local Government. Kung ikaw nga Undersecretary, bisa hindi ka pa... Undersecretary for Local Government. But because nga taga-diri ka sa Iloilo, daway maraguro iti malain kung mag-courtesy call ikaw.
1: Kagangiya nga.
0: Totoar Defensor Junior, kay Mayor Isa Trenias, or sa League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter, kaya may mga concern sila. Kaya concern nila, hindi man niya partis bugas, hindi man niya partis sa kung ipakayo nila ilang munisipyo. Ang concern niya diri, ang fire truck, nga under sa imo ang Bureau of Fire. Matasti mo sila nga ato nga mga banwa di kumplito sa fire station pero why fire truck?
1: Ang fire station ara na pero ang fire truck wala na.
0: Mayan pa kanina Radyo Man Bidroy ang why kat fire station pero may fire truck
1: to. Ang gadlagan ng gani fireman. Ang gadlagan fireman wala ang fire truck.
0: Hindi mo ko pag i-remind to sang kwana.
1: Hindi na kay mga akig kanon.
0: Eh, mas hindi ko ba siya isang puan mo naman lang ang fireman na kanina o dalaya motor na.
1: Kaya gano'n, notebook. Ting mga amo ni undersecretary, hindi ka na magsagad pa karason. Kung gusto mo, kung seryoso ka sa trabaho mo, trabaho ina, hindi ka nagsagay ka reklamo kung dipinsa sa kugalingon mo.
0: Hindi na magdipinsa. Nga ang konteksto mo. Hindi mo kumakambal Radyo Man Bidroy nga way second chindi sa ubra niya.
1: Kuan ang ini,
0: hindi man ko kambal nga bukod siya ang nagibutang sining post nga ang konteksto do. Do way sa labot iya sa LGO.
1: Kaya mo ni defense mechanism ini isang tawo nga wala iya gintungdan ang iya sini nga trabaho kay wala mo iya matungdan wala kay gani nag-meeting to iya sa LMP ti para ma-justify para makadepensa sa kugalingo niya i-justify ang amo na
0: kay ang logic niya gani nga kung mag-initiate siya meeting with the LMP o mag-courtesy call abin sa mayor or gobernador encroachment of responsibility or duties and responsibility kasi di may undersecretary man niya for local government
1: kaya liwatunta kasi sino istoryahon mo sini?
0: Liwatunta may managuro sa malain kung magpakikistorya ikaw sa mga mayors nga ang concern iya party man sa public safety.
1: Tingkod ng concern abi.
0: Di ba na ma-meeting kung magkanyang balmo sa mga kagawad? Sa mga barangay officials? Makolaborate kung magkanyang sila?
1: Tingkod na mo ng logic, ya. Kung ang concern public safety, Bureau of Fire, Fire Protection, Fire Trucks, tika hindi ka galing mag-meet sa kwan, sa LGUKT, hindi under si mo. Tingkod sino ang imo-istorya hindi? Bureau of Fire lang? Ula ka man ng istorya ganyan sa Bureau of Fire? Oh, di ba? Ati kundi defense mechanism sa tao nga wala nagtungod siya katong danan.
0: Wala. Pagbabaan ba kanin daw out of context ang term sa mga tambay sini.
1: Oh,
0: balik awot.
1: Dawag din, no? Dawag din aga. Amo mangod ah. Amo mangod.
0: Balik awot, balik awot. Daw maperdi na gid ang Argentina.
1: Ay na, perdi na ni.
0: Ay na, perdi na. Perdi na.
1: Perdi na. Abi ko na goal pa.
0: Nagkuan na, naghihag na sila.
1: Sige na.
0: Naghag na si Kwan, sino kaning bataon ngani si Yamal
1: Lamin Yamal Ibana Ibana ni apelyido ang iyang ngalan combination ini ang Yamil kag ang ano na Lamin Yamal
0: tinaghag na sila ni kwan niya ni idol niya Mesia
1: ni
0: Baldana champion ang Spain mga karadyuman sa FIFA World Cup 2026 mamati na kita user isang life extension na vitamin na D3
3: Life Extension Vitamin D3.
4: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
5: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Nabatian tayo, sir. Life Extension Vitamin D3. Dapat pataason gid ang vitamin D level sa dugo para nga makabato sa naman nga klase kabalatian, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Pag-inom kita at least 2 ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kaya ninyo paglipati, Lunes, Tumtum, Sabado, may free medical consultation sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Katuloy nyo lang sila malapit sa inyo nga mga lugar. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Diwa, champion ang Espanya, ang Spain, kontra sa Argentina sa FIFA World Cup 2026.
1: Do, kasakit matian sa mga taga-Argentina.
0: Si Mise, nagapungko to sa kwano sa grounds ra man din. Do ay sa naghalin, ginakwan niya gina-feel niyang moment.
1: Ginagrabe niyang moment kasi maka pautwas ang balatyagon nga sa tungod sa field kay last na ni.
0: Kung isipon mo ang career ni Mise, kumpletos Ricardos naman eh. Wala naman siya sang dapat pang pangitaon sa career niya. Ginakabig siya greatest footballer of all time. Huwag kita sa Jim Pondre sa ito nga pangaragad kasama mo sa DYRI RMN.
1: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katyana. Yakult every day okay. This is Radyuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
9: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: ISO certified, world-class quality.
1: Hi, GN here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, pero may nakuha guard, kad pero may lutaw. Balaanong gid sa face ko, kulay baan. Ginirekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 6:08 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
7: Straight to the Point Headliners.
5: Top story of the day. Spain naagaw sa Argentina ang kampiyonato sa FIFA World Cup 2026.
8: Sa aton mga karadyuman ng mga mainit ng mga balita, subong adlaw, Yusek Mabilo, ginatag ay nisakop sa iya responsibilidad ang mga LGU.
5: Epes ang PNP IMEG sa Visayas Field Unit, ginkakas sa pwesto.
8: Mga anay trabahador sa ginatukod ng kondo sa Mega World nagreklamo sa RMN bangod wala pa nagtupa ang ilang benepisyo.
5: Lalaki nga ginpayag may problema sa paminsaron nga nagabitbit sang binangon sa Jordan Guimaras nadakpan sa banwa sang San Lorenzo.
8: Masobra 15,000 ka barangay officials nagtambong sa Liga Day 2026 sang Iloilo Provincial Government.
5: Balita nasyonal, trust rating ni Marcos nagnubo sa 34%. Mga nagasalig kay BP Sara nagapabilin sa 57% sano sa SWS survey.
8: Alan Cayetano dapat maghanda para sa investigasyon sa flood control sa Taguig sunod kay Erwin Tulfo.
5: Balita international, US citizens ginapalikaw nga magkato sa airport kag seaport sa Aqaba, Jordan o kon Jordan. Gobyerno ginatag nga wala sang pamahog nga nakita.
8: Sa negosyo, balor sang peso kontra dolyar ginapananaw nga magalabo sa panibagong record low sa 63 pesos sa masunod nga mga binulan.
5: Sa entertainment, pila ka mga influencers nagakontra sa pag-promote sang online gambling.
8: Sa extra wow balita, pinakadako nga papel nga eroplano sa bilog nga kalibutan na palupad sa Italia.
7: Tatak RMN.
5: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
8: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes, June 20 or July 20, 2026.
5: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
8: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
7: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. RMTYRI. Breaking news.
5: Buenos dias, ganamos. Habiwan na po't silingon sina.
9: Ano?
5: No? Good morning, we won. Mm-hmm. Buenos dias, ganamos. Mm-hmm. Nagdaog ang Espanya. Batok sa Argentina. Pero, kun sa Pilipino pa ni, ang ila, buenos dias, ginamos. Pierde si Boss Idol subong adlaw. Mga karadyaman, naagaw sang Spain sa Argentina ang kampiyonato sa FIFA World Cup 2026 final sa score nga 1-0. Lunsay nga wala nakascore ang magtimba nga team sa first kag second half sang game bangod sa mapag-on nga depensa. Sa extra time sang hampang mas masupog ang opensa. Ang ipakita sang Spain kag gilayon na kahimo sang goal ang striker kag winger nga si Ferran Torres nga mo nagasilyo sang ila kadalagan sa World Cup. Ini na ikaduha nga championship sang Spain sa World Cup. Natabo ang una sa tung 2010 sa diin ginlutos nila ang Netherlands.
7: DYRI Breaking News.
5: Makanta kita Boss Idol from Madonna. Ready? Sing.
10: Don't cry for me, Argentina.
9: daw karadlawan.
5: So, corned beef versus sardines, nagdaog ang sardine.
11: Ayun, Spanish.
5: May Spanish sardines, may
11: oh, may Argentina corned beef. Oh.
5: Pero ti ato niyo yung homeland
11: niyo.
5: Pero matoda Argentina tani kami ni Busay doon.
11: Argentina kami tani.
5: Because of Lionel Messi.
11: Pero Radyo Manovi, nagbugtaw ako aga. Ginlantaw ko ang dalagan sang hampang. Tutuod gina iya. Mga 10 minutes lang ang nalantaw ko, ginpatay ko ang akong nga cellphone ng tulog puliwat.
5: Daway sabor.
11: Kaya ginalantaw kong stats. Ay, latulato sa mais ang ila-attack.
5: Oh.
11: Why gid Radyo Manovi? Pigaw? Why takabalo kung anong game plan nila? Pero nakita ko ya ang tama ka-aggressive. Ang Spain. Ti siling ko wala na ni. After sang halftime, why na ko naglantaw?
5: Nabugtaw ako alas 3 man. Nagtulog ko alas 12. Tinami eh. Tapos, ma-perdim lang kita ng duhagli subo. Pero sige lang. No? Buenos
11: sige
5: dias sa ganamos. No, tipro sa mga taga-Argentina naman, sa mga fans ng Argentina, pero sa amon, te buenos dias sa ginamos.
12: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program, dito sa DYRI, Tatak, RMN.
5: Bawian ta nalang ni kung mayong dalagan sa aton nga panahon, radyo si Yari si Radyo Man, via May Otero.
12: RMN News, Panahon.
13: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakad sang panahon sa bunga adlaw. Wala sang ginamonitor nga low pressure area kon LPA o kon bagyuman sa sulod o kon gwa sang Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon o kon habagat ang nag-apekto sa western section sang Luzon kag Visayas sunod sa pag-asa. Sa western Visayas, padayon nga mangin maayo ang panahon apang may mga posibilidad sa gihapon sa lapalapta nga pag-ulan pangilat kag pagpanaguog sa hapon kag gabi dala sang habagat. Mahina, tugtog kasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay, tugtog makasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:36 sa nga aga kag magatunod la 6:16 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo Radyo Man via Panes Otero Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
5: Tido, may init ang panahon ta subong adlaw bo sa idol.
11: Okay lang na.
5: Pwede ka mo ka bulad humay, pwede ka mo ka panglaba.
11: Na yun eh, pero gusto ko tani ang daw hindi gid-init bala, nag-uum-guum lang
5: siya. Gani man. Sa retalye, sa aton balita lokal. Ginsabat ni Department of the Interior and Local Government under Secretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog kung nga tub-tub subong, wala pa ini nakapakigangon sa League of Municipalities of the Philippines o kung LMP Iloilo Chapter. Kasunod ini sa pahayag ni LMP President Mayor Suzette Mamon sang Badyangan, nga luyag man kuntan ini lang ipalabot kay Mabilog ang problema sang tanan nga banwa sa probinsya angot sa pigado nga kondisyon sang iladaan nga fire trucks. Sa iya social media post, ginpayag ni Mabilog nga sa idalom sang organizational structure sang DILG, may ginaassign nga specific functional area sa tagsa ka undersecretaries. Pahayag niya, ang mga butang nga naangot sa local government units ang natuo na kay Undersecretary for Local Government Marlo Iringan. Patag pa niya, nakatutok ang iya responsibilidad sa public safety sector sang ahensya nga nalagralakip sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, National Emergency Hotline 911, Disaster Preparedness and Response, kag iban pa nga public safety related offices kag programs. Nagapati si Mabilog nga kon magpatigayon siya sang official meeting so kon engagement sa LMP nga wala sang koordinasyon o kon mando makabig ini nga pagpanghilabot sa obligasyon sang Office of the Undersecretary for Local Government apang kon formal sang imbitaron sang LMP nga magtambong o kon maghambal sa anuman sining aktibidad na kanda siya apang kinanglan anay ang nagakaigo nga koordinasyon kag clearance pagi sa opisina ni DILG Secretary John Vic Remulya.
11: Kay Yosek Mabilog, duway man niya naghambal nga i-under mo ang mga mayor sa imong posisyon. Ah. Ang ginapangayo nila ya Radyo Manovi, fire truck. Ang aton diri iya nga topiko, ang aton diri nga main subject, fire truck.
5: Hindi related sa munisipyo nila.
11: Why ya related sa munisipyo nga masimba sila ya sa imo tanan-tanan ah?
5: Hindi local government, fire truck. Kaya concern nila sa fire truck, under sa imo,
11: yes.
5: Kay under sa imo ang public safety, nga nalista dira ang concern sa Bureau of Fire Protection.
11: Wait, wait, yan agambal ang LMP, Radyomanovi, ang mga banwa, nga ang tanan nila nga mga problema, maagi sa imo, ah.
5: Tiko nander sa iya ang Bureau of Fire, sakto si Mayor Mamon, sakto ang LMP, sakto ang
11: eh.
5: Mayors.
11: Sakto eh.
5: Kag karon may pabati kami nga interview kay Yusek Jed Mabilog, nga nagasaligmato man sa ginambal niya sa Facebook niya. Amo na, consistently inconsistent. Basta gani inconsistent ka, kag consistent ang pagka inconsistent mo, bot mo ang balubot ang balon sinabu sa idol, wala ka gasugid sakto. Hindi ka consistent mo. Yes. May interview diri ang RMN sa iya sang inaugurasyon niya. Mm. I mean sang ceremonial of taking niya.
11: Mm.
5: Parte sa muni. No? Luwas pa na sa speech niya. Review habla ng speech mo, Yusek Mabilog. No, kung konbinyente sa imo, itikal mo. Pero kung maipit ka na gani, panginwala mo.
11: Kudlay sa imo kay.
5: Amo nang standard sang world mayor. Amo nang standard sang kapabugal-bugal nga nakagiman na mayor, kag leader sang League of Cities sa bilog ng Pilipinas. Amo nang standard sang undersecretary sang DILG.
11: Ang ginapamangkot sang LMP, balikan ta lang i-Radyo Manuvi. Way, aga pamangkot ang LMP sa kung ano pa nga mga bagay sa kabilugan. Ang ila lang kay parts ang imo trabaho sa public safety. Ang party sa fire trucks, duro ka pa yasugilanon nga dapat kuno may koordinasyon, dapat dito may aras ang approval sang secretary. Ano klase? Ang ginapamangkot sa imo ang trabaho mo.
5: Kagti i-represent mo man lang ah.
11: I-represent mo man lang ang imo nga mga pumuluyo di.
5: Related na sa imo obra, ang pagbulig para sa fire truck, tapos basilipat ka, Ilunggo ka. Ang, no? Amo nang rason na ang nalipay ang tanan sa ginapoint ka, kay Ilunggo ka.
11: Nga ang amuning mga reaksyon sa tao. Kay ti kun Ilunggo ka, dayon Yusek ka, usually Radyo Manuvi ka gusto mo magbulig sa ila, gatawag ka sa Gobernador Gob. Ari na ko di. LMP? Ari ko di, anong problema? Anong kinanglan nyo?
5: Anong mabulig ko?
11: Usually, amo na.
5: Oo.
11: Hindi ka magulat iya gani, Radyo Manuvi, nga imbitaron ka sang LMP, ah. Dapat ikaw iya sa babaw, manaog ka kaysa limo, di ba, collaboration.
5: Sa speech na, ha?
11: Sa speech mo na, makulaborate ka.
5: Sa LGO, sa PNP, barangay officials, kagtanod, in that order. Reviewada ang speech mo, no? Kag hindi nyo sagad katago ang video nyo. Kaya may copy kami di.
11: Dayo, ma'am.
5: Hindi kami ara, nagkala-delete mo.
11: Diba?
5: Hindi ka mo mag-uri, may na-delete na. Na-save na namon.
11: Di, ang ambal niya nga, kuno ang may ara, kuno iya sang undersecretary for local government. Oo, may ara. Pero ang problema nila iya nga ginapalabot sa imo, hindi yung problema sa local government. Ah. Ang problema nila iya specific.
5: Sa public safety.
11: Public safety.
5: Fire truck in particular. Nga under sa Bureau of Fire. Nga ginsiling mo man, nga under sa imo.
11: Ako yara, duman
5: ubi. Tapos sinisa ka-interview karoon ngay plate. Message na ni kay Mayor Raisa Trinias. No? Kaya sila niya kay Ari ko di, no? Mabuligan ko na to sa babaw.
11: Tinamigid na.
5: Tingang, tingway mo na gani, may mo kay Mayor Raisa. Nag-hope ya si Mayor Mamon sa imo kang mga mayors probinsya. Kaya way man kumuy away. Way man na sila gasinggit ya, Rice.
11: Way na sila gasinggit ya,
5: way
11: man na nila.
5: Way man na sila gasinggit, gugma. So, kapakita lang si Jed Mabilog. Though, kapangita lang lusot.
11: Ako ya balong takara Jumanuvi, do tayan ako kabalik sa grade 2 sa amon sa Tambalisa Elementary School. Pero ang common sense ko ya ara sa utok ko ya way sa riputan. Mula na ako ng balon.
5: Sige ah, no. So karon istoryahan ta na dugang diri sa aton nga pagpangalagad.
11: Sa pagkabahin, hindi pa sa gihapon makatugda ka makapagwa sang resulta sang ila investigasyon ang National Police Commission o Kunapol COM6, may kantanan sa gitpatigayon nga raid sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kung IMEG sa Molo PNP sa tinalikdan nga July 1. Sunog kay Attorney Michelle Yutoko, spokesman sang NAPOLCOM nga nagapadayon ng ila investigasyon kaya hindi pa sila makapanugo sa interview o kung makapagwa sang komento sa nasambit nga operasyon kaysa ginapahayap pagami sa Molo PNP sa isa ka-dismissed police officer nga may kaso nga murder sa ila mga drug bust operation. Paig ni Yutoko, nga luyag lang nila proteksyonan ang integridad sang ila ginapatigayon nga investigasyon.
5: Ginkaka sa pwesto ang Chief sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG Visayas Field Unit sang Damlaglang bangod sang kontrobersyal nilang raid sa Molo Police Station sang July 1 agud kontani serbihan sang waranto bares ang dismissed police officer nga si Jerry Villanueva nga may kaso nga murder apang negative ang result. Base sa reliable source ang RMN Iloilo nga ginkakas amo si Police Lieutenant Colonel Ignacio Gamba kagintalusan ini ni Lieutenant Colonel Noel Luminte. Naibulaan nga naing kontrobersyal ang nasambit nga raid bangot ilagin pahapa ang mga pulis sa nasambit nga istasyon upod ang tatlo ka sibilyan kag gindisarmahan. Sa karon may nagapadayon nga imbestigasyon ang National Police Commission o NAPOLCOM sa nasambit nga raid pati na ang ginapahayag paggamit sang Molo PNP sa dismissed police sa ilang mga drug buy-bust operations. Eh, kita mong agi sa nga rin subong mga sinimana. Kita ang nag-expose ni nga may duha kadlag ko nga tao sa likod nga na-pressure ang PNP nga obrahon ini sa parehas nila nga police unit.
11: Guluwa gini daw.
5: Oo. Similar pattern sang ang SWAT no nang lagas man lang sang nang gamo sa boardwalk
11: makagastasun
5: ko radyo nilaya ang radio station no ti sino ang may beef no sa radio station sa tunga timpo nga nag-atake sa drug lord nga ginakuno-kuno ginaproteksyonan sang kilala ta.
11: Hindi nagkatapos ang Bureau of Fire Protection Region 6 ang bombero nga ginreklamo sa isa kabugada may kantanan saya hindi manami nga paminatasan kag komento sa social media. Sa official statement sa Bureau of Fire Protection Region 6 ginatag nila nga hindi na konektado sa ilahensya si Carl Vincent Gabilangoso nga ginapahayag nagauya sa Facebook account nga Blooded but Unbowed bangon madugay na ini nga nagresign sa BFP. Dugang pa sa BFP 6 nga si Gabilangoso ang hindi na konektado sa epektibo December 3, 2025 kag wala na sa nga anuman nga posisyon o kon poder nga konektado sa nasambit nga government agency. Panindugan sa nga henesa nga ginabili nila ang pagka professional, may integridad, accountability kag may respeto sa ilahanay pag-abot sa public service. Gintumod sa BFP6 nga wala nila ginatulirar ang kaangay nga paminatasan sa ilahanay.
5: Natigay nga madakpan sang San Lorenzo Municipal Police Station ang lalaki nga ginapahayag may diferensya sa paminsaron nga nakita ang nagalagaw-lagaw kamay bit-bit pa nga binangon sa Jordan Guimaras ang Biyernes July 17. Inagin confirm ni Police Lieutenant Nick Gallego ang OIC sang Jordan Police Station. Pahayag ni Gallego nga una nga nasiplatan na nasambit nga lalaki sa barangay poblasyon Jordan kag sang ginlagas ang kapulisan nagdalagan ini padulong sa bukid nga bahin sang barangay Constancia San Lorenzo Guimaras kabangdanan nga gin-coordinate niya ini sa police station sa nasambit nga banwa. Duga pa ni Gallego nga hindi kilala sa Buenavista Jordan kag San Lorenzo nasambit nga lalaki kag wala man nagahambal kun pamangkuton. Sa karon yara na ini sa San Lorenzo Municipal Police Station para sa safekeeping kag agud indi na makatuga sang kakulba sa mga pumuluyo. Mayo lang kay ang lugar bo sa idol hindi bala populated nakalaka pamalay
11: bow.
5: Ang inakulbahan ko kung may nasugata bisa nga mga gampang nga kabataan
11: kung kabataan to radyo manubia bow.
5: Oh, ang itsura niya mabalaan mo gido kabudlay gid.
11: Sa piyagkabahin na dangob sa RMN Iloilo ang apat sa madamo nga anay trabador sa ginatukod nga condominium building sa Mega World Boulevard sa Barangay Airport Manduriaw bangod wala mahatag ang ilang benepisyo tubtub subong. Ang ginareklamo na day Mark Stephen Nalilin, Pakito Harinio, Joseph Dison kag Alin Cuenca amo ang Sherman Construction Consolidated Incorporated nga nakabase sa Metro Manila kagamo ang nagatukod sa wala pa natapos nga condominium building. Lakip sa ginpasalig sa ilang nga benepisyo nga wala gihapon nagtupa amo ang sickness sa benefits sa rin sa Social Security System o kung SSS ka 13th month pay. Magluwas pa sini wala man ginahulugan sang eksakto ang ilang SSS, PhilHealth kag Pag-ibig accounts. May pending man sila nga reklamo bangon ginabuhinan pa sila sang 45 pesos nga fee sa tagsa nga makuha nila ang sweldo nga ginapaagi sa isa kananbang financial institution kada semana. Sa piyak nga sang settlement agreement kaysa Department of Labor and Employment, wala pa sila sa nakabaton sa ilang benepiso. Sa tagsa nga magreklamo sila sa Human Resource Office, ginambalan lang sila nga magpasaka sang kaso.
9: Alin sang 2022 hasta sa 2026 sang May to ko ng obra pero nag-resign na lang kami kay hindi na kami ka aguanta kasi gigal tas wala mang ginahulog kag magreklamo kami parte sa amon mga benepisyo kag sang mga upod ko nga mag nag malasakit hindi namon makuha ang amon nga mga sickness benefits. Oh. Mapasa kami dito sa amon mga requirements wala mang ginasikaso kay tungod wala mang ginahulog.
11: Ang gabayin sa pahayang sang isa sa tagreklamo nga si Paquito Harinio. Bukas ang linya sang RMN Iloilo sa ginareklamo nga kumpanya.
14: Tatak RMN.
5: Kapoy man obra sang construction worker po.
11: Kapoy.
5: No? Pasakaon nyo sila sa tagas ng building kagtanan tapos hindi nyo malamahatag ang benepisyo para sa ila.
11: Hindi man na
5: nagtindog lang ang building nyo. Hindi nakamukadumdong sa mga tao nga nagpabalas da.
11: Wala nyo man na kadakuman sa income ninyo. Hindi nakapaimul sa inyo ang mga SSS nga mga 13th month pay.
5: Kagamay nga bagay bla. Hindi pamatag sa tao bla. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinin timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix. Iloilo City Government nagpain sang 25 million pesos nga pundo para sa solar energy system. Kasama mo sa balita Radio Man Joel Franco.
15: Nagbain sang 25 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government para sa solar energy system sa nakalainlain ng opisina sa gobyerno. Suno kay Mayor Reisa Treña sa pisahan na installation sang solar energy systems sa mga opisina, emergency command centers, sa evacuation centers sa Bugos nga syudad. Mas pasang karon man na pagpatindog sa solar powered street lights sa Bugos nga syudad agot mas mapasanyo ang public safety samtang ginapadawuan ang konsumo sa kuryente kag carbon emissions para sa mas resilient nga syudad sang Iloilo sa palaabuton. Iniagin pahayag ni Treña si Amensay sa Tion sa pagdilipon kaupo sa Department of Energy para sa Solar Solutions for Government Renewable Energy for Public Buildings Program. Ginpabukal man ni Treña sa gusto niya nga mangin maayong halimbawa ang syudad sa Iloilo pagi sa sining inisyatibo. Nagapating ang alkali nga sa pag-invest sa renewable energy, mas makakilot ang syudad kag mas mabasog pa ang kasiguraduhan sa kuryente. Ang kabahin sa mensahe ni Mayor Reisa Treñas. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:30 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
11: Magkaradyo man, PRO 6, nagapatigayon sa validation, kaga-finding, fact-finding, agun matumod kun matuod, ang nagalaptang impormasyon nga may extortion nga nagkatabo sa mga buy-bust operation sa Molo PNP. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miani.
16: Ginapa-imbestigaran sa karon sa Police Regional Office 6 ang nagalaptang impormasyon nga may extortion nga natabo sa buy-bust operation sa Molo PNP. Sunod sa PRO 6, nga nagpatigayon sila sa karon sa validation kag fact-finding agud matumod kung ano ka matuod na sabit ka impormasyon kag matumod kung sino ang tao sa likod. Pahayag sa PRO 6 nga sa tion nga mapamatud-an nga himo-himo lang ang nasabit ka impormasyon kag matumod ang tao sa likod nga nagapakunukuno nga pulis. Pasakaan nila inisang kaso kriminal samtang magapangatubang naman sang kaso kung mapamatunan nga pulis ang salikod siniya. Ginapanugyanan man sa PRO 6 ang publiko nga hindi maghatag sa kwarta sa konsinuman ang nagapakunukuno nga pulis para buyan ang ila preso kung kabaylo sang piyansa.
17: Alita nagikan sa Campo Delgado, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
5: Oras 6:32 ng aga. Sa piyak nga bahin, masobra 15,000 kabarangay officials nagtambong sa Liga Day 2026 ang Iloilo Provincial Government. O kung sang Iloilo Province, kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
18: Nagdangat sa 15,500 ka mga opisyalis ang barangay sa Bugos na probinsya sang Iloilo ang nagtambong sa Liga Day 2026 Hulyo 19. Present sa nasambit nga aktibidad sanday Governor Arthur Toto Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque, Liga President Amalia Dibuque, kag mga congressman halin sa lima ka distrito sang probinsya. Samtang yaraman si Honorable Maria Katrina Jessica D., ang Liga ng mga Barangay National President kag mga konsehal sang San Juan City, Manila. Sa mensahe ni Liga President Dibuque, nagpasalamat gini sa tanan ng mga opisyalis sa pagsalig sa iya. Pahayag niya na nagapakita lang ini sa matuod ni kusog sa kabaranggayan kag sa kabanuanan sa probinsya.
19: First time after 3 years, wala kita ulan, pero doon nasubrahan naman kita sa init subong nga adlaw, you know. For the first year, gindugso kita sa ulan. Sa second year, uga ambon-ambon. Siguro nag-effective gid ang pangadi sa mga sisters sa Carmelite sa pag-donate namon sang itlog kag tissue paper kay tama gid ka init. But nevertheless, it just shows nga mainit ang aton pag-atipan, pagpalangga, ang pag-abi-abi sa aton mga barangay officials.
18: Samtang ginainggan ni Uma ni Governor Depensor nga padayunon lang ang pagserbisyo sa barangay agud makabulig sa mga pumuluyo.
20: Ang pumuloy ko ba ninyo, inabuyan lang ang gobernador, ang mga mayor ng board member. Mula na sa siyang mayat, ang agung nga pang-implementar ng pagkiti kayo. Para ka ninyo, tuloy ang number one strategy sa probinsya sang Ii. Again, salamat. Kung masalamat, kung takit na itanan, ang mga tulang mong nangyayutang rin ka. Laging sa si President Bongbong Mangkos, nawayan nila pabaya.
18: Mahibuluan nga ini ang pinakadako nga numero sang participants nga nagtambong halin sang ginhiwat ang tuigan nga Liga Day. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
5: Oras sa 6:34 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulon sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 banggaranon sa antioxidant na maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C, alkaline na acidic kay di mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Trust rating ni Marcos nagnubo sa 34%. Mga nagasalig naman kay VP Duterte nagipabilin sa 57% sunod sa SWS survey.
11: Sa ato naman nga health news, nahibaluan nyo bala nga ang stress posible amo ang rason sa pagpalanakit sang atong lawas?
5: Kag sa labs ko si Mother Earth, paglikaw sa masami nga pagbukas sang refrigerator makabulig sa environment. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulos sa nang online greetings ni Boss Idol. Lasay strantay say sang aga.
22: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
23: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Hinhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Tatak RMN.
9: Oras alas 6:42 sang aga. Ang masunod nga balita dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig nga pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sang dugo, hindi magstruggle ang aton na dugdugan. Likaw kita sa

0: 5% naman sa mga Pinoy ang napahayag nga may gamay sila nga pagsalig sa presidente, kag 19% ang wala sang desisyon. Sa muman nga survey, nakita nga 57% sa mga Pinoy ang may dako nga pagsalig kay Duterte, 27% ang may gamay nga pagsalig, kag 15% ang wala nagkadesisyon. Sa gipatigayon ini or gipatigayon ni pagi sa face-to-face interview sa 1,200 Filipino adults gamit ang structured questionnaire nga may visuals.
1: Nagpandam si Senate Blue Ribbon Committee Chair Senador Erwin Tulfo kay Senador Alan Peter Cayetano nga maghanda para sa palabuton ng investigasyon sa flood control project sa Taguig City alin sang 2022 to 2025. Ah, sadya na sila.
2: Tapos.
1: Sunod kay Tulfo mangin ang utol ni Cayetano nga si PTV General Manager Lino Cayetano ang nagpanawagan man sa mga otoridad nga usisaon ang ini nga mga proyekto. Payag niya pananglitan nga magbalik ang hearing sa Blue Ribbon. Imbitaron si Lino Cayetano upod sa mga bodyguards niya na Congressman Zaldico kagiban pa nga resource persons nga magpasakop sa investigasyon. Sa isa ka Facebook Live ginpanginwala ni Alan Cayetano ang aligasyon kaginsiling nga sa iyan ay baluan wala sang ghost of flood control projects sa Taguig. Sadya ni kay utod niya mismo ang matestify.
2: Radyo Manovi. Sadya-sadya ni daw.
1: Tapos subong bardagula na yun na sila ni Ping Lacson. Si Pia Cayetano din nakagwanta. Nag-upod na sa live ceiling ni Cayetano.
2: Ginaigo niya subong si Escudero, si Tulfo, ang duwa ka Tulfo, kasi Ping Lacson. Pero daw gusto niya gid si Erwin, kag si Lacson gid ang gusto niya. Tikaron, Radyo Manovi, may ara sa subong sang ginapangita nga duwa ka ghost project. Implemented gid man ang iban, and ginambal ni Lacson, sila niya 25% kunong ginapangayo ya.
1: Ate, tapos kag si Lacson bala may story ini kabalo gid na mangita sang kwan testigo.
2: Tiginambal yung subong si Lacson, sila niya nga nagdakong imo sa LN. Tisiling ni Lacson sang year 2022. Waya kuya sa gobyerno.
1: Nag-concentrate
2: kuya sa real estate.
1: Well, dira na kig si Lacson. Kaya no niya si Lacson. Nga way gani ka baton pork barrel mo.
2: Tisabat ni Tultulfo siya.
1: Ni Cayetano.
2: Si Tulfo, si Erwin. Sili niya, kaya na-question niya si Erwin, nga kada kuno sang salen. Sili ni Erwin, sili niya may negosyo kuya. Sili niya, imo anong negosyo mo? Why kuno ni negosyo si
1: Cayetano?
2: Cayetano. Niya, why ka man ka pangabugar?
1: Tisadyan. Puro gidi yan. Si Lacson nga, ex-pulis. Si Erwin Tulfo, ex-media man. Puro gidi na mga banay, mabato.
2: Sali ni Erwin, sali na mo kuya negosyo. Consultancy, real estate. Liyang imo diin, way kaya negosyo sa inyo.
1: Tapos, way man sa kapangabugar.
2: Way ka man pangabugar.
1: Sadya lang ni. Tinglayan, utod niya pa matestify kontra siya. Oras, alas 6:46 ang aga.
3: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
1: Sa balita international,
0: ginpalikaw ang mga tao sa International Airport kag seaport sa Aqaba, Southern Jordan, kasunod sa pahayag sang US Embassy in Amman nga mayaran sang patod kag dako nga pamahog sa isa ka security alert nga ginpost sa X. Ginabisuhan sang imbahada sang ang US citizens nga likawan ang pagbiyahe sa Aqaba International Airport kag sa seaport kag sundon ang mga manduharin sa Jordanian authorities. Wala na sang ginpa sa publiko kung ano ang sahi sang pamahog. Apan sunod kay Muhammad Al-Mumamni, nga spokesperson sa gobyerno, wala ginmando sa otoridad ang evacuation sa airport o kung sa seaport, kay gidugang nga normal ang operasyon sa mga pasilidad kag wala sang pamahog nga na-detect.
4: Tatak RMN.
1: Ang balita ng inyo nabatian dulong sang nan sa Super Plus Capsule, mas ginpa-epektibo kag mas ginpabaskog, gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa lawadlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sang lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pag

0: lang luya sang lawas. Available na sa Mambutika Nan Super Plus.
1: RMN News Negosyo.
2: Ginaparanaaw nga magaripis tumtum sa 63 pesos ang baylo sang Philippine peso sa masunod nga binulan bato sa dolyar bangon sa liwat kag paglaras ang giyera sa Middle East kag ang ginalauman nga seasonal boost sa import demand. Sa isa ka komentaryo gipaay sang Fiscal Solutions Unit nga BMI nga posible magahamboy ang trading sa 61 pesos kag 63 pesos kada US dollar. Sa bayluhanay naman sang dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 59 centavos.
0: Ang balita sa negosyo dolon sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Pase, Estancia, Uton, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, Bangga Dama, Santa Barbara, Tagbak Haro. Kag sa tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
5: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
6: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
5: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
6: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
5: Uh-huh.
6: Nagtulong talaga.
5: Uh-huh, hindi na sumasakit.
6: 100%.
5: First name po ninyo,
6: Bernardo Bailoses.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Kag malikawan ta man ang makamamatay nga stroke kag heart attack, kumataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani og gali ang pag-inom adlaw adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Busa idol, balantayan ta kay subong sa NBA, ginahulat ang announcement kundi na masaylo si LeBron James.
2: Daw subong nga si Manag idradyo manuvi mo. Kinanglan niya nga mag-announce na kay pasugod na ang hampang mo. May deadline sila. Jambot kun din sa mampang kay daway man sa gamuno mambal ang ibang nga kabalyes basi kun mangibot lang sa bala.
0: May ibang gambal nga ti daw Golden State Warriors. Welcome to sa kuno. Pagtiba si last niya nay para nga mag-retire sa champion siya. Takot san sa team upod mo si Steph Curry karon. Si Draymond Green. Pero may ibang nga gambal nga basi mapuli na siya sa Cleveland.
2: Posible man ina
0: retire ka na sa imugid nga lugar.
2: Ang hambal nila kuno kay may ginabulubanta mga 30 million pang isaya ka tuig. Pero ang hambal sa mga analyst, niya si LeBron way lagas ang kwarta. Bisan gaan mo lang isaya 2 ka million
0: championship.
2: Championship niya nalagas. Ang gusto niya abi ang contender. May upod sa da Radjumanoving eh. Hindi man saya tamaan blanga sa lang tara mabitbit sa team. Mo na yang ginanantaw da. Tiba si karon masaylo ko ya mambal. Si LeBron James, ang iyan ang asweldo, 30 million. Mambala si LeBron, gaya nyo lang ko iya, 5 million.
0: Last naman lang ako.
2: Last ko naman lang na ite, abe. Kaya siya subong yara Juman Uving inalagas mo, why siya gambal nga amon ng akon dapat sweldo? Kaya dapat ang sweldo niya mga 30 to 40 million 1 year niya. Maximum pa na. Puro magambala sa karon niya nga. Kaya nyo lang ko di pulo lang ka million. Ah, siguro, tapos na.
0: Ako, posta, mapusta ko, Golden State Warriors.
2: Matyag ko Golden State man ko.
0: Si Draymond Green, may opsyon na tani nga magsaylo mo.
2: Kagkon Golden State.
0: Nagpabuhin pa sildo.
2: Kagkon Golden State, Radjumanovi.
0: Lapit lang.
2: Grabe ang ticket sales.
0: Kaya hindi na siya mag-move naman sa kabuhin niya. Kaya yara man Japon sa California.
2: California man lang Japon.
0: Yara man nalayan si Bruni. Lapit man lang.
2: Yara man lang si Bruni.
0: Dragilis Kulak bataan niya. Lapit na lang sila. Sa doon ako saan sa...
2: Mas gusto ko iya sa Golden State.
0: Gani man. Parang sadya. Kaya kung popular nga team, may popular nga player, at least ang aton bala ng ghostwriter, may pulos man ang sinulatan niya kaya nagliga, daw ay ginsapak.
2: Hindi man to kilala, abi mga kontra.
0: Why na?
2: Sino to kilala kay Brunson? Man, Brunson, bago malanayang
0: Why man to?
2: Lain niya si Nunoy Steph Curry kay si Nunoy Lebron mag-upod.
0: Maga mo malang itong panghampang niya. That's why na na yung Brunson.
2: Ano yung mga kuwan-kuwan, pawalis-walis.
0: Pero grabe na dahil niya nagligal. Saga niya pa na Campbell. Woo! Wimbanyama, Wimbanyama! Ano giblang loyalty mo, Busaydol?
2: Kadyo manubi ang loyalty ko iyo kung sino lang dahil ang maayo kag daog na ako iyo. RMN News Entertainment. Hindi pabor ang pilag ka mga influencers o content creator sa pag-promote sang sugal, particular ang online gambling gamit ang ilang mga social media platforms. Sa tunga sang isyo sa actress vlogger nga si Ivana Alawi nga nagapanagtag sa malahalon nga phones kabaylo sa pag-endorso sang sugal, pila naman ka mga kasubong niya nga mga influencers ang una nga nagpayag sang ilang papamatok diri. Sunod kay Vernicular Vlogs, madamo sang pamaagi para nga makakita sang kwarta kag bisan balis karon pa ang kalibutan. Hindi mangin grasya sang Diyos ang kwarta nga naghalin sa sugal. Samtang madugay naman nga gibuyag yag sang influencer nga si Rosmar nga makapila na siya makabaton sa minilyon nga balor sang deal kabaylo sa pag-promote sang sugal apang ginbasura niya ini. Ginako man niya nga nakaagi nga ginconsiderar niya ang amo nga pinansyal nga oportunidad apang narealisar niya nga mahimo pa ini makaguba sang kabuhi sa madamo nga tawo.
0: Di ka level mo na subong si Rosmar kag si Bernie?
2: Parehos, naakamol lang yung gina-offera na ako.
0: Yung gina-forward ko siya mo para ilang i-post mo man. Yan. Para kalabot man kay Ivana Alawi. Dahil paglili ni Ivana, 50 million followers, masapak ni sa... Pila ka? Pila ka sa mo?
2: Naka-50 naman.
0: Yeah! At least hara ka sa 1%.
2: Si Ivana... Tingkong ga-offer sila ka-iba, ga-offer ganis sila sa akon.
0: Gani. Ano yan pa sa mga dagko ni?
2: Ayan pa sa mga
0: si
2: dagko.
0: Si Vernicular ni, kuhanin mo, mga 6 million? Si Berne?
2: Mga dira. Mga dira Radjumanovi.
0: Di ba siya nang ga-changi-changi? Ah, changi-changi. Kung salang ginapangita mo, buyon niya ka. Oh. Ano mo nang iya?
2: Ano mo nang iya?
0: Ano po yun?
2: Kita ano po siya? Yun? No, follower ko na mo. Ano po yun?
0: Toyo? Ano po yun? Pero artista na ni si Berne.
2: Nakay artista na sa may mga naga oh, pero subong abi ang iyan ang account ra Jumanovi. Ga ambot nga ang na demonetize na.
0: Ah, ti may mga violation.
2: May violation siguro. Pero bisan demonetize siya. Ti kun demonetize ka kundi amo igrabo na gid ganing opportunity para ka kwarta ka. Kay tiway ka na monetize mo.
0: Si Rosmar siya rich na niya daan.
2: Ah, manggarano si Rosmar, si Ray Rosmar.
0: Oh. Tapos may ara pagid
2: may ara ng mag-asawa
0: si ni ang una-una gid nga vlogger nga medical lang niya blang doktor gid bla
2: okay.
0: Si Kiliman Guro
2: okay
0: may produkto na sa Robinsons kita ko
2: aba
0: iya gid nga lang siling ko bawarin na si nagsilikat sila mo
2: si silikat sila mo oh. May ara nang mag-asawa na lipat ko sang ila na nga pilido ha one week Radjumanovi 500,000 for one week one week lang 500,000 pero sila nga hindi siya.
0: Believe ko ya sa one year lang. Sobra lang one year. 9 million na siya.
2: Sino?
0: This is Lance.
2: Ah, this is Lance. Grabe na
0: pero namihan ko ni siya. Amo na nga kanami maglantaw sa iya.
2: Namihan ko.
0: Kay Kwan Sabla, nang kunlang taon mo, tanan sa iya, no, positive. Kamagaan sa panghambal niya. Tapos, basta daw happy lang.
2: Kaga,
0: positive ang vibe, labo sa idol.
2: Educational, abi, Radyo Manu. Begin research mo.
0: Pero damo man educational, pero mahilo ka niya. Niya.
2: Nami siya maghambal.
0: Kay daw kalambing sa iya.
2: Oo, manaya-naya, bala, ang iya nga. Dayon nami ang pag-edit. Ang pag-edit sa mga videos
0: niya. Kaya nga, kuan gali, nga videographer, na nubyo niya man. Vlogger man na. Pero blogger. Ang nubyo niya, nga nagtudlo sa iya. Ah, raya follower niya, 200,000 pa lang. Yeah, yeah, 9 million.
2: Yeah. Kaya manami, ginman sa magambal.
0: Oo.
2: Kaya para saan sila ni Kwan, Kuya Babulos na bala?
0: Oo, na.
2: Si Kuya Babulos na bala? Nag-collab sila?
0: Ngayon, nag-collab sila ni Kuya Kim.
2: Ni Kuya Kim?
0: Oo. Tapos, gindala sa sang Armed Forces sa West Philippines.
2: Oo, kita ko to.
0: This is Lance!
2: Mayo guru naman, ilog-ilog tanong. No?
0: Bawo Diyos. Kung original mo, guro, daw medyo why may mambal, pero kung ilog-ilogon mo na, kalalaki mong tao.
2: Toto flow, liga, hindi ko yung ilog ni Toto flow na.
0: Eh, this is flow. Pro, flow, testing ka bala, ang i-vlog mo, flow. Ang ginahungod mo bala sa laon ang grammar mo sa English? Ginahungod mo lang na ni flow mo?
2: Nahungod yan na. Hungod yung ginaya.
0: Lantawa bala, flow, kung paano magdamo ang followers mo sa mga mo na.
2: Toto na.
0: Kaya may intrama na ang mga listeners mo, flow. Testing eh, bala. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sa Life Extension Philippines. Sinungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaga mahumok ang pagpagwa sa higko sa lawas. Silikaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sa Life Extension Philippines.
7: Extra. Wow! Balita! Balita!
0: Sino bala sa ato nang wala nakagihimo sang eroplano nga papel? Isa ini sa pinakasimple nga mahimo sang isa ka tawo. Apang sa Pisa, Italy, ini makabi nga simple ang ginimo nga paper plane sa mga estudyante. Nakaset ini sang bago nga Guinness World Record sa iya kadakuon. May kalabaw ini nga 7 ka metros kag 20.04 meters ang kalaparon sang pakpak nga nagabugat ini. Sang 28.49 kilograms. Agud makuha ang record, dapat mapalupad ini sang isa ka tawo kang makalabot sa 15 meters. Sa sulod sang pila ka bulan na kumpleto inoy gamit ang halos 300 ka kilo nga papel kag 60 ka kilo nga glue. Nagaw sining record sang 2013 kung sanin madinalagon nga napalupad sang isa ka team halin sa Technical University of Braunschweig sa Germany ang 5 ka metros nga paper plane nga may kabugaton nga 24 ka kilo kag wingspan nga 18 ka metros.
2: Sabi
0: ni. At least napalupad mong papel ah. Pero kita mapag-inis man tanga duha, mapalupad kita papel nga nakalupad sa sang 15 minutos sila 15 metros lang.
2: 15 minutos
0: samtang na nagabagyo. Umaoy mo tana Guinness sinabo sa idol. Ang aton nga extra wow balita.
2: Sa mga suki na aton, Choy, na-check mo imo blood sugar. Kasi why para-check? Pa-check ka blood sugar, brato na. May libre ganin sa mga rural health unit. Sa mga tampalamati na aton, manami, gid ko ma-check mo blood sugar mo para makabalo ka kung paano ka mag-adjust. Himuon mo muna eh. Kanto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory. Kung taas imo blood sugar, untata ang kaon sang tamis, anay. Jutayang kanon, gamaya ang karne. Bakal ka sang aton produkto DTX 500. Ang DTX 500 mga karadyuman amay aras ang charantin. Nagapanubo ini sang aton siringa blood sugar. Nagabulig siya sa paglimpyo sang aton atay. May disugal-sugal cane siya. And ang pinakadabest na rin sa mga suki naton kay hindi ka dali-dali magtigulang. Gani sa mga tablamati naton mag DTX 500.
7: Tatak RMN.
0: Oras alas 7 sang aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
2: Subong adlaw sang Lunes, July 20, 2026.
0: Radio Man Novi Guaso.
2: Radio Man Regan Arlos.
7: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the Point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
2: Maayong aga sa mga suki naton, mga karadyuman. Next week, swildo na.
0: Grabe yung countdown. Grabe yung countdown.
2: Di next week yung maradyuman, Ruby. Natubla, next week ko.
0: 31. Next week ko. Pero yung Biyernes pa na sunod man, ha? Yung layo pa, Boss Idol. May Biyernes pa sa Pizza 24. By the way, sa July 24, may ara sang tree planting ay waton ang City Agriculture's Office. Upod naman ang aton nga plant nursery sa Kaingin, Lapas. Grupo ni Mr. Arman Dairit. Pag Mr. Manny Ostiniani Jr. So, storyhan ta ni, no? Subong nga simana. Ang pagpananom na naman sang kakahuyan. Hiwaton ini sa Hibawan, Manduriaw.
7: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, nagdaog ang Spain sa FIFA World Cup 2026. History ini. Ikaduha pa lang ni nga title sang Spain. Humalin sang last record nila sang nakaligad nga
2: 5 years ago sila eh.
0: Tuig, no? 2010. No? So meaning kwan eh? 26 years ago.
2: 2010?
0: Oo, 20 or 16 years ago.
2: Netherlands tong ilang kwan eh nga kontra na dumduman ko to Radyo Manovi. Ti subong nag-champion sila. Ginpirdi nila tani history man ini back to back tani nga championship ini o pagka-champion sang Argentina. Pero pinadi sila sa mga bataon nga mga Espanyol Radyo Manovi.
0: So dili na yung leksyon sini sa aton. No, hindi hasta san o champion ka lang.
2: Hoy.
0: Kay hindi sa hasta san o ikaw lang ang bida. na there will come a time sa kabuhi ta busay dol nga ang ara ka sa babaw kisa ara ka man sa dalong.
2: May mga simpogi din na.
0: So mo na ang lesson nga kinanglan, humble ka lang. Grounded ka lang sa gyapon sa duta para nga hindi mo na katayog sang tugaplak mo.
2: Ang success mo, why mo na iya ginapahambog?
0: So mo na nga si Lionel Messi, the legendary Lionel Messi of football, world football. Why kagid ni may makita nga angas sa tao?
2: Kaway gid.
0: Amo na nga we love gid siya.
2: Why?
0: Sa nga football community. So wala sang angas despite nga siya ang MVP of MVPs. That is why nga bisan sa kapirdihan nga ini, mataas ang pagrespeto sa team sang Argentina, ilabi na kay Lionel Messi. Pero tiyan mo na, no, sa pag-edad mo,
2: gahinay ka naman.
0: May kabataan naman nga nagabulos sa imo.
2: May comparison, Radyo Manubi, sa speed bala ni Lionel kasi speed ni Yamin, sino ganin ang isa? Yamal? Ang bago na bala, 19 years old. Di kay bangod nga bata pa ya. Mga difference nila, mga 2 seconds. So meaning, dasi giniya mga kabataan, subong kagatong mga ara, subong sa Spain, kalabanan mga kabataan, Radyo Manubi. Kay sports ini yatag ta sa ila kag do nagapati ako sang tagna
0: sakto gid ang ambal sang diba? Octopus
2: why to gi sugong octopus ha
0: oh ti grabing pakot niya no
2: grabing Spain pakot niya imagine mo damo nga lugar damo nga countries Radyo Manubi ara da gaan ka mo box nga may ara lang sang ilagi na nga ano na nga flag sa kada mo damo sa sudlan niya didto gi sa nagsulod sa Spain.
0: Yes.
2: Nag-champion ng Spain, no?
0: I-research mo, Bicaron, kung tila na ang napakot sang octopus nga ma-champion sa World Cup. Kaysa ni Fermi ang pamangkot mo. So, grabe, congratulations sa Team Espanya, no? Congratulations sa inyo nga kadalagan. Buenos dias, ganamos. Good morning, we won. No, ti sa mga fans ng Argentina, presamon.
2: Fan kami sa Argentina.
0: Buenos dias sa Gapon. It is still a good morning. Pero mula na galing, may gamay nga twist. Buenos dias, ginamos.
7: Tatak, RMN.
0: My Facebook post last weekend, si Undersecretary Jed Patrick Mabilog, parte sa message sa iya ni Attorney Suzette Mamon, Mayor sang Bajangan.
2: Ang istorya na nila, Radyo Manubi, ginkot ang Facebook post sa social media.
0: Yes.
2: Aton to, kay kita malang nadalas ang balita nga nimo. Why man niya ka message diretso si Attorney Mamon sa ila, kundi amo atong mensahe ni Attorney Mamon, nga ginpalabot sa aton, kagin quote na aton si Attorney Mamon. In fairness man sa kay Mayor Yusik Mabilog. Pero Radyo Manubi, sa nabasahan ko ang iyang sabat kay Atty. Mamon sa iyang Facebook page, daw mahulog ako sa akong bangko.
0: Nga man, Busay Dol.
2: Kay wala gin sabat ni Mayor ni Yusik Mabilog ang pagkinahanglan sang aton nga mga alkalde sa LNP. Ang gin sabat niya vague. As ang, kabilugan.
0: Ang sabat niya actually, gapang hinaw siya. Sa Ulubrahon. So, ariyaw nga, ang unod sa sabat ni Yusek Jed Mabilog, hindi siya pwede ka-intra sa concern sang mga mayors, kay hindi under sa iya ang mga LGU. May undersecretary iya for local government.
2: Tama na.
0: Ang iya undersecretary siya for public safety. Pero may isa lang nakita kita, nga inconsistency ni Mabilog. Hindi man iya related sa local government ang ila, bisan taga local government sila. Ang concern nila, number one, gid Ilunggo ka. Kag ikaw manasagad kasugid eh, nga represent mo ang Ilunggo dito sa Manila. Say mo na halin. Ikaduha, ang concern nila, fire truck.
2: Yeah, fire truck ang concern.
0: Ang fire truck, under sa Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fire Protection, under sa public safety. Ang public safety, under kay Mabilog. Tibutan tabi, consistent si Mabilog sa yambal niya, no? Tinga nga si Mayor Biancari Quinto, pabugal mo man nga patagaan mo sang fire truck. pag-abot kay Mayor Mamon kag iban nga mga banwa, hindi ka na. So meaning, inconsistent ka. So wala sang consistent kay Yusek Jen Mabilog. Isa lang bot silingon. Gapanghinaw siya, kag-asa lang sa isa ang masarangan niya. Isa, nga hindi para sigurado ang asap niya kung saan na sa mabot.
2: Di ba sugiron ka, gusto mo mag-collaborate sa LGU?
0: Amo nang speech niya.
2: Di ba?
0: Hindi bala nagsumpa ka kay Secretary Ralph Recto? Nagsumpa ka kay Secretary John Vic Rimulya May 13. Pag May 15, gusto niya pagid ni Dalon si Luilo ang ceremonial na sumpa niya. Nagsumpa pagid sa day.
2: Gusto mo pagid magsumpa kay...
0: Kaginimo nila itong daw show nila ni Marunda. Huwag mo na lain, no? Ceremonias na mo. Gaya man saan sa tao makapabugal-bugal kay Lawig man sa nga sa nasa puti sa balita nga naglabot sa point nga naglayas na di siya. Siling mo sa speech mo, balik kayo ang speech mo. Yusek Mabilog.
2: Ara pa na guro kung na-record mo na.
0: Nagligad, ara na. So ang nag-headline lang tado, pinang-hide. Pero may hawin na kami sina, no? Pero hindi na namon pagsakiton, blatsagon mo. Hindi na kami mag-pose sina or mag-play sina kung tadlungon mo man lang ang imong style sa pagpadalagan sa posisyon mo. Anong hambal mo? Makolaborate ka in relation to public safety in this order. Tandaan ko gid na. Number one fan mo ako, Yusek Mabilog. No? Why ganin na sa bashing nga nagyan na mundis ang naglayas kani nga kami ding sagad kambal nga hindi nyo man pagaman na si Jed Mabilog. Hindi man nasa mo na kalapit.
2: Why kagani ka pa thank you na sa amon?
0: Oo. No? Siling mo, makolaborate ka sa LGUs.
2: O nagambal na.
0: Sa PNP. Sa barangay officials, kag sa tanod. Amo ginang ginambal mo?
2: Apat gina, ginambal mo gina.
0: Balan mo nga hindi ko na malipatan kay luwas nga fan mo ako. Nakibot ako kay under sa imong Bureau of Fire, kag BGMP, why mo ginlawag? Ang analysis, simple lang. Of course, why may mako sina? Gusto niya magpabalo-balo sa tanan nga amo gina ang power niya. Pero aware ang tanan nga naka-insindi. Kapin pa ini mga mayors ngayon eh, nga public safety ang imo lang niya, BGMP, Bureau of Fire, public safety college.
2: Umana na imo, bra.
0: Kag gini-assign sa yan, disaster kagga tanan.
2: Okay muna.
0: Pero bisan na mo pa na, nga siling mo, amula ng ubra mo, again, inconsistent kag yapon, Yusek Mabilog. Ti anong natabo to sa Jensan nga linog, hindi to disaster?
2: Disaster to?
0: Oo. Man-made. O kag nature made. Amo na ang definition sang disaster? Ti ato nature to kay linog. Dito man-made. Okay. Ang sunog yung asistansya, man-made na.
2: Yeah.
0: Negligence mo. No? May human factor na. Ang sa nature, ya, wala
2: why
0: human
2: na
0: factor
2: na. Why na yan? Why na yan?
0: No? Ti, disaster preparedness, ubra mo, kung consistent kagid, parehas ang ginasugid mo kay Mayor Mamon. Tingaway ka ito magpakita sa Jensan. Nagpakita ka sa Pampanga, sang narumpag ang building to, nami na tani. Pero sang naglinog ang Jensan,
2: mas namudamo ito, napiktado.
0: Huwag ka kaintra. Sang nag-shooting sa eskwilahan sa Tacloban,
2: ay ka man ito kaintra?
0: That involves public safety, huwag ka man ito kapakita. Pero sa tagtaganay ayuda ni Marunda, gatinabid-tabid ka kang nagpakita ka.
2: Present ka?
0: Sini na malang ni huwag ka kapakita, kahit ginalawag ka pirmi?
2: Yan na sa buro.
0: Ginabantayan ka? Oo. Oh. So lang tawa nyo, ang pagka-inconsistent ni Yusek Jed Mabilog. Disaster preparedness lang kunong iya, emergency hotline, Bureau of Fire, BGMP, Public Safety College. Okay. Patihan na muna, kaya mo gimana.
2: Kaya mo gimana mo.
0: Tikon disaster preparedness, tinagkadto ka tos. Jensan, damo to Ilunggo, iban printi mo pa.
2: Wala ka to nagkadto, kay bisan isa kabilog post, wala ka.
0: Sister City, tapang Coronadal, di ba? Dumduman mo nga may gin-confer sa imo, nga daw dato ka something.
2: Ito ba itong mayor?
0: Oo, oh, ari pa ni picture sa amon. Oh, ginbalita mo na namon, harap mo na sa page namon. Ti, wala ka to pakita. Oh, tapos subong i-haplas mo kay Mayor Mamon. Nga hindi na imo trabaho. Ti kun hindi mo ni trabaho ang parte sa fire truck nga concern nila, nga ginambalan mo si Mayor Bianca Riquinto sa istansya nga pwede mo ipatigayon.
2: Di ba?
0: Ara na, ikaw na nag-post.
2: Ikaw na eh.
0: Oo.
2: Interview ko si Mayor Bianca mo.
0: Ti pwede ka pangayo si mo si Bianca, si Suset, hindi? Agilan nga Mayor, hindi? Oo.
2: Kaklaro ni Radyo Manovi kung ginbasa mo ang post. sang RMN kay kami man sa nagpost dito.
0: Mm.
2: Klaro to yung ginapangayo sa mayor sa imo fire trucks.
0: Yang fire truck kay sino under?
2: Imo!
0: Sa USEC for local government o kun USEC for public safety nga isa ka Ilonggo.
2: Then ang statement ra Juman Office niya, makadto siya kuno kun imbitaron siya sang LMP, pero mangayo sa kuno anay sa nagakaigo nga koordinasyon kag clearance sa iya nga DILG secretary. I think para sa amo na ra Juman Office kun trabaho ko abi amugid man ha. Hindi ko na papalaputon to ya sa babaw wa kay imugid man obra mo.
0: Te kun imbitaron ka sang WVS yo mas speaker sa graduation,
2: naglisensya ka
0: sa lisensya ka secretary mo wala.
2: Abi, kalisensya ka sa secretary mo why?
0: Why na sang usurpation na? Courtesy ina sa mga parehas mong officials gobyerno.
2: Di ba? Ikaw ang panaagyan nila nga ang ila sining mga reklamo or ang ila sining mga hibubunot. Ikaw ang matulay diretso to sa secretary.
0: Kag sa imo manahalin.
2: Di ba?
0: Sa post ceremonial of taking interview mo, RMN interview gid, ipabati namon karon part 2 sa straight to the point. Ikaw nang nagambal. Kay ara kada, Ilonggo ka, i-facilitate mo. Kay ara ka naman lang da. Yeah. Oh. Te karon kay nagrestro sa ulo sang tanan. Hasta sang League of Municipalities of the Philippines.
2: Di ba?
0: Te. Anay gindangop sa imo, subo manghinaw ka.
2: Manghinaw
0: pero
2: bag-o
0: ka lang. Manghinaw ka nga bag-o ka lang. Naka-istorya kay Mayor Quinto. Nga siling mo ipatigayon mong ila. So inconsistent ka. Yusek Jed Mabilog. So,
2: ang pamangkot ko kung gaubra ka ginman bala sa
0: tunaw mo. Namo na ginapamangkot namon kay titanan subong sa gobyerno ta ginascrutinize ang vice presidenta, ang bata sang ginalinan nga naglagyo kaday si Liwilo. No, kung maswertihan magda presidente na base kung malayas ka naman liwat di. Oh. Gina pa-convict subong sa impeachment court sang mga kontra niya.
2: Yeah.
0: Bangod sa accountability niya. Nga hindi ma-explain. Flood control, ginabuyayaw si Marcos subong bangod kay Domay Pinilian kuno. Ang iya ginapapriso. O, oh, dugay-dugay, si Cayetano naman, pausisa man.
2: Yeah.
0: So, accountability subong ang desire sang tao sa mga officials gobyerno. Amo man ang amon sa imo. Mangin accountable ka. Why kami iya gapamangkot na may kinawat ka?
2: Oh, why kami na iya?
0: Amo lang ang kinalain mo sila, ginapamangkot naman amon sa imo subong. Ang pangawat mo, hindi isang kwarta. Sang oras sang gobyerno. Sang imo atensyon, sang imo focus. Kaya again, sako kalibot-libot upod kay Barunda, pero hindi ka masako maglibot sa mga naigo sang may public safety concern.
2: Kagimo ginimbala sir, ginambal. Amo na nga subong ginabalikin namon sa imo Yusek. Kay ikaw ni nagambal mo. Hindi mo kami pag-isulod sa bulsa mo. Kaya ang guwa mo sinakaroon, abi ko gani kay 7 ka 8 ka tuig dito sa US. Ang mindset sang kano Radzumanovi nakuha mo na. Laing gali. Ti subong kay nakita na naton kung paano ka magsabat, naglala pagid.
0: Naglala. So kay
2: kani bala ang gusto ko nga sabat Radzumanovi ay kay Mayor Mamon, ma'am sorry. Medyo kadamo gid sang akong ginfokusan pero subong kay nakalabot ini sa akong attention.
0: Maistorya kita.
2: Ang imo yan ang hinaw kadi nga kuno hindi na niya concern. Natural hindi.
0: Hindi niya concern pero ang design nga concern ni Bianca Riquinto a day before lang no ginatinder niya man.
2: Natawa so, na
0: inconsistent, basta gani inconsistent ka, mangin inefficient kasi na sa trabaho mo. Tigira ka na naman mangkuton anong ginasakuan ni Yusek Mabilog? Tigira swilduhan ka? No? Unfairness sa mga ordinaryo nga tao nga ginapanglibot mo diblay balay ka ginakumusta kay sila na ang nagalukdo sang sweldo mo.
2: May pista di guro gani kadto ka sa liputput ka to.
0: Sa mga bulo barangay de.
2: Ah,
0: no, kapin pas mga pigado. Ang ginalibot-libot ni Jed Mabilog sa inyo da. No? Kamo mismo nagakontribute sa ginasweldo nyo na siya nga ginalibot niya da sa inyo. Kay gabakal kamo sa mga pagkaon, noodles, sardinas, corn beef nga may VAT. Amo nang contribution nyo sa sweldo ni Jed Mabilog sa ginagamit niya libot kung maglibot sila sa mga barangay sa syudad. Oh, or kung diin man nga parte sa Pilipinas. So, ginahold talang sa accountable. Kiti, ginahold gani accountable ang Vice President.
2: Hey,
0: ikaw yung undersecretary, hindi ka mahold accountable. Kapin pa, balantaman ngang imo posisyon do pa man.
7: Tatak, RMN.
0: So, kinanglan mang inconsistent ka, Yusek Mabilog.
2: Batun-batun mo ng posisyon nga naway ka man galit diber.
0: Oo, te.
2: Daw mo nang guwa kuya, amo nakita ko yara Jumanuwi, binato mo na.
0: Te, nangin kapabugan ka, nga nangin world mayor ka. Jesus. Te, world mayor ka. Hindi ka gani, galit ka represent ka sa sang Ilonggo to sa ahaw nga DILG. Hindi pa na world. Ngara ka naman lang da.
2: Pagkaklaro.
0: Matambalon, sugid lang ni mo, world mayor, nga eh. Para mo damo mo lang to email mo.
2: mga awards sa papel. Why niya gamate, Radyo Manuwi, para sa akin. Ang gusto ko ya, ang impact diretso sa tao. Di klaro man, sir. Klaro sa balita, nga ang ginapangayo iya sang support sang LMP, ang ilaya ng mga fire trucks.
0: So how would you want to be remembered, Yusek Mabilog?
2: Sabi?
0: Sa nakapungko ka sa DILG, paano mo gusto kadumdumon sa Mailunggos, Plakadlaw? Mangkuta ka gulingon mo? No? Dapat ya, purpose-driven ka. Buhin-buhinan mo ang self-driven na purpose. Purpose-driven ka dapat sa public interest. Tiyanong purpose mo da? How would you want to be remembered? Si Yusek Palmares, he will forever be remembered nga may Ilunggo nga nakapungko sa DAR.
2: Grabe ang tagaayos ang mga kuano, mga
0: titulo. May project split ang DAR.
2: Grabe.
0: Ang tanan nga mga titles nga nakagrupo ang pulo ka tao subong individual na.
2: Yeah.
0: So why na lawayo ng tao sa uma lato sa mga CLOA holders,
2: why
0: mga agrarian reform beneficiaries.
2: Magano po ng kaso sang labanay?
0: Oo, ginpaspasan gini nila. Ikaw, how would you want to be remembered?
2: Mas grabe na, Radyo Manuwi, ang papili sa Away sa Luta.
0: Oo.
2: Mas komplikado na iya sa maghahatag kita sa buli para sa fire trucks.
0: Sulbar nila. So, dirata madumduman si Yusek Jesse Palmares. Ikaw, how would you want to be remembered? Nagpungko ka, undersecretary, after ginpatawad ka sang imo nga mga conviction sa graft. Tapos, ang isugid mong credential, nagtabid-tabid ka sa mga panagtag-ayuda ni Barunda?
2: Tugbalan man sa pumuluyo, Yusek. Next year, wala ka naman. Amo na tani nga apila mo kabulan. Or sursubra isa katuig nga ara ka sa puder. Tani, ikuan mo na, iatag mo na sa tao, kay Ilunggo ka. Ako yan sa tuto ng Radyo Manuwi, parang sa nabasa ko itong iyang payag sa Facebook niya. Sinungkuan mo ni magsabat?
0: Do, kwan, ang reaksyon nga ni isang isa ka mayor nga medyo may edad na, sila niya daw bata gamay.
2: Ano iniima?
0: Sila niya kung gapatubo ni buot si Yusek Mabilog.
2: Ano man?
0: Tapos na mo, antes ka mag-post, nakatawag ka kay Mayor Mamon. Mayor, suryata, i-post mo na nga. Nagtawag na ako kay Mayor Mamon, nag-istorya ko sa iya, explikaran ko siya,
2: yeah.
0: Pero try ko na ipatigayon.
2: Na,
0: no? Di na may konsuelo, di bubo man ang mga tagay-liwilo sa iya.
2: Kaya ang klaro, Radyo Manuwi, naging quote na ito si Atty. Mamon, nga wala kagidman katawag sa ila. Dara na lang premise mo, why ka katawag sa ila? Sila ni Mayor Mamon, wala. Kaya ang plano sang Alcasang, din nagsunod dira, nga may sulat ni Mayor Mamon,
0: Sa DILG.
2: Sa DILG.
0: Dugay na.
2: Dugay na, before pa nga gin-appoint siya.
0: Ting ila tani na, buligan mo.
2: Buligan mo, amo na iya mo ng balita, day!
0: Kay ikaw man na nagambal, nga tiki may Ilunggo na subong sa DILG, base mapatigayon mo ang mga concern sang Ilunggo.
2: Pag hindi sa ligmato ang sabat ni mo, tama kalayo sa sabat ni mo, nga siling niya, makabig kuno nga pagpanghilabot sa obligasyon sang Office of the Undersecretary for Local Government kung mag-intrada siya.
0: Tama na iya kalayo. No?
2: Ano man?
0: Kung panghilabot ang mag-collab ka sa mga local officials related sa public safety, hindi na totally irrelevant sa posisyon na ginhatag sa imo.
2: Pareho man lang kamo.
0: No? Mas, kung panghilabot na para sa imo, mas panghilabot na nga, mapapicture ka lang kay Mayor Bianca Riquinto, Bianca Riquinto, Bakramo House of Representatives.
2: Okay.
0: Gano ka sa opisina yan sa kongresista sa Iloilo?
2: Gano ka na yan sa opisina ni Jamjam?
0: Kaya may opisina di ang DILG?
2: May opisina man yung Bureau of Fire?
0: Oo.
2: Nga yeah. Nga dira kayo mo yung nasadi ka squad kilawas mo?
0: So inconsistent si Yusek Jen Mabilog. Kag hindi ka kapanago sa amon. Kaysa ulo kagid namon.
7: Tatak RMN.
0: Sige, aparto karon kita ay kita. Radio Man, Novi Guaso.
2: Reagan Arlos.
7: Tatak RMN. RMN Network News.
8: na ibinahagi sa isang grupo, nakita ang hayop na nakatiwakal at wala ng buhay. Dahil dito, umani ng galit ang insidente mula sa mga netizens na nananawagang matukoy at mapanagot ang responsable sa hinihinala ang paglabag sa Animal Cruelty Act. Hindi ito ang unang naitalang kaso ng umano'y pang-aabuso sa mga hayop sa Cordillera. Nitong mga nakaraang linggo, naiulat din ang di umano'y paghahain ng karne ng aso sa La Trinidad, gayon din ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act laban sa isang lalaki sa Quiaz, Baguio City matapos siyang datnan ng mga otoridad na umano'y nagkakatay ng tatlong aso. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad kaugnay ng insidente sa Bakal habang hinihintay pa ang posibleng investigasyon sa naturang kaso. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Patak, RMN.
9: RMN Police Report.
10: Meron ba pong vlogger na nawala ng 10,000 pisong ipon matapos looban ang bahay ng kanyang lolo sa Gipo, Zamboanga del Sur? Pakibalita tayo mula kay Rajuan Mar Alawan ng RMN Pagadian.
11: Tinangay ng mga hindi pa nakilalang sospek ang alkansyang naglalaman ng 600,000 pesos na ipon ng isang vlogger matapos ang naganap na panluloob sa Purok Uyno, Barangay Bagitan sa bayan ng Gipos, Zamboanga del Sur. Sa eksklusibong panayam ng RMN Pagadian, ibinahagi ni Monly Tampus, isang vlogger na matagal niyang pinag-ipunan ang naturang halaga at inilagay ito sa isang alkansya. Ayon sa kanya, nakalaansan ang pera para sa pagpatayo ng bagong bahay ng kanyang mga lolo at lola. Ngunit nauwi sa wala ang kanyang plano matapos pasukin ng tatlong armadong lalaki ang bahay ng kanyang lolo at sa pilitang kunin ang alkansyang naglalaman ng kanyang ipon. Ayon naman kay Tatay Porfirio Beltran, lolo ng vlogger, mag-isa lamang siya sa bahay at nakaupo sa kanilang balkonahe nang dumating ang tatlong sospek na nakasuot ng jacket at may takip ang mukha. Dumaan umano ang mga ito sa kusina bago tuluyang nakapasok sa loob ng kanyang bahay. Agad umanong hinila ng mga sospek ang matanda at iginapos ang mga kamay gamit ang masking tape, binusalan ang bibig at tinutukan ng baril habang pilit na pinapaamin kung saan nakatago ang alkansya ng kanyang apo. Bagamat sinabi ng matanda na hindi niya alam kung saan ito nakalagay, hinalughog ng mga sospek ang silid hanggang sa matagpuan ang alkansyang naglalaman ng 600,000 pesos. Matapos ang insidente, mabilis namang tumakas ang mga sospek sakay ng isang puting Yamaha Aerox 155 na motorsiklo patungo sa Barangay Sikatuna hanggang Barangay Poblasyon sa bayan ng Gipos. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng masusing investigasyon at CCTV backtracking ang Gipos Municipal Police Station upang matukoy at maaresto ang mga sospek. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
9: RMN Police Report.
12: PNP Chief General Nartates, inatasan na po ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa investigasyon sa pagpatay sa isang political vlogger sa Caloocan City. Kasama natin sa Balita Rajuman Marjo Domingo.
13: Inatasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na tumulong sa investigasyon sa pagkamatay ng isang babaeng political vlogger na pinagbabaril sa Caloocan City. Kabilang rito ang pagsuri sa mga post at iba pang nilalaman nilathala ng biktima sa kanyang mga social media platform. Bukod dito ay inatas na rin ni Nartates ang Regional Director ng National Capital Region Police Office na tiyaki na masusing susuriin ang lahat ng posibleng angulo ng kaso pati na ang pagbibigay seguridad sa kinakasama ng biktima na kasalukuy nagpapagamot pa sa ospital. Ayon kay Nartates, kulang lugar sa komunidad ang karahasan kung saan ang kalayaan sa pamamahayag ay kinikilala at nirespeto. Anya, may iba't ibang mga paniniwala at opinyon ng bawat isa, ngunit ang PNP ay mananatiling maninindigan sa magprotekta sa karapatan at panagot ang mga sangkot sa nasabing kaso. Nagpahayag naman na pakiramay ang PNP sa mga pamilya at mga taga-suporta ng nasabing biktima. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo.
10: Alas 7:27 na porumaga ating oras, mayroon daw kalalagyan sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at yun ay sa Payatas, Quezon City Jail. Ito po ang naging pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang social media account sa gitna ng bangayan nilang dalawa ng batuhan na akusasyon matapos questionin ni Cayetano ang pagdoble na kanyang net worth mula 2022 hanggang 2025. Ikinit ni Lacson, handa siyang protektahan ang kanyang integridad na kanyang una at huling depensa at yun daw po ang pinakaingat-ingatan niyang pamana mula sa kanyang mga magulang. Dagdag pa nito, patuloy patuloy ang kanyang pagbibilang ng mga impormante ngayon at saka testigo na magbibigay ng impormasyon at ebidensya para mapunta umano si Senador Cayetano sa kanyang dapat kalagyan, yun ay ang sa kulungan. Nagbalik tanaw din si Senador Lacson mula 2001 kung saan pinatunayan daw niyang mali ang mga aligasyon sa kanya na tumiba siya ng ill-gotten wealth mula sa illegal na droga at nagtatago ng limpak-limpak na pera sa mga foreign bank.
12: Itinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang aligasyon ni Senador Ping Lacson na may mga ghost flood control project siya sa Taguig. Sa pamamagitan ng Facebook Live, hinamon ni Cayetano si Lacson na maglabas ng ebidensya para suportahan ang mga paratang. Punto nito, una nang inimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang proyekto sa lungsod, pero wala namang nakitang ghost projects.
14: Wala pong ghost projects sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw ha, yung ghost na bayaran na walang nagawa, yun po yung ghost ha.
12: Naiintindihan naman ni Senador Alan ang paghihimutok ni Senador Ping nang matamaan ang integridad nito, subalit nanindigan na hindi siya ang nagsimula ng personalan.
14: Believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chiz Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan eh, pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta.
12: Samantala, hindi naman pinalampas na patamaan ni Cayetano si NBI Director Melvin Matibag na nag-iimbestiga ngayon sa umano'y irregularidad sa infrastructure projects ng 2019 SEA Games.
14: Ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minion. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman ang pangalan ng mga minions, di ba? Pero itong isa, ito, yan. Yung minion na yan, pangalan yan ay Melvin. So shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion.
12: Sa inilabas naman ang pahayag ng NBI, sinabi nitong hindi sila magpapaapekto sa mga pasaring ni Cayetano at hindi na rin nila ito papatulan.
10: Alas 7.31 na ating oras, ipagpapatuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon nila sa manumaliang flood control project sa pagbabalik sesyon ng Kongreso matapos ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Advocate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo, hindi pa makapagdaos ng pagninig ng komite dahil formal pang bubuuin ng mga miyembro bago simulan ang pagsisiyasat. Agad daw na magsusumite ng mga listahan ng mga senador na magiging miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee sa umaga ng July 27. Maglalatag din si Tulfo ng bagong patakaran katulad ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga affidavit at pagbabawal sa mga surprise witness. Samantala, hinimok din po ni Tulfo na suportahan ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para matiyak na hindi dumidepende sa politiko ang mga infrastructure project.
12: Senador Alan Peter Cayetano, pinaghahanda ng Blue Ribbon Committee. Ang kapatid naman niyang CEPTV General Manager Lino Cayetano ipatatawag sa investigasyon ng flood control. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batak.
15: Pinaghahanda ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa posibleng pagbusisi ng komite sa flood control project sa Taguig City. Ayon kay Tulfo, ipapatawag ng Blue Ribbon Committee ang kapatid ni Senator Alan na si PTV General Manager Lino Cayetano para tumistigo tungkol sa nalalaman niya sa 6 billion pesos na flood control projects sa nasabing lungsod mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Tulfo na maghanda si Senator Alan dito dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng imbestigasyon at maaaring marami itong nalalaman. Pinayuhan ni Senator Erwin si Senator Alan na mag-focus na sa mga reklamo laban sa kanya dahil bukod sa flood control, mayroon pang imbestigasyon sa kanyang NBI kaugnay naman sa 15 million pesos na over budget na 2019 Southeast Asian Games. Bukod kay GM Lino, ay papatawag din sa pagbubukas ng pagdinig sa flood control scam sa pagbabalik sesyon ang 18 mga dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
10: Malimilita naman tayo sa Kamara, yun daw kampo ni Representative Martin Romualdez na nindigang hindi sangkot sa flood control scandal ang dating House Speaker. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
16: Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi ito sangkot at walang ebidensyang mag-uugnay dito sa maanomalyang flood control projects. Sa katunayan, ayon kay Attorney Ade Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, mismong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay walang nakitang pananagutan ni Romualdez sa flood control scandal. Pahayag ito ni Fajardo makaraang kumpirmahin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malapit na nilang kasunod ng plunder si Romualdez dahil matatapos na ang fact-finding. Ayon kay Fajardo, handa si Romualdez na harapin ang anumang reklamong ihahain ng ombudsman kaugnay sa flood control scam. Tiniyak ni Fajardo na hindi tatakas si Romualdez sa kanyang pananagutan at mananatili ito sa Pilipinas kung saan abala siya sa pagtupad ng tungkulin bilang kinatawa ng Leyte. Pinaalala naman ni Fajardo na kailangang bigyan ng pagkakataon si Romualdez na sumagot ng formal sa mga paratang bago magkaroon ng conclusion. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
12: Iba pang mga balita, 7:34 ang oras ngayon. Bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2026, isang linggo bago ang SONA. Ayon sa survey ng social weather stations na kinomisyon ng Strat-based Group, bumaba sa 34% ang mga Pilipinong nagsabing mayroon silang much trust sa Pangulo o nagtitiwala pa rin mula sa 35% rating noong March. Mas mataas naman ang mga Pinoy na nagsabing may little trust sa Pangulo, umabot ng 45%, 19% naman ang undecided. Samantala, napanatili naman ni Vice President Sara Duterte ngayong second quarter ang kanyang trust rating na 57%, bagamat umakyat sa 27% mula sa dating 22% ang nagsabing may little trust sa Vice Presidente. Isinigwapo ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa.
10: Nagat balita tayo sa Ibayong Dagat, naglunsad po ang Amerika ng panibagong serye ng airstrikes nitong linggo bilang parusa umano sa Iran. Kasunod yan ang pagkamatay ng 2 sundalong Amerikano sa Jordan dahil sa mga missile at drone attack ng Iran. Kumanti naman agad ng Iran at binomba ang 2 base militar ng US sa Kuwait gamit ang mga drone kung saan tinamaan ang isang ammunition depot at mga radar system. Inatake rin ng Amerika ang tinatayong nuclear power plant sa Darkhaven, Iran na tinawag ng Tehran na isang brutal na paglabag sa international law. Dahil po dyan, nagbanta ang liderato ng Iran ang mas matindi pang pagganti kung ipapagpatuloy ng US ang kanilang agresyon.
9: RMN Police Report.
12: Balita sa mga lalawigan, bahay ng isang retired general sa Quezon Province nilooban, ilang mga baril tinangay. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
17: Nahuli ang isang lalaki na nagdakaw ng 8 baril sa bahay ni retired Major General Panganiban. Base sa investigasyon, nagpagkilos sa Lucena Compuan City Police Station, personnel na natsepuhan ng mga investigador ang sasakyan sa Lucena, Tayabas Road, sakop ng barangay Gulang-Gulang. Ang naturang sasakyan na ginamit ng suspect ay natukoy sa minas CCTV backtracking na ginamit sa panloob sa bahay ng nasabing retired general. Sinundan ng mga parak ang sasakyan matapos sumigil sa isang convenience store sa nasabing barangay. Positibo namang kinilala driver umano na si Ronaldo Redor Larco alias Amanda, 48 anyos ng Siniluan, Laguna. At nang lumabas ito ng tindahan para bumalik sa sasakyan ay nakita ni umano na inilagay ang baril mula sa baywang ito sa loob ng bihikulo. Kaya agad itong inaresto ng mga operatiban na samsam sa pag-iingat ito ang isang kalibre 38 revolver na kinumpirma na pag-aari ng retired general. At sa ganap na follow-up operation ay na-recover naman ang iba pang ninakaw na mga baril sa Infante Quezon kabilang kalibre 38 pistol, kalibre 9 9mm pistol, caliber 45 pistol, caliber 357 revolver at caliber 30 rifle carabine at maging sa Alaminos natagpuan ang caliber 5.56 rifle at caliber 9mm Uzi. Matatandaan na may-ari ng bahay na sa ibang bansa umano at nang makabalik ang mga ito sa kalaman nila na laman na nalooban ang kanilang tahanan at nawala ang mga lahas, pera at mga baril na umabot sa halagang 800,000 pesos. Ang suspect ay sasampahan ng kasong paglaban sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect ay nasa kusodiya ng Luzerno Component City Police Station. Kasama mo sa Ramon Calabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
9: RMN Police Report.
10: Provincial report pa rin tayo. Dating rehab o drug rehab patient muli raw dinakip sa isang bypass operation dyan sa Baknotan, La Union. Kasama natin sa balita ito si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
18: Nasangkot sa illegal na drogang isang 56 anyos na dating sumailalim sa rehabilitasyon. Matapos siyang maaresto sa isang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad sa Barangay Liscab, Baknotan, La Union noong Hulyo 16 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Bong, karpentero at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat, nahuli ito ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 La Union Provincial Office sa isinagawang operasyon na sinuportahan ng Baknotan Police Station, La Union Provincial Intelligence Unit at La Union Provincial Drug Enforcement Unit. Nasamsam mula sa suspect ang humigit kumulang 0.5 na gramo ng hinihinalang shabu, 5 gramo ng hinihinalang marijuana at bypass marked money. Batay sa record ng mga otoridad, si Bong ay itinuring na high value target resurgent matapos siyang unang maaresto dahil sa paglabag sa batas kontra droga noong 2016. Noong 2017, inatasan siya ng korte na sumailalim sa mandatory institutional rehabilitation na kanyang natapos bago siya muling nakalaya. Gayunman, sinabi ng PDEA na muling lumitaw ang pangalan ng suspect sa mga ulat ng pagbabalik sa bentahan ng illegal na droga matapos ang isinagawang intelligence monitoring. Kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang suspect at haharap sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
9: MN Network News. RMN Entertainment News.
12: Si Baron Geisler balik ba sa dating bisyo? Alamin nga natin kung totoo sa ulat ni Myra Jane Nasayaw.
19: Usap-usapan online ang aktor na si Baron Geisler. Kasunod ito ng tila pahiwatig ng asawa nito tungkol sa umano'y drug relapse ng aktor. Sa post ni Baron sa kanyang Instagram para sa promotion ng isang aesthetic clinic, mababasa ang comment ng non-showbiz wife nitong si Jamie Evangelista tungkol sa isang drug rehabilitation. Ito anya ang dapat na hanapin na sponsor ng aktor na mag-a-address sa ugat ng kanyang problema. Sa ngayon namang deleted ng Instagram story, nagbahagi si Jamie ng isang cryptic post tungkol sa umano'y playing victim kung saan nakatag si Baron at tinawag pang best actor. Sa ngayon, wala pang pahayag si Baron tungkol sa issue, pero una nang inamin ng aktor na siya ay nasangkot dati sa illegal drugs at nagre-recover pa sa pagiging alcoholic. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
12: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
10: Ako naman o yung Professor of Bayan Ricky Rosales.
12: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Buenos dias, mapia mapita mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaking tutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
10: 742.
7: RMN Network News. News.
20: Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
21: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
24: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
22: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
26: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo. Healthy and glow with proper diet and exercise.
25: United Home. Unilab
26: yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Varex B.
28: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
30: Okay, kinikita time.
31: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negro. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi-ihi. Mabudli maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man

0: nagtatap na Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dugtat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: Maulan man, no worries, na apoy ko lamang kami.
1: Charm, tap, con,
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Magka-Radyoman, la 7.46, antak na sa aga. Good morning, Radyoman Mags!
7: Good morning, Boss Idol!
8: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyoman! Good morning, Beth! Good morning, Ilo! Hey,
6: boy! Abagong! Okay man to sila. May to, may mangga ko itong madala. Luto?
9: Luto? Tamis-tamis?
6: Uwe, ito sa bag ko. Kuha ka ito ah.
9: Oo.
6: Hindi ka lang mapatama. Gid kita.
9: Sige. Tamis-tamis?
6: Natural eh daw, kuhan daw.
9: Manggaan?
6: Daw...
9: Gimaras?
6: Daw gimaras. Sobra pa sa gimaras. Daw nag-timo ka lang sang kalamay. Ang kalamay ko ni tamis. Sobra pa katamis sa kalamay. Ang paho namun.
9: Paho?
6: Believe ka?
9: Oo, believe ako.
6: Hinaiyak. Ano ang ano kita subong adlaw?
9: Sinta 20.
6: July 20?
9: Yeah, July 20.
6: Anong sunod sa 20?
9: Step 1.
7: Wow, very good.
6: Sunod sa 21?
9: Sinta 2.
6: Sunod sa 22?
9: Sinta 3.
6: Sunod sa 23?
9: Sinta 4.
6: Sunod sa 24?
9: Kabado na.
6: Ano ang tuyo sa bado na? 20 ano na?
9: 25.
6: Okay, wow. Anong sunod sa 25?
9: Domingo.
6: Anong domingo? 20 ano na?
9: 26.
6: 26?
9: Oo.
6: Anong sunod sa 26?
9: 70. 7.
6: 27?
9: Oo.
6: Anong sunod sa 27?
9: 8.
6: 28. Anong sunod sa 28?
9: 9.
6: Anong sunod sa 29?
9: 30.
6: Anong sunod sa 30?
9: 31.
6: Anong sunod sa 31?
9: Oh no!
7: Wow! Bravo.
6: My goodness. Alam mo,
7: Alam.
6: Kuya cute na
7: gano'n.
6: Alam. Sus.
7: Kanami.
6: Kanami. Anong sunod sa 1?
9: 2.
6: Okay.
7: Very good.
6: Anong sunod sa 102?
9: 3.
6: 100 ano?
9: 2.
6: 100 ano? Anong sunod sa 102?
9: 2.
6: Hindi ah. Mangkota ka, anong sunod sa 102?
9: 102.
6: O, anong sunod niya?
9: Hindi, 1.
7: Wala na. Naguba ang streak.
6: Naguba ang streak ka. Pero mayo. Cute na guy. Anong kape na?
9: Let's kape!
6: Nagainom ka na.
9: Anami, amot na ite, brato pa.
6: Sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, ang kape nga para sa inyo, ang kape nga nakasulod sa...
9: Tibag.
6: Tibag. Mga karadyuman, mga suki natin subong, Nanscon Coffee, anong kape ko?
9: Nescafe.
6: Anong kape ni Radyuman Ma?
9: Nescafe.
6: Anong kape sa mga Pilipino?
9: Nescafe.
6: Anong kape ni BBM?
9: Nescafe.
6: Anong kape ni Inday Sara?
9: Nescafe.
6: Mga karadyuman,
9: Arina, banyos.
6: Banyos na kita!
9: Sentat!
6: Lugoon ko na, kabuksan. Arina, unahon kong akon, imo, and ligison kong akon palad, pagsimutan!
9: Wow!
6: Mga karadyuman, the best nga bala news, subong bago pa lang!
9: Ubusan na!
6: Talikod cute na guy! Ari na, butang ko siya likod. Iba news ko ni Bao. Anong imo ngalan sa imo, brief?
10: Independence.
6: Bao, Calvin Klein.

0: Kain ba?
1: De, palagtukon ko na.
0: Musta matsag mo?
2: Okay, man.
0: Anong bala news ta?
2: Set, tat.
0: Cute na, guy. Tamiya, warang ato.
2: Ay, good morning, man. Totos to. I mean pa, good morning. Doko na pa daw, good morning. Paribibot, good morning. Nick Sales, good morning. Nick, Tutugob, good morning, good morning. Tutugob. Good morning.
0: Paribon na lang.
2: Paribon, good morning.
0: Paribon, Parigob.
2: Tutugob.
0: Pari, Parigob.
2: Parigob.
0: Pari Raul.
2: Pari Raul.
0: Si Raul Banyas.
2: Banyas, good morning.
0: Si Marie Ninep.
2: Marie Ninep, good morning.
0: Nur.
2: Good morning, man. Doc Bambi.
0: Oh, Doc Bambi. Marie ka na lang, guro.
2: Marie, good morning.
0: Marie Koy Bambi.
2: Pari Koy Bambi, good morning.
0: Doc na lang, Doc.
2: Doc, good morning.
0: Okay.
2: Hi, good morning, Pipada. Okay. Yes, good morning, tara.
0: Ginatamyo galing natin, cute na gayo, ang Family Jess. Sa Balot Uno, Balot Uno sa Decretos Resto sa Saraga.
2: Saraga.
0: Namit to. Pagkaul sa Decretos. Oh, good morning.
2: Good morning, man.
0: Okay, salamat cute na gay.
2: Sige, bye-bye.
0: Agarad yung man, si cute na gay.
3: RMN.
0: Na 750 na, ang tara sa aga, ari ng aton mga balita.
3: RMN News, Diretso.
0: Pickleball tournaments, magkabulig sa pagpasaniyog sa turismo sa sulat, sunog kay Councilor Trenias.
4: At showbiz, SB19, mag-aboy sa ceremonial first pitch sa White Sox game sa Chicago.
0: Balita sa inampang Lamine Yamal, pinagkabatang player nga nagkampiyon sa FIFA World Cup, Messi. Napastawan nga dipinsahan ang iyang mga titulo. Inikiban pa nga mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
4: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong ginapangita, dali ka na sa best vitamin D3 brand yung himo sa US sa Life Extension Foundation. Sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga panginom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado gani sa mga suki naton. Bakal ka na magkaradyuman sa Life Extension Vitamin D3. Pangitao natin ang tatak ili, tatak original for longer life. Mag Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
4: Radyuman Magi Arasuelo Malaryado.
0: Sa detalye.
3: Tatak RMN.
0: Managadamo nagin ang mga interesado sa hampang pickleball sa siyudad sa Iloilo. Sunog kay Iloilo City Councilor Miguel Trenias, ini ang rason nga ginaduso niya ang pickleball ordinance nga nagainganyo sa kabaranggayan nga magbutang sang lugar sa din makahampang man sini ang mga pumuluyo. Sa interview sang RMN Sapa Turismo kag pumuluyo kun STP3, gipaig ni Trenias nga kun mas magdamo pa ang naghampang sang pickleball, mas nagadamo man ang mga tournament sa siyudad nga makahakot sang income sa industriya sang turismo.
5: Nasunod sa ordinance sa nato, gina-encourage sa gid, no? Ang kabarangayan, mga barangay officials, mabutangkit sila space sa lugar para makampang man ang mga pumuluyo pickleball. Kaya usually sa isa ka gym, no, basketball, lang kag-volleyball, gina-hatagan lugar. No? Sinubo ko nga muna ginatingwaan din natin sa suok. Libot kita to sa barangay. Nakita natin ang ila gym, no, gusto natin padakoon para may space kanya for basketball, may space for volleyball. Kaya ang gusto natin makahampang man ang tanan ng mga kabataan natin.
0: Angot sinigin pasalig sang opisyal nga iya suporta sa mga organizers o kung mga grupo nga magapatigayon sang among mga hinampang pagi sa sponsorship nga iban pa nga mahimo niya matanyag sa nga bulig. Dugan pa ni Trenias nga ginatingwaan niya nga magkakuha sang pondo para sa mga pickleball games sini nga tuig agud nagalaom siya nga makaalukar ng sudad sang budget para diri sa masunod nga tuig agud makabakal sa mas madamo nga net. Padol, mga bulag kag iban pa.
5: Gina-introduce sa tayo sa barangay. Pero ang subong daw, ang mga gahampang daw, na-enjoy man sila. Nakita ko, abin nila daw pang ano lang, sa may kwarta lang, no?
0: Oo.
5: Pero pag-introduce mo sa sport, namian man sila.
0: Agaradyo man ang gabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Trenias.
4: Ang ining gabahin, ginadulon sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, at nagabalansin sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginatugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ang palayawit, grass bar, garlic grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, a quality product of the Hiko Alternative and Health Food Center. Nagapadayon pang investigasyon sa Dumangas Fire Station sa isa kabalay sa barangay Makinan, Dumangas, Iloilo, kag gidapayag hungod nga ginsunog sa bana matapos na akig sa iya asawa. Sa interview sa RMN Iloilo kay Fire Officer 1 Carl Galvez, Fire Arson Investigator sa Dumangas Fire Station, partially damaged ang balay nga ginapanagiya ni Rene Diego Jr. sang masunog last 9/21 Biyernes ang gabi. Sa Sabado liwat nga nagpatigayon sa duha ka panalgan nga balay ang nga human sa light materials. Ginklaro ni Fire Officer Juan Galvez nga wala pa nila ma-establishar ang ginumpisan sa kalayo kag hindi pa matumod kun hungod ginman ini nga gisunog. Naglabot sa 22,500 pesos ang damage sa nasunog nga balay.
0: Magkaradyo man, last 7:55 na ang tara sa aga ini ang Philippine Standard Time. Ang balita ngayon na batian ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balungay, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Marami ni para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Choy, sa mga suki natin, unta talang ang inom, unta ti ang sigarili. Inang pang inom bala yara Juman Max nga agahan, gabihan pagin. Uli ko to sa islali gadlang. Bawo ang istoryahan ay nila dito, kapamati lang ako. So sa iban, ang mga asawa nila, hindi nakakilalang bana nila sa ila.
1: Grabe nga naman.
0: Sa mga tapalamati na ito, mga karadyuman, untatan nyo na, or else, ala, didtugig ka mo, masapuan sa puno kaaguan. Dari sa mga tapalamati na ito, sa mga sukita, inom kita sa ang Santon Plus Gold, mga karadyuman.
3: Tatak, RMN.
0: Sa piyagkabahin nga, igataniyag sa LGBTQIA Plus Community Members sa Northern Iloilo United Balangao Association sa Balangao Summit 2026. Pag-iwato nini sa Barutak Viejo, Iloilo City, or Iloilo, sininga July 25, tumtum 26, 2026. Sa interview sa Army ni Iloilo kay Michael Angelo Bitita, assistant auditor sa grupo, ginpahayag sininga nagapreparar sila sa sports competitions kaangay sa basketball, boxing, kag dance sports para sa sininga edisyon sa summit na pasakupan sa nagkalain ng mga LGBTQIA plus groups gikan sa nanway-tuhay ng mga banwa sa Northern Iloilo.
6: Actually, sa 25 is opening salbon anamon sa dula-dala mga welcome ang tanan ng mga participants mga delegates from different municipality. Katapos si Arada, ina-invite man naman ang kanya-kanya ng mga leaders, ang banwa siya, mga mayor namon. Kagdila kami matipon-tipon. At same time, mga activity kami, like for example, mga planting, volleyball, sa mga pasunong madlaw, may mga pageant kami, kag-transport. At same time, may HIV awareness kami.
0: Hinagda naman niya ang publiko nga saksihan ang mga aktibidades sa Balangao Summit 2026 kag mag-enjoy sa karingawan kag selebrasyon nga dalasin.
4: Ang ini nga bahin gidadalon sa inyo sa Sato Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Sato Plus Gold. Ang Sato Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Sato Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Nagtingob ang naglain-lain nga grupo ago di patuman ang Project Tibong Kabataan sa barangay Pandandingle, Iloilo nga nagatuyo nga mapasanyog ang ikayong lawas kag kayuhan sa mga estudyante sa White Elementary School lakip na mga katapos ang Indigenous Peoples kon IP Community. Sa tiyon sa Integrated Health Services Activity, ang mga estudyante ginpahibalo na hanungod sa importante nga tupiko pareho sang anti-bullying, mental health awareness kag paglikaw sa pagpanigarilyo kag pag-vape. Tinutuyo sini nga magiyahan ang mga pamatan-on sa paghimo sang husto nga desisyon para sa ikayong lawas kag kaluwasan nila. Magluwas sa diskusyon, nakabaton man ang mga estudyante sa libre nga serbisyo sa ikayong lawas kag isang medical consultation, dental consultation kag HIV screening. Napatuman ang programa sa bulig sang PPSK Iloilo sang Gunyang Kabataan sa barangay Pandandingle sang Gunyang Kabataan ng Bayan ng Dingle, Barangay Pandan Officials, Department of Education, kag iban pa.
0: Last 7:58, antaw na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa mga suki naton, subong aga. aring isa sa mga testimonya sa nakainom sang Evergreen.
7: Sa tuwa mo lahat ako nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako na ta ako magikasak. Hindi kita ako makahigda ng mga tiklid bala sa right ko. So, taibong 90% na gid ang ako na pagtulog na nagkatigil ako sa right. Hindi, inusan sa kisa ng paa.
8: Susubong makatulog, Maya, ng tulog mo.
7: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko. Wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Raimi Sintinales, katong patong haniway.
0: Magkaradyo man sa mga tabaramati natin, inom ikaw sang Evergreen Herbal Capsule, ara na sa aton nga mga buto.
3: Tatak RMN.
0: Kinanglan nyo sa doktor nga pagpabulong. Doctor's intervention, kinanglan nato ni na kung kita maabiyan ang galain ng aton sunod nga pamatsag. Kadto kita sa aton doktor nga wala kita iasang bayad. Yadi pa iyang 500 mo. Ang doktor, subong kamahal nga daan sa ila sa nga check-up. Diraya, libre ka. So, kadto ikaw, mga garadyo man sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ang ila check-up dito libre. Okay? Why ka dito sa bayaran bisan pisos? Gani sa mga suki naton, basta libre nga check-up, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwas Estancia, Sulod San Pasi. Bangga dama, Santa Barbara, sa kini sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas, ang Uton, kay Davis Building sa Hordan, sa probinsya sa Gimas.
3: Tatak RMN.
0: Sabiang kabahin sa ato naman, balita sa Inampang.
3: RMN News Sports.
0: Nagimo sa maragtas ang star player nga sa Spain nga si Yamin or Lamine Yamal sa 2026 sa FIFA World Cup bilang pinakabata nga player nga nagkampiyon sa FIFA World Cup kag sa UEFA Euros. Sa edad nga 19 anyos nga ganom kadaw ang Spanish star nang inuna man nga mga teenager nga naghampa sa finals sa duha ka mayor nga torneo samtang napaslawan ang Argentina team captain nga si Lionel Messi nga madipinsahan ang titulo bilang all-time football top scorer matapos nga nalapawan na ini ni Kylian Mbappe sa France nga nakahimo sa kabugusan nga 22 ka goals sa World Cup. Matapos na daw ang Spain sa 2026 sa FIFA World Cup final, gilayon nga ginakos ni Yamal si Messi bilang pagrespeto kapapakita sa sportsmanship sa iya nangin idolo sa football. Bago pa man ang finals ay viral na sa social media ang litrato sa duha sa din ginauyatan sadto sa 20 anyos nga si Messi ang bata nga si Yamal.
4: Ang balita sa inampang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, magkablaka, inasalene, mentol mo na, yo!
4: Good morning, boss, Tito Eric.
0: Boss Tito, good morning, boss, sa mga suki na ito, mga karadyuman, di ka magkalipat, ha, magnasalene, mentol, ibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa pananakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo sa lamok, may Nemtra extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa ang pambansang balanyos sa mailong, wala na sa iban, Nance Element Oil.
3: RMN News Entertainment.
4: Natala na nga maghimo sa maragtas ang SB19 bilang pinakaunang Filipino group nga maghaboy sa ceremonial first pitch sa pang sa Chicago White Sox batok sa New York Yankees sa July 19 sa Wright Field sa Chicago. Ini ang ginanunsyo sa PPAP King sa ilang Instagram upod ang iban pa nila nga nakalinya nga engagement nga sini nga Hulyo kag Agosto. Anong mambal mo?
0: Di lang ko guro magambal na sila.
4: Takot ba si kung sila na mabulos sa kay sa BTS sa 2030 sa FIFA?
0: Lawa ay man tuwi na yung BTS, mo lang to kanta nila.
4: Mukha ka nami sa tubo sa idol kabitin gani. Kalipot lang tigaling kay Tia.
0: Abi mo ano abi mo anong comments ang asawa ano? Ko? Pati na bugtaw kami mo. Comments sa sila niya nga nga daw ay man nagahugyaw ang tao.
4: Wala. Si sample B kun ano gid yang nami aw.
0: Oh. Yang gusto ya guro yung mga tao masilingit BTS BTS. Anyway, man naghugyaw ang tao?
4: Balan mo...
0: Mas damo yan naghugyaw sa kwan eh. Sa kay...
4: Kay Shakira?
0: Hindi, kay Justin ba?
4: Ah, Justin. Anyway, naidlaw sila. May isa di gani nga ginbayaan niya ginyang iya nga duty kay naglantaw to ka Justin. Sabi ko One Direction ni siya.
0: Sino? Araw?
4: Araw, anime. Justin, siya gali.
0: Ano kanta ni Justin?
4: Di kay balan mo bitin to katama po sa idol.
0: Di kalipot mo!
4: Di kay wala gid mo na da usually sa halftime performance para lang niya sa Super Bowl. First time gani na bitin.
0: bitin ka, yun yung ginanon lang ito nila. Doon ay dumis-dus minutos lang itong kanta sa BTS to.
4: Nami man ah, Dynamite.
0: Okay man itong Dynamite, pero ang ba
4: na misis? Back to back appearance na ni Jungkook sa FIFA. Siyang Dreamers ang una, nagkanta mo.
0: Oo, ambalya, ano, inang gusto niya nga ganila, ang mga tao kuno, pinalakpakit, ga siningkit.
4: Lain ang audience.
0: Oo. Singgit